0: Alerto sa brownout!
1: Alerto sa brownout!
2: Babay na po kami. Si Alvin Olchico po ito.
3: Katrina Domingo po, pahabol ko. Happy watching daw kay Ayan El Dueso at Ramir Simbahon. Ako, memo to memo. Babay po.
2: Babay ka, babay. Maraming salamat. Olive Zarate, happy birthday. Alexandra Zarate, happy birthday. Bye. See you next Monday. Magsona po tayo, ha. Susunod na tandem ng bayan. Sinong tandem ng bayan? Robert Mano and... Sino kasama ni Robert? Victoria Tulad. Susunod na. Bye.
4: Gising Pilipinas.
5: Good morning.
4: Kasama si Alvin El Chico.
1: Gising Pilipinas.
4: Naglilingkod sa Pilipino sa asaman sa mundo. DZMM Radio Patrol 630.

0: Sa bawat isyong kailangang himayin, sa bawat balitang dapat busisiin, dalawang tinig ang umaalerto sa bayan. Matapang, mapanuri, walang takot. Una ang Masa Antemano. Kasama ang mutya ng Masa, Doris Bigornia. At nagbabalita Antemano, Robert Mano. Mga batikang tagapagbalita na naghahatid ng malalim na pananaw at masayang talakayan. Ito ang tandem na bubusugin ka sa balita at impormasyon. Tandem, tandem ng Bayan!
1: Ganda!

0: Ayan na. Ang karwahe. Ihinto na ang karwahe. Ibaba na ang prinsesa.
1: Late na ang prinsesa.
0: Ang prinsesang walang ka. Tulad. Ayan, oh.
1: Wow.
0: Favorite ng partner Doris ko yan. Maganda-maganda umaga po mga kapamilya. Friday, July 24, 2026. Nakikinig po kayo sa Tandem ng Bayan. Ako po si Radyo Patrol Robert Mano Minos. Mino? Bakit bago na ang pilito ko? Nabinyagan ako ng bago.
1: Mino.
0: Oo. Minos kasi, yun. Minos, my beautiful partner, Doris Bigornia. Eh, relax ka lang dyan, partner, ha? Chill ka lang dyan. Kaming bahala muna dito. At syempre, hindi tayo mag-isa. Makakasama pa rin natin ang nag-iisang Victoria Walang Ka. Tulad! Good morning, partner!
1: Good morning, partner! Good morning po! Good morning, mga kaservisyo at mga kapamilya! Sa ngalan nga po ng nag-iisang The Doris Bigornia, ay ako po muna inyong makakasama hanggang alas 9 ng umaga.
2: Ganda!
1: Salamat!
0: Ganyan din si Dora, di ba? Kiklaim na apat natin
1: tama,
0: talaga.
1: Oo.
0: Hindi pwedeng sinabi ka ng ganda, dead ma ka lang.
1: Kasi kung walang ibang magsasabi.
0: Hindi rin natin sila pinilit, di ba? Sa kanila lang naman lang nanggaling yung mga ganyan. Thank you.
1: Let's own it.
0: Napansin ninyo. Ano, partner, ready ka na? Anong mga ganap? Anong ganap?
1: Ano, ready na ba tayo?
0: Ready na ba? So, na nasa Monday.
1: Oo, partner.
0: Hey!
1: Eh, ang ikinaka-stress ko dun, yung galing manggagaling tayo ng Senate, tapos tatawid tayo ng
0: Siyempre.
1: House of Representatives para mag-ulat naman din ng mga kaganapan doon para sa ikalimang sona ng Pangulo.
0: Diba ang session ng Senado, maaga niyan. Diba?
1: 10 o'clock.
0: Oo, pero mabilisan lang yun eh. After nun, magbe-break na din sila, suspend na, and then takbo na rin sila doon sa ano, sa Congress.
1: Lahat tayo
0: tatakbo papunta. Sana lang wag tayong maipit sa matinding traffic. Baka nag-speech na ang Pangulo, nasa kalsada pa tayo.
1: Kaya na ni Christian Yosores 'yan. Ati Pamela Vasquez,
0: oh, nga, nandun naman sila, Anyway, syempre bukod doon, natanong natin kahapon, di ba, ang Senate leadership. Pagbalik ng sesyon ninyo, bagamat may impeachment, magpo-focus din kayo sa legislative work ninyo, ano yung mga priority ninyo na ipasa, di ba? Ang sagot sa atin ay yung mga makatutulong sa pag-unlad ng ekonomiya.
1: Siyempre, si Senate President Sherwin Gatchalian, yan talaga yung advocacy ever since naman, before pa siya maging SP, yung mga pang-ekonomiyang measures.
0: Pero balita ko, Bek, walang budget. Wala silang pondo.
1: Wala.
0: Kaya walang catering. Hindi na pagbigyan.
1: Tayo rin ba? Natakot.
0: Natakot. Pero,
1: ito.
0: Ito, partner. Meron tayo nito. Tutut time, please.
1: It's 8:10.
3: This time check was brought to you by EO Executive Optical. For state-of-the-art facilities, expert eye care, and affordable eyewear, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.

0: Alerto sa bagyong Quiapo! Bagyong Quiapo!
1: At syempre, partner, para bigyan tayo ng update.
2: Yes.
1: Kung nasa na ba, kagabi na, pakalakas ng ulan.
2: Oo, di ba binaha ang Espanya?
1: Oo, lutang ang mga basura, naglutangan. Alamin po natin ang magiging lagay ng panahon mula kay Ginoong John Manalo ng Pag-asa. Itong pinakagwapo sa Pag-asa.
2: Ah, talaga?
1: Pangalan pa lang, artistahin na John Manalo. Sir John, magandang umaga po. Victoria at Robert.
2: Good morning, sir.
3: Good morning po, Sir Robert at Ma'am Victoria. At ganun din sa ating mga taga-subaybay. Update po dito kay Bagyong Quiapo. Kaninang alas 2 ng madaling araw ay mas lumakas pa nga po ito. From tropical depression, ngayon ay tropical storm na. At papalapit pa po ito ng papalapit dito sa Babuyan Islands na nasa layong 260 kilometers east ng Apari, Cagayan. May lakas po ito ng hangin na umabot ng 65 kilometers per hour at pagbugso na umabot ng 80 kilometers per hour. Kumikilos po ito pakanluran sa bilis na 20 kilometers per hour. Bahagya po ito na bumagal, pero dahil sa kanyang paglakas ay meron na pong nakataas sa mga signal number 2 dito sa Batanes, northern portion ng mainland Cagayan kasama ang Babuyan Islands at northern portion ng Ilocos Norte. Signal number 1 naman sa natitirang bahagi ng Cagayan, Isabela, Nueva Vizcaya, Quirino, Apayao, Abra, Salinga, Mountain Province, Ifugao, Benguet, natitirang bahagi ng Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, at northern and central portions ng Aurora. Yan po yung mga may kinalaman sa hangin. Ngayon naman po sa mga pag-ulan, dahil po dito kay Bagyong Quiapo at dahil sa paglapit pa nito sa ating kalupaan, ay ito rin pong araw ng Biyernes, yung time na kung saan pinakamararamdaman natin yung epekto nito, sa lalo na sa Northern Luzon, at ganun din naman yung paghihila nito sa habagat. Kaya kung mapapansin po natin, ay yung habagat na pinapalakas itong si Quiapo ay nararanasan din natin sa Metro Manila at ganun din sa western section ng Visayas at Luzon. So throughout the day, makakaranas po tayo ng maulap na kalangitan at nandyan yung may kataasan na tsansa ng mga pag-ulan. At yan po yung ating update mula dito sa DOST Pag-asa.
1: Sir John, so yes, yung po mga baka mamayang gabi, yung mga magpa-party-party, syempre, Friday. Uulanin din ba? Kasi lakas ng kagabi, ang lakas. Galing ako ng south, papuntang Quezon City, partner. The entire stretch, napakalakas ng ulan, Sir John.
3: Opo, may kalakasan po talaga yung kagabi, so may posibilidad din po na maranasan natin yan within the day. Pero nakadepende din po kung saan tatapat yung malalakas na ulan na yan. Posibleng hindi po, posibleng may ilang parte sa Metro Manila na makaranas yan at hindi po lahat. So may mga areas lang po.
2: So yung kahapon po, yun ay habagat na pinalakas ng bagyo. Ang epekto po yun ng bagyo?
3: Combination po ito nung dalawa. Pwede rin po natin nasabihin na trough o yung extension na associated dito kay Quiapo.
2: Kailan naman ang labas po sa Philippine Area Responsibility nitong bagyong Quiapo, Sir John?
3: Halimbawa po na hindi magbabago yung kanyang pagkilos na nasa 20 kilometers per hour sa kasalukuyan, umaga po or madaling araw ng Sabado ay nasa labas na po.
2: Pero ina-expect din po natin maulan pa rin ang Sabado?
3: Yung Sabado po ay mas mababawasan lang pero maulan pa rin po sa western section ng Luzon.
1: Nako, may pag-ulan pa rin pala. Sir John, doon sa nangyaring pag-ulan kahapon, pag-usapan natin yung dito sa Metro Manila or nearby area, may natapat man lang ba sa mga water reservoir natin yung ganong kalakas at nakatulong man lang kahit papano sana?
3: Actually, may mga umabot naman din po sa ilang parte ng Bulacan, pero yung Angat Dam ay hindi pa rin po ito sapat. Kahit na yung mga pag-ulan na ina-expect natin today, ay nakikita rin natin na dahil nasa medyo inland, mga dams natin ay hindi natin nakikita na magiging sapat para punan yung kakulangan natin sa tubig sa ating mga dam.
2: Pero at least yung sa mga palayan, di ba partner kahapon, yung sa Cagayan, sinasabi
1: wala
2: nila.
1: Talaga.
2: Oo.
1: Dry spell sila doon.
2: At least yun, matutulungan naman po.
3: Yes po, at some point ay makakatulong naman po ito. Pero again, hindi, alibawa po sa Cagayan, hindi po yung buong Cagayan yung makakaranas talaga ng sobrang lalakas ng mga pag-ulan. So may mga areas po talaga kasi meron tayong tinatawag na orographic lifting. Halimbawa, kapag may bundok, side ng bundok na sobrang lakas ng pag-ulan, yung pakabila naman po ay hindi.
1: Tama. Ganun talaga kapag may bundok, yun ang problema. Na tapos na madalian doon ng ulan at ulan araw, ganun. Pero magkaiba sila ng basado sa kabila, yung kabila tuyo.
2: Kaya nga. Eh, Sir John, ako pa pang huli. Parang may cloud cluster dito sa labas ng bar, dito sa kanang bahagi ng screen. Tama po ba? Yan ba ay
1: bagyo
2: potential?
1: Bagyo po ba yan? LPA?
3: Uh-huh. Ay, opo, Sir Robert and Ma'am Victoria. No? May monitor po natin yan. Sa kasalukuyan, cloud clusters pa lamang po. Cloud cluster pa lamang po yung nakikita natin. At base sa ating TC threat potential, ay may low chance. Ibig sabihin, may potential po yan na maging isang bagyo pero nananatiling mababa. So, ibig sabihin, may posibilidad din na ito ay mag-dissipate o malusaw. So, patuloy po natin yan na minomonitor sa kasalukuyan.
1: Yun. So, yan po ha. Napakinggan nyo po mga kapamilya. Detalyado, napakahusay ng paliwanag sa atin ni Sir John. Kaugnay po dyan sa mga pag-ulanay na mararanasan natin hanggang over the weekend. Last question, Sir John, pwede?
3: Apo, sure po. Sir,
1: okay. Kailan po ang next movie nyo? Ano po yung next movie ninyo?
3: Mali. Ibang dyan malalo po yun.
1: Ay, ibang dyan malalo pala yung nire-rebel ko. Mali pala, partner. Mali.
2: Tumatawid pala si Sir John.
1: Ay, mali mo naman. Rumarakit talaga. Sir John, maraming salamat po sa magandang paliwanag.
2: Salamat po,
3: maraming
2: sir.
3: Maraming salamat din po at ingat po tayo.
1: Maraming ingat salamat po. Ang galing si Sir John Manalo. Alam ko, artista ka si partner John Manalo. Mula sa Pag-asa. Weather forecaster natin ha for today. Yan po yung update niya sa bagyo.
0: Alerto sa bagyong Quiapo. Bagyong Quiapo.
1: Miss Beautiful, magtatanong pa nga ako ng tutsut sign please.
2: Aba, 8:17 na.
4: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
1: Dahil 8:70 na, narito na sila, narito na ang ating mga radyo patrol. Partner, sino ang nasa una dyan?
2: Una sa listahan, gusto ko talaga, ito kung si Sir John ay may parang movie na susunod. Ito gusto ko talaga makita yung dance moves nito. Kasi ang galing daw talaga eh nung Sabado. Diba? Grupong Manibela, dismayado sa anilay kakulangan ng tugon sa kanilang mga hinaing. Narito ang balitang kumpirmado sigurado hatid ni Radyo Patrol Zeus Legazpi. Zeus, good morning!
5: Good morning, Kat at Robert. Ayon kay Manibela Chairman Mar Valbuena, ipinagpapatuloy ng kanilang grupo ngayong Biyernes ang transport strike o tigil pasada. Pero anya, di gaya noon nakaraang dalawang araw, mas maluwag na kanilang grupo sa mga miyembrong humiling makapasada. May ilang chapter na lamang sila anya nakagaray pa rin bilang pagkundina sa big time oil price hike. Dagdag pa ni Valbuena, matapos ang kanilang dialogo ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB noong Miyerkules, wala na ulit silang nakuhang sagot mula pamahalaan hinggil sa kanilang mga hinainga. Sa panayaman, sinabi sa atin ni Chairman na Mar Valbuena na wala pa rin sagot sa kanila yung Department of Energy kung bakit mataas o kung bakit labis yung epekto ng mataas na presyo ng produktong petrolyo sa mga driver at operator ng jeep. Sa ngayon, naghihintay pa rin sila ng tugon mula sa DOE at LTFRB sa kung ano na talaga yung magiging pinal na solusyon para sa sektor ng transportasyon hinggil nga sa big time oil price hike. Ani Valbuena, ito na yung huling araw ng kanilang tigil pasada sa ngayon. Kahapon naman, ipinaliwanag ni Transportation Secretary Giovanni Lopez na sinisimula na ng LTFRB ang konsultasyon hindi sa mga posibleng solusyon sa kalbaryo ng transport sector. Kabilang dyan yung posibilidad ng fare hike at pagpapalawig ng fuel discount program ng pamahalaan. Kat at Robert, sa pag-ikot natin sa Pasay at Parañaque City, wala pa tayong nakita mga stranded na pasahero sa kabilayan na nagpapatuloy na tigil pasada at panahanakang pag-ulan at pag-ambon dito sa lugar.
1: Zeus, may tanong daw sa si Victoria.
2: Zeus, alam ko namang gusto mo si Kat. Pero isang karangalan na matawag mo akong Kat. Ano? Pero si Victoria ito.
5: Victoria pala.
2: So ano ang plano ng Manibela ngayon? Ano ang plano ng Manibela? Ito nga, nag-rally sila ng dalawang araw, nagtigil pasada. Pero sabi mo nga, walang konkreto.
1: Correct. Ano
2: so,
1: nakuha? Ano nahita?
2: Ano ngayon?
5: Nung nakipagkwentuhan tayo kay Chairman Valbuena, no, yung nasabi niya sa atin, meron silang nakuhang impormasyon naman mula dun sa LTFRB na mayroong naka-set na meeting, interagency meeting, posibleng ngayong araw o kasi malabo namang weekend, ano? Pero ang sabi niya kasi, bago mag-sona ng Pangulo, may nakaset na inter-agency meeting at doon na lamang sila maghihintay ng tugon mula doon sa board at sa chairman ng LTFRB hinggil doon sa kung ano yung magiging final o huling desisyon kung ano ipapanukalang solusyon doon nga sa kanilang mga hinain. So Victoria at Robert sa ngayon ay waiting game muna sila, naghihintay muna sila kung ano yung magiging tugon ng pamahalaan doon nga sa kanilang inireklamong labis na pagtaas sa presyo ng diesel.
1: Mm-mm. Pero Zeus, sabihin mo naman, sabihan mo yung mga kaibigan natin dyan sa Manibela na huwag naman silang masyadong high blood, lalo na pagdating sa media, ha? Huwag silang nanghaharas, lalo na ng babae, dahil kinukuha lang naman yung mga panig nila at yung kwento at istorya nila. Ngayon, kung ayaw nilang ipaalam kay Mar Balbuena na bumabiyahe sila kahit strike sila, huwag nilang aawayin yung media na nagko-cover sa kanila para ipalabas lang kay boss nila, kay Mar Balbuena, na sumusunod sila sa strike. Eh, kasi ang nangyari kahapon eh, hinaras nila yung mga reporter dyan sa may nagtahan dahil nakita nagsasakay sila, ire-report sana. Aba, kala mo kung sinong nang nagsasalita at nagha-haras ng mga reporter. Hindi tama yun, mali yun.
5: Tama ka dyan, Robert, hindi dapat ganun, no? Dahil tayo naman, balance at kinukuha lamang natin kung ano talaga yung nangyayari, iuulat natin. Makarating dyan, Robert, ano, dun sa pamunuan ng grupong ito.
1: Oo, pakisabi din, may video, yung lalaki na kapulang shorts na yun, ha? Ang angas, ha? Tingnan natin kung saan naabot ang angas niya. E samantalang kinukuha lang naman natin yung mga panig nila. Hindi, wala silang karapatan na mang-away ng media, lalo kung babae at nag-iisa yung babae na hinaharas nila. Mali po yun. Zeus, ako nung umiinit ang ulo. Sige, maraming salamat.
5: Maraming salamat, Victoria. Yeah, Victoria.
1: Make sure ka, ha? Teka lang, Victoria, teka lang. Ulitin mo nga, makabawi ka man lang dito.
2: Ang diin ulit nga.
5: Maraming salamat, Victoria.
2: May utang ka sa akin.
5: Yan ang balita. Kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol Zeus Legazpi. DZMM.
1: Maraming salamat, Radyo Patrol Zeus Legazpi. Ako rin nagpasalamat. Baka maibang pangalan na masabi mo. Baka masabi mo, Nico Bagsik.
2: Gumante.
1: Samantala, punta tayo ng Maynila, partner.
2: Oo.
1: Anong meron dyan sa Maynila?
2: Nako.
1: Hindi naman siguro Manibela yan, no, na mangaharas kay Trish. Hindi naman.
2: Pero ito, isang sasakyan na tupok matapos magliyab sa Santa Cruz sa Maynila. Narito ang kumpirmado siguradong balita mula sa Maynila, hatid ng ating magiting na Radyo Patrol na si Trish Lindo. Trish, good morning!
6: Good morning, Victoria at Robert. Problemadong hindi na makapapasada ang TNVS driver na si Denver matapos masunog ang minamanehong multi-purpose vehicle nito kaninang alas 4 ng madaling araw. Dito yan sa northbound ng Santa Cruz Bridge sa Maynila. Nilamon ng apoy yung buong sasakyan na bakal na lang ng puan yung natira, pati gulong ay nalusaw. Kwento ng driver, sakay pa dito yung kanyang pasahero at malapit na sana sa drop-off point nang makaranas ng problema habang paakyat ng tulay. Nakababa agad ang CNVS driver at pasahero ito kaya walang napaulat na nasugatan sa insidente. Narito ang kanyang tinig.
7: Bigil na yung sasakyan, yan ang makakyat dito sa tulay, pusok na yung hood. Pag bukas ko ng hood, nag-i-level yung battery. Pinatay ka makin, nakinuha ko yung extinguisher, hindi naman gumana. Tumawag ako sa 911, walang sumagot ang tawag ko. Naka-hold lang. Hanggang ano, unti-unti na kapunta natin sa ligod yung apoy. Sobrang hirap. Dahil lang inaasahan ko na na yung pang pagkukuha na ng panggas sa araw-araw.
6: Robert at Victoria, doon nga sa nabanggit ng TNVS driver kanina kaugnay ng 911 hotline, ipinakita niya sa Radyo Patrol yung call log, nakasam siya na tawag na ginawa ngunit walang tumugon mula doon sa linya. Hanggang sa oras ito, hindi pa nahahatak yung sasakyan kaya pumula MacArthur Bridge, tagos ng Santa Cruz Bridge, pabaya ng Binondo, isang linya muna yung madaraanan ng mga motorista sa bungad. Ayon sa MMDA, may negligence ang rumisponding par volunteer kanina dahil walang naging turnover ng investigasyon o tawag sa kanila at hindi din ang dapat basta iniwan yung TNVS driver sa lugar. Walang hazard na nilagay bilang pag-iingat dun sa ibang motorista na dumadaan dito sa tulay matapos na apulahin yung sunog. Sa ngayon, naghihintay ng investigasyon o naghihintay ng MMDA ng investigasyon sa BFP para matimbang kung paanong pag-alis o paghatak yung gagawin dahil posibleng maapektuhan nga o naapektuhan ng sunog yung mismong tulay na ito sa Santa Cruz.
1: Oo,
6: Robert
1: nga.
6: Ata, Victoria.
1: Lagi ganun, mamaya yung structural integrity ng tulay dahil nga na-expose siya sa matinding init matapos mag-level sa sasakyan. Eh, delikado. Pero nadadaanan pa rin, Trish. Pinadadaanan pa rin.
6: Tama, oo, Robert. Isang linya lang. Kung galing ka sa may Padre Burgos Avenue, dadaan ng MacArthur Bridge, sa bungad pa lang naman, sa mismong Pacquiat, doon lamang nagkakaroon ng mabagal na daloy kasi nga isang linya lang yung madadaanan o yung bukas. Pero paglampas mo doon sa mismong pinangyarihan ng insidente, ay dalawang linya na ulit yung madaraanan ng mga motorista.
1: Robert? Okay.
2: Kumusta yung driver nga uli, Trish, nitong... nagliyab na sasakyan?
6: Nakaligtas naman sa Robert at Victoria, nakalabas agad, wala sang natamong anumang sugat. Yun nga lang problemado siya kasi walang insurance yung kanyang sasakyan, kaya hindi nga lang paano siya magsisimula o probably ang sabi niya, maghahanap na lang siya ng ibang pagkakakitaan.
1: Sige. So ibig sabihin wala namang iba pa no na nadamay diyan sa insidente na yan, yan lang sasakyan na yan, Trish.
6: Tama, oo, Robert. Kasi yung oras na nangyaring insidente, sakto, wala nang masyadong mga sasakyan daw dumaran dahil nga madaling araw yun. Yung pasahero niya, ligtas din naman. Malapit na sa drop of point, around 2 minutes na lang yung pagitan siya na bago makababa yung pasahero. Dahil nangyari nga yung insidente, walang choice yung pasahero, kundi maglakad na lamang.
1: Ayan. Robert. Natanong mo, partner, yung lagay ng driver, no?
2: Mm-hmm.
1: Yung driver, kumusta, Trish? Yung driver na nakamaong, yung taga Manibela. Mainit pa ba ulo?
6: Mainit ah, high blood eh. Hindi ako hinihiyang makapagpaliwanag kahapon eh. Pero yun na, as much as possible, kalmado naman nating pinarating.
2: Uh-oh.
6: Yung side kasi natin. Kasi kapag mga ganong instances, as much as possible, kung ano lang naman yung nakikita natin.
1: Ikaw kasi, bakit mo ibinabalitang nagsasakay sila? Eh di na biso sila ni Mar Balbuena, kaya nagalit eh. Trish, maraming salamat!
6: Maraming salamat, Robert at Victoria. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Trish Salindo, DZMM.
2: Thank you, Trish.
1: At syempre, maraming salamat din sa ating mga Radyo Patrol!
0: Basta may nangyari, naka-report agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30. Sa pagis.
8: Doble sa tapang. Doble sa talino at kakulitan.
0: Tandem ng Bayan. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
9: Ring, ring, go away.
10: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemix for Kids. Ang Plemix for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdamang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
9: Cough, cough, wet away! Yay!
10: Pambatang lagundi, Plemix!
11: Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemix for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Ano mga concerns? Ano mga issues?
13: Pagkakampi ng masang Pilipino.
14: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
13: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
14: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
13: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
15: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemix Forte ako. Ang Plemix Forte ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagbubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga! Plemix Forte. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemix! Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemix Forte. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Tandem ng Bayan, Peter Musngi at Rica Lazo. Balitapatan, Lunes hanggang Biyernes alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
1: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunawang plema. Basta lagundi, Plemex!
2: Trending sa DZMM kasama si Jing Castañeda. Hello mga kasambuhay, i-trending na yan. Seryosong government info gagawing viral worthy. At trending lifestyle topics talagang may silbi. Mga kwentuhang makabuluhan. Umaapaw sa inspirasyon ang usapan. Ito na ang bago ninyong tambayan. Trending sa DZMM kasama si Jing Castañeda. I-trending na yan. Kada Sabado alas 3 ng hapon. Kita-kits mga kasambuhay.
0: Balitang kumpirmado, sigurado. Sa DZMM Radio Patrol sa East 30. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
3: Tuloy-tuloy lang ang kulitan. Mapaseryoso o nakikisaw-saw lang.
0: Ito ang Tandem ng Bayan. Vice President Sara Duterte Impeachment Trial.
4: Kami po yun, nagbabalik po ang Tandem ng Bayan at narinig yung sticker natin na VP Sara Trial, di ba?
5: Uh-huh.
4: VP Sara Duterte Impeachment Trial. Dahil doon, ibig sabihin, related doon ang pag-uusapan natin,
5: tama,
4: partner. At iba pang issue, hindi naman natin isasarado doon lang sa trial, lalot kung mga senator judge, very limited lang ang pwede nilang banggitin pagdating sa
5: may
4: ganyan.
5: May tungkol ba sa caterer dyan?
4: Yun nga yung itatanong ko, partner. Kung ano yung unang na-approve na ulam. Na ulam! Magandang umaga po, Senator Judge, at syempre, ng Vice President Sara Duterte Impeachment Trial at Vice Chairperson po ng Senate Blue Ribbon Committee, Senator Panfilo Ping Lacson. Sir, magandang umaga po, Victoria at Robert sa Tandem ng Bayan.
5: Good
4: minus,
5: morning, sir.
4: Minus Doray po eh, nagkasakit po eh, nagpapahinga lang po, Senator Ping.
6: Yeah, get well soon sana kay Doris. Yeah, Robert, Victoria, magandang Biyernes na umaga. Medyo makulimlim pero maganda umaga pa rin sa atin lahat.
4: Opo.
5: Good morning po, Sen. Nagturo. Bakit ako?
4: Siyempre, ladies first.
5: Okay. Oh. Sen, medyo nakakapanibago na hindi ko kausap si Sen Ping on a Saturday at it's a Friday. Pero sir, good morning. At unahin na po namin, yun nga pong nabanggit na impeachment po. Tapos na po tayo sa Article 4 o grave threats. Ano po ang inyong pangkalahatang assessment dito po sa nagdaang siyam na araw po ng trial?
6: Medyo mahaba lang pero sa merito, alam nyo naman, hindi tayo pwede magpupunod. I-reserve natin yon sa takdang panahon pagka magagawa ng ruling.
4: Mm-hmm.
6: At yun yung pagkatapos ng apat na artikulo. Pero medyo mabagal ang pace. So, dapat siguro mag-reassess kung paano natin mapapabilis. Kasi, in fairness to the Vice President, entitled naman siya sa speedy trial. Ano?
5: Kahit po nagbawas na ng witnesses yung prosecution, nababagalan pa rin kayo, Sen?
6: Yeah, kasi 9 days na, di ba? Ang hiningi kasi ng, well, advance ng konti, pero mabagal pa rin yung pacing eh.
4: Mm-hmm.
6: Kasi 11 days yung hiningi ng prosecution, yes, eh, hindi ba? Para sa Article 1.
5: Mm-mm.
6: So, 9 days kasi naka 3 weeks tayo. Kasi pag binilang natin yung 92 days, hindi naman talagang parang tatlong buwan yun mahigit eh. Kasi tatlong araw lang naman yung trial days eh.
5: Mm-mm.
6: So, kung susundin natin itong pace sa ngayon, aabot tayo, lalaktaw pa tayo hanggang early 2027 yan. Kung hindi natin mapapabilis ng konti.
4: Oo nga po. Sen, during the trial, doon sa 9 days, ay nandun po ako sa lobby, no-observe ko lahat. Si Senator Ping, madalang lang yan na tumayo at magsalita. Kung may kailangan lang talagang dinawin na very much related mismo doon sa pinag-uusapan.
5: Yes.
4: Lalo na kapag directly nabanggit yung name niya, yan, doon makikita. Tsaka yung konting the entire time, nakatutok, partner. Ma-observe mo eh. Tapos, medyo marirelax lang siya kapag may binubulong sa kanya si Senator Lapid.
5: May inside joke na naman sila.
4: Pero beyond,
6: yun ang ease moment. Ease moment. At ease ng konti pagka si Senator Lito yung kausap mo sa side. Ano?
4: Opo, opo. Pero beyond that, Sen, meron ba tayong observation? kahit hindi natin banggitin kasi kung sino or whatever, it's up to you. Yung mga, although na-discuss din, yung mga not related, dapat hindi pinag-uusapan. Mm-hmm. Pero may mga nare-raise, marang naku-question na, ha? Senator Judge, ka ganito talaga yung tanong mo? Parang natitate, hindi lang siya, but yung impeachment court na dadamay, parang ganito ba kahina yung mag-judge doon sa impeachment trial? Bo Pauls.
6: Tama yun. Alam mo, with all due respect ano, sa aking mga kasamahan, sometimes kami yung nagpapabagal. Kasi minsan hindi naman relevant yung tinatanong sa impeachment trial. Kung bakit naisisingit. So, si yung aming presiding officer naman, siyempre sinasaalang-alang niya at binibigyan ng paggalang sa ating mga kasamahan. Eh ako rin, I think we should be mature enough to discern ano ba yung mga pwede lang namin itanong parang pang clarify ano sa hindi namin naintindihan. Pero para mag-inject ka ng mga issues na ang layo eh, hindi naman talaga tungkol na sa impeachment trial, yun na nakapagpaabala eh. At saka hindi makaayo-ayo na na pakinggan, di ba? Kayo napapansin nyo rin yan eh.
4: Opo, opo. Kaya po minsan eh napapatanong din yung public kasi makita mo ang bilis lalo ng social media, di ba? Para ha? Ganyan talaga? Pero how do we resolve yung mga ganun, Senator P? Although, syempre, bawat Senator Judge may kanya-kanya din naman kayong freedom no, to raise clarificatory question, kung ano man, kung para sa inyo, is substantial. Pero minsan, obvious naman na mali at, ano yun? Mali!
5: At may parang pinapanigan.
4: May papanig o para may maipalabas na angulo doon sa ano pumapabor doon sa kabila. Or sadyang ganun lang po ba talaga yon na minsan kailangan mo lang din magtanong pero wala, without any intention na pumanig ka kung saan man either prosec or defense end?
6: I think kung medyo regular din magkokokus kami para lagi naming pig-uusapan yung mga dapat naming demeanor, yung mga aming pagtatanong, baka makakatulong yon. Kasi reminder, minsan kasi alam mo nadadala rin kami ng bugso ng damdamin either way ano, either papunta sa depensa o sa prosecution. Eh minsan nakakalimot na nadadala ika nga. So siguro pagka paminsan-minsan magko-caucus kami, all senators caucus, tatawagin ng Senate President at saka ng presiding officer just to remind ourselves na itong mga bagay na ito hindi natin dapat pig-uusapan.
4: Ayan, opo. Uh-oh. And then, syempre, magre-ready na tayo by July 29, Wednesday. Next article sila, Article 1, plus sa bayan ng session, plus sa bayan ng committee hearings, Senping.
5: Kaya pa ba?
4: Kaya ba? Uh-oh. May salita pa bang tulog sa mga senador pagdating next week?
6: Iyan ang hindi ko rin ma-imagine kasi pag sumabay pa yung budget deliberation, yung mga committee hearings sa budget, talagang punong-puno. Pero nilaan na lang namin yon yung Huwebes at saka Biyernes, sa mga committee hearings, hindi lamang budget, kundi pati yung mga ibang pending na mga bills at saka mga resolution. So, hindi pa namin na-figure out kung paano namin i-manage yung time, ano, yung schedule. Pero I think makaka-adjust kami. Ang isa pa, yung logistical requirements kasi hindi kami kakasya talaga sa mga committee room.
4: Opo, opo.
6: Kaya nag-iisip ngayon na magrenta doon sa PICC. So, I think arrangements are already being made. Kaya lang, medyo mahal yata yung renta doon sa PICC. Kaya siguro nakapagsalita si Senate President Twin na baka hindi namin kayang tustusan yung hinihiling ng Office of the Vice President na sagutin namin pati yung caterer nila.
4: Okay.
6: Alam mo, walang problema doon kasi nung chinek ko yung, kasi ako yung chairman ng Committee on Accounts, chinek ko yung ano, meron kami nakalatag talaga, nakalaan, nung 2025 pa,
4: opo,
6: na 27.5 million ano. Na ang nagagastos so far 4.7. Meron pa siyang available na 22.6 million. Kasi siyempre yung 4.7 bahagi yan yung mga binambili ng ropes, tapos yung wifi, yung pagbigay siguro

0: na support staff, yung pagkain. Okay din yun na sagutin ng Senado, no? Pero nung nakita ko yung third paragraph, yung item number 3, na caterer ng OBP,
1: choice nila,
0: ang gagamitin, eh kung halimbawa napakamahal pala noon, no? Hindi ko naman pinapangunahan, pero una-una, naipapaliwanag kami sa COA niyan at saka yung may posibleng paglabag sa Government Procurement Act. Kasi yung caterer namin, nag-undergo ng bidding yan eh.
2: Mm-hmm.
0: Eh yung bidding naman ng OBP caterer, ibukod yun eh. Hindi namin saklaw yun. So para bayaran namin yung caterer ng ibang ahensya, medyo irregular yun.
2: Mm-hmm. So ibig sabihin, Sen, kung halimbawa, i-modify nila yung kanilang request, please, pakisagot ang pagkain ng defense team. Kayo na po bahala kung sino ang piliin yung caterer. Pwede yun.
0: Hindi, may caterer na talaga kami yan, existing.
2: Opo. I mean, kung...
0: Kasi na dumaan sa bidding yan.
2: Mm-mm.
0: Pero hindi naman pwede yung kakain sila sa restaurant, sasagutin namin.
2: Opo.
0: Habang, alam mo, basta related sa impeachment trial, na andun sila sa loob ng Senate, no, libre kami naman yun.
2: Mm-mm.
0: O kung may stocks, edi padala namin sila ng merienda, kung ano yung kinakain namin,
1: mm-mm,
0: at kinakain ng prosecution, kinakain ng mga staff, yun na rin ang pagkain nila. Hindi pwedeng sila yung mamimili.
1: Pare-pareho.
0: At saka basta related sa impeachment trial, nandun sila sa premises ng Senado, eh hindi naman sila pagkakaitan ng tubig, ng kape, ng konting stocks, kung ano meron.
1: Oo.
0: Hindi pwedeng sila mamimili.
1: Sen, parang ano lang to, pag committee hearings, di ba makita mo committee hearings, lalo kung mahaba, may pakain, di ba, may pa-lunch, may inumin din na sineserve. Parang ganun din yung sinasabi ni Sen.
2: Pero galing sa caterer ng Senado.
1: Galing sa caterer mismo ng Senado. Hindi pwedeng mamili ng pagkain nila at hindi pwedeng mamili kung saan caterer manggagaling yung food nila.
0: Eh paano kung Michelin na Michelin pala yung caterer?
2: Ubos.
0: Eh di napakamahal nun.
1: Sen, makikikain kami pagkailan. Joke lang po.
0: Doon na rin ako kakain.
2: Pati yung mga senator judge doon na rin. Okay. Pero Sen, ang curious din ang taong bayan, magkano nga bang nagagastos per day ngayon ng trial?
0: Wala. Kuya, average natin, kasi nagsimula pa yung gastos na yan, 2025 pa, na hindi naman natuloy yung impeachment trial.
1: Mm-hmm. Opo, opo.
0: So, naka-purchase ng mga robes, tiga-tigalawa kaming robes, para meron kaming, habang nilolo, dinadry clean yung isa, meron pa rin kaming gamit.
1: Mm-hmm.
0: Tapos, of course, yung mga ibang requirements, yun nga, yung mga stocks, mga kung ano-ano. So, all in all, 4.7 million na yung nagagastos. Kung i-divide mo yun sa 9 days, no, aalisin mo yung cost nung, I think, mga 500,000 yata or something yung mga robes and everything, mm-hmm, ano. Pero yung, kung titingnan kasi 27.5, so kung yung 4.7, alisin mo yung 500, halimbawa, 4 million na lang, i-divide mo sa 90, o sa 9 days, mm-hmm, trial days, yun ang average namin per day sa mm-hmm ngayon. Kung susundan yung ganung gastusin.
1: Mm-hmm.
0: So more or less, ganun. So mapoproject yun kung kakasya ba yung naiiwan ng 22.6 million. Kung hindi, kasi mag-deliberate naman kami sa budget at kung ma-anticipate na aabot pa kami ng 2027, eh pwede naman sigurong maglagak ng pondo para sa impeachment trial.
1: Opo, lalo nga mag-hearing na sila niyan, partner, for the next year's budget, di ba? Nung, during the hearing, ng trial, nung nandun, kailan yun? Nung huling, Wednesday. Itong Wednesday, partner,
2: Wednesday.
1: Nandun ako sa loob eh. Alam mo naman, tagabantay ako ng tweet ni Sen.
2: Oh.
1: Nakita ko, may part 2. May nabasa. Part 2, tinitin ako si Sen. Aba, may hawak ka ang cellphone. Sen, talungin ko na nga po kayo. Ito pong...
0: Multitasking.
1: Opo, multitasking. Yung pong nabanggit ninyo previously na... issue doon naman po sa Taguig City, yung Ghost Projects. Bigyan nga po natin ng konting paliwanag yung ating mga kababayan at kapamilya. Ano po ba yung nakita ng team ninyo na medyo questionable po talaga?
2: Mm-hmm.
0: Nag-overlap, ano, yung kasi may mga linear meters yan eh. Kapag ang isang project, phase 1, halimbawa phase 2, phase 3, ano yan, mahaba yan eh. Pero may mga napansin na kami doon na yung sa phase, between two phases ng proyekto, naka-overlap. So, hindi mo masasabing parang completely nag-ghost kasi may nagawang portion. Pero dahil in-overlap mo, nakatipid yung, halimbawa, nakabawas ka ng 100 linear meters. Dahil dineclare mong parang hagip na yun ng pondo para doon sa span na yun.
1: Mm.
0: Pagkatapos yung susunod na span, in-overlap, sinadya yun kasi para makatipid. Kasi nga, merong tong paths.

0: kasi kung maayos yung paggawa ng proyekto at wala naman nilalagyan, siyempre, susundan ng contractor yung kung ano yung nakalaan na pondo para sa ispan na yon. Pero dahil kailangan magtipid at baka hindi mahalata, eh, in-overlap yung ispan. So parang minsan lang ginawa, pinalabas na dalawang beses na pondohan yung ispan na yon.
1: Opo, opo.
0: I hope you can follow, no? Yung opo. 100 meters linear meters.
1: Para nagpatong
0: na. Eh, nagawa na yun eh.
1: Mm-mm, pero gawa
0: sa
1: na, eh.
0: Documentation, oo. Parang nasaklaw pa uli yung tapos na.
1: Yung
0: kunwari nagawa pa ulit.
1: Parang, parang yung buntot, Sen, ano, yung dulo, na halimbawa sabihin mong isang hakbang, yung dulo. So, nung yung next project, sinakop din niya yung isang hakbang na dulo na yon para palabasin bago.
0: Yes, natapos na at bayad na. So, natipid mo yung dulo na yon. Kung halimbawa, sabihin natin 10 linear meters, at yung halaga ng isang linear meter, halimbawa, 400 or 500,000.
1: Mm-mm.
0: So, kung hakbang ka at makakatipid ka ng 10 linear meters, medyo nakadaya ka ng 5 million, di ba? Kung halimbawa 500,000 yung isang, example lang ito.
1: Opo, opo.
0: Halimbawa 500,000 pesos ang cost ng isang linear meter at sinaklaw mo yung 10 linear meters, agad-agad nakatipid yung contractor ng 5 million.
2: Mm-mm.
0: At nawalan ng gobyerno, nanakawan ng gobyerno ng 5 million pesos kaagad.
2: Oo, nako.
0: Kung gano'n ang kwentahan, di ba? Tapos may nakita pa, kasi ngayon, napakarami kasing isang kaduda-duda. So far, ang nakikita na namin, out of the 6.79 billion na insertion, 2025 pa lang ito.
1: Opo.
0: 6 billion, 795 million yung insertion, ano? Na nakapangalan to, naka-care of kay Senator Alan.
2: Mm-mm.
0: So, out of that, meron kami nakitang 3.385 billion na halos pare-pareho ang halaga eh. 100 million, 100 million, 100 mm-hmm. million. Ang haba. So hanggang sa nakita namin, meron doong dalawang parehong yung lokasyon. Parehong-pareho description. Ibig sabihin, iisang proyekto, dalawang beses pinondohan.
1: Oh.
0: Now, does that make it outrightly illegal? Probably not. Pero kung ang pinapatingnan ko ngayon, yung documentation nung isang proyekto na dalawang beses pinondohan.
1: Mm-hmm.
0: Kasi kung parehong nadeklara at nakasingil yon at madali makita yon nasa record yan eh, ghost yung isa.
2: Mm-hmm.
0: Pero kung hindi na in-implement yung isa doon kasi nga doble, wala sigurong problema kasi na-correct. Pero saan napunta yung 100 million na yon? Yun ang tanong doon.
2: Opo.
0: So, well, to long and short, ano, parang kung i-summarize natin, this is work in progress at maganda yung progress as far as our own investigation is concerned. Dahil sabi ko nga, di ba, the plot thickens, tapos yung kaso lumalakas kasi nga marami kami nakakalkal at may mga nakausap na rin kami na posible mga testigo.
2: Mm-hmm.
0: So hindi lamang nako-confine sa isang tao. Sa tingin namin, marami pa rin ibang masasangkot na mga individuals patungkol dito.
2: Mm-mm. Itong pagtingin niyo, sir, dito sa projects na ito, sa Taguig, may mga nagsasabi baka paggante kay Senator Alan Cayetano. Oo. Dahil nakakasagutan niyo siya nitong mga nakaraang araw. At sabi rin ni...
1: Naglabas yun ang statement, mismo statement partner. Siya. Sabi, bakit daw po Taguig lang, Senator Ping, ang pinupuntirya, ang daming pa daw
2: ibang
1: lugar na may mga ganyang... ghost at illegal na mga infrastructure projects?
0: Well, una-una, hindi ako magpapaka-ipokrito, no? Eh, siya yung angingay, eh. At saka inatak niya yung aking integridad. Anong gagawin ko? Eh, alam mo, nandiyan naman talaga yung records ng Taguig. Kaya lang, hindi namin na i-prioritize kasi nabuntun yung aming pansin doon sa Bulacan. Kasi yung talaga yung ano, eh, napakarami.
1: Pati
0: sa Occidental Mindoro at saka sa ibang lugar. Pero nandiyan sa baul namin yan. Nasa vault file namin yan eh. So ngayon nag-ingay siya, nag-ingay. Siyempre, sabihin ko, staff ko, hanapin nyo nga yung Taguig kasi ang ingay nito. Nagmamalinis, tapos nagbibibintang ng kung ano-ano na hindi naman totoo. Eh siyempre, pag inatak mo yung integrity ko, eh babangon ako.
1: Mm-hmm.
0: At gagantihan kita. Sabihin niya nang sinisiruin ko yung Taguig. Well, he can say that, he can claim that. Ano?
2: Mm-hmm.
0: Pinaprioritize ko lang, hindi ko single out. Pinaprioritize ko lang dahil sa ingay niya. So let's see kung saan to aabot. Pero sabi ko nga, ang dami nag-volunteer. Noong nang nagsalita lang ako tungkol sa Taguig, I was swarmed by so many information na sinasala namin kasi baka iba planted na.
1: Up.
0: Dami nagkukusa, no? Hindi nga kami, hindi inaayos nga namin schedule. Iba nga, hinahati ko na sa staff kayo na makapagkita at lahat, ano? And even yung kanyang sariling kapatid na nagparating ng salita na gustong makipagkita. But then, hindi pa naman nagaganap yun dahil hindi pa naseset yung schedule.
1: Mm-hmm.
0: Kung nagbago ng isip, hindi ko alam. Pero hindi ako naghahanap ng informants. Ano? Sila mismo yung, dahil siguro, marami silang alam. So, let's put it that way. Ano?
2: Mm-hmm. Babangon ako at dudurugin kita.
1: Kaya lang yung pinikula, linyahan sa pinikula yung sinabi ni Sen Lacson. Sen!
0: Hindi, kasi kayo man, alam mo, ikaw, Victoria, ikaw, Robert,
2: opo,
0: inatake kang personal, tapos ang inatak sa iyo, integrity mo,
1: opo,
0: anong gagawin mo?
2: Yes, totoo.
0: I-defend mo integrity
2: tama
0: mo, pero hindi ka titigil sa pag-defend lang kasi kung defensive ka lang lagi, eh babanat siya ng babanat. Gawin mo rin siyang busy.
1: Hindi pa ba naging...
0: At saka meron naman eh. Alam mo, kung babato ka, dapat wala may babato sa'yo. Ang ingay-ingay mo, ang dami-daming problema doon sa lugar mo. Eh, alam mo, pati yung mga, kala ko nga, isa lang yung bagman niya nung una eh. Lumalabas ngayon, na-identify na bagman sa ngayon, at least tatlo eh.
1: Tatlo?
2: Exciting ang abangan natin sa Blue Ribbon Committee. Ano, sir? Kailan ang target,
0: well,
2: sir?
0: Ganito, Victoria, Robert, ano? Kasi ang iniisip ko, either simultaneously, ipadala ko ng diretso sa ombudsman para madali na yung investigation nila. Pwedeng unahin kong Blue Ribbon o kaya pwedeng hindi ko naidanto sa Blue Ribbon para mas mabilis. Idiretso ko na lahat yung nakalap naming ebidensya, diretsong ombudsman na para mas mabilis pa. Kasi kung dadampan ng Blue Ribbon, medyo may balitaktakan pa dyan. Baka maharas pa yung mga resource persons na mag-aaten. Kaya inisip ko ngayon, medyo nagdadalawang isip ako na wag na idaan sa Blue Ribbon, idiretso ko na sa ombudsman. Para diretso na yung kung kailangan pa nila mag-fact-finding o hindi na kailangan kasi sufficient na yung ebidensya, diretso na agad sa preliminary investigation para madali na yung pag-resolve. Yung paggawa ng resolution at kung merong tinatawag nilang reasonable certainty of conviction, ma-establish na nila yon, eh didiretso na sa Sandigan Bayan para ma-issue na agad ng warrant.
2: Opo.
1: Okay. So, abangan ng susunod
2: yan,
1: na kabanata. Ganun yan eh. Sen, for the meantime, maraming salamat po sa inyong oras na pinagkalo po sa amin.
2: Salamat po, Sen.
0: Yeah, thank you. Ingat kayo lagi.
2: Ingat po.
1: Salamat po siyon Monday. Si Senator Panfilo Ping Lacson, ang Vice Chairperson ng Senate Committee o Senate Blue Ribbon Committee at syempre sa kanya po yung accounts. Committee on accounts. Kaya siya yung nagdi-discuss ng mga kwentahan kung magkano yung mga nagagastos dyan.
2: Yung mga math-math.
1: Mula po dyan, punta tayo doon sa prosecution naman, partner ng galit tayo sa impeachment court. Punta tayo sa prosecution. Ano nang next move nila? Anong paghahanda nila? Kahit na medyo may breather na 1 week sila,
2: oh,
1: diba? Partner. Kausapin po natin ang legal spokesperson ng House Prosecution Team at Counsel for the Prosecutors, Attorney Benjamin J. Tolosa Jr. Attorney, Maya Paabak po.
3: Aba. Good morning
4: po, Robert and Victoria. And maganda umaga din ako sa lahat ng mga tigasubaybay natin ngayon.
1: Bakit ang daming kinikilig dito? Pati executive producer namin kilig na kilig. Nasa Zoom pa lang yan ha. Kapag nag-studio yan si attorney dito, sinasabi ko sa inyo.
2: Uy, sir, sa amin ka magpa-studio.
1: Go ahead, partner.
2: Sir, unang katanungan, ano ang desisyon doon sa soft advice ni Presiding Officer Cheese Escudero na baka makakabuti kung maghanap ng ibang spokesperson dahil kayo po ay private prosecutor din. Pili daw po kayo ng isa.
4: Well, first and foremost, no, we appreciate yung reminder ho ng presiding officer, no, for us to always keep in mind, no, na we should not violate the sub judice rule. We've always been mindful of that, no, from the very start, and moving forward, no, mas pagigihan ho natin, siguraduhin natin yung mga sagot natin will not violate the rule. Ngayon, wala pa hong decision, no, dito ang prosecution panel, no, pero so sa ngayon I will continue to wear dual hats, no, so I will ask as private act as private prosecutor and spokesperson, no, but para masigurado na lang ho siguro maiwasan yung risk na ma-violate natin yung rule, kapag oras na na tayo ho yung sasalang dyan to either present a witness, conduct cross-examination, kung ano man, no, siguro I'll just dial back ho, no, yung mga spokes duties ko para maiwasan natin yung violation.
2: Mm-mm. At least matutuwa yung mga nandito pa rin partner kasi si sir pa rin yung kukontakin nila eh.
1: Oo, diba? I-ring pa lang nila, i-message pa lang
2: na attorney,
1: pwede po ba kayong mag-guess? May kasama ang kilig.
2: Yung pala yung
4: bukas. Lagi hong bukas yung linya natin.
2: Sino ba dyan? Ellen?
1: Attorney, yung dahil may 1 week kayo na preparation, so in-expect natin, syempre, mas binabantayan ng tao actually itong Article 1 natin na susunod. Itong confidential funds. Kasi gusto nila makilala, di ba, si Mary Grace Piatos at kung sino-sino man. Paano paghahanda po ang gagawin ng prosecution para po dito, attorney?
4: Tama po. So, well, now, ang mga unang witnesses po natin, no, we already informed the court about their identity. Unahin po natin dyan yung dalawang branch managers ng land bank. Dito po, winidraw yung mga ginamit na cash, no, na pera para dito sa mga confidential funds na ito. Tapos susunod naman ho yung director for archives na House of Representatives para ma-identify naman yung mga transcript of stenographic notes and videos ng mga relevant na mga hearings na conduct before the HOR. So ngayon patuloy ho kami, no, dun sa paghahanda ng mga ebidensya namin, no, na pipresenta namin. At dito, no, siguro yung isang challenge dito na sinisigurado namin na kailangan maging handa kami para dito ay yung paano ito ma-present, no, in a way na madali pa rin ma-appreciate, no, at masundan ng mga kababayan natin, lalo dito medyo mas technical na yung magiging usapin. Oh, merong mga liquidation forms, tama, no? Merong yung mga process diyan sa COA kung paano. So, yan ho yung ina-anticipate namin, no, na hindi lang to simple dapat pagpresenta ng ebidensya, but we should do it in a way na masusundan ho ng mga kababayan natin.
2: Mm-mm, tama. Lalo at 31 trial dates ang hiningi niyo po. So, medyo
1: para
2: mahaba
1: dito,
2: ito. Kailangan. Oo, kailangan mapukaw talaga yung interes ng taong bayan. Pero meron bang bago na lalabas dito, Attorney Jay? Considering na ito ay napag-usapan na rin doon sa House Justice Committee.
4: Tama. Well, una ho, I'll just answer it sa 31 days. That's accurate. Yan ho talaga yung pinakamadaming trial dates na binigay sa lahat ng articles. Pero pagsisikapan ho din namin na mapaiksi ito tulad nung ginawa natin doon sa great threats, no, na 3 witnesses na lang prinesent namin. I think mga 5 or 6, we waived them. So dito pipilitin din namin ganoon na mapaiksi ho ito. No. Now, dun sa mga bago na mga ilalatag pa namin ng mga ebidensya, as you would understand, hindi ko muna mailalahad ngayong oras na to dahil baka makontempt tayo at ma-violate natin ang sub judice rule. Ano? Pero masisigurado lang ho namin is maglalatag ho kami ng matibay na ebidensya dito para ma-supportahan itong article ng confidential funds.
1: Kasi puro figures na ito, oo, partner. Busisian na ito, di ba? And then, nasabpina na, attorney, yung mga documents na na-request po ninyo. Majority approved. At may petsa na, di ba? Na
2: July 30 ang deadline.
1: Pinasasubmit yan sa impeachment ko. Then after that, attorney, tulungan mo lang po kami. Kapag nasubmit na yun, although hindi pa naman sa present na article yung pinag-uusapan, paano ang mangyayari doon sa mga isinubmit na yun? Bibigyan na ba kayo ng time para busisiin yung bawat dokumento na na-request po ninyo na yon?
2: Yan yung bank, AMLAC, at tax records.
1: Correct.
4: Yes, Robert and Victoria. So, ang gagawin namin dyan, so, aralin na namin itong documents na to. And most probably, we will enlist the help of financial experts, no, para matulungan tayo to crunch the numbers and make sure ma-present natin to ng mas simple at maliwanag, no, na pamamaraan, again, para maintindihan natin pare-pareho ng mas madali kasama ng mga kababayan natin na sumusunod sa atin, no. So ngayon, most probably din dahil madaming documents ito, hingi kami ng pagkakataon sa korte, no, na mamarkahan itong mga to, no, para hindi nagawin yon during sa trial itself, para huwag nang kumain ng oras masyadong matagal, no. So probably do it before the clerk of court, no. Habang naglilitis tayo dito sa confidential funds, sabay naman ho dyan yung paghahanda naman with respect to these documents, paghahawak na namin. Para pagtapos na ho tayo sa confidential funds and then we go na dito sa unexplained wealth, ready na ho no, para mapresenta namin ng mabuti itong mga dokumento na to. So, meron naman na tayong idea dyan, no? Dahil dun sa AMLAC records, no? Dun sa mga transactions, nakita na natin dyan. Yan po yung 6.7 billion of financial transactions. But with the bank records, mas klaro na magkano talaga, no? Yung per each account na naging laman ng accounts, no? At pag tatagpi-tagpiin ho yan, no? Para makikita magkano yung mga fresh inflows ng funds. Para masabi, oh, during this period, ito yung kabuong yaman na pumasok dyan.
1: Ayun. So, mahaba-haba pa, matagal-tagal pa, pero importante, dapat daw unawaan ng kababayan natin yung nangyayari sa impeachment trial. Attorney, for the meantime, maraming salamat,
2: salamat
1: po.
2: Salamat po, sir. Kita-kits mo tayo sa anong ganap bukas.
1: In-invite na.
2: On air. Ang aga pa naman.
4: Yes, ma'am. Yes, sir. Magandang umaga ho ulit sa inyo.
2: Thank you, sir.
1: Maraming salamat po sa Attorney Benjamin J. Tolosa Jr., legal spokesperson ng House Prosecution Team at Counsel for the Prosecutors. Partner, bago tayo bye-bye.
2: Bye-bye na po, ba? Pero isang pagbati lang po kay Francis Dedel ang bilas ng aking kaibigan at aking mamshi na si Joseph Delim. Hello po!
1: Bye! Happy weekend!
2: Happy weekend! Anong ganap bukas?
1: Uulan, uulan. Antimano, balita Antimano.
5: Overload sa talakayan. Malaman, mainit, siksik. Tandem ng damayan sa DZFM.
6: Happy weekend!

0: Magandang umaga, kami po ang DZM, bahagi ng kasaysayan ng Pilipinas na nakalipas na 40 taon noon, ngayon at sa darating pang panahon. Patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay kasapin ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras? 9:02.
1: Oras sa tidsenyo ng Playtime Entertainment, born for happiness.
2: DZM, balita ngayon!
0: Kapamilya, nananawagan na ang pamahalaan sa publiko na magtipid ng tubig sa harap ng pagsadsad ng tubig sa Angat Dam sa pinakamababang antas mula pa noong 2010 dahil sa epekto ng El Nino. Sa datos ng PAGASA, bumagsak pa sa 150.98 meters ang level ng Angat Dam ngayong araw, mula sa 151.45 meters kahapon. Wala rin inaasahang epekto ang bagyong Quiapo para mapataas ang level ng Angat Dam. Hinikayat din ng National Water Resources Board ang publiko na ipunin ang tubig mula sa ulan at gamitin sa ibang pangangailangan. Ang Angat Dam ang pangunahing pinagkukunan ng supply ng tubig ng Metro Manila at ilan pang karatig probinsya. Samantala, itataas ngayong araw sa full alert status ang NCRPO para sa SONA ni Pangulo Marcos Jr. sa Lunes. Muli namang pinaalalahanan ng mga pulis na pairalin ang maximum tolerance sa inaasahang kabi-kabilang protesta sa SONA. Narito ang balitang kumpirmado sigurado hatid ni Radyo Patrol, Zeus Legazpi. Zeus.
3: Bigay ilang araw bago ang State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Lunes, July 27, ininspeksyon ng National Capital Region Police Office o NCRPO ang puwersa ng pulisya na ipakakalat sa mga aktibidad kabilang ng kanilang mga gamit tulad ng gear at riot shield. Paalala ni NCRPO Acting Chief Regional Staff Police Colonel Martin Gamba sa pulisya, pairalin ang maximum tolerance at respetuhin ang human rights, lalo't inaasahan ang kabi-kabilang mga protesta sa araw ng SONA. Bukod dito, pinaalalahanan din ng mga pulis sa kanila o nasa kanila nakasalalay ang peace and order at kaligtasan ng lahat, kabilang ang mga opisyal ng gobyerno, international dignitaries, media, mga magpoprotesta at maging mga ordinaryong motorista at commuter. Simula alas 5, mamayang hapon, itataas na ng NCRPO ang full alert status kung saan higit 20,000 pulis ang i-deploy para tiyakin ang seguridad ng SONA. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Zeus Legazpi, DZMM.
0: Maraming salamat, Zeus Legazpi. Biyahing Australia si kapamilya actress at its Showtime host Ann Curtis para sa ASAP Australia sa TikTok Entertainment Center ngayong July 25. Super excited na si Ann at ibinahaging ito ang unang pagkakataong magpe-perform siya sa Australia kung saan din siya lumaki. Mistulang mini reunion din ang pagbiyahe ni Ann na makakasama ang kanyang mommy Carmen na nasa Melbourne. Kabilang si Ann sa mahigit 30 artists na magpapasaya sa ating mga kapamilya sa Australia.
1: This news was brought to you by EO Executive Optical. For state-of-the-art facilities, expert eye care, and affordable eyewear, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes!
0: At yan ang mga balitang kumpirmado, sigurado, basta't may nangyari. Nakareport agad sa DZMM at sa aming YouTube at Facebook. Ako po, si Rica Lazo.
2: Balita ngayon!
4: Mga nagbabagang tanong, direktang sasagutin. Mga naglalagablab na issue, tuwirang pag-uusapan. Walang paligoy-ligoy, walang patumpik-tumpik. Sina Peter Musli at Rica Lazo ang maghahatid ng balitang tapat at tapatan sa talakayan. Balita Patan! Sa DZMM Radyo Patrol sa East Trenta at DZMM Teleradyo.

0: Pilipinas at sa ating mga Pilipino na questionable o kine-question ang pagmamahal natin sa ating bayan. Sa Lunes po ay sona na. Sana ay mahanap natin ang rason kung bakit kailangan nating mahalin ang ating bansa at tulungan ang isa't isa na bumangon sa mas magandang kinabukasan. Iboto sa pagkasenador. Katakbo na ba ako, partner?
1: Kapag ganitong Biyernes na eh, huwag mong paiinitin ang ulo ko.
0: Yung gusto mo na magpahinga, no?
1: I'm looking forward to a restful weekend.
0: But you, of course, we have to rest this weekend.
1: Yes.
0: Because next week, sunod-sunod ang mga mangyayari.
1: Yes.
0: Diba?
1: So, naka-assign tayo sa Sona. Sona.
0: Sona. Contra Sona. At saka, balik impeachment at regular,
1: Balik na, maga na yun, alas 10 na po ng
0: correct.
1: Wednesday.
0: Correct.
1: So, 10 to 3. Kaya magsasama kami ni Rica ng tatlong oras.
0: Tama, matagal-tagal ito, partner. Handa mo na sarili mo.
1: basta may kape. Larga na.
0: At hindi naman tayo magpo-provide, partner, at magre-request ng sarili nating catering sa management, di ba?
1: Ay, hindi. No. We don't do that. We ask the advertisers.
0: Akala ko parang yung defense team lamang tayo na magre-request ng pakainin sila ng Senate. Ganyan,
1: hindi, isip po nga yung logic nun eh.
0: Kaya nga, ako din. Diba?
1: Parang ang logic kayo nung nagreklamo eh. Kayo yung may gustong mag-hearing eh.
0: Oo.
1: O di pakainin nyo kami. Oo. Parang gano'n yun eh.
0: No?
1: Teka,
0: doon.
1: Sandali. Hindi ba?
0: Oo.
1: Hindi kaya dahil merong karing kasalanan.
0: Oo.
1: Kaya nga, pinuprove nga kung meron o wala.
0: Mm-mm.
1: To convict.
0: Mm-mm.
1: Or to acquit.
0: Mm-mm.
1: O yun lang naman yun eh.
0: Kaya.
1: So, okay lang po na humiling kayo sa mga judges,
0: mm-hmm,
1: na sana hindi maging one-sided sa judges. Pero yung prosecution, parang may blinders prosecution nga eh, di ba? Parang kabayo yan.
0: Mm-hmm.
1: I only see this.
0: Mm-hmm.
1: Same case with defense.
0: The defense. Mm-hmm. Oh, one-sided lang din naman ang defense because kailangan yung ipagtanggol ang credibility.
1: But both sides cannot be right at the same time.
0: Yes.
1: Kaya kailangan ng judges.
0: Yes.
1: Yun,
0: sila yung kailangan na hindi one-sided.
1: Oo. Na hindi masyadong halata.
0: Mm-mm.
1: Na meron na kayong pinapaboran.
0: Oo.
1: Ngayon pa lang.
0: Oo.
1: At hindi ko naman, with all due respect, sabi nga.
0: Pero alam mo, partner, maski naman nung mga nakaraang mga impeachment, meron naman tayong nakikitang mga political leanings ng ibang mga senador, but they don't let that affect yung kanilang mga ginagawang pagtatanong, ginagawang mga desisyon. Kasi siguro ang pagbabago ngayon, ang difference ngayon on this time and age, partner, is napakatindi ng yung fanaticism o yung paggugrupo-grupo natin na kunyari pag belong ka o may sinusuportahan kang ganitong personalidad, dapat panindigan mo
1: ang tawag.
0: Panindigan mo yung sinusuportahan mo. Yung ine-expect ng taong bayan na kasama mo doon sa grupong yon na ganito ang gagawin mo. Kikilingan mo.
1: Mm-mm. Ang tawag dyan, Rica, blind loyalty.
0: Yun nga.
1: Oo, sa kanta,
0: mm-mm,
1: ang makonvict ng dahil sa'yo.
0: Hindi ko kakantahin, baka mamaya mahuli ako, bawal.
1: Bawal.
0: Pero di ba yung ganyan ba? Dapat may open mind.
1: No, but more than that, more than that, yung kapag nagpahayag ka na in the past, at hindi lang minsan, kundi several times, no? May records lahat yan. At sinabi mo na kahit nasunugin nyo ako, ang lalabas pa rin sa akin, ay ganito ako, at susuportahan ko ito.
0: Mm-mm.
1: Hindi ba dapat pag-isipan na kung mag-i-inhibit ka o hindi?
0: Tama.
1: Either way.
0: Tama.
1: Oo. Kahit na kung nasa ang side of the aisle ka.
0: Oo.
1: Pag ikaw sinasabi mo na wala kang magagawa sa akin.
0: Oo.
1: Ako to.
0: Tama.
1: Chang Ami.
0: Oo. Alas tres. Araw-araw po yan, Lunes hanggang Biyernes. Pero totoo yan, partner. Kasi, parang lumalabas kasi na ang iyong pinagsisilbihan ay hindi na ang taong bayan.
1: Malayo diba? Na.
0: Oo,
1: malayo
0: hindi na ang Pilipinas.
1: Oo, diba? You have moved on from your oath of office.
0: Because your loyalty is not with the Filipino people anymore, of whom you have to serve.
1: Your loyalty to the Constitution ends where your loyalty to your patron begins.
0: Wow, nahirapan ako dun ha. Parang alak lang yung nakakilala ko dun sa ano na yan. Sa sinabi mo na yan.
1: Di ba? Tama naman yun eh. You took the oath to defend the Constitution and the people of the Republic of the Philippines. If you're only defending one family, what does that make you?
0: Totoo yan.
1: Asa na yung sinumpaan mo?
0: Oo.
1: Pasumpa-sumpa ka pa.
0: Pasumpa-sumpa ka pang. Baka mali din ang makantang lyrics dyan. Kaya,
1: hindi maganda tong Biyernes.
0: Oo, hindi. May punto tayo. Don't interject us. We're starting the program.
1: We are under attack.
0: Eto na nga po ang mga nagbabagang balita on a 20-part. Upride. Oy.
1: Bakit? Oy. Bakit?
0: Oh, ang mga sasahod ng 1035. Oy.
1: Mamaya po kita-kita tayo sa tanggapan.
0: Alam mo na. It's me. Right, but it's the real one. It's me.
1: Today is the 24th of July. It's also called National Cousin Day.
0: Ayan. Oy, pumahal niyo yung mga pinsan niyo, di ba?
1: Mga kasintahan.
0: Oh, yan.
1: Okay, headlines muna. Signal number 2, naku po, nakataas sa 3 lugar dahil sa bagyong Quiapo. Pero, naku Diyos ko, ito yung kinakabahan ako lagi dito eh.
0: Totoo.
1: Level ng tubig sa Angat Dam bumagsak pa sa pinakamababang antas. Naku po!
0: Nakita mo yung picture sa SOCMED partner?
1: Lumabas na yung mga isla.
0: Oo. Hindi na nga isla, parang paddle na lang siya ng maliit.
1: Ayun na nga. Kaya nga lumutang na yung mga dati mga nakalubog.
0: Oo.
1: Ano ba yun? The Lost City of...
0: Oo. Paano kung sa Taal nangyari, mas mapapadali ba yung trabaho ng mga divers natin doon?
1: Ah, pwede.
0: Pwede sa Bungeros, no?
1: Baka may mga makitang mga skeletal remains.
0: Oo.
1: Na pterodactyl, ganun.
0: Ay, oo. Jurassic era na pala ito. Presyo ng mga produktong petrolyo. Posible na naman pong tumaas sa susunod na linggo.
1: I have worse news. Sige, tuloy mo muna.
0: Sige, ayuda ng mga benepisyaryo ng 4Ps matatanggap na po ngayong araw.
1: Di man po dapat at masakit man sa ating ngalangala, lumampas na po ang presyo ng Brent crude ngayong araw na ito sa $100 per barrel.
0: Diyos ko po.
1: Kung kahapon po ay $95.68 per barrel. Oh. Ngayon po ay $100.80 per barrel.
0: Diyos ko po!
1: Oo. So, na-break na natin dati. Na-break na yung above 80. Na-break na yung 90. Na-break na naman ng 100.
0: Oh.
1: Oo. Kaya, asahan na po natin malamang sa alamang na sa Tuesday, taas ulit.
0: Kaya nga. Na-break na rin natin yung record ng pinakamababang value ng pera natin, di ba?
1: We are now at 61. As of 30 minutes ago, 61 pesos and 76 centavos per US dollar. Halos hindi siya gumagalaw dahil 61.75 kahapon.
0: Naku po, ayan na nga. Susunod!
1: Tigil pasada ng grupong Manibela, pinalawig hanggang ngayong araw na ito. Pagdinig sa hiling na taas pasahay sa jeep, posibleng tumagal po ng 15 araw.
0: Seguridad sa batasang pambansa, hinigpitan na bilang paghahanda sa SONA ni Pangulong Marcos sa Lunes.
1: Ito pa, isang pamproblema to. Barko ng BFAR, binomba ng water cannon ng China Coast Guard sa Baho de Masinloc. Isa pang barko ng China nagsagawa ng delikadong maniobra sa barko ng Philippine Coast Guard. Ayaw talaga tumigil, ha?
0: Backlog sa mga sinidaralan sa bansa, pumalo na sa halos 170,000. Naipatayong classroom, umabot lang ng halos 200 kada taon.
1: Sa pang trahedya, 8 taong gulang na grade 3 student patay matapos ilang ulit na hampasin ng notebook sa ulo ng kaklase sa Davao City.
0: Gaano katigas yung notebook na yun?
1: Mukhang makapal siguro, no? Dahil kung ordinaryong notebook lang yun, kahit na ibilot mo.
0: Mayupi-upi yun eh, di ba?
1: Ay nako, dapat malaman natin ang punot dulo niyan, ha?
0: Sa labas ng bansa, 3 oil tanker hindi pinayagan ng Iran na makadaan sa Strait of Hormuz.
1: At panghuli, 41, patay sa malakas na pag-ulan at pagbaha sa Assam State ng India.
2: Balitapakan!
0: Oras muna!
1: Alas 9:18.
2: DZMM Sona 2026. Sona 2026.
3: For the 2026 national budget, I will return any proposed general appropriations bill that is not fully aligned with the national expenditure program.

0: And further, I am willing to do this even if we end up with a reenacted budget. Hindi ko aaprubahan ang kahit anong budget na hindi alinsunod sa plano ng gobyerno para sa sambayanang Pilipino. Mga kababayan, sa paghantong natin sa kalahati ng termino ng administrasyon, susuong tayo sa susunod na tatlong taon. Dala-dala sa aking puso ang mga leksyon na natutunan ko mismo mula sa inyo. Ito ang nagbibigay sa akin ng bago at pinag-iba yung gana sa trabaho, sigla sa serbisyo at dedikasyon sa Pilipino. Huwag nating hayaang malihis ang ating pagtuon at pagtahak sa landas ng kaunlaran dahil nasa abot-tanaw na natin ito. Ito ang ating dapat na pagtulungan. Ito ang ating dapat na pinagtutunguhan. At kayang-kaya natin ito marating at maisakatuparan.
1: DCMM SONA 2026. SONA 2026.
2: Narinig po natin ang excerpt sa nakaraang SONA ng dating Pangulo, no? Dating Pangulo ng dating taon ng ating Pangulo. Sorry. Ng Pangulo ng nakaraang taon nga po, noong 2025, at budget po ang pinag-usapan dyan.
3: At para po dun sa mga kapisanan ng mga walang magawa sa Pilipinas na pinangungunahan ni Eddie, baka tinatanungin nyo, ilang beses ang applause?
2: Ah, oo.
3: Oh. Ayan.
2: 34.
3: Noong 2025.
2: Hindi, madami yan eh. 85.
3: 124.
2: Wow.
3: Oh, ilan ang SO?
2: Ano yan? A standing ovation? Dalawa.
3: Dalawa, correct. Ah, ang diba, galing mo. Diba? So ngayon, malalaman natin sa 2026 State of the Nation Address. Mm-hmm. Opo. Address, hindi po address.
2: Oh, bahay yun. Ay, lugar yun, lugar. Bahay pala.
3: Pag address, batasan yun. Oh. Okay, malalaman po natin yan sa Lunes at meron pong special coverage ang inyong DZMM. Mm. Radyo Patrol 630, DZMM Teleradyo at DZMM Digital.
2: Mm-hmm. So ngayon po, kung ang pag-uusapan natin ay SONA with Sonny. Dahil kasama natin, ating Executive Director ng Ibon Foundation, si Sir Jose Enriquez, Sonny Africa. Sir Sonny, magandang morning, Peter at Rica. Ito sa programang Balita Patan.
4: Good morning!
5: Magandang umaga, mamaling ka, Sir Peter. Natama ako dun sa dating Pangulo.
2: Oo nga, nagkamali.
5: Wishful thinking kayo.
2: Ate pa lang sa nakaraang taon.
3: Hindi. Sablay lang talaga, Sir Sonny. Kasi biglang pumuti si Rica. Numutla eh.
2: Nagkamali tayo doon.
3: Okay. So let's talk about this coming SONA. On the balance, Sir Sonny, no? Ang feeling, ako lang naman, feeling ko this will be a very consequential SONA. Mm-hmm. Napakahalaga.
2: Mm-hmm.
3: And it could actually tip the balance between a very popular mm-hmm. president or a not very popular mm-hmm. president. Mm-hmm. Now, what is your take on this?
5: Well, we agree kasi on the two points na top of mind sa mga ordinaryong Pilipino, musta ba yung lagay ng aking buhay ngayon? At ano ba yung nangyari dun sa Mahiya na Makayo campaign,
2: mm-hmm.
5: medyo bigo si Pangulo Marcos. So I think alam niya coming into the SONA, alam naman niya, dumami ang mahirap mm-hmm. even before the energy crisis, lalong dumami ang mahirap pagkatapos ng oil shocks. Tapos yung Mahiya na Makayo campaign, masusukat talaga siya kasi ang benefit ng pagpasabog ng flood control scandal, nakita natin, dozens, potentially hundreds ng mga mambabata sa isang kot.
3: Mm-mm.
5: Libo-libong DPWH at officials, bureaucrats at mga negosyante ang isang kot.
2: Mm-hmm.
5: Pero kung kikwentahin natin, syempre kakarampot lamang yung umabante yung mga kaso. So, mm-hmm. I think mahirapan talaga sa pagpasok ng SONA na ito. So, tignan natin kung paano niya i-handle yung kabiguan dun sa dalawang top of mind issues ng mga Pilipino. Mm.
3: And by the way, maidagdag ko lang, Sir Sonny, partner, na ang considered top moment of the 2025 SONA is really the mahiya kayo portion.
2: Oo, yun talaga yung pinaka SOT nun.
3: Yung SOT, standing ovation talaga. So ngayon, ang pag-uusapan, palagay ninyo, ano yung top of the priorities sa speech ni Pangulong Bongbong Marcos? If we have to guess, no, if we have to make an educated guess, ano kaya yon, Sir Sunny?
5: Malamang kaysa hindi, ang ipipilit talaga niya ay kahit pa paano, sasabihin niya na gumulong naman yung anti-corruption campaign. Maari yung dalawang senador na under custody ngayon, papalaki niya yon. Pero syempre, on the other side, yung mga medyo malapit sa kanyang pamilya na running free pa in Europe, medyo mumultuin siya ng mga yan. So malamang kaysa hindi, yung maliit na mga hakbangin, pasulong naman doon sa anti-corruption campaign, malamang papalakihin niya yon. Tapos I think doon sa kahirapan, alam naman niya na hindi niya mababawi yung paglala ng kahirapan. So malamang kaysa hindi, sabihin niya, ginagawa naman namin ng lahat, pero magtiwala na lang kayo at gagawin pa namin yung higit pa dito sa mga darating na buwan. Pero tingin namin mahirapan talaga siya kasi even before yung oil price shock, dumami na mahirap na Pilipino sa panunungkulan niya. I mean, yung SWS survey sinabi, as of March, lumaki ng mahigit 2 milyon ang mahirap na pamilya to 14.5 million. Mas malala, yung nagugutom na pamilya, lumaki ng halos 4 na milyon to 6.5 million. And that was before yung buong bigwas ng oil price shock. So, kung lumaki ng over 2 million ang bilya na mahirap, lumaki ng halos 4 million ang nagugutom na pamilya, as of March, sigurado in the last 3 months na dumoble, trumipling inflation, mas nadagdagan pa yan. So, ang nasabi niya dyan, ginagawa naman namin na lahat para tugunan. Pero, kaya sa akin, maganda yung na-raise yung budget question kanina. Kasi alam niyo ba yung 2027 budget na proposed, hindi pa siya sumabay sa pagtaas ng presyo ng bilihin. Yung 7.2 trillion is a 6% increase from this year. Pero, kung yung inflation ay ang estimate ay abot ng 6.5% for 2026, ibig sabihin, yung paglaki ng budget next year, kinain pa ng inflation. So hindi lang yung bulsa ng ordinaryong Pilipinong kinain ng inflation, even yung pambansang budget. So mahirapan talaga siya na to deliver anything more than yung maliit na nabigyan niya so far.
2: Kung titingnan nga po natin, no, so far ang taon na ginugol ng Pangulo dito sa kanyang termino, ang mukhang ang legacy na siguro sana niya ay itong ang flood control campaign, no? Kasi yun yung last year niyang binuksan. Yeah. Yan talaga yung pinakamalaking ginawa niya last year. But isa din sa nakita natin doon, Sir Sunny, is yung dahil sa flood control scandal na yan, natigil din yung paggawa ng mga flood control projects, which in turn greatly affected yung ekonomiya ng mga metro cities na binabaha. Ano po yung nakita natin? May studies po ba tayo na nakita on the economic side na itong pagbabaha na nakakos ng, itong mga hindi magandang pagbaha nga po sa atin?
5: Well, unfortunately, wala kami kasi wala namang real-time na data about yung amount of flood control projects versus yung pangailangan. Pero sa amin, yung first round na impact dyan, syempre, less yung ginastos ng gobyerno dun sa economy, sa infrastructure, sa ekonomiya, para paikutin. On one hand, tama naman. Kasi kung mag-infrastructure spending siya tapos bubulsahin lamang ng mga mababatas, mga corrupt na officials, hindi rin actually naman maganda yon. Pero sa amin, ang mas point lang ay kung halimbawa, nagtipid siya dun sa infrastructure projects because nga dahil sa corruption. Kung halimbawa nagka-savings, ang tanong namin, sa tindi ng problema ng pagtaas ng presyo ng bilihin, nagulat kami, tinipid talaga yung pagbibigay ng ayuda, suporta. Even dun sa Uplift website, ang tawag doon, Unified Package for Livelihoods, Industry, Food and Transport, yung Oil Shock Emergency Response. As of isang araw, chinek namin yung official website, ang official na talang natulungan nila ay about 2.6 million na beneficiary lamang. Tapos maliit lang binigay, 3,000, 5,000. Sabi nga ng mga chuper, 2 araw, ubos na yun sa amin. So ang konti ng natulungan, 2.6 million, ang kaunti ng binigay, 3,000 to 5,000 pesos, kumpara dun sa laki ng problema. I mean, kung kalahati ng mga pamilya nagsasabing mahirap sila, that's 14.5 million na vulnerable. Mm-hmm. Kung idagdag pa natin dyan yung lower middle class na less than 36,000 pesos ang kita. Sa totoo lang, ang kinailangan tulungan ng gobyerno in the last few months ng oil shock, about 21 million families. Mm-hmm. Pero kung tutulungan mo ay 2.6 million lamang, tapos ang lit pang binibigay, garantisadong ang dami naghirap at lalong dadami yung nagutom at na problema nito man nakarambuan. So super challenge yan sa kay Pangulo Marcos kasi yung na-discarril na response program sa Congress, actually call naman niya yan eh. Hindi naman kailangan ma-discarril yung pagtalakay ng mga oil shock response bills whether in the House or in the Senate because of the impeachment. So it's just yung, in a way, medyo narrow-mindedness ng ating political class na dahil nakatingin to 2028, hindi nakatingin dun sa kahirapan ng ordinaryong Pilipino na right now.
2: Isa din po sa mga naalala ko nung SONA last year ay yung pag-push ng Pilipinas as a business hub. Inilalabas nga po ng ating ng pangulo yan sa iba't pinaparang nililigawan niya no yung mga ibang bansa na mag-invest kayo dito. Dahil ang aim natin is to generate more jobs nga po sana talaga. But sabi nga po ninyo, mas marami pa rin ang wala pa ring trabaho at naghirap ng mga Pilipino.
5: Oo, kasi ang pinaka-problem, hindi tayo dapat tumingin sa labas para maglikha ng trabaho. Kumbaga, kung attitude ng gobyerno, nako, kailangan natin ng dayong pamumuhunan na pumunta dito. Bawasan natin ang buwis na sinisisa kanila. Bawasan natin ang regulation sa galaw nila. Padaliin natin yung pagninegosyo sa kanila. Yung dayuhan, pumupunta dito para pagkakitaan tayo. Wala silang interest, ito na rin tayo. Ang always tanong namin, bakit tayo nakatingin sa labas, sa foreign investors, sa sasalbihin tayo? Bakit walang kaakibat, hindi pa kaakibat? Bakit walang mas malaking effort na yung mga Pilipino negosyante ang tutulungan? Na yung mga Pilipinong micro, small, medium enterprises ang tulungan? Na palakihin yung merkado para sa mga lokal na negosyante pamamagitan ng pagtaas ng sahod, pagbigay ng cash assistance kung kinakailangan. So parang, why look outwards when the problem is inside? At sa amin, nagtataka kami hanggang isang araw yung taxil ka magsasalba sa amin. Isip namin, isipin mamalaki nila, may over 1 million na negosyo sa Pilipinas, micro, small, medium, and large. Ba't hindi nakatuon yung suporta dun sa mga Pilipinong negosyo? Ba't kailangan dayuhan na magsalba sa atin?
3: Oo. Alam nyo, kahit na sinong pangulo siguro talagang napakatindi nitong sitwasyon na ito, coming as it does, no, on the eve of the SONA, ang taas ng petroleum prices ngayon. Tapos, eto pa, yung inflation mula sa 2% nung January, umakyat ng 7.2 nung April, nasa 6.4 ngayong June, which is way above, no, yung ina-expect natin. Ang tanong, by way of a last thought on this, Sir Sania, no, maraming nagsasabi, ano ba tong gobyerno na ito, kahit na yung mga nakaraang gobyerno, it's governance by ayuda. Does that work?
5: Well, sa amin, kung kinakailangan ng tulong ngayon ng Pilipino dahil sa kapabayan nga at kakulangan ng trabaho, sa amin, it's the lesser of two evils. Bigyan ng tulong. Of course, ayaw natin na binabalukot ng mga trapo for their own patronage purposes. Pero sa amin, problema ng ayuda, hindi dahil binibigay ngayon. Problema ng ayuda kasi, yun lang ang binibigay. Sana, may mas, medyo look beyond the short term, medium long term, para hindi na kailangan magbigay ng ayuda palagi, maglikha ng trabaho. Para maglilikha ng trabaho, support Filipino industry, not foreign investors. At sa amin, parang walking on two legs yan. Dahil kailangan ng tulong ngayon, magbigay ng ayuda ngayon. Otherwise, mahirapan yung mga Pilipino. Pero, para hindi ka limping. On the other leg naman, palakasin mo yung local na industry para may local ng trabaho. Para hindi na kailangan mag-ayuda. Pero, na-stuck tayo sa forever ayuda kasi, unfortunately, I think gusto ng mga politiko yung ayuda. Dahil nga, election time. Pero let's not take it against the nangangailangan na kailangan na ng tulong. So let's crack down on the pag-aabuso ng mga trapo of the ayuda for patronage.
3: Correct. Sabi nga ni Secretary Garin kanina, malapit na tayo.
2: Mawala ng kuryente.
3: Konting pasensya. Ayan. Sir Sani, we will have a part 2 with you most definitely. Ano? Thank you for your insight, sir. As always, we appreciate your time. And Happy Sona!
2: Happy Sona, Sir Sonny!
5: Let's all try our best. Thank you
3: po.
2: Ang ating Executive Director ng Ibon Foundation, si Sir Jose Enriquez Sonny Africa, ating nakausap. Pagkatapos ng Sona partner, hihimayin natin ulit yan eh, di ba? Tignan natin kung ano kaya masasabi nila, no? Tungkol sa mga ano. Ay, and dito na agad. Ang bilis!
1: DZMM Sona 2026. Sona 2026.
2: Opo, nung isang araw po tayo ay napakinggan na natin yung sinabi ng Pangulo with regard dun sa ating mga OFWs at kanilang mga ginagawang efforts para sa ating bansa. At ngayon po makakausap naman natin ang ating Department of Migrant Workers Secretary, Secretary Hans Leo Cacdac, to give us more updates at kung ano nga ba ang ating ina-expect na sasabihin ng Pangulo for the DMWs at mga OFWs natin. Good morning, Secretary. Peter Atrica po ito sa program ang Balitapatan.
4: Hi, Sir Peter, Ma'am Rica, sa inyong mga tagapakinig, tagapanood.
2: Opo, Secretary,
3: thank you. Secretary, good morning and thank you for
4: good
3: your time.
4: Po.
3: Opo, the other day, meron kami mga 74 na tanong para sa inyo.
2: Nadagdagan na po.
3: Hindi tayo natuloy. Dahil, at naunawaan namin kasi nagkaroon po ng order at guidance mula sa ating Pangulo na asikasuhin yung mga nasawi doon sa atake sa Hormuz. Maybe we can start with that, Secretary. Ano po ang latest doon?
4: Yes, so sa ngayon, we have around 15 ships that we are monitoring and with around 169 seafarers on board. Batay nga sa utos ng ating Pangulo, I had visited the families of the two deceased seafarers. Around 151 are safe and unharmed. However, we have around 15 who are injured and we're monitoring their situation. Merong isa reportedly in critical condition, so we're monitoring his situation. Two deceased and then one missing, so that makes 169, but 151 are unharmed, and we've already asked the manning agency ship owners to bring them all home kasi na-attack yung mga ships nila. And we have already reiterated the high-risk warlike nature of the Northern Black Sea, where the southern Ukrainian ports are located, at doon nangyayari yung mga doon ang dumadaong yung mga bargo o nag-aangkurahe at doon yung mga atake. So, to avoid the Northern Black Sea, and if our seafarers are there or are made to board these ships that head for the Black Sea, Northern Black Sea, then they should be given the right to exercise their right to refuse sailing. Yun po, as it stands.
3: Yeah.
4: So I have visited the two families and I've assured them of fullest government support, especially to the children left behind, because the two families do have minor children left behind by our seafarers.
3: Opo. Napakalaking trahedya yan, lalong-lalo na doon sa pamilya. Ano po, pero what is our guidance right now from the President or from the DMW itself in terms of, is it business as usual sa mga sa manning industry natin, sa maritime? Or meron ba tayong mga desisyon na gagawin to at least stem and prevent more deaths dito po sa Hormuz and the other straits?
4: Yes, Hormuz is another body of water that we are looking out for aside from the Northern Black Sea. Pero ito yung nangyaring dalawang nasawi, it would be in the Northern Black Sea. And the guidance is mainly to tighten our regulation of the ships that carry Filipino seafarers there. Mm-hmm. So as we said, an advisory and a directive from our side, from our department, for ship owners and manning agencies to avoid carrying Filipino seafarers to the Northern Black Sea. Of course, in dito sa Red Sea and the Strait of Hormuz, the two directives are there as well. And then to honor the seafarers' right to refuse sailing if they refuse. Kasi it could happen sa port prior to heading toward these high-risk areas, masabihan na yung seafarer, dapat, and then dun sa point na yon na masabihan siya, dapat he or she has the right to refuse to sail. And then, pag na-exercise yon, bibigyan siya ng 2 months salary at free repatriation pa uwi and non-discrimination for future employment.
2: Secretary Hans, ito pong mga nangyayaring iba't ibang mga gulo sa iba't ibang bansa din po, no? Hindi naman po talaga ito natin na foresee, no? And moments like this, meron po ba tayong provision sa Magna Carta ng mga seafarers natin for their protection?
4: Yes, precisely. Those items that I mentioned, monitoring and the reportorial, by the way, may reportorial requirement ito. At kung maalala ninyo, yung mga ships na inaatake sa Red Sea, ay agad natin sinususpindi yung mga mining agency for failure to comply just on the mere monitoring and reportorial requirement alone. So yan, yung mga bagay na nabanggit ko, the regulatory measures, including the continued payment of wages and other entitlements under the contract. Kasi yung mga seafarers naman na nasa high-risk areas or kahit nasa Persian Gulf, ay tuloy-tuloy pa naman din sila nagtatrabaho at dapat hindi ma

0: Kapamilya, dalawang bata ang na-hit and run sa Lapu-Lapu City sa Cebu. Sa kuha ng CCTV, kitang nakaupo sa ilalim ng signage ang dalawang bata nang biglang araruhin ng humaharurot na sasakyan. Ayon sa Lapu-Lapu Traffic Enforcement Unit, pumasok sa new entry na kalsada ang sasakyan, nakaligtas ang isa pero sugatan ang isa pang bata na ngayon ay nagpapagaling sa ospital. Hinahanap na ng Lapu-Lapu City Local Government ang driver ng sasakyan. Pinaigtig ang seguridad sa Pasay City East High School kasunod ng umano'y gun threat sa paaralan kahapon. Narito ang balitang kumpirmado sigurado at iniradyo patrol, Zeus Legaspi. Zeus.
1: Rika, pagpasok pa lamang sa Pasay City East High School, bubungad na ang mga gwardyang bitbit ang mga metal detector na nag-iinspeksyon sa bag ng mga estudyante at kawani ng paaralan. May nakaposte rin pulis na tumutulong sa pagpapanatili ng kaayusan. Ayon sa punong gurong si Roel Santero, noon pa man ay mahigpit na seguridad sa paaralan. Pero lalong naging istrikto matapos ang insidente kahapon kung saan nagkagulo ang mga estudyante matapos umanong makarinig ng putok ng baril. Matapos ang inspeksyon ng pulisya, nadiskubring false alarm ang naturang gun threat. Kwento ng punong guro, may bumagsak lamang na tumbler sa sahig ng bakal na connecting bridge sa isang gusali ng paaralan. Nagdulot ito ng malakas na tunog na inakala ng mga estudyante putok ng baril. Normal pa na klase sa paaralan, bagamat hindi na muna pinadaraanan ang naturang connecting bridge. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Zeus Legaspi, DZMM.
0: Maraming salamat, Zeus Legaspi. Imbis na grand debut, pinili ni Pinoy Big Brother Celebrity Collab Edition 2.0 second big placer Crystal Mejes na mag-give back sa kanyang hometown sa kanyang 18th birthday. Muling bumalik sa Samar si Crystal kung saan naghatid siya ng goodies sa mga residente ng Pier 2 sa Catbalogan City. Sa panayam sa Push ABS-CBN, sinabi ni Crystal na mas pinili niya ang outreach kesa sa lavish celebration dahil pinalaki siya ng kanyang mama sa simple at payak na pamumuhay.
2: This news was brought to you by EO Executive Optical. For state-of-the-art facilities, expert eye care, and affordable eyewear, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes!
0: At yan ang mga balitang kumpirmado, sigurado, basta't may nangyari. Nakareport agad sa DZMM at sa aming YouTube at Facebook. Ako po, si Rica Lazo.
3: Balita ngayon, DZMM, numero uno sa aksyon. Alerto sa Super El Nino.
4: Mga magsasaka sa Occidental Mindoro, hirap sa pagtatanim dahil sa kakulangan sa tubig.
5: Tagtuyot nga ni!
4: National Irrigation Administration, handa na nga ba sa posibleng epekto ng Super El Nino? Paano matutugunan ang kakulangan sa tubig ng mga sakahan? Department of Agriculture muling binuhay ang Task Force El Nino para maibsan ang epekto ng El Nino sa bansa. E-epekt kaya?
3: Alerto sa Super El Nino sa DZMM! Handa ka na ba sa mainit at humahagupit na usapan? Mga impormasyong tiyak na magpapatagaktak ng pawis mo! Sumilong na sa aming usapan at alamin ang epekto ng Super El Nino sa kabuhayan, kalusugan at sa iba't ibang sektor ng lipunan. Matuto rin ang makabuluhang impormasyon at practical tips na swak sa panahon. Ihanda na ang tubig, payong at kung ano-ano pang magpapalamig sa inyong ulo dahil hahagupit na ang mainit na talakayan kasama ang inyong tito at tita sa radyo at telebisyon. Tito A, Ariel Rojas at ang tiyang ng bayan, Ami Perez sa Alerto sa Super El Nino. Alerto sa Super

0: kapamilya, naku, sabi nga po sa kanta, ang magtanim ay di biro. At sa totoo lang, lalo na ngayon dahil hindi na ho talaga biro ang buhay ng ating mga minamahal na mga magsasaka, tulad na lamang po ng mga kapamilya nating magsasaka sa Occidental Mindoro. Shout out po sa inyong lahat dyan. E alam niyo ho ba mga kapamilya, hirap silang makapagtanim dahil kulang, yes, tama po kayo nang narinig, kulang ang supply ng tubig. Oo nga't umaasa sila sa ulan na dala ng bagyong Inday, pero sandali lang po pala yun nangyari. E pagkatapos ho ng ulan, matinding init na naman ang bumungad sa ating mga kapamilya. Sariwa pa rin po sa kanilang alaala ang naging karanasan noong 2015, at nangangamba rin po sila na baka ho ito'y maulit-ulit at tuluyan ng mawalan ng gana ang ating mga magsasaka na magtanim, magutom at mabaon sa nako, sangkaterbang utang. E mas lalo pa hong dumadagdag sa kanilang problema ngayon nang masira ang brush dam na pinagkukunan nila ng tubig para nga po sa irigasyon. Kaya ngayon ay mananawagan po o nananawagan sila na agad itong maiayos ng National Irrigation Administration.
1: And Jang, amin nabanggit mo ang NIA. Sila po yung ahensya na tumutulong sa sistema ng irigasyon sa ating bansa. Kasama po sa ating tatalakayin ngayong araw, ano nga ba ang mga ginagawa ng National Irrigation Administration o NIA para tulungan ang ating mga magsasaka sa problema sa patubig? Ipapaliwanag din nila kung ano ba ang alternate wetting and drying o AWD technology.
0: Ay, may ganon.
1: Alternate drying and wetting. Paano ito nakakatulong sa pagtitipid ng tubig at bakit mahalaga ito lalo na ngayong limitado ang supply ng patubig? Pag-uusapan din po natin ang iba pa nilang programa tulad ng solar irrigation projects, diversified cropping, high dam projects at iba pang hakbang para matulungan po ang ating mga magsasaka. Samantala, makakasama rin po natin ang Department of Agriculture upang ipaliwanag kung bakit muling binuhay ang Task Force El Niño Team, ano ang mga paghahandang ginagawa nila at ano-anong tulong ang maaaring asahan ng ating mga magsasaka kaugnay po ng paparating na tagtuyot.
0: Kaya po mga kapamilya, tutok na po sa mainit at humahagupit na usapan at sama-sama po nating alamin, ha, ito'y mahalaga ang epekto po at kung paano paghahandaan ang epekto ng Super El Nino. Kaya tutok na po sa DZMM para sa Kabayan Presents
2: Alerto sa Super El Nino.
0: Ako naman po ang Chang ng Bayan, Chang Amy Perez.
1: At ako po ang inyong Tito Meteorologist, Tito A, Ariel Rojas.
0: Magandang morning, good partner.
1: Good morning. Oh, Chang, medyo makulimlim at
0: umuulan. Dito sa Quezon City, kanina bago ako bumaba ng sasakyan, ay nai, nung pag-alis ko ng bahay, biglang buhos ang ulan dito sa may bandang Commonwealth.
1: Ako rin actually, nung pagdating nung sasakyan, ay bumuhos yung ulan.
0: Pero pagdating ko dito sa studio, pero tumila ng konti.
1: Medyo may konti pa.
0: Pero epekto ba ng habagat or is there a bagyo?
1: Meron tayong bagyong Quiapo with a K. Okay pa lang tayo, Quiapo. Yun yung Tagalog nung water plant.
0: International.
1: Water plant siya.
0: Water plant.
1: Na lumulutang, ornamental. Okay. Marami sa Pasig River. Doon din galing yung pangalan ng Quiapo. Naging na, Hispanized lang. Kaya letter
0: naging Q.
1: Naging Q.
0: Oh. Ay, naku, may nang kaming natutunan, na.
1: Doon po daraan yung bagyo sa may Babuyan Islands ngayon pong hapon at mamayang gabi. So, doon sa Northern Luzon, grabe yung ulan. Pero tayo sa Metro Manila, may kalat-kalat na ulan. So,
0: ay,
1: all
0: talaga?
1: Day, maulap, may
0: cloudy.
1: Kalat-kalat na ulan.
0: Mag-uulan. Maglalaba pa naman ako mamayang gabi, tsaka bukas.
1: Pwede pa matuyo, Chang, may dryer ka naman.
0: Hindi, malakas sa kuryente yun. Ayokong gamitin.
1: Kailangan magtipid.
0: Mahal ang dryer.
1: Correct.
0: Kaya ano na lang, spin-spin na lang ng maraming beses.
1: Mahangin din naman po, no? So pwede namang matuyo sa hangin, basta sa loob lang.
0: So kailan pa aaraw? Over the weekend, maulan din?
1: Dito sa Metro Manila, medyo makulimlim pa po, pati sa ibang bahagi ng Luzon. This weekend, maulan pa sa hapon at gabi dahil sa thunderstorms. Dahil din sa habagat, posibleng sa zona po ng Pangulo sa Lunes, may mga pag-ulan
0: din. Maulan
1: din. Pero baka mga pagitna ng next week, baka umaraw.
0: Umaraw na. Naku, ang tagal pa pala ng sunshine.
1: Okay, medyo may ulan pa. Pero kailangan ng ulan.
0: Pero yes, kailangan natin ng ulan. O doon naman po sa ating mga team online sa YouTube at Facebook, at DZMM Teleradyo, makisali po sa ating masayang talakayan ngayon at sagutin ang ating poll question na nakapin sa ating live chat, mga kapamilya. Gaano mo kaalam ang mga epekto ng Super El Nino? Narito ang mga pagpipilian. Ano ba yan, Tito A?
1: Letter A, alam na alam.
0: Wah, matalino. Uh-oh.
1: Alam, nagbasa.
0: Smart.
1: Or napagdaanan na siguro, kaya yes, nagbasa.
0: Yes, science. Oh.
1: Letter B, sapat lang. So, kailangan na manood dito sa atin, makatutok para
0: makakuha ng ibang
1: madagdagan.
0: Information pa.
1: Yes. And kung letter C po, kulang po ang alam, kayo po ang aming hinahanap.
0: Yes, kaya nabuo ang programang ito,
1: exactly,
0: lalo na yung mga nasa probinsya, kasi kayo po talaga ay maapektuhan itong, tayong lahat.
1: Tayong lahat. Oh. Tsaka hindi lang kung ano yung El Nino, no, kundi ano yung mga pwedeng gawin, practical tips sa pang-araw-araw nating ginagawa.
0: Yes, kaya eto na, makakasama po natin sa programa ngayong umaga, sina Gemma Tabian, ang ating pong magsasaka naman mula sa Occidental Mindoro. Siya po ay presidente ng Bantay Oxy at yung ating namang kumpirmado, siguradong eksperto. Sino ba ang makakasama natin, Tito A?
1: Makakasama po natin si Engineer Eduardo Guillen, administrator po ng National Irrigation Administration. At para po naman sa ating kumpirmado, sigurado, eksperto 3, si ASEC Arnel de Mesa ng Department of Agriculture.
0: Yes, mahalaga na makausap natin sila at sama-sama tayo ngayong umaga para nga matutunan, malaman natin at yung mga nanonood at nakikinig sa atin, maano talaga nila kung ano ba yung dapat gawin.
1: Tsaka kasi pagkain, agrikultura, isa talaga sa unang kailangan nating ma-secure pagpanahon ng tagtuyot dahil sa El Nino.
0: Tumpak.
1: Kasi yung ating mga supply ng gulay, ng bigas, mababawasan.
0: Diba, last Friday nga, nakaka-alarma yung tinanong natin, di ba, yung katotohanan na talagang konti na ang gustong maging
1: magsasaka.
0: O, nasa linya po ng telepono para sa ating segment na Apektado Ngani.
3: Apektado sino?
4: Apektado Ngani.
3: Apektado Nino.
4: Apektado Ngani.
0: Ay, gaya nga ho ng paulit-ulit naming sinasabi ni Tito A, apektado tayong lahat. Eh, lalo na ho yung mga magsasaka natin sa Occidental Mindoro. Kasama po natin sa linya ng telepono ang presidente ng Bantay Oxy. Wala pong iba kundi si Ma'am Gemma Tabian. Ma'am Gemma, magandang umaga po, si Chang Amito. Kasama ko po si Tito Ariel.
5: Hello, good morning po, Chang Ami at kay Sir Ariel. Magandang umaga po sa inyong lahat at sa lahat ng po ng tagapakinig ng inyong programa.
1: Magandang umaga po sa inyo, Ma'am Gemma. Ma'am, siguro una natin kumustahin. Sabi niyo, sabi ko po kanina, no, dahil bumaha din sa Mindoro noong habagat dahil sa bagyong Inday, tas umaraw din po ulit. So, yung tubig pong dinala noong habagat ay wala pong masyadong naitulong ba sa inyong mga magsasaka, ma'am?
5: Sa katunayan po, nakatulong naman po sana. Kaya lamang po, dahil sa uhaw ng lupa, dahil sobrang tuyo po kasi talaga ng lupa ng Occidental Mindoro, madali po siyang bumaba.
0: Mm.
5: Kaya po yung mga magsasaka, halos hindi pa sila nakatatanim ng kanilang mga palay. Mm. Eh wala na pong tubig.
1: Opo.
0: Siguro walang-wala po, na po talaga.
5: Makikita po siguro ninyo dun sa mga ipinadala pong mga litrato.
0: Opo, pina-flash po namin ngayon.
5: Ng aming sakahan dito sa Occidental Mindoro.
1: Pero ma'am, meron po bang irigasyon doon sa inyong lugar at ito po ba ay minamanage ng NIA?
5: Meron po. Meron po mga lugar sa amin na kung saan ay NIA. Sakop ng NIA. Subalit, yung pong mga irigasyon na yon ay hindi po halos dumadaloy ngayon ang tubig. Gawa nga po nung pagbaha, nasira po yung mga impound, yung kanilang tawag diyan, yung kanilang impounding. Nasira po yon, kaya po ngayon ay binaba ko, parang matatagalan pa po bago makadaloy ang tubig.
1: Meron daw po bang binigay, ma'am, na timeline ang NIA kung kailan daw po maaayos para syempre habang may ulan, no, sana maka-harvest or makakuha ng tubig ulan kasi sayang naman, ma'am.
5: Opo, yun nga po, noon pong bago umulan, wala po silang ginagawa kasi umasa po siguro sila na dadaloy ang tubig kapag umuulan na. At wala pa pong timeline na ibinigay, pero ang sabi po ngayon, tumawag po sa akin yung isang tauhan namin doon, ang sabi po ay binigyan daw po ng isang linggo. Ang isang linggo po ay parang napakatagal na. dahil alam naman po natin naghahabol tayo sa panahon, lalo opo kami na magiging apektado kami ng El Nino, ay naghahabol po sana kami ng panahon para makatanim. Subalit, ang sabi po ay isang linggo pa daw po ang binigay ng NIA.
0: Opo. Eh ito ho'y malayong malayo din po dun sa naranasan ninyo nung 2015. Tama po? Tagtuyot din opo, po yun. Medyo parehas po ba ang sitwasyon o mas malala po ngayon?
5: Parang magiging mas malala po ngayon siyang ami kasi opo, dun po ang naranasan namin ay parang summer na nun eh. Nung mangyari ang El Nino ng 2015.
0: Opo.
5: Nagdanasan na po namin yun. Nagtanim kami ng sibuyas. Pagdating po ng middle ng Marso, wala na po kaming tubig.
0: Mm-hmm.
5: Ay ngayon po, ang sinasabi ng PAGASA ay parang ngayon pa lamang pong Agosto ay mawawala na ng tubig. Wala nang papatak na ulan. Kung meron man, ay magiging madalak.
1: So paano po yan, Ma'am Gemma? Ano po ang, kayo po sa inyong organisasyon, sa Bantay Oxy, ano po ang inyong balak, ma'am? Magka-crop rotation po ba kayo? O meron na kayo nakahanda na plano kapag wala na po yung mga pag-ulan?
5: Meron na pong nakakandang plano ang Bantay Oxy na kung saan hihiling po sana kay administration na ang gawin po ay magkaroon ng concrete pounding ng tubig lalo po doon sa mga irrigasyon namin para po kasi po ang nangyayari binabako lang. Pagka naman umulan uli, lumakas uli ang tubig, nawawash out naman ngayon yung kanilang binabako. Kaya po parang ang nangyayari na sayap lang
0: sa sayang. Yung pera, opo.
5: Yung pondo na nilalaan doon. Kaya po sana, kung nandiyan dyan naman po si Ms. Taper Gillian, hihilingin po ng Bantay Oxy na lahat po ng mga dapat na gawa ng impounding ng tubig sa Occidental Mindoro ay magawan po ito. Nang sa ganoon, ay makasiguro ang mga farmers ng Occidental Mindoro dahil alam po natin ng Occidental Mindoro ay agricultural land.
0: Opo.
5: Kaya po sana, tingnan ng patsin ang Occidental Mindoro, may nakahanda na pong kahilingan ang Bantay Oxy para ito po ay magawa.
0: Opo. May binanggit po kayong kahilingan. Eh siguro ito na ho ang magandang pagkakataon, Ma'am Gemma, na kayo po ay manawagan sa inyo pong LGU, sa Department of Agriculture, sa NIA, para kayo po ay matulungan dyan sa Occidental Mindoro.
5: Ay, opo. At kami po ay nakahanda ang Bantay Oxy po ang pamunuan at ang buong kasapian ng Bantay Oxy ay nakahanda na po ang aming kahilingan para kaya Administrator Gillian, kaya Administrator po ng ating Department of Agriculture at saka sa lahat po at lalong-lalo na po sa ating Pangulong BBM na sana po pagtuunan ng pansin ang aming lalawigan, ang aming po sanang ang amin pong congressman o Auditor Yela, sana po mapagtuunan ng pansin na kami ay magawa ng paraan at mapondohan ng NIA para po ang aming irigasyon ay magawa ng paraan na ito ay maayos nang sa ganoon ay sa mga darating na panahon kasi po ang nangyayari sa kami kung kailan lang pati nagkakaganito ang sitwasyon saka lamang po kumikilos. Kaya po sana mapagtuunan po tayo ng pansin.
1: Opo. Ma'am Gemma, alam niyo po, mamaya makakasama po natin si ASEC De Mesa at si Administrator Gillian. At sana po napakinggan nila yung inyong kahilingan. At kung pwede rin po kayong tumutok, ma'am, no, baka may marinig po kayong sagot nila maya-maya ukol sa inyong kahilingan.
5: Sige po, marami pong salamat siya ngami. Marami pong salamat.
1: Yes po,
5: Ariel.
0: Yes, maraming salamat. Yan po si Ma'am Gemma Tabian, ang ating mga magsasaka din. Nire-representa ang mga magsasaka ng Occidental Mindoro at presidente ng Bantay Oxy. Eh talagang nakakalungkot kapag ka yung ganong sitwasyon, eh talagang nakikita mo, nararanasan mo. Eh, at merong pakiramdam na nafo-frustrate ka, syempre.
1: Nakakapanghinayang din siyang.
0: Nakakapanghinayang.
1: No, kasi halimbawa, nagbigay din yung habagat ng maraming ulan. May impounding daw doon. Kaya lang yun nga, nasira. So sana pwedeng pagtibayan para naman hindi sayang yung dinalang ulan ng habagat.
0: Oo. Kasi kailangan po natin talaga ang ulan na yun.
1: Yes.
0: Eh, kailangan din po naming mag-break muna. At sa pagbabalik po namin ni Tito Ariel, ang ating kumpirmado, siguradong eksperto, makakausap po natin sa pagbabalik po yan ng ating programang
2: Alerto sa Super El Nino.
3: mga balitang kumpirmado, sigurado. TZMM.
6: Ang sakit ng ulo, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan. Kaya most trusted headache medicine brand ng milyon-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
7: Unilab quality yan.
8: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Araw-araw, sa paghatid natin ng balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan, nakamit po ng DZMM Teleradio ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines, TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po, kapamilya.
10: Hatid sa inyo ng Playtime Entertainment, born for happiness.
11: Jericho Rosales po, ibang level na tayo. For liver health, Silimarin plus multivitamins Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silimarin plus multivitamins Liveraid Pro.
12: Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Protection at tulong sa atay? Liveraid Pro. May Silimarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liveraid Pro.
14: Ano mga concerns? Ano mga issues?
15: Pagkakampi ng masang Pilipino.
16: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
17: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
18: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
17: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
3: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
17: Alerto sa Super El Nino. Pirmado siguradong eksperto sa Super El Nino.
0: Kami po'y nagbabalik dito sa Alerto sa Super El Nino. Kasama po ang inyong Chang Amy Perez.
1: At ang inyong Tito Ariel Rojas.
0: At kasama na po natin live sa ating studio si Ma'am Gemma. Pero bago natin siya makausap, eto muna ang mga pag-uulat ng ating Radyo Patrol. Grupong kilusang magbubukid ng Pilipinas nananawagan sa Agriculture Department ng karagdagang tulong kontra sa epekto nga po ng Super El Nino. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado mula kay Radyo Patrol, Nico Bagsik. Nico, magandang hapon. Ay, magandang umaga.
19: Magandang umaga sa iyo, Chang Amin. First group na kilusang magbubukid ng Pilipinas o KMP na hindi sapat ang strategiya at pagpaplano ng Department of Agriculture laban yan sa magiging epekto ng matinding El Nino sa bansa simula ngayong taon. Pinatikos ng grupo ang pahayag ng kagawaran na magpo-focus sa pagbibigay ng production assistance sa mga probinsyang makararanas ng milder drought o yung bahagyang tagtuyot lamang para maitsan ang inaasahang kakulangan sa malalaking lugar na umaani ng bigas. Ayon kay Danilo Ramos, ang tagapangulo ng KMP, milyon-milyong magsasakaan niya ang maapektuhan nitong hakbang ng Department of Agriculture ang lubhang mapag-iiwanan ng kawalang tulong dahil nagbumukhang selektibo lamang ang pagtugon ng pamahalaan sa krisis. Iginiit ng kanilang grupo, ang El Nino ay hindi lamang suliranin ng produksyon ng pagsasaka kundi krisis din sa pagkain at hanap buhay ng mga komunidad na umaasa sa pagtatanim at sektor ng agrikultura. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Nico Bagsik, DZ.
0: Maraming salamat, Nico Bagsik.
1: Seguridad ni Pangulong Marcos Jr. posibleng higpitan pa kasunod ng pahayag at banta sa kanyang buhay ayon sa Malacanang. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula sa Malacanang, hatid ni Radyo Patrol Christian Yosores. Christian.
20: Ariel, hindi isinasantabi ng Malacanang ang posibilidad na higpitan pa ang seguridad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa harap ng sinasabing banta sa kanya ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Palace Press Officer at Communications Undersecretary Claire Castro, dapat mabigyan ng dagdag at mas matinding proteksyon ang Pangulo, lalo't patuloy na napag-uusapan ang umano'y banta sa kanyang buhay. Patid-anya ng Pangulo na may mga pagbabanta sa kanyang buhay na galing sa pamilya Duterte matapos ipresenta sa impeachment court kamakailan ang isa ring video ni Davao City Mayor Sebastian Duterte na nagsabing wala silang nais kundi ang ulo ng presidente. Ayon kay UC Castro, obligasyon ng mga ahensya ng gobyerno na imbestigahan ang mga pahayag at bigyan ng proteksyon ng Pangulo dahil hindi niya ito binabaliwala. Binigyan din ng Malacanang na hindi dapat ituring na joke ang mga gantong uri ng pahayag dahil buhay ng Pangulo ang pinag-uusapan dito. Itong Miyerkules nang tapusin ang Senate Impeachment Court ang inisyal na pagtalakay sa Article 4 ng Impeachment Complaint matapos iharap ng prosekusyon ang kanilang huling testigo na si LBI Director Melvin Matibag. Samantala, Ariel at Siang-Amin, nasa Pampanga ngayon si Pangulong Marcos para sa serye ng iba't ibang aktibidad kabilang ang inspeksyon sa Pampanga Food Security Complex sa Lubao, pagbisita sa isang data center sa Angeles City, inaugurasyon ng Jose B. Lingad Children's Medical Center sa Clark Freeport Zone at pamamahagi ng mga ambulansya sa San Fernando City. Babalik naman ang Malacanang si Pangulong Marcos mamayang hapon para dumalo sa gala dinner na 50th anibersaryo ng Treaty of Amity Incorporation sa Southeast Asia. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Christian Yosores, DZMM.
1: Maraming salamat, Christian Yosores.
3: Basta may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30. DZMM, numero uno sa aksyon. Kumpirmado, siguradong eksperto sa Super El Nino.
1: Nagbabalik po ang alerto sa Super El Nino para po sa ating kumpirmado sigurado expert 1. Paghandaan po natin, no, ano bang ginagawa ng National Irrigation System? Handa na ba sila sa posibleng epekto ng Super El Nino at paano ba matutugunan ang kakulangan sa tubig ng ating mga sakahan? Makapanayam po natin sa ating telepono ba? Ayan, sa Zoom, kasama natin ang administrator po ng National Irrigation System, si Engineer Eduardo Guillen. Magandang umaga po, Administrator, welcome po sa Alerto sa Super El Nino. Ito po si Ariel Rojas, kasama po si Siang-Amin Perez.
0: Good morning po.
21: Good morning po, Sir Ariel, Siang-Amin. Magkabigat po.
0: Ay, narinig ho ninyo, nakausap namin si Ma'am Gemma kanina lang po at siya nga po ang presidente ng Bantay Oxy. At marami po siyang mga nabanggit na nangyari po dun sa kanilang lugar sa Mindoro. Ano po, at kaya gusto namin malaman, ano po ba ang paghahandang ginagawa po ng NIA para matiyak po ang supply ng tubig ngayong may banta nga po ng Super El Nino?
21: Ma'am, yeah, tuloy narinig ko yung interview ni Ma'am Gemma.
0: Mm-hmm.
21: Alam niyo po, matagal ako dyan sa Occidental Mindoro. Opo. Pagka-graduate ko ng college, almost 10 years ako dyan. Kaya medyo kabisado ko po yung area. In fact, may lugar nga po dyan, tinatawag namin dyan, yung Abra de Ilog, kung tawagin nila, Sobra de Ilog, ang tawag po namin dyan. Mm-hmm. No? Dahil pag bumaha, grabe. Tapos, totoo naman, rice granary po yan. Ano? Yung sablayan nila, yung mga buraw, dyan po sa may Karintan, ano, hanggang Magsaysay, San Jose. Alam niyo po, ang NIA naman po ay ang target natin lagi, hindi lang so sa Occidental Mindoro, kundi nationwide.
0: Opo.
21: Yung tinatawag po na climate change resiliency.
0: Mm.
21: Hindi lamang po itong El Nino yung pinaghahandaan natin, kundi yung La Nina din, ano po. Kaya una, ang ginawa ng NIA dyan, binabago namin yung cropping calendar, depende po sa lugar yan, ano po, para ma-maximize natin yung tubig at maiwas natin sa bagyo yung ating yung pananim ng ating mga magsasaka. Ang pagkakaroon po, every year po nagbibigay ang presidente sa atin ng mga heavy equipments na siyang ginagamit po natin na mag-construct mga brass dams. Yung actually sa Mindoro po, karamihan po diyan puro brass dam lang eh. Ano po, wala po sila talagang impounding dam diyan na kailangan talaga. So and then nagtatayo po kami ng mga solar pump irrigation projects. Yun po yung mga projects natin sa Occidental Mindoro. Mm-hmm. At kasabay na po niyan, yung high dams po, meron na po kaming inihahanda na project. Kasi po ang mag-design ng high dam, hindi ho biglaan, ano po. Tandaan natin na kung mag-design lang, madali po. Pero ang nagiging problema po ng NIA dyan, yung tinatawag po nila na environmental and social, ano ho, yung pagtanggap ng mga tao. Kasi yung napipinpoint po namin ng pagtayuan ng dam, dyan po sa may San Jose, yung lipitan dam natin, may mga kapatid po tayo, mga IPs. So nahirapan po kami na kumuha ng permit sa NCIP. Mm-hmm. Tandaan natin yung pagkuha pa lang ng FPIC na tinatawag po nila, inaabot na po ng taon yan. Ano? At yun po ang isa sa sinasabi ko po sa ating mga local government units. Dahil nung ang balatid po lagi sa pagtatayo ng NIA ng malalaking projects ay itong environmental and social aspect. Ano po? Sa social kasi, makakatulong po yung mga local government units natin dyan.
0: Sa paanong paraan po?
21: Kagaya po, nung ako po ang mayor, siyempre, kailangan naman po ng mga, say, kung kami po kasi ang mag-propose ng project, padadaanin po kami sa FPIC, yung FPIC, dadaanan po ng ilang taon yan. Pero kung gagawin sana ng local government unit, yung mismong impacted area na, yung mga nandoon na ang mag-request, nagiging exercise of priority right yan eh. Kasi ikaw na ngayon nagre-request, bakit padaanin pa sa FPIC? Ganun pong idea yan eh. So, kailangan po talaga tulungan at saka yung road right, yung right of way. Dapat po LGU po ang talagang tumutulong po sa atin dyan. Opo. Dahil kung punduhan lang lagi ng NIA yung mga ganyan at ang iba pang national government agencies, magkakaroon po kami ng problema sa paggastos ng pondo. So maapektuhan po tayo dyan. Ano? So yun po yung ating tinitignan at humihingi po kami ng pagkikipagtulungan po sa lahat po ng sector.
1: Opo. Administrator, ito naman po tinatawag sir na alternate wetting and drying technology. Paano naman po ito makakatulong at ito po ba'y ginagawa na sa ating mga probinsya?
21: Yes naman po, itong alternate wetting and drying technology, ang ibig sabihin lamang po nito ay magpatubig ka kung kailangan lang, yung hindi lagi nakalubog yung tubig. Ano po? Dahil ang nakasalayan po ng ating mga farmers ay lagi po maraming tubig yung kanilang palayan at nakalubog dahil ho, sa isang dahilan lamang, ano? Ayaw nilang tumubo po ang damo sa kanilang pong palayan. So, itinuturoan po namin sila ng alternate wetting and drying technology at ito nga po ay nakakatipid po ng hanggang 30% po sa ating tubig dahil magpapatubig lang po kung kailangan yan. Ano? Naglalagay kami ng observation tube doon sa area kapag kaho mga 30 centimeters ang taas doon eh. Pag nakita namin na kukunti na lang yung tubig, saka lang namin ibabalik po ang tubig.
1: Opo.
21: Ano ho, sa pamamagitan niyan, mas marami po kami napapatubigan. Again, nakakatipid po tayo ng 30%. At ang maganda po pa niyan, nababawasan po yung methane emission ho ng palay. Mm-hmm. Kasi pag lagi nakalubog, malakas po mag-emit ng methane. Mm-hmm. Oh. Kaya po climate friendly na po yan eh. Yung ibang area po namin, kumikita pa yung farmers natin kasi carbon credit farming naman, tawag po doon eh.
1: Uh-huh. And administrator, dahil nga po maraming dams po sa atin ang medyo kulang ngayon ng tubig, no? Mm-hmm. Nabanggit po na kasama rin ang NIA sa mga sa technical working group, no, ng pag-suggest ng pagka-cloud seeding. Meron na po ba kayong napag-usapan, especially maraming dams po ngayon ang kulang sa tubig kasama yung Angat Dam.
21: Tama po, actually may direktiba ng presidente diyan kaya po mabilis na yung action ng bawat agency ngayon kasi nga sabi ko nga, kung walang composite team, kasi ang involved po dyan, ang AFP po, ang aeroplano po nila at personnel, yung Air Force natin ang magka-cloud seeding. And then, matagal na po nagre-request ang NIA yan eh. And then, eventually, nalaman namin na disbag pala yung team ng AFP.
0: Oh.
21: Kaya, nakiusap po kami na pabilisin at nagpapasalamat naman tayo kay Secretary Laurel at saka kay Secretary Kibo. Talagang na mabilis po silang umaksyon, ano po.
0: Oh.
21: Ang ano po kasi dyan, sir, ang cloud seeding operation po kasi nasa DA yan eh.
1: Mm-hmm.
21: Nasa Bureau of Soil. So kami po naman ay nagkikipag-ugnayan din lagi sa DA. At dapat po ngayong araw na ito sila mag-cloud seeding, kaya lang signal number one, kaya pinagpaliban po bukas.
1: And Administrator, ibalik ko lang din po kanina sa sinabi po ni Ma'am Gemma, no, sa Occidental Mindoro, may brush dam nga daw po
0: tama
1: sa kanila
0: po,
1: sa San Jose.
0: Tama po, Ate Gemma.
4: Sira po yung mga brass dam namin doon. At yun nga yung gaya ng sinasabi ko po, parang ang nangyayari, parang band-aid solution ang nangyayari.
0: Gano'ng katagal na po itong ito?
4: Matagal na po ito. Na, matagal na rin po namin itong
0: nire-report.
4: Sinasabi rin po namin ito. At talagang, kasi ang Bantay Oxy po ay isa sa tumutulong sa mga magsasaka natin sa Occidental Mindoro. Kanya po, yun po yung sinasabi namin na sana bago pondohan natin yung flood control, na alam naman din natin na hindi naman namin masyadong kailangan doon. Dahil pagka po kasi yung bus dam namin ang nasira,
1: babaha.
4: Yun po tubig, babaha.
0: Babaha.
4: Opo, kaya po sana ponduhan din natin yung
0: ang problema
4: impounding.
0: Ay sa LGU ba?
1: Flood control din yung brush dam.
4: Opo. Opo, nasira po yun. Tapos ang ginagawa lamang po doon, sabi ko nga, band-aid solution.
0: Parang patsi-patsi lang.
4: Ibabako lamang po nila. Tapos pag dumating na naman yung baha, sira na naman siya. Kaya po, parang nasasayang yung pondo at panahon.
0: Nawapunta sa wala.
4: Kaya po, yun po yung ipinapanawagan namin. Kasi tuwing sasapit yung ganitong problema, kaya lamang
0: parang
4: po ito na pagtutuunan ng pansin. Nga po kami ay pasalamat kami kasi natawagan ang Bantay Oxy para maparating din namin, makatulong man lang kami sa aming mga kamagsasaka.
0: At yun ay ilang taon na ho nila palang pinananawagan, Direktor.
4: Katulad po nung Direktor, anong nakaraan po, Administrator, nung nakaraan nakita ninyo, nag-vlog kami, ang Bantay Oxy, nag-vlog po kami dahil...
0: Umabot na kayo sa ganun.
4: Opo, kasi po yung aming second crop namin, nung summer crop, talaga pong halos walang inani ang aming magsasaka, particular sa Barangay Central. Yun po yung aming idinaing noon kay Administrator na nakarating po talaga sa kanya.
1: Sir, may makakomment po kayo, sir.
21: Yeah, tama po yun. Tama po si Ma'am Gemma, ano po. Kaya kami po, ang panawagan talaga namin dyan is yung sinasabi rin ng ating Paolo na dapat convergence. Dahil instead na magtayo ng highways ng mga river wall, yung mga river dikes, dapat sabo dams. Alam niyo po ang ilog dyan sa Occidental Mindoro, sobrang luluwang po yan eh. Kaya hindi po masyadong, hindi po mabilis gumawa ng brass dam. Eh yung brass dam, konting ulan, mawawas out lahat yun. Ano po? So kilometro nga minsan, half kilometer, one kilometer, ganoon po kaluwang ang ilog po dyan eh. So ang kailangan po talaga na nating gawin is yung mga sabo dams. Dahil po ang problema rin isa ng Occidental Mindoro, sobrang silted po ang mga ilog dyan eh. Kung maglalagay lang ng mga sabo dams upstream ng mga ilog natin, ay pagtayo po lang niya ng mga itong mga impounding dams, mapoproteksyonan din po na hindi ka agad mapupuno yung mga impoundment natin.
0: So, ito na naman yung nakakalungkot na realidad, Administrator, na alam naman natin kung ano yung dapat gawin, pero bakit hindi natin ginagawa? Yun ang tanong ko din, sa mahabang panahon, di ba? Minsan alam natin kung anong solusyon, nag-aral pa ng matinding pag-aaral, lahat, ganyan, alam naman natin kung saan kukunin ang pondo, pero bakit hindi po ginagawa? Tapos magsisisihan.
21: Yun nga po ang inuutos ng Paolo natin ngayon. Dapat mahigpit na po ngayon ang aming pakikipag-ugnayan po sa DPWS. At ang gusto nga po niya, hindi flood control eh, kundi yung isipin niyo po, kung magtayo lang ng sabo dam, hindi na kailangan gumawa ng mga brass dam eh. Magtayo ng sabo dams po, lalagyan lang namin ng intake yan.
0: Opo.
21: Eh mapapakinabangan po ng mga farmers natin. Yun po yung, actually sa mga ibang lugar, yun na po yung ating ginagawa po. At meron po kami malaking proposal dyan sa Occidental Mindoro, dyan sa May San Jose. Nagkakaproblema lamang po kami sa FPI, dito sa NCIP. Eh,

0: ating mga magsasaka at nalaman din naman natin kung anong pinagdaraanan ng NIA.
1: At yung kanilang mga proyekto na ginagawa.
0: At yung proyekto na hindi natutuloy dahil nga parang
1: may
0: stop and go.
1: May bureaucracia, may red tape.
0: Merong ano bang tawag doon? May lubak eh. Hindi ko alam kung saan.
1: Red tape.
0: Ayan na, alamin natin. Tayo magpasalamat na kay Administrator.
1: Yes, sir. Thank you so much
2: thank
1: for
2: you
1: your
2: po.
1: Time today,
0: thank
1: sir.
0: Thank you po. Opo,
1: yan po si Engineer Eduardo Guillen, Administrator po ng National Irrigation Administration.
3: Alerto sa Super El Nino.
1: Ayan po, mula po sa NIA. Kasama naman
3: kumpirmado
1: po natin.
3: Kumpirmado, siguradong eksperto sa Super El Nino.
1: Ayan nga po, mula po sa NIA. Kasama naman natin sa studio ang Assistant Secretary po ng Department of Agriculture, ang kanilang spokesperson para mag-usapan naman ang muling pagbuhay sa Task Force El Nino para maibsan po ang epekto ng El Nino sa ating bansa. So ang tanong, e-epekto ba ito?
0: Ito na ang kasagutan sa ating mga tanong.
1: Maswerte tayo dahil kasama natin sa studio live and alive si Asek Arnel de Mesa. Magandang umaga, Asek. Welcome po sa Alerto sa Super El Nino.
4: Good morning, Ariel and Ami. Triple A tayo, Arnel.
0: Magandang
4: umaga po sa lahat ng taga-subaybay.
0: Tayo yung...
4: Ma'am Gemma, good morning.
0: Hopeful tayo dahil triple A na yung power. Mukhang eto na ang sagot talaga eh.
1: Energized na.
0: Si Asek. So ano po ba itong Task Force El Nino at ano po ba ang pangunahing layunin nito?
4: Yung Task Force El Nino, ito yung interagency rin na task force na tumitingin nga dito sa posibleng epekto ng El Nino. Alam natin yung El Nino nagiging mas frequent sa ngayon. Dati every 7 to 10 years, ngayon every 2 to 5 years lumilitaw na tong El Nino. At after ng El Nino, yung susunod, yung mas matindi, yung La Nina, kabisado yan ni kasamang Ariel. At kami rin sa Department of Agriculture, meron din kaming binuo, yung tawag namin ay El Nino Action Team para siguraduhin na yung mga programa na nakalatag para sa adaptation, mitigation at action para mabawasan yung epekto ng El Nino ay may saayos din.
1: Opo. Asek, siguro ang tanong po ng ating mga kababayan, no? Marami po proyekto ang DA which is very well and good. Pero nararamdaman po ba ito ng ating mga magsasaka all over the country?
4: Of course, yung karamihan ng pondo natin sa Department of Agriculture, nakatuon yan directly sa mga magsasaka. For the past how many years and decades, yung ating pondo, karamihan yan ang tawag natin production inputs. Binhi, pataba, makinarya, patubig, and so many other things. Yan yung bumubuo sa karamihan. At nandyan din yung mga indirect, halimbawa yung research and development, yung ating mga trainings. At kung titingnan natin yung pondo ng DA, almost or more than half niyan nakatuon sa rice sector. Kasi isa yan sa pinaka-importanting commodity na kailangan natin. Kasama na rin yung mga infra. Ngayon, we are veering away doon sa production inputs. Gusto natin is yung agricultural infrastructure. Kasi yan yung pangmatagalan na may epekto para sa ating magsasaka. Kasi yung inputs, pag natanggap yan, pag nagamit, after a season, wala na yun. Pero kung halimbawa, yung irrigation, yung post-harvest, yung cold storages, yung food hub, matagal yan mapapakinabangan ng ating mga magsasaka.
1: Pag ganyan po, syempre, kanina may mga binanggit na projects yung NIA, of course, complementary dito sa ginagawa rin ng DA. Pero ngayon po, syempre, may mga mga fisher folks na naapektuhan ng matinding init. Halimbawa po sa Isabela, ang daming fish kill dahil nga bumaba yung tubig sa magat at nauubos yung oxygen para sa mga isda. Ano rin po ang tinutulong ng DA para sa mga fisher folks?
4: Ang tulong ng DA, Ariel and Changami, ay dalawa. Mm-hmm. Una, yung immediate response. Mm-hmm. Pangalawa, yung rehabilitation and recovery. Mm-hmm. So, for immediate response, ano yung alternative na pwede nating ibahagi? So, nadyan yung ating ipapamigay na mga credit assistance. Mm-hmm. Nadyan din yung ipapamigay natin na binhi, yung fingerlings para kung sakali na ready na uli sila magtanim, mag-alaga nung kanilang isda, may nakaagapay sa kanila. And then yung rehabilitation and recovery under our quick response fund. Mm-hmm. Pag may mga nasira na mga infrastruktura, lalo na kung may bagyo, o ngayon El Nino, kailangan ng additional

0: infrastructure, pwede yun gawin under our rehabilitation and recovery efforts. Apo.
1: Gusto ko rin itanong siguro, Chang, kay ASEC, syempre, simula pa lang po ng El Nino, medyo mahina pa, no? Ang sabi
2: hindi
1: ng
2: pa natin ramdam.
1: Hindi pa to yung todong totally, sipa. Opo. Ang sabi ng PAGASA at ng ibang climate centers po ay sa last quarter ng taon at first quarter ng 2027, mararamdaman talaga yung very strong, yung tinatawag na Super El Nino. Doon po mararamdaman natin yung sobrang
2: next
1: kabawasan.
2: Next year pa. Oo.
1: Last quarter ng taon.
2: Itong
1: December. November, December, hanggang mga March siguro. Ano na po yung mga nakahain na preparasyon ng DA? Kasi nga, kung hindi pa nararamdaman yung todong epekto, ano po yung nakaabang na gagawin? Para hindi ganun kalaki yung epekto.
0: Ariel, bagamat totoo yung sinabi na last quarter pa ng taon, yung peak ng El Nino, meron na tayong nakikita ngayon na mga epekto. Sa dam pa lang natin, nasa very critical level na. At malaking bahagi ng Luzon, specifically parts ng Region 1, Region 2, and Region 3, are now reeling the effects noong El Nino. May mga lugar na nagbawas na, according sa NWRB, nung provision ng water for irrigation. Yung Western Mindoro, particularly ang Occidental, ay apektado na rin, nakakulangan ng tubig. Imagine kung ano yung magiging epekto. Pagdating. Ngayon kasi supposed to be is wet cropping season natin dahil tag-ulan. Nararamdaman na natin yung limitasyon. Sayang yung naunang bagyo, si Inday, hindi yan nakapagdulot ng mas maraming tubig sana. Bagamat umulan, nakatulong konti, pero
1: hindi sa lugar na nangangailangan.
0: Hindi doon sa lugar. Dapat yung sana yung ulan tumama doon sa mga nabanggit ko na rehiyon para madagdagan yung level ng tubig ng mga dams. So, ngayon talaga, nga tama yung sinabi kanina ni Admin Gillian, importante yung mga scientific na mga solutions kagaya ng alternate wetting and drying para ma-maximize. Pero nabanggit din natin, dahil kung apektado tong Luzon, we need to maximize yung mga areas kasi hindi lahat ng parte ng ating bansa will be affected by El Nino. There are areas kagaya ng Southern Tagalog, ng Visayas at ng Mindanao na hindi masyadong nakaka-experience ng drought. So we will maximize our interventions to these areas para mas dumami yung ani sa kanila. Pero of course, at the same time, hindi naman natin kakalimutan yung mga severely affected kagaya ng Mindoro, ng Luzon. So tutulungan pa rin natin sila. In particular dito sa Mindoro, we will be coordinating with NIA dahil kami rin sa DA, we will be now working doon sa ating mga solar irrigation systems. In particular doon sa Mamburao at Rizal na meron ng mga nakaprogram na mga additional irrigation projects din para sa kanila na i-implement din namin very soon.
1: Gusto lang po malaman kay Ma'am Gemma, meron po bang solar irrigation sa San Jose?
3: Meron po, itinayo doon, isa po ako sa nakinabang, ang aming association, nakinabang po kami doon sa irrigation, doon yung ano, yung submersible.
1: Hindi po to solar.
3: Solar po siya, na kung saan mapapatubigan ang area niya ay 15 hectares.
1: Malaki.
3: Kaya lang po, napakalaki ng halaga. Yun nga po yung sinasabi sana namin na kung maaari, ay hindi ganun kamahal. Meron naman po tayong mga solar na pwede na yung tago 100,000 lamang, na kung saan mas marami ang makikinabang. Kasi po ito parang ang halaga daw po nito ay 15 million. Yun po yung sabi sa amin ng NIA. Which is okay, maganda rin naman po. At nakatulong naman po ng malaki noong summer crop. Kaya lamang po ay nakapanghihinayang kung ito pong 15 million ay ibibigay o puputol-putulin sa bawat isa, di yung 15 million po ay di 150 magsasaka na po doon sa tagwa 100 na solar system. Yun po yung hinihiling po sana namin na sana mapagbigyan din po, pero meron pong solar na naitayo doon sa amin sa San Jose.
1: So parang sinasabi niyo, ma'am, sana may balance po noong economics, no? Kung ano yung afford ng mga magsasaka.
3: Opo, yun lang po.
1: At gumagana na solar.
2: Opo, kasi hindi yung realidad.
1: Baka may sasabihin po si Ate.
0: Yeah. While tama naman yung punto ni Ma'am Gemma na there are low cost na mga systems, pero depende yun. Kasi kagaya ng nabanggit ni Ma'am Gemma, submersible, ibig sabihin nun, deep water. Underground na tubig source natin. So, depende sa lalim, yung total dynamic head, kumbaga yung tawag, para i-lift mo yung tubig. Mm. So, depende rin kung gaano karami ng solar panels. Of course, yung cost will be commensurate doon sa technical design, gaano karami yung tubig na patutubigan, halaga ng solar panels, sa inverter at saka ng mga pumps. So, you have to consider many things.
1: Opo, ano po siya? Parang location ano din, dependent.
0: Yes, location dependent yung cost.
1: Pero pag ganyan po ba, ASEC, meron din po bang subsidy mula sa government or purely sasaluhin po yan?
0: Yung lahat ng project natin for solar irrigations, these are all grants para sa mga beneficiaryo natin. So, wala silang ginagastos except silang sasagot kung yung lupa na pagtatayuan kailangang i-donate nila o kaya tayo use of rack agreement para ayun na yung tinatawag natin na equity or contribution either ng local government or nung samahan ng mga magsasaka or individual farmers kasi sila naman po yung makikinabang.
1: Yeah, parang ano lang din, parang yung may contribution.
0: Yes,
1: no?
0: Yes, of course.
2: Oh, eh ASEC, tayo po'y kulang nasa oras pero siguro po ibibigay ko ang pagkakataon na ito para kayo ho ay makapagbigay ng mensahe at paalala sa ating pong mga kapamilya at mga kababayan.
1: Especially na, sa mga magsasaka.
2: Yes, sa mga magsasaka at dun po sa ating mga kababayan na nangangamba sa supply po ng ating pagkain.
0: Muli, maraming salamat Changami Ariel, kay Ma'am Gemma, kay Admin Gillian. Muli po dito sa pagkakataon na makasama kayong ngayong umaga at muli po sa pamumuno ng ating Pangulo, President Bongbong Marcos Jr. at ang ating kalihim ay patuloy po na aagapay ang ating kagawaran para po sa kapakanan ng ating mga magsasaka at mangisda. Lalo na po ngayon, hindi lang El Nino yung posibleng challenge na ma-experience natin dahil patuloy yung pagtaas ng presyo ng gasolina, ngayon umabot ng $100 uli per barrel at makaka-apekto yan sa patuloy na presyo ng fertilizer. Kabisado yan ni Ma'am Gemma, tataas uli. Plus, ito ng looming El Nino, bagamat last quarter pa ng taon ang peak, pero ngayon ay experience na natin. So, all of these things ay agapay tayo. Humiling na ng malaking budget ang kagawaran sa ating national government at magsisimula na yung pagdebate sa budget ng DA. Humiling kami ng 250 billion pesos at itong mga bagay na ito, alam natin gaano ka-importante ang sektor ng agrikultura at aasa tayo sa ating mataas at mababang kapulungan ng Kongreso na pagbigyan ang kagawaran para patuloy yung pagtulong ng kagawaran sa ating mga magsasaka at mga isda. Muli po, maraming salamat.
2: Maraming salamat po, ASEC. At syempre, ganun din kay Ma'am Gemma. Salamat sa ating mga kumpirmado, siguradong eksperto sa ating pong Super El Nino.
4: Maling akala.
5: Ating itama.
4: Ano nga ba ang Real Talk ni Tito Ariel sa A Real Talk with Tito Ariel?
1: Tito Ariel, kapag may El Nino ba, agad-agad nararamdaman ng epekto na walang ulan?
2: Mm.
1: Hindi po ganun kadali, no? Ang El Nino po, pati La Nina, ay slow burn na mga proseso ng ating klima. So, unti-unti po siya, bagamat halimbawa for this specific El Nino event, ay meron na tayong mga lugar na walang mga pag-ulan, pero sisipa pa po yung kawalan ng ulan sa last quarter ng taon at pwedeng tumawid yan hanggang sa first half ng 2027. So, importante po mga kapamilya na tayong lahat ay magkakapit-bisig sa pagtitipid po, especially ng pag-conserve ng tubig kasi medyo matagal-tagal po ang ating bubunuin. At kahit matapos na po ang El Nino, sabi ng PAGASA or ng NOAA na wala ng El Nino, hindi pa po agad-agad manunumbalik sa normal yung mga pag-ulan. May lag effect pa po iyan. So, kaya po sinasabi natin yan, para tayong lahat, medyo hahabaan natin yung pagtitipid. Kasi baka akala natin, ay marami pa namang tubig na lumalabas sa ating gripo. Chill lang
2: okay
1: tayo
2: pa
1: sa pag-konsumo.
2: Wala tayong pake.
1: Dapat maging wise tayo, mag-conserve ng tubig. Alamin natin kung ano yung mga pwedeng ipagpaliban muna ng mga gagamit ng tubig para mas marami tayo na makakapag-enjoy ng tubig habang meron pa tayong tubig. Ayun, habang maikli ang kumot, tayo po sana ay matutong mamaluktot.
2: Maraming salamat. Yan po ang ating Tito Ariel, Tito Meteorologist, sa ating pong A Real Talk with Tito Ariel.
5: Practical tips at mahalagang kaalaman. Alam mo yan!
2: At sa atin naman pong AMY, alam mo yan. O, ibabahagi po namin ang mga practical tips na napulot natin sa ating naging kwentuhan ngayong umaga. Una ho sa lahat, huwag ho tayong magpakampante. Dahil ho sa Super El Nino, mas mainit ang magiging panahon po natin at maaring magkaroon ng kakulangan sa tubig. Kaya ho, ang aming paalala, huwag ho kayong makukulitan sa amin. Magtipid po tayo ng tubig ngayon pa lang. At huwag ho nating hintayin magkaroon ng water shortage bago po tayo magtipid. O, ito ho ang ilan sa mga practical tips na pwede po ninyong gawin sa inyo pong mga tahanan para naman ho kayo ay may contribution. Ano? Tiyaking maayos at hindi tumutulo ang mga tubo at gripo sa bahay para maiwasan po ang pagkasayang ng tubig. At ipagbigay alam naman po kaagad sa kinaukulan kung may sira ito. Pangalawa, ito mahalaga rin po, gumamit ng timba at tabo sa paliligo at gumamit din ng baso kung tayo po ay magsisipilyo. Pangatlo, gumamit lang ng sapat na tubig, isara agad ang gripo kapag hindi ito ginagamit dahil bawat patak po ay mahalaga. At i-recycle din po natin ang ating mga tubig kung maaari. Halimbawa, yung pong tubig na pinaghugasan ng bigas, prutas o gulay, maaari din pong gamitin pagdilig ng mga halaman. At paglima, mag-imbak po ng tubig ulan. Dapat po talaga ay tulong-tulong po ang lahat sa paghahanda. At para po sa gobyerno, pakinggan po ninyo ang aming panawagan. Ang panawagan ng mga mamamayan, kapamilya, makinig, manood, matuto dahil ang mahalaga, alam mo yan.
4: Alerto sa Super El Nino.
2: At sa atin naman pong Team Online, eto na ang resulta ng ating mga poll questions for today. Ang tanong, gaano mo kaalam ang mga epekto ng Super El Nino? Sa 448 votes, Tito Ariel.
1: Ang dami, in fairness. Ha?
2: Oo, nanalikom natin sa ating live chat ang mga sumagot ng alam na alam, 29%.
1: Pwede, almost one-third.
2: Oo, that's good to know. At yung sapat lang?
1: Yung sapat lang, 51%. So, kalahati, medyo. At sana po, nakatulong kami, no? Para yung sapat lang, medyo magiging alam na eventually.
2: Yes.
1: Ayan. At yung medyo kulang pa po sa alam ay 19%, halos one-fifth ng ating sample population.
2: No, sample population. Sample population. Pero wag ho kayong mag-alala dahil every other Friday naman po ay magbabalik po ang aming programa para makatulong. At ito po ang inyong natunghayan, ang ating Bayan presents Alerto sa Super El Nino. At lagi po tayo maging handa sa mga paparating na kalamidad para lagi po tayo ano ba?
1: Ligtas dapat, mga kapamilya. Oh. Bukas po, ligtas dapat 12 noon to 1:30 p.m. kasama ang inyong Tito Meteorologist, Tito A. Ariel Rojas.
2: At ako naman po ang inyong Chang ng Bayan, Chang Ami Perez, na way nakapagbigay po kami ng mga kapaki-pakinabang na impormasyon at natuto sa mga aral na dapat malaman kaugnay ng El Nino. Muli po kaming abangan sa susunod pang Biyernes dito po sa Oras ng Kabayan. Makisilong na sa aming usapan at sabay-sabay tayong matuto dito sa Kabayan Presents Alerto sa Super El Nino.
1: Happy birthday lang po kay Pia Gutierrez.
2: Happy birthday, Pia Gutierrez. Susunod na po ang programa nila Migs Bustos at Nina Corpus.
1: Bye. Ingat po.
4: Ami Perez at Ariel Rojas, naka-alerto sa Super El Nino.

0: DZMM, numero uno sa aksyon.
1: Ito ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras, 11:01 umaga.
2: Oras sa tid sa inyo ng Playtime Entertainment, Born for Happiness.
3: Agarang servisyo, tayo ang tulay, tulong pandugtong para sa hamon ng buhay. Nakikinig, nagmamalasakit, nagseservisyo, Ninia Corpus. Servisyo agad, servisyong sagad, nagseservisyo, Ninia Corpus. Tuwing umaga, dito lamang sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.

0: nakikinig, nagmamalasakit, nagseserbisyo, Ninya Corpus. Isang magandang Biyernes ng umaga sa inyong lahat. Medyo makulimlim dito sa Quezon City, pero ayos lang. July 24, 2026. It's finally Friday, mga kaarangkada, kaserbisyo, kapamilya, di ba? At least weekend na. Naimbaga bigat, ading partner Migs.
1: Naimbaga bigat, ading manang, ay ating tuloy. Manang Ninya, naimbaga bigat, manang
0: rin.
1: Ninya, ating Nins, pwede
0: rin. I'll take it.
1: Yeah, ating Ninya.
0: Malayo po, pero kasi sa mga hindi nakakaalam, ading in Ilocano, mas batang,
1: nakababatang.
0: Person.
1: Pwede rin naman, ading Ninya.
0: Yes.
1: Ayan. Hi, hello, and good morning mga kapamilya at mga kaserbisyo. Migs Busas po. Dito po sa DZMM Radio Patrol sa East 30. It is finally Friday. Friday po today. Eh pero biglang bumagsak ang ulan. Eh kagabi, mga after dinner, biglang ang lakas ng kidlat.
0: Yun na nga eh.
1: Kulog. Oo.
0: Sabi ko sa'yo eh, eto na naman yung sinasabi ko. Pag birthday ng anak ko.
1: Ay, eto na nga.
0: Talagang ganito. Bumubuhos ang ulan.
1: No?
0: As in, bukas hanggang, basta weekend. Kasi 25 birthday, advance happy birthday pala sa anak ko, si Emily.
1: Oo.
0: At sa lahat ng nagba-birthday ngayon, kahit pumaulan, let's celebrate. May birthday nyo eh.
1: Tama,
0: diba?
1: Tama. Oh, happy birthday sa best friend ko si Mike Hernandez. Ayan.
0: Oh, eh, happy birthday.
1: Every time din, sabi mo nga ate Ninya, kapag birthday ni Emily, birthday ni Mike today, umuulan talaga.
0: Oh, diba?
1: Oh, yes, oh.
0: Kala ko pa naman last time, noong mga nakaraang araw, parang maganda-ganda eh.
1: Mm-hmm.
0: Diba? Tapos ngayon, eto na talaga siya. Eto talaga yung July eh.
1: Yung nararamdaman mong
0: July-August,
1: kapag medyo hindi naman maaraw, pero parang maalinsangan, parang malagkit. Oo, parang malagkit, parang lugaw lang.
0: Malagkit,
1: ayan, alam mong uulan. At kanina umaga nga, true enough, biglang, kakalaba pa man din namin.
0: Yun na nga,
1: naglaba kami. Nagsampay kami. Biglang,
0: patay.
1: Boom, ulan. Pasok ang labada.
0: Pasok mo yung mga sinampay mo ngayon. Tapat mo ngayon sa electric fan.
1: Ayan.
0: Lakas naman sa kuryente nun, di ba?
1: Yun naman, opo.
0: So, kailangan talagang alamin yung mga sinasabi ng pag-asa kung kailan ba talaga yung bubuhos ng ulan. Pero ngayon talagang July, August. It's really expected po yan. Okay, so ngayong umaga, well, partner, maganda ang ating Friday ngayon. Dahil sabi nga natin, tuwing Friday, as announced nung sa aming second anniversary dito po sa nagseserbisyo, ay magpapamigay po tayo ng wheelchair at charity timba. Katuwang po ang PCSO, Partner Migs, di ba?
1: Yes, oo. Papasok na ba natin ngayon?
0: Hindi ko pa ipapasok.
1: Hindi, i-introduce
0: ko lang.
1: Okay.
0: Di ba, gusto lang natin siyang ipakilala bago yung iyong VO ba?
1: VTR.
0: Oo. Kasi ikaw rin yung nagpunta dyan, tama?
1: Mm-hmm.
0: At yung ating bibigyan ng wheelchair ngayon ay isa ring nanay.
1: Yes.
0: Tulad ni Nanay Jack.
1: Mm-hmm.
0: At isang byuda mula naman sa barangay Obrero, Quezon City. Partner Migs, ikwento mo naman, ano yung nangyari sa kanya?
1: Actually, si Nanay Gina, isa nga po siyang byuda, ang kanya pong asawa, yumao po. Actually, wala pang one year noong October lamang. Kung di ako nagkakamali, meron siyang tatlong anak, puro babae. Nung naabutan namin sa kanyang tahanan, actually, alam mo, ang nag-aalaga sa kanya, yung partner nung kanyang anak na babae. Meron siyang isang anak na babaeng nagtatrabaho bilang dental assistant. Merong isa pang anak na babae na nagtatrabaho sa isang kantin. So nung sila nga ay nag-email sa ating himpilan, kita-kita naman din po natin yung kondisyon ni Nanay Gina. Although hindi siya double amputee katulad ni Nanay Jack, kita mo talaga nag-deteriorate na yung kanyang mga binti. Naputulan na siya actually ng tig-isang daliri sa kanyang tig-isang paa. Komplikasyon talaga ng diabetes.
0: Diabetes din.
1: Oo.
0: Ang rason.
1: At nung natanong ko nga atinin si Nanay Gina, nung kamusta na po ang kanyang asawa, bigla pong namatay noong October. siya po ay talagang naiyak, naging emosyonal dahil nung siya ay may diabetes. Kumbaga, matagal na siya may diabetes. Ang nag-a-assist sa kanya, papunta ng ospital pag nagpapadialysis, yung kanyang asawa. Kumbaga, yung full dedication ng kanyang asawa. Kapag siya ay nagpapagamot, bigla po siyang yumao. Talagang hindi po natin, as we always mention, unimaginable pain. So ngayon nga po, no, naging malaking tulong sa kanya ang wheelchair. Dahil minsan daw, pag pupunta sila magpapadialysis, first come first serve pa ang wheelchair.
0: Mm-hmm.
1: So, syempre, maaaring limitado ang tulong kung saan mang pasilidad yun. So, at least kung meron na silang sariling wheelchair, masasamahan na siya ng kanyang companion papunta, paikot-ikot dun sa facility.
0: Oo. So, ang hirap nang wala kang ganun. Simple lang.
1: Simple
0: wala
1: lang.
0: Siyang wheelchair.
1: Mm-hmm.
0: Hindi sila makabili. Dahil sabi nyo nga na nawalan sila ng hanap buhay nung nagsara yung kanilang tindahan. Noong 2021.
1: Mm-hmm.
0: Tapos yung asawa pala niya, partner, mm-hmm, ay namatay dahil sa lung cancer.
1: Mm-hmm.
0: At itong si Nanay Gina na ipapakilala po natin mamaya, 53 years old lang. 53 years old lang siya pero nagkaroon siya ng CKD or chronic kidney disease na kumbaga nasira na yung kidney mo eh. Kaya kailangan mo siguro ng dialysis.
1: Yes, nagpapadialysis siya 3 times a week.
0: Oo. Mm. Tapos, at dahil sa kanyang diabetes, ano yan kasi epekto ng diabetes eh. Masisira yung kidney mo, among many others. Pwedeng puso, pwedeng mata, di ba?
1: May mga complications din.
0: Yes.
1: Mataas ang blood pressure, mataas ang cholesterol, among others. Opo.
0: Oo, marami. Mm. At isa sa mga effects ng diabetes ay yung diabetic foot.
1: Mm-hmm.
0: In her case, dalawa.
1: Tig isang daliri.
0: Ang
1: naputol na. Tas
0: so,
1: visually,
0: hindi. So, kaya pa niyang maglakad?
1: Actually, hindi na rin eh.
0: Hindi na?
1: Hindi na rin eh.
0: Talagang
1: hindi na rin
0: ano,
1: eh. Kasi
0: nahirapan.
1: Immobile na rin eh. Kita mo kapag nag-deteriorate yung binte, hindi na siya yung normal na unang-unang itsura. Kasi syempre, siguro kapag nawala na yung capability na maglakad, di ba, liliit yung muscle, liliit lahat yun. So, hindi na rin talaga siya makapaglakad.
0: So ilang taon na ba siyang ganyan? Walang naputulan
1: ng
0: years. Mga daliri? Years na rin.
1: Di ako nagkakamali. Oo. Siguro, I'll have to confirm natin yan.
0: Pero kasi bata pa siya, 53 years old. Tapos nagka-chronic kidney disease.
1: May
0: at
1: mga apo din.
0: Makalakad.
1: May mga apo din.
0: Oo, kaya,
1: na sinusuportahan ang kanyang buong pamilya.
0: Sinusuportahan.
1: Nung buong pamilya, nung buong unit, kasi meron siyang tatlong anak. So yung mga ibang anak niya, meron na rin siya mga apo doon sa mga anak niya.
0: Tapos, maliit lang yung bahay.
1: Kwarto.
0: Oo.
1: Lang. Kwarto
0: tahat
1: lang.
0: Tahat sila sa isang kwarto?
1: Up and down. Kasi nung naabutan natin sila doon, lahat sila nasa trabaho. Si Ashley,
0: oo,
1: kung di ako nagkakamali, shoutout kay Ashley. Si Ashley, yung kanyang kapamilya. Hindi ako sigurado kung pamangkin ba o apo, na siya yung actually nakakita sa ating ads. Kumbaga, pinupost natin sa Facebook, di ba?
0: Yung kanyang apo or anak.
1: Oo. Na nakita nga niya mga postings natin sa ating social media pages na sabi niya, uy, mag-email tayo dito. Mag-send tayo ng mga picture dito. Nag-video greet pa nga kay Ashley kasi wala si Ashley noon eh. Sabi ko, Ashley, nagpapasalamat
0: nasa
1: tayo.
0: Nasa trabaho or nasa school?
1: Wala siya sa bahay noon.
0: Wala
1: eh.
0: Siya sa bahay.
1: Wala siya sa bahay. Kaya nagpapasalamat tayo sa mga katulad ni Ashley na talagang nakita sa social media para matulungan ang kanyang kapamilya.
0: Oo, nakakatuwa naman. So parang ganyan talaga ang common na sitwasyon ng marami rin sa ating mga kababayan. Lahat sila sama-sama sa isang maliit na bahay, no?
1: Mm-hmm.
0: Na lugar.
1: Mm-hmm.
0: Na magsiksikan.
1: Siksikan,
0: diba? Kasama, eto sa in your case, hindi lang yung anak, kundi yung mga anak. At yung mga anak ng anak niya.
1: Maaari,
0: diba?
1: Oo. Kasi meron lang up and down lang yun
0: generation eh.
1: Oh, may kita natin sa video
0: mamaya.
1: Na ano lang talaga. Ganyan lang, galamay lang. Kwarto-kwarto. Up and down.
0: Kaya kaya maganda yung, ito yung itsura ng kanilang bahay, ano?
1: Mm-hmm.
0: At maliit nga lang, ano?
1: Mm-hmm.
0: At andyan lahat sila. Pero tingnan mo naman, punong-puno ng litrato ng kanilang pamilya.
1: Mm-hmm.
0: Pagpapatunay kung gaano ka-importante yung pagmamahal nila sa isa't isa. Kita mo, maliit lang yung barong, parang hindi naman barong-barong, ano, dahil semento rin naman siya. Pero ibig ko sabihin...
1: Kahoy, Atinins.
0: Kahoy.
1: Plywood, oo. Maninitis na plywood.
0: Tapos, punong-puno ng litrato ng mga magkakapamilya. Mm-hmm. Nakakatuwang makita yung ganun na alam mo na kahit na mahirap yung buhay, ay they have each other. Mm-hmm. Meron sila para sa isa't isa. Mm-hmm. So, abangan po yung pamimigay po namin ng wheelchair at charity ba sa kanila sa pamamagitan po ng aking ading na si Migs Bustos. Alright, so eto muna. Siyempre, maraming salamat pa rin po. Hindi po matatapos ang aming pasasalamat sa ating mga naging partner sa DZMM 40.
2: DZMM 40! Apat na po tayo! Katuwang ng DZMM 40, apat na po tayo ang mga sumusunod na partner. Sagip Bayan Foundation, Quezon City. Philippine Association of Medical Technologists Incorporated, Isuzu Inteco Group, Philippine Pharmacist Association Camanaba Chapter, Caloocan City Government, Caloocan City Health Department, Caloocan Medical Society, Caloocan Sports Complex, Ideal Vision Center, Philippine Dermatological Society, Department of Agriculture Kadiwa Program, ABS-CBN Lingkod Kapamilya, Technical Education and Skills Development Authority, Reyes Hair Cutters, Migoy's Burger, Tinapayan Festival, Philippine Medical Association, Philippine Blue Cross Biotech Corporation, Barangay 171 Bagumbong, Caloocan, Caloocan City Disaster Risk Reduction and Management Office, Bureau of Plant Industry, TESDA Camanaba, Manila Golden Archers Incorporated, Makers of Nash Coffee, Maynilad Water Services Incorporated, Caloocan City PNP, Lingkod ER Foundation, Philippine Heart Association, Tropical Hut, sarap na babalik-balikan, Silka Green Papaya Soap, kitang-kita ang kuti silka in as early as 7 days. Liver Aid Pro, may slima rin na, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liver Aid Pro. Plemex, maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta Lagundi, Plemex. Cobra Energy Drink, ang liwanag na to, nasa loob mo. Para sa amin, kapag meron ka nito, wala kang talo. Protect freshness every day. Evolution, your full-service partner for quality immersive LED and digital signages in the Philippines.
3: Thank you!
4: Naglilingkod sa Pilipino saan man sa mundo. DZMM Radio Patrol 630. Basta AM, DZMM. Magbabalik ang nagseserbisyo Ninya Corpus sa DZMM Radio Patrol 630. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
5: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta Lagundi, Plemex!
6: Happy! Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
7: Playtime Entertainment. Born for happiness.
8: Ano mga concerns? Ano mga issues?
9: Pagkakampi ng masang Pilipino.
10: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
11: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
12: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
13: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
14: Delivery! Maria Jose?
15: Akin yan? Ang laki ng box!
14: Surprise!
15: Yeah! Eh, ba't ka nasa loob ng box?
14: Basta para sa'yo, gagawin ko all!
16: Tulad ng Pag-ibig Fund Multi-Purpose Loan.
17: Pwede pang negosyo, tuition, personal needs, at iba pa.
18: Up to 90% ng hulog mo ang pwedeng i-loan.
19: No processing fee at fast approval pa.
20: Kaya, apply na ng Pag-ibig Fund MPL via virtual Pag-ibig.
21: Pag-ibig Fund, solid ka ba?
22: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemex Forte ako.
23: Ang Plemex Forte ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagbubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemex Forte. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex.
0: Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Balitang kumpirmado, sigurado. Sa DZMM Radyo Patrol sa East 30. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
2: Ang oras po natin, 11:17 ng umaga.
5: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta Lagundi, Plemex!
1: Nagseserbisyo, Ninia Corpus kasama si Migs Bustos sa DZMM.

0: So sabi ko po nga kanina, ngayong Linggo, isa na namang tagapakinig po natin at nanonood po sa atin ang makakatanggap ng wheelchair mula po dito sa nagseserbisyo Niña Corpus at Migs Bustos. Sa pakikipagtulungan po ng Philippine Charity Sweepstakes Office or PCSO. Ito po ay bahagi ng pagdiriwang po namin ng ikalawang taong anibersaryo ng nagseserbisyo Niña Corpus. Kung nung nakaraang linggo ay si Nanay Jack mula po dyan sa Caloocan City ang unang nakatanggap ng wheelchair, ngayong linggo naman po ay si Nanay Gina Hapa. Siya po ay isang 53 years old na byuda mula po sa Barangay Obrero, Quezon City. Panoorin po natin ang panayam sa kanya ng aking partner na si Migs Bustos.
1: Hi, hello and good morning mga kapamilya at mga kaserbisyo. Migs Bustos po at ngayong araw mamimigay po tayo ng wheelchair at charity timba dito po sa Barangay Obrero sa Quezon City. Makikilala po natin si Nanay Gina, 56 years old. Meron din po siyang diabetes. Actually, naputulan na po siya ng tig isang daliri sa kanyang magkabilang paa at kinakailangan po niya ang wheelchair para po sa kanyang pang-araw-araw na buhay. Tara po, kilalanin po natin siya. Magandang araw po.
2: Mano po.
1: Thank you po. Thank you po sa pagtanggap.
3: Thank you po.
1: Ngayong araw, makakasama po natin si Nanay Gina Hapa, 56 years old, at siya po eh, may kondisyon na diabetes. At nagsulat po siya sa ating email at beneficiary nga po ng ating wheelchair ngayong araw. At syempre, charity ba? Nay, good morning po. Kamusta po kayo?
3: Good morning po.
1: Opo, good morning
3: po. Okay lang po.
1: Opo. Nay, tanong ko lang po, paano nyo po nalaman itong pag-giveaway po ng wheelchair sa ano pong programa?
3: Nakikinig po ako ng radio ng DCMM. At saka yung minsan yung anak ko nag-ano sa Facebook, tumitingin din siya. Pag wala siyang clinic, pag wala siyang ano.
1: Nakita niya, ma'am?
3: Opo,
1: opo. Tapos sumulat po siya sa amin?
3: Oo, sumulat siya sa inyo.
1: Opo, opo.
3: Para humingi ng wheelchair, wala kasi akong wheelchair.
1: Opo. Si nanay po, no, actually meron po siyang kondisyon na diabetes. Nag-advance po yung kanyang diabetes. 5 years ago po, nang ma-diagnose po siya ng diabetes. And at the same time, naputulan na rin po siya ng daliri. Natig isang daliri sa kanyang pong paa, mga paa. At visible na rin po yung kanyang mga wounds. At regular po nagpapadialysis si nanay. Nanay, baka po makuwento niyo po sa amin. Kamusta po ba ang inyong buhay? Ngayon na may diabetes kayo, nagkaroon na po kayo ng mga komplikasyon. Kamusta po ang pang-araw-araw na buhay na ito?
3: Tumingi lang po ako sa aking mga anak ng mga pambili ng gamot. At saka ano, pinagtutulungan nila ang pagkain namin. Sa pagbayad ng mga kuryente, tsaka pagbayad ng mga ilaw at tsaka tubig.
1: Pero nanay, hindi na po kayo nakakalakad?
3: Inaalalayan. Nakakalakad, pero inaalalayan po ako nila ito.
1: Opo. Ngayon po, nay, so umiinom po ba kayo ng gamot? Nagpapadialysis po ba kayo?
3: Opo. 3 times a week po. Tuwing Tuesday, tsaka Thursday, tsaka Saturday. Ang dialysis ko, peritoneal po ako.
1: Opo. Anong stage po ng diabetes yun, nay? Alam niyo po ba? Hindi na.
3: Hindi na.
1: Pero yun nga po, no, nandito po tayo sa sitwasyon na to, eh, yung mga anak po ninyo, ano po yung pinagkakaabalan sa buhay para po matulungan po kayo?
3: Namamasukan lang po sa mga kantin. Yung isa po, ano, tindera rin sa kantin, sa school. Yung isa rin po, tindera rin. Tapos si Ashley po yung nag-ano sa inyo. Sa dental clinic po, assistant lang siya.
1: So ngayon ay, paano po makatutulong sa inyo po ito pong wheelchair?
3: Malaking tulong po to dahil makakapuna ako tsaka maalalayan ako nila.
1: Mm-hmm. So kung mas...
3: Pagpunta ng dialysis, makakapag-wheelchair na ako.
1: Kwento nyo na, minsan pag nagpapadialysis kayo, minsan pila pa ba sa wheelchair? Minsan walang wheelchair?
3: Pag sa OPD po ng NKTI, kailangan po mauna ka para may wheelchair. Pag wala talaga.
1: So minsan na yun, nag-antay kayo doon ng matagal?
3: Opo.
1: Para lang makapagba, para lang umusad?
3: Opo.
1: So ngayon pong wheelchair, at least kung saan sa, kung meron na po kayong sarili, tuloy-tuloy na po kayo.
3: Tuloy-tuloy na po.
1: Opo. Saan niyo po ba planong pumunta? Pumunta pa, ano po mga kailangan niyo asikasuhin? Kasi baka mamaya pupunta kayo sa center, mag-aasikasa kayo ng medical.
3: Opo, yun po. Mga pagminsan, may mga medical kami sa center, NKPI.
1: Opo.
3: At saka pag magdadialysis ako, yun kailangan ko ng wheelchair.
1: Opo.
3: Masasakyan.
1: Sino po nag-aalaga sa inyo, Nay?
3: Yun po si Laika.
1: Si Laika ang partner po ng inyong anak. Opo.
3: Siya.
1: Ang inyong pong asawa?
3: Wala na po, patay niya.
1: Niwao na po. Si Tatay Roger?
3: Ordonez Sapa.
1: Opo. Ngayon po, kamusta po ang buhay ngayon na ito po ang ating kalagayan? Kasama po mga anak, wala na pong asawa.
3: Mahisap po. Umaasa lang po ako sa anak ko.
1: At alam ko po, Nanay, si... Nung buhay pa po si Tatay, siya po yung nag-aalaga po sa inyo.
3: Siya po yung driver ko na.
1: Ano po bang naging trabaho ni Tatay, Nay? Para po masuportahan po kayo.
3: Matagal na po siyang walang trabaho. Siya lang po nag-aalali sa akin.
1: Pero Nanay, yung suporta po sa kanya kahit wala po siyang trabaho. Talagang nandyan po siya. Tensya na po, Nay. Natanong po natin yun kasi po mahalaga pong mga kapamilya at mga kaserbisyo. Ito po ang buhay ng Pilipino araw-araw na mabubuhay. Minsan may trabaho, minsan wala.
3: Siya po talaga ang nanay ko.
1: Kahit walang trabaho, susuporta ng pamilya. Hindi alam kung saan kukunin ang pang... Hindi alam kung saan kukunin ang susunod na pangkain. At yung mga ganitong wheelchair po na maaring maliit sa iba, pero napakalaking bagay po sa marami nating mamamayan.
3: Bago lang po kasing kamamatay, tatakali ko po. Siya po talaga nag-aalaga sa akin.
1: Katulad ng anong klaseng alaga po, Nay? Nung buhay po
3: noon
1: si Tatay?
3: Noon nagkasugat ako siya, naglilinis sa akin. Nag-aalalay po puntang banyo.
1: Araw-araw
3: pag mag-check up po. Pag magpapacheck up ako siya po ang driver ko.
1: Ngayon po, Nay, sino po ang tumutulong po sa inyo?
3: Yan po, si Laika lang.
1: Si Laika na... partner ng iyong anak.
3: Opo.
1: Na lubos, hindi mo rin ka, parang anak mo na rin.
3: Opo.
1: Opo, kasi nandito siya, yung pagmamahal po na sa inyo, inaalagaan po kayo. Ano pa po ba, Nay, ang bukod po sa mga pampabagamot?
3: Yun po yung mga anak ko nagbibigay ng pampagamot.
1: Pampagamot. Pero yung kailangan niyo po sa pang-araw-araw, ano-ano po ba?
3: Yun nga, yung mga pagkain namin, sila nag-aalalay din.
1: May mga apo na po ba kayo? May mga apo po ba?
3: Meron.
1: Ilan po?
3: Tatlo po.
1: Tatlo po. So, ilang taon na po sila, Nay?
3: Isang high school, dalawang college.
1: At sila rin po yung nagsumusuporta na, no?
3: Yung mga nanay nila.
1: Mga nanay nila.
3: Oo, oh, yun po.
1: Pero syempre...
3: Kaya happy rin yung...
1: Opo, pero syempre, di ba... suportahan lang po tayo ng pamilya. Opo, sa inyo po, sa mga apo, para din po makapagtapos.
3: Yun nga po.
1: Okay, ganun na po, nakikita niyo po yung mga apo po ninyo.
3: Opo, dito po umuwi.
1: Dito po umuwi. So, gano'n po ninyo kamahal ang mga apo ninyo?
3: Mahal ko po yun. Siyempre, pag nakatapos, makakatulong din po yun.
1: Para po sa inyo, Nanay, muli. Tisyo po, Nay.
3: Pinamot.
1: Muli, Nanay. Para po sa inyo. Itong wheelchair na to, gaano po kalayo mararating po nito, Nay?
3: Mahalaga po to sa akin. Kailangan na kailangan ko po yan, dito. Kailangan ka, nahihirapan din sa akin mag-alalay.
1: Saan-saan po ninyo planong dalhin yung mga dati nyo pong hindi napupuntahan? Yung mga kailangan nyo puntahan ngayon po na may wheelchair na po kayo.
3: puntang dialysis check-up sa NTTI, sa mga ano center.
1: Libangan, Nay?
3: Wala na.
1: Wala na, kahit mag-mall, Nay?
3: Ay, wala. Wala na.
1: Kahit dyan sa parke, o kaya ano. Well, maraming salamat po sa PCSO sa tulong na ito sa mga beneficiaries po natin. Noong unang-unang pong episode po natin, si Nanay Jack, na siya naman po parehas na pong putol ang kanyang mga paa.
3: Ay, putol
1: na. Dahil na rin po sa diabetes. Hindi na, 2015 po siya na-diagnose. Hindi na rin po siya nakapagpagamot. Hindi na rin siya nakapagpa-dialysis. Ayun po, yun po ang buhay ng araw-araw na Pilipino. Kaya tayo po talagang papasalamat. Okay. Tulad po sa mga tulong na ganito, nakakatulong po tayo ng hindi natin alam. Kahit maliit po yan, tingin po natin maliit, malaki, hindi po natin alam. Pero napakalaking bagay po. Katulad po para kay Nanay Gina. Nanay Gina, ano po bang mga dasal po ninyo?
3: Para hindi po magkasakit mga ano ko, para makatulong sa akin. Tsaka yung mga ako po, apo ko, para makatapos ang pag-aaral, tsaka makatulong din po.
1: Nay, dahil po ba sa diabetes, meron din bang namuong mga komplikasyon? Di, wala naman. Wala naman kayong ibang iniinda.
3: High blood lang po.
1: High blood po. So, nagme-maintenance din po kayo
3: opo,
1: sa...
3: High blood.
1: Sa high blood. Opo. So again, no, in-announce din po ng PCSO na meron din po mga educational assistance, mga iba po pong klaseng assistance na pwede po ninyo silang matawagan. So kahit hindi po direct po na nag-aaral sa apo, sa anak, at least po yung mga nanay na nakikinig, pwede po natin silang makontakt. Nay, siguro po, panghuli na lang po, baka meron po kayong gustong pasalamatan, Nay.
3: Maraming salamat po. Nagseservisyo ni na Ninya Corpus at Mix Bustos ng DCMM Radio Patrol Size 30 at PRTV.
1: Okay, maraming salamat din po, Nay. Mano po, Nay. Marami po salamat sa pagtanggap po sa inyong tahanan. Nanay Gina, marami po salamat at sana po makatulong po itong wheelchair at ang ating charity ba. Thank you, Nay.
3: Thank you po.
1: Thank you po.
0: Ayan po, partner Migs, kasama po si Nanay Gina, 53 years old na byuda mula po dyan sa Barangay Obrero, Quezon City. So Migs, ano naman ang iyong naramdaman nung makita mo siya, ma-interview at maibigay mo yung wheelchair?
2: Bumalik sa akin yung moment na yun nung pinapanood ko yung interview. Minsan kasi ano... Hindi mo rin alam masabi. Tayo kumbaga mamamahayag, pero pag nandun ka na sa sitwasyon na yon, unang-una tao ka, di ba? So kung tao lang po, syempre nararamdaman natin ang sakit, ang hinagpis ni nanay, ikakamatay nga lang ng kanyang asawa. Tapos siya kumbaga almost helpless. CKD, di ba? Pinag-usapan natin, Ate Nina, advanced stage na po yan .
0: Parang ngayon yung actually would be
2: managing.
0: Ibig sabihin, hindi na ho gumagana yung kidneys niya. Kaya ideally, dapat kailangan niyo po ng kidney transplant.
2: Mm-hmm.
0: Pag ganyan na yung sitwasyon, kaya siya nagda-dialysis 3 times a week.
2: Mm-hmm.
0: So ibig sabihin, talagang napabayaan yung sakit ng diabetes. And siguro nga, syempre, sa hirap na rin ng buhay. At yung iba kasi hindi rin nila alam, di sila nagpapa-check up agad.
2: Mm-hmm.
0: May maintenance rin kasi yan. Correct. Para ma-prevent yung... end-stage kidney failure,
2: mm-hmm,
0: tulad nga nitong chronic kidney disease,
2: right,
0: na ito. Mm. And parang pinapakita rin po nito na sa mga interviews rin po natin na talagang very alarming na rin po talaga yung pagdami ng mga kababayan po natin na may sakit na diabetes. Tulad nga ni Nanay Gina, na para sa akin, bata pa siya at 53 years old, or 56 kasi at 56 years old ay nagkaroon ng kidney fail, chronic kidney disease, na ibig sabihin nagfail na yung kidneys po niya. Pero at least kahit papaano, partner Migs, ayan, nabigay po natin yung wheelchair niya para po at least man lang guminhawa yung kanyang buhay kahit papano. At saka, sabi mo nga kanina yung pila sa NKTI, minsan nahuhuli siya sa pila. Diba?
2: Kapag mahuli sa pila sa wheelchair, paano ka na iikot-ikot? So at least kapag meron silang sariling wheelchair, at their own pace. At saka practicality para po sa mga nakikinig. Yung wheelchair hindi po siya, yung wheelchair po na pinamimigay ng PCSO, very practical. Easy to use. Oo, syempre may konting kabigatan, pero mabilis siyang i-open at i-close. So syempre, functionality din po ang isa sa mga tinitingnan din po natin dyan. So, yun po. Masaya po tayong nakatulong po sa pamilya ni Nanay Gina.
0: Ayan. And, syempre, tuloy-tuloy pa rin po ang pamamahagi ng aming wheelchair at charity timba dito po sa aming programa. At para makasali, mag-email lamang po sa nagseserbisyo.dzmm630@gmail.com at sagutin ang tanong sa paanong paraan makakatulong po sa inyo ang wheelchair.
2: Ayan. Okay. At the same time, syempre po, mag-email po sa nagseserbisyo.dzmm630@gmail.com. Ilagay po ang inyong buong pangalan, EDAD, address, contact number, at mga kinakailangan larawan o patunay, at abangan po ang mga mapipiling benepisyaryo at ang turnover to Wing Beer Nest. At syempre po, mga kapamilya, para po sa masiglakas na araw, katuwang po ng DZMM ang gardenia sa paghahatid ng serbisyo publiko. Salamat po sa pagbabahagi ng masasarap at masustansyang tinapay para sa ating mga kapamilya. At inins, babati lang ulit ako, no? Syempre, marami tayong mga fans. Alam mo, marami tayong mga fans. Mga nakikinig, nanonood sa atin tuwing umaga, whether sa TV, sa YouTube, o kaya sa radyo. Kasi syempre, shoutout po sa mga taga Land Bank, watching po sila from Naga City dahil nagseserbisyo sila ngayon dyan sa kanilang MSME Caravan para po mabigyan ng access sa financing ang ating mga maliliit na negosyante dyan po sa Naga City. Hello po and good morning po sa inyo sa Naga City!
0: Ayan, sa ating pagbabalik, no, partner Migs, alamin kung paano kayo makaka-loan or umutang, di ba? Or uutang, maganda ito na actually topic, partner Migs, para sa mga kababayan natin na naghahanap ng paraan para maka-utang na legitimate. Oo. Yung hindi sila lalokohin.
2: Correct.
0: At alam mong ito ay legal, di ba?
2: Kasi kapag uutang ka, meron pangamba. Kapag sa mga loan shark, 'di ba? Kapag uutang ka, nako, napakalaki ng interest, baka habulin ka pa, haharasin ka pa. Pero ito po,
0: padalhan ka pa ng kabaong at bulaklak, 'di ba?
2: Oo, mga threat po, hindi lang sa iyo kundi sa mga pamilya mo.
0: Oo.
2: 'Di ba?
0: It will cause unnecessary stress, trauma. Eh, 'di ba yung iba nga talagang they go to the extreme, kaya pwede mo ngang ikamatay ito, yung iba.
2: Correct.
0: Sa sobrang hiya, ay naaatake sa puso or whatever, di ba? Dahil nga po dito sa nangyayari kapag sila ay gipit na at walang choice at kailangan mong umutang, mapapautang ka eh. Kahit
2: pero,
0: na alam mo na minsan ang taas naman ng interest ito, magpa 5-6 ka eh. Di ba?
2: Pero ito nga, paksa po natin sa pagbabalik po ng programa is borrowing with dignity. Isa yan sa kanilang mga advokasya para syempre kung kailangan natin ng mga maliliit-liit na pantawid para pag meron po tayong mga essential na mga pangangailangan, aba, pwedeng-pwede pong mag-loan dito.
0: Ayan, abangan niyo po yan sa aming pagbabalik. Dito lang po sa nagseserbisyo, Ninia Corpus kasama si Migs Bustos.
4: Magbabalik ang nagseserbisyo Ninia Corpus kasama si Migs Bustos. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Mas pina-exciting at mas pinalakas ang programang ating sinubaybayan. The Secret of Health. The Secret of Health. Mapakikinggan sa DZMM Radyo Patrol 630 at mapapanood sa DZMM Talaradyo tuwing Linggo, alas 4 hanggang alas 4.30 ng umaga. At mapapanood din sa PRTV Prime Media tuwing alas 6 ng umaga. Kaya tutok na sa dagdag kalamang pangkalusugan sa programang The Secret of Health. Hatid sa inyo ng Yes to Health Incorporated at ng produktong Santhone Plus Gold.
5: Mula noon hanggang ngayon, patuloy tayong magbabalita at maglilingkod para sa bawat mamamayang Pilipino. Ito po ang DZMM Radyo Patrol sa Istrena. Una sa balita, una sa public service. Kalusugan ang yaman ng bawat pamilya.
6: Kaya sa panahon ng stress, sakit, at hamon sa kalusugan,
7: kailangan ng gabay na maaasahan.
6: Ako po si Master James Alejandro.
7: At ako naman po si Ate Nems Turla.
5: Ang ating mga kaagapay sa kalusugan.
6: Gusto natin ay alam natin kung anong ibibigay natin dun sa ating mga family members.
7: Yes, importante kasi na meron tayong ginagawang pagpapahalaga sa ating pong mga kalusugan.
5: Kaagapay sa kalusugan. Tuwing Sabado, alas 6:45 ng gabi sa DZMM Radio Patrol sa 6:30 at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Nagseserbisyo, Ninya Corpus at Migs Bustos sa DZMM.
8: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng GCash.

0: may bisita. Upo po kayo. Ang ating KOTD, Kaservisyo of the Day.
1: Ayan, ito po ang ating usapin, paksa ngayong araw, borrowing with dignity. Kasi kung kayo po, kailangan nyo po ng agarang funds. Aba, pag-uusapan po natin ang G-Loans. Kasi makakasama po natin ngayong araw si Mr. Kevin Yu. Siya po ang head ng B2B lending ng Fuse Financing Inc. or sa GCash. Hello, Sir Kevin. Good morning and welcome to DZMM.
2: Having me here.
1: All right, so Kevin, ito no, napaka it is a common kumbaga occurrence sa ating mga Pilipino na kailangan natin ng funds, kailangan natin ng pera. And at the same time is nagiging problema pa rin po ang access sa ating sa mga Pilipino no. Bakit kaya nagiging problema ang financing pa rin?
2: Especially for MSMEs, totoo to, no? And we know na sa economy natin sa Pilipinas, napakalaking bahagi ang mga negosyante, ang mga MSMEs. In fact, 99% na lahat ng mga businesses sa Pilipinas ay MSMEs. And they employ a lot of the workforce that we have. Pero despite this, ang challenge pa rin ay walang access sa time.

0: kundi individuals.
1: Yes,
0: sabihin natin,
1: individuals also.
0: Immediate need. Sabihin natin, merong emergency sa pamilya.
1: Mm-mm.
0: Merong pangangailangan na para maitawid itong requirement na ito at kailangan niya ng immediate funds. Diba? Tama. So, pwede rin ito para sa kanila.
1: Yes, para sa lahat siya. So, pwede siya sa mga consumers, pwede siya sa mga negosyante. In fact, ang pinakamababang pinapautang namin, 100 pesos. Pinakamalaki, up to 350,000 for some users. Pag malaking negosyante ka na, up to 2 million pwede namin pautangin sa inyo.
0: At ngayon nga, pag-uusapan nga natin, businesses, G-loan negosyo. Ano naman itong G-loan negosyo?
1: So, G-loan negosyo, dahil sa fuse na feel namin, hindi dapat hadlang ang kakulangan sa business sa mga lending requirements para makakuha ng capital ang isang negosyante. Kaya ginawa namin yung G-loan negosyo para easy and accessible ang loans para sa mga Filipino business owners.
0: Mm.
1: So, pagpatuloy niyong ginagamit yung GCash, offer namin kayo ng G-loan negosyo where you can borrow up to 2 million pesos and pay it in as long as 36 months.
0: Wow, up to 2 million?
1: Yes, up to 2 million.
0: Usually, at least sa data na nag-gather ninyo, ano yung mga, bakit nila kailangan ng ganong klaseng kapital? Para saan?
1: Ang common misconception kasi yung utang, ginagamit yan ng mga negosyante pag nagsistruggle sila o nahihirapan. Pero really, nakikita namin sa data namin na ang one of the main purposes that they use it for is for working capital. Pang araw-araw na operations nila, kung gusto nila bumili ng inventaryo, pwede silang umutang para gamitin ito. So, ngayon, nakikita natin Q3 na, palapit na ang bear months. So, para sa negosyante, ito yung peak season para kung pwede silang makabenta, di ba? So, you can use your loans to stock up on inventory. As long as we are clear sa purpose natin, sa layunin, bakit tayo umutang, maganda ito, pwede itong gamitin para palakihin at paunlarin yung mga negosyo natin.
0: And especially for some businesses na sabi mo nga, Kevin, na ito yung peak season, nag-hire din sila ng extra manpower.
1: Oo.
0: Na seasonal.
1: Yes.
0: Diba? And syempre, kailangan mo rin silang bayaran, makompensate, and kailangan mo yung immediate and additional capital na yun. And at the same time, speaking of that, no, kasi baka tanungin, kung uutang ako, baka naman mataas ang interest. Paano bang interest rates usually?
1: So yung interest namin is risk-based. So the more that we know about a person or a business, mas mababa ang interest na binibigay namin at mas malaki yung credit limit na binibigay namin. So, pag patuloy lang na ginagamit ang GCash ng mga negosyante o ng mga consumers natin, mas nakikilala namin kung sino sila at mas nabibigyan kami ng confidence na we're able to build this relationship and give them better offers.
0: Requirements. Papasok ako sa app, meron ba akong mga kailangan paghandaan?
1: As long as fully verified na yung GCash account mo, at patuloy mo ginagamit yung GCash nga, hindi na kailangan additional requirement. So, no collateral, no extensive requirements. Continue using your GCash app and we'll have pre-qualified offers just for you.
0: Mm. So, at least, Kevin, para sa mga nag-avail na nito, no, paano na sila natulungan? I'm sure marami na kayong mga cases, mga success stories, yung mga first-time borrowers, at the same time, paano yun, yung mga walang credit history?
1: Mm. Actually, nakita namin, marami sa mga Filipinos are financially active pero financially invisible. Meaning, gumagamit naman sila, nagbabayad sila ng mga bills nila, pero dahil wala sila ng mga credit cards o mga banks, hindi sila nakikita ng mga formal institutions. So, ang ginagawa namin sa Fuse, dahil tinatanggal namin yung mga additional requirements kung saan sila nahihirapan, mas maraming gumagamit ng mga first-time borrowers at nabibigyan sila ng confidence in borrowing. In fact, 85% ng lahat ng umutang sa Fuse at ng G-loan, first-time borrowers siya. So, hindi pa sila nakakautang dati sa mga formal credit institutions.
0: Such as, top of mind, mga examples sa mga nag-borrow na sa inyo tapos kung hindi dahil dito, hindi niya ma-achieve yung kailangan niyang goal.
1: So, meron kaming recently launched GCash story, si Attorney Sheila. Dito ginamit niya ang G-loan para magbayad ng bar exam. At dahil naka-bar exam siya, nakapasa siya at naging lawyer siya. At natupad yung pangarap niya ng pagiging isang lawyer.
0: So at least, no, Kevin, hindi lang siya, well, G-loan negosyo kasi yung pinag-uusapan natin ngayon. Pero as we mentioned, pwede rin siya sa individuals.
1: Yes.
0: Hindi ako nagkakamali kasi parang take two na yun eh, di ba?
1: Take two niya na.
0: Tama. Tapos hirap siya.
1: Oo.
0: Tapos hindi niya alam kung saan siya kukuha ng pambayad. Eh, at least meron siyang ganitong access.
1: Tama.
0: At naging abogado siya dahil dito.
1: Mas marami rin mga negosyante na naririnig namin na ginagamit na talaga nila ang G-loan negosyo para pang stock ng inventory sa mga sari-sari store, sa mga karinderya nila. At dahil dito,

0: Naayos yung mga buhay nila. Natutulungan talaga sila para mapalaki yung mga negosyo nila.
1: So, syempre, nagkakaroon tayo ng isa rin sa mga advocacies natin or at least na nga inyong himpilan is, kumbaga, breaking that, kumbaga, that common notion, di ba, from informal lending. Ito naman ang formal lending.
0: Yes.
1: So, at least para ma-establish natin, anong kinaibahan nun?
0: So, unang-unang pagkakaiba siguro ng formal lending and informal lending is transparency. So, we're very transparent with yung pricing namin, malinaw yung terms and conditions para maintindihan talaga ng user kung ano ba itong binabayaran nila at magkano. Dahil hindi lahat ng mga informal lenders pinapakita ko ito. At minsan, uutang ka sa kanila, magugulat ka, ay ito pala yung kailangan ko bayaran, hindi ko alam. So, napakahihirap pag ganun yung sitwasyon.
1: Mm-hmm.
0: So, another difference is consumer protection. Dahil lehitimo kaming nagpapautang, regulated kami ng SEC, we are there to make sure that our consumers are protected. So, hindi ka makakarinig. We have a zero policy on harassment, against harassment. So, yung collections namin dapat maayos. So, our users can borrow with dignity.
1: Correct. Oo. Tanong ko lang, at least yung workflow. Sabihin natin, Kevin, kapag ma-approve ka na ng loan, tapos ikaw unti-unti nagbabayad, dine-debit out na lang ba yun? Ganun ba yung magiging, para at least alam ng user yung experience na kapag pumasok sa akin yung pera, kapag kailangan ko na bayaran yung loan isa-isa, madedebit na lang.
0: Yes. Oh. Meron kaming automatic debit para sa GCash wallet. Mm-hmm. So, kung meron kang pera dun, pag due date mo na, kukunin namin pera para matulungan ka na bayaran ito properly.
1: Mm-hmm. Okay. Baka naman makakwento mo rin, mas ma-expound mo rin yung paano itinaguyod ng G-loan ang responsible borrowing?
0: Sige. Siyempre, yung katumbas ng responsible borrowing is responsible lending. Kami at GCash and Fuse Financing, it's at the core of what we're doing. Kailangan maganda ang pagpapautang namin at maturuan namin ang mga users kung paano ba talaga umutang. So, we all, aside from providing access to loans, we're also committed in ensuring financial literacy. So, last week, nasa Cebu ako, meron kaming tinatawag namin na Wais Tindera Caravan, where we work with local government units, community partners, para nandun kami where the action happens. Pumupunta kami sa mga MSMEs, sa mga sari-sari store owners, pinapakilala namin kung sino ba si GCash, paano ba mag-manage ng cash flows nila properly, at paano humiram responsibly. We also work with government institutions. So recently, we launched a nationwide campaign promoting responsible borrowing with SEC.
1: Mm-hmm.
0: So in this initiative, hinihikayat namin yung mga users na i-check muna. Check three things. Check natin kung lehitimo ba yung lender. Registered ba siya sa SEC o sa BSP. Pangalawa, check natin, malinaw ba yung terms and conditions? Alamin natin kung ano yung mga babayaran, kung kailan siya babayaran, at kung hanggang kailan. At pangatlo, syempre, check natin kung kasya siya sa budget natin. Kung if we feel na kakasya naman siya, ituloy natin yung utang.
1: Mm. In reality, no, just a follow-up, ano yung binibigay na suporta ng GCash in the event na, sabi natin, hindi naman linear lahat eh, di ba? Sabi natin talagang, naku, meron ako, naku, pero may season na baka mahirapan. Ano yung klase ng support na binibigay para sa borrower?
0: Tinatawag namin siya forbearance policy, pero to explain it properly, binibigyan namin sila ng mga grace period, o mga repayment holiday. Especially ngayon, lalapit na yung tag-ulan. At some regions, mas naapektuhan talaga more than others. And we actively monitor kung sino ba yung mga binabagyo, kung sino yung mga tinatamaan ng lindol. At sa mga users namin, mga borrowers namin na nandoon, binibigyan namin sila ng repayment holiday para hindi nila kailangan isipin ang utang right away. Bumangon muna sila sa nangyari sa kanila, and then we're there to continue supporting them.
1: Alright, so panghuli na lang, Kevin, what is the look of success para sa G-Loan at Fuse Financing pagdating sa MSME financing?
0: So the look of success for us is really na mabigyan namin ang bawat Filipino business owner ng access sa financial services at digital tools para maging mas confident sila. Dahil marami sa kanila ngayon nahihirapan, hindi marunong kung paano gumamit nito. We want to give them access and capability, yung knowledge para confident sila in growing their businesses talaga.
1: Panghuling paalala na lang sa ating mga kapamilya at mga kaserbisyo.
0: Continue using GCash po para you're financially connected and it makes life easier and more efficient for you. And once you're continue using GCash, we'll make you eligible for our pre-qualified offer. So you can use G-Loan to leverage your growth as a business.
1: Ayan, G-Loan Negosyo para po sa ating mga kaibigang, mga micro and small and medium entrepreneurs. Aba, meron pong paraan para po madagdagan po natin ng ating kapital, syempre through G-Loan Negosyo. Maraming salamat po to Mr. Kevin Yu. Siya po ang head ng B2B lending sa Fuse Financing Inc. dyan po sa GCash. Sir, maraming po salamat and happy weekend.
0: Thank you, thank you. Thank you for having me here.
1: Thank you, thank you. Alright, ang oras po ngayong umaga, 11:52. Magbabalik po ng mabilis ang nagseserbisyo Nino Corpus at Migs Bustos.
2: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng GCash.
3: Mga balitang kumpirmado, sigurado, TZMM.
4: Tatamaan po tayo ng presyo.
5: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
4: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
5: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
4: Hindi natin napapansin, patuloy po ang pagtaas ng presyo.
5: Alvin L. Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
6: Ano mga concerns? Ano mga issues?
5: Pagkakampi ng masang Pilipino.
6: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
5: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
6: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
5: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
7: Matinding init, mas kaunti pero mas malalakas na bagyo. Tagtuyot, sama-sama nating pag-aralan at himayin ang mga dapat malaman tungkol sa Super El Nino. Pangungunahan ng balitaktakan nina Chang Ami Perez at ang ating meteorologist Tito Ariel Rojas. Alerto sa Super El Nino sa Kabayan. Simula July 10, Biyernes, alas 10 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
8: Kontrobersya? Ugong-ugong? Ang tunay na pangyayari sa ating bansa, dito mo matutuklasan. Hatid nina Christian Yosores at Victoria Tulad. Sabado at Linggo, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
3: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
7: Nagseserbisyo Ninya Corpus sa DZMM Radio Patrol sa East 30.
3: DZMM Radio Patrol Flash, Flash Report.
9: Kunin natin ang Flash Report mula kay Radio Patrol Marlene Pajernos. Marlene.
10: Muling binambaran siya ng Coast Guard ng water cannon ng mga barko ng Philippine Coast Guard, the Bureau of Fisheries and Aquatic Resources habang nagsagawa ng kadiwa ng bagong bayan ng mga isda mission sa karagatan malapit sa Baguio de Masinloc. Ngayong araw lang yan, Hulyo 24, ayon sa PCG, ilang beses na water cannon at hinaras ng mga barko ng China ang kanilang mga sasakyang pandagat. Sa kabila nito, ligtas naman ang lahat ng tauhan at nagpapatuloy pa rin ang mission para suportahan ang mga Pilipino mga isda. Ang tabihan ng mga dagdag na detalye sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radio Patrol, Marlene Padiernos, DZMM.
9: Maraming salamat, Marlene Padiernos. Paano ba yan, partner? Weekend na. Malapit na po ang weekend at pagkatapos ay sona na po ng Pangulo sa Lunes, July 27, 2026. Kung saan magtatalumpati po ang ating Pangulo sa gitna ng sinasabi nilang pinakamatinding krisis ng kanyang pamamahala, kabilang nga po dito ang impeachment trial ni VP Sara, ang anomalyang flood control projects at ang krisis sa enerhiya. Okay, partner. Mm-hmm.
1: Partner, may babatiin lang ako kasi avid viewer natin to si Direk Ryan Odensyal. At gusto kong i-shoutout ang kanyang 7-year-old son na ano siya ngayon eh, kumbaga magaling, nagpapalakas. At syempre, ano, no, kumbaga meron silang pinagdadaanan. Kumbaga si Luke kasi merong leukemia. Pero si Luke, 7 years old, patuloy ang kanyang pakikipaglaban. And Direk Ryan, shoutout to you. Lagi ang nakikinig, lagi ang nagtitext. Magaganda daw ang topics natin dito sa ating programa. We're praying for you, Direk Rai, and of course, si Luke. At syempre, nandyan po ang okay. Panginoon.
9: Oo, di ba, le? Mag-pray rin tayo kay Saint Luke, o, di ba?
1: Yes. So,
9: alam mo yung anak ko, Luke din ang pangalan.
1: Mm-hmm.
9: And kasi, isa sa mga characteristics ni Saint Luke, yung saint, ay isa po siyang doktor.
1: Oh.
9: Oo, so, kaya ako pinangalan din yung anak ko na sana mag-doktor siya. O, gusto maging saint-like. Yan na lang din.
1: Mabait naman si Luke eh.
9: O, mabait naman.
1: Magaling pa sa football. Magaling pa shumot. O, diba?
9: In fairness, mabait naman
1: po siya. Mabait si Luke.
9: Oo, kaya sana Lord. O, diba?
1: Of course.
9: Magkaroon ako ng Dr. Luke. At syempre si Luke na anak ng kaibigan mo. Sana tuloy-tuloy ang kanyang paggaling.
1: Mm-hmm.
9: Masakit yan sa magulang eh. Talagang I'm sure yung challenges po ninyo. Kaya pagdadasal po namin. Kaya sa lahat ng magulang na maraming pinagdaraan. Anan po ngayon.
1: Mm-hmm. Okay.
9: Okay, so okay. Partner, paano ba yun? Uy, sa weekend, guys, tama ba ako na ngayong weekend yung International Animal Fair? Diba? Meron pong nagaganap or gaganapin ngayong Saturday and Sunday na parang International Pet Summit. So, sa mga mahilig po sa pets, or ngayong weekend na nga siya, tama, ngayong Sabado at Linggo, diyan sa SMX, if I'm not mistaken, no? Sa SMX po, malaki yung venue, international to partner, so maraming international events, ganun ba? Or mga tao from others,
1: mga technologies
9: other
1: din siguro.
9: Countries rin siguro will also bring their, kung ano man, baka pagkain,
1: innovation.
9: Mga gamit ng mga pets po ninyo, mga beloved fur babies po ninyo, and andyan po lahat, yung pwede nyong bilhin at makita para sa kanila. Mga vitamins rin, partner, di ba? At ang mga, meron din silang ginagamit, di ba, na para hindi sila kagatin ng lunchtime na eh.
1: Para safe.
9: Na mga, alam mo na, fleas or ticks.
1: Yan.
9: Di ba? Para safe tayo. Oo.
1: Alright.
9: Alright. Okay. So, at may fashion show. Yung mga cute na mga pets sa Sunday dyan po sa International Pet Summit. So, I'm sure na pupunta dyan yung mga fur parents natin. Alam ko libre ang entrance. Plus, libre rin po ang konsultasyon. Meron din. And may rabies shot. Very important. Once a year, dapat po ay may vaccination or bakuna laban po sa rabies ang ating mga alaga. Okay.
1: Okay, susunod po headline ngayon kasama sina Jeffrey Hernaez at Rica Lazo. Muli ako po si Mix Bustos lang sa Serbisyo.
9: Ito po si Nina Corpus. Kita-kita po tayo muli sa susunod na linggo. But for now, it's a happy weekend. Ito po si Nina Corpus, nagseserbisyo. Bye.
1: Bye po.
11: Nagseserbisyo, Ninya Corpus sa DZMM Radyo Patrol sa East 30.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapin ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras mo rin, 12:01. Basta!
1: Lihim na gustong kumawala, mga salitang di masabi kahit kanino, mga damdaming kay tagal nang itinatago, mga kasalanan, pangarap at pag-ibig na gustong ilantad. Private Confessions sa DZMM. Private Confessions.
2: 18 taong gulang pa lamang si Adriana nang gumawa siya ng desisyong habang buhay niyang pagsisisihan. Akala niya, ang paglayo sa anak na isinilang niya ang tanging paraan upang magkaroon ito ng mas magandang kinabukasan. Ngunit makalipas ang maraming taon bilang isang kasambahay, hindi niya inakalang ang bahay na kanyang papasukan ang siyang magbabalik sa anak na araw-araw niyang ipinagdarasal na makita kahit isang beses lamang. Sabay-sabay nating pakinggan ang kwento ni Adriana na pinamagatang Ang Bahay na Pinasukan Ko Bilang Kasambahay ang Nagbalik sa Anak na Matagal Kong Pinagdasal.
1: Private Confessions.
2: Mga pagkakamaling kahit lumipas ang maraming taon, hindi nawawala ang bigat. Gigising ka sa umaga na parang maayos na ang lahat. Ngingiti ka, magtatrabaho, makikipag-usap sa mga tao. Pero pagsapit ng gabi, kapag tahimik na ang paligid, babalik ang isang alaalang pilit mong ibinaon. At doon mo maiisip, paano kaya kung iba ang naging desisyon ko noon? Adriana na lang ang gagamitin kong pangalan. 48 taong gulang. Kung may isang bagay na gusto kong baguhin sa buhay ko, yun ay ang araw na hinayaan kong mawala sa mga bisig ko ang unang anak na isinilang ko. 18 taong gulang pa lang ako noon. Masyado pang bata. Masyado pang takot. Lumaki ako sa isang simpleng pamilya sa probinsya. Mahigpit ang mga magulang ko. Naniniwala sila na ang dangal ng pamilya ang pinakamahalaga sa lahat. Kaya nang mabuntis ako ng nobyo kong si Ronald, pakiramdam ko gumuho ang buong mundo. Nangako siyang pakakasalan niya ako. Paulit-ulit niyang sinabi yon. Hindi kita iiwan. Pananagutan kita. Pero habang lumalaki ang tiyan ko, unti-unti siyang nawala. Hindi na sumasagot sa sulat. Hindi na nagpapakita. Hanggang sa nalaman kong lumipat na pala siya ng probinsya kasama ang ibang babae. Doon ko unang naranasang mawalan ng pag-asa. Araw-araw akong umiiyak. Hindi ko alam kung paano haharap sa pamilya ko. Hindi ko rin alam kung paano ko bubuhayin ang batang nasa sinapupunan ko. Nang dumating ang araw ng panganganak, wala ni isa sa mga pangarap ko ang natupad. Hindi dumating ang ama ng anak ko. Wala ring masayang naghihintay sa labas ng ospital. Ako lang. At ang social worker na ilang beses nang nagpapaalala sa akin na may pamilyang handang mag-ampon sa sanggol. Pagkatapos kong manganak, inilagay nila ang anak kong babae sa tabi ko. Napakaliit niya. Napakapayapa ng mukha. Mahigpit niyang hinawakan ang daliri ko. At sa sandaling yon, gusto kong bawiin ang lahat. Gusto kong sabihin na ako na ang magpapalaki sa kanya. Pero nanaig ang takot. Takot na hindi ko siya mapakain. Takot na paglaki niya ay isumpa niya ako dahil sa kahirapan. Takot na maranasan niya ang lahat ng hirap na naranasan ko. Kaya nang dumating ang social worker, dala ang mga papeles, nanginginig akong pumirma. Bago siya tuluyang dalhin, may isang maliit akong ginawa. May dala akong puting kumot na ako mismo ang nagtahi. Sa sulok nito, ibinurda ko ang isang maliit na bulaklak at ang salitang hope. Hindi ko isinulat ang pangalan ko. Hindi rin ang pangalan niya. Yun lang. Umaasa akong balang araw, kung hindi niya man ako makilala, may maliit na bahagi ng pagmamahal ko ang mananatili sa kanya. Nang isara ang pinto ng nursery, pakiramdam ko may bahagi ng puso kong tuluyang naiwan sa loob. Pagkatapos ng araw na iyon, pakiramdam ko ay wala na akong karapatang maging masaya. Bumalik ako sa bahay ng mga magulang ko. Hindi ko sinabi ang buong katotohanan. Sinabi ko lang na namatay ang anak ko pagkapanganak. Masakit man ang pagsisinungaling, yun lang ang tanging paraan na naisip kong hindi na ako tanungin pa tungkol sa kanya. Pero kahit anong pilit kong kalimutan, hindi ko nagawa. Tuwing makakakita ako ng batang kasing edad sana ng anak ko, napapatigil ako. Iniisip ko kung marunong na rin ba siyang magsalita, kung ano ang paborito niyang pagkain, kung sino ang unang tinawag niyang mama. At sa tuwing sasapit ang petsa ng kapanganakan niya, palihim akong nagsisindi ng kandila. Tahimik akong nagdarasal. Huwag mo po siyang pabayaan. Kahit hindi niya ako kilala, sana maramdaman niyang may isang taong nagmamahal sa kanya. Lumipas ang maraming taon. Unti-unti ring naghilom ang ilang sugat sa puso ko. Hanggang sa nakilala ko si Rogelio. Isa siyang tahimik at masipag na lalaki. Hindi niya ako hinusgahan sa nakaraan ko. Hindi rin niya ako pinilit na ikwento ang lahat ng pinagdaanan ko. Sapat na sa kanya ang sinabi kong minsan akong nasaktan at gusto ko nang magsimulang muli. Makalipas ang 2 taon, nagpakasal kami. Sa piling niya, muli akong natutong ngumiti. Nagkaroon kami ng 2 anak. Isang lalaki at isang babae. Ginawa ko ang lahat upang maging mabuting ina sa kanila. Marahil dahil gusto kong ibigay sa kanila ang pagmamahal na hindi ko naibigay sa panganay ko. Pero kahit naging maayos ang buhay namin, may bahagi pa rin ng puso kong walang araw na hindi nasasaktan. Tuwing may family picture kami, palagi kong naiisip, sana kumpleto kami. Minsan, napansin yon ni Rogelio. Nakikita kong may lungkot ka pa rin. Ngumiti lang ako. May mga sugat lang talagang hindi nawawala. Hindi na siya nagtanong. Sa halip, hinawakan lang niya ang kamay ko. At sa simpleng kilos na yon, naramdaman kong tinanggap niya ako ng buo. Lumipas pa ang maraming taon. Lumalaki na ang mga anak namin. Unti-unti na rin kaming nakakaipon. Akala ko, tuluyan nang tatahimik ang buhay namin. Pero isang gabi, may tumawag sa telepono. Isang aksidente. Hindi na umabot ng buhay si Rogelio sa ospital. Pakiramdam ko, muli na namang gumuho ang mundo ko. Sa isang iglap, ako na naman ang naiwan. Ako na naman ang sasalo sa lahat.

Nasa high school pa lang ang bunso ko. Ang isa na may magsisimula pa lang sa kolehiyo. Kailangan kong bumangon. Pero hindi na ganoon kadali. Mas matanda na ako. Mas mabilis nang mapagod ang katawan ko. Sinubukan kong maghanap ng trabaho. Naglaba ko, namalansya, nagtinda ng merienda. Pero kulang pa rin ang kinikita ko. Hanggang sa may kapitbahay kaming nagsabi na may isang pamilya na naghahanap ng kasambahay. Hindi na ako nagdalawang isip. Tinanggap ko ang trabaho. Hindi dahil gusto ko, kundi dahil kailangan ng mga anak ko. Noong unang araw na dumating ako sa bahay ni na Ray at Mian, kabado ko. Baka istrikto ang magiging amo ko. Baka mahirapan akong makisama. Pero kabaligtaran ang nangyari. Mainit nila akong tinanggap. Malumanay silang magsalita. At hindi nila ako itinuring na mababang tao dahil lamang kasambahay ako. Ang gusto lang namin, sabi ni Mian, ay maging maayos tayong lahat sa loob ng bahay. Napangiti ako. Maraming salamat po. Habang lumilipas ang mga linggo, naging magaan ang pagtatrabaho ko roon. May isang anak ang mag-asawa. Paminsan-minsan lang itong umuwi dahil abala sa trabaho. Ang pangalan niya ay Danica. Sa unang pagkikita pa lang namin, magalang na siyang ngumiti sa akin. Good morning po. Good morning din, ma'am. Agad siyang umiling. Huwag niyo po akong tawaging ma'am. Danica na lang po. Napangiti ako. Hindi ko alam kung bakit, pero may kakaibang gaan sa pakiramdam ko tuwing nakikita ko siya. Para bang matagal ko na siyang kilala. Hindi ko lang maipaliwanag kung bakit.

0: Magbabalik ang Private Confessions sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
1: Ring, ring, go away!
2: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemix for Kids. Ang Plemix for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdam ang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
1: Cough, cough, wet away!
3: Yay!
2: Pambatang lagundi, Plemix! Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemix for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Kwento ng mga trending. Sikat, kontrobersyal, at ng ating mga idol, dito ichichika. Kasama ang cute at lovable na Papa, Papa Awel Paz, at Mama Jai Ho sa Alam na Dis! Alam na Dis! Lunes hanggang Biyernes, alas 9 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Kalusugan ang yaman ng bawat pamilya.
4: Kaya sa panahon ng stress, sakit, at hamon sa kalusugan,
5: kailangan ng gabay na maaasahan.
4: Ako po si Master James Alejandro.
5: At ako naman po si Ate Nem Sturla.
0: Ang ating mga kaagapay sa kalusugan.
4: Gusto natin ay alam natin kung anong ibibigay natin dun sa ating mga family members.
5: Yes, importante kasi na meron tayong ginagawang pagpapahalaga sa ating pong mga kalusugan.
0: Kaagapay sa kalusugan. Tuwing Sabado, alas 6:45 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Ating pang-araw-araw na buhay, mayroon at mayroong gumugulo sa ating isipan. Pwede mong ikwento yan. May makikinig sa'yo.
6: Ako to, si Chang Ami.
0: Kasama si Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon, sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
7: Kahit may edad na kami, masigla pa din.
8: Tuloy lang sa activities on the go.
9: Dahil sa healthy lifestyle at tulong ng Arthrosin.
10: Para sa mga active adults, may Arthrosin. Ang Arthrosin ay undernatured type 2 collagen at MSM. Kasama ng proper diet at exercise, maaaring makatulong ang Arthrosin.
7: Let's go!
8: Make your move, baby.
10: Arthrosin, get going!
11: Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis? Mag-Arthrosin! Mabibili ang Arthrosin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Arthrosin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
0: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM! Mga damdaming nais isiwalat. Private Confessions.
12: Lumipas pa ang ilang buwan. Mas lalo akong naging komportable sa bahay ni na Ray at Mean. Hindi nila ako itinuring na kasambahay lang. Kapag may handaan, sabay nila akong pinapakain. Kapag may birthday ako, may maliit silang handa. Hindi man en grande, ramdam kong may halaga ako sa kanila. At si Danica? Sa bawat pag-uwi niya mula sa trabaho, lagi niya akong kinukumusta. Kumusta po kayo? Hindi po ba kayo napapagod? Minsan pa nga, kapag alam niyang masakit ang likod ko, siya na mismo ang nagbubuhat ng mabibigat na grocery. Hayaan niyo na po ako. Nakakahiya naman, ma'am. Ay, Danica. Napatawa siya. Ilang beses ko na pong sinabi, Danica na lang. Unti-unti kaming naging malapit. Kapag Linggo at wala siyang pasok, sabay kaming nagkakape sa garden. Nagkukwento siya tungkol sa trabaho niya. Ako naman, tungkol sa dalawa kong anak. Pero may isang bagay na hindi ko kailanman naikwento. Ang panganay kong anak. Hindi dahil gusto ko yung itago, kundi dahil sa tuwing maaalala ko siya, parang sariwa pa rin ang sugat. Isang gabi habang naghahanda ako ng tsaa para kina Ray at Mean, napunta ang usapan namin sa pamilya. Ngumiti si Mean habang nakatingin sa isang lumang larawan. Alam mo, Adriana, napakaswerte namin kay Danica. Tumango ako. Halata naman pong mahal na mahal niyo siya. Napangiti siya. Hindi ko siya ipinanganak, pero siya ang pinakamagandang regalong ipinagkatiwala sa amin. Napahinto ako. Hindi ko alam kung bakit, pero tila may kung anong kumabog sa dibdib ko. Tumayo si Mean at naglakad papunta sa lumang cabinet. May inilabas siyang maliit na kahon. Kapag namimiss ko ang paglaki niya, tinitingnan ko ito. Isa-isang inilabas ni Mean ang mga lumang gamit ng sanggol. May maliit na pares ng medyas, may bote ng gatas, may ilang lumang litrato. At pagkatapos, may inilabas siyang puting kumot. Ngumiti siya. Ito ang kumot na kasama niya noong ibinigay siya sa amin. Hindi ko sinasadyang mapatitig doon. Unti-unti kong nilapitan. Hanggang sa makita ko ang isang maliit na burda sa sulok. Isang simpleng bulaklak. At ang salitang hope. Nanlamig ang buong katawan ko. Nanginig ang mga kamay ko. Parang tumigil ang paghinga ko. Hindi ako maaaring magkamali. Ako ang nagburda noon. Ako ang pumili ng sinulid. Ako ang gumawa ng bawat tahi habang hinihintay kong maisilang ang anak ko. Napaatras ako. Napahawak sa mesa. Adriana, ayos ka lang ba? Hindi ko na napigilan. Bigla na lang tumulo ang mga luha ko. Paulit-ulit kong hinawakan ang kumot. Parang gusto kong yakapin ang nakaraan. Hindi na ako nakapagsinungaling. Huminga ako ng malalim at sa nanginginig kong boses, sinabi ko, Ma'am Mean, sa tingin ko, ang batang nasa kumot na yan, siya ang anak ko. Tahimik ang buong sala. Walang nagsalita. Nakatitig lang sa akin, sina Ray at Mean. Unti-unti kong ikunwento ang lahat. Kung paano ako nabuntis. Kung paano ako iniwan. Kung bakit ako natakot. Kung bakit ko piniling ipaampon ang sanggol. At kung paano ko binurdahan ang kumot bago ko siya tuluyang bitawan. Habang nagsasalita ako, unti-unti ring napuno ng luha ang mga mata ni Mean. Hinawakan niya ang kamay ko. Mahigpit. Wala kaming balak ilayo siya sa tunay niyang pinagmulan. Alam ni Danica na ampon siya. At matagal na naming sinabi sa kanya na kung sakaling dumating ang araw na makita niya ang tunay niyang ina, huwag muna siyang manghusga hanggat hindi niya nalalaman ang buong kwento. Hindi ko napigilang umiyak ng mas malakas. 20 taon kong inisip na kamumuhian ako ng anak ko. Hindi ko inakalang pinalaki siya ng mga taong marunong umunawa. Kinagabihan, hindi ako halos nakatulog. Paulit-ulit kong tinatanong ang sarili ko. Handa ba akong makita siya? At handa ba siyang makita?

Kinabukasan, mabigat ang pakiramdam ko. Hindi ako mapakali. Habang naghahanda ako ng almusal, nanginginig ang mga kamay ko. Hindi ko alam kung paano haharapin ang anak na 20 taon kong iniyakan. Nang araw ding yon, kinausap ni Ray at Mian si Danica. Hindi nila itinago ang katotohanan. Maingat nilang ikwinento ang lahat. Ang adoption, ang lumang kumot, at ang pagdating ko sa bahay nila bilang kasambahay. Pag-uwi ni Danica mula sa trabaho, hindi ko magawang tumingin sa kanya. Nakatayo lang ako sa kusina habang umiiyak. Narinig ko ang marahan niyang mga hakbang. Huminto siya sa harap ko. Mahina niyang sinabi, "Kayo po ba ang nanay ko?" Tuluyan akong napahagulgol. Paulit-ulit akong humingi ng tawad. "Anak, patawad. Hindi kita iniwan dahil ayaw kita. Iniwang kita dahil natakot ako. Pero habang tumatagal, nauunawaan kong walang dahilan na sapat para mawala ang isang ina sa buhay ng kanyang anak. Akala ko, isusumbat niya ang lahat. Pero sa halip, niyakap niya ako. Mahigpit. At sa yakap na yon, para bang unti-unting gumaan ang bigat na 20 dekada kong pasan. Mahina siyang nagsalita. Hindi ko kayang husgahan ang desisyong ginawa ninyo noon. Hindi ko alam ang sakit na pinagdaanan ninyo. Pero alam kong hindi ninyo ko nakalimutang mahalin. Nay, hindi na natin mababawi ang mga taong nagkalayo tayo. Pero ayoko ring sayangin ang mga panahong nasa harap pa natin. Hindi ko gustong maalala ang kwento natin bilang kwento ng pag-iwan. Mas gusto kong maalala ito bilang kwento ng kapatawaran, pagtanggap, at pagmamahal na sa wakas ay muling nagtagpo. Hindi lang ako ang umiiyak, pati sina Ray at Mian. Lumapit si Mian at hinawakan ang kamay ko. Hindi namin siya inilayo sa'yo. Minahal lang namin siya hanggang dumating ang araw na makita kanya. Hindi ko mapigilang magpasalamat. Salamat dahil pinalaki niyo siyang may pusong marunong magpatawad. Pagkaraan ng ilang araw, si Danica mismo ang nagsabi, "Nay, isama niyo rito ang 2 kong kapatid. Ayokong nahihirapan pa kayo." Nagulat ako. Napatingin ako kina Ray at Mian. Pareho silang ngumiti. "Dito na kayo tumira, hindi bilang kasambahay, kundi bilang pamilya." Hindi ko inakalang ang bahay na pinasukan ko para maghanap ng trabaho ang siya palang magbabalik sa akin, sa anak na matagal kong ipinagdarasal. Sa tulong nila, nakapagbukas ako ng maliit na tindahan. Nakabalik sa pag-aaral ang 2 kong anak. At si Danica, hindi niya kailanman ipinaramdam na kailangan kong bayaran ang nakaraan. Sa halip, araw-araw niya akong tinatawag na nanay. Hanggang ngayon, minsan ay humihingi pa rin ako ng tawad. Ngunit pareho lang ang lagi niyang sagot. "Nay, sapat na. Hindi na natin maibabalik ang panahong nawala. Pero kaya nating punuin ng pagmamahal ang bawat araw na meron pa tayo." Noon ko naunawaan
na may mga pagkakamaling hindi na mabubura. Pero kapag binigyan tayo ng pagkakataong itama ang natitirang bahagi ng ating kwento, huwag na nating sayangin. Dahil minsan, ang biyayang matagal nating iniiyakan ay bumabalik sa paraang hindi natin kailanman inaasahan.

Private Confessions sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.

0: Si Charo Santos Concho sa MMK, sa DZMM, at DZMM Teleradio.
1: Catholic Mass Media Awards Hall of Fame Awardee at 20th KBP Golden Dove Awards Best Radio Drama Program. Maalaala mo kaya sa DZMM?
2: Ano ka ba naman, Lindo? Hindi mo ba talaga kaya na maging kalmado lang sa harap ni Aileen? Buntis ang anak mo.
3: Alam mo, hayang ka na naman eh. Kinukonsinti mo ang anak mo, kaya ganyan na nangyayari.
2: Hindi sa kinukonsinti ko siya. Pero hindi tulad mo. Alam ko kung saan ko ilulugar ang galit ko. Lindo, kailangan tayo ng anak natin. Yung gabay natin. Hindi yung mga sermon at masasakit na salita. Magpakamagulang tayo ngayon, Lindo. Magulang na marunong umintindi at magpatawad.
0: Napakinggan ninyo ang isang tagpo sa kwentong inyong susubaybayan sa linggong ito. At ngayon, si Miss Charo Santos.
4: Ang nakaraan. Nagpatuloy ang lihim na relasyon ni Aileen at Arnel. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, ay nabuntis si Aileen sa edad na 17. Parehas nilang hindi alam ang gagawin. Parehas na hindi handa sa pagiging isang magulang sa murang edad. Charo, sa kabila ng lahat ay nagpapasalamat pa rin ako sa Diyos dahil hindi niya kami pinabayaan ni Arnel. Bagamat may sama ng loob ang mga magulang ko sa akin, ay tinanggap pa rin nila ang pagbubuntis ko. Habang ang pamilya ni Arnel sa probinsya ay hindi pa rin alam ang nangyari sa akin.

0: Babe, tinatanong pala ako ni Mama kung anong plano natin pagkalabas ni Baby.
1: Ha? Plano? Anong plano?
0: Kung kailan tayo magpapakasal. Ayos ka lang ba? Bakit parang wala ka na naman yata sa sarili?
1: Hindi. Medyo marami lang iniisip sa school.
0: Isa pa yan. Kailangan na natin ng pera. Siyempre, hindi naman pwedeng sa mga magulang pa rin tayo manghihingi para sa mga kailangan ni Baby. Masyado nang nakakahiya yun.
1: Anong gusto mo? Maghanap na ako ng trabaho?
0: Yun naman talaga ang dapat na ginagawa mo, di ba?
1: Aileen, nag-aaral pa ako. Paano ko naman pagsasabayin ang trabaho at pag-aaral? Ngayon pa nga lang, hirap na hirap na ako magbalansin ng oras.
0: Konti na lang muna ang mga subjects na kunin mo sa susunod na SEM. Mag-working student ka muna.
1: Mahirap yan. Mapapatagal ang pag-graduate ko.
0: Pero, kailangan natin ng pera, Arnel. Mali na nga yung pagbubuntis ko. Mas lalong mali na habang buhay tayong aasa sa mga magulang natin. Pagkakamali natin tong dalawa. Kaya dapat, tayo ang mag-ayos nito, hindi sila.
1: Sige. Bahala na. Pag-iisipan ko ang mga sinabi mo.
0: Dapat mo nang pag-isipan ngayon. Ilang buwan na lang, manganganak na ako. Kailangan kita. At sabi ni Papa, dapat magpakasal na tayo dahil ang anak natin ang mahihirapan sa bandang huli.
1: Oo, ako nang bahala sa lahat.

0: Andiyan na!
1: Hi!
2: Oh, Lucy. Ikaw pala yan. Akala ko kung sino eh. Anong ginagawa mo dito?
1: Pinapadaanan ka ni Eileen sa akin. Hindi ka raw niya kasi makontak eh. Alam mo naman yon, masyado kong mag-alala.
2: Ah, nalobat ako eh. Hindi ko na-charge.
1: Ah, okay. Baka naman pwedeng pumasok, no? Ang init kasi dito sa labas eh.
2: Ano kasi, medyo busy ako ngayon, tapos...
1: Bakit may mga maleta dyan sa sala niyo? Sa'yo ba yan? Saan ka pupunta?
2: Sa ano? Sa lola ko. May sakit kasi siya ngayon eh. Ako lang ang maaasahan na bantay sa kanya. Kaya ayun, uuwi muna ako sa probinsya.
1: Alam ba ni Eileen yan? Tinatanong kita, Arnel. Alam ni Eileen na uuwi ka sa probinsya?
2: Hindi eh.
1: Umamin ka nga. Aalis ka hindi dahil sa lola mo. Dahil gusto mong takasan ang kaibigan ko, di ba?
2: Lucy, makinig ka muna.
1: Hindi, Arnel. Ako ang pakinggan mo. Bakit mo ito gagawin kay Eileen? Bakit mo natagbuhan ang kaibigan ko? Dahil ba sa hindi mo siya kayang panindigan? Natutuwag ka sa responsibilidad mo sa kanya?
2: Hindi pa ako handa.
1: Hindi handa! Kung hindi ka pa pala handa, edi sana hindi mo yung ginawa kay Eileen. Hindi yung kung kailan nandiyan na yung bata, tsaka ka uurong. Wala ka palang panindigan eh.
2: Lucy, please.
1: Ay naku, Arnel! Huwag ka sa akin dapat magpaliwanag kay Eileen! At lalong-lalo na sa magiging anak nyo. Wala ka palang kwentang lalaki!
3: Magbabalik ang Maalaalam Kuya sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
4: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liveraid

0: ng mga Pilipino.
1: Mahalaga ang bawat buhay ng Pilipino.
0: At mga pangako at proyekto ng ating gobyerno sa nakaraang taon, susuriin kung nabigyang katuparan. Alamin at tutukan sa State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. The DZMM Special Coverage ngayong July 27 simula alauna ng hapon. Pangungunahan ni Rica Lazo, Peter Musngi, Danny Buenafe at Tony Velasquez sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
2: For now? O pang forever na ba?
3: Forever na ba?
2: Paano mo nga ba malalaman kung sino ang para sa iyo? Tutulungan ka ni Coach B. Vanessa Antonio sa Love Connect. Lunes hanggang Biyernes, alas 10:30 ng gabi sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio. Love Connect.
0: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
2: MMK sa DZMM.
4: Ilang araw kong hindi makausap si Arnel sa cellphone. Kahit na sinabi sa akin ni Lucy ang kanyang nakita, hindi pa rin ako naniwala. Alam kong hindi ako magagawang talikuran ni Arnel. Sobra kaming nagmamahalan upang iwanan niya kami ng anak namin. Ngunit sa tuwing hindi siya sumasagot sa mga tawag at text ko, mas lalo akong kinakabahan. Mas lalong lumalakas ang sinasabi ng isip ko na tuluyan na ngang naduwag si Arnel sa responsibilidad niya sa akin.
5: Ano ba, Arnel? Sagutin mo naman ang tawag ko. Please, Arnel, please. Sagutin mo ng tawag ko, please.
6: Hello?
5: Ay, salamat, Arnel. Sumagot ka rin. Nasaan ka ba, ha? Kahapon pa hindi sinasagot ang mga tawag ko, eh. Hello? Arnel, ano ba? Nasaan ka ba?
6: Nasa bus terminal.
5: Bus terminal? Anong ginagawa mo dyan?
6: Patawarin mo ako, Aileen.
5: Ha? Patawarin saan? Hello, Arnel! Ano ba? Sagutin mo ako! Patawarin saan? Ano bang ginagawa mo dyan? Puntahan mo ako dito sa bahay! Kailangan kita!
6: Hindi ko pala kaya eh. I'm sorry.
5: Huwag mo akong binibiro ng ganyan, Arnel! Bumalik ka dito!

0: Yan ang nga ba sinasabi ko eh. Sa una lang, magaling yan lalaki na yan. Pinagtatanggol mo pa siya sa amin? Pero ano nangyari? Iiwang ka rin pala.
1: Lindo, ano ba? Tama na. Mas lalo mo pang pinabibigat ang sitwasyon.
0: At ako pa nagpabigat? Kung hindi nagpauto at nagpabuntis ang anak mo, edi sana walang ganito nangyayari.
2: Hindi ko naman po alam na ganito pala ang mangyayari.
0: Malamang hindi mo talaga alam. Dahil kung alam mo, gagawin mo pa rin ba? Hindi, di ba? Kaya dapat sa una pa lang, nakinig ka na sa akin. O ano nang gagawin mo ngayon? Nabuntis ka na nga ng maaga, iniwan ka pa ng lalaki.
1: Aileen, sige na anak. Pumasok ka na muna sa kwarto mo. Masyado ka ng stress ngayong araw. Kailangan mo magpahinga. Sige na.
2: Opo, ma'am.
1: Lindo, ano ka ba naman? Hindi mo ba talaga kaya na maging kalmado lang sa harap ni Aileen? Buntis ang anak mo!
0: Ay, alam mo, yang ka na naman eh. Kinukonsinti mo ang anak mo, kaya ganyan ang nangyayari.
1: Hindi ko kinukonsinti ang anak mo. Pero hindi tulad mo. Alam ko kung saan ko ilulugar ang sarili ko, Lindo. Kailangan tayo ng anak natin. Yung gabay natin. Hindi yung mga

0: ngayon at masasakit na salita. Magpakamagulang tayo ngayon. Magulang na marunong umintindi at magpatawad.
1: Magbabalik ang Maalaalam Kaya sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Pag-unlad ng ekonomiya.
2: Kaya sa mga nakikipagsabwatan upang kunin ang pondo ng bayan at nakawin ang kinabukasan ng ating mga mamamayan. Mahiya naman kayo.
1: Transportasyon.
2: At tiyakin tama ang kalidad, matibay, at nasa takdang oras ang pagtatapos.
1: Kalusugan.
2: Kapag may kailangan kayong dalhin sa emergency, covered na rin po yan ng PhilHealth.
1: Kabuhayan. Mga batas na mag-aangat sa buhay ng mga Pilipino.
2: Mahalaga ang bawat buhay ng Pilipino.
1: At mga pangako at proyekto ng ating gobyerno sa nakaraang taon, susuriin kung nabigyang katuparan. Alamin at tutukan sa State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. The DZMM Special Coverage ngayong July 27, simula alauna ng hapon. Pangungunahan ni Rica Lazo, Peter Musngi, Danny Buenafe at Tony Velasquez sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
3: Tatapunan po tayo ng presyo.
4: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
3: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
4: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
3: Hindi natin napapansin, patuloy po ang pagtaas ng presyo.
4: Alvin L. Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa 630 at DZMM Teleradio.
1: Kontrobersya, ugong-ugong, ang tunay na pangyayari sa ating bansa. Dito mo matutuklasan, hatid nina Christian Yosores at Victoria Tulad. Sabado at Linggo, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa 630 at DZMM Teleradio. Mula noon hanggang ngayon, patuloy tayong magbabalita at maglilingkod para sa bawat mamamayang Pilipino. Ito po ang DZMM Radio Patrol sa 630. Una sa balita, una sa public service.
5: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
1: Maalaala mo kaya sa DZMM.
6: Lumipas ang 10 taon. Mag-isa kong itinaguyod ang anak kong si Albert. Hindi ko na nagawang makapagtapos sa pag-aaral. Pagkapanganak ko pa lang noon, ay ilang buwan lang ang binilang, naghanap ako agad ng trabaho. Hindi ako umasa sa mga magulang ko. Parati kong sinasabi sa sarili ko na pagkakamali ko ito. Responsibilidad ko ito, kaya dapat lang na ako ang umako nito. Wala na akong naging balita kay Arnel. Hindi ko na rin siya hinanap. Simula nang iwan niya kami ng anak namin, nabuo ang galit sa puso ko. Nangako ako, napatutunayan ko sa kanya at sa lahat ng taong humusga sa akin na kaya kong buhayin ang anak ko ng mag-isa. Pinagbawalan ko ang sarili ko at pamilya ko na banggitin o ipaalala man lang sa akin ang isang lalaking minsan kong pinagkatiwalaan.
7: Oh, ano yun, anak? May kailangan ka?
8: Magpapatulong lang po sana ako sa assignment ko.
7: Sige, tungkol saan?
8: Essay po ito eh. Pinapagawa po kasi kami ng teacher namin ng isang essay tungkol po sa mga tatay namin. Kasi diba po, malapit na pong mag-Father's Day. Kaso, hindi ko po alam kung anong susulat ko eh.
7: Ah, edi isulat mo ang tatay-lolo mo.
8: Kakasulat ko lang po tungkol sa kanya eh. Baka po pwedeng yung tatay ko po talaga.
7: Tatay mo?
8: Opo, si Papa. Kwentuhan niyo na lang po tungkol. sa kanya.
7: Mas magiging madali ang assignment mo kung si Tatay Lolo na lang ang isusulat mo. Magpakwento ka kay Nanay Lola mo.
8: Bakit po ayaw niyong ikwento sa akin ng tatay ko? Hindi ko pa nga po siya nakakasama eh. Tapos wala pa po akong alam tungkol sa kanya.
7: Huwag mo na kasing alamin dahil wala kang makukuhang sagot sa akin.
8: Eh bakit nga po? Magpapakwento lang naman ako tungkol sa kanya eh. Tapos?
7: Bakit ba ang kulit mo, Albert? Kapag sinabi kong wala kang makukuhang sagot, wala talaga. Doon ka na nga! Pinapainit mong ulo ko eh.
5: Magbabalik ang
9: Maalaala Mo Kaya sa DZMM.
5: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
9: Kapag tayo'y sama-sama sa pagtutulungan, mas gagaan ang ating kinabukasan. Tara na't umaksyon kasama sina Tita Winnie Cordero at Doc Dennis sa
5: Aksyon Ngayon!
9: Aksyon Ngayon!
5: Lunes hanggang Biyernes, alas 2 ng hapon sa DZMM Radio Patrol sa Estreta at DZMM Teleradio.
9: Pagbuhay at kabuhayan ang nakataya. Kailangan ng mga tagapagbalitang maaasahan at mapagkakatiwalaan.
5: The morning news team you can trust for the news that really matter.
9: Mga balitang kumpirmado, sigurado, araw-araw sa inyong morning news team
5: sa DZMM Radio Patrol sa Estreta at DZMM Teleradio.
3: At tamaan po tayo ng presyo.
9: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
3: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
9: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
3: Hindi natin napapansin, patuloy po ang pagtaas ng presyo.
5: Alvin L. Chico sa Wise Consumer.
9: Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa Estreta at DZMM Teleradio.
5: Kwento ng mga trending, sikat, kontrobersyal, at ng ating mga idol, Tito Ichichika, kasama ang cute at lovable na Papa, Papa Awel Paz, at Mama Jai Ho sa Alam Na This!
9: Alam Na This!
5: Lunes hanggang Biyernes, alas 9 ng gabi sa DZMM Radio Patrol sa Estreta at DZMM Teleradio.
9: Pag-unlad ng ekonomiya.
2: Kaya sa mga nakikipagsabwatan upang kunin ang pondo ng bayan at nakawin ang kinabukasan ng ating mga mamamayan. Mahiya naman kayo.
9: Transportasyon.
2: At tiyakin tama ang kalidad, matibay, at nasa takdang oras ang pagtatapos.
9: Kalusugan.
2: Kapag may kailangan kayong dalhin sa emergency, cover na rin po yan ng PhilHealth.
9: Kabuhayan. Mga batas na mag-aangat sa buhay ng mga Pilipino.
2: Mahalaga ang bawat buhay ng Pilipino.
9: At mga pangako at proyekto ng ating gobyerno sa nakaraang taon, susuriin kung nabigyang katuparan. Alamin at tutukan sa State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. The DZMM Special Coverage ngayong July 27, simula alauna ng hapon. Pangungunahan ni Rica Lazo, Peter Musngi, Danny Buenafe at Tony Velasquez sa DZMM Radio Patrol sa Estreta at DZMM Teleradio. Sa ating pang-araw-araw na buhay, mayroon at mayroong gumugulo sa ating isipan. Pwede mong ikwento yan. May makikinig sa'yo.
10: Ako to, si Chang Ami.
9: Kasama si Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon, sa DZMM Radio Patrol sa Estreta at DZMM Teleradio. Hayaan mong kami ang maging pahinga mo. Mag-relax sa saliw ng mga paborito mong tugtuging puno ng magagandang alaala ng nakaraan. Sa Remember Your Music. Kasama si Kuya Dan, Martes hanggang Sabado,
11: alas 12 ng hating gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
12: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
13: Maalaala mo kaya sa DZMM at DZMM Teleradio.
6: Isa sa pinakamahirap na gawin sa mundo ay ang magpatawad, kalimutan ang sakit na naranasan. Ibalik ang tiwalang nasira na parang hindi sapat ang ilang taon upang maghilom ang sugat sa puso. Ngunit ano pa man ang mangyari, gaano man kahaba ang taong dumaan, darating pa rin tayo sa puntong makakalimutan din natin ang lahat. Nagigising tayo ng isang umagang wala na ang galit at sakit sa mga puso natin. Hanggang kailan nga ba magtatanim ng galit si Aileen kay Arnel? Hanggang kailan nga ba niya magagawang magtiwala uli? Babalik nga bang muli sa buhay nilang mag-ina ang lalaking iniwan sila sa panahong higit nilang kailangan ito? Subaybayan ang karugtong ng ating tampok na kwento sa linggong ito na pinamagatang Lobo, dito lang sa Maalaala Mo Kaya sa DZMM. Ito po si Charo Santos. Magandang hapon po, kapamilya.
13: Si Charo Santos Concio sa MMK, sa DZMM at DZMM Teleradio.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon, noon, ngayon at sa mga darating pang panahon. Patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay kasapi ng KBP o kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang Philippine Standard Time ay eksaktong 1:00 ng hapon.
1: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang Lagundi, Plemex!
2: DZMM Balita Ngayon!
3: Kapamilya, naka-heightened alert na ang disaster response units ng Philippine National Police sa Northern Luzon sa harap ng banta ng bagyong Quiapo at Habagat. Sinabi ni PNP Chief Jose Melencio Narratates Jr. na inatasan na ang Police Regional Office sa Hilagang Luzon at iba pang apektadong lugar na i-activate ang Kalan Disaster Response at Incident Management Teams habang i-deploy na rin ang rescue assets. Sa ngayon, nakataas ang signal number 2 sa 4 na probinsya dahil sa bagyong Quiapo. Sa ibang balita, Janet Napoles, hinatulang guilty ng Sandigan Bayan sa kasong graft at malversation kaugnay ng tinaguri ang farm assistance scam. Naritong kumpirmado, siguradong balita mula sa Sandigan Bayan, hatid ni Radyo Patrol, Zeus Legazpi. Zeus.
4: Trisha, hinatulang guilty ng Sandigan Bayan 6th Division si Janet Lim Napoles sa 10 kaso ng graft at 10 kaso ng malversation kaugnay na umano ay 50 million pesos na farm assistance scam. Hinatulan namang guilty si dating Agrarian Reform Undersecretary Jerry Pacuran sa 10 kaso ng malversation. Si Napoles ay sinentensyahan 12 hanggang 15 taon na pagkakakulong sa kada bilang ng kasong graft habang hanggang 20 taong pagkakabilanggo naman sa kada bilang ng kasong malversation. Guilty rin sa tig-3 kaso ng graft at malversation ang isa pang akusado na si Evelyn De Leon. Inatasan din ng korte si Napoles at Pacuran na magsauli ng 50 million pesos habang 15 million ang ipinasasauli kay De Leon. Nilinaw ng prosekusyon na maaari pang idulog ng mga akusado ang desisyon ng Sandigan Bayan sa Korte Suprema. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Zeus Legazpi, DZMM.
3: Maraming salamat, Zeus Legazpi. At yan ang mga balita, basta't may nangyari. Naka-report agad sa DZMM. Manatiling nakatutok sa DZMM Facebook at YouTube channel. Ako po si Trish Chalindo.
2: DZMM Balita Ngayon! Maging maalam sa batas at inyong mga karapatan. Maging marunong sa wastong katwiran at tunay na katarungan. Sasagutin ni Attorney Noel Del Prado ang inyong mga katanungang legal. Kasama si Liza Aquino sa Hello Attorney!
5: Hello Attorney!
2: Bukas na ang linya ng DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio. Hello Attorney!
0: Isa na naman pong magandang Biyernes, mga kapamilya. Attorney Noel Del Prado po para sa Hello Attorney sa DZMM. Aba?
6: Ay, meron pa applause, applause.
0: Para tayo sa aking napakagandang partner yung applause na yan.
6: In fairness talaga. In fairness sa mga staff natin ngayon. Dahil ano daw, 3 years na tayo, lumilevel up na tayo sa mga pa-ipex
0: natin.
6: At
0: nagpapapasok sila ng maraming tao para pumalakpak, ha?
6: Last mo na yung partner, abuti na lang weekend na magpapagpag po tayo mga kapamilya.
0: Pero eksaktong pareho yung sigawan at palakpak.
6: Oo, pero alam mo, gusto ko stinger yun, yung pambaha partner, grabe pong nangyari sa Maynila kagabi. Naka-field duty
0: naman,
6: ako.
0: Hindi ka naman lumusong sa baha?
6: Lumusong. Kailangan sa trabaho eh. Sa trabaho, example, mga normal na mga tao, alam mo naman yan, kapag baha, iiwasan mo. Mm-hmm. Pag journalist ka, kailangan mong puntahan. Kailangan mong lusongin.
0: Yan ang mga pagkakataon na dapat meron kang libre.
6: Payong legal! Ay nako, oo nga, shout around ko lang, hello attorney. Kasi, ang initial assignment ko yesterday was sunog.
0: Oh.
6: So may nasunog po tayong residential area dyan sa Barangay Silangan sa Quezon City. Shoutout sa mga kapamilya po natin. Hope you guys are okay. After noon, biglang bumuhusong malakas sa ulan.
0: Mm.
6: So sobrang init dun, partner. Syempre, sunog. Tapos yung baga namin, as in like parang ibang klase yung uso kasi sobrang kapal. So hindi kami makahinga. Tapos pawis, sabi ko, ano ba yan? Ang lakas na, grabe yung ginagawa ng BFP. Sila talaga papasok sa loob eh. Imagine
0: pero na,
6: yun?
0: Naapulan na yung apoy bago pa umulan or nakatulong yung ulan?
6: Nag-uumpisa na. So nakatulong yung ulan para hindi na sobra pang lumaki. Second alarm, inabot
0: so,
6: ng
0: blessing
6: second alarm.
0: Din pala, kaya lang, sabi mo nga baka. Oo, pero, sa ibang panganib naman yun.
6: Blessing in a way na nakatulong for the firefighting operations of BFP, pero dun sa kabilang banda ng mga motorista po natin, ang daming na-stranded sa mga kalsada kagabi, partner. After nusunog, segue galore kami bigla. Ang sabi sa akin ng opisina, ikaw lang ang bumubuo sa ABS-CBN News ng gabi. Segue ka ng baha, partner. Talaga naghanap kami ng mga bahaan. Ang dami pong mga kalsada ang hindi nadaanan. Agad-agad.
0: Bigla ang nagkaroon ng ano.
6: 30-40 minutes po yun ang heavy rain. So ang dami na po agad ng mga lugar na nagpapaalala po sa atin sa mga maanumalyang flood control projects ng ating bansa. At yun nga, yung hello attorney, syempre kailangan ko mag-live, mag-report. So sabi ko, alam ko may payo, nakalimutan ko yung raincoat ko, kailangan ko na ilabas ang aking hello attorney umbrella, partner. Diba? Very handy for my life as a journalist, partner.
0: Mabuti naman kung gano'n.
6: Oo, sana next time, partner, raincoat. Apusado, raincoat, hello attorney.
0: Libre raincoat, legal, parang walang connection, partner.
6: Panangga. Diba? Sa
0: tama.
6: Sa ulan at mga sakuna.
0: Kaya naman, nakikinig sila.
6: Attorney Nobel. Tsaka si attorney. Si Ma'am Sheila nandun. Pero yun nga po, ingat po tayong lahat kasi mukhang makulimlim na naman.
0: Oo, pero minsan sumisilip yung haring araw. Eh.
6: Oo, pero mahihain siya ngayon. Medyo mas malakas ang ulan ngayon.
0: At parang may forecast nga, mas maraming ulan hanggang weekend.
6: Meron kasi tayong bagyo as well, si Quiapo, partner. Ayun. Ang spelling niya is Quiapo.
0: Akala ko batang Quiapo.
6: Ibang Quiapo, partner. Oo, so talaga ingat po tayong lahat and shout out sa mga pumunta nung ating 40th anniversary.
0: Yes.
6: Eh, nabigyan sila ng umbrella.
0: Yes. So, pag isang linggo na sa kanila yung payong na yan.
6: Diba? Mm. So, pag sinabi namin pumunta kayo guys. May mga libreng merch. Ganun. Yung pala ang pakay. At makasaya kayo sa amin sa susunod pa nating anniversary celebration. But of course, hello po muna sa lahat ng mga kapamilya po natin ngayon nakatutok sa ating Friday episode. Yung mga viewers po natin dyan sa Sky Cable Channel 26. Hello po sa inyong lahat.
0: Hello, hello din po sa lahat ng ating kapamilya nakatutok sa The Filipino Channel, iOne, YouTube Live, Facebook Live ng DZMM Teleradio.
6: At syempre, hello po dyan sa mga kapamilya po natin nasa kalsada, masisipag, nakikinig po dito sa
2: DZMM Numero Uno sa Aksyon.
6: Dito po yan sa Metro and Mega Manila. Meron po tayong Dear Attorney for today, no? Dahil
0: yes.
6: Po Friday. So maya-maya ibabasahin po natin ang liham ng anak sa ka-live-in.
0: Mm-hmm.
6: Kaninong apelido ang gagamitin?
0: Oh,
6: sasagutin po yan maya-maya na nag-iisa po natin si Attorney Noel Del Prado. Pero kung kayo po may mga katanungan legal ngayon, bukas na po ang aming mga linya para po sa inyong mga mensahe.
0: 0919-278-3000 po at pwede rin po kayo maging live caller sa 8924-4101 locals 5671-5672 at 5673. Kaya po,
2: Tawag na! Text na! Comment na sa Hello Attorney!
5: Hello, attorney!
6: Sa oras po na 1:08 ng hapon, atin na pong alamin ang ating Friday lesson.
2: Protektado ng batas ang mga karapatan mo. Karapatan mo. Hello, attorney!
6: Alright, alam naman po natin ngayon, partner. Kaya pala,
0: yes.
6: Ganado tayo today.
0: Yes.
6: 90% na ating mga kapamilya sa Quezon City, partner. Ay, long weekend. Dahil nga po nag-anunsyo na po ang lokal na pamahalaan ng Quezon City na suspendido po ang klase.
0: Klase lang, mga, partner.
6: Oh, kaya pala masama loob mo.
0: Hindi naman.
6: Klase lang, partner. Hindi kami mga ano.
0: Hindi, para lang malino sa lahat. na...
6: Hindi, kasi dahil nga may State of the Nation address
0: yes.
6: ang ating pong Pangulo on July 27.
0: Yung mga estudyante po.
6: Baka naman, di ba, Mayora, baka nakikinig ka, i-suspend mo na rin sa mga nagtatrabaho, tao din sila, maiipit sila sa traffic. Dahil hindi po zona lang inaabangan doon.
0: So,
6: anniversary din ang Iglesia ni Cristo noon, partner.
0: Sunday yata.
6: Pero may, kumbaga parang magkakasunod yan na may mga ganap dito sa Lungsod Quezon. So, may kinalaman nga po dyan ang ating pag-uusapan ngayon kasi napapansin naman po natin, tauna na po itong ginagawa ng ating pong Pangulo. Ang kanya pong talumpati sa Kongreso, sa harap ng Kongreso, sa harap
0: State
6: ng
0: of the Nation address
6: ng ating pong bansa. So, ating pong pag-uusapan, partner, is this something na talagang kailangan gawin ng ating pong Pangulo? Can a president skip this, partner?
0: Okay.
6: Yung nagbibigay ng SONA.
0: Magandang
6: mahalaga
0: tanong.
6: Po ba yan?
0: Ito ay kagaya, halimbawa, ng impeachment proceedings, yung pag-outline mula House of Representatives hanggang impeachment trial sa Senado, itong State of the Nation address, partner, ay nandyan din sa konstitusyon. At kung titignan natin, yung kasaysayan ng State of the Nation address ay nakatali din sa kasaysayan ng ating mga batas sa Pilipinas.
6: Okay.
0: Bakit natin nasasabi? Partner, kasi simula pa nung 1935 Constitution at hanggang makarating tayo sa 1973 Constitution, hanggang 1987 Constitution, iba-iba lang yung lengguahe, iba-iba lang yung pagkakasulat, pero parehong nag-uutos, parehong nagsasabi na kailangan magbigay ng presidente ng State of the Nation address sa pagbubukas ng sesyon ng Kongreso. So babasahin ko lang, partner, ha. So 1935 ang sinasabi ng 1935 Constitution ito. The president from time to time give to the Congress information on the state of the nation and recommend to its consideration, meaning Congress, such measures as he shall judge necessary and expedient. So pansinin po natin yung
6: expedient.
0: Oo, pansinin natin yung lengguwahe. Ang sinasabi, shall recommend. Okay? Mm-mm. Bakit po hindi niya pwedeng iutos?
6: Okay.
0: Kasi po sa ating sistema ng gobyerno, simula pa noong 1935, 1973, and 1987 Constitution, meron pong separation of powers.
6: Okay.
0: So hindi niya pwedeng pangunahan ang discretion ng Kongreso. Maaari siyang magmungkahi, maaari siyang magbigay ng mainit na mungkahi, pero hindi niya pwedeng sabihin, "Oy Kongreso, sundin mo to. 1 2 3, ito yung ipasa mong batas." Hindi niya yan pwedeng utos dahil nga kumbaga checks and balance. Maaari siya magbigay ng halimbawa tinatawag niyang priority legislation, pwede rin siya magbigay halimbawa ng or certify urgent, pero yun ay may effect.
6: May required ba sila lang na gawing urgent talaga yun?
0: Hindi. Kumbaga, ang napapabilis lang yung proseso sapagkat ayon sa konstitusyon, anumang batas, dapat may 3 readings, first reading, second reading, third reading, on 3 separate days.
6: Okay.
0: So kapag merong certified as urgent ng presidente, ang nababago lang yung first, second, and third reading pwede gawin sa iisang araw. Pero ano yung batas na yon, ano yung magiging final na yon, ay kumbaga totally within the discretion of both houses. At alam natin, kahit yung both houses, meron yung checks and balance sa isa't isa. Kasi merong House version, may Senate version,
6: may
0: bicameral pa, etc. etc. Pero puntahan natin, 1973, ang sabi ng 73 Constitution, the President 1973.
6: Okay.
0: Ano na to? May martial law na tayo.
6: All
0: partner,
6: right. Okay.
0: Address the National Assembly, yun ang tawag sa batasang pambansa dati or yung ating National Legislature, at the opening of its regular session. Pero pansinin natin, ha, mula sa 1935 Constitution, partner, na merong dalawang kapulungan ng Kongreso, National Legislature, House of Reps, Senado, pagdating sa 1973, partner, naging unicameral. Isa lang. At yun, tinawag silang batasang pambansa. At noon nga, ayon sa ating konstitusyon, parang mayroong halong parliamentary. At noon, kasama sa powers ng presidente, yung pag-dissolve sa National Assembly. Kasi yan ay key feature or katangian ng isang parliamentary system. Partner, pansinin mo, sa United Kingdom at iba pang parliamentary system, yung presidente, pwede niyang i-dissolve yung National Assembly at magkakaroon ng
6: snap elections?
0: Oo, election talaga? Ng panibago. Or, partner,
6: kasi martial law yan eh, no?
0: Hindi lang dahil martial law. Ganun ang mga parliamentary, partner. Halimbawa, pero yung National Assembly or Parliament, karaniwan din, meron siyang kapangyarihan na magsabi ng vote of no confidence sa sa prime minister, hindi presidente. Okay. Kasi at paano nangyayari yun? Pag vote of no confidence, kasi doon, ang hinahalal nila mga representatives. At among the representatives, doon sila naghahalal ng magiging prime minister. Iba, totally,
6: dati yan?
0: Dati yun, partner.
6: Naabutan mo ba yan?
0: 1971.
6: Gusto ko malam. Ah, okay.
0: 1971. So, bagong, hindi pa ako nakakapagbasa siguro
6: okay.
0: nun.
6: Okay. But this was all changed when we updated the Constitution.
0: Yes, 1987 Constitution. At tandaan natin na, in between nagkaroon ng Amendment Number 6 na nagkaroon ng legislative powers ang presidente, prime minister na dating Pangulong President Marcos Sr.
6: Yeah.
0: Oo. Pero fast forward to 1987, ito naman ang sinasabi. The president shall address the Congress. Kasi nga,
6: yun
0: diba,
6: na,
0: dalawa,
6: dito na tayo. Okay.
0: At the opening of its regular session, he may also, pansinin natin,
6: he may also,
0: hindi mandatory,
6: okay,
0: appear before it at any other time. Pero tandaan natin.
6: Oh, talaga?
0: Oo.
6: Okay.
0: Pag bago magsalita ang presidente,
6: okay,
0: di ba, nag-joint session yung mga senador.
6: Tama.
0: Lumilipat dyan.
6: At dito sa, ano,
0: sa batasan.
6: Mm-hmm.
0: At doon, sa bubuksan.
6: Bubuksan ang
0: bubuksan ng Senado ang kanilang session,
6: mm-mm,
0: at bubuksan ng Kongreso ang,
6: yes,
0: kanilang session. At yan, mag-hold na sila ng joint session. At yun na nga, parang merong seremonya na parang iniimbitahan nila,
6: oo,
0: na magsalita
6: ang
0: presidente sa,
6: okay,
0: kanila.
6: Okay, few questions lang, partner.
0: Sige.
6: Para marami tayong maisiksik dito sa discussion. Bakit po, para po sa kalaman ng ating mga kapamilya, no, ang headquarters po ng Senate of the Philippines ay nasa Pasay City.
0: Mm-hmm.
6: Dito po sa Metro Manila. Ang House of Representatives naman po, sila po ay merong lugar dito po sa may batasan area ng Quezon City.
0: Mm-hmm.
6: Bakit po kailangan ng Senado ang pumupunta sa Kongreso? Nakalagay po ba sa batas yun?
0: Hindi nakalagay yun. Partner.
6: So po pwede silang pumunta ng Senado for a change?
0: Kaya lang, hindi sila magkakasya.
6: Ah!
0: Yung space. Kasi partner,
6: wala palang batas to it.
0: Historically, okay, Commonwealth era,
6: oo,
0: partner, nasa isang building lang sila. Yan yung national legislature na ngayon ay National Museum of Fine Arts.
6: Yes,
0: tama. Burgos sa Maynila.
6: Maynila, oo.
0: Oo, yan yun, partner, kasi tandaan natin, di ba, mayroong mga sine die,
6: oo, tama,
0: adjournment.
6: Of the sessions, yes.
0: At laging synchronized yan, partner. Hindi pwedeng
6: may
0: mag-adjourn ang isa. Kung mag-extend sila, di ba, yung parang tinitigil yung clock.
6: Mm-mm.
0: Kunyari, within the same day,
6: oo,
0: sila nag ano, bakit ka natatawa, partner?
6: Hindi, wala lang kasi
0: legal fiction yun, oo, ang ano, kumbaga,
6: oo,
0: kasi nga hindi pwede ang konsepto, sabay kayo magbubukas, sabay din kayo magsasara.
6: Okay, next question ko po dito, why does it have to be every last Monday of July?
0: Yan.
6: Meron ba sa batas
0: yan? Nakasaad yan sa konstitusyon.
6: Oh,
0: fourth,
6: okay,
0: Monday of July. Pero historically, partner, nagsimula yan fourth Monday of January. Pero nalipat-lipat yung date.
6: So bakit naging July? May explanation ba sa batas why
0: wala,
6: it was transferred?
0: I think ang tandaan natin, naka-synchronized. Tandaan natin yung election natin nasa Constitution din, di ba?
6: Oo.
0: Mayo.
6: Yes, yes, tama.
0: At yung kanilang term hanggang June. So bago, yung unang-una, yung bagong pasok yung mga
6: newly elected
0: araw ng 3-year term ng mga congressman,
6: uh-oh,
0: usually July. Siyempre, okay, mag-organize pa sila, mag-election na ng Senate President, ng Speaker, uh-oh, of the House. So, fourth Monday, naka-session na sila lahat.
6: Ready,
0: yan
6: na
0: yung bukas na yung parehong Senado at ng Kongreso, at pwede na nilang imbitahan. Pero kagaya nun, historically, doon nang gagaling yung kumbaga, pinag-uusapan ng presidente ano yung mga gusto niyang i-prioritize ng Kongreso. O kumbaga, mungkahi, kasi recommendatory dahil hindi naman siya pwedeng magdikta sa Kongreso.
6: Okay, next question po dito. Ano po ang dapat laman ng State of the Nation address bukod sa mga batas?
0: Okay.
6: Kasi from the phrase itself, State of the Nation, estado ng ating bansa.
0: Correct.
6: So, dapat po ba nakapaloob sa talumpati ng Pangulo kapag siya po'y haharap, lahat po ng nangyayari sa ating bansa, ilalapag niya?
0: Ideally, pero syempre...
6: Kanya-kanya, may freedom sila
0: interest,
6: to choose.
0: Oo, okay. In the interest of time, partner, eh hindi mo naman mababanggit lahat. Kung kaya nga, pero kahit yon partner, pinapansin yon ng mga analyst. Bakit? Kasi kung ano yung inilagay mo sa SONA, ibig sabihin merong kang diin, merong kang kumbaga top of mind.
6: Tama.
0: Yan yung iniisip mo at this time. At tandaan natin ha, bagamat ngayon available na yung national television, internet,
6: Tama.
0: Social media, mm-hmm. na live mo yan napapanood, wala pang ganun noong
6: before.
0: 1935 Constitution and even before, yung even Commonwealth period, nagre-report na yung kumaga yung governor general or anumang tawag, kasi dati under pa tayo ng mga Amerikano.
6: Tama.
0: Dati written report lang yan
6: ngayon kailangan broadcast, no?
0: Oh, pero kasi partner, bakit siya sa harap ng Kongreso? Kasi
6: yun
0: sila yung mga kinatawan natin na mamamayan. So ibig sabihin yung pag-re-report talaga ng presidente ay sa tao at sa kanilang mga kawani. Pero ngayon, pwede nang dumiretso ang presidente. Kasi nga, hindi mo kailangan na, kumbaga, ibulong sa congressman mo o yung congressman mo ibulong sa presidente.
6: Tama.
0: Ito dapat ang iyong pinag-uusapan o pinaprioritize. Pero ganun din eh. Parang sinasabi ngayon ng presidente, alam ko ang sitwasyon nyo, alam ko kung ano ang dapat kong gawin. Kung kaya nga, halimbawa, merong mga hindi either sinadyang hindi isama doon o kaya nakakalimutan isama doon o kaya sa dami ng priority nandun siya sa medyo
6: mas
0: lesser priority. Eh, kalimbawa, sektor, ang daming sektor.
6: Agrikultura, edukasyon.
0: Mga mangingisda, mga magsasaka.
6: Tama, tama.
0: Kung hindi
6: teachers,
0: sila, mga guro, mga kawani ng ating sandatahang lakas, halimbawa, o mga
6: Philippine national professionals.
0: Health, di ba? So, kumbaga, at tandaan natin, ito rin yung bagamat mga batas yan, pinag-uusapan din yung mga pipiliin na paglagakan ng pera.
6: Budget.
0: Tandaan natin, yung budget nagsisimula sa executive, ibinibigay sa Kongreso. So, kumbaga, ito na yung kumbaga, priority hindi lang sa legislation, priority din sa allocation ng budget.
6: Okay. Next po dito. Wala, kasi, paano ba to? Yung last SONA ni President Ferdinand Marcos Jr., alam naman po natin na naging mainit. At nabanggit nga po niya, and I quote, mahiya naman kayo.
0: Yan.
6: Sabi niya, alam niyo yun, very sikat yun na quote niya, last SONA niya, pertaining to the flood control anomalies. Nag-utos siya sa SONA niya na pabuksan investigasyon.
0: Yan.
6: Nangako siya na by December, heads will roll, mga gano'n, di ba? So these are something na abangan po natin sa SONA. But my point, ito yung punto ng question ko. Pupwede ba yon na anything, maglabas ng sama ng loob ang ating Pangulo sa SONA, protected ba siya during that time, pag siya'y nagsasalita ng, sa kanyang speech? Hindi mo siya pwedeng kasuhan after his term for everything na masasabi niya sa State of the Nation address?
0: Okay, una-una, ang anumang sinasabi ng Pangulo sa kanyang pagtupad, sa kanyang tukulin.
6: Bilang Pangulo?
0: Bilang Pangulo ay privilege communication. At yan ay bahagi nung kanyang, habang nanunungkulan siya, meron siyang immunity from suit. So buong anim na taon, hindi siya pwedeng makasuhan. Anuman yung kanyang ginagawa during his term. Ang exception dyan, or yung kumbaga limitation doon, hindi rin naman yun absolute. Kung may nagawa siyang impeachable offense, kahit doon sa State of the Nation address, or during the 6-year term ng Pangulo. At yon ay merong hiwalay na provision. Alam na natin yun, di ba? Dadaan sa Kongreso.
6: Ito, pinagdadaan natin ngayon.
0: Correct.
6: Articles
0: so,
6: of impeachment. And one of those articles of impeachment, may I just interject lang, partner, is grave threats. So kapag may nasabing anything ang Pangulo that we would consider na pasok sa elemento ng grave threats can be used against him,
0: partner,
6: after his term?
0: Kasi ang grave threats ay hindi grounds for impeachment. So ano yung, kumbaga yung ngayon pinag-uusapan natin, yung grave threats ba? ay amounting to betrayal of public trust. Okay. Diba? Tandaan natin yung mga specific ground. Betrayal of public trust, high crimes, graft and corruption.
6: Tama. How about inciting to sedition, yung mga ganun partner?
0: Again, partner, eh, pag sinabi mong inciting to sedition, ibabagsak yung karaniwang administrasyon. So, hindi siguro gagawin ng kahit na sinong presidente yun na ibagsak ang sarili niya.
6: Like for example lang, patapos ka na ng term mo. Di ba may last zone? Yung mga ganun eh. That's why I'm asking these questions. What if may mga ganitong incriminating messages ang Pangulo prior sa change of leadership? Yung mga ganun,
0: it's
6: parang
0: hard,
6: protected ka ba from
0: hard
6: anything?
0: Hard to imagine, pero kagaya din ng
6: hypothetical question.
0: Hypothetical, kumbaga kasi sabihin natin, isa-isahin natin, betrayal of public trust. Ano ba yung pwede niyang sabihin na mag-directly va-violate sa Constitution? Halimbawa lang, yung sinasabi mo, very far-fetched. Halimbawa sa issue ng West Philippine Sea.
6: Okay. Diba?
0: Ayon sa Constitution, yan ay bahagi ng ating teritoryo. Halimbawa, sabihin ng presidente, kasi ang presidente ang chief architect ng foreign policy.
6: Tama.
0: O, halimbawa, sabihin niya, o, etong bahagi ng Pilipinas,
6: ibibigay na, kunwari.
0: Ibebenta natin, or bibitawan na natin ang ating claim. Pwede.
6: Pero, pwede mo siyang habulin after ng term niya pa ba?
0: Oo, pero tandaan natin, actually kahit naman sino presidente, pag bumaba na sila sa pwesto, ano man ang kanilang wrongdoing, amounting to crimes.
6: Nasahig na yung isa partner.
0: Oo, pero tandaan natin, kasi minsan, halimbawa, meron silang ginawa pursuant to their functions na, kumbaga, kailangan mo ngayong i-qualify kung papasok doon sa mga tinatawag nating elements of a crime. Halimbawa, kagaya nun.
6: At least alam lang natin.
0: Plunder. Katatandaan natin, nung bumaba or deemed resigned si Presidente Erap, wala na siyang presidential immunity from suit, nakasuhan na siya ng plunder. So, ganun din ang iba't ibang at marami tayong mga sa side na examples from previous presidents na nakasuhan after they stepped down from the presidency.
6: Parang nakikita naman po natin ang ating pong Pangulo is very open naman sa public. Maya-maya may mga press conference po siya sa kanyang sa Malacanang mismo. Yung iba nagpe-Facebook live o na semi-regular basis mga pamilya. But yun nga po, kumbaga parang bakit mahalaga ang SONA? Kasi ito yung mga pagkakataon na maririnig natin mula sa bibig na ating Pangulo. Yung tama kayo, ano yung mga mas naiisip niyang priority natin. Kung ano magiging laman ng speech na ating Pangulo on Monday, dapat nakatutok tayo mga kapamilya.
0: Pero bukod pa doon, partner, traditionally, historically, ang State of the Nation address din ay parang annual report. Alam mo yung mga annual report ng mga korporasyon? So, ito na yung mga nagawa ko.
6: Annual report niya sa ating taong bayan.
0: Or nagawa ng ating mga institusyon.
6: Tama.
0: Diba?
6: Oo.
0: Kagaya nun, halimbawa, kung ikukonekta niya yung from last year, pwede niyang sabihin ngayon, mula last year na nagsalita ako, sabi ko, may makakasuhan. Ito na yung mga nakasuhan. So, o kaya...
7: Nawawala pa rin si Saldi ko, partner.
0: Okay. Halimbawa, yung mga...
6: Highlight niya last year, may memorize ko yan, Missing Sabungeros.
0: Dahil nandun ka, nagko-cover ka.
6: So, papakinggan natin sa Monday anong mangyayari dyan, partner. Ha? Ang dami niya sinabi, 5-minute response, bababa ang crime rate.
0: Yun, yung mga ganun, di ba?
6: Banggain natin from the 2025 speech ko ano ang sasabihin niya for 2026.
0: At tandaan mo, kaya tayo walang impeachment trial proceeding sa Tuesday. Traditionally, yung opposition daw sa Senate ay merong counter-sona. So yan ay within the freedom of expression, freedom of redress, or sorry, right to redress of grievances. So kumbaga, halimbawa punahin natin yung SONA, malaya po yan. Pero tandaan natin yung pagpuna na within the bounds of law, within the protected speech. Pwede mo sabihin, kulang yan. Hindi ka pwedeng magsabi na ibagsak ang gobyerno.
6: Yun,
0: hindi ka
6: pwedeng limitasyon.
0: Hindi ka pwedeng magsabi ng mga kabastusan.
6: Mm-mm,
0: okay,
6: tama.
0: Hindi ka rin pwedeng
6: nagsabi na nagmumura, partner.
0: Ng mga mapanira. Pero tandaan natin, lahat yan, kung kahit na totoong may krimen dyan, may presidential immunity from suit. Habang sila'y nakaupo, subject to possible impeachment.
6: Oo, hindi tayo immune partner sa pagko-commercial break. Nakatingin na silang lahat sa atin. Sumobra po aming State of the Nation ang kuring. Ganun. Dito po sa Hello Attorney, mga kapamilya. Kung kayo po may katanungan, 0919-278-3000 po ang aming hotline. Huwag po kayong bibitin. Babalik ang Hello
0: Attorney.
2: Hello Attorney sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.

0: DCMM napakahalaga sa amin sa Malabon eh. Kasi pagka umuulan, mabaha doon. Doon kami nakikinig ng mga balita, ano bang update sa baha, sa pagpasok ng mga bata, pasok namin.
1: DCMM Radio Patrol 630, una sa balita, una sa public service.
2: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemex 40 ako. Ang Plemex 40 ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagbubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemex 40. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex. Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex 40. If symptoms persist, consult your doctor.
3: At tamaan po tayo ng presyo.
4: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
3: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
4: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
3: Hindi natin napapansin, patuloy po ang pagtaas ng presyo.
4: Alvin L. Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio.
5: Mas pina-exciting at mas pinalakas ang programang ating sinubaybayan. The Secret of Health. The Secret of Health. Mapakikinggan sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at mapapanood sa DZMM Teleradio tuwing Linggo, alas 4 hanggang alas 4:30 ng umaga. At mapapanood din sa PRTV Prime Media tuwing alas 6 ng umaga. Kaya tutok na sa dagdag kalamang pangkalusugan sa programang The Secret of Health. Hatid sa inyo ng Yes to Health Incorporated at ng produktong Santhone Plus Gold.
6: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
7: Malinaw na ang lahat sa pinagsamang Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino sa Hello, Attorney!
8: Nagbabalik po ang tambalang Aquino Del Prado. Ilalahad naman po natin ngayon ang ilang mahalagang balita. COMELEC nagbabala laban sa peking online assistance sa voter certification. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado mula sa COMELEC, hatid ni Radyo Patrol, Steve Ra. Steve, magandang hapon.
9: Magandang hapon, Attorney. Nagbabala ang Commission on Elections sa COMELEC laban sa isang hindi interesadong online account ng mga nag-aalok ng assistance sa pagpuproseso ng overseas voter certification kapalit ng bayan. Nilinaw ng COMELEC na walang kaugnayan at hindi autorisado ng National Office for Overseas Voting ang social media account na May I Santa Ana. Ayon sa COMELEC, ipinagmamalaki yung mananaturang account ang pagproseso ng overseas voter certification para sa isang kliyente sa Taipei, Taiwan at hinihinalang nainingil ng 1,800 pesos para sa naturang serbisyo. Binigyan din ng COMELEC na libre ang pagkuha ng voter certification para sa lahat ng rehistradong burante, local man o overseas. Inayuhan din ang hensya ang publiko na huwag makipagtransaksyon sa naturang account o sa iba pang kainahin ng online para maprotektahan ang kanilang personal at sensitibo informasyon. Panala pa ng COMELEC, makipagtransaksyon lamang ng direkta sa COMELEC Main Office in Tramuros, Manila o sa mga COMELEC Field Office sa kani-kanilang lungsod, distrito o bayan. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radio Patrol, Steve Ra, DZMM.
10: Maraming salamat, Steve Ra. Samantala, Malacanang idinepensa ang magkaibang pahayag at posisyon ni Pangulo Marcos Jr. at Defense Secretary Gilbert Teodoro sa isyu ng China sa West Philippine Sea. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado mula sa Palasyo, hatid ni Radio Patrol, Christian Yosores. Christian, magandang hapon.
11: Liza, walang nakikitang dahilan ang Malacanang para sitahin o pagsabihan si Defense Secretary Gilbert Teodoro Jr. kaugnay ng kanyang mga pahayag laban sa China dahil sa mga insidente sa West Philippine Sea. Ito ay sa harap ng kagustuhan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na magkaroon ng reset o panibagong pagsisimula sa relasyon ng China at Pilipinas tungo sa magandang paikipag-ugnayan. Ayon kay Paras Press Officer at Communications Undersecretary Claire Castro, pati naman ni Pangulong Marcos ang ginagawa ni Teodoro na inaayon ito sa kanyang mandato bilang Defense Secretary. Ikinagalang din anila ang mga opinyon ng kalihim dahil maaaring nakabase ang mga ito sa impormasyon at facts na kanyang nakukuha. Magugulit ang sinabi ni Teodoro na hindi mapagkakatiwalaan ang Beijing dahil paulit-ulit pa rin itong nilalabag ang mga batas na kumikilala sa karapatan ng Pilipinas na kung minsan ay nauwi pa sa agresibong pag-atake sa mga tropa ng pamahalaan. Ayon kay Castro, walang intensyon ang Pangulo na pag-isipan ng masama o pagsisinungaling ang mga kinatawan ng China na kanya kinakausap sa mga isyu sa kabila ng pagbansag ni Teodoro sa Beijing na hindi mapagkakatiwalaan ang Estado. kahit sinungalingpaan niya ang mga opisyal na kinakausap ng Pangulo, ay hindi naman nangangahulugang pagdududahan palagi ng pamahalaan ng kanilang mga counterpart. Binigyan din niyo si Castro na hindi maaaring pagsamahin o pagisahin ang mga magkaibang pananaw ni Pangulo Marcos at Teodoro dahil magkaiba ang kanilang mga estado bilang presidente at kalihim sa pagharap sa isyu ng Pilipinas at China. Magugulit ang ipinatawag ni Pangulo Marcos sa Malacanang noong Martes si Chinese Ambassador to the Philippines, Jing Quan, kung sa kasunod ng pangaharap sa mga tuwa ng China Coast Guard sa isang sa mga personal ng Philippine Navy sa Ayungin, Seoul, kamakailan kung saan isang sundalo ang nasugatan. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Christian Yosores, DZMM.
8: Maraming salamat, Christian Yosores, at lahat ng ating mga Radyo Patrol.
6: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa Istretta.
12: Huwag nang magatubili. Batas na ang nagsasabi. Hello, attorney!
10: Partner, meron ako question sa ating pinag-uusapan ngayon. Go. Mga kapamilya, nagbabalik po. Intro muna talaga yun. Nakalimutan ko yung trabaho ko. Mga kapamilya, nagbabalik po ang Tambalang Aquino del Prado. Dito po sa Hello, attorney. Nanonood pa rin po kayo, DZMM Teleradio, at nakikinig po, DZMM Radio Patrol sa East 30. Sakto pala, partner. Sa ating po pag-intro, meron po tayong kapamilya makakausap po sa ating linya ng telepono. Si Lad ng Antipolo, may katanungan po sa inyo, partner. Kaso po ng kanyang pinsan nito. Hello po, magandang hapon po sa inyo.
13: Magandang hapon, ma'am. Magandang hapon po. Tinag po ito, taga Antipolo, ma'am.
10: Hi!
13: Number one listener po.
8: Hi, salamat po. Go ahead po.
10: Hi, sir. Ano po inyong katanungan?
13: Regarding lang po dun sa kaso ng pinsang ko, Bausi po. Actually, na-dismiss na siya, tapos ni-revive lang po uli.
10: Ha? Okay.
13: Tapos po, nagharap-harap po sila, isa-isa po silang nagsalita ngayon, yung term niya na ngayon, October 22, siya naman daw yung mag-i-speech dun sa harap ng musgado.
8: Okay, hindi po yata
13: po
8: speech.
13: Ano po magandang sabihin niya po, para mapaniwala niya yung musgado na talagang wala po siyang ginawang pananakit o
8: anumang
13: ano po.
8: Okay, unang-una po, Sir Nad, mahirap po sabihin yan kasi hindi naman po natin narinig. Ano po ba yung allegation nung kabilang, nung prosecution? Ano yung sinasabing abuse? Sabi nyo, may physical na...
13: Opo.
8: Okay.
13: Meron daw po yung time na nagkita sila sa isang lugar kasi... Karelasyon niya po ito dati, pero hindi naman ganun katagal.
10: Mm-hmm.
13: Parang pinrubok siya na pinagsasampal siya, kinalmut siya, at nag-iiskandalo. Ngayon, time na yon, yung babae daw po, ipinasok niya sa isang kwarto para matigil yung kumusyon o anumang kaguluhan. Nahuwakan niya yung katawan o katawan at saka kamay para naitulak niya ho. Para lang ho, ano, yung kumbaga yung kumusyon na nagkanyaring gulo, mabawasan at maiwasan.
8: Okay.
13: Tapos yun pala, nag-file na pala siya ng ano po, ng nagpunta ko siya ng doktor, parang ano po sabi niya sa akin eh.
10: Okay. Sir Nad, mabilis ang tanong lang po. Nung nabanggit niyo pong na-dismiss, sa fiscal na-dismiss, prosecutor na-dismiss yung reklamo.
13: Opo kasi, pero na po kasi dati yun eh. Ang ngayon, na-dismiss na yun dahil nakausap niya, tapos...
8: Nagkaroon ng amicable settlement? Nagkaroon po ba ng amicable settlement?
13: Parang meron po. Parang okay. Gano'n. Tapos ngayon, bumabalik na naman. Binuhay na naman uli nung complainant. Hanggang sa sub-branch 72, yun, tuloy-tuloy na ho. Hanggang sa naghiring-hiring na ho
8: okay.
13: Sila.
8: So, Sir Nad, una-una, yung pagbuhay ulit or pag... halimbawa, nagkaroon na ng kasunduan. Kasi po minsan, halimbawa, meron ng kasunduan sa korte at hindi nasunod ng one or both parties, talaga pong pwedeng isampa. Bukod pa doon, ang pinag-uusapan po natin ay criminal violation ng RA 9262 or Anti-Violence Against Women and Their Children. So, ibig sabihin, kung krimen po yan, meron po yung prescriptive period. Ibig sabihin, kung hindi man na isampa dati, dahil sabi nyo na-dismiss sa piskalya, at ngayon na-refile, nagkaroon ng preliminary investigation at nasampa po, ibig sabihin, dati kasi piskalya lang, sa piskalya pa lang na-dismiss na, so wala pa pong, kumbaga hindi pa niya pwedeng sabihin na double jeopardy. Pero kung halimbawa dati nakaabot na sa korte at na-dismiss yan on the merits, yun po yung pwede niyang i-invoke ang double jeopardy. Pero balikan po natin. Una din, lilinawin natin yung kanyang pagsasalita doon. Hindi po yan speech. Yan po yung kanyang testimonya. At ang laman po ng kanyang testimonya ay dapat po pinasisinungalingan niya yung mga allegasyon ng prosecution. Kasi presumably, kaya siya na yung hindi naman prosecution ang tumawag sa kanya bilang hostile witness. Yung ang ina-assume ko po, batay sa sinasabi ninyo, ay ito na yung kumaga defense na ang magbibigay, ng maglalahad ng ebidensya. Tama po ba yon?
13: Parang gano'n na nga po, attorney.
8: Okay. So, ibig sabihin po, depende dun sa kumbaga ebidensya ng prosecution, yun ang susubukan niyang kumbaga tibagin o kaya yun ang susubukan niyang pasinungalingan. At ano po ba yung mga pinaka-epektibong pagpapasinungaling or pagpapatunay na hindi totoo yung mga salaysay ng iba o yung mga testimonya ng iba? Sa ganito po uri ng krimen at iba pang krimen, yung physical impossibility. Ibig sabihin, halimbawa, nung araw na sinasabi nangyari yan, nasa ibang bansa siya o nasa ibang isla at physically impossible niyang magawa yung sinasabing ginawa niyang pananakit dahil wala siya absolutely doon sa lugar. Pero kagaya nito, sa ayon lang sa limitadong impormasyon, nandun talaga siya at gumamit siya ng sapat na puwersa para pigilan yung pagwawala, pananakit nung kanyang dating ka-live-in. So, doon, kailangan niyang patunayan, unang-una, na, kasi hindi niya madi-deny na nandun siya. So, ang kailangan niyang patunayan, yung use of force o yung karahasang ginamit niya ay sapat lamang para maproteksyonan, hindi siya masaktan, yung kanyang sarili maproteksyonan, o at mapigilan yung pananakit nung

0: there's talking of the same, kumbaga, incident, the same, yung saan nangyari, kailan nangyari.
1: Opo.
0: Opo, pero opo. Yun nga, sa huli-tuli, halimbawa, sinasabi niya, hinawakan ko lang siya sa kamay, yun lang ang ginawa ko, pero halimbawa, may pasa sa ibang bahagi ng katawan at nasa medical legal report yun. So, paano mo paliliwanag, halimbawa na sinubukan mo lang i-restrain o pigilan yung kamay, karaniwan, pag ganyan, meron lang marka, halimbawa, doon sa kamay. Pero kung may iba pang pasa, sugat, gasgas sa ibang bahagi ng katawan, eh parang hindi consistent doon sa sinasabi na basta pinigilan lang at walang pagganti o kumbaga walang unlawful aggression, na hindi siya ang naunang nanakit or nagdulot ng injury. Sir Nat?
1: Yes sir, yes sir. Apo attorney. Attorney, pwede ubang i-gawing ano yun? Self-defense, parang ganun po?
0: Again, yung sinasabi, sabi, una siyang umatake, so may unlawful aggression. Tapos, pangalawang tanong, meron, yung ginamit ba niyang dahas o puwersa ay sapat, hindi sobra para maging unlawful aggressor din. Pangatlo, hindi ba siya nagbigay ng sufficient provocation? So yun, pwede nating tignan yun. Pero again, hindi lang naman po sa testimonya nila magbabatay, yun po yung punto ko kanina. Magbabatay din po sa mga physical evidence, yung medical legal report, yung mga testimonya din ng ibang nakasaksi, nakakita. Kasi kung may ganyang kaguluhan, ganyang kaingay, malamang merong mga kapitbahayan or kamag-anak na mismong nakakita. Hindi po ba?
1: Apo, opo. Ang posibilidad na pwede niya maging testigo, yung bahay doon na ano nakakilala ng babae kung papayag, kasi actually attorney, itong sa kabilang pa ano kabilang parte mismo yung ano yung doktor na nag-medical legal
0: ano po yung doktor, ano yung doktor,
1: yung doktor po humarap na sa husgado nung nakaraang linggo lang,
0: tama po,
1: para doon sa ano sa panig ng babae.
0: Opo, kasi yung doktor, siya yung gumawa ng medical legal report. So, hindi naman basta yung report lang ang pwedeng ipresenta. Kagaya din po na nakikita natin sa Senado, may dokumento, pero meron naghanda niyan, may nag-approve niyan, at tinitignan ano ba yung laman. Bakit mo nasabi na merong ganitong sugat? Bakit mo, paano mo na nasukat na yan ay 2 centimeters or 3 centimeters or yung lalim, halimbawa nagkaroon ba ng stitches, kinailangan ba, di po ba, yung mga ganong detalye, kailangan po talaga yon. At kumbaga dapat consistent po yung version ng both parties doon sa physical na evidence, or even dito may physical, may documentary evidence, meron ding testimonial evidence yung doktor. Okay Sir Nat?
1: Opo, opo, salamat po. Pero ano po, attorney, meron naman po siyang lawyer, kaya lang sa PAW po, PAW po galing.
0: Opo.
1: Ano na lang po, makikipag-contact.
0: Magagaling po ang ating mga PAW. Opo, magagaling po ang ating mga PAW. Huwag nating ilalang ang mga PAW. Opo.
2: Okay po, sir.
1: Opo, opo, pasensya na po.
0: Okay lang po.
1: Pero makikipag-coordinate na lang po siya, ang pinakamagandang
0: po,
1: ano, para
0: tama po.
1: Alam po yung gagawin nila pagdepensa.
0: At tandaan po natin Sir Nad, meron na siyang answer, kaya nga nakaabot na diyan. So yun din yung kanyang dadagdagan ng kumbaga pagtitibayin lahat ng mga naisagot na niya diyan sa korte na pinanumpaan niya rin. Tandaan natin.
2: Mm-hmm. Okay po, sir.
1: Attorney, criminal case po ba 'yon? Criminal case?
0: Opo,
2: yes,
0: sa batay po sa limitadong impormasyon eh. Sabi ninyo, dumaan sa piskalya, tapos kasi meron din pong vouchee na
2: civil.
0: Yung tinatawag nating issuance of a temporary protection order. So, kumbaga, pero dito, meron siyang public attorney's office, so malamang yung abogado niya. So malamang pero makikita niyo po 'yan sa title kung People of the Philippines versus yung pangalan
1: ng People of the Philippines po.
2: Criminal case, sir. Mm-mm. Balitaan niyo po kami, okay. Sir Nad, okay po?
1: Sige po, salamat po. Regular po ako nakikinig. Number one po kayo dito sa amin, sa Antipolo.
2: Salamat po, Sir Nad. San kayo sa Antipolo Yarn? Nako, thank you po sa ating po mga kapamilyang nagpapadala ng mga katanungan. Yung mga gusto po pong tumawag sa aming pong programa, hindi na pwede. Hindi, joke lang. Kasi ubos. May dear attorney, hindi, joke lang. Pwede ba kayo tumawag, guys?
0: Yung

0: sulat sa atin eh. Pero kasi meron tayong mahalagang mga detalye na kailangan. Pero meron pa naman tayong masasabi. Oh.
1: Okay po. So, pero tingnan natin mamaya, baka sakali nanonood po ating letter sender.
0: Kasi minessage ko na siya. Itong hello attorney natin nag-message sa akin.
1: Okay, oh yeah. So, sige, baka pwede siyang partner, makausap natin next
0: binigay
1: week.
0: Binigay ko ng ating, or next week or today.
1: Oo, tingnan po natin. Habol-habol po sa mga nais po pong tumawag, ang aming pong numero 0919-278-3000. Huwag po kayong bibitin, yung bibigay lang kami ng daan sa ilang mga paalala. Tama ba yung sinabi ko? Nagkamali. Kailangan ko na ng kape. Huwag po kayong bibitin. Pa-weekend na partner. Magbabalik po ang Hello
0: Attorney.
2: Hello Attorney sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
3: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
4: Rain, rain, go away!
5: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemex for Kids. Ang Plemex for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdamang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
4: Cough, cough, wet away!
6: Yay!
7: Pambatang Lagundi, Plemex!
8: Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Tatamaan po tayo ng presyo.
10: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
11: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
10: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
11: Hindi natin napapansin, patuloy po ang pagtaas ng presyo.
10: Alvin L. Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radyo Patrol sa East 30 at DZMM Teleradyo.
12: Kalusugan ang yaman ng bawat pamilya.
13: Kaya sa panahon ng stress, sakit, at hamon sa kalusugan,
14: kailangan ng gabay na maaasahan.
13: Ako po si Master James Alejandro.
14: At ako naman po si Ate Nems Turla.
10: Ang ating mga kaagapay sa kalusugan.
13: Gusto natin ay alam natin kung anong ibibigay natin dun sa ating mga family members.
15: Yes, importante kasi na meron tayong ginagawang pagpapahalaga sa ating pong mga kalusugan.
10: Kaagapay sa kalusugan. Tuwing Sabado, alas 6:45 ng gabi sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradyo.
2: Mula noon hanggang ngayon, patuloy tayong magbabalita at maglilingkod para sa bawat mamamayang Pilipino. Ito po ang DZMM Radio Patrol sa East 30. Una sa balita, una sa public service.
10: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
2: Malinaw na ang lahat sa pinagsamang Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino sa Hello Attorney! Problemang legal? Bibigyang payo natin yan sa Dear Attorney!
1: Nagbabalik po ang Hello Attorney para po sa ating panibagong edisyon ng Dear Attorney. Ang ating pong liham ngayon ay galing kay Lynn. Okay, magandang araw po Attorney Noel and Miss Liza. Humihingi po ako ng payo tungkol sa sitwasyon ng aking anak. Meron po akong live-in partner at nagkaroon po kami ng isang anak na lalaki. Hindi po namin naiparehistro ang aming anak gamit ang apelyido ng kanyang ama dahil kasal pa po ang aking live-in partner sa kanyang unang asawa. Di ba may ibang violation to partner? But anyway, balik ako dito. Ang nice ko pong malaman ay kung ano ang dapat kong gawin upang madala ng aming anak ang aking apelyido. Ano po ba ang tamang proseso at kilang hakbang para dito? Umaasa po akong mabibigyan ninyo ng linaw ang aking sitwasyon at legal din po na payo. Maraming salamat po sa inyong oras sa tulong, partner.
0: Oh, dito, partner.
1: Ang daming elemento dito.
0: Oh, kailangan kong tanungin kung siya ba mismo, kasi hindi niya nabanggit, so ina-assume natin na hindi rin siya kasal sa iba.
1: Mm-hmm.
0: Okay, kasi at naipangalan niya yung kanyang anak sa kanyang live-in partner. So, hindi ko rin alam at mahirap i-assume. Pero dito kasi, batay sa limitadong impormasyon, mukhang na ang apelido ng kanyang anak na yon doon sa kanyang dating ka-live-in partner ay doon sa surname or apelido ng kanyang live-in.
1: Nung lalaki, oo. Tama, partner.
0: So, ibig sabihin, partner, siya ay, kung live-in lang sila, wala silang kasal, yan ay illegitimate or non-marital child. So, ibig sabihin, tandaan po natin, under yung Revilla Law, ang illegitimate child pwede ring magdala ng apelido ng tatay. Kung siya ay acknowledge, so ina-assume ko na pumirma yung tatay doon sa kanyang birth certificate. So, hindi po yun illegal. So, kung tutuusin. At dito, ang gusto ninyong gawin ngayon, Miss Lynn, ay ibalik, or sorry, ipangalan ulit sa iyong, kumbaga, apelido mo. Para, kasi sa batas, nung pinanganak yung anak na yun, pwede mo sana siyang iparehiso sa apelido mo or dun sa kanyang illegitimate father. Pero dito po kasi, kumbaga, yung pagbabalik sa inyong apelido, hindi naman magbabago ng kanyang status.
1: Bilang legitimate.
0: Oo, pero kagaya po nito, dahil kulang din tayo sa informasyon, mahirap po magsabi na ito yung dapat ninyong gawin. Ang sigurado po, kailangan ninyo magpunta sa local civil register kung saan nakarehistro yung inyong anak. At pwede bang, itatanong niyo po doon, pwede po bang i-revert doon sa aking maiden surname yung apelido ng aking anak dahil wala namang change in status. Mananatili siyang illegitimate. Kasi tandaan natin, kapag anumang changes in your certificate of live birth na makaapekto sa status, halimbawa legitimate to illegitimate, illegitimate to legitimate, eh, kumbaga kakailanganin ng court order. Kailangan mo ng tulong ng isang abogado na magpa-file ng petition for change of surname doon sa iyong o sa certificate of live birth ng iyong anak. At sana nga, tama si partner Liza, dahil wala na tayong oras, makatawag sa amin next
1: daming
0: week
1: questions
0: para mas ma-detalye at saang lugar. Kasi kung ngayon nakatira ka hindi doon sa local civil register kung saan naka-rehistro ng iyong anak, pwede naman kung saan yung pinakamalapit sa iyo, ang tawag niya yung migrant petition. Pwede pa rin yan gawin kung papayagan ka na administrative correction.
1: Oo nga, no? Hindi natin nabanggit kung pareho silang nasa Pilipinas pala.
0: Oh, yun pa.
1: Wala
0: isa.
1: Wala rin tayong masyadong detalye pala dito. Miss Lynn, sana po'y makatawag kayo sa amin next week, partner. Mm-hmm. And ang dami kong question, like, una, payag ba yung live-in partner na gawin niya yun?
0: Pero partner, tandaan natin dito yung karapatan ibinibigay sa anak. Okay. So, pwede talaga yun, partner. Kasi kung halimbawa, sinabi ng local civil register, korte na to, magpe-petition siya, pwedeng labanan yan.
1: Oo, kasi pumayag na siya in the first place.
0: Pero tandaan natin, dahil sangkot ang karapatan ng bata, ang sa korte, ang kanyang didesisyonan, saan ba higit na mapapabuti ang bata? Best interest and welfare of the child pa rin, partner.
1: Okay, ayun po. Miss Lynn, I hope you can call next week, no? Ang
0: yes.
1: Aming pong hotline, 0919-278-3000. O ibigay niyo po sa amin ninyo pong numero. Kami na po ang tatawag sa inyo. Paalala ko lang po, mga kapamilya, dito po sa aming segment na maalalayza mo kaya, ay batay lamang po sa limitadong impormasyon. Ito po mungkahing binibigay ng aking pong partner na si Attorney Noel Del Prado. Kung gusto po ninyo maging letter sender sa aming pong Friday segment, maaari po kayong magpadala na inyong pong mensahe at liham sa 0919-278-3000. O partner, meron na lang po tayong 3 minutes left dito po sa programa. Mag-hello-hello na po
0: yes.
1: tayo dito sa ating mga kapamilya.
0: G.O.I. Joy, this the assist, Yuri Kekay,
1: kaya ba today, partner?
0: Jericho Ferrer, Estrella Garcia, Louis Basco. Meron siyang tanong, pero nag-screenshot. Maybe next week.
1: Si Joya, nahirapan din akong big kasi tatawagin ko na lang siya ang girl. Si girl, hi girl, my dear cousin pamangkin. Sino pa maman nandito?
0: Sarah
1: si...
0: C. From
1: it's
0: Los Angeles.
1: It's Velotsky, partner.
0: Yes, hello,
1: na.
0: Hello. Ligaya Chingtan, Vina Hermoino, Mahomahabo, lovely Joy. Sarah C. from Los Angeles, California. Si Jerbishao.
1: Si Jeanette Corosa nandito na rin po.
0: Oh, hello, Miss Jeanette at buong Corosa family.
1: Oo nga, dami ng kanyang pong pinapabati. Pero happy anniversary daw po sa atin. Maraming salamat, salamat po sa inyo. Dakal pong salamat.
0: Sila Mike yan, Miguel, Haraya.
1: Memorize mo na partner. Sino mas paborito mo? Pamilya Corosa, Pamilya Gasmin?
0: Ah, mahirap na tanong yan.
1: Hoy, objection. Ganun. Oo, bawal lang one-sided partner.
0: Rayota, Takashi, Kabalan, Ohara at ang buo ninyong pamilya. Dranre, Bamba, si J6-0137.
1: Alam mo, parang yan yung sa karaoke kapag pipindot ka ng pangkanta.
0: Oo, ano?
1: J6-0137. Tapos Avril Lavigne yung lalabas, partner. Just, hala tayong edad. Avril Lavigne, partner. Oo, sino mama nandito, partner?
0: Yan, si Ate Matilde. Nakalimutan kong batiin. Louis Basco. Tita Lina ho. Tita Maria Dulce Orate. Binati mo na si Zosimo Gasmin, nandiyan na rin. Mark Hernandez, bago to.
1: Si Kenny G, sabi niya, Avril Lavigne, huwag mo nakarelate, guys. So, oh. Si Manuel Villanueva, hello po mga ka-DZMM. Sabi po niya, partner, naku, meron na lang po tayo natitirang 50 seconds. Partner, si mga nais pong pambatiin
0: si
1: dyan.
0: Si Alvar, Dranre Bamba, Tita Lina ho, nandiyan na rin.
1: Si, ayun, maraming salamat po. Pasensya na po kayo mga kapamilya, naubos po ang ating oras. But thank you so much sa lahat po ng mga kabatas, kapamilya po natin tumutok sa ating dalawang araw na episode ngayong linggo. Ilang araw kaya sa susunod na linggo? Abangan po yan! Well, then again, ako po si Liza Aquino na nagpapaalala dito po sa Hello Attorney. Hatid po namin ang mga batas na madaling maintindihan.
0: At ako naman po, Attorney Noel Del Prado. Huwag po kayong mag-alala, magtanong lang at manigurado dahil dito po sa Hello Attorney,
1: sagot ka ng batas! Susunod! Doc Dennis Ngo at
0: Tito Winnie Cordero
1: sa DZMM. Action! Ngayon! Bye partner! Happy weekend! See you!
6: Hello Attorney! Sa DZMM!

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon, noon, ngayon at sa mga darating pampanahon. Patuloy na magbabalita, maglilingkod at babantay. Kasapin ng KBP, kasapin ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras, alas 2:00 ng hapon.
1: DZMM, balita ngayon!
2: Kapamilya, kanselado ang ilang biyahe ng mga barko sa iba't ibang pantalan sa Visayas dahil sa epekto ng bagyong Quiapo. Narito kumpirmado. Siguradong balita mula sa Maynila, atin ni Radyo Patrol Bert Dizon. Bert.
3: Trisha, sa aviso ng Philippine Ports Authority, kanselado na ang mga biyahe ng Super Shuttle Ferry 28 sa Bohol mula Hagna patungong Balbagon, gayon din ang Sunriser 2 mula Getafe patungong Cordoba. Sa Masbate, suspendido ang lahat ng fast craft ng Montenegro Shipping Lines na bumabiyahe sa pagitan ng Masbate at Pilar sa Sorsogon. Sa Eastern Leyte Samar, kansilado rin ang biyahe ng MV Sandic Ferry 20 sa rutang San Ricardo at Lipata, habang sa Western Leyte at Biliran, hindi rin bumabiyahe ang MV Cesar Jose ng RLS Shipping Lines sa rutang Maasin at Limasawa, pati ang MV Ocean Jet 118 sa rutang Cebu, Maasin at Surigao. Sa Panay at Guimaras, kansilado rin ang biyahe ng MV Ron Diridin 2 sa rutang Sibunag at Pulupandan. Pinapayuhan ng mga pasahero na makipag-ugnayan sa kanilang shipping lines at sa pamunuan ng mga pantalan para sa status ng kanilang biyahe bago magtungo sa mga pantalan. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado ito ang Radyo Patrol, Bert Dizon, DZMM.
2: Maraming salamat, Bert Dizon. Sa ibang balita, ginit ng bagong alyansang makabayan na bigong mapababa ng presyo o ng Administrasyong Marcos Jr. ang presyo ng mga bilihin. Narito kumpirmado. Siguradong balita mula sa Quezon City, hatid ni Radyo Patrol Nico Bagsik. Nico.
4: Trish, inilahad ng bagong alyansang makabayan ang kanilang pagsusuri sa Administrasyong Marcos Duterte, saan patuloy anilang lumalala ang sitwasyon ng pamumuhay ng mga Pilipino na taliwas sa inaasahang pagbida ng Pangulo tungkol sa bumuting ekonomiya ng bansa. Ayon sa iba't ibang grupo na miyembro ng kanilang alyansa, naranasan ng taong bayan sa nagdaang taon ang pinakamataas na presyo ng produktong petrolyo, singil sa kuryente at lumalang kahirapan dahil bigong matugunan ng pamahalaan na pababain ang presyo ng mga pangunahing bilihin. Patuloy ring kinondena ng grupo ang korupsyon ng mga opisyal ng gobyerno kaugnay ng malumalyang confidential funds ni Vice President Sara Duterte at infrastructure scandal. Panawagan nila kay Pangulong Marcos Jr., tigilan na ang pagpapabamungo ng kanyang ikalimang sona dahil hindi anila ito ang tunay na nararanasan ng taong bayan. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Nico Bagsik, DZMM.
2: Maraming salamat, Nico Bagsik. At yan ang mga balita, basta't may nangyari. Naka-report agad sa DZMM. Manatiling nakatutok sa DZMM Facebook at YouTube channel. Ako po si Trish Chalinto.
1: DZMM, balita ngayon! Sa bawat tanong, sa bawat hinaing, meron kang maaasahan, may makikinig. Aksyon ngayon! Ito ang puso ng DZMM na handang maging tulay at gabay ng kapamilyang Pilipino. Tutugon a aksyon! Hindi kahapon, hindi bukas, kundi ngayon! Aksyon ngayon! Kasama ang tatak ng pagseserbisyo, Winnie Cordero. At ang katuwang sa kalusugan at public service, Doc Dennis. Ito ang DZMM Aksyon Ngayon! Aksyon Ngayon!

0: Magandang hapon mga kapamilya. Ngayon po ay Biyernes, 24 ng Hulyo 2026. Ito po ang programang DZMM Action ngayon na maghatid ng isang oras ng iba't ibang kwento ng pag-asa at pagkakaisa. Mga kwento ng buhay na magbibigay aral at inspirasyon. Ako, si Doc Dennis, ang inyong katuwang sa paghanap ng solusyon.
1: Kasama nag-iisang dalagindig ng Teleradyo, Tito Winnie Cordero, para sa programang handang umagapay, handang umaksyon sa inyong mga panawagan. Hindi mamaya, hindi tomorrow, kundi ngayon na. Ito po ang
0: Aksyon Ngayon!
1: Yay! Okay.
0: It's a rainy Friday and a rainy Friday.
1: Well, more cloudy.
0: But it's
1: cloudy.
0: A nice, yeah, very nice.
1: More cloudy.
0: More cloudy and medyo mahangin.
1: Yes!
0: Diba? Nice.
1: Oo, medyo
0: Fresh na fresh ang hangin.
1: Fresco.
0: Parang, oo. Sabi ko nga, pag umuulan, that's gift of nature to earth.
1: Oo, naku, kailangan natin ng ulan.
0: Sobra.
1: Eh, di ba ngayon nakausap natin dun
0: sa mga dam na natutuyo.
1: Hindi, sino nga ito, imbis na paghahanda dun sa ulan.
0: Oo, yung governor sa Isabela. Ine-embrace yung bagyo dahil ito
1: right.
0: Po ay yung magbibigay ng tubig sa kanyang 31 hectares na lupa.
1: That's right. At bumababa pa rin po ang antas ng Angat Dam.
0: Tama.
1: Na nagbibigay ng fear sa mga taga Bulacan kasi baka sila maubusan o kumonte ang supply ng tubig.
0: Medyo kulang pa rin, 'di ba? Kasi
1: totoo.
0: El Nino and all this maski nasabi natin may bagyong pumapasok na nandito sa par.
1: Kung pwede mo lang mautusan yung bagyo dito ka
0: mag-delay, dito ka magbagsak ng tubig. Itong aming catch basin para magkaroon ng normal at regular na supply ng tubig.
1: Meron nga pala akong idudulog sa iyo.
0: Yes.
1: Isang trahedya ang nabalitaan natin galing sa Davao City. Mm-hmm. No? Ewan ko kung naka-monitor ka kanina, isang bata ang namatay dahil pinalo baka ilang beses di umano ng kanyang kaklase ng notebook.
0: Saan siya pinalo?
1: Sa ulo.
0: Oh.
1: Pinalo daw sa ulo ilang beses. Tapos, nung umuwi yung bata, iniinday yung pagsakit ng ulo.
0: Okay.
1: Ang ano ko dito, notebook lang yun, Doki.
0: Tita Winnie, wala naman sa notebook lang.
1: Okay.
0: Pwedeng kamay. Pinalo ko ang, sabi natin, minugok kita sa ulo. Depende sa force.
1: Sa tindi ng
0: yes. Yama. Parang kumbaga yung physics ba? Wala. Sabi natin, maski na walis tingting lang. Pero yung handle ang ginamit.
1: Walis tingting.
0: Mas solid.
1: Mas solid yun. Yung notebook lang kasi, parang sabi ko, gaano kadlakas ang kailangan para mangyari iyon?
0: Pwede titawin kasi kung repeated episodes.
1: Oo,
0: diba? Repeated sa single site.
1: Oo.
0: Pwede. Pwede yun. Oo.
1: Ano kaya ang nangyari?
0: Sabi natin pwedeng subdural hematoma or pagdurugo.
1: Agad-agad?
0: Yes, Tita Winnie, hindi natin alam. So, depende yan sa amount of blood or leakage. Dahil ang ating bungo ay enclosed space yan.
1: O, di ba supposed to be matigas yan?
0: Matigas.
1: Protection sa brain?
0: Yun sa trauma.
1: Mm-mm.
0: Okay? Pero yun mga soft tissue structure sa loob.
1: Okay,
0: hindi natin masabi dahil halimbawa sa mga nagmamaneho,
1: 'di ba?
0: Pag binangga ka sa likod, so meron kang mga movement, contre-coup movement. So yung bungo mo ay protektado yung loob, yung pinakalaman ng utak.
1: Pero
0: nung unang abante ng ulo mo at pagbalik, pwedeng opposite force yung brain mo sa bungo.
1: Kasi nga floating.
0: Yes. So pwedeng coup contra coup force ang tawag namin doon. Ibig sabihin, pagka-abante, matras muna yung brain. Kasi floating.
1: Yan.
0: And then pagbalik, pag force niya sa pag-abante ng loob, pwedeng mag-trauma. At pwedeng yung mga fine blood vessels, like capillaries, Tita Winnie, pwedeng mag-leak. Nag-seizure ba? Hindi ko nabalitaan. Hindi ko nakuha yung balita kanina umaga.
1: Well, kanina lang naulinigan ko, umuwi daw yung bata na masakit nga yung ulo.
0: Yes.
1: Pagkatapos bumagsak sa pagkakaalam ko ha, alala ko. So ibig sabihin pala Doc, or another scenario, hindi naman ito nabanggit, baka ako sa pagkapalo nitong notebook bumagsak yung bata. Bumagok din
0: pwede,
1: sa ibang
0: or na yun nga parang sa mga nagkakaroon ng tinatawag na head injury sa falls. Pero yun sa notebook, I will say pwede dahil hinahanapan siguro ng tao o yung mga otoridad na mayroong trauma, may pasa, may hiwa or sa scalp. Pwedeng wala.
1: Sa loob talaga.
0: Yes, sa loob. Yes. At ang sabi mo, based on the narrative na nabalitaan mo, Tita Winnie, sumakit ang ulo.
1: Sumakit ang ulo.
0: So, ibig sabihin, malaki ang impression ko or ang iniisip ko, tumaas ang pressure sa loob ng utak. Increase in intracranial pressure. As we all know, alam natin, naka-enclose yan sa bungo. So, saan
1: sabi
0: papunta?
1: Mo, may sinus para magtanggal ng pressure.
0: Pero ang pinakamalaking opening ng utak ay itong daanan ng tinatawag na spinal column or spinal cord. Yes, yung tawag namin sa opening, foramen of magnum.
1: Okay.
0: So, kung mataas ang pressure sa loob ng brain, pwedeng mag-shoot sa loob niyan, mag-herniate or mag-shoot, parang hernia, mag-loose-loose.
1: Babagsak.
0: Babagsak. Ano ang maiipit sa base of the brain?
1: Stem.
0: Brain stem, cerebellum, basal ganglia, nandito po ang nucleus for respiration, heart rate, and everything. Dahil nandito po yung tinatawag natin autonomics. Blood pressure,
1: yes,
0: heart rate, respiration, yun wala tayong control. Siya lang ang nagsasabing paano.
1: Wow, so, kumawa naman.
0: Anong outcome, Tita Winnie? May balita?
1: Still, namatay eh.
0: Oh, so, possible herniation of, yun, brain, ungkal herniation ang medical term yan.
1: Ayan, parang ang lesson na gusto kong mapulot ng ating mga tagapakinig natin, na siguro yung simple, yung akala mo in a wala lang, diba, can lead to something serious.
0: Yes, ito, bata to.
1: Oo.
0: Diba?
1: Meron bang kinalaman na bata kasi siya, kaya siya madaling na-injure?
0: Hindi nga eh. Ina-expect ko nga siya mas resiliente. Pero hindi natin alam yung kanyang kalaban o yung nag-traumatize sa kanya o at ang kanyang estado. Diba? Hindi natin alam ilang force, ilang beses siyang sabihin natin na tamaan or na hit. And how much yung physics of trauma. At syempre, sa mga may edad, ayaw din natin yan. Lalo na yung mga meron anticoagulant, Tita Winnie.
1: Ay, teka lang. Ano pa ba? Okay pa.
0: Yes, pwede naman.
1: Nasa Zoom na pala.
0: Zoom.
1: Mamaya na, may mga medical akong napanood na naman. Gusto ko idulog kay Doc.
0: So, sisimulan natin ang ating programa sa isang tsuper mula sa Batangas City na naging tradisyon na pagbibigay niya ng libreng tubig sa kanyang pasahero na tuwing mamamasada siya. At gayon din ang pagbibigay ng libreng sakay.
1: Ayan, ako ay kwentong action po yan. Mamaya matutunghayan natin. Pero syempre, nag-umpisa na po kami ng konting klinika sa East Trenta. Meron tayo talagang topic. Ano ito?
0: Ang topic natin, pre-diabetes. Pre-bago diabetes.
1: Okay?
0: Dahil ito ay isang napaka-common. Unahan na natin to. 1 out of 3 Filipinos.
1: Wow, okay.
0: May posibilidad na pre-diabetic.
1: Malaman natin kung bakit. Kasi dati hindi naman ang may mga diabetes nung bata pa ako, mga matatanda na. Ngayon parang bata pa lang o pinapanganak pa lang, may diabetiko na.
0: Yes.
1: So, baka may mga katanungan po kayo tungkol sa kondisyon ng asukal sa ating katawan. Isipin at sasagutin ni Doc Dennis maya-maya lamang.
0: Okay, so magsimula na tayo sa ating medyo good news.
2: Winnie Cordero at Doc Dennis sa Action Ngayon sa DZMM. Mga bayaning walang tigil sa pag-aksyon, tinig ng pag-asa, lakas ng Pilipino. Dito sa kwentong aksyon, kwentong kapamilya.
0: Mga kapamilya, kamangha-mangha ang mga kausap natin ngayon hapon dahil sa galing sa Barangay Alangilan, Batangas City, may namimigay ng libreng tubig sa kanyang pasahero tuwing namamasada. At dahil doon, hindi lang yun ha, dahil siyempre dito ini pabago-bago ang presyo ng langis ngayon, nagtataasan ang mga bilihin, naghahandog pa rin siya ng libreng sakay.
1: Wow! Nasa zoom po natin ang ating idol na nagmamasada, si Adonis Edrenal. Hi, Adonis!
0: Magandang hapon!
3: Magandang hapon po!
0: Yes! Yes! Yan kailan si mo, Adonis, kailan ka ba nagsimula mamigay ng tubig? May alam na, pakisabi sa mga kapamilya natin, paano at kailan ka nagsimula na mamigay ng tubig po?
3: Nagbigay po ako ng libreng tubig ay May 4, 2024 po, ng Mother's Day po.
0: Okay.
3: Doon po ako nag-upta ng pagpabigay ng libreng tubig.
0: Mm-hmm. Ano ang nag-push sa'yo? Bakit nag-desisyon kayo na mag-share sa mga pasahero niyo po? Ay, meron siyang ice chest sa jeep niya, Tito Winnie. Ha?
1: Oo, hindi basta-basta tubig lang, malamig.
0: Yes.
1: Diba? Malamig na tubig.
0: May malamig na tubig, may ice pa. Kailan, bakit kayo nag-desisyon na mamigay po, sir?
3: Masarap po ang pakiramdam eh, pag may mga taong nauuhaw po, lalo na po ngayon sa mainit po ang panahon, gustong-gusto ko po magbigay ng saya sa aking mga pasahero. Kahit na kakaunti po ang kita, tuloy-tuloy pa rin po ang pamimigay ko ng tubig.
1: Father's Day this year lang, Mang Adonis?
3: Nag-umpisa po ako nung Mother's Day po ng 2024.
1: 2024?
0: 2 years ago.
1: Yes. 2024 pa. Ayan. Parang familiar nga ang itsura nyo sa akin. Nagkausap na ba tayo dati?
3: Yes po. Bali, pa 3 times na po ngayon.
1: Ay, pa 3 times na ngayon.
0: Suki ni Tita Winnie.
1: I think sa Happy Night nag-umpisa.
0: Okay.
1: Tapos sa Gift Kapamilya. Mm-hmm. At ngayon, dito sa Action ngayon. So, tuloy-tuloy pa rin ang libreng patubig mo, Mang Adonis.
3: Yes po, tuloy-tuloy pa rin po kahit po nagtataasan na po ang presyo ng mga diesel. Hindi na po nawawala sa akin ng pagpapalibre ko po ng 3 mineral water hanggang ngayon.
1: Eh may ano rin yan, may costas din yan. Buti hindi nagagalit ang misis ninyo at bakit ba inuuna mo pa yung pagbili ng tubig na yan?
3: Bali nang nasanay na po ang misis ko dito eh. Bali wala na po sa amin yon. Ang mahalaga po kami na aming pamilya, makapagpasaya po ng mga pasahero.
1: Aba naman.
0: So ilan bote na mimigay, nauubos nyo sa isang araw po, sir?
3: Depende po. Meron pong 3 case, meron pong 2 case. Hindi po lahat ng pasahero nakuha. Pero pag mga bataan po ang mga nasa kay sa akin, mga estudyante, yun po. Halos lahat po ng mga estudyante nakuha po.
1: Ah, wow. Yung mga ano ninyo, mga suki ninyo siguro yun, ano?
0: May parokyano na ka.
3: Opo. Mga ganun nga po, minsan naman po, yung naiya po yung ibang pasahero, pero pag nagkuha po na isa, sulod-sulod na po sila nakuha.
1: Ay, eto, may extra effort si Mang Adonis eh. Kasi
0: yes,
1: kung tubig at tubig lang, pwede mo lang ilagay yan dyan, tapos kuha na lang sila. No? Pero ito, nag-abala siya, naggumawa ng cooler.
0: Yes.
1: At merong yelo sa loob para malamig.
0: At nakasulat sa karatula, libreng tubig para sa pasahero.
1: Kaya nga, so yung effort na yan, araw-araw ginagawa ninyo, Mang Adonis?
3: Yes po, lagi pong ginagawa ito. Mayroon po pa mga ibang karatula na single mom na dalaga, libre din po. Albo, libre din po yan. Mga may birthday po ng month, libre din po sa akin.
0: Wow, talagang.
1: Yun nga, bukod sa tubig, libre pa pa. Minsan nagpapalibre din kayo ng pamasahe. Gano nang kinikita ninyo, Mang Adonis, sa pamamasada? Lalo na ngayon, taas-taas ng presyo ng krudo.
3: Nasanay na po ako sa ganitong kulay. Nakakundi po ang kinikita ko. Kahit pumalit na kinikita, masaya na po ako doon sa aking ginagawa.
0: Anong linya niyo po, Mang Adonis, sa dito sa Batangas? Mula saan hanggang saan po ang rota niyo po?
3: Simula po sa Batangas City hanggang Bawan po.
0: Malayo-layo.
1: Malayo yun. ito lang ba ang kabuhayan ninyo, Mang Adonis? O meron pa kayong ibang negosyo?
3: Wala na po, ma'am. Ito lang po, ma'am, ang negosyo ko. Ito pong pag-jeep ni driver, ang aking pong asawa, yung lang po, nagtuturo lang po siya.
1: Si asawa, yung si Mrs. Ninyo, teacher.
3: Yes po, yes po.
1: Ayan. Wow. May mga anak kayo, sir?
3: Isa lang po, isa.
1: Ilan taon na?
3: Grade 10 po. Grade 10.
1: Bata grade pa. 10. Tawag dito, papa, magbigay naman kayo ng payo sa iba pang mga namamasada na katulad ninyo, mga Adonis. Paano na pagtatagpi ang bawat araw sa pangangailangan ng pamilya?
3: Bali, ma'am, okay lang sa mga aking mga tsupero. Sana kung kayo ay may kaunting extra, pwede po kayo magbigay ng kaunting kasayahan sa ating mga pasayero. At kung walang-wala naman po kayo, ay okay lang po yon. Pero mas maganda po tayo magpasaya po dito sa ating pagiging jeepney driver habang buhay po tayo ditong pasaya po. At sana po maging aral po din sa atin ito na ang pagiging jeepney driver po ay napakahirap sa panahon po ngayon dahil napakainit po, napakausok, ay talaga pong taste lang po kami mga jeepney driver. Paglalaban po namin ang pagiging isang jeepney driver. Wow.
0: Kasi malaki rin ang gastos na, Tito Winnie, at least tatlong case.
1: E magkano rin yun, di ba?
0: Aabot ng almost 500.
1: Ilan taon na po kayo namamasada, Mang Adonis?
3: Nag-umpisa po ako ay 2012. Dati po kasi ako seaman. Ngayon.
1: Dire-diretso, no? Mga Donis, matanong ko lang po, para saan po yung mga pamaypay sa dingding ng jeep nyo?
3: Para po sa mga naiinitan ko po mga pasayero dahil basta po, pagtatakay po sila, ay mainit po, wala pong pamaypay. Kaya ang ginawa ko po sa akin pamaypay, ay ako pong itinali. Baka hindi po nila madala.
0: So, habang sakay, pwedeng gumamit at ibabalik din yan.
1: Oo, ibabalik. Nakatali. Very good.
0: Very nice. Abaniko niya, no? Ganda.
1: Pamaypay. Iba yung abaniko.
0: Ay, iba abaniko.
1: Okay. Mga Donis, maraming salamat sa inyong pakikipagkapwa-tao. Sabi nga sa Biblia, Doc, di ba? Ang pagbibigay sa inyong kapwa ay ibabalik sa inyo 10,000-fold.
0: And it's better to give than to receive.
1: Yan. Ako, thank you, mga Adonis. Ingat po kayo sa pasada, ha?
3: Salamat din po. Ingat din po kayo. God bless po sa inyong lahat.
0: Maraming salamat po.
1: Ayan. Yan.
3: Salamat po.
1: Si Mang Adonis Edrinal po yan, ang ating masipag, mapagbigay na chuper ng jeep. Diba? Grabe.
0: Yes.
1: Pero yung mga araw-araw ayusin mo yun?
0: Yes, Tita Winnie. 3 cases. Diba? 3 cases. Hindi yan
1: siyempre
0: simple.
1: Siyempre, iti-check mo pa. Oo. Baka kaila i-replenish.
0: Yes. 3 cases.
1: Ka, Mang Adonis. Clap, clap, clap sa yan.
0: Okay.
2: Winnie Cordero at Doc Dennis sa Aksyon Ngayon sa DZMM.
1: At sa ilang sandali lamang magbubukas na ang ating klinika sa Estrella.
0: Yes, tatalakay natin ang usapang pre-diabetes, Tita Winnie.
1: Yeah.
0: Tatanungin.
1: Baka may mga tanong kayo. Ay, text yun na po, ha? Teka muna. Ito yung tanong ko.
0: Okay. Alam ko meron kang pinanood, napanood ang bago.
1: Ano? Nalaglag.
0: Okay.
1: Tapos na broken femur.
0: Mm-hmm.
1: Ang femur, di ba dito? Sa
0: femur, hindi. Ito sa hita.
1: Sa hita.
0: The longest bone of the body.
1: Okay. Femur. Ngayon namatay.
0: Mm-hmm.
1: Kasi daw, yung pagka-breakdown ng femur bone.
0: Yes, I believe so.
1: Ay nag-cause ng embolism.
0: Fat embolism.
1: Anong, bakit nangyari?
0: Dahil na sa ating buto or bulalo. Okay, yung bulalo. Bulalo is fat, Tita Winnie, di ba? Meron tayong marrow, yellow, red, di ba?
1: Yes.
0: So, may fat. Meron din blood-making component. So, yun po ang lumipat at nagbara. Pwede sa lungs. Fat embolism.
1: Paano ano? Dumaloy sa bloodstream?
0: Yes. Pwede. Sa pulmonary vasculature vessels.
1: Hindi ba makikita yun sa x-ray?
0: No. No.
1: Tapos
0: hindi.
1: Ano ang death?
0: Very immediate.
1: Death instantaneous?
0: Yes. Dahil nakabara. Siyempre, ito yung tinatawag na cardiopulmonary circulation. So, apektado dahil walang daloy ng dugo sa baga.
1: Question.
0: Yes.
1: Uh, kung mm-hmm. there, may posibilidad talaga na magkaroon ng ganyang epekto mm-hmm. ang aksidente, meron bang magagawa para hindi mangyari ang kamatayan?
0: Wala. Okay. Dahil fat embolism ito, hindi natin gusto na mabalian, number one. At ito ay major bone or skeletal structure.
1: Uh-oh.
0: Sinabi ko nga, ang femur is the longest bone of the body.
1: Uh-oh.
0: That's why ang laki ng kanyang laman, ang kapasidad.
1: Uh-oh.
0: So, ang chance na mayroon siyang fat na lumabas or mag-embolize ay malaki.
1: Uh-oh.
0: Ibang usapan yung sabi natin na maliliit na fracture lang here and there.
1: Uh-oh.
0: Complete fracture ito. Complete, meaning buong-buo.
1: Nabali.
0: Hindi siya crack lang, hindi siya parang suture lang, hindi maliliit na parang parang earthquake na line lang. Hindi yan.
1: Yung parang ano lang.
0: Complete fracture, ibig sabihin, two pieces.
1: Mm-mm.
0: Yes, Tita Winnie.
1: Kaya yung mga components sa loob ng buto nag-leak, kumbaga.
0: Yes, yes. Kaya pag pinag-usapan o sinasabi natin yung terminong embolism, nanggaling ito sa ibang lugar na nagbara sa ibang lugar. Halimbawa ito, sa kaso mong ito, fat embolism galing sa femur.
1: Uh-oh.
0: So lower extremity, pero pumunta sa baga at puso.
1: Uh-oh.
0: Okay? Alam mo ba, meron tinatawag na amniotic fluid embolism? Sa panganganak nangyayari
1: din. Yun, no?
0: Yes, nangyayari din po yun.
1: Huh?
0: Meron din tayong mga clot embolism galing sa deep venous thrombosis. Yung mga sa... Kaya nga sabi natin kailangan ng stretch or compressed stockings pag long
1: varicose veins
0: at iba pa, hindi ba?
1: Or yung sobrang matagal na nakahiga.
0: Yes, nakahiga, nakaupo, kagaya sa eroplano, bus at iba pang sasakyan, di ba?
1: Pwede maging embolism yun?
0: Bakit hindi? Pag hindi gumagalaw ang katawan, magkakaroon ng chance na mag-clot, mag-form tayo ng microvascular clots.
1: Wow.
0: Pag nag-ipon-ipon yan, balaki siya, Tita Winnie.
1: Okay, sa ganitong mga klase ng pasyente, mm-hmm. do you inform the family of the possibilities?
0: Well, fracture ito eh. So, una, pwede siyang may mangyaring
1: of
0: hindi...
1: Of the embolism?
0: Okay. From the embolism, yes.
1: Ah, sinasabi?
0: Sinasabi mo yan. Isang malaking ano yan, posibilidad yan. Depende rin yan sa edad.
1: Wow.
0: Usually, nasa middle and up.
1: Naku, ingat-ingat po tayo ha. Ito palang mga aksidenteng ito ay maaring mag-cause ng serious effect.
0: At
1: sa
0: syempre, mas kinasabihin natin, hindi ngayon ora-orada na meron kang sintomas.
1: Sa future pa?
0: Ay, maghintay ka.
1: Oh,
0: hindi
1: my
0: natin
1: goodness!
0: Na, di ba? May pinag-usapan tayo, minsan naikwento ko sa'yo na may head trauma.
1: Three months later,
0: naduling siya. Okay? Bakit? Slowly, nag-leak ba ang blood sa loob ng brain? So, nag-compress sa optic nerve, yung optic chiasm, yung cross-section. Kaya ang vision niya parang nagdoble, nagduling. Pero kung kumuha tayo ng history na tama, back 3 months ago, na-fall siya sa toilet.
1: Wow.
0: Na head trauma, na CT scan at that time, negative. Pero ngayon, meron 180 ml na dugo sa loob ng cranium.
1: 180 ml agad-agad?
0: No, in 3 months time, Tita Winnie.
1: In
0: 3 months time, kaya nag-backtrack tayo sa kwento.
1: Ay, naku. E pagka ganyan, kailangan ng strict monitoring.
0: Yes,
1: no?
0: That's why, hindi, kaya nga inaalam natin, yung kanyang speech pattern, vision, yun, all the senses ba? Alamin natin.
1: Mga pauna lamang po yan. Pero ang topic natin ngayon, pre-diabetes.
0: Yes.
1: Magbabalik po tayo dito lamang sa Aksyon Ngayon.
0: Yes.
2: Winnie Cordero at Doc Dennis sa Aksyon Ngayon sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
4: Kahit may edad na kami, masigla pa din.
5: Tuloy lang sa activities on the go.
4: Dahil sa healthy lifestyle at tulong ng Arthrisin.
6: Para sa mga active adults, may Arthrisin. Ang Arthrisin ay undernatured type 2 collagen at MSM. Kasama ng proper diet at exercise, maaaring makatulong ang Arthrisin.
4: Let's go!
5: Make your move, baby.
6: Arthrisin, get going!
7: Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisin. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
8: Ano mga concerns? Ano mga issues?
9: Magkakampi ng masang Pilipino.
10: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
11: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
12: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
13: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
14: Kalusugan ang yaman ng bawat pamilya.
15: Kaya sa panahon ng stress, sakit, at hamon sa kalusugan,
16: kailangan ng gabay na maaasahan.
15: Ako po si Master James Alejandro.
16: At ako naman po si Ate Nems Turla.
14: Ang ating mga kaagapay sa kalusugan.
15: Gusto natin ay alam natin kung anong ibibigay natin dun sa ating mga family members.
16: Yes, importante kasi na meron tayong ginagawang pagpapahalaga sa ating pong mga kalusugan.
14: Kaagapay sa kalusugan. Tuwing Sabado, alas 6:45 ng gabi sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
17: DZMM, napakalaga sa amin sa Malabon. Eh. Kasi pagka umuulan, bumabaha doon. Doon kami nakikinig ng mga balita, ano bang update sa baha, sa pagpasok ng mga bata, pasok namin.
18: DZMM, Radio Patrol 630, una sa balita, una sa public service.

0: Mga balitang kumpirmado, sigurado. TZMM. Winnie Cordero at Doc Dennis sa Aksyon Ngayon sa DZMM.
1: Sa oras na alas 2:31, tayo ang magbibigay daan sa ating mga Radyo Patrol. Nagbabala ang Philippine National Police sa mga rally organizer laban sa mga pasimuno ng gulo sa SONA. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado mula Camp Crame, Radyo Patrol, Marlene Padiernos.
2: Doc Dennis, binalaan ng Philippine National Police ang mga organizer ng mga protesta laban sa mga posibleng manulusong na maaaring magdulot ng gulo at maghasik na krasan sa demonstrasyon. Kasabay na yung 5th State of the Nation address ni Pangulong Marcos Jr. sa Lunes. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melencio Natatas Jr., mahalagang maging mapagmatiyag ang mga organizer para hindi mapasok ng mga makonalsola ang kanilang hanay at magdulot sa kaguluhan sa mapayapang pag-itipon. Walaan ang responsabling organizer ang magnanais na maging marahas ang kanilang protesta o ilagay sa panganib ang kaligtasan ng kanilang mga kasamahan. Pinagyan din ni Natatas na handa ang kanilang hanay ni Padambatas, pero mahalaga rin ang kooperasyon ng mga organizer at mga kalhok sa pagsunod sa mga kondisyon ng kanilang permit para maparadiling mapayapa at maayos ang pagnaraos ng aktibidad. Inatasa naman ang lahat ng polis na nakadeploy sa seguridad ng SONA na mahigpit na ipatupad ang maximum tolerance, sundin ang mga itinakdang crowd management protocol at igalang ang karapatang pantao sa buong operasyon. Ipinag-utos din ang paggamit ng body-worn camera sa repong mga recording devices sa mga operasyon ng pulisya. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Marlene Padiernos, TZMM.
1: Maraming salamat, Marlene Padiernos.
3: Samantala, umano'y sapilitang paglilipat sa mga political prisoners, ipinahihinto sa Department of Justice. Bakit? Malaman natin sa balitang kumpirmado sigurado mula DOJ ni Radyo Patrol Steve Raz.
4: Tito Winnie, dumulog sa Department of Justice ang ilang kahanak ng mga political prisoner at activist group na kapatid para maghain ng urgent petition para hiningin na ipahinto ang umano'y sapilitang paglilipat ng mga bilanggo sa mga malalayong kulungan. Ayon kay kapatid spokesperson Fides Lim, hiling nila sa DOJ na manatili ang mga political prisoners sa newly libid prison at obligahin na dapat may abiso at pahintulot bago ilipat ang persons deprived of liberty o PDL sa ibang kulungan. Hindi rin naniniwala ang grupo na ang hakbang ay bahagi ng decongestion program ng gobyerno.
5: Ang ginagawa nila, they simply export PDLs as if they are work animals or cargo, when in fact, they are moving them from one congestion to even worse congestion. It is not the solution, it does not solve, and it, in fact, it only worsens congestion. Hindi ibig sabihin na out of sight, out of mind.
4: Sa kabila ng napipintong pagsasara ng bilibid sa Muntinlupa City, iginit ng grupo na sa halip na ihinto ang operasyon ay i-develop na lamang ang gusali dahil may budget naman umano na nakalaan para rito. Pangamba nila ngayon ang mailayo sila sa kanilang mga nangakulong na kaanak dahil may hirapan din silang dalawin, lalo na kung magkakasakit ang mga ito. Sa datos naman ng Bureau of Corrections mula 2022, aabot na sa mahigit 16,500 na mga bilanggo mula bilibid ang nailipat na sa iba't ibang regional penal facility. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Steve Raz, DZMM.
3: Salamat sa iyo, Steve Raz.
1: Ilang kalsada sa Maynila isasara ngayon weekend kaugnay ng takbo para sa Bayan at United People's Initiative Rally. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado mula Maynila, Radyo Patrol, Bert Dizon.
6: Yes, Doc Dennis, Tita Winnie, abiso sa mga kapamilya, isasara po ngayong weekend ang ilang kalsada sa Maynila para sa IM Patriot takbo para sa bayan sa July 25 at sa inaasahang United People's Initiative Rally sa July 26. Simula alas 2 ng madaling araw sa Sabado, isasara ang southbound lane ng Rojas Boulevard mula Katikbak Drive hanggang P. Ocampo Street, gayon din ang westbound lane ng TM Calo Avenue mula Marcelo H. Del Pilar Street hanggang Rojas Boulevard, at ang westbound lane ng President Carina Avenue mula Marcelo H. Del Pilar Street hanggang Rojas Boulevard. Samantala, pagsamantalang isasara rin simula alas 6 ng gabi sa July 25 ang ilang pangunahing kalsada bilang paghahanda sa UPI Projected Rally sa July 26. Kabilang dito ang bahagi ng CM Recto Avenue at Legarda Street sa Bendiola, Magallanes Drive sa Liwasa Bonifacio, Ayala Bridge at eastbound lane ng Ayala Boulevard, gayon din ang southbound lane ng MacArthur Bridge, Quezon Boulevard at Lerma Street patungong Liwasan Bonifacio. Ayon sa Manila Police District, nakabantay o nakabatay pa rin sa aktwal na sitwasyon ng trapiko ang oras ng pagkasara at muling pagbubukas ng mga nabanggit na kalsada. Pinapayuhan ng mga motorista na gumamit ng alternatibong ruta at magdaan ng dagdag na oras sa biyahe upang maiwasan ang mabigat na daloy ng trapiko. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Bert Dizon, TZMM.
1: Maraming salamat, Bert Dizon. Maraming salamat, Radyo Patrol.
0: Basta may nangyari, nakareport agad sa TZMM, Radyo Patrol sa East 30. Mga balitang kumpirmado, sigurado, TZMM.
7: Jericho Rosales po, ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins, Liver Aid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liver Aid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins, Liver Aid Pro.
8: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Protection at tulong sa atay? Liver Aid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liver Aid Pro.
0: Ulat sa mga insidente at aksidente. Insider report sa mga investigasyon. Dito mo matutuklasan mula sa mga reporter ng Bayan, Jeff Caparaz at Marlene Padierno sa Spot Report. Spot Report. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng gabi sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
10: Ang tanong, alin? Alin? Alin ang totoo? Alin ang palusot? Pangako o panlilinlang lang? Dito, hindi lang basta pinakikinggan, pinag-iisipan, hinihimay ang mga bagay-bagay.
0: Tony Velasquez sa Issue Spotted.
10: Issue Spotted.
0: Lunes hanggang Biyernes, alas 5:30 ng hapon. Eksklusibo sa DZMM Teleradio.
11: Malabueño students ng City of Malabon University. Tara na sa January 31, 2026 para sa GZMM Ligtas Dapat. Kasama si Ariel Rojas, katuwang ang Malabon City at MC Dreamo. Matuto ng safety tips para sa lindol, bagyo, baha at sunog mula sa lectures at demo. Oh, see you there mga kapamilya!
0: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Aksyong mabilis, mabilis. Kasama si Tita Winnie at Doc Dennis.
1: May papasalamatan lang po tayo.
12: Para sa masiglakas na araw, katuwang ng DZMM ang gardenia sa paghahatid ng serbisyo publiko. Salamat sa pagbabahagi ng masarap at masustansyang tinapay para sa ating mga kapamilya.
3: At bukod sa masarap at masustansyang tinapay, meron din po tayong pasasalamatan na sa mga naging partners po natin sa DZMM 40 sa Caloocan City.
0: DZMM 40.
13: Apat na po tayo!
14: Katuwang ng DZMM 40, apat na po tayo ang mga sumusunod na partner. Sagip Bayan Foundation, Quezon City, Philippine Association of Medical Technologists Incorporated, Isuzu Inteco Group, Philippine Pharmacist Association Camanaba Chapter, Caloocan City Government, Caloocan City Health Department, Caloocan Medical Society, Caloocan Sports Complex, Ideal Vision Center, Philippine Dermatological Society, Department of Agriculture Kadiwa Program, ABS-CBN Lingkod Kapamilya, Technical Education and Skills Development Authority, Reyes Hair Cutters, Migoy's Burger, Tinapayan Festival, Philippine Medical Association, Philippine Blue Cross Biotech Corporation, Barangay 171 Bagumbong, Caloocan, Caloocan City Disaster Risk Reduction and Management Office, Bureau of Plant Industry, TESDA Camanaba, Manila Golden Archers Incorporated, Makers of Nash Coffee, Maynilad Water Services Incorporated, Caloocan City PNP, Lingkod ER Foundation, Philippine Heart Association. Tropical Hot, sarap na babalik-balikan. Silka Green Papaya Soap, kitang-kita ang kuti silka in as early as 7 days. Liver Aid Pro, may slimmerin na, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liver Aid Pro. Plemex, maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta Lagundi, Plemex. Cobra Energy Drink, ang liwanag na to, nasa loob mo. Para sa amin, kapag meron ka nito, wala kang talo. Protect freshness every day. Evolution, your full-service partner for quality immersive LED and digital signages in the Philippines.
0: Ang puso ng DZMM. Action ngayon!
15: Bukas na ang klinika sa Istrenta sa Action ngayon!
1: Bukas na ang klinika sa Istrenta, ang kaagapay ng bawat kapamilya sa pag-aalaga ng sarili at kalusugan. Kung kapos sa budget, kaya hindi makapagpakonsulta, akong kakampi niyo, Doc Dennis. Handang tumugon sa inyong mga katanungang medikal.
3: Pre-diabetic. Okay, yes. May ano yan, may mga pamantayan dyan, Doc, diba, sa iyong FBS results.
1: Yes.
3: Fasting blood sugar test. Ano ba yan?
1: So, ang sabi nga ni Tita Winnie, ang pamantayan natin is FBS at in isa pa, HbA1c.
3: Okay.
1: Glycosylated hemoglobin. So, FBS muna tayo. FBS ang normal, less than 100.
3: Less than 100.
1: Pero pag
3: pero may ano pre-diabetic ka rin ng less than 100 eh.
1: Hindi naman masyado kasi kung mag-pre-diabetic tayo,

0: ang kanyang fasting blood sugar ay between 100 hanggang 125.
1: Okay.
0: Dahil 126 pataas on two different occasions. Pirming mataas, 126 at pataas, diabetic ang branding sa'yo.
1: Wow.
0: Okay.
1: I never went up there. But, okay, Doc, I know this is a little bit technical or academic. Sa FBS ba, at saka yung sa HB...
0: A1C.
1: Ayan, ano ba yung pinitingnan dun?
0: Ang tinitingnan natin, yung level ng asukal sa loob na, sa dugo natin.
1: Okay.
0: Okay? Ang FBS ay, kung tama o kagabi, nag-fasting ka.
1: Oo.
0: In-expect ko, gutom ka.
1: Oo.
0: Dapat ang asukal sa dugo mo mababa.
1: Mababa.
0: Di ba?
1: Okay.
0: Kontrolado, mababa. Dahil hindi ka kumain.
1: Oo.
0: Pero, eto na. Nag-fasting ka.
1: Okay.
0: 8 oras hanggang 10 oras.
1: Oo.
0: Aba, kung nung kinunan ka ng dugo, ay, bakit nasa 117 ka? Ganun. Di ba?
1: Okay.
0: Oh, eh, dapat gutom ka eh. Eh, bakit medyo alanganin? Ba't may kataasan ang asukal mo?
1: Okay.
0: So, suspect siya.
1: Mm-mm.
0: So, pag sinabi natin pre-diabetic, sabi natin parang traffic light.
1: Uh-oh.
0: Berde, dilaw, pula.
1: Correct.
0: Berde, normal.
1: Uh-oh.
0: Dilaw, warning, di ba?
1: Yes.
0: Pre-diabetic.
1: Nasa pula, yellow light
0: yellow.
1: Na ako.
0: Pre-diabetic, ay, yun na, eh, pula, diabetic ka na.
1: Eh, yung HbA1c?
0: Ang HbA1c, ang tinitingnan niya, ang control ng asukal mo, o asukal sa dugo mo, itong nakaraang tatlong buwan. Bakit tatlong buwan? Dahil sabihin natin, ang ating red blood cell ay meron lifespan of 3 to 4 months or 120 days.
1: Eh, bakit ang monitoring ko 6 months?
0: Eh, pwede naman dahil kontrolado ka. Hindi yan base sa 3 months ng HbA1c.
1: Kasi natatandaan ko yung ano eh, yung HbA1c. Sinabi mo, yan ang asukal na pumasok sa katawan mo nitong nakaraang buwan.
0: Oo. Nakaraang tatlong buwan.
1: Tatlong buwan.
0: Dahil yung iba, sige, magsusuper fasting sila para hindi makita. Di ba? Normal.
1: FBS.
0: Normal ang FBS. Dahil okay ang
1: pero
0: fasting.
1: Pero sa HbA1c.
0: Kahit anong gawin mo, kahit paano mo pang itago,
1: makikita
0: siya.
1: Anong dapat na resulta ko?
0: Ang resulta, normal,
1: na?
0: Less than 5.7%.
1: Ah.
0: Pre-diabetic, 5.7 hanggang 6%.
1: Ah, okay.
0: More than 6.5%, diabetic ka na.
1: Ah.
0: Okay?
1: 6.1 ako.
0: Oh, so okay ka pa rin.
1: Okay
0: di ba?
1: Ako.
0: Bakit natin dapat makita ang isang pre-diabetic?
1: Bakit?
0: Dahil maraming komplikasyon. Alam mo naman, Tita Winnie, sa diabetes. Hindi ba? May epekto sa utak, sa mata, sa puso, sa sikmura, sa bato, sa nerves, sa, at sa daluyan ng dugo or blood vessels, plus hindi maganda ang hilom sa sugat.
1: Kidneys, atay, ano pagka,
0: fatty liver,
1: yes.
0: Kasama na yon, di ba? Kaya dapat natin ma-check. Sino dapat ma-check?
1: Sino dapat?
0: Ang ideal dapat, mga taong higit, 35 pataas sa edad.
1: Okay?
0: Pero, kung may lahi kayo, may family history, maaring mas maaga pa. Okay? So,
1: nanay ko eh, diabetes.
0: Yun nga. Eh, kailangan mo rin malaman.
1: Sabi ko nga sa nanay ko, lahat naman ng papamana mo sa akin, yung sakit pa.
0: Okay. Isa na yan sa mga maraming ipinamana. Di ba? Kaya nga dapat alam natin ang ating family history. Napaka-importante
1: bakit,
0: kasi.
1: Bakit, Duk? Bakit, bakit napakatindi ng epekto ng family history ng mga diabetic?
0: Yes, ito ay isang sakit. Sabihin natin,
1: kasi,
0: may kinalaban sa chromosomes din.
1: Kasi yung
0: genetics.
1: Lola ko, complication din ng diabetes.
0: Meron, ano?
1: Tapos yung lolo ko, meron ding diabetes.
0: So, dalawa. Lolo plus lola equals mami mo,
1: yes.
0: At si mami mo equals Tita Winnie Cordero.
1: Yeah.
0: So, ang meron common denominator, DM, diabetes mellitus type 2. Okay? Adult onset
1: chromosome.
0: Diabetes. Pwedeng yan. That's why tinatawag natin family or genetic. That's why meron kinalaman sa ating genes. Okay? May kinalaman sa ating genes. But, hindi ka safe rin maski na negative family history ka.
1: Bakit?
0: Mataba ka, overweight, obese ka, di ba? Lifestyle mo,

0: Ano ba ang lifestyle ng isang, sabihin natin, at risk?
1: Okay.
0: Sedentary.
1: Okay.
0: Walang ehersisyo.
1: Ayan.
0: Or, sabihin natin, sa mga kababaihan na nabuntes, uh-huh, during pregnancy, nagkaroon ng tinatawag na gestational diabetes.
1: So, ibig sabihin, nasa bata yun?
0: Pwedeng pre-diabetic ka na rin.
1: Ang bagets?
0: Oo, hindi. Yun, mami.
1: Yung mami?
0: Yun nagdadalita.
1: Eh, hindi. Pagka
0: wala naman.
1: Wala na.
0: No, wala naman. Hindi naman.
1: Okay.
0: So, ito yung mga factors, no? Na sabihin natin at risk. Dapat malaman natin kasi kung sino po ang meron, sabihin
1: para
0: natin.
1: Para maagapan.
0: Para maagapan. Para magawa
1: Paano
0: ng
1: management?
0: Paraan. Ang management, it's totally about lifestyle, Tita Winnie.
1: Lifestyle.
0: It's lifestyle. Dahil basta na-test ka, yung dalawang pinag-usapan na, sinabi natin, one, fasting blood sugar. Two, glycosylated hemoglobin or HbA1c. Yun. Lifestyle lang naman. Tama lang ang ating timbang ayon sa ating body mass index or sabihin natin, yun height and weight natin, regular exercise, and of course, healthy diet. Ano bang healthy diet? Yung mga sangkap na binanggit ni Dr. Albert Domingo noon.
1: Lahat
0: na meron,
1: hindi masarap.
0: may fruits, may vegetables, may beans, whole grains, fish, chicken, nuts at fiber rich. Huwag lang masyadong sugary drinks, cakes, pastries, processed food, white bread, instant na food, yung mga
1: Take note, ang sabi ni Doc, huwag masyado. Hindi naman sinabing hindi.
0: Yes. Dahil lahat.
1: Pwede naman eh.
0: Yes! Ako rin naman kumakain din eh. Pero sabihin natin, in moderation.
1: Yeah.
0: Hindi pirmi siya lang at hindi yun lang.
1: Pwede ako mag-give in sa mga cravings ko.
0: Yes, pero Tita Winnie, ha?
1: Bakit?
0: Alam mo naman dapat control mo,
1: naman,
0: ha? Oh, yun lang.
1: Minsan lang.
0: Yes.
1: Oh, ang taho ko nga once a week, eh.
0: Ano, meron maraming sauce. Maraming, ano ba tawag ito, Tita Winnie, brown?
1: Arnibal.
0: Arnibal.
1: Hindi naman, tama lang.
0: Tama lang. Maraming sago.
1: Oo.
0: Di ba? Importante yun, di ba?
1: Correct.
0: Yung chewy na yan.
1: Tsaka halo-halo. Once a week din.
0: Ay. Anong sweetener mo dyan?
1: The milk.
0: Okay. Yun,
1: kay Aling ano.
0: So, hindi ka naglalagay ng asukal na?
1: Hindi, binibili ko lang dun sa kanto.
0: Ang kompleto na?
1: Oo, kompleto
0: okay.
1: Na.
0: Very good, very good. Si Tita Winnie ay very, very compliant.
1: Oo, ayoko kayo magkasakit.
0: At yung check-up mo, napaka sumusunod talaga siya. Sumusunod po. Yun ang tama. Yun ang ating gustong ipalam sa ating kapamilya. Kung kayo po ay pre-diabetic or meron history or suspecha natin meron, ay kailangan regular check-up. Dahil kung pagbabasihan natin sintomas, wala. Walang sintomas to eh.
1: Tawag dito, isang payo mula sa isang diabetes ko sa mga diabetes. Sana yan lang po.
0: Mm-mm.
1: Pagka isipin lamang po natin yung hirap ng katawan at hirap din naman ng bulsa,
0: mm-hmm,
1: kapag ka nagkaroon tayo ng komplikasyon.
0: Yes.
1: Mapipilitan ka talagang maging sumunod sa payo ng mga doktor, kumain ng tama. Tsaka sana yan lang. Hindi
0: naman kawalan eh, di ba, Tita Winnie? Pwede ka pa rin kumain. Pwede pa rin.
1: Pero dapat conscious ka na.
0: Conscious, aware.
1: Yes.
0: Aware. Alam mo, hindi mo kailangan maging diabetic para maging aware at conscious.
1: Right.
0: Lahat tayo. Everything in moderation.
1: Ay, there you're very
0: Everything good. In moderation. Wala naman massive or strict restriction. Hindi naman ganun.
1: Yeah. Ayan, ingat-ingat po. Nasa TikTok at Facebook.
0: Gamitin lang po ang official username natin at Doc Dennis Official sa anumang huntahan na may kinalaman sa kalusugan. Mag-message lang po tayo. Tayo. Kayo dyan. At kukuha lang tayo ng situation sa naging pagbaha sa Cagayan. Nasa linya ng telepono natin po si Ginoong Rueli Rapsing, ang head ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office ng Cagayan.
1: Hello po, sir.
0: Good afternoon, sir.
2: Good afternoon po sa inyo, Doc. Mamuini at sa inyong mga taga-subaybay ko.
0: Opo, kumusta naman ang kalagayan natin dyan sa Cagayan? Super, grabe na ba ang baha at maraming impassable roads na ba?
2: Wala pa naman, Doc. No?
0: Yes.
2: Yung naiulat lang kanina sa Peña Blanca, yun lang po ay yung bigla ang pagbagsak ng ulan. At biglang umangat yung tubig. But now, passable naman yan.
0: Yung bridge naman po, kumusta, sir?
2: Yes, sir. Passable naman.
0: Passable na yung bridge natin.
1: So, walang dapat ipag-alala, Sir Welly?
2: Wala po. Katatapos rin lang ng pre-disaster assessment ng provincial Dream Council. At sa ulat na ginawa po ng DOS di Pag-asa, hindi po kasama ang Cagayan sa maapektuhan ng enhancement ng Habagat o Southwest Monsoon po natin.
1: Okay.
2: So walang anong dami ng tubig na maaasahan ibabagsak dito sa lalawigan po namin, pagkabat gustong-gusto po namin. dahil napakatagal ng tagtuyot.
0: So talagang kailangan ng tubig ano dito sa Cagayan din.
1: Well,
0: ano?
1: Sir Welly, nandiyan po naman
2: po.
1: Although lalabas na nga daw ng bansa si itong si Quiapo, eh meron pa rin namang habagat at asa tayo na tayo madidiligan. Ingat-ingat pa rin po, Sir Welly.
2: Maraming salamat.
0: Thank you very much po. Siya po si Sir Welly Rapsing, head ng PDRRMO ng Cagayan.
1: Tingnan mo, gusto-gusto talaga nila ng ulan. Ito kaya, tanungin natin.
0: Kuha naman tayo ng ulat sa?
1: Ito, sa yung epekto nga po ni Bagyong Quiapo. Alam mo, ginamit lang yung Quiapo kasi water cabbage. Ayaw nilang gawing kangkong.
0: Kaya letter K. K-I-Y-A-P-O.
1: Quiapo. Bagyong Quiapo. Sa Batanes naman, kasama natin si ang head ng PDRRMO ng Batanes, si Sir Cesar Roldan S. Dicol. Hello, Cesar Roldan.
0: Good afternoon, sir.
3: Yes. Good afternoon po. Good afternoon po sa ating taga-pakinig. Oh. Magandang hapon po.
1: Ayan, nararamdaman na po ba sa Batanes si Quiapo?
3: Yes po, nag-upisa pa nung kaninang madaling araw eh, nararamdaman na dito, pero lalo ngayon, medyo lumalakas ang konti ang hangin po.
0: Hangin? Ang
1: konti.
0: Ulan?
1: I-qualify po natin ang sitwasyon dyan sa Batanes, sir.
0: Kasi ang Batanes yata sanay sa hangin, pero ano ang konting hangin? Tanong ni Tita Winnie.
1: Yes, sir.
3: Yes po, medyo mahangin na yun. Yung ulan po ay pabugso-bugso po yung light to moderate rains ngayon.
1: Okay.
0: Light to moderate rains. Kumusta ang alon naman po?
3: Medyo lumalaki na ng mga alon pero hindi naman katulad nung naunang bagyo. Medyo mas maliliit pa ng kuwante.
0: Wala pa naman restriction sa ating sailing po, sir?
3: Meron na po. Nagbaba na po ang Philippine Coast Guard ng no sail policy. Kaya po may hit po ang...
0: So, no sailing na. Okay.
1: Ano ang mga preemptive measures ninyo kung sakasakaling mas lumakas pa?
3: Sa ngayon naman po ay nakaready ang ating mga evacuation centers, pero sa ngayon po ay report ng ating mga munisipyo, wala pa pong naitatalang evacuee hanggang sa ngayong oras po.
1: Well, ingat-ingat po tayo, Sir Cesar, ha? Makikibalita po kami just in case sa mga susunod pang mga oras. Ingat po, sir.
3: Yes po. Maraming salamat din po at magandang hapon po.
1: Thank you
0: very much.
1: Yan si Sir Cesar Roldan S. Dicol, ang head ng PDRRMO ng Batanes. Maraming salamat po. So, mag-ingat-ingat po. Although, yung ilan sa mga lugar natin dyan sa Luzon especially, mag-ingat din po tayo. Diba?
0: Yes.
1: Siyempre, it's a Friday. Magte-thank you tayo, Doc.
0: Yes, papasalamatan po natin ang buong action team natin. Siyempre, from the start, from the big boss natin, ang executive producer na si Sheila Tubalinal.
1: Yeah.
0: Si Paul Bayam, public service lead natin.
1: Mm-mm.
0: At ang kasama natin si Aaron Abelado.
1: Mm-mm.
0: Siyempre, yung mga ating mga researchers, si Den Cruz, si Jane Robles at CJ Pera, ang mga co-researchers at sa mga production associates natin. Na nag-birthday kahapon,
1: yes,
0: si Hannah Alcazar. Happy birthday, Hannah!
1: Kasama rin natin, tumutulong sa ating programa, si Don Reguise.
0: Si Kyle Lomoxo. si Carlo Ferreira. Ang tawag ko dyan, Carlo 35. Ang dami ng Carlo kasi sa atin dito. Eh.
1: Si Joyce Monsai.
0: Si Angelo Toribio. At katuwang din natin ang buong puwersa ng Radyo Patrol sa pangunguna ng ating desk editor na si Amy Estareja.
1: At syempre mga kasama po natin sa Teleradyo Booth, thank you so much. At sa Lunes ay alam naman nating lahat, sona na po ng Pangulong Bongbong Marcos. Pakinggan po nating mabuti kung ano ang kanyang mga tatalakayin. At sa darating na Martes, andito pa rin po kami ni Doc Dennis.
0: Bukas ni Tawini, ikaw?
1: Ay, sa Win Today ha, meron tayong mini reunion na magaganap bilang pagpapatuloy po ng celebration ng ating DZMM 40. Hanggang sa susunod na action ngayon, ako po ang inyong Tita Winnie Cordero.
0: Ako po yung kapapili, Doc Dennis.
1: Para sa
0: Action Ngayon!
1: Bye!
0: Bye!
4: Ang puso ng DZMM, Action Ngayon! Panalangin sa alas tres ng hapon. Pumanaw ka Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat. Ako ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, ako ay nananalig sa iyo.

0: Ito po ang DZMM. Kami po'y kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Oras, isang minuto makalipas po ang ikatlo ng hapon.
1: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
2: DZMM Balita Ngayon!
3: Mga kapamilya, tiniyak ng Department of Migrant Workers ang tulong sa pamilya ng dalawang Pilipinong tripulanteng nasawi matapos ang sunod-sunod na Russian drone strike sa mga commercial ship sa Black Sea. Sinabi sa DZMM ni DMW Secretary Hans Leo Kakdak na 15 Pinoy seafarer ang naiulat na nasugatan, kung saan isa ang nasa critical na kondisyon habang isa naman ang nawawala. Sinabi ni Kakdak, binisita na nilang pamilya ng dalawang tripulante habang inatasan na rin ang manning agency na pauwiin na sa Pilipinas ang mga nakaligtas na Pinoy. Umapila naman si Kakdak sa mga ship at manning agency na ipatupad ang karapatan ng mga seafarer sa right to refuse sakaling ayaw magpa-deploy sa mga high-risk area gaya ng Black Sea. Sa ibang balita, tiniyak ng Malacanang na sapat ang pondo ng pamahalaan para tugunan ang epekto ng krisis sa langis at El Nino. Narito kumpirmado, siguradong balita mula sa Malacanang, hati ni Radyo Patrol, Christian Yusores. Christian.
4: Krista, sinabi ni Palace Press Officer at Communications Undersecretary Claire Castro na batay sa datos ng Department of Budget and Management, mayroong 22.79 billion pesos na savings ang gobyerno. Nauna nang naglabas ng budget circular ang DVM na nag-uutos ng ahensya ng gobyernong magtipid para hindi masayang ang pondo at makatulong sa epekto ng economic at energy crisis. Nakasaad din sa nasabing circular ang pabibigay ng prioridad sa uplift o ayuda para sa mga sektor na pinaka-apektado ng krisis, kabuhayang pangtulong sa mga magsasaka at ayuda sa mga commuter at mga OFW. Sakop din ng circular ang iba pang intervention ng Department of Migrant Workers, Department of Energy at Department of Transportation. Mula sa nasabing pondo, may 12.37 billion pesos anyang halaga na assistance ang DSWD para sa mga pamilyang nangangailangan. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Christian Yusores, DZMM.
3: Maraming salamat, Christian Yusores. At abangan mamaya sa headlines sa hapon. Bagyong Quiapo, ramdam na sa Batanes, biyahe ng aeroplano at sakyang pandagat, kanselado na. Preparasyon ni Pangulong Marcos sa talumpati sa Sonas sa Lunes, halos patapos na. At ilang grupo, kinondena ang sinasabing pambubuli ng China sa mga Pilipino sa West Philippine Sea. At yan ang mga balita, basta't may nangyari. Nakareport agad sa DZMM. Manatiling nakatutok sa DZMM Facebook at YouTube channel. Ako po si Trisha Lindo.
2: DZMM Balita Ngayon!
5: Sa panahon ngayon, mahirap humanap ng taong marunong umunawa.
6: Ako to, si Chang Ami.
5: Hindi rin ganun kadaling magtiwala.
6: Ako to, si Chang Ami.
5: Sino pa ba ang pwedeng makinig?
6: Ako to, si Chang Ami.
5: Kanino pa ba ako pwedeng lumapit?
6: Ako to, si Chang Ami.
5: Buti na lang, nariyan ang nag-iisang Chang ng bayan. Nakikinig, nagmamahal. Ang inyong makakasama araw-araw sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Walang iba kundi...
6: Ako to, si Chang Ami.
7: Good afternoon! Happy weekend! Good afternoon!

0: magandang afternoon, mga kapamilya, mga kaserbisyo. Ito na naman po ang inyong Chang Ami para sa ating alas tres na bisyo. Sabi nga ni Nona Damian, welcome po sa ako to, si Chang Ami. Hanggang alas 4 po tayo ng hapon. Ito po ang programa ang handa pong makinig sa kung ano man ang inyong pinagdaraanan, masaya man o malungkot. Abay, narito lang po si Chang Ami, handang makinig, sumuporta, at walang panghuhusga, syempre, ano man pong usapin yan sa buhay, sa trabaho, sa pamilya, sa relasyon, sa kaibigan. Kayo ang bida sa ating kwentuhan araw-araw, Monday to Friday, dito po sa ating programa. Magandang hapon sa ating Team Radyo, Team Kotse, nakatutok sa DZMM 630 kHz, sa AM Band, at syempre ang mga Team Bahay, na nakatutok din yung iba sa radyo, yung iba naman po ay sa teleradyo. Magandang afternoon din po. Maulan ba dyan sa lugar ninyo? Maaraw? Ay ano ho ba? Ikwento po ninyo sa amin. Kayo mag-text or mag-viber sa 0919278-3000. And speaking of, maulan ba dyan o maaraw? Parang di na rin ho natin maintindihan ang lagay ng panahon, ano? Eh siguro pa ay alamin po natin mula sa Pag-asa.
1: Alerto sa Bagyong Quiapo. Bagyong Quiapo.
0: Ang Bagyong Quiapo nga po ay nag-landfall na. Alamin natin kung saan. Nasa linya po ng telepono si Ginoong Dan Villamil, ang ating pong Pag-asa weather forecaster. Sir Dan, magandang hapon, si Chang Ami po ito.
2: Magandang hapon po, Chang Ami, at sa ating mga taga-subaybay sa teleradyo. So tama nga po, no, kaninang 2:10 PM, nag-landfall yung sentro ni Bagyong Quiapo dito sa may Camiguin Island sa Calayan, Cagayan. May tagla itong lakas ng hangin na malapit sa gitna, no, umaabot ng 75 kilometers per hour at pagbukso no, umaabot ng 90 kilometers per hour. Sa kasalukuyan gumagalaw ito west-northwestward sa bilis na 25 kilometers per hour. And as of 2 PM, may nakataas pa rin tayong tropical cyclone wind signal number 2 sa Batanes, northern portion ng Cagayan, Babuyan Islands, northern portion ng Apayao at northern portion ng Ilocos Norte. Samantala, signal number 1 naman ang naka-issue dito sa nalalabing bahagi ng Mindan, Cagayan, Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, rest of Apayao, Abra, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Benguet, nalalabing bahagi ng Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union at itong northern and central portions ng Aurora. Kaya sa mga nabanggit ko pong lugar, especially areas under wind signal number 2, maganda pa tayo sa mga malalakas na hangin na dala ni Bagyong Quiapo. Asahan po natin yung possible damages sa mga infrastruktura na gawa sa light materials. In terms of heavy rainfall o yung mga malalakas na pag-ulan, asahan pa rin natin malaking bahagi ng Northern Luzon, sa may Cagayan Valley, Cordillera at Ilocos Region, asahan pa rin po natin yung mga malalakas na pag-ulan na direktang dulot nitong Bagyong Quiapo. Samantala, sa nalalabing bahagi ng ating bansa, makaranas naman tayo ng maulap na kalangitan at mga pag-ulan na dala naman ng habagat na pinapalakas ng nasabing bagyo. Pinakamaapektuhan ng habagat itong kanlurang bahagi ng Mimaropa, Western Visayas at Negros Island Region, kaya maghanda pa rin po tayo sa mga banta ng pagbaha at pagguho ng lupa, lalong-lalo na kung tuloy-tuloy yung mga pag-ulan na ating mararanasan. Sa kalagayan naman ating karagatan sa kasalukuyan, may gale warning tayo nataas dito sa northern seaboard ng Northern Luzon, kaya sa ating mga kababayang mangingisda at may mga maliliit na sasakyang pandagat sa mga lugar na ito, huwag po muna tayong palaot dahil makaranas pa rin tayo ng maalong karagatan na dala ng bagyo. Chang Ami?
0: So Sir Dan, ito pong pag-uulan na nararanasan natin dito sa Metro Manila, ito po yung Bagyong Quiapo or ito po ba ay habagat?
2: Yes po, direktang dala po ito ng mga outer rain bands ni Bagyong Quiapo, no. Mm-hmm. Pero asahan po natin over the weekend kung papatuloy yung mga pag-ulan na ito, kahit nalalabas na itong si Quiapo sa mga susunod na araw ng ating PAR, yung habagat naman po yung magpapaulan sa ating lugar.
0: Mm-hmm. So bale, itong ating buong weekend ay magiging maulan po dito sa Metro Manila, no?
2: Oh yes po, for Metro Manila and most of the country, especially itong western section, asahan po natin magpapatuloy yung mga pag-ulan. Pero in terms of intensity, asahan po natin na masihina na yung mga pag-ulan starting tomorrow. Mm-hmm. So magkakaroon na lamang po tayo ng mga scattered na thunderstorm.
0: Opo, pero may pag-asa naman na sumilip kahit konti ang araw?
2: Yes po, starting middle of next week, no, possible naman pong mas mababawasan na po yung mga pag-ulan after maglandfall itong si Quiapo sa southern or sa eastern portion po ng mainland China. So once na humina po itong bagyo, ay posibleng humina na rin po yung epekto ng hapagat. So generally improving conditions po towards the end of next week.
0: Oo, pero kailangan natin ng ulan eh. May, pagkatapos po ba nitong si Quiapo, meron na po ba tayong binabantayan na kasunod? May nakikita na po ba or wala pa?
2: As of now po, wala po tayong minomonitor, no? Pero na low pressure area. Pero yung projection po kasi natin for July ay 2 to 4. So possible po, may humabol pa po bago matapos yung...
0: Pangilan na po ba ito yung si Quiapo?
2: Pangatlo po.
0: Pangatlo
2: for this month.
0: Okay. O sige, sana lang yung ulan, ano? Doon po mapunta, Sir Dan, sa mga lugar na kailangan na kailangan talaga ang ulan dahil matindi po ang init at tagtuyot na kanilang nararanasan. Salamat at mag-ingat po kayo dyan, Sir Dan, yung mga taga-pag-asa. Thank you po.
2: Thank you po, Chang Ami, and good afternoon.
0: Yan po si Sir Dan Villamil, ating pag-asa weather forecaster. O, magiging maulan daw ha, hanggang weekend. So, yung mga nagpaplano ng out of town, sorry na lang, maulan. Pero yung mga nagpaplanong maglaba or staycation, pwedeng-pwede. Ano daw muna, Hana, birthday mo kasi. Happy birthday, Hana Alcuezar! Salamat sa masarap na chicharon. Parang inaantok na ako dun sa chicharon. Hindi kaya? Ay, talaga? Ay, yung mga ibang nagpaplano daw kasing ano... Staycation. O, oh, pwedeng cuddle weather. May kakadal ka, Hana. Sumihinyas talaga siya nang wala. Kahit pusa, wala. Aso, pusa, meron dalawa. O, oh, nakikita ko yung mga post mo sa Instagram eh. O, oh, para naman po sa ating episode ngayong hapon, sa ating pong anong feels mo, pag-uusapan natin ako ito. Family Unity Dilemma. Narinig nyo na ba yan? Ano ba ito? Kadalasan po ito'y naririnig, yung mga katagang, para sa anak, titiisin ko na lang ang lahat. Pero hanggang saan ba dapat ipaglaban ng isang relasyon na hindi na masaya? Nakita nyo ba yung post lately sa Instagram? May balita tungkol nga dun sa napaka-apaka-apaka-apaka-mahal ng magpa-annulment dito sa atin sa Pilipinas. Umabot daw ng 1 million. Kaya ang tanong, tama bang magsama pa rin para lang daw sa kapakanan ng mga anak? Ano ba ang epekto nito sa paglaki ng isang bata? Yan po ang ating bibigyang atensyon at matututo tayo sabay-sabay kasama si Teacher Tina Zamora, PhD Parenting Expert. Mamaya po yan, kaya kung may mga katanungan kayo, mag-text na at mag-viber sa 0919278300. At tayo po'y magbabalik. Ay, mga nasa team online. Ako, baka magagalit kayo sa akin. Si Mami Tess Villamin, nandiyan na. Happy Friday. Nona Damian. Ganun din si Maria Dulce Orate. Sino pa ba? Miguel Andre Mira, Donald Figueroa Bagawisa, Mami Ligaya Chingtan, Makulimlim na Biyernes Afternoon, Louie Basco, Maple underscore 630, sino ba ang nandyan? Ay, ang Ryota Takeshi Kabalan O'Hara Family. Magandang hapon, ML Bartolay, Julius Bangalando ng North Caloocan City. Hello, hello din, Marvin Riabad. Makulimlim din daw. Tita Alicia Palomo, happy Friday. Pakibati again. Si Tito Romy Guillermo ng happy birthday from Zumba Family. Happy birthday po.
3: Happy birthday.
0: Yes, sabi ni Maria Dulce. Orate, off muna sa labada. Oo, maulan. Hindi mabango ang mga labahin natin. Estrella Garcia, LV Vidua, maulan ba dyan sa Binangonan, Rizal? Naku nga, may golf tournament ako dapat eh. Hindi lang ako pinayagan ni Franco mag-absent eh. Sinumbat? Hindi tuloy ako makasali sa raffle. Baka nanalo sana ako ng TV. Joke lang. Ay, at least kasama ko kayo, mga kapamilya. O mamaya pa ho yung ibang mga pa-shout it out. Time check po muna tayo. Hala, 3:15 na po ng hapon.
4: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
1: Mga balitang kumpirmado, sigurado, TZMM.
3: Nagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemex Forte ako. Ang Plemex Forte ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagbubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemex Forte. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex. Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Random ng Bayan, Peter Musni at Rica Lazo. Balitapatan, Lunes hanggang Biyernes alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
1: Mas pina-exciting at mas pinalakas ang programang ating sinubaybayan. The Secret of Health. The Secret of Health. Mapakikinggan sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at mapapanood sa DZMM Teleradio tuwing Linggo, alas 4 hanggang alas 4:30 ng umaga. At mapapanood din sa PRTV Prime Media tuwing alas 6 ng umaga. Kaya tutok na sa dagdag kalamang pangkalusugan sa programang The Secret of Health. Hatid sa inyo ng Yes to Health Incorporated at ng produktong Santhone Plus Gold.
2: May tutugon, may maglilingkod, may kakampi ka sa bawat laban ng buhay. Ang inyong DZMM Public Service Team, aktibong naghahatid ng serbisyong sigurado araw-araw. Tita Winnie Cordero at Doc Dennis, Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino, at Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes mula alauna hanggang alas 4 ng hapon sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
3: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
4: Ang DZMM napakalaga sa amin sa Malabon eh. Kasi pagka umuulan, mabaha doon kami nakikinig ng mga balita, ano bang update sa baha, sa pagpasok ng mga bata, pasok namin.
5: DZMM Radio Patrol 630. Una sa balita, una sa public service.
6: For state-of-the-art facilities, expert eye care, and affordable eyewear, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
7: Mga nagbabagang balita, mga maiinit na issue at mga talong ng bayan. Laban lahat yan ng DZMM Radio Patrol 630.
8: Kalusugan ang yaman ng bawat pamilya.
9: Kaya sa panahon ng stress, sakit, at hamon sa kalusugan,
10: kailangan ng gabay na maaasahan.
9: Ako po si Master James Alejandro.
10: At ako naman po si Ate Nem Sturla.
8: Ang ating mga kaagapay sa kalusugan.
9: Gusto natin ay alam natin kung ano yung ibibigay natin dun sa ating mga family members.
10: Yes, importante kasi na meron tayong ginagawang pagpapahalaga sa ating pong mga kalusugan.
8: Kaagapay sa kalusugan. Tuwing Sabado, alas 6:45 ng gabi sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
7: Balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
8: Kayo ay nakikinig kay Chang Ami Perez sa
11: Ako To, si Chang Ami.

0: Kayo po'y nakikinig at nakatutok sa ako to si Chang Ami. Bago lang po muna ang ating Anong Feels Mo na mga kausap natin maya-mayang konti si Teacher Tina Zamora. Ito, meron pa yung mga malalamang mga balita. May chismis. May bago daw na programa ang kaibigan natin na walang iba kundi si MJ Felipe. MJ, welcome to the show!
1: Welcome po sa programa namin ni Chang Ami.
0: Yes! Sinabi niya talaga
1: rehearsal
0: yan.
1: Rehearsal na to, rehearsal.
0: Sinabi niya talaga yan na kailangan pag nagprograma ako sa radyo ay...
1: Sabi ko, nililigawan kasi ako ulit ni Sheila Tobalinal.
0: Oh.
1: Bumalik ka na ng radyo,
0: yes.
1: Yung OMJ niyo ni OG Diaz dati. Ang saya-saya, yes. Chuchuchuchu. Sabi ko, sige, babalik ako pero kailangan ang kasama ko si Chang Ami.
0: Bakit hindi mo ako sinama dyan sa bago mong show?
1: Ay, wag na.
0: Na back to
1: hindi
0: you
1: naman
0: pa,
1: to
0: no?
1: Radyo eh.
0: Sige.
1: Dito radyo.
0: Ano yung bago mong programa na yan?
1: Ang title niya ay Ibang Level to. Mga ibang level or extraordinary kwento ng mga Pinoy. Ayan, pinapakita natin ngayon sa Teleradyo yung aming trailer.
0: Oy.
1: Ilan sa mga pinuntahan namin ni Melay, ni Quanti.
0: Si Quanti.
1: Melay.
0: Pakaganda ni Quanti, ha? Parang pumuputi siya ngayon. Anong secret? Nasa Australia eh.
1: Correct. Ano to? Hindi to showbiz.
0: Ay,
1: yes, ito ay kwento ng mga Pilipino. Binuutong show na to para maihatid ng mga kakaibang kwento ng mga Pinoy sa bagong henerasyon ngayon ng mga ng mga Gen Z.
0: Yes.
1: Hindi nila alam na may magantong klase pa lang mga pagkain or delicacies. Magantong klase ng adventure or lugar na pwedeng puntahan. Ayan, tinamo Chang yung ginawa ko.
0: Ay, naghawa ka ng ano? Mickey
1: Naghanap
0: Mouse.
1: Ako ng dagang bukid.
0: Kinakain kasi yan eh sa iba.
1: Alam mo yan, di ba? Yan ang sinabi ni Ann Curtis, di ba? Namuntik na siya magkamali.
0: Yes, oo. Pero tinikman mo ba?
1: Ayan.
0: Ay, oo.
1: Kinain ko siya.
0: Kamusta?
1: Inadobong
0: masarap
1: daga.
0: Masarap naman.
1: Masarap, parang chicken lang siya, Chang.
0: Oo, parang yung frog din o yung palaka. Lasang
1: yes.
0: Chicken lang din.
1: Pero ang catch ito.
0: Ano?
1: Ang kinain ko talaga, hindi lang basta yung daga, kundi yung yag balls ng daga.
0: Yes! Ano naman yung iniinom nyo dyan?
1: Ay, ano lang yon. Pinakita namin yon yung tindahan, yung parang kakaiba o ibang level na tindahan kasi nasa second floor siya.
0: Tapos parang binababa sa tali.
1: Meron siyang timba na ibinababa.
0: Nandun para lahat yung mga binili nyo.
1: Plangak.
0: Ganon
1: ang mangyayari.
0: Masaya. Kailan ito?
1: This is starting tomorrow na po.
0: Tomorrow.
1: July 25, 6:45 p.m. Pagkatapos po yan ng TV Patrol bago mag-deal or no deal sa primetime.
0: Pagkatapos ng TV Patrol Express.
1: No!
0: TV Patrol?
1: Weekend.
0: Weekend nga pala. Oo nga pala. Maaga nagsisimula ang TV Patrol pag weekend.
1: Correct. Sabado ito.
0: Sabado, 6:45.
1: Mapapanood nyo to sa A2Z, All TV 2. Kapamilya Channel, Kapamilya Online Live at sa iWant. Ngayon, kung wala kayong access sa TV, pwede siyang panoorin sa YouTube, ABS-CBN, News Channel.
0: Ayun! Congratulations, MJ! Hindi ka pa pupunta ng Australia?
1: Hindi eh, pero sa kabilang ibayo ako, sa Bini.
0: Saan ba susunod
1: tour
0: na punta?
1: US leg, North American leg sila. Hawaii, LA, Ronet Park, Las Vegas, and San Diego.
0: Ayun! Abangan natin. Part
1: ikaw,
0: na ng Bini.
1: Ikaw, ba't naiwan ka dito?
0: Siyempre, taong bahay kami sa It's Showtime.
1: Pero ito, tinatanong ko to lagi eh. Kung merong isang bagay na o ibang level kang gusto matry, ma-experience, masubukan, ano yun?
2: Si Chang Ami.
0: Naku, napaisip ako. Kasi natry ko na yung sa New York, yung building na parang glass, tas kita mo yung baba.
1: Okay.
0: Medyo hindi kinaya ng powers
1: ko yun. Excalibur ba yun or something?
0: Oo, okay. Parang ganun. Siguro yung mag-rock climbing.
1: Meron kami niyan.
0: Ibang level.
1: Goat cliffing.
0: Ay!
1: Ang tawag.
0: Wow, ang
1: kasi
0: tawag.
1: Mga kambing lang daw yung tumata. Parang vertical na 90 degrees na siya.
0: Yes.
1: Tapos talagang nakaganon ka lang sa dingding.
0: Papunta ka na sa action star, my friend.
1: Lapit na. Sigabo, watch out. Joke lang.
0: Abangan niyo po yan bagong programa ni MJ at ni Melay.
1: Ibang level to. 6:45 p.m. Sabado po yan ng gabi. Again, mapapanood sa All TV 2, A2Z, Kapamilya Channel, Kapamilya Online Live, sa iWant at sa YouTube channel po ng ABS-CBN News.
0: Ayun! Ako'y nag-hello sa'yo yung mga team online natin. Hi. Salamat, salamat, MJ, sa
1: sabihin
0: pagbisita.
1: Sabihin mo ko doon sa ibang level to.
0: Oh, sige. 1, 2, 3. Ibang level to!
1: Ay,
0: wow. May harmonize. Ano so, ba? Okay. I'm a singer, ano?
1: Oh, tignan mo na, Sheila. Ang ganda ng chemistry namin ni Chang Ah.
0: Ay, di ka pinapansin ni Sheila.
1: Imagine mo na lang kung meron ng
0: chicharon eh.
1: Kung meron na kaming showbiz talk show tuwing hapon. Oh, oh,
0: di
1: ba?
0: Di ka pinansin ni Sheila. Kumakain ng chicharon eh. Hala siya.
1: Thank you again, Chang.
0: Thank you. And congratulations again kay MJ at kay Melay.
3: Ako to, si Chang.
0: Ako to, si Chang Ami.

0: Ay, pasensya na po. Nag-picture-picture lang muna kami ni MJ Felipe. O, eto na nga po para sa ating anong feels mo ngayong Friday afternoon. Family unity dilemma. Dapat bang manatiling magkasama ang mag-asawa para sa kanilang anak at anong epekto nito sa kanilang paglaki? Mahalaga na ito po ay pinag-uusapan natin dahil marami ho ang nasa ganitong sitwasyon. Yes, Tita Lina ho, ng Plaridel, Bulacan. At si Australia Garcia, nariyan na rin sa ating team online, pati si Josh Kyle Edip Official. Maintindihan po natin kung ano ang ibig sabihin ng family unity dilemma. At para ipaliwanag po yan, kasama natin via Zoom ang ating pong parenting expert, Teacher Tina Samora, PhD. Ay, Teacher Tina! Nakita ko ang magandang iyong graduation. Hapon. Congratulations!
1: Magandang hapon, Chang Ami.
0: Yes, at magandang hapon din. Napakaganda naman ni Teacher Tina today. Oh,
1: thank
0: red
1: you.
0: Na
1: then,
0: red.
1: Tumatapat ako sa, gustong-gusto ko yung sweater mo ha. Dahil ma, ano, Gen X tayo eh. Kaya
0: yes. Di ba? Ito yung mga suotan natin noong mga 90s eh.
1: Correct.
0: Yan na, di ba? Teacher Tina, para sa kaalaman ng ating mga kapamilyang nanonood at nakikinig, meron na kasi siyang tawag ngayon. So, ibig sabihin, may pag-aaral na. Dahil sa maraming best na sa dami ng na-interview ko dati sa face-to-face, lagi yan sinasabi na magsistay kami, papatawarin ko yung asawa ko kahit na kung ano yung mga kalokohan na ginawa, may pag-aabuso, physical, verbal, to the point na meron pang sexual abuse, pinapatawad. Mm. Kasi para sa mga bata, kailangan buo kami. So ano yung family unity dilemma?
1: Kasi meron tayong syempre konsepto na dapat buo ang buong pamilya.
0: True.
1: At all cost dapat hindi 'yon mabubuwag. So ginagawa natin siyang rason para i-justify yung mga problema natin sa marital side ng pamilyang 'yon. Ngayon, meron ding mga ibang part ng family unity dilemma na kunyari kunyari hindi rin magulang at saka anak, kunyari magkakapatid, para hindi saktan ng mga magulang, sige, hindi tayo mag-e-express ng mga nararamdaman natin sa isa't isa kasi baka masaktan ng mga magulang natin. So nare-repress lahat nung nararamdaman mo. Ang problema, Chang Ami, kapag yung family as a system ay, di ba, iba-ibang factor, iba-ibang subsets yung system.
0: Mm-hmm.
1: Meron kayong mag-asawa,
0: yeah.
1: Meron yung mga anak, meron yung asawa at yung anak, ganyan yung mga relationships in a system. Ang core relationship sa loob ng sistema ngayon ay yung mag-asawa. At kung ang sinasabi natin ay magsistay lang tayo para dun sa isang subsystem, most of the time, based on evidence, hindi po yun na magiging united talaga.
0: Mm-mm.
1: Mukha lang kayong physically united, but in terms of your relationship, yung klase ng relationship ninyo, hindi naman united.
0: Yeah. Nakarinig na ako ng mga ganyang kwento noong araw pa, na sinasabi pa nga ay, yung mga bata na ang nagsasabi na, parang hindi na to healthy para sa amin. Nakikita, naririnig, nag-aaway kayo. What if maghiwalay na lang kayo? Parang ganon, sinasabi na mismo ng mga bata. At yung nakausap ko, yung parent, yung babae, na sinasabi niya na, Ami, paano ba yun? Gagawin ko na ba yung... Kasi sinabihan na ako ng anak ko eh. Pero ako talaga gusto kong magstay para sa kanila. Eh para pala sa mga bata, toxic na siya, hindi na siya healthy. Paano?
1: Kung tatanungin nyo yung mga bata, parang mas okay pa nga yun. At saka, Chang Ami, kung nakabase ang ating relationship sa ating asawa sa mga bata lang, paano kung wala na ang mga bata sa inyong tahanan?
0: Kasi may emptiness na rin.
1: Oo, kunyari, emptiness na kayo, matatanda na sila. Ang akala nilang, tinagudyod natin to, buo tayo kahit nag-aaway tayo araw-araw, pero hindi tayo naghiwalay. Tapos mawawala yung rason mo for staying together, kaya nagkakaroon siya ng, dun kayo maghihiwalay.
0: Mm-mm.
1: Pag wala na. So in terms of getting to the goal na ayusin ang relationship ninyo, hindi nyo rin nagawa yun.
0: Mm-mm.
1: At the same time, grabe na yung epekto sa mga anak ninyo.
0: Yeah. At yun yung kadalasan ay ayaw nating aminin. Simply because may pressure sa community, ayaw natin masabihan yung anak natin na wala kang tatay, hindi kayo kompleto, hindi kayo buo, di ba? Meron kasing ganong pressure din eh.
1: Saka siguro Philippine culture na wala namang, unang-una wala tayong divorce.
0: Oo.
1: Hindi siya, ano siya eh, alien concept siya sa Pilipinong pamilya eh.
0: Oo,
1: na maghihiwalay kayo.
0: Talaga,
1: when in fact, totoo naman na may naghihiwalay.
0: Oo, at saka feeling ko talaga yun ay isang malaking pagpapanggap. Dahil, sad to say, marami ang nasa sitwasyon ngayon na no choice. Kahit na may physical, verbal abuse, nagsistay kasi nga wala tayong divorce.
1: Wala tayong divorce at saka siguro tiyang aming iniisip natin, nakasanayan nyo na eh. Diyan na kayo komportable. Minsan financial din, as in sinabi mo nga na, napakamahal magpaanal.
0: Oo.
1: So bakit natin gagawin?
0: Mm-mm.
1: So yung iba maghihiwalay, siguro maghihiwalay ng kwarto sa loob ng tahanan.
0: Oo.
1: Para lang physically, nasa isang bahay pa lang kayo.
0: Mm-mm.
1: Pero relationship-wise, hindi na kayo magkasama.
0: Yeah. At ang nakakalungkot pa din doon ay hindi natin tinitake into consideration the long-term effect sa bata. Which is,
1: tama.
0: Of course, may nakitang conflict, sigawan, tension. Malaki yung negative effect niyan. At magandang napag-uusapan yan ngayon, Teacher Tina.
1: Magandang napag-uusapan yan, Chang Ami. Ngayon, dun sa mga... Siguro, isa siyang rason na part ng rason. Kunyari, hindi kayo magkasundo mag-asawa. Lahat naman ng mag-asawa ay dumadaan sa stage na nang hindi pagkakasundo. Diba, Chang Ami? Pero kunwari, at ginagawa ninyong rason na magkasama kayo dahil mahal ninyo ang isa't isa. Yun ang main muna dapat eh.
0: Yeah.
1: Yung we will be together kasi mahal natin ang isa't isa. Ngayon, kung medyo maligalig na yung pagmamahal ninyo sa isa't isa, gagawin ninyong rason ang mga bata. Lumalayo na kayo dun sa core decision making. Yung kumbaga, yun yung pinaka-goal. Lumalayo na kayo. Pumunta na kayo sa mga bata.
0: Mm-hmm.
1: Diba? Pero, ang sa totoo lang, hindi nyo naman naayos din yung problema ninyo. Gusto lang ninyo, sinasabi nyo lang sa sarili nyo na ginagawa nyo sa mata. It can be true. Diba, Chang Ami? Pwede naman talagang pwedeng maging totoo yan eh. Pero dapat halinhinan yan dun sa pag-aayos ninyong dalawa. Hindi lang yung pag-aayos ninyo dahil nandyan ang mga bata. Ngayon, nabanggit mo na ano ang epekto nito sa bata.
0: Mm-hmm.
1: Siyempre, pag hindi kayo nagkakasundo, ang naririnig ng bata araw-araw ay pag-aaway, siguro may sigawan, siguro may murahan. At saka kahit tahimik, Chang Ami, ha, hindi man kayo verbally abusive, physically abusive,
0: yung
1: totally
0: silence,
1: walang relationship, hindi na kayo nag-uusap.
0: May effect din pala yun.
1: Ang effect dyan sa bata is, ang number one feeling ng bata dapat pagkasama niya ang kanyang magulang ay safety. Hindi siya fully safe ang pakiramdam niya kung sa tingin niya yung pinakapundasyon ng pamilya ninyo ay hindi naman solid. Tapos later on, pag nagkaroon din siya ng relationships, yun ang modelo niya.
0: Mm-mm. Kasi akalain niya normal yun.
1: Akala niya normal yun na tatahimik ka lang, kahit may problema, basta sama-sama tayo.
0: Eh, yun ang
1: so,
0: nakakalungkot.
1: It affects the relationship. Ngayon, Chang Ami, para naman may pag-asa ang nararamdaman ng mga nakikinig ngayon sa atin, sa ako to, Chang Ami. Eh, alam mo, ang bata, pwede namang mag-survive. Meron din naman talagang relationship na hindi nyo na maayos-ayos. Tapos maghihiwalay kayo. Kunwari, ano ang epekto naman ito sa bata? Una, kapag lagi kayo nag-aaway, kahit magkasama kayo sa bahay, may epekto yan sa bata. Kung maghiwalay man kayo, pero nag-aaway pa rin kayo sa harap ng inyong mga anak. Di ba? Pag nagkikita kayo, kunyari hatiran, kunyari doon ka muna sa bahay ni tanay, doon ka muna sa bahay ni tatay, nag-aaway pa rin kayo, pareho rin
0: sa
1: yung effect.
0: Sa kotse nag-aaway.
1: Oo, sa kotse nag-aaway. O kaya pag hinahatid, di ba? O yung, when you say something bad about your partner or ex-partner, pag sinisiraan ninyo, eh magulang din yan ng bata, kalahati, or part of his identity is the identity of the other parent or your co-parent. So dapat walang siraan.
0: Mm-mm.
1: Pero Chang Ami, may pag-asa sa ganitong klaseng relationship. Meaning, kung talagang kailangan ninyong maghiwalay.
0: Yeah.
1: Kunwari, 'di ba, last time ako nag-guest sa show mo, we were talking about generational trauma.
0: Yeah.
1: And define natin ang trauma na kung ano ang epekto sa'yo nung nangyari. So, kunwari tatlo ang anak mo. Tapos naghiwalay kayo. Iba ang epekto sa bawat bata minsan.
0: Mm-mm.
1: Bakit? Kasi marami naman ding factor sa buhay ng mga anak ninyo. You are the core factor. Napaka-importante na factor ang mga magulang. Pero siguro ang anak ninyo sa eskwelahan, meron siyang mentor na nakakausap, may guidance counselor na nakakausap, at nasasabi niya ang mga nararamdaman niya. May mga okay siyang kaibigan habang tumatanda. So, ibig sabihin, halinhinan din yon, it's also a system. Diba? Kahit kayo yung pinaka-core ng inyong pamilya at naghiwalay kayo, may pag-asa pa rin na okay ang magiging ang mga anak ninyo kung gagawin ninyong tama lahat. Kunyari, ang relationship ninyo sa inyong co-parent, sa inyong ex, o kaya sa mismong bata na, kunyari, hindi nyo na makita yung ex ninyo, kakausapin mo na yung bata ng okay tayo, ito ang gagawin natin, ito ang mga plano natin sa buhay, pwede rin naman na maging okay ang batang yun.
0: Mm-mm. Na kahit na hindi buo yung supposedly in-expect na pamilya,
1: quote-unquote,
0: buo, diba? Mm-hmm. Pero pwede pa rin yan maging buo kung ikaw ay single parent or nanay ka lang at yung anak mo, tatay ka lang at yung anak mo, nasa pamamaraan ng pagpapaliwanag mo sa bata, diba? At yung kumbaga habang lumalaki siya ay kung papaano mo itinatawid yung mga bagay-bagay na, 'di ba? Kagaya nung inexplain ko dun sa anak ko, yung eldest ko, alam naman ng lahat na yan, ng lahat yan na yung tatay niya hindi namin matagpuan. So, hanggang dun lang yung paliwanag ko. Sabi ko sa part ko, anak, ito ang alam kong storya. Ito ang nangyari. So, yung susunod niyan, yung karugtong, hindi natin alam kung kailan mo ma-achieve. Hindi ko alam kung kailan natin maririnig yung side na yon. Pero sa pagkakaalam ko, yan ang nangyari. Hindi ko siniraan yung tatay. Kasi talaga namang magkikita at magkikita sila. At tatay niya yun, kahit anong gawin ko, di ba?
1: Yun naman ang napakagandang desisyon na ginawa mo, Chang Ami. Marami ang...
0: Kahit kamukhang-kamukha ng ama, et cetera, et cetera.
1: Ayaw ka lang sabihin eh. Araw-araw nakikita mo diba?
0: Mahirap yun. Tapos naiwan kang mag-isa sa responsibilidad, diba? Parang,
1: pero napakaganda ng diba? Sinabi mo, Chang Ami, na kahit gigil, nagigil ka na.
0: Kinakagat ko talaga yung dila ko nun, Teacher
1: Naku,
0: Tina.
1: Naku, eh, kamukha pa naman. Kamukha pa naman, diba?
0: Oo, diba?
1: Bakit hindi dapat sinisiraan? Alam mo, lagi ko sinasabi rin dati sa safe space, bakit hindi nyo sinisiraan ang co-parent nyo o ex ninyo o yung asawa ninyo ngayon. Diba? Dapat hindi nyo sinisiraan sa anak nyo. Triangulation yun eh. Parang kumuhanap kayo ng kakampi. Diba? Kasi part nga ng identity ng anak nyo ay yung isang magulang. Kapag siniraan ninyo ang magulang na yun, sinisiraan ninyo ang identity ng inyong anak. And I'm sure, Chang Ami, meron ka ding mga maganda yung interview mo about that story in your life eh.
0: Oh, hindi ako perfect ah. Pero may mga times na...
1: Ito na nga. May intro na nga ako sa imperfection. Okay?
0: Hindi ako perfect.
1: I am sure may mga issues rin kayo ni Adi that you had to face because of that incident. Yeah. I'm sure. Diba?
0: Oo, meron
1: pero
0: din.
1: Pero diba, Chang Ami, na meron ka rin, talagang kailangan natin tanggapin na may epekto naman talaga ito sa ating mga anak. Hindi siya perfect, hindi siya, wala namang ganung klaseng pamilya na perfect. Wala namang perfect
0: naman
1: na relationship din, di ba? Kailangan handa rin tayo to accept the fact na meron at merong magiging issue. And it goes back to gano'n nyo ba kamahal ang isa't isa para i-repair lahat ng issues na yon together.
0: Yeah.
1: Para kung mangyari, kung yung challenge dumating sa inyong buhay, buo kayo, kunyari ni Adi, together, na nag-usap. At saka maganda yung pag-usap mo kay Adi, kinausap mo si Adi during stages of his life na akma sa kanyang edad.
0: So, take note nila yun.
1: Very developmentally appropriate. Nung bata siya, itong explanation mo. Nung grade school siya, itong explanation mo. Nung teenager siya, itong explanation mo. Pero nag-e-explain ka pa rin. Hindi mo siya kinalimutang pag-usapan.
0: And in fact, meron ako naging kaibigan na sinabihan ko nga siya nung nakikipaghiwalay na siya doon sa kanyang asawa, actually. Sabi ko, kung umaasa ka na magbibigay siya ng sustento, dapat kaibiganin mo, wag mong awayin, 'di ba? Parang
1: totoo
0: ano
1: naman.
0: Yan, mind game din 'yan eh. Total nakakausap mo siya. So for him to support and give support sa anak ninyo, kaibiganin mo. Plastik-plastikin mo para may ibigay na sustento. 'Di ba? Para at hindi
1: kahit
0: actually
1: hindi
0: plastic
1: ano, kahit
0: civil.
1: Ibiganin, kunyari civil,
0: yan,
1: respectful.
0: Oh, respectful.
1: Ano, wag bastusan. Kasi gusto mo rin naman maging modelo ka sa anak mo.
0: True.
1: Na hindi ka naman din, dapat gumagawa ka rin ng boundaries. Kasi
0: yes,
1: tama naman yun. Mm-mm. Kung maabusado nga naman ang kausap nating tao, eh may boundary tayo. Pero ang pinapakita natin sa ating anak, eh tayo yung respectful. Respectful relationship. Kahit hindi tayo magkasundo romantically,
0: yeah,
1: at least may respect tayo sa isa't isa na ang goal natin in life ay palakihin ang anak natin, co-parenting together.
0: True.
1: At may mga kasunduan na tayo na dito tayo nag-a-agree. Kung hindi man tayo nag-a-agree sa lahat. Kasi magandang example rin yan siyang ami sa ating mga anak eh. They will learn how to problem solve. They will learn how to repair relationships.
0: Mm-mm.
1: Kasi kayo yung modelo.
0: Yeah. Mahirap, pero kakayanin. O, di ba? Mahirap. Iba talaga pag si Teacher Tina ang nagpaliwanag. Ang daming nakamiss sa'yo sa online. Sabi ni Julius Bangalando, we miss you. Di ba? Wais ang tawag doon, hindi civil, Chang. Paano kung hindi mo naman siniraan partner mo, sinabi mo sa anak mo yung tunay na dahilan ng hiwalayan para malaman nila ang na mali at hindi dapat turuan? Ah, dapat
1: okay naman yun. Pwede basta, naman. Basta appropriate sa edad.
0: Yes. At kunwari, walang mali siya. Walang dagdag.
1: Oo, kunyari, may third party, tsangami.
0: Yeah.
1: Hindi mo sasabihin yun sa preschooler.
0: Oo. Not at that
1: pwede
0: point.
1: Pwede mo lang sabihin sa maliit na bata, eh, hindi kami nagkakasundo ng tatay mo, kailangan namin maghiwalay. Mm-mm. Pero mahal ka namin.
0: Yeah.
1: Diba? Sad to say, hindi kami pwede magsama. Later on, alam mo, saka tumatanda naman ng mga anak ninyo, malalaman at malalaman nila mga rason.
0: Nasi-sense nila yan.
1: Hindi nyo kailangan i-explain.
0: Oo, nasi-sense nila. At makikita nila kung sino talaga yung naghirap, nagsakripisyo. Kahit na hindi na sinasabi ng mga nanay. Kasi ang mga nanay, di ba, laging may pagka-verbal lagi na hindi nyo alam. Akong naghirap sa lahat. O, di ba? Wala nang ganon. Mararamdaman
1: nyo. Hindi nyo na kailangan mag-monologue.

0: kayo ay nakikinig kay Chang Ami Perez sa
1: Ako to, si Chang Ami.
2: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
3: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
4: Ring, ring, go away!
5: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemex for Kids. Ang Plemex for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdam ang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
4: Cough, cough, wet away!
6: Yay!
7: Pambatang lagundi, Plemex!
8: Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
1: Ako to, si Chang Ami.
9: Bigyan daan po natin ang pag-uulat ng ating Radyo Patrol. Mga basura, naku po, nakabara sa mga drainage, inlet at daluyan ng tubig dahilan ng pagbaha sa ilang pangunahing kalsada dito po sa atin sa Metro Manila kagabi po. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado mula naman sa Maynila, hatid ni Radyo Patrol Bert Dizon. Bert, magandang hapon.
10: Chang Ami, mga bumarang basura sa mga drainage, inlet at daluyan ng tubig pa rin ang pangunahing dahilan nang mabilis sa pagbaha sa mga pangunahing kalsada sa Metro Manila kasunod ng malakas na pag-ulan kagabi. Ayon sa DPWH, agad na responded nilang quick response team na mano-manong nagtanggal ng mga basura at debris sa mga drainage system, kanal at baluyan ng tubig sa South Tobias Corner, Timog Avenue, Electrical Road Corner, Quezon Avenue at si Araneta Avenue sa Quezon City. Gayon din sa Governor Pascual Avenue sa Malabon at Padre Burgos Avenue at Espanya Boulevard naman sa Maynila. Patuloy naman ang panawagan ng TPWH sa publiko na maging responsable sa pagkapapon ng basura sa tamang lugar at paglilinis ng mga daluyan ng tubig upang maiwasan ang mga pagbaha sa mga kalsada sa Metro Manila. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado ito ang Radyo Patrol per T-Zone DZMM.
9: Maraming salamat, Radyo Patrol Bert Dizon!
2: Basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMM, Radyo Patrol sa Istrenda!
0: Anong feels mo? Pag-usapan natin.

0: At babalik po ang Ako To Si Chang Ami with Teacher Tina, ang ating family expert, Teacher Tina. So, ang sarap daw talaga ng discussion. Iba talaga pag si Teacher Tina. Sabi ni Mami Tess Villamin, na-miss ka nila, Teacher Tina.
1: Na-miss ko rin kayo.
0: Oo nga. O ito, talagang gustong-gusto ka na nilang pabalikin, Teacher Tina. May mga common misconception tungkol

0: sa pananatili sa isang relasyon na, yun nga, yung para sa anak, para buo tayo. Hindi ba, nabanggit na natin kanina na ito ay may epekto para sa isang nanay or tatay na nariyan sa ganyang sitwasyon. Of course, ang laging dilema ay napakahirap mag-decide. Teacher Tina, paano nga ba, meron bang mga signs na nakita dapat ang magulang na nakakaapekto na sa mga bata for her or for him to finally decide na it's bye-bye na?
1: Maganda yung una mong tanong, Chang Ami. Ano muna ang impetus? Parang ano yung galing sa akin? Huwag muna yung sa anak. Kasi yun ang lagi kong sinasabi sa mga magulang during parenting seminars. Ang Filipino talaga program tayo na unahin na ang anak.
0: Mm-mm.
1: When in fact, dapat unahin ninyo ang kayong dalawang mag-asawa. Bakit? Kasi yun talaga ang nagke-carry nung family unit. So kung laging palabas ang tingin ninyo at hindi ninyo mainayos yung nasa loob, so ano muna ang pwede ninyong gawing decision-making factors para kung maghihiwalay ba kayo o hindi. Ang number one talaga ay pareho nyo bang gusto yung mangyayari? Nag-uusap na ba kayo? Kasi akala ng maraming mga nanay na nakikinig eh, naku, ano nga bang gagawin ko? Dalawa kayo in that subset. Nag-usap na ba kayo? Eh kasi Teacher Tina sabi niya, hindi maaayos rin natin to. Huwag tayong maghihiwalay kasi paano yung budget natin? Sinong gubayad ng renta? Mas mahal nga naman kung dalawang bahay ang sinosuportahan.
0: Totoo.
1: So may financial aspect pa. Tapos may budget constraint talaga usually. Anong financial na epekto nito? Lalo na sa mga asawa tsang ami na housewife.
0: Oo.
1: At walang pinagkukuhanan ng income. So handa ba kayo na maging self-sufficient kung maghihiwalay kayo?
0: Dapat kasama yun sa plano.
1: Kasama yun sa plano kasi hindi pwedeng hindi, dapat masaya ako. Oo nga, pero kung wala kang makain sa araw-araw, importante rin yun eh.
0: Oo.
1: So kailangan pareho ninyong gusto mag-ayos. Ano ang mangyayari? Saan ka kukuha ng kabuhayan mo kung
0: patuloy
1: talagang maghihiwalay kayo? Mm-hmm. Babalik ka ba sa mga magulang mo?
0: Mm-hmm.
1: Napag-usapan nyo na ba yun? So maraming factors bago, I would want to think na madami kayong pinag-usapan bago kayo nag-decide na maghihiwalay talaga kayo.
0: Mm-hmm. At isang, I think, ano din dyan, yung may factor din kasi yung ikaw yung masisisi. Parang feeling ko lang, sa dami ng mga nakausap ko din sa face-to-face,
1: sige.
0: Ayaw nila na sila yung masisisi, na sila yung give up, sila yung nakipaghiwalay. Parang may ano rin yun sa ano nila eh, sa pride and ego nila. Parang ganon.
1: Ako kasi, naman siyang ami, minsan, it's a story that we create in our minds.
0: Oo din.
1: At hindi naman talaga totoo.
0: Mm-mm.
1: Na, naku, sisisihin ako.
0: Ganyan.
1: Wala namang nagsasabi sa kanila.
0: Mm-mm.
1: So, it is also, pag may lumalapit sa amin for counseling, ulit namin sa kanila yung thought process nila. And it turns out, hindi naman, posible namang hindi totoo lahat ng iniisip nila. It is coming from guilt, it is coming from insecurity, it is coming from the notion nga na sinabi mo na dapat buo ang pamilya, tapos sinira ko. So may guilt factor.
0: Yeah.
1: Pero in truth, wala namang nagbe-blame sa kanila. Kung kakausapin mo nga ang mga bata, parang mas gusto pa nila na mas peaceful eh.
0: True.
1: Oo. Ngayon, meron namang mga ibang bata gusto magkasama. Diba? So, meron kayong anak na gusto. Hindi, gusto ko pa rin magkasama. Depende sa edad rin yan. Gusto ko magkasama pa rin sa mami at si daddy. Yung isa naman, ayoko na. Maghiwalay na sila. Araw-araw naman sila. Kaya, importante rin talaga na kayong dalawang mag-asawa ang nag-uusap. Pwede marami kayong anak, iba-iba ang gusto. Paano mo sasabihin yung term, ginagawa ko ito para sa mga bata?
0: Yeah.
1: When kahit iba-iba na yung gusto ng mga batang yun.
0: Totoo. So ang dami talaga. At maganda yung sinabi mo na dapat talaga uunahin mo yung sarili mo bago yung mga bata. Mm. Kasi parang kawawa din yung mga bata kasi nagiging excuse sila doon sa I don't know kung kahinaan mo na makapagdesisyon, kahinaan na, 'di ba, ma-identify mo that there is really a problem already and it's affecting everyone, 'di ba? So talagang magandang magkaroon ng communicate. At ito, natutunan ko din sa programa to. Sa dami ng mga naging bisita ko dito, yung dialogue is very important. Dialogue talaga. I think dapat dialogue pag ganun, mag-meeting na yung buong pamilya.
1: Dialogue talaga. Uh-oh. Sadly, hindi nagpa-participate maraming mga partners sa dialogue.
0: Oh, mga tatay madalas ba?
1: Totoo yan eh. Kahit sa interview, kunwari may ini-interview ako, intake interview to talk about the problems of the child, yung nanay lang ang ipapadala sa interview. Mm-hmm. Hindi makipag-usap yung tatay. Kasi ang akala nila, the nanay will
0: speak
1: alam
0: for everyone.
1: Lahat, siya na lang. Siya na lang.
0: Spokesperson ng bahay. Spokesperson ng bawat tahanan.
1: Totoo. Kunyari, di ba, pag nag-enroll tayo ng school, di ba, tayo yung nandun. Pag nag-PTC, tayo yung nandun. Pag nag-parenting seminar, tayo yung nandun. So, tama yan na dialogue. Kasi dapat nga, ma-normalize na rin natin na sama-sama natin tong pag-uusapan. Ngayon, may mga counselors na pwede niyong imbitahin kung hindi sanay ang pamilya ninyo sa ganyang klaseng dialogue. Hindi naman tayo pinalaki tiyang ami na pag-usapan natin. Itong mga...
0: Yun nga lang, diba? Kumain ng sabay-sabay at magkwentuhan, hindi ang tagal bago ma-achieve.
1: Totoo
0: yan. Ano ba kaya yung dialogue?
1: Totoo yan, diba? Saka marami pa rin mga pamilya na children are seen and not heard. Hindi,
0: yes, at yung ibang mga magulang nasa traffic pa.
1: hindi pa kompleto, so hindi pa tayo pwede mag-usap. So, importante na it is a continuous work on connecting with your children and with your spouse. Alam nyo, meron ako nakakatawang kwento tiyang ami eh. Kapag nagsasalita ako sa mga baby shower o kaya bridal shower, ang mga lolo't lola kumukunot ang mga sa akin pag sinasabi ko dun sa nanay o dun sa tatay na, magkakaanak na kayo, huwag mong kakalimutan. Ang pinaka-importante pa rin ay yung asawa ninyo. Naku, kumukunot ang mga lolo't lola. Bakit mo sinasabi na uunahin ang asawa sa anak? Or uunahin ang sarili? Eh kasi sarili, tapos asawa, tapos anak. Hindi yan hierarchy.
0: Uh-oh.
1: It's really foundational. 'Di ba? Kayong ikaw mag-isa, dapat okay ka. Kayong dalawang mag-asawa, dapat okay kayo kahit hindi kayo parenting together, ha? Or okay ka kung single parent ka, saka mo maaalagaan ng mas mabuti ang inyong anak. Dahil yung pundasyon nandiyan na. Ngayon, kukuunahin mo kaagad yung anak, tapos ikaw hindi ka okay. Wala, mas mahirap yung effort.
0: Mahirap talaga.
1: Parenting.
0: Kaya kailangan inuuna ang sarili. Akala ko ang sasabihin ng mga lolo't lola, huwag ka munang maligo pagkapanganak mo. Kasi yun yung naging dilema ko nun eh. Sabi ko, sino ba ang susundin ko? Yung doktora ko o yung lola na nagsasabing 3 days muna ang tayin bago ka maligo pagkapanganak?
1: Naku, paano ba yan siyang amin? Lola din ako ngayon. Rin sa kayong anak ko, minsan, hindi ka dapat ganyan na rin ako ngayon. So tapos ina-accept na nating mga mas nakakatanda na iba rin ang pagpapalaki ng ating mga anak sa kanilang mga anak. So ang gandang pag-usapan talaga yung unit ng family unit as a system.
0: Yeah.
1: Kasi magkadikit talaga yan eh. Bawat subset magkakadikit talaga siya.
0: And then matatawa ka na lang kasi marirealize mo na may mga bagay talaga na ginagawa noon, hindi na applicable ngayon. So kailangan tanggap-tanggap din pag may time.
1: Diba tiyang ami, nung mga bata tayo, ang binabasa ng mga nanay natin, yung kay Dr. Spock, hindi na binabasa ngayon yun.
0: Oo nga.
1: Yung para alagaan ng baby. Tapos nagkaroon yung what I need to know when I am, yung pagbuntis ka, hindi na rin binabasa yung libro yun.
0: Oo, dati yun, binapasa-pasa pa eh, pag may mga anak kang friend, yun ang regalo.
1: Tapos ngayon, it's a very, life is progressive talaga. Kung ano ang nangyayari sa buhay natin ngayon, kailangan ma-acclimatize tayo.
0: Mm-mm.
1: Para bagay tayo sa mga nangyayari ngayon, with our wisdom that we pass down to our children, we also need to understand na iba ang mundo na ginagalawan nila ngayon.
0: Yeah, and dagdag knowledge din yan and wisdom para sa atin na nalalaman natin. Kahit tayo ay panahon nung pinanganak, ang tugtugi natin ay Nirvana pa.
1: Ay Nirvana.
0: Ako, we had so much fun, Teacher Tina. Ang dami natutunan ng mga nasa Team Online na sina Estrella Garcia, si Maple underscore 630. Nako, nagtatampo na itong si Roberto Clemente. Binibilangan na ako ng oras. Sige, ganyan ka, Robert, ha? Si Mercy G. At ganun din si Maria Rosel Pagalanan. Sabi talaga, 6 minutes na lang, wala pang pa-shoutout, Chang. Ay, ito na, yung mga patron. Santiago Apostol, bukas July 25 from Paete, Carving Capital of the Philippines. Advance happy fiesta po sa inyo. Teacher Tina, salamat, salamat.
1: Happy birthday, Hannah.
0: Oh yes, na-miss ka na ni Hannah. Thank you daw, Teacher Tina. We'll see you again. Love, love, of love course. Daw, sabi ni Hannah. Yan. Maraming maraming salamat and happy weekend, Teacher Tina. Yan po si Teacher Tina Zamora, ang ating parenting expert. At natapos ng isang oras, o eksakto 4 o'clock na ha, Roberto, nakahabot ako. Popoy Vladimir. Ingat, Mylene. Susunod na po ang headline sa hapon kasama si Sir Tony Velasquez. Ako po ang inyong Chang Ami. Happy weekend. Bye!

0: Ngayon po ay araw ng Biyernes 24 ng buwan ng Hulyo taong 2026. Ating po mga headlines ang hapon. Bagyong Quiapo nag-landfall na sa Camiguin Island. Signal number 2 nakataas sa 4 na lugar. Pagsugpo sa korupsyon, pangunahing isyong nais marinig ng taong bayan sa sona ng Pangulo sa Lunes batay sa survey. Talumpati ng Pangulo halos patapos na. Susunuging effigy sa sona ni Pangulo Marcos Jr. ipinasilip ng mga militanteng grupo pero PNP may paalala sa mga magpoprotesta. Barko ng Pilipinas muling binomba ng tubig ng China Coast Guard sa Bao de Masinloc sa ikalawang sunod na araw. At kwentong sa likod ng hit song na Hawak Kamay, binalikan ni Yeng Constantino. Kamusta po kayo Luzon, Visayas at Mindanao? Ako po si Tony Velasquez at sa detalye ng ating mga headlines sa hapon.
1: Alerto sa Bagyong Quiapo. Bagyong Quiapo.
0: Mga kapamilya, ramdam at binabayo na ng Bagyong Quiapo ang Batanes. Simula kaninang umaga, wala nang patinang ulan sa probinsya na sinasabayan pa ng pabugso-bugsong hangin. Dahil sa masamang panahon, kansilado na ang lahat ng biyahe ng eroplanong papasok at palabas ng probinsya hanggang bukas. Ipinagbawal na rin ang paglalayag, pangingisda at pagpunta sa mga dalampasigan, kaya inilipat na ang mga bangka sa mas mataas na lugar para hindi tangayin ng rumaragasang alon. Sa Isabela ay pinatutupad na rin ang liquor ban bilang bahagi ng paghahanda at pagtugon sa epekto ng bagyo. Ramdam na rin ang bagyong Quiapo sa Cagayan. Samantala, pansamantalang hindi na nadadaanan ng Nagilatan Bridge sa bayan ng Peña Blanca matapos umapaw ang ilog. Sa panayam ng DZMM, sinabi ni Cagayan PDRRMO Head Rueli Rapsing na tuloy-tuloy din ang ulan sa bayan ng Peña Blanca kanina umaga. Pero sa ngayon, passable na anya ang Nagilatan Bridge.
2: Iulat lang manina sa Peña Blanca. Yun lang po ay yung bigla ang pagbagsak ng ulan at biglang umangat yung tubig. But now, possible naman yan.
0: Sa Mindanao, binaha ang ilang lugar sa Sarangani Province dahil sa ulan na dala ng habagat. Sa bayan ng Masip, nagkumahog sa paglikas ang ilang residente sa barangay Nomo matapos rumagasa ang tubig sa ilog. Na-stranded din ang ilang guro dahil sa bahang umabot pa sa komunidad. Sa barangay Tinoto, mistulang waterfall ang baha sa ibabaw ng bundok sa sityo Tampat. Sa bayan ng Glan, sinira ng malakas na agos ng tubig sa ilog ang temporary road sa barangay Glan Padidu, kaya hindi madaanan ang detour route. Sa General Santos City, rumagasa rin ang tubig sa ilog sa Macar Bridge habang ilang bahay naman na malapit sa dike ang nasira matapos abutan ng baha sa barangay Kalumpang. Sa isang video sa tulay, kita ang lalaking naglalakad sa gitna ng rumaragasang baha at saka nilangoy ang malakas na agos ng tubig. Ilang pamilya rin ang iniulat na inilika sa Jensan at iba pang lugar sa Sarangani dahil sa baha at banta ng landslide.
1: Panahon.
0: Mga kapamilya, nag-landfall na ang Bagyong Quiapo sa Camiguin Island kaninang alas 2:10 ng hapon. Ayon sa PAGASA, taglay ng bagyo ang lakas ng hangin aabot ng 75 kph at pagbugsong aabot ng 90 kph. Apat na lugar ang itinaas sa signal number 2 kabilang ang Batanes, hilagang bahagi ng mainland Cagayan kasama ang Babuyan Islands at hilagang bahagi ng Apayao at Ilocos Norte. Signal number 1 naman sa 14 na lugar kabilang ang natitirang bahagi ng Cagayan, Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, Gaya, nalalabing bahagi ng Apayao, Abra, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Benguet, natitirang bahagi ng Ilocos Norte at Sur, at La Union, at Hilaga at gitnang bahagi ng Aurora. Sa forecast track, inaasahang lalabas ng Philippine Area of Responsibility ang bagyo bukas ng umaga. Itinaas sa heightened alert ang mga disaster response unit ng Philippine National Police bilang paghahanda sa panlalasa ng Bagyong Quiapo. Inatasan ng PNP ang mga regional office nito na pagganahin ng mga disaster response at incident management teams habang nag-deploy na rin ng rescue assets sa Hilagang Luzon at ibang lugar na posibleng tumbukin ng bagyo. Patuloy naman ang paalala sa mga residente na nasa low-lying area at mga lantad sa landslide na maging alerto at agad lumikas sakaling iutos ng awtoridad.
1: SONA, SONA 2026.
0: Nagpahiwatig si Pangulo Marcos Jr. na posibleng matalakay sa kanyang State of the Nation address sa Lunes ang isyu ng korupsyon. Pero tumangging magbigay ng detalye ang Pangulo sa partikular na isyu na tatalakayin sa SONA at nagsabing abangan na lang ang susunod na kabanata. Halos patapos na rin niya ang preparasyon sa talumpati niya sa Lunes.
3: Until 1 hour before the zone, I'm still changing it. Of course, we want it to be perfect. So I would say the actual language is 90%+ done. We're just fixing it up and making sure that it's not too long or it's not too short, that we have everything that we want to talk about.
0: Sa SONA noong nakaraang taon, inupakan ng Pangulong iba-ibang isyo kaugnay ng korupsyon kabilang ang mga maanumalyang flood control project. Mga hakbang sa pagsugpo sa korupsyon ang pangunahing nais marinig ng mga Pilipino sa SONA ni Pangulo Marcos Jr. sa Lunes. Sa survey na Pulse Asia noong June 28 hanggang July 26, halos 30% ng mga Pilipino ang gustong malaman ng anti-corruption drive ng pamahalaan kabilang ang pagpapanagot sa mga sangkot sa maanumalyang flood control projects. Nais din ng mga Pilipino na marinig ang mga hakbang ng pamahalaan sa tumataas na presyo ng bilihin, problema sa kahirapan at kampanya laban sa ilegal na droga. Para kay Ibon Foundation Executive Director Sunny Africa, dapat natupagin ang pamahalaan ang pagbibigay ng trabaho sa mga Pilipino na nakikitang pangmatagalang solusyon laban sa kahirapan.
4: Sa amin, kung kinakailangan ng tulong ngayon ng Pilipino, bigyan ng tulong. Sana may mas medyo look beyond the short term, medium long term, para hindi na kailangan magbigay ng ayuda palagi, maglikha ng trabaho. Para maglilikha ng trabaho, support Filipino industry, not foreign investors.
0: Ilalagay sa full alert status ang National Capital Region Police Office mamayang alas 5 ng hapon para sa ikalimang State of the Nation address ni Pangulo Marcos Jr. sa Lunes. Sinabi ni NCRPO Acting Chief Police Colonel Martin Gamba na paiirali ng maximum tolerance at paggalang sa karapatan ng mga lalahok sa protesta sa SONA. Ininspeksyon na rin ang gamit ng mga pulis tulad ng riot shield. Mahigit 20,000 pulis ang ipoposte sa iba-ibang lugar sa Metro Manila para sa inaasahang mga protesta kung saan tatlong grupo na ang nabigyan ng permit para magprotesta sa Commonwealth Avenue, Quezon City. Nagbabala rin ng PNP sa mga rally organizer laban sa mga pasimuno ng gulo. Paalala ni PNP Chief General Jose Melencio Artades, dapat maging mapagmatsyaga mga organizer para hindi mapasok ng mga mapanulsol ang kanilang hanay at para hindi mailagay sa panganib ang kaligtasan ng kanilang mga kasamahan. At kaugnay niya, nasa final phase na o halos patapos na ang paghahanda ng PNP para sa SONA ni Pangulo Marcos Jr. sa Lunes. Balita mula sa Camp Crame at ni Raj Patrol, Marlene Pajeros. Marlene!
5: Halos 100% ng tapos ang paghahanda ng PNP para sa ikalimang State of the Nation address ni Pangulo sa Lunes. Ayon kay PNP spokesperson Police Colonel Allen Reyco, nakalatag na ang buong security plan ng pulisya at may nakahanda na rin silang adjustment kung kinakailangan sakaling may mangyaring pagbabago sa sitwasyon. Tulad sa mga nagdaang SONA, maglalagay rin ng PNP ng command center malapit sa batas at pambansa, habang nakamonitor rin sa sitwasyon ang command center sa loob ng Campo Crame sa Quezon City. Tuloy-tuloy rin ang koordinasyon ng PNP sa ibang ahensya ng pamahalaan tulad ng MMDA para sa pagbabantay sa mga kalsadang maaaring maapektuhan ng mga aktibidad. Yan ang balitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Marlene Pajeros, DZMM.
0: Maraming salamat, Marlene Pajeros. Ipinasilip ng ilang militanteng grupo ang susunuging FVG kasabay ng protesta sa SONA sa Lunes. Balita hatid ni Radyo Patrol, Nico Bagsik. Nico!
6: Tony, kasalukuyan ang ginagawa ng grupong Tambisa ng Sining ang FVG na tampok sa protesta ng mga militanteng grupo sa kanilang SONA ng Taong Bayan sa Lunes, July 27. Nilalarawan ng FVG ang mukha ni Marcos Jr. na tila ginawang puppet ni US President Donald Trump. Kinukondena ng mga grupo ang anilay imperialismong mga polisiya ng Estados Unidos na lubhang nakakaapekto sa Pilipinas, partikular na ang kaguluhan sa Middle East. Susunugin ng grupo ang FDG sa pagtatapos ng kanilang palatuntunan sa Lunes bilang simbolo nila ng galit ng mga mamamayan sa kawalang tugon ng pamahalaan sa iba't ibang krisis. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol. Nico Bagsik, DZMM.
0: Maraming salamat, Nico Bagsik. Mahigit 3,000 pulis ay ipakakalat ng Manila Police District para sa protesta ngayong weekend hanggang sa Lunes. Balita mula sa Maynila at Radyo Patrol, Bert Dizon. Bert!
6: Yes, Tony, ayon kay MPD spokesperson Police Major Philip Ines, magbabantay ang mahigit 3,000 puwersa ng MPD sa inaasahang rally ng United People's Initiative o UPI sa Liwasang Bonifacio sa Linggo. Bagamat Freedom Park ang Liwasang Bonifacio at hindi kailangan ng permit to rally, siniyak ni Major Ines ang kanilang presensya sa lugar ay para lamang siguraduhin ang peace and order sa paligid ng Liwasang Bonifacio. Babantayan rin ng MPD ang US Embassy, paligid ng Malacanang Complex, si RD Mendiola at iba pang Freedom Park sa lungsod.
7: Di man sa Manila yung zona, pero siyempre yung lugar na palagi natin binabantayan kasi may mga pagkakataon na may mga lightning rally dito, mga ganun. Kaya may mga mag-rally din dito sa lugar. Nakabantay tayo dyan.
6: Magpapadala rin ng sapat na bilang ang MPD bilang augmentation sa Quezon City para sa zona ni Pangulong Marcos Jr. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado ito ang Radyo Patrol. Bert Dizon, DZMM.
0: Maraming salamat, Bert Dizon.
1: Vice President Sara Duterte impeachment trial.
0: Sa iba pa nating balita, sariling pera umano ang ginagamit ng defense team ni Vice Presidente Sara Duterte para sa kanilang pagkain habang nagpapatuloy ang impeachment trial. Sa panayam sa DZMM, sinabi ni defense team spokesperson Attorney Michael Poa na wala siyang alam sa hiling ng Office of the Vice President na sagutin ng Senado ang gasto sa pagkain at inumin ng kanilang kampo. Giit ni Poa, tuloy ang kanilang operasyon kahit walang catering service. Nauna ng tinanggihan ni Senate President Sherwin Gatchalian ang naturang hiling ng OVP dahil marami pang ibang gastusin ang Senado.
8: Anong pre-trial po, meron po, no, na bibigyan po kami. Pero itong trial, wala po. Pero nonetheless, hindi naman po issue yan. I think yung pagkain, madali na lang po yan. Ang mas pressing issue sa amin ay yung legal issues.
0: Sinangayunan naman ni Attorney Poa ang resulta ng survey na nagsasabing dapat sagutin ng Vice Presidente ang lahat ng akusasyon sa paglilitis. Sa survey ng social weather stations noong Hunyo, 70% ng respondents ang nagsabing dapat sagutin ng Vice ang reklamo tungkol sa katiwalian, habang 17% naman ang tutol at 13% ang undecided. Ayon kay Attorney Poa, ito ang dahilan kaya humaharap sila sa impeachment trial. Pero hindi naman tiyak ni Poa kung iaharap ng depensa bilang testigo si mismong Vice Presidente Duterte. Status quo o mananatili rin muna anyang spokesperson and defense team si Attorney Poa. Narindigan si NBI Director Melvin Matibag na hindi siya bias sa natestigo sa impeachment trial ni Vice Presidente Duterte. Balita mula sa DOJ, hatid ni Radyo Patrol, Steve Rez. Steve!
6: Tony, iginit ni NBI Director Melvin Matibag na bawang katotohanan at may sapat na basehan ang kanyang mga naging pahayag bilang testigo sa impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Sa ambush interview sa DOJ, binigyang din ni Matibag na hindi matuturing na hearsay ang kanyang testimonya sa impeachment trial dahil siya na ngayon ang pangunahing tagapangalaga ng mga opisyal ng record ng FBI. Sinabi ni Matibag na nasa kamay na ng impeachment court kung may bigat ba ang kanyang pahayag kaugnay ng Article 4 ng Articles of Impeachment laban sa pangalawang pangulo, at normal ang anya na may magbabato ng mga kritisismo dahil sa magkakaibang pananaw.
9: Ay, hindi po, you have to tell the truth. Wala okay. Po tayo dapat. We seek justice. Wala po tayong hinahanap na ganito. We are guided by justice. Guided by the evidence, by the rule of law, by the procedure. And at the end of the day, from the enforcement, we want law and order.
6: Kinumpirma rin ni Matibag na nakabibinba rin sa DOJ, National Prosecution Service, ang reklamong inciting to sedition at grave threats na iniay ng NBI laban kay Vice Sara kaugnay ng umano'y planong pagpapatay kina Pangulong Marcos Jr., First Lady Liza Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Steve Rez, DZMM.
0: Maraming salamat, Steve Rez! At susunod, dahil umano sa selos padre di pamilya, sinaksakang mag-ina sa Ilocos Norte. At sisilipin natin maya-maya lagay ng trapiko sa Metro Manila sa pagbabalik ng Headline sa Hapon!
1: Tony Velasquez, Headline sa Hapon! Headline sa Hapon! Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM!

0: araw-araw sa paghahatid natin ng balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan. Nakamit po ng DZNM Teleradyo ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines, TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po, kapamilya. Ang tanong, alin? Alin? Alin ang totoo? Alin ang palusot? Pangako o panlilin lang? Dito, hindi lang basta pinakikinggan, pinag-iisipan, hinihimay ang mga bagay-bagay.
1: Tony Velasquez sa Issue Spotted.
0: Issue Spotted. Lunes hanggang Biyernes, alas 5:30 ng hapon. Eksklusibo sa DZMM Teleradyo. Kontrobersya, ugong-ugong, ang tunay na pangyayari sa ating bansa. Dito mo matutuklasan, hatid nina Christian Yosores at Victoria Tulad. Sabado at Linggo, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradyo. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Headline sa hapon. Traffic Report. Traffic Report.
2: Mga kapamilya, weekend na. Kaya grabe ang traffic. Ha? Tingnan nga natin kung ganun pa rin ang traffic sa ilang bahagi ng Maynila. Detalye mula kay Radyo Patrol. Bert Dizon. Bert, nasa ka ngayon?
3: Yes, Tony, nanatiling maluwag pa rin ang lagay ng traffic po sa kahabaan ng Espanya Boulevard. Walang magdiin ang sitwasyon. Ang asahan sa Quezon Boulevard hanggang makalagpas po ng Quiapo Church. May pagbabagal lang, Tony, pagdating sa Padre Burgos Avenue northbound dahil sa mga nagbababa at nagsasakay na mga pasahero sa tapat ng Manila City Hall at Kartilya ng Katipunan, habang nanatili namang maluwag ang southbound lane nito. Maluwag din po ang asahan na lagay ng traffic po sa kahabaan ng Taft Avenue mula sa panulukan ng United Nations Avenue hanggang makarating sa Pedro Hill. Paalala po sa mga motorista, bawal po sa mga kalsada ngayong Biyernes mula alas 5 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi ang mga sasakyang nagtatapos sa plakang 9 at 0, habang patuloy pa rin pong umiiral ang no-contact apprehension policy sa mga lugar na sakop ng MMDA. Para sa traffic report na kumpirmado, sigurado, ito ang Radyo Patrol, Bert Dizon, DZMM.
2: Maraming salamat, Bert Dizon! Sa iba pa nating mga balita, nakaumang na naman ang malaking taas presyo ng mga produktong petrolyo sa susunod na linggo. Batay sa 4 na araw na kalakalan sa world market, mahigit 6 na piso ang imamahal sa diesel, 5.50 hanggang 6 pesos sa gasolina at 4 pesos and 30 centavos sa kerosene. Tumanggi ang Energy Department na mag-anunsyo ng price range hanggang sa Lunes.
4: Walang pahinga, hindi lang Pilipinas kundi buong mundo, ano? Ayoko nga mag-announce na preemptive eh, kaya hintay na lang by Monday kung ano yung announcement. But parang imbis na mag-improve ang sitwasyon, parang lumalawak pa.
2: Patuloy naman na humihina at sumadsad sa panibagong record intraday low ang halaga ng piso kontra US dollar. Nagbukas ang trading kanina umaga sa 61.80 na sumadsad pa sa 61.85 sa morning trading. Kahapon, nagsara ang palitan sa 61.75 kada US dollar. Una nang nagbabala ang ilang analyst na posibleng bumilis ang inflation dahil sa paghina ng piso kontra dolyar at pagtaas sa presyo ng petrolyo. Sa 2nd na araw, muling binomba ng tubig ng China Coast Guard ang barko ng Pilipinas sa Bao de Masinloc sa West Philippine Sea. Maghahatid sana ng fuel subsidy sa mga mangingisdang Pilipino ang barko ng Philippine Coast Guard at Bureau of Fisheries nang i-water cannon ng barko ng China. Sa kabila naman ng panghaharas, sinabi ng Coast Guard na ligtas ang lahat ng lula ng mga barko at na ipagpatuloy ang kanilang misyon. Sa tala, 12 barko ng China Coast Guard at 3 Chinese Maritime Militia Vessels ang naispatan sa Bajo de Masinloc kanina. Nagprotesta ang ilang militanteng grupo malapit sa pinagdarausan ng ASEAN Foreign Ministers Meeting sa Pasay City bilang pagkondena sa pambubuli ng China sa mga Pilipino sa West Philippine Sea. Inupakan din ng grupong Filipinos Do Not Yield Movement ang paglalarawan ng China sa mga Pilipino bilang unggoy. Sabay giit na dapat humingi ng public apology ang pamahalaang China. Tiniyak naman ng Pasay Police ang maximum tolerance para hindi na maulit ang insidente noong Miyerkules kung saan nakagirian ng police ang mga realista na muntik pang mauwi sa pag-aresto sa ilang membro ng media. Naghain ang panel of investigators mula sa Office of the Ombudsman ng supplemental complaint for preliminary investigation laban kay dating Speaker Martin Romualdez, dating Congressman Zaldico, kaugnay ng maanumalyang flood control projects. Pero nilinaw ng ombudsman na hindi ito nangangahulugang na isampana ang kaso sa korte. Bibigyan ng pagkakataon sina Romualdez at Co. na maghain ng komento kaugnay ng supplemental complaint for preliminary investigation. Tiniyak naman ng kampo ni Romualdez na handang harapin ang anumang reklamo at umaasang magiging patas ang paghuhusga na nakabatay dapat sa ebidensya. Wala pa namang pahayag ang kampo ni dating Congressman Co. Sinampahan ng Bureau of Internal Revenue sa DOJ na bilyon-bilyon pisong tax evasion case ang construction company na SunWest Incorporated na dating pagmamayari ng puganting dating kongresistang si Zaldico at ilang pang opisyal. Inakusahan ng BIR ang kumpanya na sinadya ang maling deklarasyon ng kita at hindi tamang pag-claim ng withholding tax credits mula 2019 hanggang 2024. Kung saan umabot ang income tax liability sa 22.71 billion pesos. Nadiskubre ng kawanihan ng malaking diferensya sa kita ng kumpanya matapos ikumpara ang halagang ibinayad ng DPWH para sa mga proyekto at mula sa sumbong ng Pangulo website sa itineklarang kita sa BIR. Si Ko ay dawit sa maanumalyang flood control projects. Hinatulang guilty ng Sandigan Bayan 6th Division si Janet Lim Napoles sa 10 kasong graft at 10 kasong malversation o pang-abuso sa pondo ng bayan kaugnay ng 50 million pesos na farm assistance scam. Hinatulang namang guilty si dating Agrarian Reform Undersecretary Jerry Pacturan sa 10 kaso ng malversation. Sinentensyahan si Napoles ng 12 hanggang 15 taong pagkakakulong sa kada bilang ng kasong graft, habang hanggang 2 taong pagkakabilanggo naman sa kada bilang ng kasong malversation. Itatasan din ng korte si Napoles at Pacturan na ibalik nila ang 50 milyong piso sa National Treasury. Nakakulong na si Napoles dahil sa iba pang mga kaso. Ipinaabot ng kinatawan ng Pilipinas ang posisyon ng pamahalaan sa usapin ng International Criminal Court sa pagbisita ni U.S. Secretary of State Marco Rubio sa Maynila. Balita mula sa Malacanang, hati ni Radyo Patrol, Christian Yosores. Christian.
5: Tony, ayon kay Palace Press Officer at Communications Undersecretary Claire Castro, ipinalam ni Philippine Ambassador to the United States Jose Manuel Romualdez sa mga opisyal ng U.S. State Department kung gaano kasensitibong bagay para sa Pilipinas ang usapin ng ICC. Binigyan din naman noon ng kinatawan na mayroong residual obligation ang Pilipinas sa ICC bilang dating miyembro ng Rome Statute, kaya din na aktibo na ikipagtulungan at ugnay ng bansa sa Interpol. Positibo naman anyang tinanggap ng U.S. officials ang pahayag ng Philippine Ambassador at nalinaw na nauunawaan nila ang pagiging sensitibo ng isyu para sa Pilipinas. Tumanggi naman ang Malacanang na magbanggit kung ano mga sensitibong bagay o isyu ang inaalala ng Pilipinas kaugnay ng usapin sa ICC. Pero, inihalimbawa ang mga nakabinding kaso naman sa ilang Pilipino, kabilang ang ilang dati at kasalukuyang opisyal ng gobyerno, pero ni Senador Ronald De La Rosa, na tinukoy na co-perpetrator o kasabwa sa kasong crimes against humanity ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado, ito ang Radyo Patrol, Christian Yosores, DZMM.
2: Maraming salamat, Christian Yosores. Patay ang 32-anyos na motorcycle rider matapos magulungan ang truck sa karambola ng 6 na sasakyan sa San Ildefonso, Bulacan. Ayon sa pulisya, nakahinto ang mga sasakyan sa traffic light nang biglang suyurin ng truck na nawalan umano ng preno. Unang nabangga ng truck ang isang wing van na nakasagi sa rider, dahilan para magulungan ang truck. Damay din sa karambola ang isang kotse at nakaparadang jeepney. Nasa kustudiya na ng pulisya ang driver ng truck. Mga kapamilya, pasintabi po sa sensitibong balitang ito. Sinaksak ng padre de pamilya ang misis at anak sa Lawag City, Ilocos Norte. Sa investigasyon, madaling araw nang dumating ang mister sa kanilang apartment at agad kinompronta ang kanyang misis, kaya umawat ang kanilang 21 anyos na anak na lalaki. Pero bigla umanong bumunot ng folded knife ang padre de pamilya at saka sunod-sunod na sinaksak sa binti ang kanyang mag-ina. Selos at problema sa relasyon ng pamilya ang sinasabing dahilan ng krimen. Natimbog na ang suspect na maaharap sa reklamang frustrated parricide at violence against women and children. Mga kapamilya, nag-look back si pop rock royalty Yang Constantino sa kwento sa likod ng kanyang timeless hit na Hawak Kamay. Sa panayam ng Mateo G. Primetime, ikinwento ni Yang na inspired ang kantang Hawak Kamay sa kanyang pinsan na inampon ng kanilang pamilya. Itinuring ni Yang na nakababatang kapatid ang pinsan kaya sobra siyang nalungkot nang umalis ang pinsan para hanapin ang tunay na magulang. Kaya ang mensahe niya ng Hawak Kamay, nandito pa rin siya sakaling bumalik ang kanyang pinsan. Aminado naman si Yang na hanggang ngayon ay napapabilib pa rin siyang nasulat niya ang kanta sa murang edad at namamangha pa rin na naging timeless anthem ang kanta sa maraming Pilipino. At yan ang headline sa hapon. Napapanood ang DZMM Teleradyo sa cable at sa binding na pakikinggan sa DZMM Radyo Patrol sa East Trenta at sa The Filipino Channel. Hanggang sa Lunes, ako po si Tony Velasquez, ang inyong kapamilya!
1: Tony Velasquez, headline sa hapon! Headline sa hapon!

0: ATM na! Mga good news at bad news.
1: Bad news.
0: Lilinawin, sisimplihan, pagagaanin, pasasayahin natin. ATM!
1: ATM!
0: Anong take mo tuwing hapon? Kasama sina Maan Makapagal at Zandro Ochona. ATM!
1: ATM!
0: Anong take mo? Dito lamang sa solid na DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio. DZMM, numero uno sa aksyon!
2: Ang oras, 31 minuto makalipas ang alas 4 ng hapon.
3: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!

0: ATM. Anong take mo sa DZMM?
1: Magandang hapon, mga ka-ATM! Ay, kumusta kayo? Happy weekend! Bye! Ay, di muna. Iraos muna natin to. Kayo naman. Weekend na ba? Ay, solo flight po ako ngayon dahil ang aking partner, Zandro Ochona, eh kahapon pa lang, ay nako, sayad na yung boses. Eh, ngayon natuluyan na. Hindi. I mean, yung boses. Eh, kasi nga, ipabago-bago ang panahon. Dito sa Quezon City, sa aming kinalalagyan ngayon, ay maghapong makulimlim. Eh, kayo po ba? Kumusta sa inyong mga lugar? Tama no, nasa Philippine Area of Responsibility pa rin ang bagyong Quiapo. Ay ingat-ingat po kung saan kayo naroroon ngayon, kung nasa opisina pa. Ah, ingat sa pag-uwi, rush hour. O kung malakas man ang ulan sa inyong mga lugar, eh lalo pong mag-ingat. Anong inyong plano ngayong weekend? Pero para sa ating pamahalaan ay naghahanda no sa ikalimang SONA ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Kaya ngang ating question of the day sa Lunes na po kasi yan, July 27, 2026 kung saan magbibigay ang talumpati ang ating Pangulo sa mga nagawa ng ating pamahalaan at sa mga magiging agenda ng ating gobyerno, ng administrasyon sa huling yugto ng termino ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. E kaya ang ating question of the day, anong inaasahan mong marinig sa darating na SONA? Yung ibang question dyan, anong wish list mo sa na magiging ano, yung masasambit ng Pangulo sa darating na SONA? Ay, sagot-sagot na dahil nagpapatuloy ang espesyal naming handog para sa ating mga tagapakinig katuwang ang Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO. Dahil tuwing Webes at Biyernes ay pipili ang ATM team ng isang maswerteng listener na makatatanggap ng charity mba mula sa PCSO. Eh paano sumali? Padala mo lamang ang inyong sagot sa question of the day sa DZMM Teleradio Viber 0919-278-3000. Ulit, 0919-278-3000. Eh huwag kalimutang ilagay ang mga sumusunod, buong pangalan, kumpletong address at contact number. Kalakip ang sachet ng shampoo. Ay, biro lang. Joke lang, joke. Yun lang tatlo, buong pangalan, kumpletong address, contact number, at para sa mga mapipiling winner, kukontakin kayo ng ATM team at matatanggap pa inyong premyo tuwing Biyernes. Eh, paalala lang po, isang beses lang pwedeng makatanggap ng charity mba ang mga winner. Ibig sabihin, minsan lang pwedeng manalo. Kaya makinig, makisali at baka ikaw nang susunod na maswerteng mapipili ng anong take mo. Ang question of the day ulit, anong inaasahan mong marinig sa darating na SONA? Kayo po ba, mga ka-ATM, anong gusto nyong, anong wish list nyo no, sa darating na SONA ng Pangulo sa Webes? Eh, sa Webes. San galing yun? Sa Monday, July 27. Sabi ng Pangulo ay pinipino na lang daw niya ngayon ang kanyang talumpati na siya mismo ang gumawa at nagsulat. Eh ang sabi naman ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro ay meron daw matinding pasabog ang termino nga ay earth shaking. na lalamanin ang kalumpati ng Pangulo. Ano kaya yun? O tingnan nga natin yung mga huling preparasyon, mga last minute na preps ng House of Representatives. Nasa linya po si Attorney Marmoy Salonga ng Executive Director po ng Office of the Secretary General ng House of Representatives. Magandang hapon, Attorney. Attorney Salonga. Oh, alamin natin sa kanya ano na yung mga paghahanda ng kamera para sa dalating na ikalimang sona ng Pangulo. Attorney Marmoy Salonga, magandang hapon.
2: Magandang hapon po.
1: Attorney, ano pong ating kumusta yung paghahanda natin? Mga last minute na preps.
2: Ready na po kami. Ayos na po lahat ng kailangan ayusin. Malinis na po ang House of Representatives. Nakapasok na po ang mga personnel na magre-report po sa SONA. Ready na po lahat po kami.
1: Mm-hmm, mm-hmm. Ilan ang inaasahan nating bisita lahat-lahat, Attorney Marmoy, sa Lunes?
2: Okay, yung number na po ng exact visitors po, wala po akong exact number sa totoo lang po, pero mm-hmm. Yung full capacity po natin as allowed po ng dun sa plenary hall po.
1: Oo. Bale, yung plenary ay nakahanda na ngayon. Mahigpit na rin ba ang seguridad? Mas mahigpit ba ngayon kumpara nung nakaraang taon?
2: Ano naman po, every year po naman pa, ano po, very strict po ang security natin. Hindi naman po nagbabago po.
1: Mm-mm. Ano ba yan? By invitation pa rin ba yan, Attorney Salonga, kahit na ikaw ay miyembro ng Kamara o ng Senado o mga dignitaries, ay kailangan pa rin makatanggap ng imbitasyon?
2: Opo, may invitation naman po lahat ng officials ng na pupunta po sa SONA.
1: Mm-hmm.
2: Ano naman po yan? Lahat naman po napadala na po ng invitation kung yun po ang ano po.
1: Mm-hmm. Oo, Attorney Marmoy, sinasabing simple, ngunit makabuluhan. Wala daw tayong kinuha mga celebrity na direktor o performer man lang dyan sa SONA, no, sa Lunes. Ano pa po yung bilang pakikiisa to sa krisis na kinakaharap ngayon, hindi lang ng ating bansa kundi sa pandaigdigan, no? Inalis nyo na sa mga dating preparasyon?
2: Inutusan po ng leadership ng House, ang secretariat po, na lahat po ng gagawin sa SONA ay simple lang po, pero dapat po pinapakita po ang kahulugan ng SONA po. So simple but dignified po tayo ngayon.
1: Mm-hmm. Dati kasi, although ilang taon na rin naman yan, nawala na yung mga red carpet. Kasi di ba may mga nagre-report pa nga dyan eh. No? Yung mga suot ni kung kani-kanino, no? Na mga designer. So wala na ito ngayon, sir.
2: Para po sa secretariat po, yun po ang tema po namin. As for the visitors po, syempre wala po tayong control doon.
1: Mm-hmm. Sino nga awit ng ating lupang hinirang, Attorney Sarong?
2: As of now po, hindi pa ho sa akin nabibigay ang pangalan ng kakanta ng lupang hinirang po. Pagpasensya niyo na po ako doon.
1: Oo, pero may ulat kami na ang PCSO Coral daw ang aawit ng ating pambansang awit. Ay, kumusta naman ang ating seguridad sa loob at labas po ng kamera?
2: Ayon po sa aming Sergeant at Arms, all systems go na po. Mm-hmm. Pero as for yung exact pong deployment, pagbigyan niyo na po ako na hindi ko po pwedeng sabihin din.
1: Mm-hmm. Ating mga media naman po ay naka-install na yung kanilang mga gamit. Oo, malinis, maayos na, coordinate na.
2: Opo, naglalagay na po sila ng mga kanya-kanyang mga tents at mga equipment po sa SONA. Tapos na po yata.
1: Mm-hmm. Attorney Salonga, meron ba tayong iaalat na upuan para sa publiko? Say may 10 tayong 5 o 10 na papasukin, no? Na kumbaga ay mga civilian.
2: Meron po talagang mga pumupunta sa SONA mm-hmm. na hindi naman po official ng gobyerno.
1: Mm-hmm.
2: Meron din naman po nakakakuha. Pero as of now po, napadala na po lahat po ng invitation. So, malamang po hindi na po madadagdag kung sino po ba mga na-invite.
1: Mm-mm. Wala ba tayo mga nare-receive, natatanggap na mga impormasyon na may gustong mag-discaril, no? Mga intelligence information na gusto madiskaril ang SONA ng Pangulo?
2: Ay, hindi ko po masasabi yan. Hindi mm-hmm. ko po rin. Ang sa totoo lang po ay na sa Sergeant at Arms po namin ang mga ganyang impormasyon. Hindi po sakop ng aming opisina.
1: Oo, meron bang sinasabi kung ilang yung minuto ba? Ilan oras ba yung talumpati ng Pangulo? Meron bang ganong binigay na impormasyon sa inyo?
2: Normally po hindi po binibigay ang mm-hmm. impormasyon na yun. Ang trabaho po namin ay siguraduhin na ang mensahe ng Pangulo ay marinig po ng lahat ng tao para sa buong Pilipinas po. Pero as for the exact time po, hindi po kahit kailan nabigay sa amin.
1: Mm-mm. Pero tuwing alas 4 yan, tama ba? Nang hapon?
2: Exacto po.
1: Exacto. Oo, alright. Maraming salamat, Attorney Marmoy Salonggang, Executive Director ng Office of the Secretary General ng House of Representatives. Ang oras, 43 minuto makalipas ang ika-4 ng hapon.
0: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
1: Uy, eto, buti sinamahan ako ngayon sa studio. Ay, siya'y walang iba kundi si Bicol Saro, Party List Representative at House Impeachment Prosecutor, Representative Terry Ridon. Magandang hapon, Kong Terry.
3: Magandang hapon. Maraming salamat sa pag-imbita.
1: Ikaw ba ready ng iyong barong Tagalog bayan?
3: Para saan?
1: Sa SONA ng Pangulo.
3: Para sa SONA ng Pangulo. Oh, siyempre naman po.
1: Sa ka nagpatahe? Sa kamuhin?
3: Wala, lumang mga barong lang ang gagamitin po natin dito sa...

0: Buti ko na masabi yung brand.
1: Wag.
0: O nga, eh teka, Kong Terry. Unahin ko muna yung ano, no, yung sa impeachment. Sarado na ang Article 4, sarado na yung tindahan, Kong Terry. So, tatawid na tayo sa Article 1, tama ba yan? So, anong assessment mo sa Article 4?
1: Tingin ko naman ho, napatunayan na po ng house prosecution, no? Yung pong kailangan pong patunayan dito sa bagay po na ito, yung pong bahagi ng pagbabanta doon po sa tatlo pong mga testigo, mm-hmm, na ikasa na po yun, no? So, antayin na lang ho namin kung ano po yung paglalahad naman ng pong depensa, mm-hmm, ng kanila pong pagpapaliwanag kung bakit po nagkaroon ng pagbabanta ang atin pong pangalang Pangulo laban sa atin pong Pangulo at sa kanya pong pamilya.
0: Nahirapan ba ang prosecution, Kong Terry, sa pagtatanggol dito sa Article 4? Kasi maraming objections, di ba? Tapos, syempre, sinubukan din gibain ng depensa, no? Yung testigo, mga ebidensya. So, nahirapan ba ang prosecution?
1: Hindi naman. Tingin ko, ano naman po, nailahad po ng mga abogado, mm-hmm, ng prosecution po, no? Yung pong kwento at katotohanan dito po sa pagbabanta. At syempre, no, nagkaroon naman po ng cross, sinubukan ding tibagin, mm-hmm, na depensa po yung kredibilidad, mm-hmm, yung pong ilang mga testimonya nung pong, mm-hmm, mga saksi. Tingin ko naman ho ay na-survive nung atin pong mga testigo. Their credibility had ended intact, no, pagkatapos po ng tatlong linggo po ng testimonya.
0: Oo. Paano makaapekto tong isinumiteng reservation, I think, no, ng limang senador tungkol doon sa pagsasabina, no, pagpapakuha nitong mga bank at tax records ni VP Sara?
1: Wala naman, no, kasi syempre napagpasyahan naman na po ito ng presiding officer. More importantly, it was never subject of a vote, no. Ibig sabihin, hindi po nag-object yung, mm-hmm, po ating mga senator judges formally, and they had opted to file their manifestation / objection na lang po to the decision of the presiding officer para mag-issue po ng subpoena, mm-hmm, para sa mga bangko, BIR documents at AMLC records, mm-hmm, ng mag-asawa ng Duterte Carpio at ng kanila pong mga kumpanya.
0: Mm-hmm. Ito ba ay sa Article 1 na inaasahan natin na magiging matindi rin yung bakbakan?
1: Tingin ko naman, wala naman pong hindi pa ho, mm-mm, tayo alam, no, dito, mm-mm, po sa confidential funds misuse. Kasi nakita na ho natin yan. Kilala naman na ho ng buong bayan si Mary Grace Piatos. Ang mahalaga na lang naman po ay masubject po sa aktual na paglilitis ito, mm-hmm, pong mga impormasyon na ito. So mapag-usapan ho dyan yung NBI report na nagsabi na yung pong handwriting, mm-hmm, nung pong mga pumirma po nung, mm-hmm, mga acknowledgement receipts ay parang iilang mga tao lang, isang grupo lang, no. Magandang makausap din ho natin yung PSA, Philippine Statistics Authority, na nagsasabi na yung pong mga Mary Grace Piatos, Milky Sikuya, hindi pinanganak na matay at kinasal sa Pilipinas, no. Mm-hmm. At yung pong COA report din mismo, no, kung saan na in-underline po yung pong pagpapasauli ng 448 million ng confidential funds mula sa pangalang Pangulo personal. So, more or less, yan po yung magiging takbo po ng confidential funds misuse article, mm-hmm, sa susunod pong mga linggo.
0: Oh, kinwestiyon Kong Terry ng defense, no, kung naging sapat ba o malalim yung investigasyon na sa grave threat. Kumaga, sinubukan nilang ipasok sa record yung freedom of speech, kung naging hindi lang ba naging basihan yung mga nakita sa internet, kasi sa online naman talaga lumabas yung pahayag na yon, Kong Terry.
1: Well, ano naman po, ano? Tingin ho natin yung pong authentication, mm-hmm, nung pong video documentation, nagawa po yan eh. Mm-hmm. Nung pong mga NBI agents, yung pong lahat ng aspeto ng pagpapatunay na mayroong aktwal na banta na ginawa, mm-hmm, po yung pangalang Pangulo, nagawa na po yun. And more importantly, tinatanggap din naman ng depensa eh, mm-hmm, na nangyari ho lahat ito. Uh-huh. Meron lang silang paliwanag. Mm-hmm. Ibig sabihin, ang paliwanag nila may justification kung bakit nasambit ng atin pong pangalawang Pangulo ito pong bagay na ito.
0: Oo, at saka ang kanilang talagang argumento ay hindi inimbestigahan ang kabuuan ng video. Kumbaga, hindi kinuha yung konteksto daw. Kaya, yun nga eh, naging kung paanong, kumbaga, nasabi yun ni VP Sara.
1: Well, hindi rin naman kasi, alam mo, pinakita din nila, mm-hmm, naman ilang bahagi eh, mm-hmm, nung video on cross, mm-hmm, no? Ibig sabihin, yung konteksto, pinilit din naman ho nila ipakita.

0: And I'm quite certain, ipapakita rin po yan pagka ho, panahon na po nila. Mm-hmm. Yung pong, kung bahala ho sila kung gusto nilang i-play yung 2-hour video. No? Pero malaking bahagi po nung pong cross pinakita naman po yung video eh.
1: Mm-hmm.
0: To at least show context as to why meron pong ginawang pagbabanta ang mm-hmm. ating pong pangalawang pangulo.
1: Mm-hmm. Yung affidavit ni Las Cañas ay isa na rin yan sa sinubukan tibagin, no? Kasi una walang pirma ba yung affidavit plus pabago-bago rin, no? Yung statement. So at ginamit nga ng prosecution yon bilang pagpapatunay doon sa pattern, sinasabing pattern of violence ni VP Sara. Nakatulong ba yun?
0: Nakatulong yun kasi to be clear, no, naglinaw naman na din po yung Senate Impeachment Court, no.
1: Mm-hmm.
0: Ang sinabi naman ho nila, hindi ho naman ito inilalatag bilang pagbibigay totoo.
1: Mm-hmm.
0: No, doon po sa laman affidavit po niya Mr. Las Cañas, binabanggit lang po ito ni Director Matibag bilang isa sa mga dokumento na pinagbatayan noong po kanilang investigasyon on the continuing threats of the Vice President against the President. No? So, maraming beses inulit-ulit noong po paglilitis ito.
1: Oo. Yung ginamit din ng defense ay yung kumbaga ay isa na yon sa yung hindi pagkuha ng konteksto noong binitiwan ni VP Sara. Tingin ninyo kumbaga anong mga sinabi ng depensa na medyo nahirapang sagutin ng prosecution?
0: Wala naman.
1: Wala.
0: Tingin ko naman na sinubukan ho talaga nila na syempre mag-lay pa nga na intriga eh. Diba?
1: Mm-hmm.
0: Kaya nga tinututulan namin halimbawa yung pagdadrag ng pangalan ni Congresswoman Matibag doon sa testing ng credibility. Kasi ang position nga namin doon, napaka-anti-kababaihan naman po nung pagtatanong na yun. Kasi nga, parang kailangan pang magpaalam, ang dating sa amin, parang kailangan magpaalam ng babaeng kongresista sa kanyang mister.
1: Mm-hmm.
0: Para ho magpasya kung susuporta ba ng impeachment complaint o hindi. Hindi ba?
1: Ay, kasi ang asawa nga ni NBI Director Melvin Matibag ay isa sa endorser ng impeachment complaint. Ang sinasabi kasi nila, paano masisigurong walang kinikilingan or bias kung ang asawang, sa investigasyon ng NBI, kung ang asawa nga raw ay nag-endorse ng impeachment complaint?
0: Ayun na, pero ang implication nga nun, ibig sabihin, walang isang, walang magkahiwalay na pag-iisip yung pong asawa.
1: Mm-hmm.
0: Parang hindi naman ganun yun. May sariling karera.
1: Pero imposible bang di sila nag-uusap pag sa bahay?
0: Oo, pero sa dulo-dulo, kung may sariling politika naman at may sariling pag-iisip yung mister at yung missis, kailangan natin galangin yun. Hindi naman yun automatic eh. Hindi ba? Pero yun ang implication, as far as we're concerned, yun po ang implication ng pong ganun pong pagtatanong. Na parang, kung bumoto para sa impeachment, di ikaw, dumitingin ka din sa impeachment. Parang ganun. Ang tingin ko naman, kaya magpasya ni ang Congresswoman Ann ng sarili niya para sa kanya pong distrito.
1: Teka lang. Yung ating mga senator judges, anong napansin mo? Kasi may nagsasabing yung postura nila ay tipong hindi sa isang senator judge, kundi mga politiko, no? Pumupostura doon sa impeachment trial.
0: Siyempre, ginagalang naman po natin yung karapatan, no, ng atin pong mga senator judges na sabihin ho yung kanila pong gustong sabihin, itanong ang kailangan pong itanong para maglinaw po sa kaso. Pero I think, and this is something that we will state firstly on the show, no, si Senator Judge Robin Padilla po kasi on a separate TV interview, binanggit niya ho kami ni Congresswoman De Lima. I will state it completely, no? Yung kanya pong binabanggit. I don't know if it was today or yesterday. Sabi po niya Senator Judge Robin Padilla, ang ibig kong sabihin, bakit nila binabanatan ang mga nakakulong na Senator Judge tulad ni Jinggoy at Marcoleta? Binabanatan ni Terry Ridon at Laila De Lima na bawal daw mag-participate. Anong karapatan nila sabihin yon sa amin? Para silang langaw na nakatungtong sa kalabaw. Meron na ba kayong nakitang fiscal na binabanatan ang judge? No? Pero kailangan natin maglinaw. Siguro kung binasa at re-review ni Senator Judge Robin Padilla yung lahat ng mga pahayag over the course of the entirety of the impeachment proceedings at the House and at the Senate, makikita ho niya na kahit kailan, hindi ho ako nagbigay ng pahayag para doon sa partisipasyon o hindi ho partisipasyon noong pong dalawang detenido pong mga senator judge.
1: Mm-hmm.
0: No, kasi ang posisyon naman namin dito ay sa dulot-dulo ang magpapasya po, hindi naman po prosecution.
1: Mm-hmm.
0: Ang magpapasya po kung magpa-participate o hindi.
1: Mm-hmm.
0: Ang mga detenido pong mga senator judge, yung Senate Impeachment Court po mismo, una.
1: Mm-hmm.
0: At pangalawa, yung pong mga korte
1: mm-hmm.
0: na meron pong jurisdiction sa kanila po. So, hindi ko alam kung saan pong fake news kinuha po niya Senator Judge Robin Padilla na sinasabi ho namin na ayaw namin mag-participate, pinagbabawalan namin mag-participate yung dalawa pong detenidong senador. So fake news po yun, Senator Judge Robin. Wala hong batayan yun.
1: Eh, yung sinabi ni Senator Padilla na dapat daw, tama ba hindi maging bias ang prosecution? Di ba? Parang walang dapat kinikilingan.
0: Yung kanyang paliwanag, hinabol na lang niya nung sumunod na araw.
1: Uh-uh.
0: Pero malinaw na ho yung binabanggit niya ang sabi ho niya, una, dapat hindi one-sided ang prosecution.
1: Mm-hmm.
0: Pero ang totoo naman ho, una, yung prosecution ho talaga at yung depensa, meron ho talagang pagkiling yun.
1: Mm-hmm.
0: Hindi ba?
1: Mm-hmm.
0: Kailangan ho nga ipakita ho ng prosecution yung po nga kanyang paninindigan na ito ho talaga yung dapat mangyari. Ganun din naman ho yung gagawin nung pong depensa. So, una sa lahat, hindi ho totoo na hindi dapat maging one-sided. Ako sino mang partido
1: mm-hmm.
0: sa pong paglilitis. Pero nag-clarify ho kasi siya the next day. I mm-hmm. think it was an afterthought. Ibig
1: mm-hmm.
0: sabihin, hindi ho yan ikinasa during the course of yung pong huntahan
1: mm-hmm.
0: nung pong paglilitis. No?
1: Mm-hmm.
0: Ang kanya pong paliwanag, parang magkaiba daw po yung pagtrato doon po sa mga testigo at doon po sa mga senator judges na nakaditine.
1: Mm-hmm.
0: Pero kailangan natin maglinaw, magkaiba naman ho talaga din
1: mm-hmm.
0: yung pong estado nila. Yung pong mga testigo, halimbawa na whether convicted yan or whether may kaso yan, ang totoo ho, pwede pa rin ho silang iupo talaga
1: mm-hmm.
0: doon po sa witness stand.
1: Mm-hmm.
0: Pagka ho, halimbawa, convicted criminal lang po ang isang inupo sa witness stand, syempre, malaking usapin po yung kredibilidad noon pong isasalang po doon. Pero pwede pa rin po siyang isa lang po doon. Doon naman ho sa binabanggit ko nga, doon sa mga senator judges po na nakaditine, ang totoo, ang mapagpasya po dyan, hindi naman po yung prosecution o yung mga partido. Ang mapagpasya mm-hmm. po dyan, again, yung Senate Impeachment Court at yung pong mga korte na meron pong jurisdiction over them. Ibig sabihin, kung sabihin po nila na pwede po mag-participate
1: mm-hmm.
0: yung pong mga senator judges
1: mm-hmm.
0: na meron pong mga kaso, wala ho tayong magiging pagtutol
1: mm-hmm.
0: doon po sa bagay po na yan.
1: Alright. Anong inaasahan natin, Kong Terry, sa week 4 o yung day 10 ng trial?
0: Well, hopefully, talagang dumiretso na po no, to mm-hmm. Confidential funds misuse. Pagbalik po ng Miyerkules. No? At maisa lang na po yung mga, I think, yung mga land bank employees
1: mm-hmm.
0: para ipaliwanag po kung paano yung naging proseso nung pong paglalabas po ng pera
1: mm-hmm.
0: Ng confidential funds. No? At you know, hopefully, by Wednesday, although may nababalitaan kami na I think pinag-iisipan ho ata nung pong senator judges kung papaunahin na muna yung depensa doon
1: mm-hmm.
0: po sa pagbubuo
1: mm-hmm.
0: noon pong threats article
1: mm-hmm.
0: bago ho tumawid to a confidential
1: okay.
0: funds misuse. So, narinig ko lang naman ho yun kanina. Hindi ko po alam kung it is formally conveyed already to the parties. Pero kung ano man ho yung magiging pagpapasya naman po ng Senate Impeachment Court, gagalangin naman po namin.
1: Alright. E teka lang, matanong ka namin, Kong Terry, ano yung wish list mo sa 5th o ikalimang sona ng Pangulo?
0: Siguro yung mahalaga po yung pong paglilinaw doon sa upper middle income status no, ng atin pong bansa. Kasi syempre, pag-angat po supposedly ito ng ekonomiya ng atin pong bansa at mahalaga po ano ho yung plano
1: mm-hmm.
0: ng atin pong Pangulo para tiyakin na mararamdaman po ng mga ordinaryong Pilipinong pamilya at particular yung pong mga marginalized families ito pong pag-unlad po ng ekonomiya. Kasi syempre mahirap na sinasabi ho natin umunlad yung
1: mm-hmm.
0: ekonomiya kung hindi po ito nararamdaman ng atin pong mga kababayan.
1: O, paano babantayan ng Kamara yung mga plano, no? Mga gusto pang gawin ng administrasyon sa huling yugto ng termino ng Pangulo?
0: Mahaba pa naman ho eh.
1: Mm-hmm.
0: May dalawang taon pa.
1: Mm-hmm.
0: So, ibig sabihin, may dalawa pa hong budget cycles na pwede po talaga makapaglatag ng aktual na reforma at tulong
1: mm-hmm.
0: sa atin pong mga mahihirap pong mga kababayan. At sa mga, syempre dun sa mga working families, no? Kasi
1: mm-hmm.
0: syempre sinasabi nila, bakit puro na lang yung mga mahihirap na pamilya yung tinutulungan natin. Dapat magkaroon din po ng dagdag na programa
1: mm-hmm.
0: para doon sa mga mababa ang kita ng mga kababayan po natin.
1: Mm-mm. Sa isang survey, ang issue ng korupsyon ang pinaka number one na wish list ng ating mga kababayan. Oo, parang 1.2% ang nagsabi na kumbaga ito lang yung kumbaga hindi nila bibigyan ng ganong oras, no? Anong tingin niyo dito?
0: Yung pong korupsyon, syempre ang inaasahan nun natin. Ang sabi naman po ng pangulo natin kaninang umaga, mm-hmm, abangan daw po yung susunod na kabanata. So, yan po yung pwede ho nating maasahan dito po, mm-hmm, sa Lunes, pagka ho linahad po yung State of the Nation address. So, ibig sabihin, hindi lang po ito malamang tungkol sa ekonomiya, tungkol din po ito sa paranagutan sa pangkabuuan.
1: Alright, maraming salamat sa pagsama ngayong hapon, Representative Terry Rido ng Bicol Saro, Party List at House Impeachment Prosecutor.
0: Maraming salamat.
1: Ang oras, 1 minuto makalipas ang 5 ng hapon.
2: Oras sa tidsen nyo ng Playtime Entertainment, Born for Happiness.
3: ATM, anong take mo sa DZMM?

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa darating pang panahon. Patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras? 2 minuto makalipas ang 5 ng hapon.
1: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
2: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM!
1: Ang programa ito ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
3: Kung alaga ng DZMM para sa akin, nasusubay na yan ang nangyayari sa ating kapaligiran sa araw-araw na takbo ng ating buhay. DZMM, Grand Patrol 630. Una sa balita, una sa public service.

0: Lalo ngayon matraffic sa kalsada, hindi ka mainit.
1: Makinig ka na
0: balita, DZMM, Radyo Patrol sa S30. Una sa balita, una sa public service.
2: Trending sa DZMM, kasama si Jing Castañeda. Hello mga kasambuhay, i-trending na yan. Seryosong government info gagawing viral worthy. At trending lifestyle topics talagang may silbi. Mga kwentuhang pakabuluhan. Umaapaw sa inspirasyon ang usapan. Ito na ang bago ninyong tambayan. Trending sa DZMM kasama si Jing Castañeda. I-trending na yan. Kada Sabado alas 3 ng hapon. Kita-kits mga kasambuhay.
3: Mula noon hanggang ngayon, patuloy tayong magbabalita at maglilingkod para sa bawat mamamayang Pilipino. Ito po ang DZMM Radyo Patrol sa Estrena. Una sa balita, una sa public service.
2: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. ATM. ATM. Anong take mo sa DZMM?
4: Ito pa rin ang ATM. Anong take mo? Parang di ako sanay nung ako lang yung... Oy, teka lang. Ito pa rin ang ating question of the day. Anong inaasahan mong marinig sa darating na zona? Ay sali-sali na mga ka-ATM dahil baka isa ka sa manalo ng ating charity ba na handog ng Philippine Charity Sweepstakes Office, PCSO. Ipadala lamang inyong sagot sa question of the day sa DZMM Teleradio Viber 0919-278-3000. Ulit, 0919-278-3000. Huwag kalimutan, ka-ATM. Buong pangalan, kumpletong address, contact number. Kukontakin kayo ng ating ATM team kung kayo ang nanalo at matatanggap ang inyong premyo tuwing Biyernes. Eh, paalala lang, isang charity ba sa bawat winner, hindi na ulit pwedeng umulit. Ulit ang question, anong inaasahan mong marinig sa darating na zona? Ay sa Lunes nga ay ikalimang State of the Nation address na ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Inaasang ilalahad ng administrasyon kung ano yung mga nagawa, no? Paano naibsan yung ating mga kinaharap na krisis? At syempre, ano pa yung mga agendang ilalatag ng ating administrasyon sa nalalabi pang termino ng Pangulo? Inaasahang magsisimula ang talumpati ng Pangulo ng alas 4 ng hapon at gaganapin yan sa Batasang Pambansa Complex. Sino-sino yung mga dadalo dito, mga kongresista, senador, matataas opisyal ng ating pamahalaan, miyembro ng Diplomatic Corps, iba pang mga panauhin? Hindi pa kumpirmado kung dadalo si Vice President Sara Duterte. Pero mga nakaraang zona ay hindi siya dumalo o sumipot sa zona ng Pangulo. Samantala, kuha muna tayo ng report mula sa labas. Piso bumagsak sa panibagong all-time low kontra Dulyar ngayong araw. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado mula Maynila, Radio Patrol, Bert Dizon. Bert?
5: Yes, maan, sumadsad sa panibagong all-time low ang halaga ng piso kontra Dulyar matapos magsara sa 61 pesos at 84.7 centavos kontra Dulyar ngayong Biyernes. Batay sa tala ng Bankers Association of the Philippines, mas mahina ito kumpara sa naitalang 61.75 pesos kahapon. Nagbukas ang palitan sa 61.80 na umabot sa pinakamataas na 61.85 at pinakamababang 61.78 bago magsara sa 61.847. Ito na ang pinakamababang palitan ng piso kontra dolyar sa kasaysayan. Pangpito ito sa pinakamababang palitan simula noong January 2026. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado ito ang Radyo Patrol. Bert Dizon, DZMM.
4: Maraming salamat sa iyo, Bert Dizon.
2: Basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMM. Radyo Patrol sa Estrena.
4: Oo, eto, tanong natin kung ano yung kanyang mga huling paghahanda para sa sona ng Pangulo na sa linya. Representative June Asidre ng Tingog Party List. Good afternoon, Kong Jude.
1: Magandang hapon, Maan. Magandang hapon din po sa lahat na nakikinig sa atin ngayong oras.
4: Okay, nakaready na bang iyong barong Tagalog? Nakapagpatahi ka ba?
1: Mas simple po. Ang ating State of the Nation address ngayong taon. Kasama dito yung pakikisa natin bilang nga po na dinaranas natin bilang, hindi lang sa bansa, no, pero sa ubo maraming parte ng mundo. Ito ang patuloy na oil crisis dulot ng crisis din sa Gitnang Silangan.
4: Oo. Ano, sa kalakaran ba, Kong Jude, talagang kasamang iyong kabiyak? May plus one ba lagi kapag ganyan?
1: Usually, my invitation para sa spouse, ano, sa kabiyak ng congressista, we always get one.
4: Mm-hmm.
1: Meron din kaming minsan option for one more visitor, no, ng ating ng ating opisina po.
4: Oo. Ay, mauna na. Yung tanong ko sa'yo, ano yung wish list mo ngayon sa sona ng Pangulo, Kong Jude?
1: Well, bilang chairman ng Committee on Higher and Technical Education at kasama po ng Second Congressional Commission on Education at CUMTO, siyempre, umaasa tayo na patuloy pa rin na magiging prioridad ng administrasyon ang pagbibigay halaga sa edukasyon, no? Lalo na sa pondo ng edukasyon at sa anumang hakbang na kailangan nating gawin, mapa legislation man, oversight, or anumang reforma na makakatulong sa papatupad ng mga rekomendasyon ng EDCOM2. Lalong-lalo na sa kalidad ng edukasyon, dulot ng mas maagap na construction ng school building, at yung patuloy naman na suporta sa pagpapaayos sa compensation ng ating mga guro at maging sa pagiging mas focused natin sa workforce development, lalong-lalo na sa mas mataas na edukasyon. Mapakahalaga po nito kasi ito po ang pinakamahalaga nating investment sa long-term development ng bansa po natin.
4: Mm-mm. Iyan ay iyong mga wish list, Kong Jude, no? So ano yung mga programang napagtagumpayan natin nitong nagdaang taon pagdating sa edukasyon?
1: Well, sa parte ng legislation, no? Isa sa mahalagang natapos natin itong nakaraang taon, ang panukalang batas pag-aamyenda ng Universal Access to Quality Tertiary Education. Ito yung batas na ipinasa dati na nagbigay ng free higher education sa mga pampublikong eskwelahang higher education institution. Pero nakitaan po natin na may kailangan i-improve, na siguraduhin na talaga napakamahirap ang siyang makakaroon ng pagkakataon, hindi lang makapasok sa kolehiyo, kundi makatapos. Kasi nakita po natin na ang isa sa mga rason bakit hindi makakapagtapos ng kolehiyo yung mas mataas po na gastusin, katulad ng accommodation, ng lodging, board and lodging, mga libro, pamasahe. So, ang ating pong tertiary education subsidy na pinamimigay po sa mga mahirap na mga estudyante, talagang pinasigurado natin na yung pinakanangailangan, lalong-lalo na yung mga 4Ps. At katulad ng panawagan ng Pangulo nung una niyang State of the Nation address, ay inaasahan tayo po ay nagresponde at tayo po ay makaka-deliver, no? Tiraman na lang po ng Pangulo ang kulang para tuluyan na kung maging priority sa tertiary education subsidy ang ating mga 4Ps beneficiaries at yung iba pang manggagaling sa pinakamahirap na antas ng pamumuhay na base po sa community-based monitoring system o CBMS ng ating PILC.
4: Oo. Eh, yung mga subsidiya na yan sa ating mga benepisyaryo, paano natin masisiguro, Kong Jude, na yung mga talagang, ang mga makikinabang ay yung talaga namang dapat na makinabang at hindi, kumaga, mauwi sa korupsyon o sa scam?
1: Ang isang maganda dito kasi ang basihan natin ay ang mga official registry mismo ng DSWD at DILG, no? Hindi lang po hindi po ang listahan manggagaling sa politiko, mm-hmm. hindi po ang listahan manggagaling kanino man, kundi depende po talaga sa listahan na meron na ang gobyerno sa mga pinakamahirap na pamilya sa ating bansa. Mm-hmm. Malaking bagay din ang hakbang na ginawa ng Commission on Higher Education sa ngayon na dumiretso na po sa mga cash card. Meron po partnership at CHET at ang lahat sa Philippines na ang mga subsidiya ay diretso na po nadideposito doon mismo sa account ng ating mga kabataan at estudyante.
4: Mm-mm. Yung estado naman ng ating National Learning Recovery Program, dahil diba tayo'y may nakitaan na kumbaga ay problema sa antas ng ating problem solving at critical thinking sa ating mga mag-aaral?
1: Well, sa bahagi naman ng basic education, no, talagang napakalaki ang in-improve naman natin, pagamat malaki pa ang kailangan improve. It seems that we're on the right track, lalong-lalo na sa implementation ng ating aral program. Ito yung remedial classes para sa mga estudyante. Katulad niya ng sinabi, no, nahirapan, medyo nahuli. No?
4: Mm-hmm.
1: Pero I think ang pinakamas nahuli yung kanilang actual capacity doon sa grade level nila.
4: Mm-hmm.
1: Pero I think ang pinakamahalaga talagang hakbang, no, na nagawa natin ito nakaraang taon, ito yung pagpapalakas ng school-based feeding program.
4: Mm-hmm.
1: Na-approvehan na board natin ang pre-feeding sa parehong kamera ang masustansyang pagkain program bill. I mean, sa House of Representatives ang masustansyang pagkain bill. Ito po yung pagpapalakas pag-increase ng pondo at talagang mandatory school feeding program hanggang grade 3 sa ating mga kabataan. Naging maaga po ang House of Representatives, lalo natin kasama si Chairman Roman Romulo, sa talagang pagpupulsige na maipasa itong mga reforma. Kasi katulad niya ng mga findings ng EDCOM 2, nakita natin na hindi pala health issue lang ang malnutrition,
4: mm-hmm.
1: hindi pala health issue lang ang stunting, kundi ito'y naging education issue na rin kasi naapektuhin na rin ang cognitive capacity. So maliban lang sa overcrowding sa ating mga silid-aralan, kakulangan sa gamit, talagang naging mas malaki ang epekto pala ng stunting sa learning capacity ng ating mga kabataan.
4: Mm-hmm. Tama ba kung Jude, 166,000 more or less, you know, yung kakulangan sa classroom, medyo nabawasan na ba ito? May mga naipatayo ba ngayong taon?
1: Well, merong mga MOA, no? Mga MOA kung saan nagkaroon ng partnerships with LGUs, pag yung sa mga private organizations. No? Pero patuloy pa rin ang ating panawagan, no, sa national government. At sana makarinig tayo sa ating Pangulo na mas konkretong hakbang na pabilisin ang construction ng ating mga building. Alam mo, ito talaga isa sa mga problema na para sa akin pinakamadali sanang ma-implement kung talagang pagtutuunan ng pansin. Hindi po na, wala po tayo masyadong magagawa kung patuloy pa rin niya may kakulangan sa ating mga classroom.
4: Mm-hmm.
1: At in fact, sa maraming lugar, ito po'y nagdudulot ng multiple shifts. So, na, alam naman natin, naapektuhan adversely ang learning environment ng ating kabataan. Siguro sa maraming nakapunta sa ating mga public school. Kitang-kita naman, paano mo naman naasahang matututo ang isang bata na kasama sa, kung hindi man sa masikip na classroom, na halos sa dumoble ang tamang kapasidad sana, sobra sa tamang kapasidad, eh meron tayong mga pagkakataon na merong 2 shifts, 3 shifts ang klase.
4: Tsaka yung iba niyan, Kong Jude,
1: fundamental to.
4: Oo, sa hallway na nga nagkaklase, baka nga yung mga comfort room na gamit pa. Library, no? Imbes na may library, ginawa na rin mga music room, ginawa na rin mga classroom.
1: Tama-kamaan lang. In fact, ang palagi namin sinasabi, no? Na dapat ngayon na alam na natin kung ano ang problema, kung nasaan ang problema, o sino dapat ang kumilos. Siguro naman pwedeng bilis-bilisan ng national government ng mga na-assign po na mga government agencies ang pagpapatupad dito.
4: Oo. Eh, yung digitalization ng ating mga public schools, yung mga internet access, Kong Jude, problema pa rin malaki ito, no?
1: Well, patuloy pa rin na-concern, no, ang digitalization, lalong-lalo na sa ating tinatawag na mga last mile schools.
4: Mm-hmm.
1: Pero ang good news po dito, naipasa na ho namin sa Kongreso, sa parehong kamara at pirma na lang ho ng, kung hindi ako nagkakamali, pirma na lang ng pauna, pirma na po ba ang last mile schools. So ito po yung panukalang batas na siyang magbibigay ng atensyon at karagdagang tulong sa mas malayong mga eskwelahan.
4: Mm-hmm.
1: At sa mga komunidad din kung saan kulang din ang resources na available. I think this is a step in the right direction, no?
4: Mm-hmm.
1: Because many of mga eskwelahan natin na ay turing na geographically isolated or mm-hmm. disadvantaged areas, sila naman ho talaga ang may medyo sabihin na lang natin medyo mataas ang pangangailangan tungkol sa digital tools at connectivity.
4: Oo. Yung ating suporta sa ating mga guro, Kong Jude, yung pagbawas sa mga non-teaching loads na nakapagpapahirap, nakapagpapagod sa ating mga guro.
1: Well, tuloy-tuloy, no, ang hiring ng ating mga non-teaching personnel, ang ating administrative staff
4: mm-hmm.
1: sa mga public schools natin. At tayo naman nagpapasalamat kay Secretary Sunny Angara, no, sa kanyang patuloy na ginagawa para lang maitan ang mga trabaho at kailangan gawin ng ating mga guro. Ito pong patuloy na hiring ng DepEd ng mga administrative staff. Palaki pong tulong nito para kahit paano mabawasan yung administrative task ng ating mga kaguruan. At hindi lang ho yun, talagang magkaroon ng panahon na ang ating mga guro na nakafocus na sila sa pagtuturo. At hindi na sila talagang kumbaga maglalaan pa ng oras sa mga gawaing pag-aayos ng mm-hmm. ating mga eskwelahan o di kaya pag-implement ng mga programa na hindi naman talaga direkta na nakaorektado dun sa pagtuturo.
4: Mm-hmm.
1: Siguro yung pagpapatakbo ng ating mga eskwelahan, yung mga facilities, yung mga katulad ng mga school feeding programs, ay mas maayos na ho na talagang ibigay na ito sa mga non-teaching personnel.
4: Oo, isang insidente na humamon sa sektor ng edukasyon, Kong Jude, yung nakaraang karahasan, no, nangyari sa isang campus dyan sa Tacloban City, I think yung San Jose National High School ba yun? Alam naman natin yung pamamaril. So,
1: yes,
4: ito ay naging focus ngayon, no, ng ating sektor, Kong Jude.
1: Well, tama ka dyan. Talagang nagulantang tayo. Sabi ko nga, akala natin nangyayari lang to sa ibang bansa, no?
4: Mm-hmm.
1: At talagang tayo yung nabigla na sa sarili pa nating bakod, sa sarili mm-hmm. pa naming lugar.
4: At kaya pala. Kasi alam natin ng mga Pinoy, sikolohiya niyan, parang hindi kaya yung mga ganyan, mga drive-by shooting.
1: Yes.
4: Yung, alam mo yun?
1: Open as our eyes man to several factors. Hindi kasi pwedeng naka-fixated tayo sa isang posibleng rason.
4: Mm-hmm.
1: At nakita natin may interplay ng digital literacy,
4: mm-hmm.
1: yung safety ng ating mga estudyante, kasama na din dyan yung mental health. Kaya nga sa ngayon, yung aming tanggapan ay patuloy ang aming consultation, no, sa pag-develop nitong safe school environment. No?
4: Mm-hmm.
1: Talagang gusto.
6: This sound is processed by StereoTool. Go to stereotool.com.
1: Hindi lang sa, of course, kasama na dyan yung physical security nila, security sa ating mga eskwelahan, kundi maging sa kanilang mental health at yung kanilang access din sa maging safe space din
4: mm-hmm.
1: ang ating mga digital spaces.
4: Mm-hmm.
1: Napakahalaga po dito kasi hindi naman po talaga sa lahat ng pagkakataon ay matututukan natin ang bawat bata, pero the more that we work on making sure na itong mga risk factors ay wala po sa ating mga eskwelahan, mas makakampante naman tayo na itong pangyayari sa Tacloban
4: mm-hmm.
1: ay hindi na humaulit.
4: Oo. Eh, paano tututukan ng kamera po yung huling yugto, no, ng termino ng Pangulo pagdating dyan sa sektor ng edukasyon, Kong Jude?
1: Well, ang maganda lang and we'd like to give it to the present administration.
4: Mm-hmm.
1: Talagang last year, pinakita ng Pangulo dyan din sa ating budget na talagang naging disibido ang administrasyon na paglaanan ng pondo, ng atensyon, ng resources ang ating education sector. At alam po natin, at kampante po tayo na talagang ito po ay magiging long-term ang epekto.
4: Mm-hmm.
1: At sa kadahilasang long-term na solusyon ng kailangan, alam din natin na hindi lang ito matatapos sa isang taon. Kaya sana at inaasahan po namin na sa magiging SONA sa Lunes ay ganun din ang magiging panawagan ng Pangulo na ituloy po ang mga ginagawa nating programa, hindi lang po sa basic education, maging po sa higher at technical education. Alam mo, Maan, kung sa pamilya ang edukasyon ang pinakamagandang pwede nating iiwan, ipamana sa ating mga anak, ganun din ang pwede nating maipamana sa susunod na salinlahi ng mga Pilipino.
4: Mm-hmm.
1: Siguro ang kailangan tignan ng ating administrasyon ay paano magiging kumbaga sustained ang ating education reform interventions para nga po hindi lang para sa pangkasalukuyan hindi kundi sa susunod pang mga generations ng Pilipino ay tuloy-tuloy ang ating human resource development.
4: Okay, maraming salamat Representative June Asidre ng Tingog Party List. Siya rin ang chairperson ng House Committee on Higher and Technical Education at co-chairperson ng 2nd Congressional Commission on Education o EDCOM 2. Magandang hapon at happy weekend, Kong Jude. Alright, magbabalik pa rin ang ATM. Anong take mo?
2: ATM. Anong take mo sa DZMM? Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Araw-araw, sa paghahatid natin ng balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan, nakamit po ng DZMM Teleradyo ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines, TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po, kapamilya.
7: Ano mga concerns? Ano mga issues?
2: Pagkakampi ng masang Pilipino.
7: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
2: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
7: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
2: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Kwento ng mga trending, sikat, kontrobersyal, at ng ating mga idol, dito ichichika, kasama ang cute at lovable na Papa, Papa Awel Paz, at Mama Jai Ho sa Alam Na This! Alam Na This! Lunes hanggang Biyernes, alas 9 ng gabi sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio.
0: Lalo ngayon matraffic sa kalsada, hindi ka mainip, magkinig ka ng balita, DZMM Radio Patrol sa Istrenta. Una sa balita, una sa public service.
8: DZMM, napakalaga sa amin sa Malabon eh. Kasi pagka umuulan, bumabaha doon. Doon kami nakikinig ng mga balita, ano bang update sa baha, sa pagpasok ng mga bata, pasok namin.
9: DZMM, Radio Patrol 630, una sa balita, una sa public service.
2: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
10: ATM.
11: ATM.
12: Anong take mo sa DZMM?
4: Ito pa rin ang ATM. Anong take mo? Ay, pero teka lang, wala kasi tayong tambiolo. Ito yung mahiwagang box. Naglalaman ng inyong mga sagot sa question of the day. Anong inaasahan mong marinig sa darating na zona? Ito'y bubunot na po ako sa mananalo ng charity ba? Ang sagot, Dory Azares Banias ng Angono, Rizal. Para po sa akin, inaasahan ko pong madinig sa SONA ay ang mga programa para sa kapakanan ng mga mamayang Pilipino, lalo na yung mga nasa laylayan ng lipunan at pagbibigay ng pagkakataong mabigyan ng naangkop na trabaho. Maraming bilang ng mamayan, ganun din ang pagbaba ng pangunahing bilihin sa ating bansa, lalo ng gasolina, upang hindi maapektuhan ang mga kawawang driver. Dory Azares Banias ng Angono, Rizal, ay congratulations sa'yo at meron ka ng isang charity imba. Ayan, yung wishlist mo, wishlist ng lahat ng mga Pilipino. Ayan, paano yan? Bye!
12: Anong take mo?
11: Sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo.
13: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZM.
14: Bukol sa kalagayan ng pamahalaan ng buong bansa.
15: Kailangan malaman ng taong bayan. Kailangan may managot sa naging matinding pinsala at katiwalian.
14: Kasama ang buong pwersa ng PRTV News 2026. Zona ng Pangulo. July 27, Lunes. Sa PRTV Prime Media. Channel 31. At sabayang mapakikinggan sa DZMM Radyo Patrol 630 at FMR Stations Nationwide.
16: Bawat issue dapat malinaw sa lahat. Bawat kontrobersya, pasimplihin. Di dapat mahirap intindihin. Sa usaping politikal at legal,
17: bawat Pilipino may karapatan.

0: ng Gabi sa PRTB Prime Media. Pagdating sa panonood, may ka-vibes ang bawat Pilipino. PRTV Prime Media, Channel 31 sa Mega Manila, Cebu, Davao at Zamboanga. At sa mga channels na ito, sa Baguio, Iloilo, Naga, Legazpi, Batangas, Cagayan de Oro at General Santos. Pati na rin sa YouTube. Yan ang PRTV Prime Media. Ka-vibes!
1: Narito na ang mga balita sa inyong PRTV Newsbreak.
0: Dahil hindi tumitigil ang balita,
1: umakyat sa 6 ang bilang ng mga namatay.
0: Ang mga kaganapan saan mang sulok ng bansa, ipabalita agad-agad sa PRTV Newsbreak.
1: Ako po si Naomi Timosyo
0: sa PRTV Prime Media. Mawalang galang na po, magbabalik po sila para bumanat with due respect.
2: Pinasok ng baha dahil sa mga flood control project na yan.
0: Richard Haydarian.
3: Itong fighting corruption, it's systemic corruption.
0: Carlo Flores.
4: Eh paano mas marami pag nag-resign kasi sa napakulong?
0: Cleve Arguelles.
5: Seryoso, sincero at yung buong
0: Dino De Leon.
6: Katotoo lang, sa real talk lang tayo.
0: Narin at ang bagong kabatuhan, Sabrina Gaka.
7: Anong ginagawa mo sa kapangyarihan mo sa Senado?
0: At Jessica Bird.
8: So dapat pala, siya lang ang pwedeng makarap.
0: With you, respect, tuwing linggo, alauna imedya ng hapon, sa PRTV Prime Media, at sabayang papapakinggan, sa DZMM Radio Patrol sa Eastern, at FM Radio Regionals. Kayo ay nanonood sa PRTV Prime.

0: July 24, 2026, Biyernes. Weekend na mga kaarangkada. Ilang tulog na lang, State of the Nation address na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kasama niyo pa rin kami sa mga kwento ng bayan at lakas ng masa. Ako si Ninia Corpus.
1: Bawat komento, pulso ng bayan, importante yan sa amin. Bawat issue, dadaanan natin yan. Kaagapan nyo kami sa mga usaping hindi dapat palampasin. Live tayo sa DZMM Radio Patrol 630 at lahat ng FMR station sa buong Pilipinas. Ngayon din sa Signal TV Channel 31. Sa ngalan ni Jack Batallones, ako si Christian Vascones. Ito ang
0: Arangkada Balita!
1: Pamilya ng Grade 3 pupil na namatay matapos saktan ng kaklase sa Davao City, humihingi ng hustisya. 51 anyos na ina, pinatay ng sariling anak sa Cebu. Mga Pinoy na sumusubaybay sa impeachment trial ni VP Sara Duterte, isa sa 10 Pilipino lang, ayon sa isang public research firm. Pag-ibig Fund, naglabas ng higit 5.82 billion pesos na tulong pinansyal para sa nasa higit 800,000 beneficyaryo. At NCRPO, naka-full alert na bago ang State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Lunes.
0: Nananawagan ng hustisya ang pamilya ng grade 3 student na namatay matapos umanong hampasin ng notebook ng kaklase sa Davao City. Brain failure at traumatic brain injury ang itinuturong dahilan ng kanyang pagkamatay. Yan ang umarangkadang balita ni Noreen Igonia.
2: Mabait at bibong bata kung ilarawan ng kanyang pamilya si Jaira. Hilig niya ang pagsasayaw sa social media at ang pagiging responsableng ate sa kanyang bunsong kapatid.
3: Ko ani inigbuntag, may ngayon na siya, good morning mamila, I love you. Muhag da yun, ano ba? Ginog. Kadaliok na lang niya, ana, mukis, mamarayig, then pagkahuman, ana, may munday na siya nga, mag-tiktok ka, mamila kay tiktok.
2: Si Jaira, ang grade 3 student sa isang pampublikong paaralan sa Davao City na nasawi matapos hampasin ng kanyang kaklaseng lalaki ng notebook sa ulo. Ayon sa investigasyon ng mga otoridad, nitong Biyernes, Hulyo 17, nang nagtalo si Jaira at isa niyang kaklase sa loob ng kanilang classroom, nang hampasin siya nito ng notebook sa ulo. Nang umuwi na sa kanilang bahay si Jaira, nilagnat na ito at nagreklamo ng pananakit ng ulo at tiyan. Sa pag-aakalang isang simpleng lagnat lang, pinahilot ng kanyang ina ang biktima. Nang makauwi sa kanilang bahay, nagreklamo na naman ito ng pananakit ng ulo at tiyan. Kaya nitong Hulyo 21 ng umaga, dinala na nila sa Southern Philippines Medical Center ang biktima. Alas 2 ng hapon ng araw rin na iyon, binawian na ito ng buhay.
4: Cause of death po is brain injury and traumatic brain failure and traumatic brain injury. As of the moment, meron pa kaming hinihintay na medical findings, medical report ng health institution wherein result po ito ng ultrasound kasi pinaumpisa rin po yung tiyan ng bata kasi nagre-reklamo din po siya na may masakit sa stomach niya.
2: Tumanggi na rin ang pamilya ng biktima na ipa-autopsy ang bangkay nito. Patuloy namang iniimbestigahan ng pulisya ang mga impormasyon sa umano'y marahas na pambubugbog sa biktima at ang alegasyon na sinipa at siniko pa ito ng nakaaway na kaklase at dalawa pang kasama nito. Kinonsidera naman ngayon ng pulisya na isama sa investigasyon ang dalawang nanghilot sa biktima. Samantala, tutulong naman ang DepEd 11 sa burol at pagpapalibing sa biktima. Tutulong din sila sa isinasagawang investigasyon ng mga otoridad.
3: Nanong ing ana man nga birthday man unta na ko happy unta mi inigabot sa akong birthday pero dili na happy kay kulang man ni syempre bintag kinsa man siguro ang naitabuan. Hustisya man dyan siguro atong ipangayo.
2: Nakaburol ngayon ang bangkay ng biktima sa bahay ng kanyang lola sa Samal Island, Davao del Norte. Mula dito sa Davao, Noreen Igonia ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
1: Pinaitig pa ang seguridad sa mga paaralan sa Mindanao matapos makatanggap ng mga pagbabanta ang ilan sa mga ito. Unang nakatanggap ng online threat ang Santo Tomas National High School sa Santo Tomas, Davao del Norte kahapon, kaya sinuspinde ang klase roon. May nagkomento sa page ng paaralan at sinabing mamamaril siya ng mga estudyante kaya agad rumesponde ang mga pulis. Balik normal na ang klase doon ngayong araw matapos walang makitang palatandaan na may gagawa ng masama sa paaralan. Sa Cotabato City naman, nakatanggap ng bomb threat ang J. Marquez National High School alas 7 kagabi. Agad rumesponde ang mga pulis at ginalugad ang paaralan pero walang nakitang bomba. Nakatakda namang makipag-ugnayan ang pamunuan ng paaralan sa Cybercrime Unit ng PNP upang malaman ang nasa likod ng mga pagbabanta.
0: Binaha ang iba't ibang lugar sa General Santos City at Sarangani Province dahil sa tuloy-tuloy na pag-ulan dulot ng habagat. Yan ang umaarangkadang balita ni Noreen Egonia.
2: Bumaha sa iba't ibang dako ng General Santos City at Sarangani Province nitong Huwebes, Hulyo 23, bunsod ng malakas na pag-ulan. Nasira ang ilang bahay na malapit sa daik ng Barangay Kalumpang matapos umapaw ang ilog. Nagngangalit naman na baha sa Balonto Bridge ang nasaksihan ng mga residente sa Barangay Labangal. Viral naman ang isang lalaki na nagtangkang lumangoy sa rumaragasang baha sa hindi malamang dahilan. Muntik na siyang tangayin ng tubig, ngunit nakaligtas din kalaunan. Habang sa maasim Sarangani Province na na-stranded ang ilang mga estudyante at mga guro sa isang IP school nang maabutan sila ng malakas na agos ng baha sa Barangay Nomo. Sa Barangay Poblasyon naman, inanod ng baha ang bahay na ito sa gilid ng ilog. Sa isa pang video, nagmisto lang falls ang baha sa bundok na ito sa Barangay Tinoto. Sa Glan, Sarangani Province pa rin, nag-abiso ang DPWH-12 na hindi muna maaring daanan ang Sapumasla Bridge matapos itong masira dahil din sa baha. Pinalikas na rin ni Glan Mayor James Yap ang mga residenteng naapektuhan ng pagbaha, lalo na ang nakatira sa tent. Matatandaan na isa ang bayan ng Glan sa labis na naapektuhan ng nagdaang 7.8 magnitude na lindol. Sa Jose Abad Santos Davao Occidental naman, nagsagawa na ng preemptive evacuation matapos muling bumaha sa kanilang lugar.
5: Ang kwan talaga natin, abagat man lang, hindi man tayo naapektuhan ng tropical storm. Abagat pa rin. Kaya ang affected natin karamihan is the southwestern part of Davao region, which is Davao Occidental, or yung dulo, which is Jose Abad Santos. So siya sila palagi ang
2: Bagamat walang naitalang nasaktan sa pagbaha, pinag-iingat ng lokal na pamahalaan ang mga residente dahil pinangangambahan pa rin bumigay ang anim pa na artificial lake na nabuo noong 7.8 magnitude na lindol na maaaring makaapekto sa ilang mga barangay. Sa ngayon ay manumanong nagsagawa ng daming ang PDRRMO Davao Occidental katuwang ng 73rd IB. Mula dito sa Davao, Noreen Egonia ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
1: Patay ang isang 51-anyos na ina matapos saksakin ng kanyang sariling anak sa San Francisco sa Camotes, Cebu nitong Martes ng hapon. Sa inisyal na investigasyon ng mga pulis, nagalit ang sospek matapos humingi ng gamot sa Rural Health Unit ang kanyang ina para sa sinasabing problema sa pag-iisip ng anak na lulong umano sa droga. Naisugod pa sa ospital ang biktima pero binawian din ng buhay. Nagkasanang hot pursuit operation ang mga otoridad laban sa suspect na agad namang naaresto. Mahaharap siya sa kasong parricide. Hinatulang guilty ng Sandigan Bayan 6 Division ang detained businesswoman na si Janet Lim Napoles at dating Department of Agrarian Reform Undersecretary Jerry Pacturan. Kaugnay ito ng umano'y paglihis ng 50 milyong pisong pondo para sa farm input assistance. Napatunay ang guilty si Pacturan sa 10 counts of malversation at sinintensyahan ng 14 to 19 na taong pagkakakulong sa bawat bilang. Pinatawan din siya ng perpetual disqualification sa paghawak ng anumang posisyon sa pamahalaan. Hinatulan naman si Napoles sa 10 counts of malversation at 10 counts of graft. Inatasan din ng korte si Napoles at Pacturan na ibalik ang 50 milyong piso sa National Treasury. Nanguna ang laban sa korupsyon sa pangunahing isyung na isang taong bahay na matalakay ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanyang ikalimang State of the Nation address ayon ito sa survey ng Pulse Asia. Sa mahigit 2,000 naging bahagi ng survey, 29.8% ang nagsabing gusto nilang talakayin ng presidente ang anti-corruption drive ng administrasyon, lalo na ang investigasyon sa anomalya sa flood control. Sinundan naman ito ng issue ng abot kayang bilihin sa 18.7%. Nanggaling ang pinakamataas na boto para sa matalakay ang korupsyon sa Metro Manila at iba pang bahagi ng Luzon na sinundan naman ng Mindanao. Sa Visayas, karamihan ay nais matalakay ang abot kayang presyo ng pangunahing bilihin at sumunod naman ang korupsyon.
0: Naka-full alert na ang National Capital Region Police Officers para sa State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Lunes. Yan ang umaarangkadang balita ni Lester Alev.
6: Itinaas na ngayong araw sa full alert status ang National Capital Region Police Office ilang araw bago ang State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Lunes, July 27. Bahagi ito ng kanilang pagpapatupad ng mas mahigpit na security measures sa buong Metro Manila. Ayon kay NCRPO, PIO Chief Police Major Hazel Asilo, simula alas 12:01 ng hating gabi kanina nang kanilang itaas ito mula sa heightened alert. Ibig sabihin na mas paigtingin nila ang police visibility sa buong NCR, mga intelligence monitoring, preventive patrols at security coverages sa mga critical areas.
7: Naka-standby rin ang ating response teams at patuloy yung koordinasyon sa ibang agency para matiyak ang mabilis nating pagtugon sa kung anuman sitwasyon.
6: Handa ang NCRPO para sa seguridad sa darating na zona at nakipag-ugnayan na rin ang pulisya sa mga ahensya ng gobyerno.
7: Nakalatag na yung ating operational at contingency plans at patuloy yung ginagawa nating koordinasyon sa ALEC, sa MNDA, ganun din sa ating mga LGUs at mga partner agencies.
6: Kahapon ay nagsagawa ang NCRPO ng showdown inspection sa Camp Bagong Diwa sa Taguig City bilang bahagi ng kanilang paghahanda, kung saan ininspeksyon ang puwersa ng mga pulis na ide-deploy, pati na rin ang kanilang kagamitan gaya ng gears at mga anti-riot shield. Samantala, tiniyak naman ng NCRPO na kanilang paiiralin ang maximum tolerance sa zona.
7: Lahat ng ating pang-personnel bago sila i-deploy ay sila ay nababriefing at napapaalalahanan regarding sa tamang crowd management, pag-alang sa karapatang pagtao at ang mahigpit natin na pagsunod sa police operational procedures.
6: Nasa mahigit 20,000 pulis ang i-deploy sa buong Metro Manila. Kabilang narito ang mahigit 5,000 pulis na nakatalaga para sa anti-criminality operations at other deployment at 4,500 na augmented personnel mula sa iba't ibang police regional offices at PNP units. Sa ngayon ay 3 grupo pa lang ang nabigyan ng permit to rally ng Quezon City LGU para magsagawa ng kilos protesta sa kahabaan ng Commonwealth sa Lunes. Wala pang namomonitor ang NCRPO.

0: na nakatutok ngayon ng Energy Department sa National Strategic Reserve o pagkakaroon ng sapat na stockpile ng produktong petrolyo. Gagamitin ito sa tuwing may emergency sa supply ng krudo sa pandaigdigang merkado. Itatayo ito sa Bataan at inaasahang matatapos sa 2027 o unang bahagi ng 2028.
1: Kailangan talaga may sarili tayong stocks. Magtago tayo ng sarili natin na in case of emergency, hindi lang sa sigurado na meron tayo, kundi at least, di ba, nabili mo yan sa mura eh.
0: Adinsunod sa utos ng presidente, naging agresibo din ang DOE sa pagresolba sa matagal ng issue ng blackout sa ilang lugar gaya ng Siquijor at Catanduanes. Tinutukan din ngayon ang makapagsupply ng kuryente sa natitirang bahagi ng Mindanao. Noong nagkaraang taon, ibinalita sa SONA ng Pangulo na halos 200 power plants ang malapit ng matapos.
1: Within the year, siguro mga kalahati niyan matatapos. Kasi it includes Terra Solar. Finastrack namin lalo na yung ano, yung oil crisis, nagfastrack kami. So maraming na inaugurate this last 2 months.
0: Binabantayan ngayon ng DOE ang mga plantang itinatayo sa Visayas, Mindoro at Palawan na makatutulong sa pagresolba ng issue sa supply ng kuryente sa buong bansa. Seryoso din ang DOE para mapababa ang presyo ng kuryente sa bansa, lalo't Pilipinas ang may pinakamataas na singil sa kuryente sa residential consumers sa buong Southeast Asia.
1: Kailangan lang may change ng policy, hopefully mapapalitan din natin yung ipira. There are some things naman ano, pero hindi instant.
2: It takes time.
1: Structural change to. Kahit yung sa Visayas, mali na like yung red and yellow alerts doon. It will take time. Ang solusyon parating na sa 28 pa. Kasi matatapos yung mga planta 28 pa.
0: Ako si Naomi Tiborcio ng PRTV News. Nagseserbisyo para sa Pilipino.
3: Naglabas ng higit 5.82 billion pesos na tulong pinansyal ang Pag-ibig Fund para sa nasa higit 800,000 beneficyaryo. Ito'y sa ilalim ng Special Assistance for Financial Emergency o SAFE Loan. Ang SAFE Loan ay isang programa ng pamahalaan na layong magbigay ng mabilis at abot-kayang tulong sa mga Pilipinong apektado ng gastusin dahil sa tensyon sa gitnang silangan. Sa ilalim ng programa, maaari kang makahiram ng hanggang 10,000 pesos o hanggang 90% ng iyong kabuuang Pag-ibig regular savings. Para makapag-apply, magsubmit lamang ng virtual Pag-ibig ng accomplished application form, valid ID at selfie habang hawak ang ID. Bukas ang aplikasyon hanggang September 8.
4: Kamara tiniyak na hindi magiging balakid ang impeachment trial sa pagpasa ng priority bills ng administrasyon.
3: Marami pang maiinit na balita sa pagbabalik ng
4: Arangkada Balita.
5: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
6: Happy! Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
7: Playtime Entertainment, born for happiness.
8: Delivery! Maria Jose?
9: Akin yan? Ang laki ng box!
8: Surprise!
9: Yeah! Eh, ba't ka nasa loob ng box?
8: Basta para sa'yo, gagawin ko all!
10: Tulad ng Pag-ibig Fund Multi-Purpose Loan. Pwede pang negosyo, tuition, personal needs, at iba pa. Up to 90% ng hulog mo ang pwedeng i-loan! No processing fee at fast approval pa.
9: Kaya, apply na ng Pag-ibig Fund MPL via virtual Pag-ibig!
11: Pag-ibig Fund Solid Kaban!
12: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
13: Nagseservisyo Niña Corpus at Migs Bustos po. Nandiyan para ilapit po yung mga serbisyo ng mga opisyal ng gobyerno, ng mga ahensya ng gobyerno sa taong bayan.
14: Ang mga karaniwan po namin, mga guests talaga, pag nagpapa-unlock ng kanilang time and bibigyan ka nalang serbisyo, DSWD, DOH. Siyempre kapag may mga calamities.
15: Itong calamity noon dahil nga po, sunod-sunod yung kalamidad sa ating bayan.
13: Nagbibigay po kami ng tulong sa inyo kasi yun ang naman po talaga yung objective ng programa. Yung pong salitang

0: sa serbisyo.
1: Para sa baling family ito, no? Tanong ko lang po, sir, may loan pa po ako sa Pag-ibig. Noong nagtatrabaho pa ako sa Manila, pwede po ba ako mag-loan?
0: Hindi yung serbisyo na inaantay mo lang na bigyan ka ng ayuda, tapos goodbye, tapos na. Hindi lang po ganon. So itong serbisyo po na ito, kung baga gusto natin maging proactive ang ating mga mamamayan, alamin po natin kung ano yung mga serbisyo na nandyan. Masdan po ating
2: bayan, anong iyong... Narito na ang mga balita sa inyong PRTV Newsbreak.
3: Dahil hindi tumitigil ang balita,
2: umakyat sa 6 ang bilang ng mga namatay,
3: ang mga kaganapan saan mang sulit.
4: Nasa 13% lang o isa sa 10 Pilipino ang sumusubaybay sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon sa datos ng National Momentum Survey nitong July 23, 55.5% ng mga Pilipino ang nabalitaan ang trial ngunit hindi ito nasubaybayan. 29.1% naman ang walang nabalitaan tungkol dito at 12.6% ang nakasubaybay ng mabuti sa paglilitis. Pagdating naman sa legibility ng trial, nasa 32.2% ng mga respondent ang nagsabing magulo at nakakalito ang naging takbo ng trial. Samantala, nasa 7.2% lamang ang nagsasabing malinaw at madaling sundin ang paglilitis. Kung pag-uusapan naman na kung dapat bang ma-impeach o ma-acquit si VP Sara sa pwesto, 43.8% ng mga respondent ang nagsabing masyado pang maaga para masabi kung dapat ba siyang mahatulan o mapawalang sala. Lamang naman ang bumoto sa dapat siyang mahatulan o sa ma-impeach kaysa nararapat siyang ma-acquit o mapawalang sala. Nakatakdang ipagpatuloy ang impeachment trial sa susunod na Miyerkules para bigyang panahon ang nalalapit na State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
2: Kaugnay ng balitang yan, kasama natin ngayon dito sa PRTV Prime Media Studio si Professor Clive Arguelles, ang founder at CEO ng Momentum Research. Magandang hapon po, Professor Clive, and welcome back sa Arangkada Balita.
5: Magandang hapon at maraming salamat sa pagtanggap sa akin dito.
2: Okay, nakita po natin yung report kanina dun sa latest na ginawa ninyong survey, or is it the first na lumabas na survey na 1 out of 10 Filipinos lang ang talagang nakakasunod or gustong sundan or naiintindihan ang impeachment trial. Bakit po ganito ang resulta? Gayong sabi sa survey rin ninyo, 68% ang may alam sa impeachment trial ni VP Sara Duterte.
5: So actually, lumalabas dun sa survey, may dalawang bagay na mahalagang maintindihan natin para sa ating mga kababayan. Una, may mga nagsasabi na nabalitaan naman nila. Marami sa ating mga kababayan actually nababalitaan naman nila itong impeachment trial. And no surprise, araw-araw naman ginagawa yung paglilitis. Pero bagamat nababalitaan nila ito, isa sa bawat 10 lang, napakaliit lang na number, no, yung nagsasabi ng nakakasubaybay talaga sila. They're closely following the trial, no? And doon tinanong natin, ano kaya ang dahilan kung bakit yung iba ay hindi nakakasubaybay?
2: Yes.
5: Marami ang nagsabi na nakakalito at magulo yung nagiging takbo ng paglilitis, 32%. And I think malapit ito doon sa observation ng mga analysts, no, na yung nagdaang mga araw ng paglilitis medyo focus sa legalese, mga jargon.
2: Yes.
5: Mukhang hindi naiintindihan ng ating mga kababayan yung sagutan ng mga abogado doon sa trial.
2: Oo, kung may senador nga na nagsabi, hindi mga abogado yung mga kasama doon, hindi raw nakakasunod. Eh, paano pa yung paano pa yung publiko o yung taong bayan? And actually, na-observe rin ng iba na yung mga tao raw, hindi na yung kunyari 6 hours yung trial, pati yung mga senador lumalabas, umaalis. Ibang tao, umaalis na.
5: Mahirap eh. May mga nagsasabi, di ba, na bakit naman nung panahon ng impeachment trial ni Chief Justice Corona, ni former President Era, pero iba na kasi din yung information environment ngayon. Ang dami ng kakumpetensya sa attention para pa tumutok ka sa isang impeachment trial. Kaya siguro ganun din yung mga senator judges. Medyo hindi kinakaya, diba?
2: Distracted ka or bored ka. O yung iba, wala kang pakialam. Meron ba kayong ganung nakikita?
5: Ako nga, ang tingin ko, pagka tinitingnan mo yung survey, sinasabi nila na nakakalito at magulo, tingin ko, also a call for help, maybe, para sa ating mga kababayan, hindi namin naiintindihan. And, you know, like many other things, kapag hindi mo naiintindihan ang isang bagay, kapag magulo, nakakalito, paano mo naman susubaybayan? Diba?
2: And this is actually good if ikaw ay nasa depensa. Mm-hmm. Diba? Yan yung gusto mo. Mm-hmm. Kasi kung mahirap patunayan, for example, sabi nila yung mga kaso laban sa VP, di ba? Gusto mo na malito, mabor, mawala ng interes ng taong bayan. This is in favor.
5: Oo, kaya nga pag tinatanong din kami, bakit kaya yung approval ratings ng Vice President parang at the same level pa din?
2: Hindi bumaba.
5: Hindi gumalaw, no? Simula nung nagkaroon ng
2: impeachment trial. Tumaas pa ng konti.
5: Yes. Maaring ang sagot doon ay dahil baka kahit pa lumalabas yung ebidensya, kahit may pag-uusap doon sa paglilitis na halimbawa yung pagtatangka niyang pagpapapatay doon sa Pangulo at iba pang kamag-anak nito, eh hindi naman pala alam ng mga kababayan natin na ito, ganito kaseryoso yung mga ginawa niyang pagbabanta, na ganito yung tingin ng NBI so far doon sa trial. So paano makaka-apekto yun doon sa pagtingin ng mga Pilipino doon sa approval nila doon sa Vice President?
2: So you would think na alam yun ng taong bayan, pero hindi pala masyado. And yung iba naman, baka yung reaction pa ulit-ulit na. Pwede rin ma-desensitize ka. Kasi nung una, shocking pa siya eh. Pero ngayon parang medyo nasanay ka na.
5: Baka dragging. Dragging.
2: Yeah, or
5: kasi,
2: something, di ba?
5: Oo, kasi yung usapin din ng grave threats, ilang linggo na tinalakay. Na para sa mga ordinaryong mamamayan, I think the question is simple, di ba? Pinagbantaan niya ba yung buhay ng Pangulo at ito ba ay isang betrayal of public trust? That's it. Pero dahil merong mga parang paligsahan ng mga abogado, whether admissible ba to bilang ebidensya, nasasatisfy ba yung elements of grave threat sa crime, na nalilito, no, na pupunta sa ibang usapin yung buong impeachment trial. So, and I think this is also probably mensahe na din sa impeachment court, sa Senado.
2: Yes.
5: Na responsibilidad kasi ng impeachment court din na panatiliin na nakatutok yung ating mga kababayan. Mm-hmm. So may kailangan gawin.
2: Yun nga, kaya may mga iba nagsabi na dapat daw sana gumamit pa lalo ng salitang Tagalog. Mm-hmm. Kaya marami ang nalilito rin dahil sa masyadong technical nga, as you said, yung mga pagdinig.
5: Oo, sana magkaroon ng programa yung Senado na buksan yung paglilitis sa iba't ibang wika, di ba? Kasi marami sa ating mga kababayan mas magiging komportabling makasunod kung magiging ganun yung paglilitis.
2: Oo. May napansin ba kayong pagkakaiba ng pananaw batay sa rehiyon, edad o socio-economic class ng mga respondents tungkol sa impeachment trial na ito?
5: Yes. So, sa impeachment trial, no, yung sa question ng awareness, yung pagsubaybay doon sa paglilitis, kapag ikaw ay pagka tinignan natin by region, no, kapag ikaw ay taga Mindanao at Visayas, mas marami pala doon na nagsasabi na hindi sila nakasubaybay, no? Kumparayaan doon sa Luzon at Metro Manila. So the farther you are from Metro Manila,
2: yes,
5: mukhang the less po ang mga the less interested you are na yung mga kababayan natin mas hindi nanonood.
2: Oo. Kumbaga, tama nga. Tama. Kasi ang feeling mo, eto na naman tayo, masyadong Manila-centric. Mm-hmm. And which is why she's still very popular. Diba? Kaya, how is this shaping the political chances of VP Sara and also others like Lenny Robredo, Rafi Tulfo, naririnig natin yan, even Robin Padilla and Bongo.
5: Yeah, well, it looks like na kung hindi naman pala masyadong nakatutok yung ating mga kababayan, it's something that the Vice President can ignore, di ba?
2: That's sadly, why nasa ibang bansa nga, and she's totally ignoring bansa, it at the moment.
5: And that's unfortunate kasi ibig sabihin parang nasi-circumvent yung role ng impeachment process as a mechanism for accountability. Pwede mo pala siyang ignore na lang, di ba? Kaya nga hindi pa nag-a-attend yung Vice President, di ba? For the longest time, hindi pa siya umaharap sa sarili niyang trial. And that means na siguro nakikita niya din yung kanyang mga supporters, concentrated din naman yan sa Visayas and Mindanao, hindi naman pala nakatuto. And therefore, wala tong magiging apekto sa akin.
2: So ano dapat ang gawin? Let's say if this is in favor of the mas advantageous sa defense itong resulta ng survey what can the other side do? 'Di ba? The prosecution and also those, you know, na gusto nila na magkaroon ng accountability at the end of it all.
5: In fact, magandang tingnan din doon sa survey dahil tinanong din natin yung ating mga kababayan, sa ngayon ba tingin mo dapat i-convict na si VP Sara or i-acquit? Ito yung tanong doon sa mga nakasubaybay.
2: Yes.
5: Maraming nagsasabi, ang top answer ay, well, masyado pang maaga.
2: Yun. Oo. Okay.
5: Pero sumunod dyan, yung pinakamarami na, doon sa may decision na now, i-convict daw si VP Sara. No?
2: Mas marami.
5: Mas marami, no? Kesa doon sa acquit. No?
2: Oo, ng
5: so,
2: konti.
5: Yes, no? Ang nagsasabi na siya ay dapat na i-convict ay 28%, yung acquit naman ay 20%. So, pwede mong sabihin for the prosecution, baka kapag nasusubaybayan mo, tinitignan mong ebidensya, mukhang nakakakumbinse sa mga kababayan natin. So I think the challenge for the prosecution is, paano ilalapit yung impeachment trial sa mas marami pang mga Pilipino? Isa na nga dyan yung sinasabi namin na baka dapat magkaroon ng pagsasalin sa iba't ibang wika nung talakayan sa paglilitis.
2: Oo.
5: Visayas at Mindanao pala ang kakaunting nakakanood ng impeachment trial. Makes sense siguro kasi ang language ng court, kung hindi English, Tagalog, di ba? Baka dapat maging Bisaya din. So,
2: pag gano'n, ano yung subtitle?
5: Baka, no? Maaari na may subtitle kasi.
2: But I would understand. Especially kapag you're coming from the regions. You know, ako, probinsyana ako na-appreciate ko at mas lalo akong makikinig siguro kapag dun sa dialect ko eh. Kung Bisaya ka man, or Waray ka man, kung Ilocano ka man.
5: Halimbawa na nga lang, yung International Criminal Court, di ba? Yung isa pang trial, yung tatay naman of the president, for the former President Rodrigo Duterte. Ang ICC po ay regular naglalabas ng releases in Cebuano, in Bisaya. So if an international court can do it, I think also our impeachment court can do it as well.
2: So if you cannot do, for example, yung parang real-time live, di ba, na translation, pwede ka maglabas nga ng mga press release. Or di ba?
5: Yes.
2: Na nasa lingwahe ng mga taga Visayas and Mindanao. Kasi eto na naman, kaya nga malakas si VP Sara kasi meron siyang ganung base. Di ba?
5: Kailangan talaga eh. Kasi and for the impeachment trial to succeed, whether it's conviction or acquittal, for it to succeed as a trial in the first place, kailangan nakatutok yung taong bayan. Kasi ginagawa naman yung impeachment trial sa ngalan ng mga ordinaryong Pilipino. Diba? Proseso ito sa saligang batas natin. So kailangan nababantayan ng lahat. And duty ng impeachment court na maging accessible yung buong paglilitis sa mga ordinaryong Pilipino.
2: So inaasahan nyo ba na magbabago pa ang opinion ng publiko habang umuusad pa ang paglilitis? Kasi ito nga yung first and maaga pa, ito pa yung first few, betrayal of public trust at mag-uumpisa pa lang yung sa bank records, di ba?
5: Yes, lalo pa yung 44% no, doon sa whether convict or acquit, ang sabi nga nila, masyadong maaga
2: yes,
5: pa.
2: Yes.
5: So I think ito yung ating mga kababayan na naka-wait and see mode pa. Maaaring nagaantay pa sila ng mga bagong ebidensya, nagaantay pa sila kung paano magpapatuloy yung paglilitis. If I look at the numbers, if I look at ano yung natutunan namin sa survey na ito, yun ay mukhang gusto ng mga kababayan nating magpatuloy pa din naman yung impeachment trial. Yun nga lang, may call for help. Sana naman maintindihan nila yung mga susunod na araw. And hopefully, yun yung magiging batayan para sa susunod na survey. Makita natin kung nagbago na ba yung pananaw nila. Tingin ba nila ay mapapawalang sala ba dapat or dapat na maalis sa pwesto yung ating vice president.
2: Balikan ko lang sandali yung mga political rivals or yung magiging 2028 scenario. Ano? Paano ba binubuo uli ng trial na ito yung potential candidates nga like Mayor Lenny Robredo na nagsabi na hindi na rin siya tatakbo kasi. No? And ito pang si Senator Raffy Tulfo, 'di ba? Parang sabi ng iba, parang maganda rin yung mabibigay niya sa sa opposition kasi ibang-iba siya kay Mayor Lenny na sasabihin sa'yo, okay, clean ako, malinis ang aking background, pero ano pang pwede, kaya mo bang, may feeling ka ba na katulad ng binibigay nung kabilang kampo na you can protect me, tagapagtanggol ng mga naaapi, mga ganon. Kasi parang at this point, hindi na enough yung just having a clean background.
5: Mukhang match made in heaven, no? Kapag si Senator Raffy Tulfo ay matuloy na tumakbo kasama ni Naga
2: or even si Mayor Lenny,
5: diba?
2: Diba?
5: Kung sila ay maging tandem, mukhang yun yung kaya nga parang sila ay kinukumbinsi, no, na tumakbo together. In fact, nung nirun namin yung survey na Vice President Lenny versus Vice President Sara, no, yun yung parang mas tumataas yung chances, no? Doon ay 39% no si dating Vice President Lenny at 54% naman si Vice President Sara Duterte. So at nagdeklara na si VP Sara, no? So medyo malapit yung number kung one on one, no? Kaya nga merong mga grupo na nagsasabi dapat daw tumakbo na si Senator Rafi kasama ni Mayor Lenny.
2: At siguro kung magsabi sila, mag-iiba rin yung numbers kasi hindi pa naman talaga sila nagsasabi tulad ni VP Sara, di ba?
5: Saka siguro dun sa mga potential candidates, ang talagang pinagtutuunan ng pansin ngayon would be, of course, the Vice President kasi siya yung under trial. Napakalaki pa ng uncertainty and in fact, kaya nga siguro siya hindi humaharap. Baka yun din yung advice ng Defense Counsel kasi maaaring maapektuhan yung chances niya sa 2028. Halimbawa ngayon, yung susunod na ebidensya, yung bank records niya, medyo madugo ito.
2: Yeah.
5: Kaya nga tinututulan nila na magamit yung bank records. Mm-hmm. May mga umuugong na balita, siya ba ay magre-resign bago mabuksan ang bank records niya because you cannot un-open it again. Kumbaga, pag na-open yung bank records niya ngayon sa impeachment trial, dadalhin niya na yan hanggang 2028. Mm-hmm. Makonvict man siya or ma-acquit, issue na yan hanggang 2028 election.
2: And last question very quickly, para fair, kay VP Sara, for example, ang mga lumalabas sa potential running mate niya ay malakas rin. Mm-hmm. Si Senator Robin Padilla na kahit na, di ba, i-criticize siya ng mga tao, number one. Mm-hmm. Di ba? Dapat ata maintindihan rin yun nung kanyang critics na the more you put him down, parang mukhang the more he gets popular.
5: Yes. I think si Senator Robin Padilla, ano siya, no? Siya yung good example ng isang polarizing candidate. Marami talagang nagmamahal sa kanya na constituency, pero marami din siya yung number one na nai-imagine na ayaw ko dyan manalo, no? So, yun yung ganyang character, eh. So, for the pro-Duterte faction, mukhang he's really well-loved, they like him, pwedeng vice president ni VP Sara, pero naman for the other factions, pro-Marcos, pro-opposition, ina-identify siya sa survey namin na top na hindi gusto na senador. So polarizing yung character niya.
2: Very exciting yung mga susunod na buwan at linggo. Well, dami ko pa sanang gustong itanong, but thank you so much. Manood na lang sila ng show mo. Di ba? Sa PRTV, sa inyo, di ba? Maraming salamat, Professor Clive Arguelles, sa inyong oras.
5: Marami pong salamat.
4: Taliwa sa pahayag ng depensa ni Vice President Sara Duterte, naniniwala ang House Prosecutors na hindi matatawag na discredited witness si Arturo Las Cañas. Sinabi ni House Prosecution Legal Spokesperson Attorney Benjamin Tolosa Jr. na mismong si Las Cañas ang nagpaliwanag under oath kung bakit niya ay tinanggi ang mga alegasyon sa kanyang pagharap sa Senate inquiry noong 2016. Dagdag ni Tolosa, kung susuriin ang pahayag ni Las Cañas, malinaw ang paliwanag nito kung bakit binago niya ang kanyang salaysay. Sinabi pa ni Tolosa na hindi ibig sabihin kapag nagbabago ang pahayag ng isang tao ay hindi na kaagad pwedeng pagkatiwalaan pa. Naniniwala ang 7 sa bawat 10 Pilipino na dapat nakabatay sa ebidensya at hindi sa politika ang magiging pasya sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ayon ito sa pinakahuling Okta survey. May umaarangkadang balita si Mari Ocampo.
6: Parte lamang ito ng ebidensya na
7: ginamit ng House Prosecution ang resulta ng pinakahuling Okta Research Survey bilang patunay umano na nananatiling mataas ang panawagan ng publiko na marinig ang depensa ni Vice President Sara Duterte sa impeachment trial. Sa survey, 71% ng mga Pinoy ang nagsabing dapat ibatay ng mga senador ang kanilang boto sa batas at ebidensyang ihaharap sa pagliritis, habang 21% naman ang nagsabing dapat manaig ang political considerations. Ayon kay House Prosecution Advisor at Spokesperson Robert S. Barbers, hindi dapat ituring na pananggalang laban sa pananagutan ang mataas na popularity ng isang official.
6: Hindi naman ibig sabihin na kapag ikaw ay popular, hindi ka na pwedeng managot, no? Kaya nga meron tayong mga ganitong klaseng proseso na impeachment process para magkaroon ng accountability o pananagutan ang ating mga matataas na opisyal sa gobyerno.
7: Dagdag niya, kahit nananatiling mataas ang suporta kay Duterte, mas marami pa rin umanong Pilipino ang nais marinig ang kanyang paliwanag sa mga isyong kinakaharap.
6: The people may continue to support the Vice President, no? Kasi lumalabas nga naman yan sa survey. Pero gusto rin ng mas maraming Pilipino na for her to answer all these charges.
7: Para naman kay Private Prosecutor Attorney Jay Tolosa, pinapakita lamang ng survey na hindi nawawala ang inaasahan ng publiko na managot ang mga opisyal anuman ang kanilang kasikatan.
8: Gusto nila para mangyari yan, makita nila siyang tumugon ang diretso at ipaliwanag, no?
7: Kapansin-pansin din sa survey na mayorya ng mga taga Mindanao na itinuturing baluarte ng mga Duterte ang naniniwalang dapat sa ebidensya at batas na kabase ang magiging desisyon ng Senator Judges. Samantala, ayon sa Octa Research, ang survey ay sinagawa sa gitna ng pagbubukas ng impeachment trial at nagsisilbing baseline ng inaasahan ng publiko na ang magiging desisyon ng Senado ay nakabatay sa batas, due process at ebidensya, anuman ang magiging hatol sa kaso. Ako si Mari Ocampo ng PRTV News, nagsaserbisyo para sa Pilipino.
2: Sa pagkakataong ito, makakausap natin si dating secretary at isa sa mga host ng Cuatro Alas, si Secretary Ronald Llamas. Magandang gabi, Sec Llamas, and welcome back sa Arangkada Balita.
9: Magandang gabi, Nina. Long time no see.
2: Yes. Well, long time no see also here in the studio. We miss you, Sec.
9: Yes. Next time.
2: But first, I want to ask you, yung survey ng Momentum kanina, I hope you heard Professor Clive Arguelles, ano, doon sa 1 in 10 Filipinos closely follow VP Duterte's impeachment trial, 1 out of 10 lang pala. Ano masasabi nyo dito?
9: Hindi ko sigurado kasi itong bagong survey firm nila Clive Arguelles dahil hindi pa siya masyadong tested eh. Hindi ko pa nga alam kung ano yung mga methodology na ginamit nila. Kaya bibigyan ko muna sila ng benefit of the doubt. Either way. No? Kaya mas ang papakinggan ko at this point, yung mga established na survey firms, katulad ng PazAsia, katulad ng SWS, etc. No? Kaya baka hindi muna ako magko-comment doon sa kanilang survey na hindi ko pa masyadong napag-aralan.
2: Pero isn't it also a good wake-up call para sa prosecution siguro at sa mga taong talagang really want accountability and really want people to follow this impeachment trial?
9: Yes, of course. No, dahil nga kung sabi nga ng mga ilang mga legal luminaries, kung masyadong ma-over-judicialize or over-proceduralize itong prosesong ito, talaga naman magsa-sign off yung mga tao. It could be a strategy. Dahil kung halimbawa, lalabas yung ebidensya sa bank accounts, damaging yan sa vice president. Kaya it could be a strategy na mas maraming hindi manonood, mas positibo para sa vice president na at this point, mataas ang ratings dahil hindi pa lumalabas yung ebidensya. Kaya hindi ako magugulat na kasama sa strategy ng defense is to bore us to death para mag-sign off.
2: Exactly, Secretary Llamas, yun ang sabi ng marami sa inyong mga political pundits, ano? Pero, yes, ano po ang assessment ninyo sa paglalatag ng ebidensya ng prosecution sa Article 4 na impeachment ni VP Sara Duterte? Ganyan din ang naging tugon ng depensa rito. At sino sa tingin ninyo, based on sa paglalatag ng mga ebidensya, ang nanalo sa argumentong ito?
9: Well, una ay nakakatatlong linggo ko pa lang eh. No, at isa pa lang yatang survey firm ang nag-survey na na-cover nila yung first week ng impeachment. Yan yata yung Octa na ilalabas ngayong linggo yung resulta ng kanilang survey. At mukhang yung teaser nila medyo tinamaan. Kahit panimula pa lang, medyo tinamaan si Vice President Sara dun sa first week ng impeachment na na-cover nila sa survey nila. Most of the surveys kasi ay ang kanilang survey period before the impeachment process. No? Kaya, pero then again, ay kasi simula pa lang eh. No? Siguro after a couple of months, dyan pwedeng makita kung may epekto itong impeachment dun sa numbers ni Vice President Sara. At depende kung ano yung may investigahan nitong 2 months na ito. Dahil so far, ito pa lang yung grave threats. Na alam naman nating lahat ay nangyari. Napanood naman nating lahat yan eh. Kaya nagulat ako na 3 linggo ang kinailangan to authenticate a video na napanood naman nating lahat. Ang mas compelling na evidence dyan ay itong sa bank accounts na dinesisyonan last Monday na isasubpoena na ililift yung bank secrecy laws. Yan yung pinakamahalaga. Yan yung posibleng game changer. No, kaya kung yan ay lalabas in the next 2 months, tapos magpapasurvey sila dyan sa 2 months na yan, dyan mo makikita kung may impact yung impeachment sa numbers ni Vice President Sara.
2: Yes, wag lang silang mabore to death, ano? Katulad na nangyari nitong mga nakaraang linggo. Okay. Ano po ang masasabi naman po ninyo sa pamamaraan ng pagtatanong ng mga senator judges? At tulad nga po ni Senator Robin Padilla na nagsabing hindi raw dapat one-sided ang prosecution. O yung magkapatid raw po na senador na tila inililihis raw ang pagdinig.
9: Well, maganda yung sinabi ni Senator Robin Hood Padilla. Dahil maliban sa pinagtawanan ng maraming tao, yung kanyang sabi, dahil yun naman talaga ang role ng prosecution, no? Maging one-sided. Na nalagay sila sa mapan eh. Nalagay sila sa spotlight.
2: Yes.
9: Dahil sila dapat yung hindi one-sided. Sila kasi yung judges eh. Yung prosecution tsaka defense, talagang one-sided yan. Yung judges ang dapat hindi one-sided. At nakita natin itong nakaraang 3 taon ay talo pa nila yung defense for being one-sided. Lalo na yung magkapatid na Cayetano. Parang wala ni kaunting pagpapanggap, no, na sila ay hindi neutral, sila ay hindi biased. Baka yun yung mas mahalaga dito sa statement ni Senator Robin Hood Padilla. No? Sino ba yung one-sided? Definitely, talagang ganoon ang trabaho ng prosecution, kaya nga natawa sila eh. Natawa sila nung binanggit yan ni Robin Hood Padilla at nagalit si Robin Hood Padilla dahil tinatawanan siya. No? Kaya sinabi niya, siya ay na-istorbo sa kanyang line of questioning.
2: Mm-hmm.
9: Pero ang very clear dito, dapat hindi one-sided yung mga judges, no? At yan ay hindi natin nakikita dun sa 3 na senador.
2: Okay, at paano po ba dapat i-handle ang mga senator judges na halata ang pagiging biased?
9: Dapat i-remind sila ng presiding judge. Ang tanong nyo, ang manifestation nyo should be clarificatory, diba? Hindi clarificatory yung inyong interventions eh. No, talagang dinedepensahan nyo yung akusado. At saka iniinsulto nyo in both a condescending and patronizing manner yung kapwa nyo judges na hindi nila ginagawa yung trabaho nila. Parang sino kayo para hatulan yung kapwa nyo judges na hindi nila ginagawa yung trabaho nila. Eh sila nga yung neutral, sila nga yung hindi bias, sila nga yung hindi one-sided. Baka kayo yung kailangan pagsabihan. Ang maganda rito, for all the world to see, yung kanilang conduct. Yung kanilang conduct dito. Kaya tingin ko, in the next 2 months na magkakaroon ng survey, kahit papano ay tatamaan yung mga hindi one-sided na mga senador.
2: Opo. Ngayon, puntahan naman natin yung SONA sa Lunes. Ano, may sinabi ata kayo na this could make or break the president? Meron po ba kayong parang ganong sinabi? And in terms of PBBM's administration and political survival, kailangan po ba niyang, ano yung mga kailangan niyang sabihin para makuha niya ang confidence sa kanya ng publiko at hindi siya pumalpak?
9: Well, 3 years ago, sinabi ko na ito ay existential battle between the Dutertes and the Marcos. Itong parating na mga taong ito. At nakita nga natin gano'n siya ka-existential. No? Nakulong yung patriarch sa ICC, ongoing yung kaso, na-impeach twice yung anak niya, yung vice president, at nakulong yung mga kaalyado niya at wanted pa yung iba. at baka meron pang ibang mga kaalyado na namakulong. At the same time, ito namang gobyerno ay maraming threats din sa kanila. May mga destabilization plots daw, may mga tinutulak na mutiny, may mga tinutulak na revolutionary government, may tinutulak na withdrawal of support, halimbawa late last year. So pareha silang may kinakahirap na mga malalimang mga threat sa kanilang survival. At itong taong ito ay hindi naiiba. Dahil sa taong ito, itong zona ng presidente, perhaps ang pinaka-importante niyang zona. Dahil nangyayari itong zona, una, after one year niya sabihin dun sa previous zona niya last year, yung mahiya naman kayo zona na pinagsimulan nitong massive unprecedented corruption scandal sa DPWH. Ito rin, this year din, nakita natin yung paglala ng ating economic situation. Sa usapin ng inflation, presyo ng langis, pagbagsak ng presyo ng halaga ng piso kumpara sa dollar, no, record high, itong usapin ng unemployment, at iba pang mga fundamentals ng ating ekonomiya, at nagpapatuloy pa rin yung gera sa Iran at sa Strait of Hormuz. Kaya mahalaga yung usapin ng ekonomiya, yung usapin ng corruption, usapin ng impunity, more than at any other time sa panahon o sa termino ni President Bongbong Marcos. Kaya napakahalaga nitong zonang ito. Ang problema, ano ba yung kanyang ire-report? Maliban dun sa naging upper middle income class country na tayo, ano ba yung ire-report niya dun sa mga dapat ay matagal nang nakasuhan at nahuli ng mga big fish na involved dito sa massive unprecedented corruption scandal na ito, no? Baka kulang. Okay. Ikalawa, ano bang gagawin niya para ma-mitigate itong ating economic situation na lumalala? Halimbawa, nung nagsimula ang kanyang termino, 7% ang growth rate, fastest daw dito sa region. Eh ngayon, yung growth rate ay less than 3%, the slowest in the region. No? So, ito yung mga kinakailangan niyang gawan ng mga malilinaw na programa. At ito, dito siya hahatulan ng mga mamamayan. Kung magkamali siya sa kanyang zona o wala siyang ma-deliver na magandang output dito sa zona na ito, dito sa kanyang report, at yung kanyang magiging plano for the next year,
2: opa,
9: ay baka maaga siyang maging lame duck.
2: Opa.
9: No? Dahil nga, election campaign na practically next year.
2: Okay. Well, maraming salamat, Secretary Ronald Llamas, sa inyong insights as usual. See you again next week. Sana po, no, makuha naman namin ulit ang inyong insights after the SONA. Maraming salamat, Secretary Ronald Llamas.
9: Salamat, Aninya.
4: Tiniyak ni Attorney Elaine Atienza at nakapagsalita ni dating House Speaker Martin Romualdez na handang harapin ng mambabatas ang anumang reklamo laban sa kanya. Tugon ito sa supplemental counter affidavit ng Office of the Ombudsman na inihain ng Special Panel of Investigators. Sinabi ni Attorney Atienza na naniniwala sila sa patas na panghuhusga sa kaso ng dating speaker at mapapatunayan base sa mga ebidensya ang tunay na panig ng mambabatas. Hiling ni Attorney Atienza sa publiko na hayaan na manaig ang proseso at ebidensya sa pagpapasya sa reklamo. Diretsahang sinagot ni Palace Press Officer Claire Castro ang mga maiinit na katanungan sa pilot episode ng bagong programa ng PRTV, ang Jess Asking, kasama si Attorney Jess Falsis. Narito ang report.
10: Jess Asking!
4: Nagsimula na ang bagong programa ng PRTV, ang Jess Asking, kasama si Attorney Jess Falsis. Sa pilot episode nito, si Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro ang naging guest. May blind item na munti ka ng imuking ni Castro.
11: Jess who then? Ito rin yung lawyer.
10: Okay.
11: Tumakbo siya. Ha? Pero donor siya. Parang top 3 donor
10: campaign
11: siya.
10: Campaign donor?
11: Yes.
10: Nino?
11: Ni VP Sara.
10: Ay, wow! Talaga ba?
11: Yes. Pero nung tumakbo rin siya. Diba?
10: Yes.
11: Nung tumakbo siya, biglang sinabi niya after that, imagine mo, 36 million yung dinonate niya.
10: How can that be?
11: Yun ang gusto natin malaman. Kay VP Sara. At that time, patakbo siya ng Vice President, ha?
10: Yeah.
11: After that, nung na-interview siya, the reason why daw siya natalo, eh, wala siyang pondo.
4: Hindi naman niya napigilang magkomento sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Para kay Castro, hindi lamang krimen ang tinatalakay sa unang article na binuksan sa pagdinig ng pagbabanta ni VP Sara sa buhay ni Pangulong Bongbong Marcos at kanyang pamilya.
11: Hindi krimen yung pinag-usapan dito eh. It's all about morality, eh, yung capacity mo to be a leader. Iyon yung pinag-usapan dito.
10: Fitness. To remain in office.
11: Yes, di ba? Kasi ikaw na Vice President, may kakilala kang assassin. Inutusan mo yung assassin pumatay?
10: Mm.
11: At yung papatay ay umoo? Anong klaseng leader ka?
4: Kung siya raw ang tatanungin, lamang na ang prosekusyon sa ilang araw na pagdedebate sa impeachment court. May hirit naman siya sa mga defense lawyer ng vice-presidente.
11: Gina-justify nila na itong taong to ay pwede mag-utos pumatay dahil galit siya.
10: Yes.
11: O tapos, ang ginagawa ngayon, ng mga lawyers niya at nung siguro yung mga ibang kaalyado niya dyan sa Senado, eh gusto nating patanggap na okay lang na ganyan ang isang leader na kumausap ng isang assassin.
4: Isiniwalat naman ni Castro ang kanilang natuklasan nang kuyugin sila ng ilang realista sa Canada.
11: Prior to that, nakita namin ang pictures ni Vic Rodriguez kasama ang ilan sa mga nangharas sa amin.
4: Matatandaan na si Attorney Vic Rodriguez ay nagsilbing Executive Secretary ni Pangulong Marcos na kalaunay nagbitiw noong November 2022. Nasasangkot siya sa ilang anomalya sa gobyerno. Ilan lamang ito sa naging laman ng talakayan sa Just Asking. Mapapanood ito sa PRTV tuwing Huwebes, alas 8 ng gabi.
11: Aking pagkakaalam, ano na ito?
2: Nakasama natin sa isang very intimate na chikahan si RC Muñoz. Ang mainit na update kay RC, alamin now na dito lang sa Joy Hot Exclusives.
12: Booked and busy ang aktres na si RC Muñoz dahil sa sunod-sunod na mga trabahong kanyang tinatanggap buong taon.
13: Ang dami, busy this whole year. Actually, since last year, this past 5 years. Madami, we've been really, really busy. The schedule is really packed. It's crazy, but I love it.
12: Sa showbiz, in God's perfect timing ang pagkakaroon ng mga proyekto na kung noon, pinapangarap mo lang at walang imposible para makamit ito. Kabilang si RC bilang isa sa mga bida at binansagang all-rounder sa Philippine-South Korea collaboration variety and cooking show na Kumusta?
13: I believe in that. I believe in God's perfect timing. That's why I don't rush anything. I leave it all up to Him right now. And I just really hope to inspire more people and to be able to do what I love.
12: Dumating sa punto ng karera ni RC na sunod-sunod ang mga naging blockbuster movie nito bilang artista. Ang tanong, choice ba niya na huminto at tumigil sa paggawa ng pelikula at mag-focus sa ibang bagay?
13: Actually, it's both the choice and also, the circumstances kasi nga nag-pandemic and the world has to stop.
12: Samantala, parte si RC sa teleseryeng Sigabo. Kamusta naman ang experience niya working with the team and Direk Coco?
13: If you see Direk Coco on set, he is so passionate that mahihiya ka to like ruin things. You have to give it your all. You gotta be the best version of, you know, you gotta give life to your character.
2: At yan na muna ang latest sa mundo ng showbiz. Ako nga po ang resident karangkada ninyo pagdating sa mga hottest and exclusive ganap sa mga paborito nyong artista. Ang nag-iisang beshi ng bayan para sa Joy Hot Exclusives. Balik sa inyo!
14: At yan ang mga umarangkadang balita ngayong araw. Ako si Nina Corpus.
4: Sa ngalan ni Jack Batallones, ako si Christian Bascones para hindi mahuli sa usapan, kapit lang hanggang sa susunod na
14: Arangkada Balita.
15: Testa at para sa seguridad ng zona, bus. Bagyong Quiapo, naglandfall na at tinatawid ang Babuyan Islands habagat nagpapaulan sa Mindanao. Lalaki, buwis buhay na nilangoy ang rumaragasang tubig sa ilog. World premiere ng Someone Someday, nina Catherine Bernardo, James Reid at Maha Salvador, magsisimula na!

0: Plus, ABS-CBN News Center Manila. Ito ang TV Patrol!
1: Magandang gabi, Pilipinas! Simulan natin ang balitaan kaugnay sa insidente ng pamamaril sa Makati City. Sugatan ang isang barangay kagawad matapos pagbabarilin sa barangay Santa Cruz sa Makati City. Iniimbestiga na ng mga pulis ang posibleng motibo sa krimen sa biktimang isa ring abogado. Nagpapatrol, Jeff Caparas.
2: Kadarating pa lang ni kagawad John Ilan de Ocampo sa kanyang opisina sa kanto ng Novaliches at Zapote Street sa barangay Olympia sa Makati City nang tinutukan siya ng baril ng lalaking ito. Pero hindi pumutok ang baril kaya't napa-atras ang suspect. Saglit siyang nagtago pero nang nakababa na sa motor at tanggalin na ni kagawad ang helmet, binalikan siya ng gunman at dito na siya muling tinutukan at pinaputukan ng dalawang beses. Bumagsak ang kagawad at napakapit sa kanyang motor bago natumba. Dali-dali namang tumakas ang suspect. Nadala naman sa ospital si De Ocampo kung saan siya nagpapagaling sa tama ng bala sa kaliwang tenga.
3: Meron pong tumawag, ang sabi nga po, nagkaroon po ng barilan doon sa lugar na yun. Pinuntahan po namin yun. So, pagpunta naman po namin doon, nakita naman namin yung may mga dugo na, pero yung tao po hindi na namin naabutan.
2: Ayon sa mga nakakita, nakasuot ng asul na bull cap, itim na hoodie jacket, maong na pantalon at tsinelas ang suspect. Nakita umano itong tumakas patungo sa Kalayaan Avenue matapos ang pamamaril.
4: Agad po na nag-create po ng SITG ang SPD po upang matuntun yung suspect na ito and patuloy po yung sinasagawang backtracking and forward tracking po para makilala po yung individual na ito.
2: Tinitingnan din ng mga investigador ang personal o may kaugnayan sa trabaho ang motibo sa pananambang. Bukod kasi sa pagiging barangay kagawad, may law firm din ang biktima na kapapasa lamang sa bar examination sa naging abogado noong Pebrero 2026.
4: Motibo sir for further investigation pa rin po kung ano yung motibo and tinitingnan po natin lahat ng anggulo ng dahilan kung bakit ito ginawa kay dun sa biktima.
2: Kinondena naman ni Makati City Mayor Nancy Binay ang pamamaril sa barangay kagawad at tiniyak na nakahanda ang pamahalang lungsod na tumulong sa biktima at sa kanyang pamilya. Ayon pa kay Binay, pinalakas na rin aniya ang presensya ng pulis sa barangay Santa Cruz at sa mga karatig na barangay habang nagpapatuloy ang imbestigasyon. Nag-alok na rin ng Makati LGU ng pabuya para makatulong sa paghahanap sa suspect. Tumanggi namang magbigay ng anumang pahayag ang pamunuan ng barangay Santa Cruz habang nagpapatuloy ang imbestigasyon sa insidente. Jeff Caparas, ABS-CBN News.
1: Patay ang isang motorcycle rider matapos magulungan ng isang truck sa karambola ng anim na sasakyan sa San Ildefonso, Bulacan. Yan ang exclusive CCTV Patrol ni Christopher Sitson.
5: Kitang bungga ang van na ito sa kumakaliwang truck sa panulukan ng Maharlika Highway at M. Balte Road sa barangay Sapang Putol, San Ildefonso, Bulacan, Martes ng hapon. Yun pala, inaararo na ang van ng truck na sa likuran nito. Damay pati ang motorsiklo sa harapan ng van na nabundol at nagulungan pa ng umaararong truck. Nabangga rin ng inaararong van ang nakaparadang jeep. Ayon sa San Ildefonso Police, may isa pang kotse na unang nabangga ang truck, kaya anim na sasakyan ang sangkot sa karambola. Lumalabas sa investigasyon na nawala ng preno ang truck na may kargang mga pataba.
6: Accordingly po, doon pa lang po sa unang nakabanggaan niya, sabi niya pumutok daw yung air brake niya, yung preno niya. Kaya hindi na po nakapag-brake, dire-diretso po. Nagkaroon po ng mechanical malfunction.
7: Agad naman po nakaresponde yung mga barangay tanod ng Sapang Putol. Tapos yung MDRRMO ng Sapang Putol, ng ano rin, San Ildefonso. Pagdating nila, yun, nakabulagta na yung tao. Agad naman nadala sa ospital.
5: Dead on arrival sa ospital ang motorcycle rider na taga Cabanatuan, Nueva Ecija. Tumanggi nang magbigay ng pahayag ang driver ng truck.
2: Nasa kustudiya na ng San Ildefonso Municipal Police Station ang driver ng truck na naharap sa reklamong reckless imprudence resulting in homicide and multiple damage to property. Paalala ng otoridad sa mga motorista, tiyaking nasa kondisyon ang sasakyan at sarili
8: bago bumiyahe. Christopher Sitson, ABS-CBN News.
1: Patay ang dalawang babaeng pauwi na sana mula sa trabaho matapos masagasaan sa Santa Rosa Tagaytay Road ditong Miyerkules. Yan ang CCTV patrol ni Allison Ko.
9: Nakunan sa CCTV ang pagtawid ng tatlong babae sa bahagi ng Santa Rosa Tagaytay Road na sakop ng Barangay Pasong Langka sa Silang Cavite Miyerkules ng gabi. Pauwi na sila mula sa trabaho. Pagdating sa gitna ng highway, saglit silang tumigil para palampasin ang dumarating na sasakyan, pero inararo sila ng isa pang sasakyan mula sa likuran. Tumilapo ang mga biktima sa lakas ng pagbangga. Nagulungan pa ang isa sa kanila ng isa pang parating na sasakyan sa kabilang lane. Ayon sa barangay, katitila lang ng malakas na ulan sa lugar, kaya halos mag-zero visibility na mangyari ang disgrasya.
10: Kaya nga, yung unang sasakyan, naiwasan sila eh. Tapos yung pangalawa, yun na talaga yung nangyari, nabangga silang tatlo.
9: Hindi huminto ang dalawang nakabanggang sasakyan. Dead on arrival sa ospital ang dalawa sa mga biktima habang sugatan ang isa pa. Isa sa mga nasawi ay 18 anyos na working student. Isa sa mga unang rumesponde ang ama niyang barangay tanod na naka-duty sa mga oras na iyon.
11: Hindi ko mala kung anong gagawin ko, kung hahabulin ko ba yung nakabangga o kukunin ko yung ambulansya. Yung dalawang naiwan, kami na nagdala sa ospital. Pero yung sarili kong anak, hindi ko nagawa. Hindi ko nagawa, iligtas.
9: Kwento ng ina ng biktima, magsisimula pa lang sana sa kolehiyo ang kanilang panganay. Kusang looban niyang nagtrabaho ito para makatulong sa gastusin ng kanilang pamilya habang hinihintay ang pasukan.
12: Excited na siyang pumasok ng first year college. Sabi niya, ate, magtigil ka na kasi nga, ikaw ay papasok pa. Sabi niya sa akin, mami, hindi. Hanggang katapusan lang naman yung kontrata ko. Iba pala yung kontrata ang sinasabi niya.
9: Nasawi rin sa insidente ang 43 anyos na ginang. Naulila niya ang dalawang anak at asawa. Nagpapagaling naman sa ospital ang ikatlong biktima. Allison Ko, ABS-CBN News.
13: Tukoy na ng Quezon City Police District ang suspect sa pagpatay sa dating BIR Commissioner at kanyang kasambaay noong Hunyo. Nagpapatrol, Bea Cuadra.
14: Alad ng saksak sa liig at nangangamoy na nang matagpuan ng otoridad ang bangkay ng retiradong Commissioner ng Bureau of Internal Revenue at kanyang kasambahay noong Hunyo 15. Ayon sa pulisya, nakatanggap sila ng reklamo mula sa kapitbahay sa North Fairview, Quezon City dahil sa masangsang na amoy mula sa bahay ng mga biktima. Nang pasukin ang bahay, tumambad sa kanila ang mga bangkay. Nagtamo ng siyam na saksak sa liig ang 76 na babaeng retiradong BIR Commissioner, habang 14 na saksak naman sa liig ang natamo ng kanyang kasambahay.
15: Tatlong araw na itong nangyari yung pagpatay. Bumuo agad kami ng special investigation team.
14: Sa investigasyon ng pulisya at batay na rin sa mga nakalap na CCTV footage, natukoy na ang asawa ng pamangkin ng dating commissioner ang umanoy sa larin. Nakita ang salari noong hapon ng June 12 na sumakay ng taxi sa Regalado Highway. At matapos ang isang oras ay namataan siya sa bilihan ng damit sa San Jose del Monte, Bulacan.
15: Pagbili niya ng damit, ito ay agad-agad siyang pumunta sa CR at nagbihis. At sinusundan namin to sa CCTV footage, nag-check-in siya sa isang hotel ng 3 hours. At pagkatapos ng 3 hours, sumakay ulit siya ng jeep pabalik ng Novaliches.
14: Pero ang naging susi sa pagkakakilanlan ng suspect ay ang naging transaksyon nito sa isang electronic pay kiosk sa Novaliches kinagabihan.
15: Nagpadala siya ng pera ng 10,000 pesos sa isang numero. Upon follow-up operation namin, napag-alaman namin na itong number ay pinagmamayari ay ang pamangkin ng senior citizen na biktima. Positibong in-identify niya to na ito yung kanyang asawa.
14: Natangay din ang suspect ang iba't ibang alahas, tatlong cellphone at hindi pa matukoy na halaga ng pera. Nasampahan na ng kasong 2 counts of murder at robbery ang salarin nitong Miyerkules pero hindi pa siya nahuhuli ng pulisya. Bea Cuadra, ABS-CBN News.
13: Namumuro uli ang big-time oil price hike sa susunod na linggo, samantala hihilingin ng Department of Transportation sa mga bangko na ipagpaliban muna ang paniningil ng interes sa mga utang ng mga operator na pinambili ng mga modern jeepney. Ito ay para mabawasan ang pasanin ng mga driver at operator sa gitna ng patuloy na pagsirit ng presyo ng petrolyo. Nagpapatrol, Izzy Lee.
16: Halos malubog na sa utang sa kanyang kooperatiba ang 73-anyos na modern jeepney driver na si Epifanio. Ang kanyang arawang kitang 4,000 piso ay napupunta lamang sa pambayad sa diesel. Dahil dito, hindi niya nababayaran ang arawang boundary sa kooperatiba na nakalaan sa ng panghulog ng kanyang unit.
17: Ganun-ganun talaga kinakalabasan, utang sa co-op. Kasi pag nag-short, utang ng driver yun eh. Iyak na lang muna pagka hindi makabawi.
16: Bilang tulong sa tumataas na presyo ng produktong petrolyo, hihilingin ng Department of Transportation sa mga bangko na magbigay ng moratorium sa pagbabayad ng interes sa inutang ng mga modern jeepney operator pambili ng kanilang unit.
18: Makakatulong naman po yan. No, so kahit na magiging kumaga mababawasan ang kanilang iniisip nitong pagtaas ng oil price. It's a very fluid kasi, volatile ang ating oil prices ngayon. Ito pataas, bababa.
16: Ang problema ni Epifanio at ang iba pang driver na may meligrong lumala pa dahil tataas ulit sa susunod na linggo ang presyo ng produktong petrolyo. Base sa unang 4 na araw na trading sa world market, 6 pesos na ang itinaas kada litro ng diesel. Halos 6 pesos na kada litro ng gasolina at 4 pesos and 30 centavos naman sa kada litro ng kerosene. Iyan ay dahil umano sa nagpapatuloy na kaguluhan sa pagitan ng US at Iran.
19: Magiging mahirap po para sa amin kasi nga po, yung pagtaas po ng sahod parang hindi pa naman po namin nararanasan or nararamdaman.
20: Yung pagtaas medyo hindi na balanse. Dapat kasama din talaga.
21: Sa
20: kanto? Sa fuel discount. Ayun ang ano namin.
21: Kasi
20: mahirap eh. Masyado mataas yung gasolina.
16: Sa estimate naman ng ilang stakeholder, pwedeng umabot hanggang halos 7 piso kada litro ang itataas ng diesel at hanggang 6 pesos kada litro naman sa gasolina. Pinag-aaralan pa rin ng LTFRB ang pagpapalawig ng 10 peso fuel discount program ng gobyerno para makinabang din ang iba pang uri ng mga PUV. Easily, ABS-CBN News.
22: Sumbansad ang piso kontra dolyara sa pinakamababang halaga nito sa kasaysayan. Nagsara ang palitan sa higit 61.847 pesos. Nahigitan na nito ang record low ng piso noong Mayo at nito lang Webes. Tiwala pong ilang ekonomista na pwede pang lumakas ang piso dahil sa mga pulisiya ng pamahalaan, pero depende pa rin ito sa ilang bagay. Gaya nang nagpapatuloy na sigalot ng Amerika at Iran sa gitnang silangan. Pero babala nila ang paghina ng piso, katambal ng tumataas na presyo ng mga produktong petrolyo sa world market, ay pwedeng makaapekto sa inflation o bilis ng pagtaas ng mga presyo ng bilihin. Muli pong binomba ng water cannon ng China Coast Guard ang mga barko ng Philippine Coast Guard at Bureau of Fisheries and Aquatic Resources vessels na maghahatid ng ayuda sa mga mangingisdang Pilipino sa Bajo de Masinloc o Scarborough Shoal ngayong Biyernes ng umaga. Mag-aalas 6:30 ng umaga ng unang bugahan ng tubig na barko ng China ang BRP Cape San Agustin ng PCG nang nasa 50 nautical miles ang layo nila sa Bajo de Masinloc. Ayon pa sa Coast Guard, nasa 6 na barko ng CCG at ilang Chinese Maritime Militia Vessels ang nakabuntot sa kanila. Makalipas ang 1 oras, ang BRP Datu Paduhinog naman ng BFAR ang pinuntirian ng water cannon. Ayon kay Rear Admiral Jay Tariela, tagapagsalita ng PCG sa West Philippine Sea Concerns, lumapit pa ng hanggang 7 metro sa kaliwang harap na barko ng BFAR. Wala pa ang kalahating oras na direct hit ng water cannon ang Datu Paduhinog at muli pagsapit ng alas 8 ng umaga at bago mag alas 9, nagpakawala ulit ng tubig at isa pang barko ng CCG sa BRP Datu Cabaylo ng BFAR. Sa kabila po nito at iba pang aksyon ng mga barko ng China, wala namang nasaktan o permanenteng nasira sa panig ng Pilipinas. Naisagawa rin ng PCG at BFAR ang misyong maihatid ang petrolyo at pagkain sa mga mangingisdang Pilipino. Mariing kinundina ng Philippine Coast Guard ang delikado at walang pakundang aksyon ng China Coast Guard. Iginiit din ng PCG na patuloy nitong babantayan at poprotektahan ang dagat na sakop ng Pilipinas. Gretchen, ano ang ganap ng mga kapamilya stars abroad?
0: At ibidadalo ang bini sa engrandeng San Diego Comic-Con bago ang kanilang Signals World Tour sa Honolulu. Ang ilang kapamilya stars naman may kanya-kanyang ganap bago ang mismong ASAP XP Australia. At on the way na rin sa Sydney ang nag-iisang diyosa na si Ann Curtis. Nagpapatrol, Ana Cerezo.
3: Sumabak na sa iba-ibang activities ang music icons at iba pang kapamilya artists bago pa man ang ASAP XP Australia ngayong Sabado.

0: Please.
1: Mapapanood ang ASAP XP Australia sa July 25 sa TikTok Entertainment Center sa Sydney. United Kingdom naman ang destinasyon ng The Loyalty Game stars na sina Jericho Rosales at Janine Gutierrez. Pangunahan nila ang Barrio Fiesta London sa July 26 sa Abbs Court Farm sa Walton-on-Thames, Surrey. Bago naman umarangkada sa US leg ng Signals World Tour ng Beanie, dadalo muna ang walo sa San Diego Comic-Con. Sasama ang Beanie sa panel ng pelikulang Forgotten Island na binubuo ni na Dave Franco, Liza Soberano, Her at mga filmmaker nito. Unang dadalhin ng Beanie ang mga pasabog ng Signals World Tour nila sa Honolulu sa August 1. Samantala, para sa mas marami pang music at entertainment content, tumutok sa mga paboritong programa ng Mix araw-araw. Mapapanood dito ang mga original shows. At tuwing Sabado, balikan ang mga iconic na palabas, personalidad, at hindi malilimutang music moment sa Nostalgia R. Mapapanood ng live ang Mix shows sa Mix Facebook at YouTube channel. Ana Cerezo, ABS-CBN News.
2: Sa pagbabalik ng TV Patrol, nasa 4 na milyong pisong halaga ng hot meat na ibinebenta online na sabat. At habagat nagdulot ng baha sa ilang lugar sa Mindanao, bagyong Quiapo naglandfall. Abangan ang iba pang mga nagbabagang balita sa pagbabalik ng TV Patrol!
3: ZMM, numero uno sa aksyon!
4: Ang oras, 11:01 bago mag-alas 7 ng gabi.
5: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
3: Magbabalik ang TV Patrol sa DZMM!
6: Hatid sa inyo ng Playtime Entertainment, born for happiness.
7: Kahit may edad na kami, masigla pa din.
8: Tuloy lang sa activities on the go.
7: Dahil sa healthy lifestyle at tulong ng Arthrisin.
9: Para sa mga active adults, may Arthrisin. Ang Arthrisin ay undenatured type 2 collagen at MSM. Kasama ng proper diet at exercise, maaaring makatulong ang Arthrisin.
7: Let's go!
8: Make your move, baby.
9: Arthrisin, get going!
10: Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis? Mag-Arthrisin! Mabibili ang Arthrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Arthrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
11: The Miss Playtime Universe 2026 is Alexandra Krishna Urino. And the Miss Universe Philippines 2026 is Bia Milian Podorsky. Congratulations to all the winners!
12: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media. Happy!
13: Everybody is happy! Playtime Entertainment, born for happiness.
14: Sigurado nung papanalo ang hapon mo mula Lunes hanggang Biyernes. Balikan ang mga kwento ng nakaraan sa MMK sa DZMM. Alas 12:30 ng hapon, alamin ang inyong mga karapatan at patas na pumoprotekta sa inyo sa Hello Attorney. Kasama si Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino. Alauna ng hapon, agarang aksyon ngayon. Ang hatid naman ni na Tita Winnie Cordero at Doc Dennis alas 2 ng hapon. Ano man nararamdaman, pwedeng ikwento yan dahil ako to, si Chang Ami, alas 3 ng hapon. Updated ka pa rin sa mga balita mula Luzon, Visayas at Mindanao sa Headline sa Hapon. Kasama si Tony Velasquez, alas 4 ng hapon. Aalamin ang iba't ibang pananaw ng eksperto at taong bayan sa ATM. Anong take mo? Kasama si Razandro Ochona at Maan Makapagal, alas 4:30. Masusing patalakay ng lagay ng ating bansa sa Issues Spotted. Kasama si Tony Velasquez, alas 5:30. Maghahatid ng mga nagbabagang balita at walang sawang maglilingkod ang TV Patrol, alas 6:30. Puno ng sigla ang inyong araw kapag nakatutok sa DZMM Radio Patrol 6:30 at DZMM Teleradio.
2: Katamaan po tayo ng presyo.
0: Hirap pagkasahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan.

0: sa pamimili at paggastos.
1: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
0: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
1: Hindi natin napapansin, patuloy po ang pagtaas ng presyo.
0: Alvin L. Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Kapag tayo'y sama-sama sa pagtutulungan, mas gagaan ang ating kinabukasan. Tara na't umaksyon kasama sina Tita Winnie Cordero at Doc Dennis sa Aksyon Ngayon! Aksyon Ngayon! Lunes hanggang Biyernes, alas 2 ng hapon sa DZMM Radio Patrol sa Estreta at DZMM Teleradio. Mula noon hanggang ngayon, patuloy tayong magbabalita at maglilingkod para sa bawat mamamayang Pilipino. Ito po ang DZMM Radio Patrol sa East 30. Una sa balita, una sa public service. TV Patrol sa DZMM at DZMM Teleradio.
2: Nasa 4 milyong pisong halaga ng hot meat na pinaniniwala ang illegal na binibenta online ang nasabat matapos salakayin ng mga otoridad ang isang warehouse sa Valenzuela City. Natuklasan ng mga tauhan ng NBI at ng National Meat Inspection Service na ilan sa mga ibinibentang karne ay expired na o kulang sa kaukulang label. Nakumpirma rin karneng baboy pala ang ilang produktong ibinibenta pero tinatawag na beef trimmings. Nasa 17 metric tons na frozen meat products ang nakumpiska sa imbakan. Inilipat na sa kustodiya ng NMIS ang mga ito.
3: We are not building only for today. We are building also for tomorrow.

0: Barangkada na ang paghahanda para sa darating na State of the Nation address sa Lunes mula sa pagpaplano para sa seguridad sa loob at labas ng batasang pambansa, pagkakasa ng mga protesta ng iba't ibang grupo hanggang sa mismong talumpati na ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ay malapit na niyang matapos. Nagpapatrol, Michael Delizo.
1: 90% ang tapos kung ilarawan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang kanyang ikalimang State of the Nation Address o SONA.
2: I'm never done. Until 1 hour before the SONA, I'm still changing it, you know, because of course we want it to be perfect.
1: Nang tanungin kung isa ang katiwalian sa mga paksang tatalakayin ng kanyang ulat sa bayan, ito lang muna ang naging sagot ng Pangulo.
2: Abangan ang susunod na kabanata.
1: Ang sigurado sa ngayon, iyahayag ng Pangulo ang naging tugon ng pamahalaan sa iba-ibang krisis tulad ng tensyon sa Gitnang Silangan.
2: I will make sure that people know all of the things that we have done to navigate this very difficult period in our history where we are buffeted by all of these external forces. But nonetheless, our response has been good and we have had to make adjustments, but those adjustments have been effective and have served their purpose.
1: Puspusan naman ang paghahanda ng mga aktivista sa kanilang protesta sa SONA sa Lunes.
3: Ang effigy natin sa baba, makikita nyo meron tayong effigy, yung puppet at puppet master. Yung dahilan, bakit pa mataas ang presyo ng langis, mataas ang presyo ng bilihin, dahil ginera ng US ang Iran.
1: Inaasahan ng mga organizer na aabot sa 20,000 ang lalahok para sa tinatawag nilang People's SONA, kung saan ilalatag ang tunay umanong estado ng iba-ibang sektor taliwas sa inaasahan nilang ibibida ng Pangulo sa kanyang talumpati.
4: Ang sasabihin naman ng Pangulo, ang kanyang ikalimang State of the Nation address ay punong-puno na naman ng palamuti. Pero yung katotohanan, tumatangis ang mamamayan.
5: Malinaw po ang marka ng mga guro at kawani kay President Bongbong Marcos, bagsak na bagsak.
1: Ayon sa PNP, 3 grupo ang nabigyan ng permit para mag-rally sa Commonwealth sa Lunes mula 1:00 hanggang 5:00 ng hapon. Ang bayan na magtitipon sa tapat ng St. Peter's Chapel, ang Sanlaka sa Toyota sa Commonwealth at ang Pro-BBM Group na Better Brighter sa tapat ng Sandigan Bayan o Centennial Building. Hindi naman nag-apply ng rally permit ang Iglesia ni Cristo na ayon sa PNP ay may malaking pagtitipon sa Lunes para sa kanilang Thanksgiving at founding anniversary.
6: We do not have the exact details pa sa kanilang gagawing anniversary celebration. We all have contingency plans wherever they will decide to hold their anniversary celebration.
1: Walang pasok sa Maynila at QC sa Lunes at may liquor ban din sa QC mula 12 a.m. hanggang 6 p.m. sa Lunes. Magpapatupad naman ng heightened security sa piling lugar tulad ng Batasang Pambansa, Commonwealth Avenue, People Power Monument, Malacañang, Liwasang Bonifacio, Senado at US Embassy. Ayon sa PNP, wala namang namomonitor na anumang banta sa seguridad sa Lunes. Michael Delizo, ABS-CBN News.
7: Alamin na po natin ang magiging update sa bagyong Quiapo kay ABS-CBN resident meteorologist Ariel Rojas. Ariel, nasaan na ang bagyo at magiging maulan pa ba ngayong weekend?
8: Alam mo Alvin, tinatawid na ng bagyo ang Extreme Northern Luzon. Ito po ang Tropical Storm Quiapo na may international name na Nul. Naglandfall po ito lagpas alas 2 ng hapon dyan sa isla ng Camiguin sa kupuyan ng bayan ng Calayan sa Cagayan. At huling namataan ang bagyo sa dagat na sakop ng Calayan Island dyan pa rin sa Cagayan. Taglay po ng bagyo ang lakas ng hangin na 85 kilometers per hour malapit sa gitna at yung pagbugso naman umaabot hanggang 115 kilometers per hour. Kumikilos po ang bagyo pa west-northwest sa bilis na 30 kilometers per hour. At kita pa rin natin, no, humahampas pa yung makakapal na ulap at mga pag-ulan na dala ng bagyo dito sa hilagang bahagi ng Luzon. Nakataas pa ang Tropical Cyclone Wind Signal No. 2 sa Batanes, Northern Cagayan, kasama ang Babuyan Islands, ngayon din sa hilagang bahagi ng mga probinsya ng Apayao at Ilocos Norte. Signal No. 1 naman sa ibang bahagi pa ng Cagayan, maging sa Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, Northern at Central Aurora, ibang bahagi ng Apayao, maging sa Abra, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Benguet, ibang bahagi pa ng Ilocos Norte, Ilocos Sur at sa La Union. Posibleng magbaba na ang pag-asa ng wind signals habang kumikilos palayo ang bagyo. Pero pwedeng lumakas pa ang tropical storm Quiapo bilang severe tropical storm habang tinatawid nito or pakikipaglagpas na po ng Babuyan Islands. At makalalabas na ito ng Philippine Area of Responsibility Sabado ng umaga patungo po yan dyan sa may katimugang bahagi ng China sa Linggo. Sa paglabas ng bagyo sa PAR, tatangayin po nito ang habagat pero maapektuhan pa rin ng hangin mula sa timog kanluran ang kanlurang bahagi po ng Luzon at Visayas ngayong weekend. Pero wala naman tayo nakikitang panibagong sama ng panahon na makakaapekto sa atin hanggang sa susunod na Linggo. Sa rainfall forecast ng The Weather Company sa Luzon, meron pa pong malalakas na ulan ngayong Biyernes ng gabi lalo na sa bahagi ng Ilocos Region at western part ng Cordillera. Dahil po yan sa bagyong Quiapo, pwedeng hanggang madamayang madaling araw po ay meron pang kalat-kalat na mga pag-ulan sa western part ng northern Luzon. Sa Sabado, meron pong aasang mga thunderstorms sa maraming bahagi ng Luzon hanggang pagsapit po iyan ng gabi. At merong malalakas na ulan sa central Luzon hanggang umaga po yan ng Linggo dahil din po yan sa habagat. At may mga pag-ulan ding aasahan sa ilang lugar sa Mindoro, maging sa Romblon, southern Quezon at ilang bahagi ng Bicol Region. At may malalakas ding ulan sa hapon sa northern Zambales at Pangasinan at pwedeng sa gabi ay meron pang kaunting pag-ulan dito sa northern at central Luzon. Sa Palawan, tanghali hanggang hapon ng Sabado maulan sa ilagang bahagi ng probinsya at sa Linggo naman, tanghali at hapon dito sa may southern Palawan, malalakas sa mga pag-ulan at pagsapit ng gabi, uulan muli sa hilagang parte ng Palawan. Sa Visayas, magdadala pa ng malalakas na ulan ang habagat sa Panay Island, umaga po yan hanggang hapon ng Sabado. At hating gabi naman hanggang Linggo ng madaling araw, maulan muli dito sa may western Visayas, ilang bahagi ng Negros at maging sa may central Cebu at uulan din sa umaga sa Panay at sa Leyte. At pagsapit po ng tanghali, may mga malakas na ulan din sa may eastern Samar. At may aasahan pang mga pag-ulan sa gabi sa ilang bahagi ng Panay, Negros at Central Cebu. Sa Mindanao, meron pang maagang paulan sa Sabado sa ilang bahagi ng Davao Region at ng Soccsergen. Pero magiging mainit na maghapon sa malaking bahagi. Meron lamang thunderstorm sa hapon dito sa may northern Mindanao. Madaling araw ng Linggo, magapaulan ulit ang habagat sa may Zamboanga Peninsula. At sa hapon po, uulan ulit sa Zamboanga, gayon din sa ilang bahagi ng northern Mindanao at sa Caraga na may asan pang mga pag-ulan hanggang pagsapit ng gabi. Tayo naman sa Metro Manila, maulap at meron pang kalat-kalat na mga pag-ulan sa Sabado at Linggo. Yung mga pag-ulan po, lalong may kalakasan bago magtanghali hanggang pagsapit ng hapon. Samantala, sumadsad pa sa bagong all-time record ang level ng tubig sa Angat Dam, 150.98 meters. Ngayon po yan, Biyernes ng umaga. At kapamilya, nagdulot pa ng pagbaha sa ilang probinsya sa Mindanao ang mga pag-ulang dala ng habagat. Sa maasim sa Rangani, nagmistulang talon ang pagragasa ng baha mula sa ibabaw ng bundok sa Barangay Tinoto na umagos naman diretso sa dagat. Ito po, wag nating tularan, nakuna ng video ang isang lalaking nakatayo sa gitna ng rumaragasang Macar River sa General Santos City nitong Huwebes. Hindi alintana ng lalaki ang lakas ng agos at naglakad pa sa mas malalim na bahagi ng ilog. Maya-maya, tinangay na siya ng agos, pero ligtas ding nakaahon sa pampang. Sinira naman ng malakas na agos ng tubig ang pansamantalang daan sa gilid ng Aquino Bridge sa Barangay Glan Padido sa Glan Sarangani. Para sa malalaking sasakyan ang nasirang detour route dahil bukas pa lamang sa light vehicles ang isang lane ng Aquino Bridge ayon sa DPWH Region 12. At wasak din ang Maladi Bridge sa Malabang, Lanao del Sur. Pinayuhan ng mga otoridad ang mga residente at motorista na iwasan dumaan muna sa tulay habang sinasagawa ang pagsusuri sa pinsala. At yan ang update sa lagay ng panahon. Ako po si Ariel Rojas. Happy weekend at ingat kapamilya!
9: Naglunsad ng isang bigating hakbang para makasabay sa world market ang mga produktong Tatak Pinoy, lalo na sa hanay ng personal care. Nagpapatrol Rod Macenas.
10: Rooted locally, powered globally. Ito ang pinanghahawakan ng isang multinational company sa pamumuhunan nito sa isang local consumer care brand. Pormal itong inanunsyo sa pamamagitan ng ceremonial folder noong Martes sa Taguig.
11: First, to strengthen our presence in the Philippines. We like the values of the company. It is simplicity, ownership, passion, hungry for growth. Okay, so and of course respect for people.
10: Magbibigay daan ito sa mas maraming research, innovation at pag-develop ng mga produkto gaya ng alcohol at hair treatment. Ikinatuwa naman ito ng kanilang brand ambassador na si Dimples Romana.
12: It just really excites me at the moment. We now reach global heights, lalong-lalo na sa ating mga Pinoy. Alam mo naman, we always say, nako, Filipino pride, reaching global, gusto natin yan.
10: Sa pagsasanib puwersang ito, isang malaking hakbang para sa mga produktong Pinoy na makasabay sa world market, lalo na sa larangan ng personal care. Rod Macenas, ABS-CBN News.
13: At susunod, mga isyong gustong marinig ng taong bayan sa sona ng Pangulo sa Lunes, alamin. At Campus Patrol ng ABS-CBN News bumisita sa De La Salle University sa Maynila. Tuloy-tuloy pa rin ang ating pagbabalita sa pagbabalik ng TV Patrol.
14: Magbabalik ang TV Patrol sa DZMM.
15: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunawang plema. Basta lagundi, Plemex!
14: Mula noon hanggang ngayon, patuloy tayong magbabalita at maglilingkod para sa bawat mamamayang Pilipino. Ito po ang DZMM Radio Patrol 630. Una sa balita, una sa public service.

0: kung DCML para sa akin. Nasusubaybayan ang nangyayari sa ating kapaligiran sa araw-araw na takbo ng ating buhay. DCMM, Radio Patrol 630. Una sa balita, una sa public service.
1: Trending sa DCMM, kasama si Jing Castañeda. Hello mga kasambuhay, i-trending na yan. Seryosong government info gagawing viral worthy. At trending lifestyle topics talagang may silbi. Mga kwentuhang makabuluhan. Umaapaw sa inspirasyon ang usapan. Ito na ang bago ninyong tambayan. Trending sa DZMM kasama si Jing Castañeda. I-trending na yan. Kada Sabado alas 3 ng hapon. Kita-kits mga kasambuhay.
2: Sigurado na panalo ang hapon mo mula Lunes hanggang Biyernes. Balikan ang mga kwento ng nakaraan sa MMK sa DZMM. Alas 12:30 ng hapon, alamin ang inyong mga karapatan at batas na pumoprotekta sa inyo sa Hello Attorney. Kasama si Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino. Alauna ng hapon, agarang aksyon ngayon. Ang hatid naman ni na Tita Winnie Cordero at Doc Dennis alas 2 ng hapon. Ano mang nararamdaman, pwedeng ikwento yan dahil ako to, si Chang Ami, alas 3 ng hapon. Updated ka pa rin sa mga balita mula Luzon, Visayas at Mindanao sa Headlines sa Hapon. Kasama si Tony Velasquez, alas 4 ng hapon. Aalamin ang iba't ibang pananaw ng eksperto at taong bayan sa ATM. Anong take mo? Kasama si Razandro Ochona at Maan Makapagal, alas 4:30. Masusing tatalakayin ang lagay ng ating bansa sa Issue Spotted. Kasama si Tony Velasquez, alas 5:30. Maghahatid ng mga nagbabagang balita at walang sawang maglilingkod ang TV Patrol, alas 6:30. Puno ng sigla ang inyong araw kapag nakatutok sa DZMM Radio Patrol sa 630 at DZMM Teleradio.
3: Ano mga concerns? Ano mga issues?
1: Pagkakampi ng masang Pilipino.
3: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
1: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
3: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
1: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Ano man ang issue, ano man ang usapan, sumali na sa balitaktakan sa fresh na tandem ng bayan, Robert Manon at Doris Bigonia. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa Estrenta at DZMM Teleradio. Mga nagbabagang balita, mga maiinit na issue at mga talong ng bayan. Laman lahat yan ng DZMM Radio Patrol 630. TV Patrol sa DZMM at DZMM Teleradio.
4: We are not building only for today. We are building also for tomorrow.

0: Paglaban sa korupsyon at presyo ng bilihin. Ilan lamang yan sa nangungunang isyong nais marinig ng mga Pinoy sa nalalapit na State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ayon sa survey ng Pulse Asia. 29.8% ng mga na-survey o halos tatlo sa bawat 10 Pilipino ang nagsabing nais nilang marinig sa sona ng Pangulo ang mga ginagawang aksyon laban sa korupsyon ng administrasyon, partikular sa investigasyon at papanagot sa mga sangkot sa flood control scandal. 18.7% naman ng mga Pinoy ang inaalala ang abot-kayang presyo ng mga pangunahing bilihin. Sinusundan ito ng trabaho at kabuhayan na nasa 6.6%. Solusyon sa kahirapan, problema sa ilegal na droga, mababang sahod, mataas na presyo ng langis, suporta para sa mga magsasaka at mangingisda, paglaban sa kriminalidad, reforma at mas maayos na kalidad ng edukasyon at iba pa. Isinagawa ang survey mula June 28, July 3 at 6 sa 2,400 adult respondents.
1: Naghain ng mga investigador ng ombudsman ng reklamo laban kay dating House Speaker Martin Romualdez at dating Congressman Zaldico. Kaugnay ng umano'y manumalyang flood control projects, nagpapatrol Daniza Fernandez.
2: Rambong sa buong bansa. Ganito inilarawan ng Special Panel of Investigators ng Office of the Ombudsman ang umano'y pagkakadawit ni na later Representative Martin Romualdez at dating kongresista na si Zaldico sa katiwalian kaugnay ng flood control projects. Naghain ang mga investigador ng supplemental complaint para sa preliminary investigation laban sa dalawa at ilang iba pa. Base sa reklamo, naniniwala ang mga investigador na dapat makasuhan sina Romualdez at Co. ng plunder o pandarambong, bribery at graft dahil sa umano'y pagsasabuatan nila para magkamal ng nasa 56 billion pesos mula 2022 hanggang 2025. Mga panahong House Speaker pa si Romualdez habang chairman ng House Committee on Appropriations si Co. Nauna nang ipinaliwanag ng ombudsman na hindi pa ito formal na pagsasampa ng kaso sa korte.
3: So ang complaint ay nanggagaling po sa fact-finding teams natin, tsaka siya papasok sa preliminary investigation na ang naghahawak pa rin yan ay mga tao dito pa rin sa Office of the Ombudsman. Ang pangalawang type no, na ng case or complaint ay yung nasa filing na sa Sandigan Bayan or sa Regional Trial Court, sa korte na po yun. That only comes after meron ng resolution dun sa preliminary investigation.
2: Ayon sa kampo ni Romualdez, handa siyang harapin ang anumang reklamo laban sa kanya. Naniniwala silang mapapatunayan ng dating speaker ang kanyang panig kung magkakaroon ng anilay, patas na laban at paghuhusga. Nauna na rin itinanggi ng kampo ang pahayag ng ombudsman na sinusubukan ni Romualdez lumabas ng bansa.
4: We deny in the strongest possible way any insinuation that Representative Romualdez has attempted to evade the legal process. Uulitin po namin, kailanman ay hindi nagtago si Representative Romualdez.
2: Hiniling din ng kampo ni Romualdez sa publiko, hayaang manaig ang legal na proseso at hayaang ebidensya ang magpasya. Samantala, tumanggi munang magbigay ng komento ang abogado ni Co dahil hindi pa siya nabibigyan ng kopya ng reklamo. Sa ngayon, hindi pa matuntun kung nasaan ang dating kongresista na humaharap sa mga kasong graft at malversation sa Sandigan Bayan kaugnay sa anomalya sa flood control project sa Mindoro. Daniza Fernandez, ABS-CBN News.
5: Mula nang ibinunyag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang 2025 SONA ang mga anomalya sa flood control projects, na uwi na ito sa mga investigasyon, pagkakaso at pag-aresto. Pero may ilang nakukulangan pa, tulad na lang ng mga komunidad na lubog pa rin sa baha hanggang ngayon. Nagpapatrol, Andrea Tagines.
6: Hiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino.
7: Nagulat ang marami nang ilantad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang 2025 State of the Nation address ang itinuturing na ngayong isa sa pinakamalaking issue ng katiwalian sa kasaysayan ng bansa.
6: Ang maraming proyekto para sa flood control ay palpak at gumuho. At yung iba, guni-guni lang.
7: Sa kanyang sona, agad inatasan ng Pangulo ang mga ahensya ng gobyerno na magsumite ng ulat at iripaso ang lahat ng flood control projects sa bansa.
6: So that this will not happen again.
7: Nasundan ito ng paglalathala ng sumbong sa Pangulo website, kaliwat ka ng investigasyon at pag-inspeksyon sa mga proyektong palpak o guni-guni lang. Hanggang sa isa-isa nang nadawit, nakasuhan o nakulong ang ilang kontratista, mga opisyal ng Department of Public Works and Highways, mga dati at kasalukuyang mambabatas at mga nasa ehekutibo. Ang galit at sentimiento ng mamamayan sa mga protesta idinaan. Pero sa kabila ng lahat ng ito, para sa mga nalulubog pa rin sa baha, tila wala namang nagbago.
8: Ito ngayon yung isa sa mga natatanging paraan para makapunta sa Barangay Bulusan dito sa Kalumpit, Bulacan. Dahil kasi sa high tide at dun sa ulan na dinala ng habagat, baha pa dun sa mga kalsada. Hindi makakadaan yung mga ordinaryong sasakyan dahil lulubog o titirik lang ang mga ito.
7: Kwento ng mga residente, minsan umaabot ng 3 hanggang 4 na talampakan ang baha sa kanilang lugar.
9: Po, dati po eh, basa po ako hanggang bewang. Magkapuit lang po sa gasolinan, doon lang po ako magbabanlaw. Para lang po makapasok. Pasma po talaga abutin.
7: At kahit anong gawin nilang paglilimas o paglagay ng panangga, pinapasok pa rin ng tubig at putik ang kanilang bahay.
10: Gigising ka sa umaga, putik. Sa maghapon, gumagalaw ka sa putik at tubig. Ganon. Kahirap.
7: Dati nang nadiskubring bitin at substandard umano ang ipinatayong dike sa kanilang lugar na ginastusan ng mahigit 53 million pesos.
11: St. Timothy, ang kontratista dito, manipis lahat ng simento, hindi pantay-pantay.
7: Dito nag-ugat ang graft at malversation case na isinampa laban kina Curly at Sara Discaya noong Hunyo. Isa lang ito sa mga kasong kinahaharap ng mag-asawang kontratista, kaugnay ng mga ghost o substandard flood control projects mula Bulacan hanggang Davao Occidental.
12: Happy, happy, yes!
7: Sa mahigit 200 active cases na iniimbestigahan ng ombudsman, may mga umabot na rin sa korte at sa pag-aresto. Ang ilang opisyal naman ng DPWH, ilang kasamahan at kontratista, isinailalim na sa Witness Protection Program. Pati si dating DPWH Secretary Manuel Bunoan, gusto na ngayong gawing state witness ng Office of the Ombudsman para palakasin ang plunder case laban sa itinuturing na mas malaking isda. Kabilang na umano, si dating House Speaker Martin Romualdez. Pero giit ni Zaldi Co, ang dating mambabatas na nasa sentro ng iskandalo, hindi lang umano si Romualdez ang mastermind ng budget insertions para sa flood control.
13: Ang sinabi mismo ni Speaker Martin sa akin, nahati sila ni Pangulong Marcos sa perang yon.
14: Kung talagang racket ko yun, ba't ko sisirain yung racket ko? Kung hindi ko sinabi yung sinabi ko sa SONA, wala tayong pinag-uusapan na ganito.
15: The budget does not begin in the House. It begins in the executive. I will not be the fall guy for other people's corruption.
7: Naniniwala ang dating special advisor ng nabuwag na Independent Commission for Infrastructure na mapapanagot ng ombudsman ang lahat ng kailangan managot. Pero habang tumatagal anya ang paggulong ng hustisya, mas nabibigyan ng pagkakataon ang mga kurakot na ipagpatuloy ang mga gawain, lalo't binabalangkas na ang 2027 national budget.
16: Yung mga ibang mayors nga, pag nagsusumbong sa akin na pag nilalapitan nila yung mga ibang mga regional officers, mga regional directors, tulad sa DPWH, sinasabihan nga sila na ang lapitan daw nila yung congressman. So hanggang ngayon, yung mga congressman pa rin nagdidesisyon.
7: Aminado si DPWH Secretary Vince Dizon na meron pa rin mga hindi tinatablan ng hiya. At gusto pa rin pairalin ang nakagawiang maling sistema. Mga bagay na aniyay sinasalag niya sa pamamagitan ng mga reforma at pagbabantay sa pondo ng bayan.
17: We have put very, very stringent measures there to protect the budget from what happened in the past. The flood control budget is not going to be as high as it was in the previous years.
7: Sinimulan na rin gibain ng DPWH ang palpak na river protection structure sa Kalumpit, Bulacan para palitan ng bago at mas matibay. Umaasa ang mga taga-Kalumpit na magagawa ito sa lalong madaling panahon.
10: Ilang baha pa kaya yung daraan? Diwali sana kami matatanda okay na eh. Paano yung mga kabataang mga susunod?
7: Nakamasid rin ang taong bayan kung paano masusundan ng Pangulo ang kanyang mismong ipinangako mula sa kanyang nakaraang sona.
6: Kailangang may managot sa naging matinding pinsala at katiwalian.
7: Andrea Taguines, ABS-CBN News.
6: Para hindi na maul...
5: Mga kapamilya, sama-sama nating tutukan na ang 5th pag-uulat sa bayan ni Pangulong Marcos Jr. Panoorin ang aming special coverage ng State of the Nation Address 2026. Kasama po ang inyong likod at si Alvin El Chico. Sa Lunes na po yan, July 27, alas 3:15 ng hapon sa Kapamilya Channel, Kapamilya Online Live, All TV 2 at A to Z.
0: Bumisita po ang ABS-CBN News sa De La Salle University sa Maynila para sa 8th leg ng media literacy campaign na Campus Patrol. Binigyan ng lecture at hands-on experience ang mga estudyante sa news production, paghilatis at kritikal na pagkonsumo ng impormasyon at media. Nagpapatrol, Michael Delizo.
18: Game na sumabak ang mga estudyante ng De La Salle University sa Maynila sa ika nga ay real-life experience ng media production sa pagpapatuloy ng Campus Patrol ng ABS-CBN News.
19: Sobrang bigat po nung camera pala. No? So talagang saludo po ako sa mga camera operators natin dyan. Super saya!
20: It's very fulfilling to see how it works in the industry.
18: Tampok din sa event ang mga talk mula sa ABS-CBN resident meteorologist Ariel Rojas, Bayan Mo Ipatrol Mo Research and Training Officer David Panelo, at ANC anchor Rico Hizon. Ang Campus Patrol ay ang media literacy campaign ng ABS-CBN News. Ibig sabihin, dito tinuturuan at binibigyan ng hands-on experience sa mga estudyante kung paano gumawa o mag-produce, kumilatis at maging critical sa pagkonsumo ng impormasyon at media. Sumentro ang mga diskusyon sa mga napapanahong issue tulad ng fake news at hamon sa kredibilidad ng mga mamamahayag ngayong digital age.
21: We want to influence students to be responsible technology and digital citizens. No? In part of that really is fighting for good information, correct information, and fighting disinformation and misinformation.
22: They have to think, they have to double check, triple check their sources bago nila i-share sa madlang people.
18: Ang Campus Patrol ang highlight event ng Lasal sa pagdiriwang ng Media Week katuwang ang DLSU Media Office.
23: Eventually, when they graduate, they are responsible media practitioners, responsible graduates, responsible citizens of this country. And yun, kaya gusto namin expanded yung horizons nila when it comes to media practice.
24: Gusto ko po ito gawin in the future. Kasi po yung iba po yung fulfillment niya na magbigay ng memorable experience sa ibang tao at makapagbatid po ng balita.
18: Hindi rin nagpatalo ang mga archers sa mga palaro tulad ng Spot the Difference, ang trending ngayong Emotions Challenge, at On the Spot Quiz mula sa I Want. Siyempre, kapag may games, maraming papremyo. Hindi rin nawala ang showcase ng LaSalle Dance Companies at performances mula sa star music artists Aja at DNA. Abangan ang susunod na leg ng Campus Patrol. Baka sa school nyo na, ang susunod naming bibisitahin. Michael Delizo, ABS-CBN News.
0: Susunod, Senator Ping Lacson may mensahe sa kapwa senator judges para bumilis ang usad ng impeachment trial. At ilang eksena sa seryeng Someone Someday ipinasilip bago ang world premiere. Abangan ang iba pang mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol.
25: Numero uno sa aksyon.
0: Ang oras sa 7:25 ng gabi.
26: Oras sa tidsenyo ng Playtime Entertainment, Born for Happiness.
25: Magbabalik ang TV Patrol sa DZMM.
27: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins, Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liveraid Pro.
1: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Protection at tulong sa atay.
3: Liveraid Pro.
2: May Silymarin. May multivitamins pa.
3: Liver up na tayo
2: with Liveraid Pro.
4: Ano mga concerns? Ano mga issues?
8: Pagkakampi ng masang Pilipino.
4: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
8: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
4: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
8: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
9: Araw-araw, sa paghahatid natin ng balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan, nakamit po ng DZMM Teleradio ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines, TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po, kapamilya. Kwento ng mga trending, sikat, kontrobersyal, at ng ating mga idol, Tito Ichichika, kasama ang cute at lovable na Papa, Papa Awel Paz at Mama Jai Ho sa Alam Na This! Alam Na This! Lunes hanggang Biyernes, alas 9 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Ulat sa mga insidente at aksidente. Insider report sa mga imbestigasyon. Dito mo matutuklasan mula sa mga reporter ng bayan, Jeff Caparas at Marlene Padierno sa Spot Report. Spot Report. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Ang tanong, alin? Alin? Alin ang totoo? Alin ang palusot? Pangako o panlilin lang? Dito, hindi lang basta pinakikinggan, pinag-iisipan, hinihimay ang mga bagay-bagay. Tony Velasquez sa Issue Spotted. Issue Spotted. Lunes hanggang Biyernes, alas 5:30 ng hapon. Eksklusibo sa DZMM Teleradio.
11: Kung alaga ng DZMM para sa akin, nasusubaybayan ang nangyayari sa ating kapaligiran sa araw-araw na takbo ng ating buhay. DZMM Radio Patrol 630, una sa balita, una sa public service.
8: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.

0: Pinag-uusapan ng posibilidad na ilatagbo na ng depensa ang ebidensya nito kontra sa article of impeachment na nag-aakusa kay Vice President Sara Duterte ng grave threats bago talakayin ng prosekusyon ang impeachment article kaugnay naman sa umano'y maling paggamit ng confidential funds. May mensahe naman si Senator Panfilo Lacson sa kapwa niya mga senator judges para bumilis ang usad ng paglilitis. Nagpapatrol, Vivian Gulia.
1: Nababagalan si Senator Judge Panfilo Lacson sa usad ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Aniya, kung ganito pa rin ang magiging usad, posibleng umabot ang paglilitis ng unang bahagi ng 2027. Kaya may hiling siya sa kapwa Senator Judges.
2: With all due respect sa aking mga kasamahan, sometimes kami yung nagpapabagal. Kasi minsan hindi naman relevant yung tinatanong sa impeachment trial kung bakit naisisingit. I think we should be mature enough to discern ano ba yung mga pwede lang namin itanong.
1: Inabot ng 3 linggo ang prosekusyon sa paglatag ng kaso, mga testigo at ebidensya kaugnay ng impeachment article ng umano'y grave threats ng Vice Presidente laban sa Pangulo, First Lady at dating House Speaker. Nakatakdang simulan sa July 29 ang pagtalakay sa impeachment article kaugnay ng umano'y maling paggamit ng confidential funds. Pero pinag-uusapan ang posibilidad na iharap muna ng depensa ang ebidensya nito kontra sa grave threats bago ang confidential funds. Umaasa si Senate President Sherwin Cachalian na magkakasundo ang 2 panig na tapusin muna ang presentasyon ng lahat ng ebidensya ng prosekusyon at depensa kada impeachment article bago talakayin ang kasunod.
3: Sa ganung punto, tingin ko bibilis dahil kung ano na napag-usapan ng prosecution, pwede nang tanggalin sa defense kaysa bumalik pa tayo sa original. Para sa public consumption, magiging maintindihan nila. Kasi ngayon, per article na, ini-estimate ko, matatapos ng after 3 months, matatapos yung prosecution.
4: As far as I'm aware, wala pang definitive agreement on that. No? At patuloy pa rin ho yung deliberation tungkol dito. Kung di ko nagkakamali, we have until next week to inform the court about our decision in the matter.
1: Tiniyak ng prosekusyon na irerespeto nito ang anumang mapagpasyahan ng impeachment court sa issue. Apela naman sa publiko ng abogado ng vice, hintayin muna ang depensang maglatag ng ebidensya.
2: Gusto namin sanang mahingi sa ating mga kababayan na hintayin rin naman na panahon naman ng depensa maglabas ng ebidensya para mabigyan natin ang tamang konteksto ang mga bagay-bagay.
1: Hindi pa niya masabi kung uupo mismo ang Vice Presidente bilang testigo ng depensa. Iginiit naman ni NBI Director Melvin Matibag na katotohanan lang ang kanyang sinabi sa witness stand.
5: Under the rule, this is an exception to the hearsay rule. Bakit? Because I'm now the custodial of the records na naiwan noon. Those are official records. And I'm testifying based on the records. We seek justice. Wala po tayong hinahanap na narito. We are guided by justice. Guided by the evidence, by the rule of law, by the procedure.
1: Samantala, mananatiling tagapagsalita at counsel ng House Prosecution si Tolosa sa kabila ng mungkahi ni Presiding Officer at Senator Judge Cheez Escudero noong Miyerkules.
4: We appreciate the reminder given by the Presiding Officer at masisiguraduhin pa namin na mag-iingat sa mga magiging tugon, sa mga katanungan, sa mga press briefings, sa interviews para masiguradong hindi natin ma-violate itong sub judice rule.
1: Pero plano niyang bawasan ang tungkulin bilang tagapagsalita ng prosekusyon kapag siya na ang nakatokang magharap at magtanong ng testigo. Vivian Gulia, ABS-CBN News.
0: Aminado si Senate President Sherwin Cachalian na malaking hamon sa mga senador ang pagsabay-sabayin ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte at ang kanilang trabaho bilang mambabatas at ang inaasahang masinsinang pagtalakay sa panukalang budget para sa taong 2027. Sa panayam sa ABS-CBN News, sinabi ng leader ng Senado na handa mga senador na dagdagan ang araw ng trabaho para magawa ang lahat ng ito. Plano rin nilang umupa ng espasyo sa Philippine International Convention Center o PICC na gagamitin sa mga committee hearings sa iba pang deliberasyon dahil naisaayos na ang ilang silid sa Senado para magamit naman ng prosekusyon, depensa at media sa impeachment trial. Inamin din ni Cachalian na hindi naging madali ang mga pinagdaanan ng Senado nito manakarambuan at maski siya na lang o maski siya na nitong Hunyo lang ang opisyal na naluklok sa pwesto.
6: No objection.
7: I'm not gonna sugarcoat, but napaka-challenging itong situation because nga, nasabi ko nga, no, maraming nangyayari. Ang kaganahan naman, pagkausap ko both the minority and the majority, gusto rin nila to buckle down to work. No? Gusto rin nila magtrabaho na. Yan naman ay universal sa lahat sa amin. And that's a good sign na...
8: Looking back and looking forward, do you think na-heal na yung Senate after everything that happened?
7: That will take time. Mm-mm. And it needs effort of both sides. Hindi pwedeng effort ng majority lang minority. Effort ng lahat. Mm-mm.
0: Mapapanood bombong panayan ni RG Cruz kay Senate President Sherwin Gatzalian sa YouTube channel ng ABS-CBN News at sa ANC.
9: Sa ibang balita naman, umaasa ang Pilipinas na maisa sa pinal na ang Code of Conduct sa South China Sea sa katapusan ng 2026. Pero ano nga ba ang epekto ng mga panibagong tensyon sa pagitan ng Philippine Coast Guard at Chinese Coast Guard sa West Philippine Sea sa pagbuo nito? Nagpapatrol, Jervis Manahan.
10: Sa pagtatapos ng ASEAN Foreign Ministers Meeting, sinabi ni Foreign Affairs Secretary Maria Teresa Lazaro na gumugulong ang mga negosasyon para sa Code of Conduct sa South China Sea at posibleng maisapinal na ito ngayong 2026 kung kailan host ang Pilipinas.
11: This seems to be the focus of many of the countries, and I can see some political will from all the countries involved.
12: Distinguished delegates.
10: Matagal nang nakabinbin ang Code of Conduct na magbibigay sana ng pamantayan sa China at mga bansa sa Timog Silangang Asya kung paano maiiwasan ang tensyon sa dagat. Nauna lang sinabi ni Pangulong Marcos Jr. na gusto niyang maisapinal ito bago matapos ang chairship ng Pilipinas sa ASEAN ngayong taon. Sabi ni Lazaro, baka kasama sa negosasyon ang mga panibagong atake ng China sa West Philippine Sea.
11: Remember that the Code of Conduct is one in, it's all in consonance with the 1982 UNCLOS, as well as no diminution of the rights of third parties, and it talks about the governance of the seas.
10: Nilinaw din ng DFA na mali ang interpretasyon ng Beijing sa provisional understanding dahil hindi nito sakop ang mga aktibidad sa BRP Sierra Madre.
11: No, there is no mention of that undertaking in the provisional understanding. We had no discussion on the provisional understanding.
10: Muling ikiniit ng DFA ang Ayungin Shoal ay isang low tide elevation at hindi pwedeng angkinin ng ibang bansa. Sa isang virtual press conference kanina, sinabi ni U.S. Ambassador to the ASEAN Kevin Kim na patuloy natitindig ang Amerika para sa mga kalyado bansa gaya ng Pilipinas, lalo na sa usapin ng West Philippine Sea.
13: We have done everything we can and will continue to do so to ensure that the Philippines, as our ally, has the abilities and the capacity to be able to defend itself as well. These types of disputes in the South China Sea need to be, they need to respect the territorial sovereignty of the Philippines, as the United States has highlighted multiple times.
10: Suportado rin aniya ng Amerika ang pagbuo sa Code of Conduct sa pagitan ng ASEAN at China.
13: Freedom of navigation is critical to global as well as regional security. So the United States will continue to work with all the countries to ensure that from an act standpoint, that international waterways remain open.
10: Sa isang pahayag, sinabi ng China na makikipagtulungan sila para matapos ang COC na magsusulong ng kapayapaan sa rehiyon. Iginiit ng China na mapayapa namang nakapaglalayag at nakalilipad ang mga bansa sa dagat nang hindi nahaharangan. Mga warship at military aircraft anila ng ibang bansa ang nagpupunta sa South China Sea para gumawa ng gulo. Samantala, sinabi rin ni Lazaro na posibleng hindi pa agad-agad makabalik ang Myanmar sa official meetings ng ASEAN dahil kailangan pang matiyak kung nasusunod ang 5-point consensus. Nakatakdang manguna si Lazaro sa isang humanitarian mission sa Myanmar sa mga susunod na buwan. Jervis Manahan, ABS-CBN News.
9: Sa ibang balita naman, hinatulang guilty ng Sandigan Bayan 6th Division ang tinaguriang pork barrel scam queen na si Janet Lynn Napoles at dating Agrarian Reform Undersecretary Jerry Pacturan sa tig-10 counts ng malversation. Kaugnay ito ng diversion o maling paggamit ng 50 milyong pisong halaga ng farm input assistance. Ayon sa prosecution, 10 lokal na pamahalaan sa Luzon ang pinalabas na humiling ng ayudang farm input mula sa pondo ng Department of Agrarian Reform para magamit ng 10 NGO na iniuugnay kay Napoles na sintensyahan si Pacturan ng hindi bababa sa 14 na taong pagkakakulong sa bawat count ng malversation. Convicted din sa 10 counts ng graft si Napoles. Dati nang hinatulan ng panghabang buhay na pagkakakulong si Napoles sa marami pang kaso kaugnay ng katiwalian sa PDAF o mas kilala bilang pork barrel.
12: Naglunsad ng bagong programa ang Department of Social Welfare and Development para mabigyan ng livelihood assistance ang mga gustong sumubok na mag-online business. Target po ng programang tulungan ang mahihirap na Pilipinong makapagsimula ng negosyo. Nagpapatrol, Jackie Pascual.
14: Nakarir ngayon ang may bahay na si Maylin ang pagbebenta online ng mga produkto mula sa maliit niyang negosyo. Gumagawa siya ngayon ng mga produktong gaya ng chili garlic oil para makatulong sa mga gastusin ng pamilya. Kaya tutok siya sa pakikinig sa isang seminar.
15: Ano po yung mga business plan na pwede po namin gawin at saka po kung paano po yung mga strategy na pwede namin gawin para po mapalago yung business.
14: Isa si Maylin sa halos 200 nabigyan ng tig-10,000 piso sa ilalim ng Sustainable Livelihood Program ng Department of Social Welfare and Development. Unang programa ito ng DSWD para sa mga gustong magsimula ng online business. Ayon kay Social Welfare Secretary Rex Gatchalian, katuwang nila rito ang isang e-commerce platform para mas malawak ang pwedeng mapagbentahan ng mga benepisyaryo.
16: Tinuturuan natin ang ating mga kababayan na maghanap buhay para pang matagalang solusyon mula sa kahirapan. Yung pagnenegosyo online ay lumalaki, patuloy na lumalaki araw-araw.
17: Tuturuan po natin sila kung paano po sila makapagbenta nationwide na po, diba? So, paano po nila mabibenta yung produkto nila sa isang buyer sa Cebu, sa Davao?
14: Nilinaw din ni Gatchalian na hindi ito pautang, kundi isang grant na kusang ibibigay ng gobyerno para makapagsimula ng negosyo ang isang individual. At para matiyak na sa negosyo gagastusin ang ayuda, tuloy-tuloy na makikipag-ugnayan ang DSWD sa mga benepisyaryo.
16: May monitoring yan, they come back to us para, and we check on them para makita namin, una, kumita ba? Pangalawa, nakatulong ba sa community niya? Nakapag-hire na ba siya ng mga tao?
14: Sa pagbibigay ng inisyal na pinansyal na tulong, umaasa ang DSWD na mas umangat ang estado ng buhay ng mahihirap, lalo na ang mga miyembro ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps sa mga susunod na taon. Para sa mga gustong mag-apply, maaaring makipag-ugnayan sa mga DSWD office o sa kanilang website at social media accounts. Jackie Pascual, ABS-CBN News.
12: Ngayong gabi na ang world premiere ng Someone Someday sa streaming platform na Netflix. Pero bago yan, eksklusibong naimbitahan ng ABS-CBN News sa set kung saan may pinaghahanda ang malaking eksena ang mga bidang sina Catherine Bernardo, James Reid at Maha Salvador. Nagpapatrol, MJ Felipe.
18: Naabutan ng ABS-CBN News ang isang eksena ni James Reid sa Someone Someday. Kabilang sa mga nakuna namin ay isang performance scene ni James. Pero bukod dyan, may big scene ding kukunan si James kasama sina Catherine Bernardo at Maha Salvador. Bibihira ang pagkakataong ito na magkasama silang tatlo sa isang eksena.
19: Na iba pala talaga yung electricity na you guys are in one frame.
20: Wow!
21: First time namin marinig yan. Kasi maybe we've been doing this series for quite some time now. So medyo sanay na kami sa isa't isa. No pala.
3: Kayo dalawa pa hindi po sanay.
21: Pero nung na-excite yung mga tao, hindi nila alam na mas ako yung pinakaunang excited. Kasi syempre after giving birth, ito yung unang yes. show na ginawa ko. And sa show Panika.
18: Sa fan meet ng serye noong Lunes, isa ito sa mga exclusive scenes na ipinasilip sa fans. Fresh at malakas ang chemistry ni na Kath at James sa harap ng kamera.
21: Can I answer? Ako na muna. No, feeling ko, mas, alam mo yung ang maganda sa kanila, hindi nila pinilit. Mas nagkakaroon palalo ng chemistry na parang, parang minsan parang feeling mo parang awkward sila sa isa't isa, pero mas nag-uumapaw yung chemistry nang hindi nila alam or in denial sila.
20: Like,
21: or,
20: I'm not familiar with James, you know, how he is on set, how he is as a person. So,
22: having to build that chemistry.
20: Yeah, na dapat click agad kami first day.
22: It's hard.
20: So, and hindi ko alam na buti nakatulong din siya kasi first time din namin magtrabaho, like di naman din kami nagkakasama masyado sa mga parties, so I think it helped naman pala in a good way. Yes.
23: You wanna add to that?
22: No, I agree with everything Kat said. I think that's also what you get when you put two introverts together.
18: Aminado si Catherine na hindi niya alam kung ano ang magiging reaksyon ng mga manonood, lalo pat ngayong gabi na ang world premiere ng kanilang serye. Mapapanood ang Someone Someday simula na mamaya 8:40 ng gabi sa Netflix.
24: Aray! Billy! Ginawa mo sa akin!
18: MJ Felipe, ABS-CBN News.
0: Susunod, ilang residente ng Provident Village sa Marikina tutol sa pamumutol ng puno para sa itatayong tulay. Ang mga kakaibang kwento ng mga Pinoy, tampok sa bagong palabas ng ABS-CBN News. Yan ang iba pa mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol!
25: Magbabalik ang TV Patrol sa DZMM! Ulat sa mga insidente at aksidente. Insider report sa mga investigasyon. Dito mo matutuklasan mula sa mga reporter ng bayan, Jeff Caparaz at Marlene Padierno sa Spot Report. Spot Report. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.

0: Tinaas sa ikalawang alarma, dakong alas 5:09 ng hapon. Maaga umanong nagsara ang tindahan kaninang alas 2 ng hapon dahil matumal na yung araw at pinauwi na rin ang mga tauhan sa tindahan, kaya walang tao sa bodega na mangyari ang sunog. Gumamit naman ng mga fire ladder at binasag na ng mga bombero ang bintana ng gusali para maapula ang sunog. Kinailangan din gumamit ng breathing aparato ng mga bombero dahil sa makapal at nakasusulasok na usok mula sa nasusunog na mga school supply. Samantala, naapula na rin ang sumiklab na sunog sa isang residential area sa bahagi ng Pasilio 4, F. Victor Street, sa Barangay 61 sa Pasay City, na umabot rin sa ikalawang alarma dahil sa mabilis na pagkalat ng apoy dahil pawang gawa sa light materials ang mga struktura sa lugar. Iniimbestigahan pa ng mga otoridad ang sanhi ng apoy at ang kabuang halaga ng napinsala sa magkahiwalay na sunog. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado ito ang Radyo Patrol. Bert Dizon, DZNM.
1: Maraming salamat, Radyo Patrol, Bert Dizon. Manatiling nakatutok sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio. Ako po si Amy Estareha.
2: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta.
1: Ang oras, 11:01 bago mag-alas 8 ng gabi.
2: Naglilingkod sa Pilipino sa asaman sa mundo. DZMM Radyo Patrol sa Istrenta. DZMM Numero 1 sa aksyon. Ulat sa mga insidente at aksidente. Insider report sa mga investigasyon. Dito mo matutuklasan mula sa mga reporter ng bayan, Jeff Caparas at Marlene Padierno sa Spot Report. Spot Report. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng gabi sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio. Kontrobersya, ugong-ugong, ang tunay na pangyayari sa ating bansa. Dito mo matutuklasan, hatid nina Christian Yosores at Victoria Tulad. Sabado at Linggo, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Araw-araw, sa paghahatid natin ng balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan, nakamit po ng DZMM Teleradio ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines, TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po, kapamilya. Ano man ang issue, ano man ang usapan, sumali na sa balitaktakan sa fresh na tandem ng bayan, Robert Manon at Doris Bicornia. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio. TV Patrol sa DZMM at DZMM Teleradio.
3: Nananawagan ang ilang mga taga Marikina na huwag paintulutan ang pagpuputol ng mga puno sa Provident Village na posibleng tamaan ng itatayong tulay. Ang Provident Village ang isa sa mga lugar na labis na nasa lanta ng bagyong Undoy noong 2009. Ayon naman sa DNR, may mga hinihintay pa silang dokumento mula sa DPWH bago tuluyang mapagdesisyonan ang kahihinatnan ng mga puno. Nagpapatrol, Rafael Bossano.
4: Bayuhin man ng malakas na ulan o pustahin ng napakatinding sikat ng araw, ang mga puno sa Provident Village sa Marikina ang nagsisilbing proteksyon ng mga residente mula sa mga tinuturing na extreme weather events. Sa edad ng mga puno sa kahabaan ng Riverbanks Avenue, labis na napakikinabangan ng mga komunidad ang benepisyo ng mga ito.
5: Napakalawak ng lilim na nabibigay ng isang puno ng nara

0: mula dyan sa kabilang bahagi ng kalsada, papasok pa dito no, sa compound ng simbahan. Pero lahat ng yan ay nanganganib na mawala at maputol para sa isang tulay na magkokonekta sa Marcos Highway at sa A. Bonifacio Avenue. Kaya kung yung mga punong ito ay nakakapagsalita lang, iisa lang ang kanilang sasabihin. Save me.
1: Sa dokumentong nakuha ng ABS-CBN News, nasa higit 200 puno ang apektado dahil sa Metro Manila Bridges Project ng pamahalaan. Tatlong tulay ang itatayo na tatawid sa Marikina River na layong maibsan ng traffic sa Metro Manila. Ang residente at tricycle driver na si Marcelo, labis ang panghihinayang kung matuloy ito. Anya, malaki ang epekto nito sa komunidad at sa kanilang kabuhayan.
2: Wala na kami privacy dito. Unang-una, doon pa lang sa access road, traffic na. Paano pa kaya kung ito? Eh diyan na halos lahat manggagaling yung mga private na sasakyan. Kasi pag nag-traffic to, sino pa magsasakay? Lalakad na lang mga tao.
1: Kilala ang Provident Village na lumulubog sa baha tuwing bubuhos ang malalakas at walang patid na ulan. Kaya ganun na lang ang pangamba ng grupong Marikina Contra Agos para sa mga nakatira dito.
3: Some of the trees here have been older than some residents here, and these cannot be earthballed actually, since they're too old to be earthballed. Even if you replant them, it's gonna take a lot of decades for them to grow back. Definitely, there's going to be disastrous environmental implications.
1: Paliwanag ng DENR, wala pa silang permit na inilalabas para masimulan ang pagpuputol sa mga puno at pinag-aaralan din kung pwedeng mailipat ang ilan sa mga ito.
4: Yung mga ibang puno nga, sits on the drainage. Actually, nakakabara pa. Yun yung problem ng mga punong nandun sa easement, na katabi ang drainage system. Sa paglalapad ng root system, napupush back yung mga open canal o yung mga drainage system.
1: Kabilang sa mga dokumentong hinihingi nila sa DPWH bago magbigay ng permit ay Certificate of Non-Objection mula sa LGU at sa Homeowners Association, inventory ng mga puno at ang paglilipata ng mga punong i-earthball. Para naman sa LGU, bagamat sinusuportahan nito ang isa sa tatlong tulay na itatayo, nanawagan ito sa mga ahensya na pangalagaan ang mga maaapektuhan na puno. Rafael Bossano, ABS-CBN News.
5: Nag-ikot po si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Pampanga ngayong Biyernes para bisitahin ang ilang proyekto rito ng pamahalaan at pribadong sektor. Ininspeksyon ng Pangulo ang bagong tayong Pampanga Food Security Complex sa Lubao na magbibigay ng serbisyo sa pagbili, pagpapatuyo, paghiling, pag-iimbak at distribusyon ng palay at pakikinabangan ng mga nasa 31,000 magsasaka. Nagtungo rin po ang Pangulo sa Angeles City para bisitahin ang data center ng isang broadband at digital infrastructure provider. Inalok din ng naturang kumpanya ang kanilang cloud system sa gobyerno para hindi na kunin ang serbisyo ng foreign data servers. Nagkaroon din dito ng interaksyon si Marcos sa isang humanoid at dog robot. Pinungunahan din niya kasama si First Lady Lisa Marcos ang inaugurasyon ng Jose Bilinga Children's Medical Center sa Clark Freeport. Dumayo rin po ang Pangulo at Unang Ginang sa Kapitolyo at lungsod sa San Fernando para mamahagi ng fire trucks at patient transport vehicles sa mga lokal na pamahalaan, hindi lang sa Pampanga kundi sa iba pang rehiyon sa Luzon.
6: Ibang level ang bagong palabas na ihahandog ng ABS-CBN News. Magsasama sina Melay Cantiveros, Francisco at MJ Felipe para ihatid ang mga nakakaibang kwento ng mga Pinoy. Nagpapatrol, MJ Felipe.
7: Guys, guys, guys, guys, may pupuntahan tayo na ibang level na mga bahay. At dahil nga ibang level to, talaga namang sasakay tayo ng bangka. Kuya Bong, hello. Kuya Bong, salamat sa pag-welcome mo sa amin dito. Pwede niyo ba akong i-tour sa bahay niyo? Kanina itong brief.
8: Okay.
7: This is the sala.
9: Opo, ito po yung sala namin.
7: Pero ito, paano pag CR niyo?
9: Dito po.
7: Dito ang CR niyo?
9: Ito lang po ang CR namin. Yan.
7: Saan? Diyan?
9: Ito po, bubuksan po ito, ma'am.
7: Sige daw, pagbukas mo daw.
9: Ito po, bubuksan
7: po. Makikita natin kung paano sila mag-CR ha. Kasi parang nasi-CR ako eh.
9: Diyan na po.
7: Ah, rekta na.
9: Opo.
7: In fairness, yung CR na walang amoy ha.
10: Kung
8: Melay bumisita sa floating house sa Manila Bay, ako naman dumayo sa Pampanga.
10: Medyo ibang level ng hunting tong gagawin natin.
11: Nakita na siya.
12: Uy, galing! Guy! No!
10: Okay, mission accomplished.
8: Finally, tapos nang maluto ang adobong yag balls ng daga. Anong next? Tiki mana! Iba ko na.
10: Are you sure?
8: Okay. Ready?
6: Mapapanood ang ibang level to simula bukas, July 25, tuwing Sabado po yan, 6:45 p.m. sa Kapamilya Channel, AllTV2, A2C, Kapamilya Online Live, ABS-CBN News YouTube Channel at sa iWant.
13: Tinidor ni MJ Felipe, pagkain ba yun?
14: Kinain siya.
13: Ha?
14: Ano? Daga.
13: Nay! Daga?
12: Di ko kaya yun.
13: Ah, dagang bukid.
12: Mm-mm. Pero kahit na...
13: Hindi bukid, hindi daga sa
14: hindi
13: bahay.
14: Sa
12: pero
14: ano?
12: Still, sige, masarap ba?
13: Kaya nga ang title, ibang level yun. Ito.
12: Grabe. Diba?
13: Nakakain ka na ba ng ano? What about yung, ano yung sa Pampanga?
12: Pero nakakain ako ng ano?
13: Ano?
12: Nung nagpunta akong Cambodia, yung mga insects na
13: scorpions.
12: Fried.
13: Scorpions.
12: Ganon.
14: Eh kung yung daga nasa Cambodia, kakainin mo.
12: Iba na yung daga.
13: Bakit?
14: Gusto mo?
12: Ako, well, tama ka naman. Bukid, it depends. Ewan.
13: Rabbit, gusto mo?
12: Oo. Nakatikim na ako nun.
13: Okay naman.
12: Oo. Hindi ko kakainin palagi.
13: Uh-huh. Eh, ano yung lumilipad? Yung agras ano? Yung sa Pampanga? Kamaro?
14: Oo. Malutong daw yun.
13: Oo.
12: Oo.
13: Oh, cricket. Okay.
14: Basta kakaya ko kainin, huwag mo lang sabihin kung ano.
12: Ay.
14: Kasi yung what's...
12: Basta alam nyo, maganda tayo ah. Sa Lunes, ang State of the Nation address ng Pangulo.
13: Dapat ibang level din yun ah.
12: Oo. Ibang level din yun sa ang tanong, pangako, napako ba o natupad?
13: At diba? yung i-promise, yung next 2 years.
12: Yan.
13: Vision, oo. Ano bang gagawin natin sa next 2 years natin, di ba?
12: Yan. Okay. So, maniningil ulit ang taong bayan.
13: Meron ba nakalagay doon kung ano, bababa ang singil sa kuryente?
12: Ako.
13: Yan ang gusto, okay, na, yun ang gusto ng taong bayan. Bababa
14: environment. Magandang pakinggan for the environment.
12: Alright. At yan ang mga balitang binantayan namin para sa inyo. Tuloy-tuloy ang pagpapatrol sa Kapamilya Channel, Kapamilya Online Live, at A to Z. Ako po si Karen Davila.
13: Ngayon mo dapat binanggit si Kabayan. Ngayon hindi mo binanggit.
12: Oh, eh, kasi nga... Kasi napagalitan ako.
13: So, pwede na.
12: Mag-abang na lang kayo.
13: Ayun.
12: Okay?
13: Sorry. Cute ni Kat. Go, Ate Mi, sorry.
14: Para sa iba pa. Baka may darating pa.
13: Memo.
14: Nahalay mo.
12: Para
14: po sa iba pang balita, mag-log on sa abs-cbn.com. Napakikinggan din ang TV Patrol sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta. Ano mang hamon, ano mang panahon, tapat kaming maglilingkod. Ako po si Bernadette Sabrano.
13: Napapanood po ng live ang TV Patrol at replay ng iba pang paborito ninyong palabas sa iWant. At sama-sama pa rin tayo gabi-gabi sa ABS-CBN sa AllTV. Ako naman po si Alvin L. Chico. Sa ngalan po ng ABS-CBN News in the Service of the Filipino, maraming salamat, happy weekend, at magandang gabi, bayan!
15: DZMM, numero uno sa aksyon!

0: Ito po ang DZMM, bahagin na ng kasaysayan ng Pilipinas na naglipas na 40 taon noon ngayon at sa mga darating pang panahon. Patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay kasapi ng KBP. Kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas ang oras
1: 8:02.
2: Sa bawat kaso, mahalaga ang mga ebidensya. Sa bawat krimen, may mga anggulong tinututukan. Tutok na at samahan ang Spot Report Team para alamin, siyasatin at hanapin ang katotohanan sa likod ng mga kaso at krimen na dapat solusyonan. Hatid nila Jeff Capalas at Marlene Padiernos. Walang palalampasing detalye ang nakatala sa Spot Report. Spot Report!

0: Mr. Bishop Kapamilya, alas atche na pa, ibig sabihan...
1: Spot report
0: na po kung saan ang bawat kaso ay may istorya, bawat krimen may ebidensyang kailangan tuklasin at sa bawat anggulo may tanong na dapat sagutin.
2: Ito po ang programang hindi uurong sa pagtuklas ng katotohanan. Aming susuyurin ang bawat detalye, imbisigahan ang bawat sulok at ilalantad ang katotohanan ang dapat mong malaman.
0: Bawat kaso ay aming tututukan. Ako po si Radyo Patrol Marlene Padiernos.
2: Ay lahat po na ebidensya ay aming susuriin. Ako naman po, Jeff Caparas.
0: At ito ang
2: Spot Report.
3: Spot Report. Jeff Caparas at Marlene Padiernos sa Spot Report.
0: Ay, ngayong araw po ay araw ng Biyernes.
2: Happy weekend!
0: Happy weekend! Isang tulog na lang, satsan na at pagkatapos ay ikalimang sona na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Pero bago ang lahat ay pasadahan muna natin ang mga balita sa nakalipas na mga oras.
3: Spot Report! Spot Report! Sa DZMM.
0: Nagpahiwatig si Pangulong Marcos na posibleng matalakay sa SONA sa Lunes ang isyu ng korupsyon. Pero tumaging magbigay ng detalye ang Pangulo sa partikular na isyu sa korupsyon na tatalakayin sa SONA at nagsabing abangan na lang ang susunod na kabanata. Halos patapos na rin ang preparasyon ng Pangulo sa talumpati sa Lunes. Samantala sa SONA noong nakaraang taon, inupakan ng Pangulo ang iba't ibang isyong iniuugnay sa korupsyon, kabilang ang mga maanomalyang flood control project.
2: Mga hakbang sa pagsugpo sa korupsyon ng pangunahing nais marinig ng mga Pilipino sa SONA ni Pangulong Marcos Jr. sa Lunes ay sa survey ng Pulse Asia noong June 28 hanggang July 6, halos 30% ng mga Pilipino ang gustong malaman ang anti-corruption drive ng pamahalaan, kabilang ang pagpapanagot sa mga sangkot sa maanomalyang flood control projects. Nais din ng mga Pilipinong marinig ang mga hakbang ng pamahalaan sa tumataas na presyo ng bilihin, problema sa kahirapan at kampanya laban sa illegal na droga. Ay para po kay Ibon Foundation Executive Director Sunny Africa, dapat atupagin ng pamahalaan ang pagbibigay ng trabaho sa mga Pilipino na nakikitang pangmatagalang solusyon laban sa kahirapan.
3: Spot.
0: Sa ibang balita naman, hinatulang guilty ng Sandigan Bayan 6th Division si Janet Lim Napoles sa 10 kaso ng graft at 10 kaso ng malversation o pag-abuso sa pondo ng bayan. Kaugnayan ng 50 million pesos na farm assistance scam. Pinatulan namang guilty si dating Agrarian Reform Undersecretary Jerry Pacturan sa 10 kaso ng malversation. Sinentensyahan si Napoles ng 12 hanggang 15 taong pagkakakulong sa kada bilang ng kasong graft, habang hanggang 20 taong pagkakakulong naman sa kada bilang ng kasong malversation. Inatasan din ang korte si Napoles at Pacturan na ibalik nila ang 50 milyong piso sa National Treasury. Nakakulong na si Napoles dahil sa ibang kaso.
3: Spot Report!
2: Nasa 4 milyong pisong halaga ng hot meat na pinaniniwalang ilegal na binebenta online ng Nasabat matapos salakayin ng mga otoridad ng isang warehouse sa Valenzuela City. Natuklasan ng mga tauhan ng NBI at National Meat Inspection Service na ilan sa mga ibinebentang karne ay expired na o kulang sa kaukulang label. Nagpanggap na buyer ng produkto online ng NBI at nakumpirmang karneng baboy pala ang ilang produktong ibinebenta. Bilang beef trimmings, ay nasa 17 metric tons na frozen meat products ang nakumpiska sa imbakan. Inilipat na sa kusudiya ng NMIS ang mga ito para masigurong wasto at ligtas itong maitatapon. Isinailalim naman sa inquest proceedings ang naarestong warehouse operator sa lugar.
3: Spot Report!
0: Samantala, pasitabi po sa sensitibong balitang ito, sinaksak ng padre de pamilya ang misis at anak sa Lawag City, Ilocos Norte. Sa investigasyon, madaling araw nang dumating ang mister sa kanilang apartment at agad kinompronta ang kanyang misis. Kaya umawat ang kanilang 21-anyos na anak na lalaki. Pero bigla umunang bumunot ng folding knife ang padre de pamilya. Saka sunod-sunod na sinaksak sa binti ang kanyang mag-ina. Selos at problema sa relasyon ng pamilya ang sinasabing dahilan ng krimen. Natimbog na ang sospek na maharap sa reklamong frustrated parricide at violence against women and children.
3: Spot Report!
2: Ay, ito na naman po mga kapamilya, nakaumang na naman ang malakihang taas presyo sa mga produktong petrolyo sa susunod na linggo.
0: Ow!
2: Ay batay po sa apat na araw ng kalakalan sa world market, mahigit 6 na piso ang imamahal sa diesel, 5.50 hanggang 6 pesos na gasolina at 4 pesos and 30 centavos sa kerosene. Tumanggi na ang Department of Energy na mag-anunsyo ng price range hanggang sa Lunes.
0: Nakaw! Samantala, kumuha naman tayo ng dagdag na balita mula sa labas ng ating himpilan. Hatid ng ating Radyo Patrol! Ang National Task Force on the West Philippine Sea kinondena ang pagbomba ng tubig ng China Coast Guard sa barko o sa mga barko ng Pilipinas sa bahagi po ng Bajo de Masinloc. Narito ang balitang kumpirmado sigurado, hatid ni Radyo Patrol, Bert Dizon. Bert!
1: Marlene Jeff, maraming kinondena ng National Task Force for the West Philippine Sea ang umunang iligal at mapangalib na aksyon ng China Coast Guard laban sa mga sakyang pandagat ng Philippine Coast Guard at Bureau of Fisheries and Aquatic Resources malapit sa Bajo de Masinloc. Ayon sa NTS-WPF, nagsasagawa lamang ng lehitimong misyon ng mga barko ng Pilipinas upang matiyak maligtas ng pangisda mga Pilipino nga mangingisa sa lugar. Gayunman, inarang at winaperkano ng China Coast Guard ang barko ng Pilipinas at mapanganib ring nagmaniobra. Iginitin ang task force na pinal at may visa ang 2016 Arbitral Award na nagpapawalang visa sa malawak na maritime claim ng China at kinikilala ang tradisyonal na karapatan ng mga Pilipino mangingisda sa Bajo de Masinloc. Nanawagan ng NTF and WPF sa China Coast Guard na itigil na ang mapanganib na aksyon nito sumunod sa United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS at igalang ang 2016 Arbitral Award. Binigyan din ng NTF-WPS na nanatili ang mga barko ng Pilipinas sa Bajo de Masinloc at iba pang bahagi ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas upang ipagpatuloy ang kanilang lehitimong misyon at pangalagaan ng kalayaan, sovereign rights at jurisdiction ng bansa sa West Philippine Sea. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado ito ang Radyo Patrol. Bert Dizon, DZMN.
0: Maraming salamat, Radyo Patrol, Bert Dizon!
3: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMN, Radyo Patrol sa East 30. Katotohanan sa likod ng krimen, ating alamin at ating siyasatin sa Spot Report! Spot Report.
0: 8:12. Ay, ako po rin po si Marlene Padiernas.
2: At ako naman po, Jeff Caporas. Teka muna, partner, bago ko ito makalimutan may nagpapabati kay Edward Fernando Sr. Hulaan mo sino ang nagpapabati.
0: Daho!
2: Siyempre si Edward Fernando Jr.
0: Wow!
2: Binapabati ni Junior yung kanya senior. Si Tatay Edward Fernando Sr. ay nanonood sa atin sa Pampanga.
0: Aba! Happy, si, happy watching po.
2: At si Junior naman ay naghahanap buhay pa rin, partner.
0: Napakasipag naman pala ni Junior.
2: Nababiyahe-biyahe si Edward Fernando Junior. Junior. Kaya sabi natin ingat-ingat sa biyahe kasi siya'y motorcycle taxi rider.
0: Ako, isa pa naman yung partner sa mga... Alam mo, partner, napasin ko, nabanggit mo yung motorcycle taxi riders na yan. Kapag nagbubuko ko ng gabi, napahirapan na partner. Mag-book ngayon, nabawasan. Nabawasan ang mga riders sa bumabiyahe ng gabi, partner.
2: Harapan ka na.
0: At one time nga kasi, di ba, yung sa area ko sa may congressional, medyo may partner na madilema. Hindi ko alam kung buka ba akong kawatan, pero nagtatanong-tanong yung rider ko, ma'am, dito po ba talaga tayo? Ma'am, dito po ba talaga tayo?
2: Normal lang yun. Dahil sa mga nangyari.
0: Yun na nga. Nakita na natin yung impact, di ba? Yung takot ng mga kababayan natin, mga riders sa dyan nga sa sunod-sunod na krimen na doon sa kanilang mga kasamahan.
2: Habang doon sa pabate, si Edward Fernando Jr. Nagpadala sa kakain muna ng fishbowl, tusok-tusok. Tapos naalala ko naman yung ito dahil na binalita mo itong binalita natin itong taas presyo na naman eh. Di ba kerosene gumagamit yung ilang mga fishball tataasan naman tong tusok-tusok na yung mga fishball na naman.
0: Magkano na ba ang fishball? Naabot ako kasi dati 50 cents isang peraso eh.
2: Ah, gano'n? Inabot ko na 2 pesos na lang.
0: MMO. Totoo yan? Totoo yan? Hoy, sabi ni Hannah, partner, 20 pesos na isang stick.
2: 20 pesos na.
0: 25 pesos naman sa kwek-kwek. Ang isang stick. Grabe. Super stick na bentahan nilang. Hindi na perperas.
2: Hoy, Hannah, once a week ka lang magaganyan.
0: Nako.
2: Yung mga kadadalasan yan.
0: Very tatay ka dyan, partner. Very strict naman ng partner ko na to. Ngayon po, 8:14, marami po tayong pag-uusapan na siksikliglig po tayo ngayong gabi dahil mahuusap natin ang commissioner ng Bureau of Customs. Siyempre, actually, partner, kapareho kahapon, ikakamustahin natin yung kanilang mga accomplishment.
2: Okay.
0: At kumpara ba doon nung nakaraang sona ni Pangulo na may mga nabanggit sa mga talking points at mga topic o mga issues and nasolusyonan ba?
2: Border control may yan eh. Yan ang dapat nating itanong dyan, partner. Border control, tas nung nakaraan ay may nakakapasok dito. Well, tinangka, partner, pero hindi kinuha ng mga consignee. Mga droga, partner.
0: Yeah.
2: Isiningit sa children's book, tapos itinago pa yon. Kasi nga last year pa yon kasi December kasi iba tinago pa sa akala mo regalong pang Pasko
0: diba?
2: So hinintay ng BOC tsaka ng PDEA kung may kukuha. Unfortunately, mukhang natunog. Itanong natin yan.
0: Tanong natin kung paano yan pagkugos nila sa ganyan na nakapatakas yung iba.
2: Okay.
0: May bukod dyan, partner, makakausap lang tayo mula sa PDEA. Ang spokesperson po si Attorney Kalulot ng Philippine Drug Enforcement Agency.
2: Abay.
0: Same partner, itatanongin natin kamusta yung kanilang operasyon. Kamusta yung rate ng kanilang mga naaresto, kung bumababa, tumaas, diba? Lalo't marami na direklamong, marami na naman daw addict ngayon.
2: At tanongin na rin natin, bakit hindi na siya tinatawagan ni Kelly Cordero?
0: Kasi parang iba na ang ruta ni Kelly Cordero.
2: Iba na. Teka muna, partner, bago ka magbigay daan sa ilang paalala.
0: Ano yan?
2: Batiin lang natin ng happy birthday si Alexandra Sarate.
0: Uy.
2: Ang prinsesa, partner, yan. Anak ni Romel Sarate. Happy birthday! Si Romel Sarate, partner, kung di mo na itatanaw, yan ang pinakamagandang lalaking cameraman ng ABS-CBN.
0: Romel Sarate?
2: Pag nakita mo, talaga mapapaling, uy, ito pala siguro yung Romel Sarate.
0: Yan ba yan ang matikas na
2: lalaki? Romel, mag-iingat siya. Matikas
0: ba yan siya? Happy birthday po sa inyong princess.
2: Si Alexandra Sarate. Ilan taon na, Mel? Ilan taon si Alexandra? Ang lagay eh.
0: Babati-bati lang, walang padala ng lumpia.
2: Kilala ko yan si Romel. Ingat, Mel. Happy weekend.
0: Anyways, 8:16. Abay, since siksikliglig po tayo ngayong gabi, magbibigay daan mo tayo sa ilang mga paalala, ha? Magbabalik po ang spot report. Makalipos ilang mga paalala.
3: Ang bawat detalye, mahalaga bawat ebidensya. Susi sa katotohanan. Spot Report. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
4: Hatid sa inyo ng Playtime Entertainment. Born for happiness.
5: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemex 40 ako. Ang Plemex 40 ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemex 40. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex. Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex 40. If symptoms persist, consult your doctor.
6: The Miss Playtime Universe 2026 is Alexandra Krishna Uriño. And the Miss Universe Philippines 2026 is Bia Milian Podorsky. Congratulations to all the winners!
7: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media.
8: Playtime Entertainment, born for happiness. pumunta na ng DCMN para sa akin. Nasusubaybayan ang nangyayari sa ating kapaligiran sa araw-araw na takbo ng ating buhay. DCMN Grand Patrol 630. Una sa balita, una sa public service.

0: ano mga concerns, ano mga issues.
1: Pagkakampi ng masang Pilipino.
0: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
1: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
0: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
1: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Una ang seguridad mo. Spot Report! Sona, Sona 2026.
2: Sa mga isinagawang pagsakote sa mga bodega at laboratorio at takang pagpasok, halos 83 bilyong pisong halaga ng droga ang nakumpiska na. Kamakailan lamang, may mga malalaking kargamento na nagkakahalaga ng bilyon-bilyon na nasabat natin sa Zambales, sa Pangasinan, sa Cagayan, Tondo, Muntinlupa, Ilocos Sur, Ilocos Norte, Cebu, Batangas, Rizal at Cavite. Noong isang buwan, personal kong sinaksihan ang pagsira ng halos isa't kalahating tonelada ng shabu at iba't ibang klase pa ng ilegal na droga. Sa lahat ng mga operasyon na ito, mahigit 153,000 ang naaresto. Mahigit 9,600 sa kanila ay high value target. Ang pinakamasaklap, mahigit 677 sa kanila ay kawani ng pamahalaan. Mahigit 100 ay halal na opisyal. Mahigit 50 ay pulis. Sa 3 taon lamang, halos mapantayan na ang kabuwang huli nung nakaraang administrasyon. Sa kabila ng mga ito, tila nagbabalikan daw ang mga pusher. Kaya patuloy ang ating mga operasyon laban sa mga drug dealer, sila man ay big time o small time.
1: Una ang seguridad mo. Spot Report!
3: Sa pagpapatuloy po ng ating Sona Special, ngayong gabi ay bibigyang pansin naman natin ang kampanya ng pamahalaan laban sa illegal na droga at ang pinaigting na operasyon kontra smuggling sa nakalipas na isang taon.
4: Ay kaugnay po niyan, may mga makakasama tayo para talakayin na naging resulta ng kanilang mga operasyon ang mga pinakamalalaking hamon na kanilang kinaharap at mga hakbang para mapigilan ang pagpasok ng ilegal na droga at mga kontrabando dito po sa bansa.
3: Ano nga ba ang naging ambag ng kanilang mga ahensya sa pagpapalakas ng seguridad sa bansa at pag-asagawa ng mga operasyong alinsunod sa ating saligang batas? At ano pa ang aasahan ng publiko sa mga susunod na araw? Ay, kaugnay ho niya na. Nabanggit na po natin kanina ang mula sa Bureau of Customs. Makakausap po natin sa kabilang linya via Zoom ang mismong commissioner ng ating Bureau of Customs na si Commissioner Ariel Nepomuceno. Good evening po, Commissioner. Marlene po at Chef sa Spot Report.
4: Nang gabi, Com.
5: Good evening din po, Ma'am Marlene, Sir Jeff at sa ating mga kababayan. Magandang gabi po.
3: Commissioner, bago po ang lahat, kami po yung lubos na nagpapasalamat sa inyong oras at nabigyan niyo kami ng pagkakataon na kayo makasama rito sa aming programa. Unahan ko na po, kamusta po ang monitoring at ang update po sa Bureau of Customs pagdating po sa pagharang ng mga kargamento pong ilegal at hindi dumaan sa tamang proseso?
5: Araw-araw naman po natin binabantayan yan, ang mga ulat at mga official reports ay magpapakita na talagang marami tayo nagawang mga paghuli. Ito naman ay hindi lang Bureau of Customs. Ano? Kasama namin ang iba't ibang ahensya. Halimbawa, ang NBI, Agriculture Department, DOJ. Sama-sama ko kami dito, PNP, even the Armed Forces of the Philippines at Philippine Coast Guard. Ang hinuhuli ho natin, bukod sa illegal drugs, pinapauna rin sa atin ni Pangulong Bongbong Marcos na hulihin yung mga nagtatangkang magpasok ng mga agricultural products na walang permiso o walang permits. Dahil bukod sa nawawalang kita sana ng pamahalaan kapag sila ay sumusubok mag-smuggle, ay yung masamang epekto nito sa ating mga kababayan, mga magsasaka. Tinatamaan ang kanilang negosyo, mahirap na nga sila, lalo pa silang nahihirapan sa buhay kapag may smuggling. At bukod dyan, meron ding banta sa kalusugan ng ating mga mamamayan kapag makakalusog po ang mga agricultural products. So, illegal drugs, agricultural products, mga peking, mga kahit mga ano po, mga gamot, yan ay pinipilit na rin pong ipasok ng ating mga kalaban ng mga smugglers. Marami po tayong nahuli. Itong nakaraan taon, mahigit sa 1,000, ang successful operations po natin ay 1,715 ang ating successful operations. At magugulat po tayo, ang halaga po nito ay 79 billion mahigit ang halaga nito kapag ito ibibigyan po natin ng market value. Iba't iba po yan na mga nahuli po natin.
3: Commissioner, nabanggit po rin yung marami na po kayong naaresto at marami na pong mga illegal na kargamento po ang inyong naharang. Pero natuntun nyo na ba, sir, nabunot nyo na ba yung pinakaugat? Ano itong mga ganito pong mga illegal na pagpasok po ng mga produkto sa bansa?
5: Yung iba po, hindi po naman lahat. No? Meron na po tayong 84 na mga kasong isinampa. Yun nga po, tama po kayo sa tanong ninyo. Napansin ko rin ho personal nung ako po yan nagsimulang mamuno dito sa Bureau of Customs. Ang madalas na uhuli ay yung mga tauhan lamang, drivers, pahinante, helpers. Hindi po ito matitigil kapag doon po lang at sila lang po ang ating uhuli. Kaya't nga nakapag-formal tayong ugnayan sa National Bureau of Investigation at sa PNP, sa kanilang CIDG, upang tulungan naman ang Bureau of Customs na laliman pa yung ating pagtugis dito sa mga kalaban ng ating bansa. Ang paniniwala natin, kailangan talaga matukoy, mapanagot natin kung sino ang financier, operator, protectors, at yung kasabwat kahit sa hanay po ng ating pamahalaan. Importante mahuli natin yan. Yan po ang ating direction ngayon. Actually, itong araw na to, natutuwa po ako dahil may mga naipanalong kaso po ang Bureau of Customs sa korte, no? Mga vice president, presidente na po ito ng kumpanya. Subalit, hindi ko po mapangalan, maibigay mga pangalan. Subalit, yan po ay nasa official report sa aming website. Meron na po tayong mga napanagot sa batas. Subalit, lalaliman po natin ito. Kailangan lang namin ng tulong ng ibang ahensya.
4: Commissioner, dito sa mga sa smuggling, ganong kalaki ang nawawala ho sa bansang Pilipinas, sir? Sa losses.
5: Iba-iba po yung ano na yung estimates, ano?
4: Opo.
5: Ang official reports, ang estimates po kung magkano nawawala sa atin, yan ay between 20 to 30 billion pesos, ano?
4: Grabe.
5: Maaring mas malaki pa yan kung tutusin dahil sabi nga hindi natin alam kung ano, hindi natin alam kahit patuloy po yung ating ginagawang pagtugis at reforma naman po dito sa Bureau of Customs. Lagi ko pong naiulat ang tama po nating gawin upang matapos finally itong ating suliranin sa BOC ay ang ating modernization, ang full digitalization ng Bureau of Customs. Yan po ang ating direksyon at yan din po ang utos ni Pangulong Bongbong sa akin nung ako'y magsimulang mamuno dito sa BOC.
4: Doon sa sinasabi niyo, Commissioner, na digitalization, kasama ho ba dyan yung pagtugis ng mga nagbebenta online nitong mga nakalusot po na smuggled products?
5: Tama po kayo. Nag-identify ho kami ng walong major areas of digitalization. Ano? Ang pinakasentro nito, yung tinatawag nating customs processing system. Yan po yung, halimbawa, nag-import po kayo, magsasubmit kayo digitally na dapat ng mga dokumento, digital submission, evaluation, payment, releasing. Dapat po yan, wala nang kausap na taga-BOC. Of course, mahal ko ang aking mga tauhan, subalit kailangan na natin talaga sabayan yung buong mundo na fully automated na sila. Dapat tayo ganun din, available naman po ang technology. Ano? So, para kung kayong pumunta sa banko, wala na kayong kausap dapat na taga-banko. Ganun din sa BOC. Dapat pipindot ninyo na lang sa inyong computer, sa opisina nila, or kahit sa bahay, or sa kotse, wala rin sila kausap dapat. Unless, meron na napakalaking problema sa kanilang transaksyon, kagaya sa banko, makakausap ka lang ng bank personnel kapag yung ATM card mo ay kinain ng makina. Ganun din po dapat. So yung modernization, kasama po yung accreditation, risk management, at yung mga consignees for hire, mapipigilan na natin yan. tracking, containers, malalaman na natin real time nasa mga containers at iba-iba pa hong mga digital solutions.
4: Ito po ba ini-implement na, Commissioner? O plano nyo pa lang ho?
5: Ano pa ho? Nasa ano na ho kami, no? Iba't ibang stage na po ito, no? Yung iba na implement na natin. Subalit yung CPS, yung pinaka-importante, yung digital payment system.
4: Mm-mm.
5: Ano ho eh, dahil meron tayong procurement law, hindi po natin ito pwedeng madilin. Kung ako lang masusunod, kung pwedeng bukas na sana ito, no? Kaya lang, may batas po tayong sinusunod upang masigurado na very competitive, transparent, at talagang pinakamaganda yung makukuha nating sistema. Ang ginagamit po natin na kandidato rito ay ang teknolohiya po ng Singapore. Napakaganda po niyan. Mahigpit ang Singapore. Doon nga, sabi ko nga, bubblegum nga. Bawal pa nga doon eh. No? Mahigpit po sila sa kanilang sistema. So, sa timetable, give or take, mga June or July next year, ma-roll out na po natin to bilang pilot testing. At dire-diretso na po yon. Kailangan lang maunawaan natin na ang Bureau of Customs, meron po tayong 17 na major ports, 17 major ports at 39 subports. 56 ports po ang ating binabantayan. At bukod po dyan, ito ay idudulog ko sa aking mga kasama naman sa iba't ibang ahensya, meron po tayong mahigit 200 private wharves. Medyo kailangan pagtuunan din po yan ng pansin dahil kung maunawaan po natin, halimbawa lang dito sa Sigarilyo, nung hinigpitan po natin ang todo-todo dito sa ating mga international ports, kaliwat kanan, nahuhuli po natin ang Sigarilyo, no? Bigla naman po silang dumagsa doon sa pagpipilit nila magpasok ng illegal cigarettes dito sa tinatawag natin backdoor sa Basulta area. Yan po yung Basulan, Sulu, Tawi-Tawi. At nagawi pa nga sila dito sa Bataan, Mindoro, Batangas, at hanggang nabota sa Tondo. So, nung hinigpitan naman natin yan, kasama ko si Secretary John Vicrimulya ng DILG, ang PNP, bigla naman sila nga nagkaroon ng illegal manufacturing. Hinuli naman din natin yan sa Pampanga, Tarlac, ano? Subalit tuloy-tuloy tayo. Ngayon, ang balita namin, dahil nahihirapan sila sa ginagawa natin, sumusubok naman sila sa sinasabing high seas smuggling. Doon po sila sa dagat. So, kailangan naman namin ngayon ng tulong ng Philippine Coast Guard at ng Philippine Navy.
4: Kaya pala, no? Pero, saka aparte, bago ko magtanong ulit kay Commissioner, maganda ho yung sinasabi nyo na wala ng human interaction, eh. Di ba? Talaga ho, maiiwasan ho talaga ang red tape, eh. Aminin na ho natin, kapag ho talaga nag-uusap, eh, doon ho na isisingit ho, hindi ba, Commissioner? Eh, paano naman
5: yan, no? Kapag ho may discretion, ang full automation ho, dapat 100%. Hindi po pwedeng 95-99% yan. Hindi obra. Kapag ho merong override, merong discretion, alam nyo naman po, pag medyo masama ang interest at malakas ang tukso,
4: yan ang
5: hindi ho obra yun. Kailangan foolproof yung ating system. At kaya pong gawin yan. Again, available naman ang mga teknolohiya at yan ay pipiliin natin yung pinakamaganda na available sa buong mundo. Kokopyahin na lang po natin at i-adapt po natin yan.
4: So next year, asahan, July, ano? July
5: po,
4: sabi niyo. Partner.
3: Ako, Commissioner, mabalik ako doon sa smuggling ng mga sigarilyo. Nabanggit ho ninyo yung pabago-bago at nag-upgrade ang kanilang
4: cut and mouse, sa bulan eh. Kwento ni Commissioner eh.
3: Makapagpatuloy sa kanilang mga illegal na gawain. Pero kamusta na ho ba ang pagtugis sa mga mismong suspect? Kasi I understand, Commissioner, nung mga nakaraan na actually sumasama ko doon sa mga operasyon ninyo ni SIL Jeremulia, wala tayong naabutan na mga nasa likod.
4: Abandonado yung warehouse.
3: Abandonado yung mga warehouse, yung mga manufacturing areas. Kamusta na ho ang pagtugis po ninyo sa mga ito?
5: Generally po, tama ho kayo. No? Karamihan po, wala hong bantay na naabutan tayo. Subalit meron din po doon sa nahuli namin sa Plaridel, Bulacan. Meron tayong mga nahuli doon na yung manufacturing din po sa Pampanga. Inabutan po natin dyan mga foreigners, ano, mga Chinese national. Yan po ay sinampahan na ho natin ang demanda. At ongoing po yung ginagawang investigation po ng PNP. At tukoy naman po yung ilang mga may-ari po nito. Halimbawa din po, yung sa Cebu, kung makailan lang, yan eh, mahigit 3 bilyon. Imagine, napakalaki pong pera po niya. No? Tukoy naman din po yung mga nakalista bilang official owners, official executives, itong mga kumpanya na to. At sila ang una nating sasampahan. Unless, ikanta po nila kung sino po yung nasa likod po nila. No? At yan ay lalaliman pa po natin yan. Subalit, may mga personalidad na na pwedeng panagutin. At lilinawin ko lang ho, yan ay kapag sinampahan na at yan ay talaga sasampahan ng tinatawag nating mga paglabag sa Anti-Agricultural Economic Sabotage Act.
4: Mm-mm.
5: Yan ay walang piyansa pag umabit po sa korte.
3: Mm-hmm.
5: Naniniwala po ako personal at ang ating mga kasamaan, kapag may nakita itong mga smugglers na to, na meron talaga nakulong, palagay ko magdadalawang isip na sila talaga.
3: Oh, pero Commissioner, meron ba tayong tinitingnan na malaking personalidad na nasa likod ng mga illegal na operasyong ito? Kasi kagaya po na nabanggit sa sona ni Pangulo noong nakaraan, eh, may mga nabanggit siya na nakakalungkot dahil may mga either kawani o opisyal ang sangkot sa mga gantong klaseng illegal na gawain. Oo.
5: Meron po. Ganito po yan. Pagdating po sa intelligence report, meron po. Subalit ang kinakailangan natin ay yung tinatawag na matibay na kaso na isasampa sa korte. Ang ginagamit pong salita dyan nila former secretary and now ombudsman Boying Remulla, dapat meron tayong reasonable certainty of conviction. Ibig sabihin, hindi pwedeng padalos-dalos na intel report lang. Dapat meron yung testimonya, may ebidensya upang manalo po tayo sa korte at mapakulong po natin itong mga nagkasala, no? Meron na ho tayong mga sinampahan doon sa agricultural Anti-Agricultural Economic Sabotage Act.
3: Mm-mm.
5: Yun ang nangyari sa Subic. Meron na po tayong nirekomenda na sampahan na ginagamit itong batas na to. Yun nga lang, sa kasawayang palad, meron pong siyam na isinama po kami na miyembro po ng Bureau of Customs. Ano, hopefully, hindi na madagdagan pa yan at madala na yung ating mga tauhan. At marami naman tauhan ako sa BOC na gusto rin naman magtrabaho ng marangal at maayos itong tinutulungan nila ako. Subalit yung mga nagkakamali,
3: mm-mm,
5: wala naman tayong magagawa kundi isama sila sa kaso.
3: Kumbaga, Commissioner, kung sa intelligence report po ninyo, meron talagang mga malaking personalidad, ano ang nagiging challenge po para mapanagot sila?
5: Kasi wala ho sila sa papel, ano? Wala sila sa dokumento,
3: mm-hmm,
5: wala din sila sa lugar kasi napakayayaman yung mga yan. Hindi naman po yan sila yung mismong nando sa loob ng mainit na bodega nila. No?
4: May firewall, kumbaga, po, no? May firewall, diba?
5: May mga layers talaga yan.
4: May layers yan eh.
5: Oo, so talagang kapag mababaw lang po yung ating kaso, hindi sila inaabot yan. Again, unless ituro sila talaga ng mga tauhan nila. Subalit yung kaya rin ituro, minsan yung susunod lang na layer eh. Subalit yung pinakamatataas, medyo mahaba-haba po yan. At lalawakan po natin yan. Hinihintay ko lang po yung formal naming pirmahan ng National Prosecution Service, NBI.
3: Mm-hmm.
5: Within August, hopefully magkapirmahan na po kami. At yan, lalo magiging matibay at institutionalize yung ating cooperation at partnership with the other agencies.
4: Oo, kasi yung mga malalaking sindikato, Commissioner, alam naman natin, hahanapan at hahanapan nila ng loophole yan eh.
3: Yes,
4: di ba?
3: Of course.
4: Kaya yun ang nagiging
5: pero
4: challenge.
5: Marami pong maraming pera ho yan talaga.
3: Oh.
4: Yun naman ang challenge din sa inyo, sir, hindi ba? Paano naman maka-counter itong mga pinaggagawa nitong mga sindikatong ito, hindi ba?
5: Malakas naman po ang ating mga batas. It's a matter of really implementing the available laws. Ano? Kami naman po ngayon, hindi naman po parang mayabang pakinggan. Kaya po nating siguraduhin na talagang kapag tayo may natukoy, wala naman po tayong iiwasan na sampahan po ng kaso. At ginagawa na po natin yan, kaliwat kanan.
4: Mm.
5: Marami na po tayong napalagot. At yung mga nagkasala, kahit sa hanay namin, nagtanggal na po tayo ng mga tauhan.
3: Mm-hmm.
5: At palagay ko naman, malinaw na ang intention po na ayusin natin ang BOC, labanan ng smuggling, ay palagay ko malinaw na po yan, na ipakita na po natin yan. Kung titingnan nga po natin bilang sukatan, kung tayo ba ay nagkakaroon ng improvement sa ating trabaho,
3: mm-hmm,
5: ang sukatan, unang-una, tayo ba ay nakakolekta ng tama, medyo iuulat po natin at nagpapasalamat ako sa aking mga tauhan, ang ating nga pong koleksyon, halimbawa, ay lumampas pa doon sa expected target. Ang ating surplus o sobra sa koleksyon as of today, ngayong taon na to, ay 11.47 billion pesos. Hindi po biro yan, hindi lang po yan 1 million na pasang-awa. Napakalaki po yan na pwedeng gamitin sa programa po para sa ating mga kababayan. Yan ay binabanggit ko dahil yan po ang pinakaunang sukatan kung nagkakaroon po tayo talaga ng pagbabago o reforma sa BOC. Dahil kapag may kalokohan, mababa talaga ang koleksyon. Ganyan lang po naman kasimple yan. Kapag maganda ang koleksyon, ibig sabihin, yung paghihigpit po natin ay nagkakaroon po ng magandang resulta para sa ating mga kababayan.
3: Bilang panghuli, Commissioner Nepomuceno, sa darating ho na sona ni Pangulong Marcos sa Lunes, ano ho ang inyong mga inaasahan na marinig sa kanyang magiging talumpati, Commissioner?
5: Kami naman ay umaasa na sana'y maging malinaw kung paano rin po susuportahan yung ating tuloy-tuloy na pakikipaglaban sa parte po ng Bureau of Customs. Siyempre, pangarap ko po bilang Commissioner, sana'y mapansin po ni Pangulong Bongbong yung mga nagawa po ng aking mga tauhan upang maipakita naman po natin na full support at na-acknowledge po yung sakripisyo ng aking mga tauhan. Dahil alam po ninyo, hindi lang po koleksyon ng ating ginagawa. Yung araw-araw po tayo nanguhuli na smugglers, marami po tayong nasasagasaan, nasa peligro at may risko din naman po sa buhay na aking mga tauhan. Kaya ako na po ang mismong nagpapasalamat sa kanila. Sana sa sona ng ating Pangulo ay maging malinaw pa at kami ay susunod kung ano ang kanyang pag-uutos at kami naman ay talagang tutugon kung ano po ang magandang mga programa para sa ating mga kababayan.
3: Alright, with that, maraming salamat po sa inyong oras, Commissioner Ariel Nepomuceno, wala po sa Bureau of Customs.
4: Thank you, happy weekend.
5: Salamat din po sa pagkakataon.
6: DGTZMM, numero uno sa aksyon.
3: Ate po nakausap si Commissioner Ariel Nepomuceno mula sa Bureau of Customs.
4: Partner, hindi biro yung nawawala sa ating 20 to 30 billion. Mm-hmm. Sa smuggling. Pero partner, sana next year talaga makita natin yung sinabi ni Com, yung sa July 2020.
3: Yung digitalization.
4: Maganda yun, ha? Less human interaction, partner. Mas less hassle ka din. Mm-hmm. Pwede kayong negosyante na meron kang i-import, i-export, hindi ba? Mm-hmm. Magkapakahusay nung ganon. Mm-hmm. Bayad na ako sa lahat. Lahat ng requirement, okay na ako. Mm-hmm. Di ba? Wala na yung parinigan na aabutin ng ano yan, di ba? May mga ganun
3: Mga lulusot na kamay, partner, sa ilalim, ibig sabihin.
4: Tingin ko yung kargamento mo aabutin ng mga ano yan, ng mga ganitong araw.
3: Pero parang kailangan diba? Na ganito niya para mapabilis natin. Pero partner,
4: may alam akong paraan para mo. Wala nang ganun.
3: Pero partner, since kagaya nga na lagi natin nababanggit na palagi nagkakaroon ng panibagong ways ang mga kawatan.
4: Challenge yan, cat and mouse
3: yan. Panibagong challenge na naman yan sa bahagi ng Bureau of Customs kung paano nila babantayan.
4: Yeah.
3: Diba? Para masigurong wala talagang makakalusot. Dahil ginawa yung ganyang platforma para talagang walang makalusot. Pero since matatalino nga ang ating mga kalaban.
4: Mas matalino ang gobyerno.
3: Dapat mas galingan nila.
4: Yeah. Teka muna, partner. Bago ako magbigay dali, yung mga attendance check muna tayo sa ating mga kabisyo. Si Tita Lina Ho, Rio, Tataka, si Kabalan, Lina Ho, Julius Mangalando, Nona Damian, Rio, Mario Festin. Mario Festin, Rio, Teddy Reynoso. Aba, bago ito. Dating nga ang fishball ay lasang isda talaga.
3: Ngayon.
4: At ang cropek ay pwede nang iulam sa sarap. Ngayon po, anong lasa na?
3: Lasang harina part na siguro ang fishball ngayon. Kasi, tinipid sa, na.
4: Si Hana, kaya-kaya niyang imagine na isda ito.
3: Ay, 8:42 partner, kumakami na si Hana, kakain na siya ng fishball.
4: Meron ang gabi?
3: Magabalik po ang spot report. Makalipas sila mga paalala.
6: Sona 2026.
1: Una ang seguridad mo.
6: Spot Report. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
7: Mas pina-exciting at mas pinalakas ang programang ating sinubaybayan. The Secret of Health. Mapakikinggan sa DZMM Radyo Patrol 630 at mapapanood sa DZMM Talaradyo tuwing Linggo, alas 4 hanggang alas 4:30 ng umaga. At mapapanood din sa PRTV Prime Media tuwing alas 6 ng umaga. Kaya tutok na sa dagdag kalamang pangkalusugan sa programang The Secret of Health. Hatid sa inyo ng Yes to Health Incorporated at ng produktong Santhone Plus Gold. Kwento ng mga trending, sikat, kontrobersyal, at ng ating mga idol, Tito Ichichika, kasama ang cute at lovable na Papa, Papa Awel Paz, at Mama Jai Ho sa Alam na This!
6: alam the beast. Lunes hanggang Biyernes, alas 9 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
8: Ring, ring, go away!
9: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemix for Kids. Ang Plemix for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdamang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
8: Cough, cough, wet away! Yay!
9: Pambatang lagundi, Plemix!
10: Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemix for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Kung kalaga ng DZMM para sa akin, nasusubay na yan ang nangyayari sa ating kapaligiran sa araw-araw na takbo ng ating buhay. DZMM Radio Patrol 630. Una sa balita, una sa public service.
6: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Balita, balita, siyasa, siyasa, katotohanan, katotohanan, Spot Report, Spot Report, Sona, Sona 2026.
3: Nagbabalik po ang Spot Report sa oras na 8.45. Ako pa rin po si Radyo Patrol Marling Padiernos.
4: At ako naman po, Jeff Caparas.
3: At sa oras na pong ito ay makakausap na natin sa kabilang linya ang tagapagsalita ng Philippine Drug Enforcement Agency na si Attorney Joseph Frederick Kalulut. Good evening po, Attorney Marling po at Jeff sa Spot Report. Welcome po.
12: Good evening, Ma'am Marling. Good evening, Sir Jeff. Good evening din, no? Magandang gabi sa mga nanonood at nakikinig sa ating palatuntunan.
3: Attorney, mangangamusta ho kami ngayon dyan sa Philippine Drug Enforcement Agency. Kamusta po inyong mga operasyon, pagtugis sa mga drug suspect, at of course pati yung pagkulimbat doon po sa mga kalakalan ng illegal na droga po sa bansa?
12: Maganda pa rin naman ho ang mga operations po natin. Marami naman ho tayong mga nasasabat sa ngayon. And kung titignan naman ho natin ang datos, laki-laki ho ang seizures natin in terms of volume and in terms of value. So kung susumahin na ho natin, siguro ang bilang po natin nito is yung July 1 nung time na itong lahating taon po, no? Yung July 1, and June 30, medyo na sa may 4.9 tons na ho yung ating nasasabat po na shabu nationwide.
3: Medyo madami-rami yun, attorney. Ha? 4.9 tons. Kumpara ho nung mga nakalipas na taon, ito mataas o mababa?
12: Medyo bumaba ho kasi yung same period po nito for the last year po, no, nasa 5.1 tons na po yung last year. Ngayon po nasa 4.9 tons. Pero malaki pa rin ho ang napigilan po natin na may pasok po sa ating mga barangay.
3: Mm-hmm. Pero attorney, katulad po na naging tanong ko sa Bureau of Customs kanina, kamusta po ang inyong pagtugis sa mga suspect, particular na po yung mga sindikato at yung mga mismong ugata ng kalakala ng illegal na droga po dito sa bansa?
12: Sa mga pagtugis naman ho sa mga suspects, tuloy-tuloy naman ho yung mga investigation natin. Kaya ho, may mga operations ho na magkakadikit.

0: Bureau of Customs yung mga kahina-hinalang substances na nilalaman ng mga bagahing pinapasok po dito sa ating bansa. Kaya ho, malaki ho ang pasasalamat ho ng PIDEA sa ating mga Bureau of Customs. So,
1: Attorney, ang ito po yung tanong ko lang, sir. Sir, gaano ka effective? Kasi we know naman, coming from the previous administration, yung ginagawa ho ngayon, yung war on drugs, sir. How effective po yung quote-unquote bloodless war on drugs, sir?
0: Ah, malaki yung diferensya ho, Sir Jeff, dahil kung titignan naman ho natin nung nakaraan at saka sa ngayon, malayo ho yung bilang ho ng mga namamatay sa anti-illegal drug operations.
2: Mm-hmm.
0: And yung dami naman ho ng mga tulungan naman ho natin sa rehabilitation, medyo malaki-laki na rin ho. So ibig sabihin ho niyan, hindi lang ho sa suppression ho ng supply ang ginagawa ng PIDEA and other law enforcement agencies, kundi ho binibigyan natin ng additional na pansin itong ating demand reduction efforts. Katulad po ng pagtulong sa mga kababayan natin na mag-undergo ng rehabilitation.
1: Mm-hmm. Nationwide, kanyo, attorney, ilang tonelada ho ang nakumpiska na natin at nasira?
0: Sa 4 na taon ho, nasa... Nasa 4.9 na ho. Yung period lang ho ng...
1: 4 years?
0: Ng itong taon po na ito, hanggang sa... itong before ho magsuwa na, that's June 30, 2026.
1: 4 na tonelada ho, sir?
0: Yes po, sa 4.9 tons.
1: Okay, sir.
0: Sa shabu po.
1: Shabu pa lang ito, sir. Metamphetamine pa lang ito. Sir, kung ikukumpara nyo ho doon sa previous administration, kasi yun naman talaga ang point of comparison ho nito, gaano ho kadami yun? Same date?
0: Ay, kung previous administration, nalampasan na po natin to, Sir Jeff, dahil itong 4.9 tons, this is just for 2026. Kung isasama pa natin yung 2025 na same period lang po hanggang June ng taon, nasa 5.1 tons yan, that's last year.
1: Last year,
0: hindi pa natin naibibilang yung mga previous years nung naupo po ang ating presidente. So kung i-total po natin yan, nalampasan na po natin, Sir Jeff, yung total ng masabat ng previous administrations.
1: Good. So ang nakikita niyo pong kaya ho ganitong karami, sir, ay dahil yung mga nahuhuli niyo ay inililid kayo doon sa panibagong drug pusher. Ganun ho ba ang nangyayari? Ganun ba ang trend, attorney?
0: Kaya ho malalaki, Sir Jeff, yung ating mga nasasabat dahil sa maganda ho yung cooperation, hindi lang ng PIDEA and PNP, pati ho yung other law enforcement agencies gaya ng Bureau of Customs.
2: Mm-hmm.
0: We also have the AFP and yung NBI. So, itong information sharing po natin, napakaganda. Kaya yung mga seizures po natin ngayon, medyo malalaki as compared to the previous administration.
2: Oo. Attorney, kasi nung mga nakaraan po, hindi naman po lingid sa ating kaalaman na sunod-sunod po yung kaso po, yung mga insidente pong kinasangkutan ng mga motorcycle taxi rider. At may nakausap po kami dito sa Spot Report na pangulo ng isang grupo na ang isa sa mga dahilan, isa sa mga tinuturo niyang dahilan kung bakit marami po na nabibiktima sa kanilang mga kasamahan, marami na raw hong addict. Ano ang inyong reaksyon dito?
0: Yung sinasabi ko kasi nila na maraming adik, ang tanong siguro dyan is ano yung basis nila para sabihin kung adik yung tao?
2: Mm-hmm.
0: Dahil ang makakapagsabi lang naman po ng isang tao ay nalulong sa illegal na droga is a DOH accredited physician. Kaya yung kung meron po tayo mga petitions for voluntary rehabilitation, prior to the filing of the petition, we require that the individual should undergo a drug dependency examination na ang magsasabi kung ano ang level ng usage po ng tao is a DOH accredited physician. So, yun po yung mga misconception kasi o minsan na halimbawa may krimen na nangyari. Sasabihin po nila yung taong gumawa ng krimen ay lulong sa illegal na droga. Ang titignan po natin dyan, yung tao po ba na nakagawa ng krimen, may drug test po ba? Yun po yung mga kailangan din po natin tingnan din po na mga angulo bago nila

0: conclude na nalulong sa illegal na droga ang isang tao. Oh.
1: Kumbaga, attorney, having said that, at pati na rin po yung data na binanggit po ninyo kanina, sa panaraw po ng Philippine Drug Enforcement Agency, bumaba ang bilang ng mga individual na lulong sa droga bate po sa inyong mga naging resulta, naging operasyon.
0: At tayo po, Ma'am Mariel, we only rely on numbers based on yung science-based or evidence-based mm-hmm. numbers. Mm-hmm. Halimbawa po, yung sinasabi ko kasi ng ilan ho ba ang illegal drug users sa ating bansa. Ang latest na data po natin is coming from the Dangerous Drugs Board. And yung pinakahuling survey na ginawa po nila was in 2023 mm-hmm. na kung saan ang total number of illegal drug users in the Philippines is 1.47 million. Ito ay base ho sa survey na ginawa ng Dangerous Drugs Board. If you are going to compare that with the last survey na ginawa, that's 2019, bumaba ho ang bilang dahil noong 2019 nasa 1.67 million po ang recorded na drug users ayon sa Dangerous Drugs Board.
2: Yun, mas bumaba ho ngayon, mas nabawasan, ano, attorney?
0: Yes, Sir Jeff, bumaba ho. So, we are expecting another round of survey coming from the Dangerous Drugs Board.
2: Oo.
0: Kasi every 3 years ho ang ginagawa nilang survey. So, most likely within the year, makakalabas po ng panibagong datos ho ang ating Dangerous
2: Drugs
0: Board.
2: Saka sinasabi pa, di ba, attorney, partner, ang sinasabi, kaya raw isa sa mga bumaba. Hindi ko matandaan, attorney, kung si Secretary Remulla nagsabi nito nung sa destruction natin. Mas dahil nga nauubos na ang supply, nagmamahal. Low of supply and demand.
1: Wala nang nakakabili.
2: Oo, ba't mahal na ito? Eh, siyempre, alam mo naman, partner, hindi ba? Pagkamahal, mapapaisip na yung sinasabi nating drug user. Hindi ba, attorney, ano po?
0: Tama ho, Sir Jeff. Bumaba kasi ang supply ho dahil sa yung narinig po natin kanina, medyo malaki-laki ho yung ating mga seizures. Kaya ho, yung ating mga, ang ating market ho, nagkukulang na ho sila ng supply ng illegal na droga.
2: Yun.
1: Eh, attorney, bilang panghuli po sa part ko, ano ho ang inyong mga inaasahan na marinig sa darating po na SONA ni Pangulong Marcos Jr. sa Lunes?
0: Siguro, we are expecting na may bigyan ho ng Pangulo ang datos po as to the number of seizures. And naniniwala naman ho kami na maganda ho ang naipapakita ho naman ng ating mga law enforcement agencies. Dito makikita na yung partnership po natin and collaboration ay maayos, kaya malaki-laki ang mga seizures na nakikita ho ng ating publiko sa ngayon. And hindi lang ho seizures po ito, nakikita rin naman ho na ipapalabas po ng ating mga kapatid sa media kaya po ninyo na meron ding destruction na nangyayari. So yung mga bulto-bulto na mga droga na ating nasasabat, ito po ay nasisira din ho. Ito po ay sinusunog through thermal destruction na napuntahan ho naman po ninyo yung mga ibang destruction na activities na ginagawa po natin. Nakita naman po ninyo na lahat po ng ito pinasok ko doon sa mga facility para masira. Para hindi na po ito may balik sa ating merkado at magamit tao sa mga illegal activities.
1: Alright, with that, maraming salamat po sa inyong oras, Attorney Joseph Frederick Kalulut, ang tagapagsalita po ng Philippine Drug Enforcement Agency. Thank
2: Happy weekend,
1: so
2: sir!
1: Po,
2: Happy
1: sir.
2: Weekend!
1: Ingat po kayo palagi.
0: Maraming salamat din po sa inyo. Happy weekend and mabuhay po sa inyong dalawa. Magandang gabi po.
1: Thank you po.
3: DTTCMM Numero Uno sa Aksyon Spot Report.
1: 8:57. Oy, 3 minuto na lang. Eh, bago ang lahat na bahay, kamustay natin ang ating nasa partner. May nabasa ko dito, ha? Mula kay, ito yung pumuko talaga ng aking pansin. Mula kay Gio Deasis. Sabi niya, hear me out! Ang gwapo ni Sir Jeff. May bago na akong crush! Grabe naman talaga ang alindog mo, kapakner.
2: Malabo ang mata.
1: Hindi ko kinakaya. Si Eric Aralia watching. Grabe na sumalabo ang mata. Watching si Eric Aralia sa atin. Si Ann Lim, may panawagan siya sa isang bangko dyan sa bahagi ng kanilang lugar.
2: Okay.
1: Dapat daw yung masyadong masungit. ba kayo pinagdadaanan po?
2: Eh, ang opinion ko lang dyan, si Birota po talaga dito, nas dito ka talaga nagsumbong. Ano?
1: Eh, bakit na nagsabi magsumbong dito pag may business nila?
2: Pag ganyan, pagpasensya mo na lang. Kasi haba na pasensya, kasi minsan hindi mo alam ang pinagdadaanan din ng tao. Be pero, nice, be nice.
1: Pero sabi kasi ni Enly yung partner, kawawa naman daw yung single parent na umabsent pa sa trabaho. Kumbaga, be the bigger person na lang siguro. Kung mainit
2: or kalmahan mo na lang. Ma'am,
1: easy ka lang.
2: Hindi ko alam bakit tumahit ang ulo ninyo. Hindi naman ho akong dahilan siguro ho niyan. Ako lang naan dito. Mm-hmm. Paliwanag mo lang. O kaya, tanungin mo, may problema ka ba, ma'am? Baka makakatulong ko sa'yo.
1: Kumbaga, naging personal consultation yung pagkuha niyan.
2: ATM. Para nga ito, paano? Maano mo ba? Mahupa yung ano, di ba? O kaya, batiin mo, di ba? Ma'am, ang ganda ho. Ang ganda ho ng araw, ma'am. Mag nyo siya, ano?
1: Kumbaga, pagkaupo pa lang, sinungit na kagal. Chill. Easy. Kakuha lang ako ATM.
2: Sandali lang. Hindi ako kalaban. Hindi ako kalaban. Kung sino man
1: yan. Sino kaaba natin?
2: Be nice.
1: Be nice nga. And yun na-report na si Jericho Ferrer. Si Agnes Reca watching sa atin. Si Ryota Takashi Kabalan. Cherish Apari.
2: Alright.
1: Nanood sa ating partner. And of course, nandiyan na rin si Jonathan Javillo at Sergeant Putik. 8:59.
2: Okay.
1: Nakalipas na naman isang oras sa ating talakaya dito sa Spot Report. Ako pa rin po si Radyo Patrol Marlene Padiernos.
2: At ako naman po, Jeff Caparas.
1: Sa Spot Report, una ang...
2: Kaligtasan mo!
1: Susunod na programang Alam na This with Papa Awel Pass at...
2: Mama Jai Ho! Ingat kayo mga kapamilya sa mga kayo naroroon.
1: Bye!

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon, noon, ngayon at sa mga darating pang panahon. Kami po ay patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras?
1: Isang minuto makalipas ang 9:00 PM.

0: love na this.
1: Happy Friday sa mga kapamilya natin at sa mga kaserbisyo po natin. Heto na, itong-ito na talaga ang programang maghahatid sa inyo ng mga sizzling chika sa mga paborito ninyong mga artista.
2: Mga upgraded news sa mundo ng showbiz.
1: Walang palalagpasin at hindi-hindi magpapahuli.
2: Ako po ang inyong ever laughable, ever lovable, papa-a.
1: At ako naman ang kapartner ninyo sa pagkalap ng mga pinaka-latest na ganap sa mundo ng showbiz, ang isang beshi ng bayan at ang diyosa ng kalsada. Walang iba, ako po si Jai Ho. Happy Friday!
2: Wow! Friday na Friday! Maligayang paglaya!
1: Ay, hindi ba ba? Walang letter P sa likod. Ang nakalagay, knowledge is power.
2: Ay, ganda. May letter P. Power. Diba? Yun naman. Diba? Kaya na Friday, makiyay! Sabay kayo, alam ko na.
1: Alam nyo na. Alam na this!
0: Alam na this! Showbiz! Balitang mabilis!
3: Balitang mabilis!
0: Walang bitis!
3: Alam na this!
4: Alam na this!
0: Upgraded news sa mundo ng showbiz! Alam na this!
1: Sa ulo ng mga binantayang update sa mundo ng showbiz.
2: Unahin na natin, seryeng Someone Someday ni na Catherine Bernardo, James Reid at Ma Salvador palabas na ngayong araw.
0: Alam na this!
2: At karakter naman ni Gerald Anderson, nagpaalam na sa seryeng Blood versus Duty.
0: Alam na this!
1: Samantala, P-pop group na Vision ipakikilala na rin overseas.
0: Alam na this!
1: At Louis Tomlinson ibinahagi ang pasasalamat kasabay ng selebrasyon ng 60th anniversary ng dating grupong One Direction.
0: Alam na this!
2: At idiretso na po kagad natin sa paghagod sa mga katawan ng mga ulo ng mga balitang showbiz na pinakabinantayan. Simula na dyan. Ito na ang excitement para sa inaabangang seryeng Someone Someday ni na Catherine Bernardo, James Reid at Ma Salvador. Umpisa kasi ngayong araw, July 24, mapapanood na ang serye sa Netflix. July 25 sa I Want. At sa Lunes, July 27 sa Free TV at Kapamilya Online Live. Bago ang comeback ng serye, nag-organisa ang Dreamscape Entertainment ng special treat na ikinakilig ng fans na Kath, Maha at James.
0: Alam na this!
2: Miss na po naman. Ay, nakakaabang-bang-bang yan. Umpisa na makisama. Baka may mga watch party kayo. Share naman. Diba? Yun.
1: Perfect! Congratulations! Alam mo, Papa Awel, bukod sa mga papress-con, pa-vloggers conference, yung pagpapakilala sa mga cast and characters, isa rin sa talagang masasabi mo na may passion talaga yung mga artistang bibida dahil very busy rin sila sa pag-upload ng iba't ibang mga contents online. Halimbawa na lang, si Ma Salvador, meron yung iba't ibang emotion, tapos sasabihin niya yung linya. Si Dimples Romana, meron din naman talaga na pangmalakasan at unti-unti na rin na na-unveil.
2: Wow! Wow, na-unveil. Yes, diba naman?
1: Wala tayong laughter. Sayang. Ako na lang.
2: Ayun naman talaga. Ang ginamit naman
1: hindi,
2: yun.
1: Hindi, diba? Wala dito. Ate Hana, pahingi ako ng laughter dito sa
2: baka
1: kabila.
2: Baka may nabulsa.
1: Baka may nawala. Hindi. Mali. Hindi, Papa. Ayun nga. Nakita ko si Daniela Straner, diba? Parang in-unveil na yung kanyang character na parang siya yung girlfriend dito ni James Reid. Wow. Na parang may pakilala-pakilala. Wow. Samantala, si Miss Rita, yung asa Rita Avila, di ba? Yung asawa yan, yung, ni FMR.
2: Bali siya yung pumapapil na nanay ni Maha
1: Salvador.
2: Salvador.
1: That's yun na nga. Sabi nga natin, di ba, dun sa mga posters na ipinakita from the past bago pa man tong first day of showing, parang may something yung poster na di umano or tila parang may something sa character talaga ni Maha na siya yung magbibigay ng kulay. Doon siguro sa magiging plot twist. Pero syempre, alam naman natin, pag mga ganyang gawang direct dali dulo, di ba? Meron talagang laging pasabog na something yan.
2: Sa dulo.
1: Ay, ah? Hindi.
2: Amin, hindi niya yun. Ay, yung apelido pala niya. Sa umpisa pa lang, meron na ikaw mararamdaman
1: para.
2: Na, uy, may paparating, may nagbabadya.
1: Yung reaction ganun. Kasi, Papa Awil, yung parang paghihiganti.
2: Correct.
1: Yan, oo. Tapos, yung pagkaka-establish din na mag-best friend talaga, yung role ni James at tsaka ni Catherine.
2: Yes.
1: Yun. Diba, nakapanayam natin, marami na eh, si Lenny na asawa ni Haji Alejandro.
2: Yung mga nagme-makeup.
1: Yes.
2: Ay, yung transformation.
1: Yung queen of TikTok for yun, makeup transformation.
2: Correct. Magiging part sila.
1: Party sila. Di ba? Parang na-mention na party sila.
2: Yes.
1: Si Verna din pala ng It's Showtime. Party rin pala.
2: Ay, yung nanalo sa ano?
1: Yun. Yung parang barabarangay. Yung may patawa-patawa. Tapos pero magaling palang kumanta. Yan si Verna na stand-up comedian.
2: Meron din tayong up-and-coming artist. At beauty queen, nakasali.
1: Si
2: yung nasa ano,
1: nasa
2: ayan,
1: Zoom.
2: Ayan siya, nasa
1: hindi
2: Zoom
1: siya, hindi siya yan. Hindi nasa Zoom siya. Siya. Nakapanayam natin siya, Papa Awil. Siya si Miss Taguig ba?
2: Miss T.
1: Sa Taguig.
2: Oh,
1: yes, Miss Taguig. Mutya ng Taguig. Ang galing natin.
2: Hindi.
1: Diba, Papa? Ayan.
2: Yan, ako. At least accepted sa dementia.
1: Totoo. Ang maganda yung mga ganyan, no? Nare-refresh natin ang ating mga isipan pagdating sa mga, ano, naging past episodes natin dito sa Alam na This. May nagpapag-guess nga, Papa Awil.
2: Sino naman?
1: Sabi mo.
2: Ay, huwag mo nang i-announce kasi mamaya hindi majuloy, lagwatch.
1: Correct. Hindi, parang may nagpapag-guess sa Paawel. Parang ang chika. Alam mo, nakita
2: ko. Magpapag-guess o magpapahula?
1: Hindi, magpapag-guess. O, guest sa Willarity. Parte rin, nakita ko si Makoy De Leon pala, nandito rin.
2: At asan? Asan siya?
1: Sa Someone Someday.
2: Ah, Someone Someday.
1: Yes, nakita ko rin siya sa vlog.
2: Tatlo lang kasama natin
1: nakita
2: dito.
1: Nakita ko rin siya sa vlog, yes. Papa eh. Ang daming aabangan dito.
2: Star-studded.
1: Yes, parang pakiramdam ko ano, meron ding yung mga hindi pa ipinapakilala talaga ng press con, pero magugulat na lang tayo, parte pala ng cast ng Someone Someday.
2: Okay.
1: Pero kung may mga nadadagdag, ito naman, nabawas na po.
2: Ha?
1: Yes.
2: Aww.
1: Dahil sa nalalapit na pagtatapos ng teleserieng Blood versus Duty, abang isa sa mga bida ay nag-sign off na nga po, lalong-lalo na po yung character ni Gerald Anderson dito sa Blood versus Duty. Sa isang post, ibinahagi po ni Gerald ang kanyang larawan, kalakip ang salitang signing off. Matatandaang idineklarang kalaban ng bansa ang karakter ni Gerald sa teleserye, kaya ipinag-utos ang pag-aresto. Mapapanood ang nalalapit na pagtatapos ng action series sa Kapamilya Channel, All TV at I Want, gayon din sa A to Z sa Netflix at Kapamilya Online Live.
3: Alam na this!
2: Ayoko yung mga ganyan, mga nagtatapos-tapos, ganun, lalo na pagkapit na kapit ang mga ano, timbahay, yung hindi mabitawan yung karakter, yung panonood, mamimiss nila yan eh. Hindi ko alam kung magkaka-book 2 yan or kasunod-sunod pa, book 3, ganun-ganun.
1: Parang feeling ko wala.
2: Oo.
1: Kasi parang ano eh. Di ba ito yung teleserye? JRB, nagpasalamat siya sa atin, Papa Awil.
2: Thank you, JRB.
1: Miss Julie, ayan, maraming salamat. Sa buong team, nagpasalamat sila.
2: Julie kasi Benitez.
1: Yes, Julie Benitez. Julian Benitez. Nagpasalamat siya sa atin kasi di ba, we featured yung right after nung finale MediaCon.
2: Yes.
1: Tapos sinend ko sa kanya yung clip. Sabi niya, ang term nila, thank you for ano a very, very nice feature sa programa niyo ni Awil. Sabi niya, sabi ng ganun, Ma'am Julie. Tapos parang, yun yung binahagi natin yung kay Miss Susan Africa.
2: Yes.
1: Na parang ito yung nagbigay sa kanya ng project na hindi siya yung
2: api-apihan.
1: Doktor siya dito,
2: doktor,
1: ganyan.
2: Maganda.
1: Tapos nagsalita rin dito si Sir Jaime Fabregas about sa AI.
2: Yes.
1: Ganun. Alam ko meron din tayong Gerald and Richard, di ba, na
2: yes,
1: inere.
2: Sumunod.
1: Na sumunod na araw. So, ayan na. Congratulations po sa MUBO. Parang ano, very quick.
2: Correct.
1: May napanood ako na clip sa TikTok na parang may chika ka pa.
2: Na
1: parang Kesyo daw yung isa sa mga lead stars nito na si di umano daw si Bella Padilla ay di umano daw nangialam sa mga parts and roles ni Barbie Imperial. Parang may ganun.
2: Parang nauna na nga natin yan na balita noon. Pero hindi
1: noon pa.
2: Particular na si Barbie Imperial. Parang ganun. Nagsasuggest siya. Kasi diba alam mo naman ng Bella Padilla?
1: Director, scriptwriter. Yes.
2: Ganun. Yun. Para naman sa kabuti at kagandahan siguro ng eksena. Pero siya lang din makakasabi niyan kung totoo nga yung nangyari. Diba yun? Mm-hmm. Ay basta sumaybayan natin lang sa mga kapit sa Blood versus Duty.
1: Truly.
2: Pero sa iba pa nating showbiz chika, nagsalita na ang star for all seasons na si Miss Vilma Santos sa panawagang kilalanin siya bilang national artist. Sa pahayag, sinabi ni Ate V na magiging national artist siya kung tunay na meant to be o para sa kanya ang pagkilala. Ayon sa veteran ng aktres, hindi magugunaw ang kanyang mundo sakaling hindi kilalaning national artist. Mm-hmm. Sinabi ni Vilma na pumasok siya sa serbisyo publiko para makabawi sa tulong ng 60 years na pananatili sa mundo ng showbiz.
4: Alam na this!
2: Ate V is Ate V. Yes. Hi, Governor V, the star for all seasons. We love you. Talaga mabubura at yung kanyang contribution sa mundo ng showbiz industry ay hindi na matatawaran. Ano, bonus na lang, kumbaga, sinasabi natin kung kikilalanin at hihirangin siya na national artist. Sino bang hindi gusto? Nagwi-wish ang lahat ng mga tagahanga, ganyan. Pero yung ipinakita niya mismo na galing at contribution sa cinema, more than recognition yun.
1: No question asked.
2: Oo,
1: diba, pa, eh.
2: Mananatili yan.
1: Totoo, diba? Very mga iconic, diba?
2: Oo, pero why not? Diba? Kung talagang para sa kanya, darating talaga ang tamang panahon.
1: Aminin, yes. Diba? Hindi rin ganun kadaling na igawad kay Ate Guy. Yes. Ang pagiging national artist mm-hmm. before. Kumbaga, napakaraming intriga, napakarami ng mga tumutol. Yes. Pero mas lamang pa rin talaga na ang mga proyektong iyong ginawa, ang siyang mananaig.
2: Correct.
1: Diba? Yun yung magpapakilala at magpapatunay talaga na parang hello. Mm-hmm. Diba? Kayang-kaya, deserve na deserve. So we love you, Ate V. I love you.
2: Well, I love you, Lucky. Yes. I love you, Ate V.
1: We love Kuya Luis also, syempre.
2: Yun. Yes. Tsaka ano, alam mo yun, yung nakatatak na kay ATV, yung ano,
1: Panyo.
2: Sister Stella L.
1: Panahon diba? Na ng pagbabago.
2: Yan, katarungan para kay Cadencio. Diba, mga ganon. Tsaka ano, mga Dulsura Cortez story. Yes. Diba, yung mga ganyan.
1: Sige, lalayas ka na naman.
2: Ana. Diba? Oh, si Val? Oh. Si Val na walang malay. Si Val na walang alam kundi lang magmalay. Nahulog yun.
1: Hindi. Nahulog
2: yun. Walang ganon.
1: Si
2: meron yung ulog sagdan.
1: Meron.
2: Ganun-ganun. Mga sibal-sibal. Ganun.
1: Jun-jun!
2: Jun-jun!
1: Hindi. Iba yan. Ibang aso jun-jun. Lang ang hindi nakakakilala kay Magnolia de la Cruz.
2: Yeah.
1: Ate Gay yun. Ate Gay na yun. Diba? Hindi meron
2: My dila, brother is that.
1: Meron dalagang Ate V na tatanda ko. Hindi ko lang tanda kung si Ate Gay yung humawak. Yung dalawa sila. Yung sa T-Bird at ako.
2: Ay, oo. Ayan talaga. Pantay talaga ang billing nila dyan.
1: Yung hinahawak, yes, yung hinahawak-hawakan siya na parang, huwag mo akong hawakan. Bakit? Hindi mo managusan. Hindi lang ako sanay na babae ang humahawak sa akin. Bakit? Ay, di ba? May ka-T-Bird at ako yan.
2: Correct. Oh, diba? Sana magkaroon yan ng ano yung...
1: Musical.
2: Hindi, ano yung revival. Ganun remake. Yung may isa pa remake. Ganyan.
1: Sino? Sa T-Bird at ako, ang if ever... Kung ikaw ang tatanungin.
2: Dapat noon eh, yung mga hit na hit yung Mara Clara, ganyan eh.
1: Catherine.
2: Dapat anuhin yun eh, saluhin yung ganun eh. Diba?
1: Pwede ang Catherine at Nadine.
2: Yes, diba? O, Catherine at Nadine, Kadin. Diba?
1: KD,
2: gano'n. Malay natin, pakinggan tayo.
1: Sabi daw ng mga nanonood sa YouTube, bakit hindi, diba? Bakit ang very hindi? Out, na sweet na sweet din sa mga video, si Clea Pineda at Janela Salvador.
2: Pwede rin.
1: Diba? T-Bird at ako.
2: Yan.
1: Iconic, diba?
2: Yan. O, diba?
1: Habang hinihitit mo ang sigarilyo sa mga pera pinapadala ko.
2: Ayan, ganyan.
1: Yes.
2: Ayun na, okay na. Ayun, dami na yan. Okay na. Magbabalik po kami.
1: Wala pa. 9:15 pa lang papaawel. Pero alam mo ba, natuloy-tuloy pa rin pala imbes sa grand debut.
2: Ah, totoo?
1: Yes, papaawel. Pinili ng Pinoy Big Brother Celebrity Collab Edition 2.0 second big placer na si Crystal Mejes na mag-give back sa kanyang hometown sa kanyang 18th birthday. Muli ngang bumalik sa Samar si Crystal kung saan naghatid siya ng goodies sa mga residente ng Pierdo sa Catbalogan City. Sa panayam sa push ng ABS-CBN, sinabi ni Crystal na mas pinili niyan ang outreach kaysa daw sa lavish celebration dahil pinalaki siya ng kanyang mama sa simple at payak na pamumuhay.
4: Wow, Papa A.
2: Ayan naman, ang ganda naman ng paano na to, pa-throwback.
1: Parang ano no, pag-give back talaga.
2: Oo.
1: Yung imbes na dapat sa isang babae kasi milestone yan eh.
2: Mm-mm.
1: Ang tumungtong ka ng 18 years old, 'di ba, debut, 'di ba? Yung iba nga, yung kahit May nakita akong post. Na? Kay Kuya Johnson Manabat ba yun?
2: Ano yun?
1: Tama ba? Kay Kuya Johnson Manabat ba yun? Yung
2: natin,
1: may sunog ba? Tapos, oh yes, oo, tapos papawal, parang birthday din, pinag-ipunan yung debu.
2: Oh, no.
1: Tapos nag-ipon sila nung, sa pera nung, sa bahay, ang mga natira ay yung mga 20 pesos na coins.
2: Ay, oo nga.
1: Tapos parang, nasunog yung, ano, nasunog na yung mga money bills talaga. Nakita ko kay Kuya Johnson Manabat. Kuya Johnson's, pinag-ipunan daw para din ata sa dibu nung anak. Pero ang nakalagay dun sa caption ng Kuya Johnson, di ba, yung dun sa, na, sa kanilang venue, nakapag down payment naman na daw. Mm-hmm. Pero grabe yung, ano, no, yung sa mga magulang na hindi naman lumaki sa may lavish lifestyle sa Born with a Silver Spoon. Yun talagang, tama ba silver yung spoon? Kasi gold yun sa amin.
2: Sa aming platinum.
1: Hindi. Wala na yung ganun. Hindi, diba? Tawag dito, Papa A, abat kidding aside na yun.
2: Ang ganda na, diba? O, diba? Sinunog mo pa.
1: Hindi. Hindi. Hindi ako. Diba, Papa Awel? Tapos parang, talagang ang magulang gagawa at gagawa ng paraan.
2: Oo, lahat yan.
1: Yes.
2: Mm-mm. Oo, may kwento pa ako dyan, pero ituloy mo natin ang showbiz.
1: Ang showbiz
2: kasi balita. Ano, may off the air na lang. Isang kwento ko tungkol dyan sa, may parehong pangyayari. Oo, pero alam mo ba?
1: Off the air na. Ay, nagkabang sila sa amin. Ano kaya yung kwento off the air?
2: Yun, ha? Ako, pero eto na, Mama Jayot, mga kapamilya,
1: ayan,
2: sa ating showbiz. Hollywood.
1: Yes.
2: Alam mo na, pag ganyan. Hanako, ito nga po, inalala ni English singer-songwriter Louis Tomlinson ang yumaong One Direction bandmate na si Liam Payne kasabay na 16 na taong anibersaryo ng grupo. Sa ex-post, nagpasalamat si Louis sa pagbabagong idinulot sa kanya ng pagiging sikat ng One Direction, gayon din ang mga kamyembro. Sa dulo ng post, sinabi ni Louis na namimiss niya araw-araw si Liam na itinuturing niyang kapatid. Naku, ang dami pong ganyan talaga, hindi pa rin makamove on hanggang ngayon. Kaya dapat po yung mga nagpo-post tungkol po dyan sa mga yumao, pag-alala, naku, sana nga po ipag-pray natin na matanggap na rin po yun. Di ba naman po? Pero eto na ha, on a lighter note, sa oras na
1: 9:18.
2: Eto na po, pinalakas ng Pinoy pop group na Vision ang kanilang presensya at ngayon, ipakikilala na ang grupo sa Japan. Inanunsyo ng Philippine Embassy ang partnership sa P-pop group kasama ang Philippine company na Cornerstone Entertainment ay sa PIA Corporation para ilunsad ang grupo sa Japanese music industry. Ayon sa Philippine Embassy, nakatakda ang serye ng promotional activities ng Vision ngayong taon para ipakilala ang kanilang musika at talento sa Japanese audience. Ang pagpasok ng grupo sa Japan ay bahagi rin ng pagdiriwang ng 70th anibersaryo ng pagkakaibigan ng Pilipinas at Japan.
4: Alam na this!
2: Congratulations, Vision! Ako ha, alam mo, Mama Jai, nung dumalo tayo nung kanilang pa-press con, ano, parang sa umpisa sa sabi nila, napag-isip-isip din pala nila na muntik na silang sumuko. Actually, tinanong yun ni Mama O, OG Diaz. Mama OG, Papa O, ay nako, thank you. Sabi niya, yung tanong niya, inisip niyo ba na susuko na kayo, ganyan? Eh, syempre, parang 5 years na sila. Ayan, yes, yung lagi na sinasabi na patience is a virtue.
1: Yes.
2: Naghintay sila and on their 5th year, boom! Ayun, bongga.
1: Totoo.
2: Ano, Japan collab. Kaya congratulations, Vision, na nakakatuwa dahil ilang beses na natin silang naigit guest din dito at napaka-humble ng mga bagets. Di ba naman?
1: At saka parang ano, no? Love sila ni Meme Vice Ganda.
2: Yes!
1: Kasi sa showtime, parang nag-energy galore, yes, sila with back-to-back showdown, di ba?
2: Yes.
1: Sa Baby Dolls. Mm-hmm. Ayan. Oo. Naku, eto naman, Papa Awel. Siyempre, no, nakakatuwang balita. Speaking of it, showtime, isa sa mga host nga po nito, ang kapamilya actress na si Ann Curtis para naman po sa ASAP Australia, agad-agad bumiyahing Australia na nga po siya. Siyempre naman sa TikTok nga po, ito po ay gagalapin sa TikTok Entertainment Center sa darating na July 25 tomorrow. Super excited na nga si Anne at ibinahagi nga po nito ang unang pagkakataon na magpe-perform siya sa Australia kung saan din siya lumaki. Mestula namang mini reunion din ang pabiyahe ni Anne na makakasama ang kanyang mommy Carmen na nasa Melbourne, Australia. Kabilang si Anne sa mahigit 30 artist na na magpapasaya sa ating mga kapamilya sa Australia.
4: Alam na this!
2: Yes, nako, good luck sa mga kapamilya natin sa Australia. Tsaka panoorin nyo talaga yung ASAP XP dyan. Bonggam, bonggam, bongga yan. Nakakatuwa kasi hindi nyo mamimiss ang Pilipinas kasi bongga po yan na makakapiling ninyo. Naku, may mga nanonood muna po ngayon sa atin. Speaking of Australia, meron naman pang Sacramento, California.
1: Wow!
2: Pinapabati po ng happy second wedding anniversary kina BJ and Edita Soriano of Sacramento, California, USA na nanonood sa atin ngayon. At happy 44th wedding anniversary naman to Tito Jean and Tita Joy Season of Mandaluyong City on July 25.
1: Bukas. Si Tita Joy ba yung nagbibigay sa atin lagi ng mga pa-cornic?
2: Yes, sabi ni Kuya Rizaldi Nugget.
1: Yan. Tita Joy, maraming, di ba yung mga pa-cornic? Maraming maraming salamat, Tita Joy.
2: Ayan.
1: Love, love, love. Ako, syempre, ito naman, Papa Awel, no? Magpapasalamat tayo sa ating mga partners. Pero bago tayo magpasalamat sa kanilang lahat, gusto ko lang din mag-thank you ng bonggam-bongga sa ating mga gabi-gabing nanonood. Kanina, naka-TikTok live ako, Papa E.
2: Mm-hmm.
1: Tapos ang sabi ng mga nandun sa TikTok, sabi nila, every night po, dati po sa MOR, nakikinig na kami sa'yo.
2: Uh-oh.
1: Ngayon po sa programa nyo naman ni Papa Awel, eh nakatuto kami sa DZMM. Thank
2: wow.
1: you so much. Kung di ako nagkakamali, sina Edmer, sina Edmer na taga Baguio, ayan, oo. Maraming salamat na kami po ang inyong ginagawang background kung kayo man po ay kumakain.
2: Yes.
1: At kung kayo man po ay nagre-ready na para bago matulog.
2: Correct.
1: Light na mga balita po muna, ayan. Nasaan po yung mga papasalamatan natin?
2: I-announce lang po natin tapos ipe-play po nila.
1: Okay.
2: Dahil nga po tayo ay nagdiwang na ika-apat na pong anniversary kasi nga DZMM 40! Apat na po tayo. Gusto pong magpasalamat ng DZMM sa lahat po ng mga tumulong po sa atin. Love, love, love po sa inyong lahat. Play Teleradyo!
0: DZMM 40!
4: Apat na po tayo!
0: Katuwang ng DZMM 40, apat na po tayo ang mga sumusunod na partner. Sagip Bayan Foundation, Quezon City. Philippine Association of Medical Technologists Incorporated, Isuzu Inteco Group, Philippine Pharmacist Association Camanaba Chapter, Caloocan City Government, Caloocan City Health Department, Caloocan Medical Society, Caloocan Sports Complex, Ideal Vision Center, Philippine Dermatological Society, Department of Agriculture Kadiwa Program, ABS-CBN Lingkod Kapamilya, Technical Education and Skills Development Authority, Reyes Hair Cutters, Migoy's Burger, Tinapayan Festival, Philippine Medical Association, Philippine Blue Cross Biotech Corporation, Barangay 171 Bagumbong, Caloocan, Caloocan City Disaster Risk Reduction and Management Office, Bureau of Plant Industry, TESDA Camanaba, Manila Golden Archers Incorporated, Makers of Nash Coffee, Maynilad Water Services Incorporated, Caloocan City PNP, Lingkod ER Foundation, Philippine Heart Association, Tropical Hut, sarap na babalik-balikan, Silka Green Papaya Soap, kitang-kita ang kuti silka in as early as 7 days. Liveraid Pro, may slimmer na, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liveraid Pro. Plemex, maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta Lagundi, Plemex. Cobra Energy Drink, ang liwanag na to, nasa loob mo. Para sa amin, kapag meron ka nito, wala kang talo. Protect freshness every day. Evolution, your full-service partner for quality immersive LED and digital signages in the Philippines.
4: Awel Paz at Jai Ho! Alam na this! Alam na this!
0: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM!
5: Hatid sa inyo ng Playtime Entertainment, born for happiness.
6: Kahit may edad na kami, masigla pa din.
7: Tuloy lang sa activities on the go.
6: Dahil sa healthy lifestyle at tulong ng Arthrosine.
8: Para sa mga active adults, may Arthrosine. Ang Arthrosine ay undenatured type 2 collagen at MSM. Kasama ng proper diet at exercise, maaaring makatulong ang Arthrosine.
6: Let's go!
7: Make your move, baby.
8: Arthrosine, get going!
9: Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis? Mag-Arthrosine! Mabibili ang Arthrosine sa mga leading drugstores nationwide.
10: Mahalagang paalala, ang Arthrosine ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
11: May tutugon.
10: may maglilingkod. May kakampi ka sa bawat laban ng buhay. Ang inyong DZMM Public Service Team, aktibong naghahatid ng serbisyong sigurado araw-araw. Tita Winnie Cordero at Doc Dennis, Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino, at Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes mula alauna hanggang alas 4 ng hapon sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
11: Mas pina-exciting at mas pinalakas ang programang ating sinubaybayan. The Secret of Health. The Secret of Health. Mapakikinggan sa DZMM Radio Patrol 630 at mapapanood sa DZMM Teleradio tuwing Linggo, alas 4 hanggang alas 4.30 ng umaga. At mapapanood din sa PRTV Prime Media tuwing alas 6 ng umaga. Kaya tutok na sa dagdag kalamang pangkalusugan sa programang The Secret of Health. Hatid sa inyo ng Yes to Health Incorporated at ng produktong Santhone Plus Gold.
12: Balitang kumpirmado, sigurado sa DZMM Radio Patrol 630.
13: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silimarin plus multivitamins Liver Aid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liver Aid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silimarin plus multivitamins Liver Aid Pro.
14: Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Protection at tulong sa atay?
16: Liver Aid Pro.
15: May Silimarin, may multivitamins pa.
16: Liver up na tayo
15: with Liver Aid Pro.
10: Hayaan mong kami ang maging pahinga mo. Mag-relax sa saliw ng mga paborito mong tugtuging puno ng magagandang alaala ng nakaraan. Sa Remember Your Music. Kasama si Kuya Dan, Martes hanggang Sabado, alas 12 ng hating gabi sa DZMM Radio Patrol sa 630 at DZMM Teleradio.
12: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
17: Awel Paz at Jai Ho! Alam na dis!
18: Uy!
19: Uy!
18: Si Idol!
19: Si Idol!
18: Sino siya? Alam na dis! Alam na dis! Live!
1: Oras natin mga kapamilya, 9:29 na po sa buong kapuluan ng Pilipinas. Kapiling kabanti ka nag-isang beshi ng bayan at ang diyosa ng kalsada ka-partner sa pagkalap ng mga pinaka-latest chika. Ako po si Jai Ho.
2: Katanggad din po sa upgraded showbiz news ang ever-laughable papa-a Awel Paz.
1: Grabe, dahil Friday po ngayon, syempre, ano na to, parang naging ano natin, offer sa lahat ng mga kapamilya at servisyo na every Friday dapat will end the week with a bang.
2: Correct.
1: Wow.
2: Pabaon natin sa kanila. Totoo. Para sa weekend, sa kanilang mga family bonding,
1: yes,
2: meron silang mapagkukwentuhan.
1: True.
2: At abangan ulit ang Lunes.
1: Totoong totoo. Syempre, bongga to kasi sa Monday, di ba?
2: Yes.
1: Isa sa mga inaabangan ang Sona.
2: Yes.
1: Pero ngayon, dito muna tayo sa ating chikahan. Kasama syempre ang mga aktor, ang mga artista, at ang director din po ng pelikula mula sa Cinemalaya this year, ang Kakasayawan. Opo. Or sa English, Brothers by the River. Ayan, sila-sila na po ang isa-isang magpapakilala at babati sa inyong lahat sa mga nakikinig sa atin sa Transistor Radio via 630 kHz sa AM band, sa ating YouTube channel, at syempre sa atin din pong Sky Cable Channel 26 at sa 183 local cable channels nationwide. Ganun din sa ibang bansa via the Filipino channel. Please welcome ang atin pong mga bida sa pelikulang Kakasayawan. Hello-y!
20: Hello!
1: Yes!
2: Nung nag-greet sila ng buo, parang boy band lang kayo. Di ba? Parang, hello po, kami ang Kakasayawan! Parang ganun, di ba?
1: Nag-harmonize.
2: Ganda.
1: Ayan.
20: Ganda kami ng cue eh.
1: Yes! Siyempre, unahin na natin agad-agad ang ating pinakabatang kasama ngayon.
2: Oh,
1: opo, di ba? Let's start with Bryce. Hello, Bryce. Greet our Kapamilya viewers.
16: Hello po. Mm-hmm. Ako po si Bryce Nicolong Andre Magatar po.
19: Wala siyang voice ngayon eh. Wala yung voice. Kaya ganyan. Medyo paos.
1: Galing sa bar gigs.
2: Bata.
1: Akala ko na mustikero.
2: Andito ang guardian.
1: Kasama kompleto, di ba?
2: Ano, napagod.
1: Pero present, professional, di ba?
2: Napagod yung boses niya. Kakasayawan. Di ba? Yung kakasayaw. Hindi, actually, kakasaway sa magulang niya. Ganyan. Ang cute niya. Papaiyakin mo ba kami dito sa pelikulang ito? Sa Cinemalaya? Yes? No?
16: Opo.
2: Ay, no po. Oh. Sample. Agad. Ayan. Thank you. At syempre...
19: Ako po si mga... Hello po mga kapamilya worldwide. Ako po si Luis Alandi. Ang gagampanan ko po dito ay yung tatay po ng ating bida. Ito na yung tumanda.
20: Older version. Hello everyone. Hello kapamilya worldwide. I'm Beaver Magtalas and I play as adult Nico.
2: Yeah. Ayun. At syempre...
21: Yes. Magandang gabi po sa lahat. Ako po si Carl Medina. Bali po, ako yung tatay nung best friend niya dun sa pelikula. Pero wala si Ayan.
2: Wala si Ayan. Andito si Nico pero wala si Ayan. Naku, mahalaga yung karakter ni Ayan na pagkwentuhan natin mamaya. Yun. Ang dami po nagsasabi, bakit po kaboses ni Carl si Tito Pen, si Alex, at syempre si... kasi po, baka siya po ang nagkataon lang. Nagkataon lang. Aminin na po natin kung sino po si Kuya Carl. Si Kuya Carl po ay kapatid.
21: Kapatid ko si na Ping, si Alex. So dad ko si Pen.
19: Akala ko kapatid niya si Tito Pen.
2: Yun lang, wag lang. Yes. At syempre, direct!
22: Magandang gabi po, mga kapamilya worldwide. Ako po si Alpha Bon. I'm the director and writer of Kakasayawan.
1: Grabe, no? Papayong last sa Cinemalaya entry na nakasama natin dito, pabata na ng pabata talaga ang mga nagdidirect. Oh, in fairness.
2: Huwag tayo magugulat next year si Bryce na ang magdidirect. Dahil nga pabata na pabata.
1: Super bata. Ako unang tanong, yes, wala mo nang kinalaman dito sa pelikula Cinemalaya. Medyo ano lang ako, na, diba, ang pakilala ni Sir Luis Alandi ay Luis Alandi. Pero di ba po nag-change na to Adrian Alandi?
19: Oh, pero binalik ko na ulit sa Luis.
1: Binalik ko na sa Luis Alandi.
19: Wala na akong magawa eh.
1: Sige nga, i-clear mo nga. I-clear mo nga sa lahat ng mga nakikinig at mga nanonood ulit, yan yung sa pagkapangalan mo na from Luis to Adrian to Luis.
19: My real name kasi is Adrian Luis Alandi. So I think I decided before my dad passed kasi I wanted to make, gusto ko na maging proud siya dun sa name na binigay niya sa akin, kaya ginamit ko muna yung Adrian, yung totoong pangalan ko na bigay niya. And then when he passed, binalik ko na ng Luis.
1: Ng Luis Alandi. So, ang gamit na po ngayon ulit is yung nakilala natin na Luis Alandi talaga.
19: Thank yun. You.
1: Okay. O, diba? Kasi baka mamaya yung mga nakikinig na katulad natin, papahal, parang, ano ba talaga? Kasi parang alam ko dati, parang naging usap-usapan din yung name niya talaga in affairs. Pero thank you so much po for clearing that. Pero pag-usapan na natin itong kakasayawan. Kagaya po sa mga nauna, kagaya rin po ba ninyo, may mga auditions din po kayong pinuntaan or sa inyo pong mga nandito sa harap namin, pick na kayo ni Direk Alpha.
19: Direk ang mga kasagot.
20: Well, ako po actually, of course, we took the auditions po for the entirety of Cinemalaya. So, ako po, I actually got a call back for two roles during that time.
22: Different
20: pero,
22: film.
20: Yeah, for a different film for Cinemalaya as well. Pero ultimately po, I picked this. I guess through time din po, I guess I kind of have a busy schedule, which I'm thankful for. The management for allowing me to still do this film despite that. So, we still, I think I was number 500 sa pila nung araw po na yun. So, yeah, we definitely went through the auditions as well.
1: Yes. And I believe na English.
2: Siyempre, kapamilya worldwide eh. Parang mga nasa landa. Ganyan.
19: Pressure ako, baka kailangan ko rin mag-English.
1: Hindi. Dapat ano tayo dito? Tagalog. Yeah.
2: Para sa lahat.
22: For the main cast po, like sina Bryce at si nagcast po kami sa si Beaver, nagcast po talaga kami from the Cinemalaya auditions, and the rest po ay sinuot po namin yung role dun sa mga kinuha po naming mga actors.
2: Ayan. Yeah. Siyempre, after nung characterization, yes, importante malaman namin yung kwento nung Siguro ay, iba sige. Sabi, ah bak kaka, parang kaibigan, o kaya kuya, kaka, parang ganyan. Pero iba yung salita, kakasayawan. Tungkol po sa nitong kakasayawan.
22: So, papaawal, ang ano po, ang kakasayawan ay Tadjawan
2: okay.
22: Language. Ang Tagalog po niya ay brothers by the river or kuya sa ilog. Kasi ang kwento po natin ay isa siyang coming of age story ng dalawang bata, isang taga Manila at isang batang Tadjawan mangyan. At meron po tayong 10 years later, magkikita sila because they want to keep a promise that they need to meet again.
2: Yeah, oo, dun, hanggang doon na lang po yung kwento ka muna. Kasi kanina, no, hindi ko rin po maituloy. Eh. No, binabasa ko yung, ganun na kagad ako. I want to be absent tonight. So, parang ganun na kagad. Parang, hindi ko kakayanin yung kwento. Parang nakaka-interest, nakaka-create ng kiliti sa utak at sa puso kung ano yung kakasayawan. Di ba naman?
22: Yun. Ang gusto po namin is malabas yung nostalgia feels. Kung meron kayong ka-close na bestie o yun na kaibigan mo na you've been for known each other for a long time, this is the film for you. This is the film to watch.
2: Correct. Kilala po kasi kayo direct na naglalabas talaga ng emosyon. Babaha po ba ng luha dito by the river? By the river ang ano?
22: Opo, well, that's the goal. Pero whatever you feel, yun nga po, you're free to feel it. Parang like a river po, it just flows correct naturally. So kung ano po ma-feel ng ating audience.
2: Oo, yun naman.
19: Ang isa rin kinaganda nung film kasi we nag-shoot talaga kami sa Mangyan
2: sa Mindoro.
19: Tapos dun sa area kung saan kami nag-shoot, parang 2 hours pa na river, na may river crossing, 2 hours na biyahe, umakit pa ng dalawang bundok, tapos walang signal. Kaya lahat kami na, lahat kami na bonding, I mean, na some were there for a week.
22: Yes. So to answer your question sa ano pa lang, nakakaiyak na rin po yung logistics of it, pero it's worth it po. The effort is very worth it.
2: Correct. Yeah. Siyempre, Cinemalaya is known for mga social relevance. Yes. Malalalim talaga yung mga tema niyan, pang world class. Alam mo yung mag-iisip, kahit ang kan ay magugulat sa mga tema-tema. Dito parang lalabas din ang kultura. Naitaas ba natin ang kultura ng mga Manyan dito? Na gaya po ng mga dating panahon na meron tayong mga regional films na ito, mamumulat tayo sa buhay, kultura ng mga Mangyan.
22: Yes, so actually, pinili po namin, Papa Awel, yung ano yung Tadjawan community of Mangyan kasi these are this is an underrepresented sector of the community at gusto namin ipakilala that they have this rich culture, they have this rich tradition at pinackage namin siya sa isang coming of age story para lang din po it's very light and very palatable at matatanggap ng mga viewers, very easy ano. And siguro pwede rin po magsalita si Kuya Carl about having been a veteran Cinemalaya artist. Sige po.
21: Very ano, magkukwento na lang ako ng experience doon. Very tranquil and very peaceful yung community. Pag nandun ka, ramdam mo na ibang-iba yung kultura nila from kung ano yung nakasanayan natin dito. Kaya I think yung mga ganong bagay ay kailangan inaangat natin sa awareness ng mainstream society para nalalaman nila na meron pa rin mga places na ganito para ma-preserve yung culture tsaka yung heritage.
2: Opo.
19: Actually, nung nandun tayo, yung papunta tayo sa location, nakakagulat kasi may mga nakikita kami na bumababa sila sa bundok at naglalakad ng ilang oras yun, siguro direct. Ang tagal lang. Basta buhat-buhat nila yung mga basket o sa na hindi naman natin nakikita on a daily basis na 'di ba dito sa Maynila na ganun, may ganun pa rin talaga.
21: Maraming nakabahag.
19: Oh, nakabahag pa rin.
0: So, very traditional pa rin talaga yung community doon.
22: Traditional po sila in a sense pero nag-ano rin po sila, nag-adapt na rin sila sa modern times. Like meron. Nagulat kami, meron silang mga ano doon, mga wifi, ano tawag doon?
19: Pero piso net.
3: Yes. Puto sa Mindoro.
22: Grand Vida community sa Socorro. Sa Socorro, Oriental Mindoro.
19: Pero pag kinamahan ng brownout, wala rin yung internet.
0: Di ba kasi naging ano yun, Papa Awel, isa sa mga pinakamadalas pinag-usapan pag sa Mindoro, mas lamang pa daw yung walang kuryente kaysa sa may kuryente sila. Oo. Yeah. Eh tayo, di ba, lagi tayo dyan sa Occidental. Occidental Mindoro, yan.
2: Oo. Siyempre, ano, thrilling naman yung Roro experience. Yes. Di ba, papunta doon. Tsaka yung view closer to nature, yes. Ganyan. Ito yung natatanging pagkakataon. Bigyan bibigyan din kayo ng oras para yun nga magka-bonding at mas makilala. Ako concerned bilang tayo din, siyempre sa edukasyon, no, pangalagaan yung mga IPs, yung mga indigenous peoples natin po natin. Meron po ba po tayong consultant? Doon nasisiguraduhin natin na alam mo naman sa panahon ng social media na, ay, mali, hindi ganun yung ganyan. Ganun, baka ma-offend yung mga
0: baka mapanood gamit ang piso net eh.
2: Yun may mga consultant. Diba usually, kunwari, may pagbata, mayroong child psychologist na kasama doon. Paano naman po yung mga IPs? Paano naprotektahan yung kanilang ano po, karapatan at kultura?
22: Papaul, ang step one po namin talaga na ginawa is because we wanted to showcase the community in the best way that we can and the realest way that we can. We consulted yung the National Commission for Indigenous People.
2: Yeah.
22: So we got their approval first, yung NCIP. And sila po yung nag-dialogue along with the community kung ano po ba yung ano po ba yung pwede namin ma-offer sa kanila in terms of representation. Inaral po talaga namin culture. Parang it was like more than a year na inaral po namin at nag-immersion po kami dun sa community. And also throughout the process may involve ang buong community ng Gran Vida. So parang meron kang consultant na nasa tabi ko, ito pa, tama po ba sa kultura niyo po ito? So ayun, we just want them to be proud of this film. And actually pinanood po nila yung pelikula at kinuha ko yung approval nila even before we are able to showcase it as well.
2: Nako, maganda, magaling, nakaka-excite. Yes, lalo si Luis sa dami ng pinagdaanan mo ng mga pelikula. Apo. Simula panoon hanggang ngayon, syempre usually may take away ka, di ba? Ito yung may mga panahon na kunwari ng mga kanta lang na LSS tayo, nasa bahay ka na, inuulit-ulit mo pa yung linya mo. Ano yung bit-bit mo sa paggawa nitong sinamalaya nito na kakasayawan, na para sa iyo eh dala-dala mo hanggang ngayon?
19: Ako kasi nung tinanggap ko yung project, I made sure na naka-immerse ako. Hindi ako umuwi nung dumating ako sa location, hindi ako umuwi sa amin. 2 weeks ako nandun, direct, more than two weeks. Nag-stay talaga ako at in-enjoy ko lang yung nature, in-enjoy ko yung hindi ako nag-subscribe doon sa PC na talaga in-enjoy ko na walang cellphone. Promise. Talagang
0: parang ano, reset.
19: Yung iba kasi sinasabi nila na pwede ka sumakay ng motor para pumunta doon sa location din, nilalakad ko para maramdaman ko kung ano yung
0: kung paano
19: yung paano sa community. Mm-hmm. At nagustuhan ko kasi parang napaka-peaceful nung doon sa lugar at masaya na pag gumigising ka yung 'di ba kahit wala, natulog lang kami sa classroom sa tent na walang aircon.
22: Nature agad sa salubong.
19: Tsaka ang iba yung hangin doon eh. Parang bumalik ako sa yung parang ang saya siguro dati nung panahon na ganun. Parang
0: payapa.
19: Yung wala kang iniisip na kailangan may i-text or kailangan gamitin mag-check sa phone.
0: Titignan ko ano yung trending sa TikTok, sa Instagram. Kalma muna ang life. Kumbaga, pause muna.
2: Ayun. Di ba naman, si Bieber kasi is a singer-songwriter.
0: Justin!
2: Ganyan, di ba naman? Di ba? Ito naman, meron ka, syempre, close to nature. Meron ka bang na-create doon sarili mo? Or baka naman may OST kayo? Ikaw ba ang kaantay niyan or gagawa?
22: Hindi po. Pero hindi rin po ako nakapagsulat about it. Pero when I was there, throughout the entire time, I was like thinking of lyrics that I could put into my songs that I make.
2: Doon ba English ka rin ng English doon?
22: Hindi naman po Tagalog. Sige po. Tagalog na po tayo. Pero ang one thing po talaga na nag-stick sa akin.
2: Ayan na.
22: Nung nandun kami, and the first day that I was, nung unang araw po na nandun ako, is cute. It's very harmonious.
2: Mm-mm.
22: This is one way I would describe it. Iba po talaga yung connection nila with nature.
2: Uh-huh.
22: They're very at peace and at one with nature. Kaya, if there's something that I would put in a song, yun po talaga. Like, I wanna highlight that.
2: Oh, oh.
22: Ay, yes. Papa, well, and DJ Jeho, in connection po with the song, if you're asking for the OST, ang OST po namin is Kandungan, ni Noel Cabangon.
2: Oh.
22: So, yeah, parang pinahiram po sa amin yung rights because yung kanta po talaga is very connected dun sa friendship story.
2: Naku, wala pa nga yung istorya, yung kanta pa lang. Talaga namang nakakaiyak na at parang naging universal song siya. Lalo pa kaya kung mai-relate yung kanta doon sa istorya na mapapanood natin sa Kakasayawan.
22: Hopefully po. Yeah.
2: Nakakatuwa ito. Naman.
0: Feeling ko kaya napaos si Bryce.
2: Oo.
22: Pina-perform po niya yun.
0: Totoo ba?
2: Kanta niya. Oh, sabi ng guardian.
0: Oo.
2: Ano?
22: Sample?
2: Sample.
0: Hindi pwede. Paos nga siya.
2: At kinakanta niya yun.
0: Masakit na yun.
2: Kinakanta niya yun habang nasa kandungan siya ng nanay niya. May gana kandungan.
19: Tsaka kasama rin namin dito si Miss Nikki Valdez.
22: Oh, yeah, yeah.
19: Si Noel po. Miss Noel Paula.
0: Queen Ay. Yes. Oh, Queen Ay Mercado. Yes.
2: Nakakatuwa naman.
22: Benedict Ramos.
0: Ay, dahil ni magaling na theater actor yun, yes. Si Benedict. Yes. From PBB. Papa. Yes.
2: Ako interesado kasi ko doon sa karakter ni Ayan. Tapos siya ay kinuha mismo doon, yes, sa komunidad ng Mindoro. Siguro, yes. Kaya understandable na wala siya dito or hindi na magawa, yes. Diba ganyan? Pero siya mismo, ano yung, kung siyempre sa kwento nyo, it's a different experience for sure the community. Na parang, pag ganyan po kasi, dati nagkaroon kami ng experience sa mga kapatid nating mga ITA, sa ITA community, sa kanila talaga, wow, nasundan na ng sundan. Nagbigay kasi inspirasyon sa kanya na sumunod na, nagkaroon na sila ng teacher na ITA, lawyer na ITA, mga ganyan. Doon ba sa community, bukod kay Ayan, na very artistic, creative artista, yun may mga na-discover pa kayo. Pag tinataas natin, di ba sabi mo pa, sila yung pinaka hindi na pag-uusapan.
0: Binibigyan pansin.
2: Nabibigyan ng pansin.
22: Yes po, nung pumunta po kami doon, nag-hold po kami ng voluntary audition. So para kung sino po yung may gustong maging part ng film, pumunta doon. So we made sure na yung kung sino man pumunta, they're not a lot, pero talagang sila yung willing. Wala naman pong pilitan. Sila po yung nagbigay ng time and effort, and natutuwa sila kasi nakikita nila yung sarili nila on screen. Mm-mm. Nakikita sila nila yung sarili nila bilang participating in it, and ginagamit yung language nila because we used the authentic Tadjawan language. Tapos po si Dennis, I chose him because ano siya, parang may dream talaga siya na maging artista. Ang second choice niya ay maging pulista, parang si Coco Martin. sa prom, parang may ganun siyang ano, may ganun siyang aspiration, and ala, he's just a natural po din sa alongside Nicole, of course.
2: Totoo. Nakakatuwa naman. So kung may batang Nico, meron ding adult na Nico, may batang Ayan, at nung lumaking

0: yung mga ano, yung mga nasa background and everything. Tapos parang meron kasi kaming component ng yung mythology nila. Mm-mm. So everyone, parang everything was acted on by people of the community.
1: Mm-hmm. Totoo. Papawal syempre naman sa mga nakikinig at nanonood na parang nag-recall sa kanila. Yeah. Sabi nila, exactly 10 years prior dito sa Kakasayawan, napanood nila si Luis para naman sa kusina with Miss Judy Ann Santos, of course. Ganyan. Ano kaya yung masabi niyang mga malaking pagbabago din sa paggawa ng mga films in 2026 versus 2016, diba? Correct. A decade, ganyan. Oh, ang buong kwento, malalaman natin sa pagbabalik na
2: Alam Ko Na!
1: Alam Nyo Na!
2: Alam na this!
3: Alam Ko Na! Alam Mo Na! Alam Nyo Na! Alam Na This! Sa DZMM! Alam Na This! Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM! Araw-araw, sa paghahatid natin ng balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan, nakamit po ng DZMM Teleradio ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines, TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po, kapamilya.
4: Ano mga concerns? Ano mga issues?
3: Pagkakampi ng masang Pilipino.
4: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
3: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
4: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
3: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Balitang kumpirmado, sigurado sa DZMM Radio Patrol sa East 30.
5: Hayaan mong kami ang maging pahinga mo. Mag-relax sa saliw ng mga paborito mong tugtuging puno ng magagandang alaala ng nakaraan. Sa Remember Your Music. Kasama si Kuya Dan, Martes hanggang Sabado, alas 12 ng hating gabi sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
3: Balitang kumpirmado, sigurado, DZMM! Awel Paz at Jaiho! Alam Na This!
1: 9:52 ang oras natin sa buong kabuluan ng Pilipinas. Mga kapamilya, kapiling kabanding pa rin ang nag-iisang beshi ng bayan at ang diyosa ng kalsada. Ako po si Jaiho.
2: Ay, katandem pa rin po sa upgraded showbiz news ang ever-laughable, ever-lovable, Papa-awel Paz.
1: Kanina, Papa-awel, bago tayo nag-commercial break, ayan, oo, diba ang tanong natin, after 10 years, from 2016 to 2026, ito na yung pagbabalik or yung pinaka-big comeback ni Luis Alandi sa Cinemalaya. Ano kaya ang masasabi niya nga bago or yung mga experiences na kumpara noon sa ngayon?
6: Well, ibang-iba na yung camera. yun ang nagbago.
1: So, palit na ng palit, no?
6: Palit na ng palit yung camera ngayon. At, pero, yung sinuot kasi namin yung kusina, ano eh, nasa studio siya talaga, ginawa lang eh. Pero ngayon talaga, yun nga, first time ko mag dala ng sasakyan sa Roro at magbiyahe ng ilang oras para makarating lang doon sa location. Napakaganda ng lugar talaga nung ano, direct. Sobrang ganda.
1: Mm-hmm. Parang ano, based sa kwento mo, parang na-enjoy mo talaga ang nature.
6: Yeah,
1: umuwi. Oo. Sila Ate Nikki ba? May mga uwian? Wala. O ganun din.
6: Uwi sila. O, kasi may ilang days na break sila. Eh. Ako kasi pasulput-sulput doon sa...
1: Dire-diretso.
2: Mm-hmm. Correct. Ang ganda. Excited ako sa mga drone shots mo dito ng mga community, 'di ba? Dadalhin mo kami doon sa lugar na 'yon,
1: 'di ba naman? 'Yon. Pero so, Papa-awel, bago ang lahat, no, kailangan mo na ring padaan ito dahil lahat tayo todo-todo ang kasiglahan dahil para sa mas masiglakas na araw.

0: natuwa nga po ng DZMM ang Gardenia sa paghahatid ng serbisyo publiko. Maraming maraming salamat sa pagbabahagi ng masarap at masustansyang tinapay para po sa ating mga kapamilya. Thank you so much, Gardenia.
1: At syempre, ito na, inaabangan na paano ba mapapanood itong kakasayawan? Parang ang dami tuloy nagka-interest dito. Tsaka lalo na, baka po meron mga dating nakatira sa Mindoro na gusto nilang balikan na nasa abroad na ngayon, di ba? Uy, parang excited sila, mapapanood nila ang kanilang probinsya, ang kanilang lugar sa pelikulang ito na Sinimalaya. Yan, kailan? Ano po ang detalye ng ating...
2: Yeah, so mag-start po to sa August 6 to 18 ang showing natin in ano-ano po ulit na...
3: Shangri-La sa...
4: Gateway.
3: Sa Gateway.
2: Ayala Cinemas.
3: And feature tayo sa ano sa August 7, 8:30 p.m. sa Cinema Shandling. One and Supreme Premium Cinema.
4: Yes, and you know, so please support Kakasayawan, Brothers by the River, and also other Sinimalaya films sa festival 6 to 18 August.
1: Correct. Sasama ba si Ayan sa August 7? Gusto ko magpa-picture kay Ayan. Ayan, kung nanonood ka, kung may signal dyan sa inyo ngayon. Okay, panood natin to sa kanya. We're so proud of you, Ayan. Yes. Diba? Mabuhay po ang mga kapatid nating Mangyan at mga taga Tajawan. Ayun, di ba naman? Ayun, please promote po. Pwede po ba to? Kasi I'm sure may mga nanonood, producers are everywhere. Magka-interest sila. Baka dalhin ito abroad, di ba? Parang it's about time na ipalabas natin ito ng special screening, black screening. O kaya, makarating man lang sana ito. Magkaroon ba ng special screening sa Mindoro?
4: So ano po, for everyone who's interested in the film po, please watch Kakasayawan. We promise that it's gonna be a worthwhile watch po sa inyo. It's a great reflection of the Filipino experience, particularly sa mga indigenous people, brothers and sisters po natin. So if you're interested in a coming of age story, best friend story, at its very core, it's a friendship story, please give our film a chance and watch this along with other films sa Sinimalaya. Thank you po.
0: Correct. Yes, please.
3: Go.
0: Kaya mo yan, kaya mo yan.
5: Manood po kayo ng Kakasayawan po.
0: Ayun.
3: Again, Kakasayawan sa Sinimalaya, August 6 to 18. Huwag niyo pong kalilimutan, suportahan kami at ang ibang pelikula. Pati mga short films na napakaganda nung nag-preview kami sa Shangri-La. Pinakita lahat ng short films and full length. Napakaganda po lahat talaga ng ipapalabas ngayon taon.
0: Totoo. Yes, syempre po, si Sir Carl. Opo, ang ating best actor para sa kanyang pagganap bilang si Jose Maria Sison. Ayan. Noong 2013, di ba? Tama po. Ayan, opo. Kayo naman po.
6: Actually, nasabi na nila. Pero, opo, yun. Support niyo po sana yung film namin. Tsaka yung buong festival. Hindi lang short films, hindi lang yung feature films, pati yung mga
4: ano yung mga films on exhibit.
6: On exhibit.
3: Ang ticket prices are 350 pesos and then may 250, tapos may 20% discount sa mga sa mga PWD seniors, saka yung mga athletes and coaches and
0: yes.
1: Pero sana yung masisave nyo po dun, ibigay nyo po dun sa mga film students, sa mga gusto makapanood na hindi po makapanood, di ba naman? Ayain po ninyo, maganda po.
0: Ganda ng laban,
1: barkada, no? Pamilya, ganun. Parang pantay-pantay sa gaganda at kagagaling ng sinema Malaya. Palakpak-pakpakan sa Sinimalaya.
0: Last time, kausap po actually ngayon si Mamang Pokwang. Oh, kasi meron siyang 2 valid IDs.
3: Nakatawa yung kanya.
0: Tapos sinend ko talaga yung picture nyo. Habang nandun sila, sabi ko, aba naman Mamang, ikaw kailan ka? Ganyan. Tapos sabi niya, inaayos na ng sparkle. Ayan, nakakalarky ang mga paschedule, sabi ng Mamang Pokwang. Sabi ko, andito na sina Luis Alandi, andito na sina Carl, andito na si Tita Ruby Ruiz, dumaan na. Ang Mamang, kailan ka? Ako, susuportahan ka pa naman namin sa play mo na ano, na gaganapin sa Makati, sa circuit, di ba, mapaawin. Yes. Speaking of Mamang, sige, ipromote na natin, pasensya na. Mm-hmm. Ayan. O, Mamang Pokwang po, may play po yan, si Ate Marietta Pokwang, sa kanya pong play na kauna-unahan, Tulog Na, sa August 8 na po sa, ito po ay gaganapin sa Spotlight Black Box Theater. Ayan. Congratulations na, Mangski. Busy ni Mamang, ha?
1: Ihabol natin, baka merong official social media page ang Kakasayawan na gustong makipag-connect sa inyo or sa Sinimalaya. Baka kasi merong gusto magpa-block screening o kaya magpa, alam niyo po, iba pang opportunities.
4: Sige po. Promote na rin po namin yung socials po namin. Yun. We also have Facebook and Instagram. Kakasayawan, no spaces po. Yun lang naman po. Both in, on both social media platforms.
1: Ayun naman pala. Naku, maraming maraming salamat and break a leg.
4: Thank you so much.
1: Yes.
0: Maraming salamat. Ano pa, may mga next pa ba? May mga teleserye ba na gustong i-promote? Habol natin mabilisan. Ayan. Wala. Okay, go. Oh, bonggam-bongga. Siyempre, Papa Awel, kita-kits tayo tomorrow. Diyan po sa SM City, Pampanga. Kasama ko po si Ruru Madrid, Buboy Villar, at si Jillian Vicencio. But of course, Mami Ray Anicochetan. Ayan.
1: Ayun po. At dyan na nga po nagdaan ang isang oras ng balitang showbiz na walang minti.
0: Kami nga po ang inyong mga ultimate source sa mga pinakamainit na balita sa mundo ng mga artista.
1: Ako po ang inyong ever-lovable, Papa Awel. Awaw pa!
0: At ako naman ang kapartner ninyo sa pagkalap ng mga pinaka-latest chika, ang beshi ng bayan at ang diyosa ng kalsada. Wala iba ko pa si Jaiho.
1: Manoorin niyo po ang mga shows namin this weekend. Ako po travel ni Awel ngayong Sunday, 3 to 4.30 bago mag-TV patrol weekend.
0: Ako naman po, 12 noon to 1.30pm ang Bongga Kajay. Dito pa rin syempre sa DZMM Teleradio.
1: And happy weekend! Sumabay po kayo! Alam ko na!
0: Alam nyo na!
3: Alam na this!
1: Diba, boy, ba talaga ang dating eh? Pag sinabay-sabay eh, Kakasayawan. Thank you!
3: Thank you so much!

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon noon, ngayon at sa mga darating pang panahon. Patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay. Kami po ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras, 1 minuto makalipas ng alas 10 ng gabi.
1: The Love Guru is on the air.
2: The Love Guru is on the air.
1: Kung pag-ibig ang pag-uusapan, relate tayo dyan. Problema sa relasyon, issue sa partner, at mga tampuhan ating susolusyunan. Kasama ang US Certified Matchmaker na si Coach V.
2: Vanessa Antonio.
1: Vanessa Antonio sa Love Connect.
2: Love Connect.
1: Hatid ang ekspertong payo at practical tips. Samahan pa ng mga paborito mong musika. Makikonek na sa Love Connect sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.

0: magandang gabi, mga kapamilya at kaserbisyo. Oras natin, 10:15 ng gabi, at welcome po sa programang Love Connect. Ako po muna ang inyong makakasama, ang chinitang chika Dora, Kim Churva, sa ngalan po ni Coach V. Vanessa Antonio. Kamusta naman ang gabi ninyo, mga kapamilya? Eh, syempre, kapag ganitong oras, yung iba eh, nasa galaan, nasa party, diba? Yung iba, they're having a good time with their loved ones. O ikaw, na nasa bahay ngayon, for sure, hindi ka makatulog ng maayos kasi kung inaya ka ng taong mahal mo tapos sasabihin mo, hindi ako available, pero biglang may nag-cancel pala ng lakad mo. Naku po, aray ko po, sana sumama ka na lang dun. Diba, lalo na kapag halimbawa yung friend mo, diba? Uy, ano, tara, punta tayo dito, oh. Mag-ano ka naman, makipag-bonding ka naman ngayon, diba? Kung ikaw man ay nasa cafe shop, diba? Nako, mapapaisip ka na lang. Alam mo, may mga ganyan talagang bagay, eh, no? Yung tipong magsisisi ka kasi, ay, sana pala sumama na lang ako kaysa tinaya mo yung sarili mo, sumugal ka doon sa taong kausap mo, ni, hi, ni, ho, wala man lang reply sa'yo, diba? Kaya naman, magsama-sama tayo ngayong gabi. At syempre sa mga kapamilya natin, ito na nga yung inaabangan ninyo para sa programang Love Connect, ang ating question of the night. Mga kapamilya at kaserbisyo, ito na ang question of the night natin. May mga napansin ba kayong mga nagbago sa inyong partner o pagsasama matapos ninyong ikasal? Alam mo, meron akong friend. I have this friend na kinukwento niya na parang konti lang yung pagbabago. Maybe because they're living together na. Nag-start sila sa pagiging live-in partner. And syempre, yung ilan sa atin, syempre, very traditional, hindi pa rin sila naniniwala na live-in muna bago ikasal. But there are some people po kasi na talaga na they believe na kailangan mo munang makasama ang isang tao sa iisang bubong para malaman ninyo kung swak ba kayong partner in the future. Kumbaga para mas makilala ninyo ang isa't isa. Diyan na papasok yung ay, tamad pala siya kapag kasama mo. Ay, teka, parang mali. Parang hindi ko kaya yung ganitong attitude kasama siya. Parang wala man lang initiation. Samantalang nung panahon na hindi pa kami magkasama sa iisang bubong, eh panay-aya niya sa akin sa gala, ngayong magkasama na kami. Ganon ang mangyayari. Bakit nag-stutter? Syempre, minsan, di ba, pag ganun, magtipid na lang tayo, dito na lang tayo sa bahay. Well, kanya-kanya naman trip yan, di ba? May mga sa umpisa lang talaga, magaling. But, I want to know, mga kapamilya, ano ba ang kasagutan ninyo para sa ating question of the night? Once again, ang ating question of the night, mga kapamilya, may mga napansin ba kayong mga nagbago sa inyong partner o pagsasama matapos ninyong ikasal? Alam nyo, merong nagsasabi na, syempre pag tawag na, pag narinig natin yung word na kasal, ayan na yung tinatawag nating happy ending. Kumbaga parang they live happily ever after. Diba? Pero sa katotohanan, hindi ito or hindi dito natatapos yung kwento nyo. Diba? It's just the beginning of your love story. Another chapter na ito. Kumbaga, next level ng inyong relationship. Hindi ba? Well, dito naman, sa kumbaga dahil nasabi nila natin na panibagong yugto na ito ng relasyon ninyo. Siyempre, meron dyan na yung dati na puno ng surprise, diba? Just like what I've mentioned earlier, diba? Nasabi natin na sa umpisa, lagi kanyang ide-date, maraming mga surprises, diba? Kahit hindi mo hinihingi, ibibigay niyan, diba? Parang araw-araw mararamdaman mo na nililigawan ka ng taong ito. Hanggat sa, syempre, dahil nga to the next level na yung relationship ninyo, nagbabago na rin yung responsibilities. Tama ba ako? Syempre, yung decisions nyo in life, kailangan na sync kayo. Lagi kayong magtatanong kung ano ba ang masasabi ng bawat isa sa inyo. Hindi pwedeng isa lang ang nagli-lead, diba? Well, there are factors talaga na sinasabi nila na ang lalaki ang siyang driver ng relationship. But I do believe din kasi, mga kapamilya, kapag kayo ay nasa iisang relasyon, dapat dalawa kayo dyan, teamwork kayo. Hindi pwedeng magugulat na lang yung partner nyo na, hala teka, bumili ka na pala ng washing machine. Hindi pa naman natin kailangan yan, di ba? Yan yung mga pinag-uusapan ng mga mag-asawa, di ba? Yung mga appliances, mga furnitures, di ba? When it comes to groceries, di ba? And so on and so forth. So, dito ba, paano natin masasabi kung meron ba talagang, ano ba yung pagbabagong iyan? Maganda bang pagbabago? Or hindi mo lubos akalain na, hala, ganito pala kapag ikinasal na. Kaya naman, ipadala nyo na po yung mga mensahe, kasagutan ninyo sa ating Viber line sa 0919-278-3000. Once again, mga kapamilya, 0919-278-3000. At kung ikaw gusto mong tumawag sa ating hotline, 8924-4101 or 5671-5672 or 5673. Kaya naman mga kapamilya, aabangan ko ang inyong mga kasagutan. Tumawag kayo, mag-text kayo. Basta huwag niyong kalimutan kapag nag-text kayo, eh pwede pong ilagay ninyo ang pangalan at lokasyon ninyo. Alright? Again, ang oras natin mga kapamilya, 10:21 ng gabi. Kung ikaw wala kang kasama sa gabing ito, hindi ka nakasama sa gala, or tipong gusto mo lang mapag-isa sa mga oras na ito. Diba may mga Friday night na gusto mo tahimik lang. Pwede rin yung Friday night mo, gusto mo maingay, diba? Pupunta ka sa isang event, diba? Manonood ka ng live concert, diba? Or pwede rin this Friday night, gusto mong makabanding, magkaroon ng reunion with your friends, diba? Families or relatives or yung kausap mo ngayon and or pwedeng special someone mo or tipong misis mo, mister mo, kasama mo sa gabing ito or pwede rin naman sa mga oras na ito nag-susumikap ka, nagtatrabaho. Kaya naman, saludo kami sa inyo, sa mga chuper, sa mga security guards, sa mga call center agents, sa mga tindera at tindero na hanggang ngayon ay bukas pa din sa oras na ito. And of course, sa lahat po ng mga naghahanap buhay, kumakayod para sa kanilang pamilya. Magandang gabi po sa inyong lahat. Mga kapamilya, kung ikaw naisin mo or gusto mo talagang mag-share ng mga saloobin mo, ng comments mo, ipadala mo na yan once again sa ating numerong 0919-278-3000. Or kung gusto mo namang may makakausap on air, pwedeng-pwede po kayong tumawag sa ating numerong 8924-4101 or 5671-5672 or 5673. Gusto nating malaman ano ba ang pagbabago na naganap or nangyari sa relationship ninyo after ninyong ikasal. Diba, dito mo na ilabas yung mga sama ng loob ninyo. Grabe naman sa sama ng loob, DJ Kim. Pwede naman syempre, ito yung magiging notebook. Wow, diary. Ginawang diary yung programang Love Connect. Why not? Diba, may mga saloobin kasi tayo na kinikim-kim lang natin. Hindi natin nasasabi. So, this is the time para i-share nyo yan sa amin, mga kapamilya. Okay, yung mag-alala, tayo-tayo lang naman yung nakakarinig dito, diba? Tayo lang naman yung nakakaalam niyan. And by the way, tayo po ay napapakinggan sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta. And of course, napapanood sa DZMM Teleradio. Once again, mga kapamilya, aabangan ko po ang pagsagot ninyo sa ating question of the night. May mga napansin ba kayong mga nagbago sa inyong partner o pagsasama matapos ninyong ikasal? Ipadala nyo na yan once again sa ating numerong 0919-278-3000. And sa numerong 8924-4101 kung gusto nyo tumawag, 5671-5672 or 5673. Aabangan po yan ni DJ Kim. And once again, magbabalik po ang programang Love Connect. Dito lang yan sa DZMM Radyo Patrol sa East 30, DZMM Teleradyo. Oras natin mga kapamilya, 10:25.
1: Your Friendship, Connection. Vanessa Antonio sa Love Connect.
2: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
3: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemex Forte ako. Ang Plemex Forte ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemex Forte. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex. Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Balitang kumpirmado, sigurado. Sa DZMM Radyo Patrol sa East 30.
4: Ring, ring, go away!
5: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemex for Kids. Ang Plemex for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdam ang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
6: Yay!
7: Pambatang Lagundi, Plemex!
5: Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Pag-unlad ng ekonomiya.
8: Kaya sa mga nakikipagsabwatan upang kunin ang pondo ng bayan at nakawin ang kinabukasan ng ating mga mamamayan. Mahiya naman kayo.
1: Transportasyon.
8: At tiyakin tama ang kalidad, matibay. At nasa takdang oras ang pagtatapos.
1: Kalusugan.
8: Kapag may kailangan kayong dalhin sa emergency, covered na rin po yan ang PhilHealth.
1: Kabuhayan. Mga batas na mag-aangat sa buhay ng mga Pilipino.
8: Mahalaga ang bawat buhay ng Pilipino.
1: At mga pangako at proyekto ng ating gobyerno sa nakaraang taon, susuriin kung nabigyang katuparan. Alamin at tutukan sa State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. The DZMM Special Coverage ngayong July 27 simula alauna ng hapon. Pangungunahan ni Rica Lazo, Peter Musngi, Danny Buenafe at Tony Velasquez sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
2: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
1: May solusyon sa bawat hamon. Love Connect.

nagbabalik ang programang Love Connect. Sa ngalan po ni Coach V. Vanessa Antonio, ako po muna ang inyong makakasama sa gabing ito. Ako nga po ang chinitang chikadora Kim Churva. Ang oras natin mga kapamilya, 10:28 ng gabi. Nakapag-isip-isip ka na ba sa mga oras na ito kung ano ang gagawin mo kapamilya? Nako ikaw, kung sa gabing ito wala pa rin, ay naku. Huwag kang mag-alala dahil sagot ka namin saan. Kung gusto mong makipag-chikahan sa atin on air, wala kang kausap, aba sige, i-chika muna yan sa atin. Tumawag ka na sa numerong 8924-4101 or 5672-5673. At kung ikaw naman ay syempre may asawa sa mga oras na ito at kung gusto mong mag-share ng experience mo, naku, lalo na sa mga bagong kasal pa lang dyan, diba? I-share nyo nga sa amin, gaano ba kasaya ang isang, ang tawag dito, paano mo masasabi yun? Ang isang buhay may asawa. Yan, that's the perfect question. Kamusta ka, kapamilya? May mga napansin ka bang pagbabago sa partner mo? Or, syempre, yung paano ba kayo magsama after nyong ikasal? Kumbaga, this is the time para pag-usapan natin yung love after marriage. Kaya naman, mga kapamilya, i-text nyo na po yan sa ating DZMM text line or Viber line sa numerong 0919-278-3000. And eto na nga, syempre, nababanggit na nga natin na yung pag-aasawa, eto na yung, kumbaga dito na magsisimula ang panibagong yugto ng pag-iibigan ninyo. So marami kasing tao na iniisip na kapag kasal na daw, yun na yung pinaka-pinaka last part sa isang relationship. Pero in reality, ito pa lang or dito pa lang magsisimula na mas lumalim pa ang pagsasamahan ninyo, 'di ba? If you were try to look back sa relationship na meron kayo noon, 'di ba? Parang napapansin mo the way you bond each other together, 'di ba? Kapag sinasabi mo na kilala ko na 'yan, pero hindi pa. May mga bagay ka pang matutuklasan once, 'di ba, na magkasama na talaga kayo sa iisang bubong. And kapag kayo ay talagang naikasal na, 'di ba, nandiyan yung mga O factor. What do you mean O factor, DJ Kim? Nandito syempre yung mabibigla na lang na, hala? Ang galing niya palang magluto, 'di ba? That's a good thing. Hala? Ang galing niya mag-provide. He's a good provider or she's also a good provider, 'di ba? Depende kung ano ba ang responsibilities niyo, task niyo together, 'di ba? Bilang mag-asawa. Wow. Gentleman siya talaga. From kahit nagliligawan pa lang kami up until now, di congratulations. Meron din naman na O factor na paano ba masasabi natin ito. Sana hindi masyadong ano, 'di ba? Hindi maganda pakinggan. Pero let's say for example, meron kasi akong naririnig na. Hindi pala siya ano, maimis. 'Di ba? May ganun eh. Number one talaga 'yung mapapansin niyan, especially ng mga kababayan or ewan ko kung ako lang ito, 'di ba? Na mapapansin niya na, hala, ako lang ang kilos ng kilos dito sa bahay. Ayoko na ganun, diba? Kumbaga, lalo na kung ikaw, lumaki ka sa isang family na hindi palaging nanay ang nag-aasikaso, pwedeng parehas sila, diba? Salitan. Tapos maninibago ka sa partner mo na, ay, hindi siya ano, mainis sa bahay. Diba? May mga ganun. Pero, one thing is for sure, mga kapamilya, you have to communicate it to each other, 'di ba? Pag-usapan niyo. Huwag niyo namang agad ano, idala yan, kumbaga, magpadala sa bugso ng damdamin niyo hangga't sa kikim-kimin niyo lang, sige. 'Di ko muna sasabihin sa kanya. 'Di ba? May mga moment na ganun, mas maganda kung napag-uusapan niyo yan together, right? And of course, dito na nga, syempre, darating din sa punto na na-mention na natin na kapag ikinasal ka, yun na yung simula ng panibagong yugto ng relationship ninyo. Kumbaga, nag-level up ang relationship nyo together. Kumbaga, sinasabi nila, pwede ka nang makasuhan kapag ako'y niloko mo. May mga ganong moment, di ba? But anyways, kidding aside, mga kapamilya, dito naman na, manggagaling, kumbaga dito naman sa another point of view natin, 'di ba? Una, yun na nga panibagong yugto. Meron din naman na yung
mga kilig factor natin, 'di ba? Especially dati, 'di ba? Ligawan moment, talagang todo bigay. Todo bigay, ano ibig sabihin nun? Effort siya, hatid sundo ka, diba? Siya ang laging taya, sagot sa mga gala ninyo. Siya rin ang hindi siya, ano, never mo siya maririnig na, di, wag na lang, bukas na lang, di, wag na lang, bahala na, diba? Hindi mo siya maririnig na ganon. Especially kapag baguhan pa lang kayo. Papakita, syempre, dyan tayo magpapabango, diba? Kumbaga, dun mo ipapakita na, ah, okay, kaya kita kahit anong mangyari. Diba? Sagot kita. So, there are times na aabot talaga na yung mga kilig factor ninyo, medyo mababawasan siya. Pero hopefully, wag no. Wag naman sana. Kasi kung ganun din naman, sasabihin na naman ng iba, bakit pa kayo kakasal kung huhupare naman yung kilig? Hindi pa tayo tapos, diba? Pero syempre, may mga pagmamahal pa rin na mas maaring mas tumibay pa yung relationship nila. Because, syempre, sila ay kasal na. Nag-isang dibdib, diba? And, syempre, sa simula talaga ng relasyon, karaniwan talaga dyan, nandyan yung mga ano natin, excitement, diba? Yung mga butterflies and stomach, yung kikiligin ka sa simple lang, diba? Sa simpleng ways lang, simpleng paraan lang, kikiligin ka. And of course, nandyan yung mga romantic surprises. And habang tumatagal, kapag tumatagal na yung pagsasama nyo, yan, especially kapag kasal na kayo, dyan na medyo unti-unting nagbabago. Diba? Syempre, mas, ano eh, kumbaga, meron ka ng security, meron ka na rin, kumbaga, nabuo na yung ano nyo, yung trust nyo to each other, komportable na kayo sa isa't isa. And aside from that, nagiging, kumbaga, hindi lang ito yung nagiging senyales na wala na yung pagmamahal, ha? Ibig sabihin lang kasi noon, mga kapamilya, kaya siya secured, kaya siya komportable, diba? Kumbaga, panatag siya na wala kang gagawing kalokohan kasi napatunayan mo na yan, eh. Diba? Kumbaga, simula pa lang ng relationship nyo up until now, okay ka, eh. So, ibig sabihin, ibig sabihin nun, walang nagbago. It's just that, mas naging peace lang yung, syempre, yung kanilang pakiramdam, diba? Kapag ikaw yung kasama niya. And, syempre, may mga moment din dyan na kapag medyo naging kampante na tayo, wala na tayong ginagawang mga surprises, efforts, diba? Kahit mga simple lang yan. Doon mapapansin ng partner mo na, teka lang, parang he or she is taking an advantage of me, ba? Diba? Parang, teka lang, nagbago na siya. DJ Kim, nagbago na siya. Hindi ko na siya kayang i-handle. Ba? Diba? May mga ganong factor talaga sa relationship. But, always keep in mind, mga kapamilya, na yung real love or yung tunay na pag-iibigan, syempre, hindi lang yan nasusukat sa kung gaano ba kadalas kang kiligin sa kanya. But, masusukat ito kapag pinipili nyo pa rin yung isa't isa. Kahit na nandun na kayo sa pinaka-worst case scenario or may mga challenges kayo na hinarap together na mahirap lusutan, malagpasan. It's always about choosing each other, 'di ba? Sabi nga nila, 'di ba kapag ka ikaw ay ikinasal, 'di ba, tatanungin ka ni Father, do you accept your wife or do you accept your husband, 'di ba? Sa hirap, sa ginawa, 'di ba? And so on and so forth. Ganun. Doon mo masusukat ang tunay na pag-ibigan ninyo. Ano naman kung lagi ka nga niya pinapakilig, pero paano kung pinapakilig niya rin pala yung iba? Uy! Grabe naman yan, DJ Kim, ang hugot. Hindi, diba? Let's be real, diba? Sa panahon ngayon, mga kapamilya, ano ba? Ano rin ba talaga yung nagmamatter sa inyo? Bukod sa napag-uusapan natin yung love after marriage, ano ba talaga ang gusto ninyo sa isang relationship? Kung paano ba tatakbo ang relationship ninyo bilang mag-asawa? 'Di ba? Alam mo, minsan nga may mga kaibigan ako, meron din ako mga kakilala na nag-share sa akin na kaya pala siya sweet sa akin, Kim. Kasi meron siyang mga kalokohan na ginagawa. 'Di ba? Bigla kang napaisip sa mga oras na 'to.
Teka lang, parang chinek niya, sweet pa? Oo nga, no, parang biglang naging sweet sa akin yung asawa ko. Parang napapadalas na nga yung paglabas namin. Diba, kamakain kami sa mahaling restaurant. Kahit na hindi kami nakakapag, kumbaga kahit na nagtitipid kami, hala sige, gastos pa rin siya. Magtaka ka, iba ka ibang behavior na yan, ha? Baka, tanungin mo rin, oh, kamusta ka naman? Kamustahin nyo ang isa't isa, ba? Diba? Minsan, kamustahin nyo lang din yung partner ninyo para hindi ka nangangamba dyan na may ginagawa siyang iba dyan, okay? Na meron siyang in-entertain na iba, ba? Diba? Parang, DJ Kim, sa mga oras na ito, imbis na makatulog ako, parang medyo lalo akong napapabangon dito, eh. Na parang hindi natuloy ako mapakali sa mga oras na ito. Para kailangan ko na siyang kamustahin, i-check sa mga oras na ito. Edi go ahead, check them. Wala namang problema. Di mo porket chine-check mo lang siya, di ba? Parang kinakamusta mo lang siya, chine-chat, video call, di ba? Message or any kinds of communication. Hindi naman ibig sabihin, no, nagdududa ka. Pwede din naman na nangangamusta ka lang, you care, di ba? Concern lang siya. Kaya yung mga iba na kapag medyo naiirita ka na, di ba? Nahalag-message siya, ano ba yan? Ito na naman. Don't be... Diba? Ibigay nyo na sa kanila yun, diba? For their peace of mind. Diba? Hayaan nyo na. Eh baka mahal ka lang, namimiss ka lang. Yan ang gawing big issue yan, diba? And eto na nga. Bukod naman sa mga kilig factor na humuhupa, ayan. And of course, na nasa another chapter na tayo ng relationship ninyo after marriage, dito na rin of course, isa sa mapapansin yung pagbabago. Bukod sa mga kilig-kilig na humuhupa, itong mga responsibilidad ninyo. Mga responsibilities ninyo, ba? Diba? As a partner, as a married couple, ba? Diba? Meron din kasing possibility na may mga responsibility kayo or responsibilidad na maaring maka-apekto sa oras at atensyon ninyong mag-asawa. May ganun talaga. You have to compromise all the time kasi hindi ka na nag-iisa. Kumbaga, meron ka ng kapartner, meron ka ng kasama in life na kailangan mo siyang i-consider. Hindi pwedeng ikaw lang palagi. Remember, kayo ang magka-partner sa buhay. Hindi kayo magkaaway, magkakampi kayo sa buhay, ba? Diba? So again, pagkatapos ng kasal, doon na talaga dumarami yung mga obligasyon ninyo tulad nung syempre, you have to provide, ba? Diba? Kailangan ma-survive ninyo yan. Dahil nga again, kayong dalawa ay bumubuo na ng pamilya. Pwedeng magbabago yan. Siyempre, yung pagtatrabaho ninyo, baka mas dumoble kayod pa kayo, ba? Diba? Yung mga bayarin ninyo. Ayan, dito nyo na pag-uusapin na paano ba itong bills natin. Paano ba yung hatian, ba? Diba? May mga, siyempre, dito rin papasok yung mga responsibilidad ninyo. Sino ba pagdating sa pangangalaga sa bahay? Meron ba tayong scheduling? Scheduling? Taray naman! Diba, pwede rin halimbawa if you are also family man, diba, kung meron na kayong pamilya, may mga chikiting na kayo, sino ba ang nakatoka sa pag-aalaga sa anak, diba? May mga certain points in your life talaga, mga kapamilya, na syempre, you have to consider, you have to be careful, you have to be mindful all the time, and again, compromise, diba? And don't forget to communicate kung meron man kayong mga hindi pagkakaunawaan, especially when it comes to responsibilities. It's a big word at talagang napakalaking obligasyon yan, ba? Diba? Bilang kayo ay napagdesisyonan nyo ng or pinili nyo ng isa't isa, ba? Diba? Pinanindigan nyo yan, humiwalay na kayo, bumukod na kayo sa families ninyo because bubuo na kayo ng sarili nyong pamilya. So again, kapag hindi na nabibigyan yung mga, kumbaga, pag umabot na rin sa point, mga kapamilya, na hindi na napagbibigyan or hindi na nabibigyan sapat na panahon, syempre aabot sa point na yung free time mo noon, diba? May tinatawag tayo yung me time, medyo mababawasan siya, especially if may mga chikiting na. So, pwedeng yon yung mga... isa sa mga bagay or factors, ba, diba, na mapapansin ninyong pagbabago sa partner ninyo kung napapansin nyo na hindi na siya palalaro. Ay,
perfect ka dyan. Ibig sabihin, nag-matured na, iniisip niya na rin yung kapakanan niyo together, and it's a really good sign na yung partner ninyo, okay. Okay kasaba. Kasi nga syempre, hindi naman na tayo pabata ng pabata. Especially again, kung ikaw ay pamilyadong tao na, hindi pwedeng mag-isip ka pa rin or isip bata ka pa rin. Sorry for the term ha. Diba? Hindi kailangan, yes, hindi pwedeng hindi mawala yung me time sa inyo. But, you have to think about it. Especially ha. Kasi syempre, hindi dahil sa, paano ba to? Kinakampihan ko yung mga kababaihan. But of course, iba kapag lalo na kapag nanganak ka na, diba? Iba kapag nanay na din talaga. So, hopefully, yung mga asawa ninyo sa mga may anak na dyan, diba? Sa mga mommies out there, hopefully, yung husband ninyo, eh, syempre, tinutulungan din kayo. Kasi, iba yung pinagdadaanan din ng babae. Diba? Kaya nga sinasabi nila na, ikaw kaya yung ano, buwan-buwan din na dalaw. Diba? May mga ganung debate, diba? Or discussion sa isang relationship. Ikaw kaya yung ano, ikaw kaya yung magtrabaho, maghanap buhay, diba? Kapag sa lalaki. Kumbaga, may mga aabot talaga kayo na maglalabasan kayo ng mga sama ng loob. But you have to think twice or ilang beses man, kailangan yung isipin na parehas lang naman din kayo eh. Diba? You're working together, very hardworking kayo to work out yung relationship ninyo and of course to protect, to provide your families. So instead na magkaroon kayo ng mga discussion or what, yes, pagod ka. Isa pa yan ha, kapag ikaw pagod ka from work, diba? Or kung meron ka mga kumbaga meron kang mga activities na ginagawa, hopefully, hindi makompromise yung bonding ninyo as a family or bonding niyo together mag-asawa. Sana hindi siya mawala. So, again, mga kapamilya, kung ikaw man gusto mong sumagot sa ating question of the night, ang ating question of the night ay, ikaw ba, meron ka bang napapansing pagbabago sa partner mo? Or, pagsasama matapos ninyong ikasal? So, again, ipadala nyo po yan sa ating Viber line, 0919-278-3000. And, marami na nga po tayong nakalap na mga comments, ayan, mula sa ating mga kapamilya. Andito na nga si Maria ng Quezon City. Oo, DJ Kim. Meron ako napansin, mas naging responsable ang asawa ko pagkatapos naming magpakasal. Mas inuuna na niya ngayon ang pamilya kaysa sa sarili niyang gusto. Nakakatuwa nga makita na pareho na kaming nagsisikap para sa kinabukasan namin. Papalakpakan naman natin si Maria ng Quezon City. Ayan, sa mga nakikinig ngayon at nanonood sa ating programang Love Connect, hopefully, yung mga kasagutan ng mga kapamilya natin, magbigay daan din para mas malinawan ang inyong pag-iisip, diba? Ang, kumbaga, magkaroon kayo ng idea na baka mamaya hindi kayo okay ng partner mo because there is something lacking in your relationship. So maybe it would help. Diba? Yung mga comments and answers ng mga kapamilya natin. So, we also have here si June ng Cebu City. Sa tingin ko, mas naging maalaga ang asawa ko, DJ Kim, simula nang ikasal kami. Mas ramdam ko yung suporta niya sa araw-araw, lalo na kapag may mga problema kami. Mas naging matibay din ang samahan namin dahil natuto kaming magtulungan. Which is good thing, diba? Nakakatuwa dahil yung mga sinishare or sa kasagutan ng mga kapamilya natin sa question of the night, very positive. So, let's move on sa ating isa pa nating kapamilya. Mula naman ito sa Davao. Si Liza or si Liza. Oo, may mga pagbabago talaga, DJ Kim. Mas naging bukas kami sa pag-uusap at hindi na namin hinahayaang lumaki ang mga tampuhan, which is very good thing, 'di ba, sa isang relationship. And sa tingin ko, mas naging mature kami pareho bilang mag-asawa. And maganda na ito ang naging effect, 'di ba, ng inyong relationship after you got married.
Diba? Palakpakan nyo ang bawat isa. Lalo na kung nakarelate kayo sa kasagutan ni Liza. And of course, ni Maria and Jun rin, diba? Again, we have to celebrate kung meron man kayong mga small wins together. And also, kung meron kayong partner, nakahanap kayo ng partner na very responsible and maganda yung effect after you got married. So, dun palang panalo ka na dun eh. Diba? So, you have to take care of the relationship you have right now. Alagaan nyo yan, mga kapamilya. Huwag po nating hayaan na

0: Ba? So again, kapag ikaw ay pamilyado na, married ka na, ano pa ba ang mga napapansin ninyong pagbabago sa partner ninyo? We want to know that right now, mga kapamilya, sa programang Love Connect. Ipadala nyo once again sa ating Viber line 0919-278-3000. And of course, kung gusto nyo tumawag, abay, open po ang ating linya 8924-4101, 5671-5672, or 5673. Again, mga kapamilya, magbabalik po ang programang Love Connect. Kasama pa rin ang chinitang chikadora Kim Churva. Dito lang yan sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradyo. Oras natin, 10:50.
1: You're listening to Love Connect on DZMM. The Music Connection.

0: May solusyon sa bawat hamon. Love Connect. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
1: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins Liver Aid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liver Aid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liver Aid Pro.
2: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Protection at tulong sa atay? Liver Aid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liver Aid Pro.
0: Araw-araw, sa paghahatid natin ng balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan, nakamit po ng DZMM Teleradyo ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue. Formerly Kantar Media Philippines TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po, kapamilya.
4: Kahit may edad na kami, masigla pa din.
5: Tuloy lang sa activities on the go.
4: Dahil sa healthy lifestyle at tulong ng Arthrisin.
6: Para sa mga active adults, may Arthrisin. Ang Arthrisin ay undenatured type 2 collagen at MSM. Kasama ng proper diet at exercise, maaaring makatulong ang Arthrisin.
4: Let's go!
5: Make your move, baby.
6: Arthrisin, get going!
7: Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis? Mag-Arthrisin! Mabibili ang Arthrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Arthrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Hayaan mong kami ang maging pahinga mo. Mag-relax sa saliw ng mga paborito mong tugtuging puno ng magagandang alaala ng nakaraan. Sa Remember Your Music, kasama si Kuya Dan, Martes hanggang Sabado, alas 12 ng hating gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
8: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.

Ito po ang TZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras, 11:01.

0: Nagbabalik ang programang Love Connect. Sa ngalan po ni Coach V. Vanessa Antonio, ako po muna ang inyong makakasama, ang chinitang chikadora Kim Churva. Dito pa rin yan sa DZMM Radyo Patrol sa East 30 at DZMM Teleradyo. Ang oras natin mga kapamilya, 11:02 na ng gabi. At syempre, pwedeng-pwede pa rin po kayong humabol na makisagot sa ating question of the night na may mga napapansin ka ba na mga pagbabago sa partner mo o pagsasama ninyo after ninyong ikasal? Ipadala nyo na po yan sa ating DZMM text line or Viber line. 0919-278-3000. Again, 0919-278-3000. At pwedeng-pwede rin po kayong tumawag sa ating hotline, 8924-4101 or 5671-5672 or 5673. Oras natin mga kapamilya, 11:03 na nga po ng gabi at syempre patuloy pa rin nating pag-uusapan yung love after marriage. Ngayon ay pagpapatuloy lang natin yung mga kapamilya na nagbigay ng komento. Ayan, baka sila ay magtampo, di natin nabasa. Charet. But again, good evening sa lahat ng mga kapamilya nating nakikinig at nanonood po sa programang Love Connect. At narito na nga ang komento ni Carlo ng Baguio City. Napansin ko na mas naging practical ang asawa ko, DJ Kim, pagdating sa pera. Dati, mas spontaneous kasi yung pagsasama or yung paggastos niya kapag magkasama kami. Pero ngayon, mas iniisip na namin ang budget at ipon, which is a good thing. Maganda rin kasing pareho na kaming nakatuon sa future namin, diba? Congratulations, Carlo. May mga pagkakataon talaga sa buhay na at least na-enjoy ninyo. If ever man na may mga spontaneous gala kayo, diba? Before, nung kayo ay mag-BFGF pa lang or nung time na nagliligawan kayo, syempre nandyan sa point na, diba nga, nababanggit din ni Coach V, diba, na kapag nanliligaw, diba, dyan talaga nagpapakita ng, alam mo yun, ng mga surprises, ng kumbaga, ano man ang mga mabubuti mong makikita sa kanya, may point na bigla kanyang aayain, ililibre ka sa mga mamahaling restaurant, diba? Mamahaling, kumbaga, sa mga trip ninyo, mga travels, diba? And so on and so forth. Talagang dyan ibibigay lahat. And there are times talaga na kapag kayo ay nagsettled na or umabot sa point na pinili na ninyo, okay, tie the knot. Diba? So, ibig sabihin, doon talaga papasok na how you will handle, diba? When it comes sa finances, diba? Sa finance ninyo, diba? You have to be financially stable. Depende kung paano ba yung setup ninyo. Meron kasi dyan na, diba, pinipili nila na, okay, pwede kayong parehas na magtrabaho. And there are people din na pinipili nila na, okay, sa bahay lang yung asawa ko, ako na lang, ako na to, ayokong napapagod siya. But of course, kasi syempre, yung mga kalalakihan, diba, gusto nila, kapag sila yung nagpo-provide, diba, sila yung naghahanap buhay, gusto nila, pag uwi nila, aalagaan sila, diba, yung i-treat sila na, diba, alam mo yun, yung parang pag uwi nila, kakain na lang, diba. That's one of the love language na hinahanap din talaga ng mga kalalakihan, diba, when kapag sila ay uuwi, diba, yung parang inaasikaso siya ng asawa niya or yung mga chikiting naaasikaso, diba? So may mga ganon talaga. And meron din naman na na couple na okay, we have to be practical, kailangan pa rin nating mag-ipon, diba? So meron din talaga na okay, dalawa pa rin kayo na magtatrabaho. But again, depende yan ha, mga kapamilya. Kasi minsan, may mga nagsasabi na, sana all, diba? Minsan, binibigyan pa ng allowance yung asawa nila. Diba? Naku, lalo na, mahirap po ang role kapag ikaw ay housewife. Hindi yan housewife lang ha. Patakin nyo, sila ang mag-iisip ano yung lulutuin nyo. Diba? Yung meal plan ninyo from morning till night. Siya din ang bahala paano ba yung bills ninyo, diba? Siya ang nagmamat niyan. Groceries ninyo. And so on and so forth, marami ding obligation niyan. Kaya Magandang gabi, shout out sa inyong lahat, yung mga magigiting nating mommies and of course, yung mga magigiting din nating mga daddies, 'di ba? Syempre, dahil todo kayod sila sa family nila. Meron din na sa case ng isang couple, 'di ba? Meron naman na lalaki yung nasa bahay, 'di ba? Ano bang tawag doon? Housebound? Housewife tapos husband. Ayun, 'di ba? Nalilito-lito na talaga. But again, mga kapamilya, hindi mo naman pwedeng i-compare yung relationship mo sa relationship ng ibang tao. Nasa sa inyo pa rin yan, diba? Kung paano ninyo i-disseminate, diba? Yung mga responsibilities and roles ninyo, especially kapag kayo ay married na. So, meron naman dito si Rose ng Iloilo City bago tayo tumawid dahil meron tayong makakausap ngayong gabi. Ayan, ako ready siya for sharing. E, basahin ko lang itong si Rose ha. Baka magtampo si Rose. Eto na, mas naging sweet daw ang asawa niya dahil hindi daw mahilig sa mga grand gestures ang asawa niya. Madalas sa simpleng pag-aalala, pagtulong daw na nararamdaman ang pagmamahal niya. And para daw kay Rose, ayan, para sa akin, DJ Key, mas naging special ang relationship namin pagkatapos naming ikasal. Diba? It's glad to hear na yung mga comments ninyo, it's very positive. Ibig sabihin, you made the right decision. Diba? Abapalakpakan nyo ang sarili ninyo. Alam nyo, may mga maliliit talagang bagay na nakakapagpasaya na sa atin. Diba? Aminin nyo yan, mga kapamilya. Diba? Yung simpleng maalala lang ng partner natin kung ano yung favorite nating ulam, tapos yun yung lulutuin niya. Ay, grabe, matatouch ka. Diba? Again, hindi mo kailangan yung sobrang grande palagi, diba? Yung sobrang extravagant na mga gala, diba? Mga pasyal ninyo. In just simple gestures, diba? Mas kikiligin yan, diba? Lalo na kung ikaw ay laging, kumbaga po, tumatatak lagi sa utak ninyo yung mga sinasabi ng asawa ninyo. So, it's a very good thing. So, yun yung tip ko din, ha? Sa mga mag-asawa dyan, kahit di pa kayo mag-asawa, kailangan naaalala ninyo, yan, yung very, keen to details, diba? Yung parang, okay, mapalatandain itong, lalaking ito or babaeng ito, diba? So, now, let's move on na sa ating caller for tonight dahil she can't wait to share her answer, diba? Para sa ating question of the night na may mga napansin ka bang pagbabago sa partner nyo or pagsasama ninyo after ninyong ikasal. Let's welcome si Maria ng Cavite. Good evening, Maria!
1: Hello po!
0: Hello, Maria! Kamusta ang gabi mo? Ayan, bumati ka muna sa mga kapamilya nating nakikinig.
1: Mahina po ang signal ninyo dito, ma'am.
0: Ayan. Naku, mahina. Naku. Maria, how about now? Wow, taray. Call center yan. Ngayon, kamusta na ang signal? Naririnig mo na ba ako, Maria?
1: Okay, naririnig po kita. Pero mahina po.
0: Ayan. Maria! Naku, sa wakas. Okay, naririnig mo na rin ako. Maria, bumati ka muna sa mga kapamilya nating nakikinig at nanonood ngayon sa programang Love Connect.
1: Magandang gabi po sa inyong lahat, lalo na po sa inyo, Coach B, at sa mga kasamahan niyo po. Mm. Magandang gabi po.
0: Ayan. Naku. Hello? Maria?
1: Hello.
0: Okay.
2: Hello.
0: Maria, ayan. Ako'y natuwa naman na napagkamalan mo ko si Coach V, pero ito ay si DJ Kim, pansamantalang humahalili kay Coach V. So, eto okay. Na nga, Maria, ikaw ba, may partner ka ba ngayon or asawa?
1: Wala po. Malo po ako. Wala na po akong asawa.
0: Mm-hmm. Pero, eto na, gusto kong malaman, syempre, for sure, ikaw ay nagkaroon ng partner, nagkaroon ka ng asawa, Maria. Ikaw ba may mga napansin ka bang pagbabago sa partner mo noon, lalo na nung ikasal kayo?
1: Nung nabubuhay pa ang asawa ko, nung bago lang kami, wala. Nung nagtatagal na, marami ng pagbabago.
0: Tulad ng ano, pwede bang bigyan mo kami ng, pwede bang ikwento mo sa amin?
1: Babaero siya.
0: Ay, yun! Nakaw!
1: Nagiging palainom siya.
0: Mm. Ano pa?
1: Pagkagaling niya sa trabaho, hindi na siya na, hindi niya minsan naiisipan na umuwi sa bahay. Hahanapin ko pa siya kung sa kung saan na saan siya.
0: So,
1: kaya madalas kami, madalas kami noong panahon nung nabubuhay pa siya na nag-aaway kami palagi. Nagkaanak kami ng tatlo. Hanggang sa nagkaroon siya ng sakit. Hanggang sa inalagaan ko siya ng mahigit ng na parang na ano yun na ano ba yun siya yung na-stroke muna siya. Nung may stroke siya, inalagaan ko siya ng ilang taon. Pero nakaawa naman ng Diyos, nakakalakad siya. Balik ulit siya sa pag nagta-tricycle kasi yun eh.
0: Okay.
1: Nagka-tricycle siya, tapos balik ulit siya pag-tricycle. Nung naka-recover na siya sa sarili, sa katawan niya, balik ulit siya sa bisyo niya.
0: Nako.
1: Kung ano yung bisyo niya dati, binalikan niya. Sama ulit siya sa mga barkada. Halos hindi nauwi sa bahay. Minsan, pag minsan, wala kami pambili ng bigas, hinahanap ko pa siya. Tapos hanggang sa nagkasakit na naman siya. Ang naging sakit niya, naging sakit sa baga.
0: Naku.
1: Nagkaroon ng bukol-bukol yung baga.
0: Dahil sa kakainom ba ito, Maria?
1: Saka dahil sa kakainom at saka malakas manigarilyo.
0: Naku.
1: Nung mga time na yon, nagkaroon ng natuto akong tumulong sa pag ano sa kanya.
0: Hahanap buhay?
1: Maglabada. Na kahit papaano naman, hindi na lang nakagraduate ang mga anak ko. Pero nagano siya na kahit paano yung panganay ko, nakatungtong naman ng third year saka yung pangalawa ko. Pero hindi sila nakagraduate. Dahil sa paglalabada ko. Ang nangyari, hanggang siya nagkasakit na siya, hindi na siya makatrabaho. Kami ng anak kong panganay, kami ang nagtatuwang. Nagtatuwang kami sa trabaho. Tapos, sumunod yung bunso ko, medyo nasa, nag-aral din yun, hindi rin nagtapos hanggang first year high school lang din yun natapos ng bunso ko.
0: Okay.
1: Hindi na rin siya nagano, hindi na rin nag-aral. Hanggang doon lang siya. Tapos, nung dinala namin na siya sa hospital. Diyan sa Manila Hospital, diyan sa... Ano ba yan? Ayaw ko, nung hospital yun diyan.
0: Basta around Manila.
1: Basta yun lang sa Children's Hospital yata yun dyan sa Maynila. Dingla siya ng manugang ko. Ng anak kong bunso at saka yung manugang ko. Eh, hindi rin naman nagtagal na nung ako ang nagbantay, sabi ko dun sa doktor, Dok, ano po ba yung gamot ng asawa ko? Hindi naman po yata gumagaling. Sahalit po na matanggal yung mala. Kasi nandito na po siya sa hospital. Pero bakit po lalong lumalala ang kanyang manat? Initigan ako ng doktor ng diretso. Sabi, wala, hindi siya nakakibo. Tapos sabi sa akin, sabi ko, kasi po, tingnan mo po yung paa niya. Parang nagpuputok-putok siya. At saka namamaga. Di sabi ko, bakit po hindi naalis ang maga ng paa ng binti ng asawa ko? At saka minsan ang inaayawang ko, kung kailan, yung mga, halimbawa, mayroon, malapit ng mamatay, yung mga ganyan na mga pasyente. Doon siya tinatabi talaga ng mga ano ng mga ng ano na yun. Kaya tabi siya doon. Kaya tuloy yung isa, imbis na lumakas ang loob, hindi natatakot tuloy siya kasi pag ano, mayroon mamamatay, bawa namatay. Kinabukasan naman. Naku, ando na
0: grabe din naman yung...
1: Kasi mamula naman ako.
0: Naku, grabe yung pinagdaanan mo.
1: sa ng mga nurse. Sabi ko, nurse, pwede ba akong ilipat ninyo ang asawa ko sa ibang sa ibang kwarto? Bakit po pag tuwing may namamatay, malapit na mamatay, itinatabi ninyo yung asawa ko? Sabi niya, ma'am, hindi po namin yan itinatabi. Ay, bakit po nagkakataon lang po? Sabi ko, pwede pong ilipat ninyo. Siya, hindi naman kako ganyan. May inilipat naman sa ibang facility. Ilipat naman doon sa ibang ano. Nung,
0: pero,
1: ano, nagtag...
0: Maria! Hello? Maria? Hello? Okay. Grabe din yung pinagdaanan mo, Maria. And grabe, ang lakas ng kumbaga, thank you so much for sharing that to us, Maria. Kumbaga, alam natin na may mga point talaga sa buhay natin na may mga pagsubok eh, no? Pero what kumbaga, ano yung naka-admire sa akin sa'yo is, grabe ka, you're a fighter, ba? Diba? Imagine, nagkaroon sa punto na sa buhay ninyo na syempre may mga problema, like for example, yun nga, yung asawa ninyo, nagkaroon ng sakit, and you have to step up, di ba? Bilang partner at bilang nanay sa mga anak ninyo, di ba? Naging labandera ka. At of course, maganda rin yun na iwan sa iyo kahit papaano ng asawa mo dahil syempre naiwanan kayo ng tatlong supling at may katuwang ka pa sa buhay ninyo, di ba? Sinabi mo kanina, katuwang mo yung panganay. Tama ba ako?
1: Oo, panganay ko.
0: Ay, yes. Nako, Maria, sa mga oras na ito, dahil malapit na tayong tawag dito, meron tayong mga ilang anunsyo, ayan, may mga paalalahanan tayo para sa mga kapamilya natin. Baka meron ka naman gustong batiin sa mga oras na ito bago tayo tumungo doon.
1: Ano po, ma'am?
0: Baka may gusto kang batiin sa mga oras na ito?
1: Hello, sana hindi po bumate no kasi saglit. Hello, sana nakikinig yung boyfriend ko ngayon. Sana po nakikinig siya. Magandang gabi sa iyo. Saka sana magaling na yung sakit ng tiyan mo. At sana pasensya na nga pala kanina sa ginawa ko sa iyo. Sorry sa kasalanan ko kung ano man yung nagawa ko ba. Sorry talaga, sorry.
0: Or message mo, Maria, sa mga bagong mag-asawa ngayon or bagong kasal din. Baka may gusto kang...
1: Wala po kung asawa, boyfriend mayroon.
0: Okay. Okay. Maraming salamat for that, Maria ng Cavite. Baka meron kang request song.
1: Opo. Ano po?
0: Baka may request song ka.
1: Ay, yung pong ano, kahit maputi na po ang buhok ko with Victor.
0: Okay. Okay, kahit
1: at saka
0: maputi na. Okay, isa, okay na yung isa. Okay na yung isa, Maria.
1: Okay na po.
0: Stick to one tayo, yes. Maraming maraming salamat, Maria ng Cavite. Ayan.
1: Salamat
0: at syempre, maraming salamat. At sa mga kapamilya natin na gustong humabol na makisagot sa ating question of the night, again, pwede kayo magpadala ng mensahe ninyo sa 0919-278-3000. At aabangan ko po ang inyo pang mga komento. Magbabalik po ang programang Love Connect. Dito lang yan sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta, DZMM Teleradyo Oras, 11:20.
2: You're listening to Love Connect on DZMM. The Music Connection.

0: solusyon sa bawat hamon. Love Connect. Mga balitang kumpirmado, sigurado. TZMM.
1: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins Liver Aid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liver Aid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liver Aid Pro.
2: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Protection at tulong sa atay? Liver Aid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liver Aid Pro.
0: Hayaan mong kami ang maging pahinga mo. Mag-relax sa saliw ng mga paborito mong tugtuging puno ng magagandang alaala ng nakaraan. Sa Remember Your Music. Kasama si Kuya Dan, Martes hanggang Sabado, alas 12 ng hating gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
4: Kahit may edad na kami, masigla pa din.
5: Tuloy lang sa activities on the go.
4: Dahil sa healthy lifestyle at tulong ng Arthrosin.
6: Para sa mga active adults, may Arthrosin. Ang Arthrosin ay undernatured type 2 collagen at MSM. Kasama ng proper diet at exercise, maaaring makatulong ang Arthrosin.
4: Let's go!
5: Make your move, baby.
6: Arthrosin, get going!
7: Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis? Mag-Arthrosin! Mabibili ang Arthrosin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Arthrosin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Ang nangungunang himpilan ng radyo sa kauna-unahang radyo sa telebisyon, DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
9: Ano mga concerns? Ano mga issues?
8: Pagkakampi ng masang Pilipino.
9: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
8: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
9: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
8: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
0: Love Connect.
10: Love Connect.
0: Sa DZMM.

0: babalik ang programang Love Connect. Kasama pa rin ang chinitang Chica Dora Kim Churva. Sa ngalan po ni Coach V. Vanessa Antonio. Oras natin mga kapamilya, 11:34 na po ng gabi. At syempre, bago tayo dumako para sa ating Love Confession, para sa masiglakas na araw, katuwang ng DZMM ang Gardenia sa paghahatid ng serbisyo publiko. Salamat sa pagbabahagi ng masarap at masustansyang tinapay para sa ating mga kapamilya. At syempre mga kapamilya, ito na nga pong inaabangan natin. Here's Love Confession.
1: Love Confessions, kung saan ang lihim ay magiging pag-amin.

Magandang gabi po. Ako po si Jelai, 52 years old. 28 taon na kaming kasal ng asawa kong si Berto. At biniyayaan kami ng 3 anak. Akala ko, kilalang kilala ko na ang asawa ko. Tahimik ang buhay naming mag-asawa. Hindi man perpekto, masasabi kong naging mabuting ama at mabuting asawa siya sa amin. Pero isang araw, habang nililigpit ko ang mga lumang gamit niya, may nakita akong kahon na punong-puno ng liha. Akala ko noong una, para sa akin yung mga yun. Pero, nagkamali ako. Lahat ng liha may para sa isang babaeng hindi ko kilala. Ang mas nakakapagtaka pa, wala ni isa sa mga liham ang naipadala. Nakasulat doon ang mga pangarap nila, ang mga plano nilang magpakasal, at ang pangakong habang buhay silang magsasama. Nang kumprontahin ko itong si Berto, hindi siya nagsalita agad. Umiyak na lang siya. Doon niya inamin na ang babaeng iyon, ang una niyang fiancé. Isang linggo bago ang kasal nila, naaksidente ito at namatay. Makalipas ang ilang taon, sa kanya ako nakilala. Minahal niya ako. Nagpakasal kami, DJ Kim. At bumuo ng pamilya. Ngunit hindi niya itinapon ng mga liham dahil iyon na lamang ang natitirang alaala ng babaeng minsan niyang minahal. Akala ko roon na matatapos ang lahat. Pero may mas mabigat pa palang katotohanan. Makalipas ang ilang linggo, may isang babae ang kumatok sa bahay namin. Nagpakilala siyang anak ng dating fiancé ng asawa ko. Halos huwalan ako ng lakas, DJ Kim. Ayon sa kanya, hindi pala agad namatay ang kanyang ina matapos ang aksidenteng iyon. Noon pala ay buntis na ito. Ngunit itinago ng pamilyang ang bata at ipinag-ampon upang maiwasan ng skandalo. Ngayon lang niya nalaman ang buong katotohanan matapos pumanaw ang kanyang lola. Kaya, hinanap niya ang lalaking nakapangalan sa mga lumang liham. At siya nga, ang asawa kong si Berto. Sa unang pagkakataon, nakita kong humagulgol ang asawa ko habang yakap ang anak na hindi niya alam na mayroon pala siya. DJ Kim, gusto kong maging mabuting asawa. Gusto ko rin tanggapin ang babaeng iyon dahil wala naman siyang kasalanan. Pero aminado akong nasasaktan ako. Pakiramdam ko, may bahagi pala ng puso ng asawa ko na hindi kailanman naging akin. Makasarili ba akong makaramdaman ko ng selos sa isang babaeng alam ko namang matagal nang wala? At paano ko tatanggapin ng anak nila? Ang anak na biglang dumating sa buhay namin nang hindi nasisira ang katahimikan ng pamilyang binuo namin sa loob ng halos 3 dekada. Muli, ito si Jelai. At iyan ang aking love confession.

0: May solusyon sa bawat hamon. Love Connect.
1: At nagbabalik po ang programang Love Connect. And that song was All My Life by Casey and Jojo. Alam niyo mga kapamilya, napakabigat ng pinagdadaanan nito ni Jelay. And hopefully sa mga kapamilya natin na nakaka-relate kay Jelay, umabot na sa punto na nag-heal na kayo, umokay na kayo, nakapag-desisyon na kayo sa kung ano yung makakabuti, hindi lang para sa inyo, but of course, para sa mga taong mahal ninyo. And thank you so much for sharing that to us, Jelay. Napakalakas ng loob mo. Napakatapang mong nilalang. You're a fighter indeed. Pero alam mo, hindi kita masisisi kung aabot talaga sa point na maku-question mo eh. Hindi lang yung sarili mo, but of course, yung partner mo. Na all this time, I thought I was the first, diba? Parang ganun yung feeling na akala mo ikaw lang yung taong minahal niya because hindi mo naman alam kung ano yung past. And maybe there are people na nagsasabi na, does past really matter pa ba? Is it matter pa rin ba, DJ Kim, na alamin niyo yung past? Eh, past na nga eh. Diba? May mga tao kasi na mas pinipili nilang mag-look forward, mag-move forward. Pero in this case, Jelay, kailangan yan eh. Diba? Especially, biglang may kakatok sa bahay ninyo na hindi mo lubos akalain na ito pala ang naging bunga ng kanilang pagmamahalan. You felt like you were betrayed. Kahit wala naman na yung taong ito. Diba? You felt like he's been lying to you all the time na hindi naging buong-buo yung puso niya sa'yo. So I really understand, Jelay, kung ngayon nasasaktan ka, nagseselos ka, na hindi mo alam kung dapat bang tanggapin mo ito kasi syempre, tao ka. May nararamdaman ka. Hindi mo pwedeng ipagsawalang bahala yung nararamdaman mo kasi kapag kinimkim mo yan, sinarili mo lang yan, aabot sa punto na sasabog ka na lang. Isang pagkakamali lang niya muli, doon mo ilalabas lahat ng mga hinanakit mo sa kanya. So it's better na pag-usapan ninyo, sabihin mo sa kanya, iparamdam mo rin sa kanya kung gaano ka nahihirapan, kung gaano ka nasasaktan sa sitwasyong nangyari sa inyo, even though wala na yung taong yun. Pero kasi yung paglihiman ka ng ganito, katagal, and then he's still keeping all those letters, ibang bagay yan. And you have to face it. Kailangan ninyo pag-usapan, harapin ninyo together. Especially, may isang nilalang na walang alam, walang kamalay-malay sa mga nangyari in the past. So sana mapag-usapan ninyo. It's okay. If kailangan mo ng time, dumistansya sa relasyon ninyo, kahit na pamilyado kayo, again, pag-usapan ninyo. Hindi naman porket na nagsiselos ka, eh masamang tao ka na dyan. Jelay, hindi basihan yun ng pagiging masama o mabuting tao. You have to think about yourself as well kasi hindi ka makakapag-function bilang isang ina, bilang isang asawa, kaibigan, kamag-anak kung ikaw mismo may nararamdamang hindi maganda. Kung ikaw mismo, maraming distraction. So, it's better na pag-usapan ninyo. And then, you have to decide. Diba? And hopefully, humantong kayo sa desisyon na walang matatapak ang ibang tao, walang masasaktan. Pero ang hirap naman nun, DJ Kim, nasaktan na ako eh. Pero wag naman na sanang lumala pa. Wag na sanang umabot pa sa punto na may masaktan pa kayong iba. At yan lang muna ang masasabi ko, Jelay, for your love confession. Once again, thank you so much, Jelay, sa pag-share ng iyong love confession dito sa programang Love Connect. At sa mga kapamilya natin na nakakaranas

Rock kayo, the more na masisira kayo. So, okay lang. Once, twice, iiyak mo, ilabas mo yung nararamdaman mo. But after that, you have to wake up again. And fight again, diba? Kailangan mo bumangon ulit. And of course, sa mga kapamilya natin, may mga humabol pa para sa ating question of the night na ikaw ba, may napansin ka bang kakaiba sa partner mo or sa pagsasama ninyo after kayong ikasal? Ito na nga ang kasagutan ni Ramon mula sa Batangas City. Oo, napansin ko na mas naging praktikal ang asawa ko pagdating sa pera. Dati, hindi namin masyadong pinag-uusapan ang budget. Pero ngayon, sabay na kaming nagpaplano. Mas magaan tuloy ang buhay kapag nagtutulungan. Wow, that's good. That's good thing. And of course, kay Jenny ng Iloilo City, mas naging sweet ang asawa ko sa akin, DJ Kim. Kahit hindi siya mahilig magsalita ng I love you, aba, mas nakikita ko iyon sa mga simpleng ginagawa niya araw-araw. Para sa akin, mas meaningful ang mga maliliit na effort. Parang ito yung love language ng iyong asawa is, of course, yung act of service, diba? Yung quality time. So, again, sa relationship naman, it's really important din na alamin natin kung ano yung love language ng partner natin para we know kung paano natin mafulfill, diba? Yung, or paano natin sila mapapakilig, mapapasaya, diba? Mapapagaan yung pakiramdam. And of course, para mas tumibay pa ang relationship ninyo. And we have here Mark mula sa Cagayan de Oro. Sa tingin ko, DJ Kim, pareho kaming nagbago. Mas natuto kaming mag-adjust sa ugali ng isa't isa. At mas mahaba na ang pasensya namin. Hindi namin nawawala. Hindi naman talaga nawawala yung problema, DJ Kim. Pero mas maayos namin itong hinaharap. Kumbaga, ang ganda eh, nagkaroon kayo ng character development. Alam mo, that's one thing na, alam mo yun, maganda na naging dulot sa relationship ninyo after your marriage, 'di ba? Kumbaga, mas nag-adjust kayo, nagkaroon ng compromise, kumbaga may character development. 'Di ba? Syempre nagsimula kayo pwedeng sa GF, BF, tampuhan, ayan, minsan natutulog pa kayo na pares kayo may sama ng loob, but now, 'di ba? Hindi kayo matutulog nang hindi kayo okay. And that's one thing na masasabi ko na magandang habit, 'di ba? Bilang mag-asawa. 'Di ba? At syempre, 'wag din natin kalilimutan yung mga efforts, 'di ba? To give pa rin to each other, 'di ba? 'Wag nating kalilimutan 'yan kahit yung mga small surprises, 'di ba? Again, you have to keep the fire burning, 'di ba? Kailangan umabot sa punto na yung consistency, 'di ba? Kailangan may consistency doon sa relationship ninyo. And at the same time, nag-grow kayo together. So it's really important, mga kapamilya, na bukod sa, syempre, bukod sa sabihin natin na happy ending na yung kasal, kami na talaga. That's the moment that you have to start working mas doble pa, mas triple, 'di ba? To work out your relationship. Mag-isip kayo ng mga bagay, new discoveries, 'di ba? Together. 'Di ba? Huwag sanang abot sa point na okay, kasal na kami. That's it. That's the end of our story. Okay na kami. Naging panatag na kayo to each other without knowing na may mga bagay na pala kayong napapalagpas. 'Di ba? Kumbaga, wala na kayong mga dinner night, 'di ba? Kahit na hindi man araw-araw na ano kumbaga kakain kayo sa labas, kahit man lang once, twice, magbonding kayo, movie marathon, 'di ba? Yan yung pinakakinakahiligan ng mga Gen Zs din out there, and of course, sa mga kapamilya natin, sa mga kababayan natin, mga lolo, lola, tita, tito, 'di ba? Minsan nanonood pa ng mga pinapalabas sa TV, 'di ba? So sana hindi mawala yun. At syempre, yung bonding nyo together. Kung meron kayong Sunday family time, okay, ilaan nyo yan, ba? Diba? That's one thing na kailangan nating agapan, ba? Diba? Alalayan, alagaan. That's the right term. Alagaan sa relationship. Lalo na't higit sa lahat, kayo ay mag-asawa na, ba? Diba? Again,
Ang love after marriage naman, mga kapamilya,

Hindi yan tungkol palagi sa pagkawala ng kilig, di ba? Sa pag-usbong ng mas malalim na uri ng pagmamahal na meron kayo sa relasyon. Totoong nagbabago talaga eh, lalaki, mapababae, di ba? Pagdating, lalo na kapag kayo ay ikinasal na. Pero, ang pinakamahalagang tanong dyan, mga kapamilya, bakit nagbagong pagmamahalan? Hindi, kumbaga yung tunay na tanong dyan, hindi tungkol sa bakit nagbago yung pagmamahalan ninyo sa isa't isa. But, paano nyo ba mas mapapalalim at mas mapapatatag ang pagmamahalan nyo bilang mag-asawa? Kasi syempre, yun yung pinakamatibay na pag-iibigan ninyo. Yung hindi nagbabago, may nagbabago, kundi yung marunong kayong mag-compromise sa relationship ninyo, parehas kayong ready for growth, ba? Diba? At syempre, patuloy niyong pipiliin ang isa't isa, ba? Diba? Through sickness and in health, through death do us part, ba? Diba? Sa hirap at ginhawa, magkasama kayo. Again, mga kapamilya, maraming salamat po sa lahat ng mga nagpadala ng kanilang mga mensahe, sa mga sumagot po sa ating question of the night para sa programang Love Connect. Once again, nakasama niyo po ang Chinitang Chikadora, Kim Churva. Sa ngalan po yan ni Coach V. Vanessa Antonio. Susunod na po ang programang Remember Your Music with Kuya Dan Capuchon. Dito lang yan, of course, sa DZMM Radyo Patrol sa East 30 at DZMM Teleradyo. Oras natin, 11:56. Next song, That's the Way It Is.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, ang oras, 2 minuto makalipas ang alas 12 ng umaga.
1: Natatandaan mo pa ba ang theme song ng buhay mo?
2: Theme song ng buhay mo?
1: Ating balikan ang musika ng nakalipas na mga dekada.
2: Nakalipas na mga dekada.
1: At sariwain ang mga alaalang kalakip nito. Mga awiting nagpaiyak, nagpangiti, nagpakilig, at nagpaindak sa ating nakaraan. Ating nakaraan.
2: Remember your music.
1: Haharanahin ka ni Kuya Dan Capusyon sabayan ang tugtuging hatid ng Remember Your Music sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.

Kumusta? Ngayong madaling araw hanggang mag-umaga, sasamahan kita. Sasabayan natin ng mga paborito mong kanta. Kung gusto mo ng kakwentuhan, pwede rin naman just sit back, relax, and have fun. This is Remember Your Music. Kasama si Kuya Dan. Kung kayo ay may mga song request mula sa 60s, 70s, or 80s, magpadala lang ng mensahe sa ating DZMM Viber line. That's 0919-278-3000. O kung gusto mo may makausap on the air, tumawag ka lamang sa 8924-4101. Locals 5671, 5672, at 5673. Patuloy niyo po kaming napakikinggan sa DZMM Radyo Patrol sa 630 at sa bayang napapanood sa DZMM Teleradyo. Kapamilya, ngayong umaga ng Sabado, halika ating simulan ang kwentuhan. Dugtungan mo lang ang mga salitang mas masaya kapag...

Remember your music. Remember your music. Kasama si Kuya Dan.

0: Swabbing Umaga, July 25, 2026. Araw na po ng Sabado. Good morning. Welcome sa ating favorite morning tambayan, alas 12 hanggang alas 4 ng umaga. Ito po ang Remember Your Music. Kasama nag-iisang Balba sa Radyo, ang inyong Kuya Dan. Sa inyo ang tugtugan from the 60s hanggang 80s. May OPM pa na inyong mga paboritong mapakinggan. Mamaya din babasahin natin ang sulat na para lamang sa iyo sa ating segment na Kumusta Dear. And of course, ang topic natin ngayong medyo may konting ulan pa rin na Sabado. Pero bago ang lahat, batiin muna natin lahat po ng mga nakatutok na nanonood sa atin sa mga sandaling ito. Hello, hello! Sa lahat ng mga nagbukas na ng kanilang mga telebisyon at naka-monitor via DZMM Teleradyo, kaway-kaway, hello! It's Saturday na. It's the weekend, guys! Batiin din po natin ang mga nakikinig naman sa atin sa kanilang mga radyo kung saan man yan, sa bahay ninyo, sa opisina ninyo, o kaya naman nasa biyahe kayo ng mga ganitong oras kung saan man kayo pupunta sa trabaho o sa bakasyon. Magandang umaga ng Saturday sa lahat po na nakatutok sa DZMM Radio Patrol sa East 30. And 25 na. Happy sweldo day sa mga sumweldo kahapon. No. Kasi, di ba, pagka 25, tas Sabado na tapat, 24, dapat meron na, di ba? At saka, pasokan na ng mga bills. Kumusta ang ano ninyo? Ang kurente ninyo? At saka ang tubig? Gusto ko na lang magbuntong hininga. Pero dahil weekend na, hayaan mo na muna, no? Maganda naman ang pag-uusapan natin ngayong umagang ito. Masaya actually. Pero kumusta kayo? Kumusta ang linggo ninyo? Sana kahit na medyo may stress na nangyari, sana ngayong weekend mabawi ninyo. Makapag-relak-relak man lang. Matulog ng medyo. Yan talaga ang gagawin ko mamaya. Sinasabi ko sa inyo. Gigising ako bukas mga 6 p.m. na. Walang istorbuhan ha. Mahaba ang tulog tayo mamaya. Mamaya ha. Magbabawi lang kasi daming ganap eh. Kanina ang ganap namin ni Mrs. ay namalingki kami. Namalingki kami diyan sa paborito naming dilihan ng mga seafood diyan sa Cubao. Alam niyo na 'yun. Ang dami kasi mga ano talaga doon, mga seafood. Ako mahilig, medyo mahilig kami sa seafood ni Mrs. Yung mga ano ba 'yun? Ang tawag doon. Isugpo, alimasag, so yummy. At saka ang bagong paborito namin na pompano. Pasensya na, ngayon lang kami nakakain ng ganyan. Yung pompano na yun, masarap pala talaga yan. Kasi very ano siya, very malasa, very, basta, ang sarap. Yung ano nga yung content creator na host din, di si, anong pangalan yun, yung si Eri Newman. Sobrang baliw na baliw din siya dun sa pampano. Masarap naman kasi talaga. Sabi ni Marvin, sa Farmers ka ba Kuya Dan? Fave, kumamaling ka sa Q-Mart naman. Ay, alam mo, hindi ko pa na-try dyan sa may Q-Mart, Marvin. Oo, dyan kami sa may, kasi galing kami Makati kanina, so pabalik, nagdumaan na kami dyan sa may Cubao. Hindi ko pa na-try sa Q-Mart. Kumusta dyan sa Q-Mart? Ano din ba? Marami din bang mga pagpipilian? Kasi medyo nagkakaroon na kami ng suki sa palengke, di ba? Di ba ganun? Pagka lagi mong binibilhan, medyo pwede mo nang maka-rubbing elbows yung mga ano doon. Nay, pang ilang balik na namin dito, nay. Dagdagan mo naman yung sugpo mo dyan, nay. Medyo nagaganon-ganon na namin ni Mrs. dun sa ano eh, sa Farmers eh. Hindi ko pa na-try dyan sa ano, yun ba yung Nepa Q-Mart, di ba? Tama, Nepa Q-Mart. Bukod dun sa Farmers, dito din kami namamalingki din kami sa Munoz Market, yan. Maganda umaga sa mga, baka may mga nakikinig sa atin sa mga pwesto nila dyan sa mga palengke, no? Hindi ko alam, malay mo, may mga bukas pa dyan sa palengke or around the palengke. Dito naman sa may Munoz, okay din naman, kaso nga lang, medyo nagsasara yata sila ng hapon. So, ang hanap namin, yung tipong kahit medyo hapon paggabi na, may marami pa rin mga tinda. Kaya, yun ang aming ganap kanina. Tapos na grocery pa. Kaya medyo pagod-ish ako eh. Ang dami naming dinaanan kanina ni Mrs. Pero fulfilling naman. Kasi ibig sabihin nun, no, dahil kami ay nakapagpalengke at grocery ng Friday, ang ibig sabihin nun, bukas, hayahay kami. No, at magluluto lang kami sa bahay. Diba? Yun talaga yun. Hinabol namin yung araw ng pahinga. Bukas at saka sa Sunday, no? So simba at saka the usual magja-jog, mag-walking-walking. Hindi jogging, masabihin niyo poser si Kuya Dan. Magwo-walking-walking kami tapos magsisimba ng Sunday tapos eh, team bahay lang muna ako ngayong weekend para kalmado lang ang ating weekend, ano. Magandang umaga once again sa mga mga nakikinig sa Balintawak Market. Medyo hindi pa rin ako nakatry makapagpalengke doon, pero feeling ko medyo maganda rin ang mga bigayan doon. Kasi di ba bagsakan yan, yung Balintawak Market, pagka madaling araw, literal binabagsak nila doon sa harap ng ng Balintawak Market yung mga paninda nila dyan. Kaya alam kong mga fresh din talaga yung mga tinda dyan, ano. Magandang umaga ho sa mga naka-monitor sa atin. Baka mali mo, yung mga 24/7 na mga tindahan sa gilid-gilid doon, eh, nakikinig sa RYM. Hello, hello po sa inyo. Oh, kung gusto nyo kong sumama sa usapan, pwedeng-pwede naman, no? Ito, gagawin nyo lang. Oh, araw-araw, para sa mga bagong salta, bagong pasok lang dito sa RYM, araw-araw, meron ho tayong topic, no? At ngayon, bilang Sabado naman, ha, no, weekend na, medyo light-light lang na usapan para masaya lang tayo. Ang sasagutin nyo lamang, dudugtungan nyo lamang ang mga salitang mas masaya kapag blank. Ano ba ang mas masaya? Saan ka ba mas nagiging masaya kapag ano ang ginagawa mo? Kahit ano, basta dugtungan nyo yan. Kahit ano idugtong nyo, okay lang sa akin. Pwede nyong ipadala yan via Viber sa 0919-278-3000. O kaya naman sa hotline natin na parang kumpleto na agad yung jeep natin, ah. Parang paalis na agad yung jeep natin. Pero malay nyo, chance passenger, pwede pa 8924-4101, locals 5671, 5672 at 5673. Just pangalawang araw mo ng pera yung entry mo. Medyo masyado ka nang nahahalata dyan. Wala ka bang ibang gustong bagay na makamtan para maging masaya ka, Jazz, ha? Masyado ka nagpapakilala dito sa mga kasama natin. O kaya sa Facebook, no? Eh, kung meron kayo ditong, kung meron akong mga binabanggit lagi dito, mga nag-PPM sa akin yan, pwede nyo rin gawin. Actually, lahat naman na nag-PPM, nababasa ko naman. So, mag-ano lang kayo dyan, mag-message kayo, hanapin nyo sa Facebook, Dan Capucion, that's DanCapucion. Tapos eh, pwede kayo dyan mag-request o kaya mag-entry kayo dyan. Tapos bumati kayo dyan. Babasahin natin yan. Sabi ni Jazz, mas masaya kapag mahaba ang tulog. Correct! Tama, yung tulog na wala kang alarm, di ba? Yan yung mga best tulog. Yung talagang pag humiga ka na, bahala na. I mean, talagang, alam mo yun? Kasi sa araw-araw, lagi akong may alarm, di ba? Yung siyempre, may mga gagawin ka, so talagang gigising ka ng maaga, ganyan. May asikasuhin ka sa bahay. Kung hindi ka man, wala ka mang gagawin sa work masyado, may mga asikasuhin ka sa bahay, sasamahan si misis, mga ganun-ganun, di ba? So, pagka ganitong weekend na, eh, kunin na natin to para ipahinga na natin, okay? At saka, alam nyo ba, may babatiin pala muna ako. Tulog na daw si Jess. Dahil dyan, good night. Hindi matulog ka. Teka lang, kasi July 25 na, may babatiin ako. Naku, madadali ako nito, hindi ko nabati kahapon. Alam nyo ba, birthday ni Mr. Wright kahapon. Happy, happy birthday. Belated. Happy birthday, Mr. Wright. Ito naman. Happy birthday! Masyado ka namang tampuhin. 31 minutes lang naman akong late na bumati sa'yo. Pwede na yun. Sabi, Mr. Wright left the group. Kung pwede ko lang patugtugin dito yung kanta ni Kim Chun na Mr. Right, alang-alang lang sa'yo sa birthday mo eh. Kasi hindi ko naman mapapatugtog. Kantahin ko na lang. Ikaw na ba si Mr. Right? Ikaw na ba na my life? Ikaw na ba ang sing sa ibabaw ng cupcake ko?
1: Oh, yeah.
0: Si Mr. Right ka ba?
2: Oh, yeah.
0: Mr. Right ka ba? O yan, Mr. Right, ha? Feel na feel ko yung pagkakanta dito, ha? Related. Alam nyo ba? Nakita ko na to sa ano, di ba yung On This Day, di ba? Nakita ko na yung mukha ni Mr. Nalimutan ko pang banggitin. Late tuloy ako ng 32 minutes na. O, lampas na ng 31. Mr. Right and sent a message. Sorry na. Sorry na, Mr. Right. Alam mo naman, love na love kita. Ikaw pa ba? Ay, nako. O, mag-enjoy ka, ha? Siyempre, lagi ko namang sinasabi dito, lalo-lalo na sa mga nagbe-birthday. Enjoyin ang araw na ito at maraming blessing ang dadating sa buhay mo. Taga mo yan sa ano, kung saan mo gustong itaga kasi nawawala yung bato eh. Happy birthday once again, Mr. Right. Oras natin, 12:33 ng umaga. Sagot ko na ang kwentuhan na tugtugan, sasama ka na lang. Ito po si Kuya Dan ng programang Remember Your Music. Halika't simulan natin yan dito sa DZMM Teleradyo at DZMM Radyo Patrol 6:30.
3: Remember Your Music sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Pag-unlad ng ekonomiya.
4: Kaya sa mga nakikipagsabwatan upang kunin ang pondo ng bayan at nakawin ang kinabukasan ng ating mga mamamayan. Mahiya naman kayo.
3: Transportasyon.
4: At tiyakin tama ang kalidad, matibay, at nasa takdang oras ang pagtatapos.
3: Kalusugan.
4: Kapag may kailangan kayong dalhin sa emergency, covered na rin po yan ng PhilHealth.
3: Kabuhayan. Mga batas na mag-aangat sa buhay ng mga Pilipino.
4: Mahalaga ang bawat buhay ng Pilipino.
3: At mga pangako at proyekto ng ating gobyerno sa nakaraang taon, susuriin kung nabigyang katuparan. Alamin at tutukan sa State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. The DZMM Special Coverage ngayong July 27 simula alauna ng hapon. Pangungunahan ni Rica Lazo, Peter Musngi, Danny Buenafe at Tony Velasquez sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradyo.
5: Tatamaan po tayo ng presyo.
6: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
5: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
6: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
5: Hindi natin napapansin, patuloy po ang pagtaas ng presyo.
6: Alvin L. Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa Estrenta at DZMM Teleradyo.
7: Ano mga concerns? Ano mga issues?
6: Pagkakampi ng masang Pilipino.
7: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
6: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
7: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
6: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradyo.
3: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
8: Remember your music.

0: Balikan ang nakaraan kasama si Kuya Dan sa Remember Your Music. Remember Your Music.
1: Perry Como with his song For the Good Times, Forever Love ni Gary Barlow, and Goodbye My Lover ni James Blunt. Ang ating napakinggan sa oras po nating 12:53 ng umaga. Si Miss Fatty Jacinto ay just woke up daw, and I thank God nagising ako. Amen! Pinag-uusapan o pagkukwentuhan natin ngayong Sabado morning. Dudugtungan nyo lamang ang salitang mas masaya kapag. Ano nga ba? Ano nga bang pwedeng gawin at mas masaya? Pwede mo i-comment ang iyong kasagutan. Hanapin mo lamang Dan Capucion. That's D-A-N-C-A-P-U-C-I-O-N. Babasahin natin yan. Sabi ni Ms. Jax Morales, Kuya Dan, mas masaya kung walang may sakit sa pamilya. Sabi niya, mas may enjoy nyo yung bawat oras na magkakasama kasi wala masyadong iniisip na meron sa inyo na may sakit. Kuya Dan, minsan gusto ko tumawag dyan kaso nahihiya ako. Ano ba? Bakit ka nahihiya nga ni? Ito naman si Jax Morales. Alam mo, matagal ka na ding nagko-comment, Jax. Jax, baliktad una yung si tsaka yung Q. Matagal na din to si Jax nakikinig sa atin. Huwag ka nang mahiya. Ito naman ni... Tsaka wala naman tayong ginagawa dito. Parang may random kwentuhan lang. Oo, wag ka nang mahiya. Kasi pagka nahiya ka, hindi tayo makapag-usap niyan. Pagka nagtuloy-tuloy yan, wala. Hindi ko maririnig ang boses mo. Naman, alam nyo naman, gusto ko naririnig ko ang boses ninyo. Kaya tawag ka na. Oh, Chance Passenger 8924-4101. Locals 5671 hanggang 5673. Si Marian, nag-e-entry. Hindi ko naman pwede basahin. Ano yan? Sino, basahin ko yan. Hindi ko naman mababasa yun. Parang antapang ko naman masyado pag naman binasa ko yung entry mo na yun. Ay nako, 5 minutes bago mag-alauna ng umaga. Hindi ikaw, Jack. Nabaliktad ko lang, Jack. Ano? Banghirap naman. Back-to-back naman yung pangalan. Jax tsaka Jack. Hindi, mali. Sabi niya, hindi ako magcha-chance passenger. Baka ma-inner cities po ako. Atagal yung biyahe. Ah, ito na, meron na tayong first.

0: Scholar from Antipolo, kausapin natin nasa linya si Keruel. Keruel, good morning. Keruel. Keruel, dyan ka na ba? Sabihin mo lang, pag nandiyan ka na, susugod na tayo. Keruel! Ano si Kuya? Kuya Ruel! Kuya Ruel! Nasa si Kuya Ruel? Ilabas si Kuya Ruel! Keruel! Keruel! Ayan, nakala ko. Hinahanap kita, Kuya Ruel. Hindi ka nila pinapasok eh. Hello?
1: Ayan.
0: Alam mo, hindi ikaw may kasalanan, Kuya Ruel, yung isa dito, yung pipin, yung magpapasok sa'yo, nakikipagkwentuhan, hindi naririnig, napapasok na si Kuya Ruel. Ay, nako. Mamarkahan to ng minus 55 pag paganyang-ganyan. Kuya Ruel, kumusta ka?
1: Naman po.
0: Okay naman. Very good naman. Oo. Gising na gising ang mga kasama mong aso dyan ulit, Kuya Ruel. Ano?
1: Kahit pagod, masaya pa rin.
0: Yan. Katatapos lang ano? Kakauwi mo lang galing trabaho?
1: Kanina pa po. Mga
0: 8. 8 p.m. Ay, nakapahinga na nga. Okay. Very good. At least nakapahinga na. O, ito kay Ruel. Ang dadagdudugtungan mong salita. Mas masaya kapag blank. Ano ba ang mas masaya para sa'yo?
1: Naisipan ko na yan kanina.
0: Anong sagot mo doon?
1: Mas masaya talaga mas masaya pag kumpleto ang pamilya kasi enjoy po yung ding ng bawat isa at doon nararamdaman na close po ang magkakapatid, isang panya lang.
0: Mm-hmm. Yung pamilya mo ba, nasaan?
1: Malayo sa... yung hindi mag-aaway-aaway tayo. Mas masaya po yun.
0: Tama. Asan ba ang...
1: Mayroon ibang magpapamilya eh... Andun yung asaran, tapos mayroon ng nasisagturan. Dahil lang sa kung ano yung kanahilangan, hindi naman alam pa rin ang kanahilangan. Bigla na lang
0: bigla na lang nagkabuwag-buwag.
1: Nagkatampuhan. So, isa po din yung sa mga nakaka-ano sa family. Nakakatanggal lang. Kaya, yun nga. May tampuhan sa bawat isa.
0: Tampuhan. So,
1: bawat isa, may pinatago pala na ano.
0: May isa pa ng loob pala.
1: Na hindi dapat.
0: Naisip ko tuloy kung narinig ba ako ni Kuya. Ang dami ko kinocomment. Narinig mo ba ako? hindi, tanong ko lang. Yung family mo ba nasa probinsya o may mga kasama ka din dito?
1: Nasa Bicol po.
0: Nasa Bicol lahat. So, ikaw lang talaga nandito sa Antipolo ngayon sa metro.
1: Masaya naman. Masaya naman po ako. Kasi, nagkukumusta naman po kami.
0: Sa call. Natatawagan mo.
1: Cellphone.
0: Pero, kailan yung huli kayong nagkasama-sama, Kuya Ruel?
1: Kumbaga, naaalis yung lungkot ko.
0: Kailan yung huli kayong nagkasama-sama?
1: Minsan kasi umuwi ako sa Bicol. Minsan lang. Pag election, pag-ibutuhan. Tapos, kung nakaka-uwi ako na, kung gusto ko lang na umuwi.
0: So hindi naman yung tipong sobrang tagal bago mo sila makasama ulit. Ano naman, every once in a while nakakauwi ka naman?
1: Hindi naman.
0: Hindi naman. Okay. Tama din naman
1: hindi
0: yun.
1: Hindi naman po. Kumbaga, pag nakakauwi ako, sobrang saya namin. Siyempre, namiss yung bawat isa. Namiss. Dito naman yung anak ko. Masipal.
0: Ano ang favorite niyong gawin kapag ka...
1: Ipupintuhan. Ipon-ipon. Mahalo kong nandun yung mga kapatid ko. Yung mga pamangkin ko. Yun. Tapos, masaya na. Ang pet-a-tron na. Tapos, ang awanan. Ayun.
0: Ayan, kasi hindi mo ko narinig. Ano ang favorite ninyong ginagawa kapag ka...
1: The best talaga.
0: Anong favorite ninyong ginagawa pagka umuwi ka, Kuya Roel, sa probinsya? Ano?
1: Pag umuwi pa ako doon?
0: Apo.
1: Ano? Nagigib ng tubig. Kasi malayo yung ano sa amin. Malayo yung igiban.
0: Yung pinaka-banding ninyo? Nalakay
1: ko pa na mga ilang oras. Siguro mga 30 minutes o 45 minutes yun.
0: Oh, hindi, pero yung pinaka-bonding ninyo, syempre pag nandun ka, hindi ka naman nila masyado pagtatrabahuhin din masyado, 'di ba? Kumbaga, magre-relax lang, ano ba, kumakain ba kayo? Nagkakantahan ba kayo doon?
1: Kumakain po.
0: Kumakain po.
1: Lalo right. Pag masarap yung ulam.
0: Yan, oh, 'di ba? Yan ang magandang ano yun.
1: Pakarirahan niya ng
0: pagkain.
1: Pagkain. Pagbaga, paubusan ng kanin.
0: Mm. Paunahan.
1: Masaya.
0: Masaya. Tama. Masaya naman talaga kapag lalo na kung tama yung sinabi mo, in good terms kayo ng pamilya mo eh. Pagka nag-bonding-bonding kayo, di masaya talaga yung ano niyan, ganap niyan. Kaya dapat eh, wala na yung mga ano, yung sabi mo nga kanina, mga silent biglang may tampuhan na pala, hindi nagsasabi, di ba?
1: Mga silent field.
0: Nakasira ng bonding yung mga ganun eh. Mga pangit ka bonding pagka... Alright, maraming salamat kay Roel. Bumati ka muna, baka may mga gusto kong batiin.
1: Okay, hi. Una-una, binabati ko po yung ano, yung nakikinig siya ngayon. Nakikinig siya ngayon
0: Yan, pangalanan mo kasi hindi niyo pinapangalanan yung isa yung isa't isa.
1: Pinangalanan ko na eh.
0: Mamaya magbago pangalan yan, sige ka.
1: Pakinggan mo yung maganda kong boses.
0: Yan, tama. Oh, Ate Jennifer, papangalanan ninyo isa't isa kasi baka mamaya iba na pala yung binabanggit ninyo. Sige kayo. Di na kayo. Oh, lalagyan mo ng pangalan para alam ko sino yung tinutukoy. Yan. Oh, wala ka na babatiin?
1: May one and only.
0: Yan.
1: Wala mo sinong may one and only na yun eh.
0: Yun, no, mga ganyan dapat ang mga ano, mga padali. Okay, sige. Iyo ba to? Awitin ni Roel Cortez. Sa mata, makikita. Ito ba?
1: Sa mata, makikita. Tapos, pwede po nilawa?
0: Oo, sige. Ano yung isa? Try natin.
1: You and I.
0: Sinong umawit niyang you and I na yan? Patingin nga. You and I. Si Renz Berano ba yan?
1: Apo.
0: Yan. O, sige, ilagay mo si Renz Berano. Yan. You and I will never say goodbye. Yan ba yun?
1: Ganda
0: walang boses. Si Idol Renz Berano. Husky ang boses.
1: Ako kanin, napakinggan ko yung boses niyo. Ganda. Yung tinuntaw yung Mr. Renz.
0: O, di ba? Sabi ko sa inyo eh. O, sige. Marami sila. Nasiyahan ka ba doon? Gusto mo ba? Isa pa?
1: Opo.
0: Ay, kasi nga, belated birthday kay Mr. Wright, kaya kinantahan ko siya ng Mr. Wright. O siya, salamat kay Roel at mag-iingat lagi dyan sa Antipolo. Ha? Salamat sa pagtawag.
1: Alright,
0: thank you. Si kay Roel ng Antipolo. Ano nga bang simula nung kanta ni Renz Berano? Si Renz Berano kasi, di ba may nag-viral ulit na kanta ni Renz Berano sa TikTok? Ano nga ba yung title nun? Remember Me ba yun? Basta yung magaralgal yung Remember, hindi yon. Mali naman ang Remember Me. Hindi sa mata ng agila. Wala nga sabi tayo nung mata ng agila. Ang kulit nyo naman eh. 5 minuto na ho makalipas ang alauna. Pakinggan natin ang mga song request natin ni Kuya Ruel. Sa pagbabalik yan ng Remember Your Music.
2: Remember Your Music sa DZMM.

Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay. Kasabi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, ang oras 106.

0: balikan ang nakaraan kasama si Kuya Dan sa Remember Your Music. Remember Your Music.
1: Back-to-back song from Sir Renz Verano ang ating napakinggan. Ang song request sa atin na You and I at Remember Me. Sa oras po nating 1:20 ng umaga. Hello po sa mga kasabay nating may work pa rin sa mga sandaling ito. Ngayon pa lang kami kasama ko. Ngayon pa lang kami nagpa-Friday. Ito pa lang ang Friday namin kasi may pasok pa kami kahit technically Sabado na. Pero kahit na ganun, don't worry, samahan ko kayo hanggang alas 4 ng umaga. Kwentuhan lang tayo dito sa ating programa, ha? Dudugtungan mo lamang ang salitang mas masaya kapag blank. Ano ba ang mas masayang gawin kapag ka blank? Sabi ni Ate A, si Ate A Ferrer, sabi niya, mas masaya kapag may peace of mind. Miss you, RYM. Malapit na po ulit akong makatawag. Ay, naku. Ang tagal, Ate A. Tumawag ka na ulit. Magiging panggabi ka na ulit. Pang madaling araw ka na ulit. Kasip ka na ulit namin, Ate A. Sige, tawag ka lang, ha. Yung mga nahihiyan tumawag, wag. Wag na kayo mahiya kasi tayo-tayo lang nandito, promise. Pagka magkausap na tayong dalawa, wag mo isipin na may mga nakikinig. Isipin mo, magkaano lang tayo, magka-telebabad lang tayong dalawa. Kasi tayo ay nasa tele at tayo ay nagbababad. Diba? Telebabad tayong dalawa sa kwentuhan. Kaya wag na kayong mahihiya, okay? Yung mga nahihiyan tumawag, kayo ang tatawagan. Sabi ni Jessica. Balita ko, Jaske, prospect ka na daw sa love life ngayon. Ito naman, hindi man lang nag-share. Hindi ka man lang ba nagkaroon ng crush? May crush. Hindi ka man nagkaroon ng crush? Pwede namang yung crush na lang i-share mo . Sabi ni Marvin, mas masaya kapag hindi pa expire yung niluto kong kanton. June 2026, expire nito pero okay pa naman. Uy, July 25 na, Marvin. Sabagay, pag nakalagay best before, ibig sabihin, pwede pa naman, pero kumbaga, the best kung before dun sa date na yun mo siya i-consume. Tama ba? Ganun yun di ba? Kapag ka, correct. Ibig sabihin, kumbaga, hindi na siya nandun sa pinakamasarap niya na, kumbaga, yung toyo niyan, baka nabawasan na yung alat, Marvin. Pero pwede pa naman. Pero pagka nakalagay expiry date, wala na. Huwag mo nang i-consume kasi ano na talaga yun. Expired na nga ni, ang kulit nga ni. May konting-konting weird lang. mamaya ikaw na yung weird dyan, Marvin. Sige, kainin mo yan. May konting sipa lang siguro sa tiyan, pero tiisin mo na lang kasi nangiinggit ka naman . Sinen pa niya yung picture, nangiinggit pa sa akin din sa... Luto nga tayo. Wala pala kaming lutoan dito, sayang naman. Sarap. Nakakainis si Marvin. Kakainis ka, ha? Kakainis ka. 1:23 na ako, sabi na natin ang ating next caller from Pasig. Nasa linya natin si Ate Linda. Ate Linda, good morning. Ate Linda. Ayan na naman si Patrick, pangalawa mo.
2: Dito po ako.
1: Ate Linda, sabihin mo nga, Patrick, good morning. Batiin mo nga, Patrick, good morning. Sabihin mo, Ate Linda, dali.
2: Good morning, Mr. Patrick.
1: Yan. Morning. Yan. Hindi pinap... Good morning. Parang tulog pa yata itong kasama natin dito. Hindi ka pinapasok, no? Mr. Patrick. Good morning din po, Ate Linda. Hello po. Kumusta po kayo? Kumusta po kayo?
2: Gumaganda pa rin po.
1: Yan ang gusto kong mga sagutan. Ganyan ang gusto ko. Paganda ng paganda. Araw-araw, no? Ate Linda, no?
2: Oo. No, pwede ba kitang tawaging, balbas po?
1: Ano? Balbasirong anong guwapo?
2: Balbasirong
1: guwapo. Sige ho. Bahala ho kayo kung anong gusto niyo itawag sa akin. No? Kahit na balbas 100. Balbasiro to 100. Ano ba yung balbas? Balbasarado, hindi balbasiro. Pag balbasiro, wala tayong balbas noon, Ate Linda. Pag...
2: sige. Balbas.
1: Balbasarado.
2: Yan. Balbas.
1: Balbasarado, balbabukas, bahala ka na ho kung anong gusto ninyo itawag.
2: Guwapong balbasarado.
1: Yan, yan, yan, yan. Tama, tama.
2: Guwapong balbasarado.
1: Yun, yan.
2: Tawag pala.
1: Natumbok mo, Nanay Linda. Very good, very good. Pero kumusta ko kayo sa pang-araw-araw ninyo? Okay naman. Eh, alam ko, mga kwentuhan natin noong nakalipas. Eh, ano, pero kumusta po kayo ngayon?
2: Alam mo, Kuya Dan, mahirap kasing magsinungaling kung sasabihin ko sa yung ano eh. Sa totoo lang, yung aming pambudget sa ulam dito sa bahay, minsan naibibigay ko dun sa kabila dahil wala silang ano, ulam dahil binibili ng gatas yung pera.
1: Correct, correct.
2: O edi, ano na lang, ano-ano na ulam namin dyan. Mag-itlog kami, mag-sardinas kami, okay lang yun. Basta correct. Yung apo ko may gata.
1: Ay, naku.
2: Yun lang yun. Masaya na ako dun, Kuya Dan.
1: Yun, eh, pagkaganyan eh, di balihot, yan eh, ano, babalikan ho kayo ng mas marami pang blessing kasi talagang mula sa puso apo. Ninyo, ang gusto ninyo ay mapabuti ang kalagayan ng apo. Kaya more blessing pa po para sa inyo, Nanay Linda.
2: Apo,
1: O eh, pero... Sa inyo po, magkasama kayo lang po ni Mister, magkasama dyan ngayon sa bahay.
2: Opo, opo, nandito sa, ano, hindi ko nga alam kung tulog siya o sa gising.
1: Mamaya malalaman natin sa mga sagot mo kung tulog o gising si Mister mo dyan. O, ito ang ating dugtungan portion opo. Ngayon. Mas masaya opo. Kapag blank. O, bakit? Paano ka ba magiging mas masaya?
2: Siyempre, Kuya Dan, kasama yung pamilya, lalong-lalo yung mga apo ko pag naglalaro kami dito. Kasi... Noon. Yung apo kong may autism, pagka inilabas niya ng bahay yun, alam na niya ang papunta rito, hinihila na yung ina.
1: Gusto pumupunta dyan sa inyo?
2: Oo, tuwan-tuwa ho siya, papunta sila rito.
1: Correct.
2: Alam na ho yung daan eh.
1: Ibig sabihin eh, favorite na favorite ng lolo at lola pagka ganyan.
2: Oo, ang lola niya eh, pag kinakarga ko yung maliit na apo ko, ayaw niya, gusto siya lang eh.
1: Nagsiselos ano, naku, lagot kayo apo, niyan.
2: Naku, kaya, hindi, nalab ko naman silang tatlo eh. Tatlo ko yung apo ko, isang Siam, isang mag-3 years old, September 6. At saka magwa-1 year din sa ano September 7.
1: Mga bata sila, pa talaga. Sino yung naghihila yung 9 years old o yung ano yung 3? Sino doon?
2: Ayun po yung mag-3 years old ang hinihila yung ina papunta rito. Pag hindi sila pumunta rito.
1: Favorite kayo ng middle child na Anay Linda. Nako po. Ano ang paborito ninyong gawin diyan pagka nandiyan sila sa inyo? Anong mga laro ninyong ginagawa?
2: Ano, nakaupo kami sa may sofa tapos yung laruan po niyang ano yung sasakyan, iniikot-ikot ko yung gulong nung gustong-gusto niya yon.
1: Saan o pinapaikot sa may paan niyo ba?
2: Hindi po. Saan? Nakakandong sa akin yung laruan. Tapos katabi ko siya, iniikot-ikot ko yung gulong ng sasakyan, gustong-gusto niya po yon.
1: Mahilig sa mga ano sa mga favorite sasakyan.
2: Niya yung mga gulong na umiikot eh.
1: Oo. Ano ang tawag sa inyo nung apo ninyo na yon?
2: Lola.
1: O kasi yung mga tawag ng mga apo ngayon, iba-iba na Mami La, no? Wawa, may mga arty-arty na mga tawag ngayon eh.
2: Hindi ano kaya dan hindi pa makapagsalita 'yon kasi may autism na hindi pa namin napapatira.
1: Pero nare-recognize kayo na kayo yung favorite na puntahan.
2: Opo, alam niya po 'yon. Talagang nakayakap na siya sa akin pag andito sa bahay nagpapakarga. Mayakap sa lola niya. Maamalam din ho yung bata kahit hindi nakakapagsalita. Yung sa malalaman mo na lang sa kanyang magalaw. Pag ipasisit niya yung electric fan na nasa wall fan, ay yung ano, nasa wall, ano yung ituturo niya yon. Kukunin niya yung kamay ko.
1: Papabuksan o itatapat sa inyo?
2: Kaya nga.
1: Sorry, nawala ka, Nanay Linda. Anong ginagawa niya doon sa wall fan? Pagka hinilang kamay ninyo, ano, pabubuksan o itatapat sa inyo?
2: Opo, pabubuksan po niya. Dalawang wall fan yun sa tapat ng tainan at saka dito sa may sala.
1: Ayaw niyang naiinitan kayo, kaya ganun.
2: Hindi po, gustong-gusto niyang ano, nakikita yan na umiikot.
1: Ah, parang naaaliw siya pagka ano, nakabukas
2: yung wall. Opo, tuwan-tuwa po siya, Kuya Dan.
1: Oh, eh, at least, di ba? Yeah. At least may ganun, kumbaga, nagre-react siya dun sa nasa paligid, no? Parang magandang sign din naman yata yung pagkaganan.
2: Opo, alam niya yun, no? Yung sa paligid niya.
1: Yun, oo. No? Kasi yung ibang cases, parang walang reaction at all, pero at least yung sa inyo, naaaliw siya sa mga gumagalaw, sa mga umiikot.
2: Opo, yan ang gusto niya. Yung mga gumagalaw, yung mga ano, sinisilip niya yan, nakatuwad.
1: Nakatuwad. Naku, di ba sabi pag bata, tumutuwa daw na ganun, parang naghahanap daw kasunod yung ganun na ni Linda.
2: Pero, yun lang ang kasunod din, yung
1: oo nga pala.
2: Magmamanyarood sa, ano, September.
1: Eh. Oo nga. Ay, oo, may nasundan na. Sabi mo, wag munang ano. Sabi mo, wag munang tumuwad ulit at ano, mahalang gatas. Oo, kailangan niya
2: makaiwas. Ito sa anak ko eh.
1: Oo, ay, hindi. Actually, ay, yung anak niya palang, ano, wag niyong pigilan niyo yung anak niyo.
2: Lalaki po yun. Oo, yung ano, Kuya Dan.
1: Siya pala.
2: Ito ko sa'yo. Hindi pa nga nakaka-graduate yan, ay nag-asawa na. Kaya,
1: ayan, oh.
2: Sabi ng asawa ko, wag mo nang, pagtatapusin yan, sabi ko, ay hindi, hindi pwede. Kaya may asawa siya, sige sa ako pumasok ka, kung bahala sa'yo. Hindi, pinili ko siyang, ano, para makagraduate.
1: Correct. Oh,
2: kaya, ayun, makagraduate naman po.
1: Mm-mm. At tapos, pero, pagka-graduate na, ilang taon na yung anak niya, no, nung nakagraduate siya?
2: Ano, 2 months.
1: Batang-bata pa.
2: Yung, ano po niya, yung asawa niya, 2 months na nag-graduate siya ng May, December 2017.
1: Mm.
2: May yun.
1: Mm-mm. Ah, so, baka graduate naman. Nagkaroon naman ka agad ng trabaho? Or medyo, ano din, medyo na...
2: Opo, nagkaroon naman nagkaroon ng agad. Trabaho agad.
1: Pero,
2: opo. Nga lang, hindi sapat, Kuya Dan.
1: Oo, hori. Kasi nga, mahal ang ano, mahal ang mga gatas at mga bilihin, no?
2: Dapat, Kuya Dan, sa custom siya, para, ano, maraming pera dun.
1: Talaga ba? Yung bang naririnig mo doon, Nanay Linda, marami bang pera doon? Bakit kaya?
2: Opo, kasi dati, ang trabaho ng asawang purchasing, pag pumupunta lang sila ng custom, nilalaglag na lang yung pera doon.
1: Naka, wag na, oh. Hayaan mo na yan. Oh. Next month na yan. Oh, baka sa akin malaglag kung ano man yung malaglag dyan, Nanay Linda. Ayoko malaglagan dito, Nanay Linda. Pero ngayon, anong work kayo nung ano anak niya? Parang
2: lang lang sa opisina parang, yung ano.
1: Iniinit ako doon na ni Linda sa kwento. Baka may makaaring sa...
2: Ano, wala namang nagkaiba yan sa flood control eh.
1: Yan.
2: Saan din nagkaiba doon? Kaya, alam mo, bakit yun dan, nang gigigil ako dyan sa mga yan. Kung pwede yan, pulaming ko sila lahat eh.
1: Isihan nyo lang, Nanay Linda, at ayaan mo, mananagot, dapat managot talaga nga yung mga yan. Nakakagigil naman talaga.
2: Oo, ito nga eh. Kailangan kong pambili ng gatas sa ako ko, tapos kinukura ako sa nila.
1: Correct.
2: Ayaw nila mag-inag isang malita.
1: Oo, di ba? Naku, yung mga malita-malita talaga na yan, sinasabi ko sa inyo. Pero, alam mo na, Nanay Linda, kahit talaga yung mga kwento mo sa akin, sa totoo lang, mabigat sa dibdib, pero pagka naririnig kitang tumatawa, nagigets ko kung paano mo na itatawid ang araw-araw eh.
2: Hindi, alam niyo ba, Kuya Dan, yung mga kakilala ko, sabi, buhay ka pa ba? Sabi, oh naman, sabi ko, alive na alive pa rin.
1: Sabi mo, halata ba? Ah, halata.
2: sa problema nga ako, pero ako ay, kahit ganito ako, Kuya Dan, masayahin pa rin ako kasi, wala na rin akong regret sa buhay. Bakit?
1: Yung
2: mga anak ko, kahit 2 sila, napatapos ko sila. May sarili kaming bahay, may tinutulugan kami. Di ba nabanggit ko sa'yo, may paupahan kami. Pero nakupunta nga ako yung upa sa gatas ng apo ko. Kaya ganun. So, siyempre, sakripisyo. Pag tumalaki na rin yung apo, nakikita ko naman walang sakit yung bata na kapag naibibigay ko yung gatas niya. Kaya na po ako. Pero minsan, kadalasan, nalilipasan siya ng gutom dahil siyempre,
1: mahal, no?
2: Yung pera, kulang 3,000 a day sa 24 hours na gatas niya.
1: Kada sa 7 araw sa isang linggo, 3,000 and 3,000, nabi talaga malaki-laki talaga. Ano?
2: Hindi po, araw-araw po yung Kuya Dan,
1: oo.
2: Hindi singguhan.
1: Oo nga, I mean, sa 7 days, kasi 7 araw, di ba? So, araw-araw, 3,000 times 7, ganun.
2: 15.
1: Oh, yun ako, yun yung tanan niya.
2: 21,
1: nakukulta. 21,000. Yan, no?
3: Easy.
1: parang mahina electric fan ko dito. Oh, sige na Nanay Lynn. Baka kung saan pa mapunta tong usapan natin ba. Pero maraming salamat sa laging pagtawag at pakikinig dito sa programa. Baka may gusto ka munang batiin. Bati ka muna.
2: Ako, hindi nga ako natutulog eh. Na-addict na ako sa programa ko, Kuya Dan eh. Hindi ko nakikinig lang ako minsan. Pero, pinababayaan ko na yung ibang tumawag para naman makatawag yung iba.
1: Yeah, no. Pero every once in a while eh, tawag-tawag ka lang dito para mapagwentuhan tayo. Baka may gusto. Yan, go.
2: Anong, babati ako, Kuya Dan, go. Yung Bruhan PW Association, saka yung, ano, yung FYFT, kung collaboration niya, nagsama, Kuya Dan.
1: Yung pangalan ng isa?
2: FYFT.
1: At saka yung isa?
2: FYFT po, at saka Bruhan PWD Association. Yung FYFT, ako ang presidente doon. Yung yung Bruhan PWD
1: Association. Bruhan? Akala ko bro.
2: Bruhan,
1: ayun. Kaya natigilan ako eh.
2: PWD Association. Ang presidente doon si Jobet.
1: Mm.
2: So, nag-collaboration kami dalawa. Collaboration ang tawag doon eh. So, ang presidente ng ano, bali ano namin, nagsanib kami, nagsanib ko rin sa'yo. Siya ang vice presidente ko si Jobet Elguera. Yung tumutulong sa mga bulag na sa lingkod lapid.
1: Okay.
2: Apo.
1: So siya ang vice president mo. Alright.
2: Maraming natutulungan doon ni ano ni Jobet. Siya ang nakakilala doon sa ano eh.
1: Alright. Wow. Maganda umaga, Sir Jobet. Maraming salamat sa pagtulong sa mga kababayan natin.
2: Papatiin ko na po si Ate Bio Negriani ng Santa Rosa, Laguna, si Kuya Jun Martinez, si Dula Cora Oxalis ng Pagbilaw, Quezon, si Ate Caboro ng Pangasinan, si Bob ng Antibolo, si Kuya Jing Pidlawan, si Susan ng Tagtuayan, Quezon, si Bitsunit ng Kalaokan City, at saka si Ronald, Edwin, si Rene. Naku, pag may nalimutan ako, pati ako. Lahat naman ng ano, Kuya Dan, tumatawag sa'yo. Sila Ate Mel, sila Joel, si Tess, si Gis Morante, at si Norma Morante. Sino pa ba yung mga tumatawag sa'yo? Lahat na lang sila, Kuya Dan.
1: Sige. Oy, kayo lahat daw dyan. Good morning daw sa inyo.
2: At pati sa mga staff mo, Kuya Dan. Yeah. At saka dun sa nanay mo, tatay mo. Thank you, Kuya Dan.
1: Thank you. Ano mo ng song request mo ilagay natin, Nanay Linda? Anong gusto
2: yung ano po, Always ng Atlantic Star.
1: Ay, maganda yan. Always ng Atlantic Star. Sige
2: Sing
1: po.
2: Sing namin ng asawa ko yan na ano eh.
1: Na
2: asawa
1: mo? Asawa mo, Chick Boy. Baka magising. Sige na. Maraming salamat, Nanay Linda. Good morning po sa inyo. Okay, thank you. Bye-bye. Parang si Nanay Linda, parang si Sir Eduardo na babaeng version, ano? Parang namamawis ako pagkausap ko eh. Ay, nako. Pero masaya, oh. Si Miss Fatty Asinto nga, sabi niya, sayang kausap ni Mami Linda. Prangka, ay, nako. Yun ang mga magagandang kausap talaga. Diretsahan. Kaso nasa radyo kasi tayo, di masyadong ano eh. Ano yun naman ito, Jask? Ay nako, 1:37 na po ng umaga. Sa ating pagbabalik, no, babasahin na natin ang sulat na para lamang sa iyo. Kaya huwag kang aalis. Magbabalik pa rin po ang Remember Your Music.
0: Remember Your Music sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Pag-unlad ng ekonomiya.
4: Kaya sa mga nakikipagsabwatan upang kunin ang pondo ng bayan at nakawin ang kinabukasan ng ating mga mamamayan. Mahiya naman kayo.
0: Transportasyon.
4: At tiyakin tama ang kalidad, matibay, at nasa takdang oras ang pagtatap.
0: Kalusugan.
4: Kapag may kailangan kayong dalhin sa emergency, covered na rin po yan ng PhilHealth.
0: Kabuhayan. Mga batas na mag-aangat sa buhay ng mga Pilipino.
4: Mahalaga ang bawat buhay ng Pilipino.
0: At mga pangako at proyekto ng ating gobyerno sa nakaraang taon, susuriin kung nabigyang katuparan. alamin at tutukan sa State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. The DZMM Special Coverage ngayong July 27 simula alauna ng hapon. Pangungunahan ni Rica Lazo, Peter Musngi, Danny Buenafe at Tony Velasquez sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
3: Ano mga concerns? Ano mga issues?
0: Pagkakampi ng masang Pilipino.
3: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
0: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
3: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
0: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
5: Tatamaan po tayo ng presyo.
6: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
5: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
6: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
5: Hindi natin napapansin, patuloy po ang pagtaas ng presyo.
0: Alvin L. Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
1: Oras po natin, 1:40 ng umaga. Sa puntong ito, handa ka na ba? Dahil babasahin ko na ang sulat na para lamang sa iyo. Kumusta, dear? Napansin mo ba kung paano nagbabago ang tingin natin sa mga bagay habang tayo ay tumatanda? Maging ang birthday na noon ay isa sa pinakahihintay nating araw ay unti-unting nagkakaroon ng mas malalim na kahulugan. Nung bata tayo, ilang linggo pa lang bago ang birthday natin, excited na tayo. Iniisip natin yung cake, yung pagkain, mga bisitang darating at mga regalong matatanggap. Ang mahalaga noon ay ang saya, ang tawanan, at simpleng pakiramdam na espesyal ang araw na yon. Pero habang tumatanda tayo, nagbabago ang tingin natin sa ating mga kaarawan. Hindi na natin hinahanap ang dami ng regalo o laki ng selebrasyon. Mas pinapahalagahan na natin ang mga simpleng bagay. Ang pagising na malusog, ang makasama ang pamilya, ang makausap ang mga taong mahalaga sa atin at ang mabigyan ng panibagong pagkakataon upang mabuhay at mangarap. Dahil habang lumilipas ang panahon, natututo tayong makita ang tunay na halaga ng birthday. Hindi ito tungkol sa kung ilang taon na ang nadagdag sa buhay natin, kundi gaano karaming alaala ang nabuo natin sa bawat taon na lumipas. Totoo. Habang tumatanda tayo, nagbabago ang lahat eh. May mga kaibigan tayong hindi na palaging nakakasama dahil may sarili na silang pamilya at mga responsibilidad. May mga taong dati nating kasama sa bawat selebrasyon na ngayon ay nasa malayo na. Ngunit sa kabila nito, patuloy pa rin tayong binibigyan ng buhay ng mga bagong pagkakataon. Mga bagong alaala at mga taong pinipiling manatili sa ating tabi. Minsan, mas maliit na ang handa. Mas simple na ang selebrasyon, pero mas malalim na ang pasasalamat. Dahil alam na natin ngayon ang saya ay hindi nasusukat sa dami ng bisita o sa laki ng party. Minsan, sapat na ang isang simpleng pagkain kasama ang pamilya, isang tawag mula sa taong mahal mo, isang mensaheng nagsasabing, "Happy birthday! Ingat ka palagi." At isang araw na muli mong masasabi, "Lord, salamat, buhay pa ako. May panibagong pagkakataon pa ako." Naalala ko rin yung mga panahong pumupunta kayo sa bahay para mag-sleepover. Sobrang simple lang ng mga araw na yon, pero ngayon ko mas nare-realize na sila ang ilan sa, o yun pala ang ilan sa pinakamagagandang alaala na nabuo natin bilang magpipinsan. Naalala ko yung mga gabing halos ayaw na nating matulog dahil sa dami ng kwentuhan, tawanan, asaran at kung ano-ano pang mga kalokohan. Kahit simpleng panonood lang ng TV, paglalaro, pagkain ng kung ano-anong meron sa kusina, o paghihintay kung sino ang unang aantokin, sobrang saya na. Walang iniisip noon na problema, walang deadlines, walang trabaho, walang responsibilidad. Ang mahalaga, magkakasama at masaya sa bawat sandali. Nakakamiss yung mga panahong ang dali lang magplano. Isang chat o tawag lang, maya-maya, magkakasama na. Hindi iniisip kung may pasok kinabukasan, kung pagod ba o kung may iba pang kailangan asikasuhin. Basta ang alam lang, excited nang makita ang isa't isa. At dear, habang tumatanda nga tayo, unti-unti kong naiintindihan kung bakit laging sinasabi ng matatanda na pahalagahan ang oras kasama ang pamilya. Ang akala natin noon, paulit-ulit lang mangyayari ang mga ganong bonding. Akala natin laging may susunod na pagkakataon. Pero habang lumilipas ang panahon, napapansin natin na mas bihira na tayong magkita-kita. Hindi dahil nagbago ang pagmamahal natin sa isa't isa, kundi dahil unti-unti na rin tayong bumubuo ng kanya-kanya nating mga buhay. Darating talaga ang panahon na magiging abala na tayo sa trabaho, sa career, sa mga pangarap at mga responsibilidad. May iba sa atin na maaaring lumipat ng lugar, magkaroon ng sariling pamilya, o mas maging busy sa buhay. Baka nga dumating ang araw na ang dating madalas na sleepover ay mapapalitan na lamang ng simpleng kumusta sa chat, greetings during birthday, o pagkikita kapag may pagkakataon. Kaya dear, habang may oras pa, sana piliin nating palagahan ang bawat sandaling magkakasama tayo. Huwag nating isipin na marami pa tayong bukas para gawin ang mga bagay na gusto natin. Kung may pagkakataong magkita-kita, magkwentuhan, kumain ng sabay, tumawa, o kahit simpleng tambay lang, sulitin natin. Dahil balang araw, ang mga simpleng sandaling ito ang babalikan natin kapag namimiss na natin ang isa't isa. Sobrang nagpapasalamat ako na naging bahagi kayo ng childhood ko. Kayo ang kasama ko sa napakaraming masasayang alaala na hanggang ngayon, kapag naiisip ko, napapangiti pa rin ako. Hindi man natin namamalayan noon, pero yung mga simpleng araw na yon ang naging ilan sa pinakamahalagang bahagi ng buhay natin. Kaya sana, kahit tumanda na tayo, hindi mawala ang closeness natin bilang magpipinsan. Sana kahit gaano tayo kabusy, makahanap pa rin tayo ng oras para magkita, magkamustahan at gumawa ng panibagong mga alaala. Hindi man kasing dalas ng dati ang mahalaga, hindi natin nakakalimutan na pahalagahan ng isa't isa. Namimiss ko kayo. Namimiss ko yung mga tawanan, kulitan, kwentuhan at higit sa lahat yung pakiramdam na kompleto tayo. Kaya habang may oras pa, gumawa tayo ng mas marami pang memories na babalikan natin habang tumatanda. Dahil balang araw, ang mga alaalang ito ang magiging ilan sa pinakamagagandang kwento ng buhay natin.

0: Susie. Kasama si Kuya Dan.
1: Oras po natin, 8 minutes bago po mag-alas 2 ng umaga. Napakinggan ninyo Cyndi Lauper with the song Time After Time. Magandang morning sa lahat ng mga magpipinsan na nakikinig sa atin diyan. Good morning po. Hello, hello po sa ating lahat. Halina kayo, no? At tayo ay magkwentuhan. Dudugtungan niyo lamang ang mga salitang mas masaya kapag ano to? O, sabi ni Miss Fatty Jacinto, nakaka-touch daw ang mga kumusta dear. O, yan, T, nakaka-touch daw yung kumusta dear mo. Sabi ni Jeffrey Duhali, humapos. Akala ko papunta na sa Bulbasaur. Ano? Bulbasaur, kuya. Ah, kanina yung Bulbazero. Papunta na ako sa Bulbasaur. Ano sabi? Bahala kayo dyan, iwan ko sa inyo dyan. Pwede rin po ay magpadala ninyo mga mensahe sa ating topic for today. Dudugtungan nyo lamang ang mga salitang mas masaya kapag. Hanapin nyo Dan Capucion, D-A-N-C-A-P-U-C-I-O-N. Mag-comment kayo doon o kaya mag-PM at babasahin natin. Sabi ni Pat ng Mindoro, mas masaya kapag may pantalong. Ay, anong pantalon? Ano ba, kaya ko pa ba? Mas masaya kapag may panahon sa sarili. Kapag nagutom, kumain. Kapag inantok, matulog. Kapag napagod, magpahinga. Yun lang po, Kuya Dan. Kung pwede po pa-request ng Gising Na o Kuya Ko by Kurita. Meron ba tayo nun? Gising Na o Kuya Ko. Ni awitin ni Kurita. Oh, wala tayo ni ano. Oo nga. May iba kang song request dyan, Kuya Pat, yung hindi lumabas yung ano, Gising Na Kuya Ko. Kausapin na natin ang ating next caller. Punta naman tayo sa Antipolo, nasa linya natin si Sir Bob. Sir Bob, good morning!
2: Magandang good morning, Daddy Lang.
1: Hello, hello! How are you, Sir Bob?
2: I'm fine.
1: Yeah. Okay. Yan, oh, gusto kong mga sagot sa ating kumustahan. Very good, very good. Kumusta dyan sa Antipolo? Nag-uulan din ba dyan nung mga nakalipas na araw?
2: Umulan, malamig, parang palipas.
1: Yan, yung sinasabi. Siyempre, ang entry ni Sir Bob, ang kanyang pag-ibig na nilalamig. Ganun pa rin ba? Wala pa din? Ano pa din?
2: Tumal? May namadali yan. Kung may darating, darating.
1: Yan. Tumal pa din, tumal?
2: Okay lang. Willing to wait.
1: Willing to wait. Oh. Pero ito, dugtungan mo, mas masaya kapag, ano, Sir Bob?
2: Mas masaya pagkausap ko si Daddy
1: Dan. Yun! Talaga, mas happy pagka magkausap tayo. Bakit naman? Bakit mo nasabi, Sir Bob?
2: Kung totoo lang tayo.
1: Bakit mo naman nasabi, ano ba ang naidudulot ng kwentuhan natin dito, Sir Bob?
2: Daddy Dan, masarap kang kakwentuhan.
1: Ano?
2: Lang, misan, may mga tao rin na nakikipagkwento, hindi natin alam kung nakikipaglokohan. Mas maganda yung mas masaya kung totoo lang tayo.
1: Yan, yan. Kanina sa akin din man nagkipagkwentuhan. Yan.
2: May binig lang ako eh.
1: Yan, oh, may binig.
2: May binig ako eh. Hindi ko alam kung totoo pa eh o hindi.
1: Hindi ko alam ha. Wala naman akong clue kung sino yan. Pero anong bilin mo, Sir Bob, sa mga nakakwentuhan natin? Anong bilin mo?
2: Mas masaya kung totoo lang.
1: Yan, mas masaya. Sino kaya itong nararamdaman? Wag mo sabihin ha, baka kasi sabihin naman eh. Pero
2: ng pangalan.
1: Oo, kore. Pero naku-curious ako, sino kaya itong tingin ni Sir Bob na mas masaya kapag totoo ang kwentuhan? No? Pero totoo ka dyan. Kasi sa kwentuhan, halimbawa, kayo, may mga kaibigan ka, di ba? Tapos happy-happy kayo. Hindi talaga maganda pag may isa doon na parang gawa-gawa na lang yung kwento, di ba? Yung may maikwento na lang.
2: Parang tawag
1: dyan, parisyon.
2: Parang bagyo.
1: Parang ano?
2: Bagyo lang ba?
1: Bagyo,
2: parang
1: bakit?
2: Bagyo.
1: Bakit?
2: Oo, sobrang hangin.
1: Sama, no? Talagang ano na, maraming ano. Tapos biglang nawawala, hindi nabubuo, nawawala. Ganun. Tama. Correct ka naman dyan, Sir Bob.

0: mahusay kang ano, mahusay kang mag-observe, no? Sa mga kaibigan mo ba, may ganyan, may nakakilala, may nakilala ka na bang ganyan, yung parang
1: pa-grupo hindi naman mawawala.
0: Sa bagay.
1: Kumbaga, parang halo-halo nang nandiyan ng tahog sa kwentuhan. Kasi alta-alta mo na na minsan wala sa katotohan.
0: Wala sa hulog.
1: Okay yan. Oo, wala sa hulog.
0: Wala sa hulog.
1: Natural yan. Natural sa tropa yan. May ganyan.
0: Oo, alam mo, ang galing nitong shiner mo na to, Sir Bob, no, na kahit na minsan, meron tayong mga kaibigan o nakakausap na alam naman nating ano ba, minsan hindi totoo o kaya nadadagdagan yung kwento, pinapakitaan pa rin natin sila ng respeto sa pamamagitan ng pakikinig. Kasi syempre, sabi nga dun sa mga bata ngayon, kwento mo yan eh. Wala naman tayong magagawa eh. Yun yung version niya o yun yung kinikwento niya. So tayo, it's either tanggapin natin o hindi natin pansinin. Diba? Ganun lang naman.
1: Pwede naman yan eh. Once na kinausap mo siya, kumbaga, tinanggap mo siya bilang kausap.
0: Correct. Bilang isang kausap.
1: Alam na minsan natin, minsan nababasa natin na malabo pa sa sabit ng mga sinasabi.
0: Malabo, diba? Malabo pa sa sabaw ng... Di ba itim yun pag sabaw ng pusit?
1: Malabo pa rin yun.
0: Tama. Tama. Ang ganda na itong na-open mo na topic na to, Sir Baba, na natutuwa ako dito. Kasi yun ang pagiging totoong tao, di ba? Na hindi lahat ng nakakausap mo ay naniniwala ka sa mga pinagsasabi nila. Pero bilang isang tao, irerespeto mo yun. Kwento niya yun eh, di ba?
1: Kasi tama. Ganito yan. Ikaw, bilang anchor dyan.
0: Tingin mo ba may sinasabi ako hindi totoo dito?
1: Kumbaga, ikaw, bilang anchor dyan, ay, kinig ka lang naman sa kwento nila.
0: Tama. Correct. Kumbaga, welcome lahat.
1: Nilagay ka dyan upa.
0: Tama.
1: Makinig at magtago.
0: Tama.
1: Ayun yung role mo dyan.
0: Ganda. Gusto ko tong na-open mo na topic na to, Sir Baba. Maraming thank you sa ganitong klaseng usap. Itong kwentuhan natin, tingin mo ba ito to, quality to? Hindi ito katulad ng mga napag-usapan natin.
1: Quality.
0: Nandun
1: tayo sa totoo lang.
0: Yan. Yung gusto ko kay Sir Baba. Pagkaganyan, baka biglang hindi na lumamig ang Pasko mo niyang ganyan, Sir Baba. Pagkaganyan ka ng ganyan, baka may makikinig dito.
1: Okay, mali mo, may magpainit. Kahit isang gabi lang.
0: Uy! Alam nyo, ano meron sa inyo? Kalmahan nyo lang. Paano mainit? Mainit na usapan.
1: Ayun. Mainit na topic.
2: Oh, yeah.
0: Yun, yung mga ganun. Gusto mo yung mga ganun, yung mainit na usapan.
1: Tama. Baka kung ano isipin nila yung mainit. Topic yan po. Topic po.
0: Mainit na kwentuhan.
1: Opo.
0: Tama ba, Sir Bob?
1: Ay, iba yan.
0: Hindi. Mainit na talaga yan kasi syempre pagka nagkakwentuhan, di ba? Medyo nakakainit na naman. Tama. Asya. Very good ka dyan, Sir Bob. Maraming salamat sa pagtawag. Baka may gusto ka muna. Bati ka muna.
1: Ay, yung pwede sa bato yung kantanto.
0: Ano ba yan? Basta meron kami.
1: Kinukumanta na ito eh.
0: Patingin.
1: Yung Writing Waiting for It.
0: Si ano yan? Sino? Right Here Waiting. Halimutan ko yung
1: hindi
0: singer.
1: Hindi, sabab kumanta niya na.
0: Pero ikaw, Right Here Waiting ka lang din, ano?
1: Yan.
0: Si Richard Marx. Sasabihin ko si Karl Marx. Hindi pala. Scientist pala yun. Di ba si Karl? Si Richard Marx.
1: Okay, Richard Marx.
0: Yan. Sige, meron kami dito. Wala kang babatiin? Wala kang shoutout?
1: Meron.
0: Sige,
1: go. Tignan ko yung mga to eh.
0: Sige,
1: malapit sa puso ko itong mga to.
0: Batiin mo yan, malapit sa puso mo na yan.
1: Mga kaibigan lang.
0: Sige.
1: At Linda Cruz ng Pasig. Ate Betulis ng North Caloca. Ate Mena ng Laguna. Ate Alice ng North Caloca. And then si Jovet Elguera na Teresa Rizal at saka ang kanyang wife na si Melody Elguera.
0: Ayun
1: lang po.
0: Alright. Good morning sa mga binati ni Sir Bob. Salamat Sir Bob. Good morning.
1: Right.
0: Ingat palagi. Bye-bye. Si Sir Bob ng Antipolo. Ating nakakwentuhan. Gusto ko yun. Gusto ko yung na-bring up na yun ni Sir Bob. Totoo yun. sa araw-araw na meron tayong, hindi lang dito sa RYM, no? Alis, labas tayo sa RYM. Sa araw-araw na buhay natin na meron tayong nakakausap, no? Sa trabaho, sa kalsada, nadaanan mo lang, narinig mo lang, di ba? Hindi naman lahat yan ay talagang kumpirmado at sigurado. Pero, bilang respeto, no? O bilang pakikisama sa ibang mga tao na kakausap natin, pinakikinggan natin sila, di ba? At the end of the day, nasa atin naman yun kung i-absorb natin o hindi na lang natin papansinin. Parang isang kwentuhan na alam mong hindi totoo yung ibang detalye. So, wala na. Walang use para sa'yo, no? Again, at the end of the day, nasa iyo ang huling, ano, huling halakhak. Kung tatanggapin mo ba yung naging kwentuhan o hindi. Kung ito ba i-store mo sa memory mo o lalabas na lang sa kabilang tenga. Di ba? Ganun lang. Maraming thank you, Sir Bob. O yan, ganun lang. Kwentuhan lang tayo dito. Halina po kayo at tayo kwentuhan with kasamang kantahan hanggang alas 4. Pero sa oras nating 2:02, mag-gap muna tayo. Magbabalik po ang Remember Your Music.
3: Remember Your Music sa DZMM.

Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay. Kasabi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, ang oras, 3 minuto makalipas ang alas 2 ng umaga.

0: Balikan ang nakaraan kasama si Kuya Dan sa Remember Your Music. Remember Your Music.
1: Oras natin, 19 minutes. Makalipas po ang alas 2 ng umaga na pahinga natin Sleeping Child na request sa atin ni Miss Fatty. At ang awitin mula kay James Blunt. You're beautiful. Sabi ni Jask, pwedeng pakanta ng live. Ano nga yung simula? Nalimutan ko. Ano simula? Nalimutan ko talaga. Ayoko. Sabi niya, hala, may 2000s na naman na matagal ko nang hindi naririnig. O yung mga ganyang awitin, di ba, nagugustuhan niyo ba yan? Dito lang yan, sa Remember Your Music. Magandang umaga po sa mga kakabukas na kanilang mga telebisyon at ng kanilang mga radyo. No? Kung first time dito, welcome po. Correct? Welcome po dito sa Remember Your Music. Simple lang ho dito, kwentuhan, tugtugan, alas 12 hanggang alas 4 ng umaga. Sabi ni Jeffrey Duhali Gumapos, trivia lamang, alam nyo bang nagkamali daw ng bitaw si James Blunt ng My Life is Brilliant? Yun pala yung simula. Oo. Nagkamali siya doon sa simula, kaya pala ang hirap sabayan. Habang tumutugtog yung intro, habang nire-record ng kanta, pero napag-desisyonan ng mga producer na i-release na ito na bilang final track. This is dance! Ngumali. Kala ko napunta na naman din yun. Yung pala yun. Kasi kaya pala ang hirap sabayan nung unang ano na yun. Parang sobrang offbeat nga nung unang ano na yun. Unang pagkakasabi niyang My Life is Brilliant. My life is brilliant. My life is sure. I saw an angel that I'm sure. Hi, thank you, Sir Peter. Good morning. Agad yun naman, Sir Peter. Gising na kayo kaagad. Salamat. You're beautiful. Ayaw tumigil. Ay, naka. Mas masaya kapag kaganito, di ba? Yung parang wala lang, nagkukwentuhan lang tayo. Walang pressure bilang weekend naman ha, di ba? Walang pressure. Dapat masaya lang tayo habang wine-welcome natin ang Sabadong ito. Di ba? Teka, may hindi pa ako nababasa ang mga message dito. Sabi ni Paul Roger Law, Kuya Dan, mas masaya sana kung hindi ka pinangakuan ni Ethel Mendiola kagabi na tatawagan ka raw. Pero naghintay ako, hindi naman. Ayan, nagagalit siya si Paul Roger Law at Ethel. Nagsabi ka bang tatawag ka? Parang hindi ko din maalala yun ha. Sabi ni Sir Noel ang balita, good morning Kuya Dan, mas masaya pag sumasapit ang araw ng Sabado, umaga pa lang uumpisahan ng programang RYM, and within the program ang masayang palitan ng usapan ng mga callers, susundan ng mahaba-habang pagtulog hanggang programang It's Showtime, at pagkatapos binge watching dahil Sabado, maagang makakatulog, at sana kung managinip man masayang dreams. Ika nga nasa song request ko, A Dream is a Wish Your Heart Makes. Yun daw yung title. A Dream is a Wish Your Heart Makes. Meron ba tayo nun? Ang haba ng title ah. Search mo nga yun, Pat, kung meron tayo nung A Dream is a Wish Your Heart Makes. Hindi ko alam. Tingnan natin. Pag wala, ano to? Meron. Ni Sure. Okay. Lagay po natin, Sir Noel. Maraming thank you. Ito na, 2:23, kausapin na natin ang ating next call from Quezon City. Nasa linya natin si Timel. Timel, good morning.
2: Hello, good morning.
1: Hello. How are you?
2: Eto, nakaka-recover naman sa katatawa sa inyo.
1: Hoy, sobrang seryoso namin dito, Timel. San ba banda dito yung natatawa kami?
2: I mean, kasi nag-start ako doon sa friend mo, yung program niya.
1: Hanggang dito.
2: Tsaka gusto ko i-greet yung isang pang friend niyo. Happy birthday.
1: Correct. Si
2: Stated.
1: Sige na.
2: And happiness.
1: Sa kakanta sana ako ng ikaw na ba si Mr. Right? Tapos sa baba.
2: Wala akong binubuo eh. Buti pa yung friend. Talagang ano.
1: Alam mo, sa panahon ngayon, mahirap bumuo. Oo, kaya puro intro lang talaga ako. Sinasadya.
2: Oo nga. nga. Buwis naman, minsan, medyo.
1: Mga minsan, alam nyo, paghahandaan ko yan. Siguro next anniversary ng RYM, kakanta ko ng isang buong kanta.
2: Buhay pa ba ako noon?
1: Uy, grabe. Ikaw, grabe ka naman. Ugali mo.
2: Naka-anniversary pala.
1: Oo. Siguro yan ang, hindi mo, sasabihin ko sana, surprise, wala na, nalaman nyo na. Pero, yan na lang. Kasi, yung legs, hindi ko din nabuo dun sa performance ko eh. So, I think, you deserve, guys, that my whole performance. Ano bang gusto nyong kanta?
2: Ayun namin yan.
1: Sige. Next year. Kaya kailangan nandun ka, tatawag ka, Ate Mel. Yan ang deal natin, okay?
2: Para makabuo
1: ako ng kanta. Kailangan kasi makabuo ako ng kanta eh. Ano bang magandang kantahin? Ano bang feeling mo babagay sa akin pagka kinanta ko?
2: Yung ano, may kinakanta ka dyan na ano eh.
1: Legs, ano? Hindi ba? Alin ba?
2: Ayan, nalimutan ko tuloy.
1: Yung ano, yung gusto rin pakanta sa akin ni Miss Fatia Sinto, yung Heavy Nose daw. Gusto daw niya yung kantahin.
2: Heavy Nose.
1: Yung...
2: Hindi, Tagalog yung ano eh.
1: Ay, labis na naiinip?
2: Kinakanta.
1: Labis na naiinip.
2: Hindi. Yun.
1: Ano ba naman yun? Akala ko tama. Alin yun?
2: Sige na nga, yamo na nga.
1: Yun na lang. Basta maalin, orange.
2: Ay, ikaw at...
1: Ay, kay Jonoy.
2: Diba?
1: Ikaw.
2: Feel.
1: Kasi nga magkaano kami. sabi ni Just, nandito ako. Hindi nandito ako. Ikaw at ako. Tapos magigitara ako, no, grabe.
2: Oo, diba?
1: What a performance pag ginawa ko 'yun dito sa inyo. Sige. Mm-hmm. Sige, next year 'yan ang ano natin. Ipapaalala ni Just sa akin 'yan, tinamo. Pag may mga ganyan sinasabi ako, ipapaalala niya 'yang ano. Hindi niya malilimutan 'yan, tinamo. Mga ano 'yan.
2: Kasi alam mo ano, tinry ko talaga yung pagkapasok mo, sinabi mo yung oras ng midnight.
1: Diba?
2: Agad ako.
1: See? Paunahan lang muna tayo dito. Diba?
2: Para kang yung friend mo doon sa kabila. Mula nung 9 hanggang 10 minutes before siya mag-close. Puro holler siya.
1: Diba? Ganun lang.
2: Ang galing yung magkakaibigan.
1: Paunahan lang. Para shoot na shoot.
2: Talagang ano kayo, ang lakas ng hatak.
1: Hindi, tsaka doon mo mararamdaman pag gusto kang makausap ng mga tao. Mm-hmm. Yung, diba? Yung, kumbaga, andyan sila talaga present.
2: Kaya nyo talaga sila.
1: Sabi ni Jazz, kaya pala hindi ako nakatawag. Wala, palate-late ka. Sabi ko, diba, pag impunto alas 12, tawag na kayo.
2: Ano? Ako.
1: Diba? See? Tsaka hindi ko lang naman to sa inyo sinasabi, sa lahat. Ito ang technique natin ngayon. Pagka impunto, tawag na ho kayo para mailinya namin kayo dito.
2: Kasi hindi talaga, kahit impunto pala yung tigirit.
1: Dapat konting kembot bago mag-impunto.
2: kasi yung before kasi yung rules kasi hindi pwede.
1: Bawal pa nga yun. Siyempre dapat yung malapit na malapit
2: na mag-impunto.
1: Yung malapit na malapit na mag-impunto, doon na kayo tumawag.
2: Siyempre. Kasi may program.
1: Correct. Siyempre, gagalang natin yan. Pero ang advice ko, yung halimbawa, ang oras, 11:59 and 55 seconds yan. Kaya ganyan yan. Itawag mo. Itawag mo agad yan. Okay.
2: Mapasok
1: yan. Diba?
2: Kaya.
1: Pero maraming salamat. Kasi ibig sabihin, kumbaga, ano kayo?
2: Maraming gising na talagang tao.
1: Bukod doon sa maraming gising.
2: Marami na problema yata ng Pilipinas. Hindi na natutulog mga tao.
1: Diba? Kaya nga pag ganitong oras, ayaw ko na ng mga ano eh. Gusto kong mag-usapan lang.
2: Kailangan kaya maaliw ka talaga. Kasi kung hindi maiisip mo yung mga ano,
1: Rick, magagmadating. Tamang ano lang tayo dito. Atsara lang tayo dito. Diba? Pang ano lang tayo. Yeah. Pang tanggal ano lang tayo dito.
2: Ayun. Okay. Alam mo nun, Thursday, grabe yung pagod ko nun. Nakatawag ko dyan nung madaling araw na Thursday, diba? Lapa ako tulog. Tapos yung pamangkin ko, 6 o'clock tumawag, sabi sa akin, gusto ko raw sumama. Meron daw siyang appointment sa Pampanga, sa Angeles. Ay, sige, sama ako. May driver ka, meron nga daw. Sige, sama ko. Kasi, naisip ko, may gusto kong kitain na friend doon.
1: Doon, sa Angeles.
2: Sa Pampanga. So, piniprepare ko na yung mga gusto ko, ibigis na niya, ganyan-ganito. Unfortunately, hindi ko siya na-contact. Nainain ako kasi yun na lang yung chance na makikita ko siya, may bigay din gusto ko ibigay, ganyan. Ano, wala talaga. Nag-start ako ng before lunch hanggang after lunch.
1: Bakit nawalan kayo ng contact?
2: Tinatawagan ko.
1: Pero before that, magkausap kayo.
2: Hindi, kasi nga nung tinawagan nga ako, dadaan ako. So, naano yung time ko sa pag-prepare ng mga ibibigay ko. Then, alam ko naman na anytime, pwede ko naman siyang tawagan, di ba?
1: Mm-hmm.
2: Nung nandun na ako sa
1: Pampanga. Hindi na sumasagot.
2: Nag-start na ako tumawag.
1: Ano nangyari? Ba't di sumasagot?
2: Hindi ko rin alam hanggang ngayon. So,
1: alam mo, binigyan mo pa kami ng isipin dito, Ate Mel. Hindi na,
2: hindi
1: na kami.
2: Hindi ko alam eh. Kaya lang, yung...
1: Pare-pareho na natin hindi alam. Oh.
2: Mabuti na lang. In-enjoy ko na lang yung seafood na restaurant na lang.
1: Ah, ay, Diyo.
2: Nakakod ako, Kuya.
1: Hindi, tsaka masarap. Nasa Pampanga ka niya.
2: Kasi nga, alam mo namang naramdam. Pero yung chance, kasi ayaw ko mong pasir.
1: Correct. At saka masarap ang pagkain talaga sa Pampanga, the best dyan.
2: Tapos, pagdating pa kagabi, di ba, yung set ng mga playlist nyo. Ayun, grabe, naiyak ako dun.
1: Bakit? Nadala ka ba dun sa mga sunod-sunod na ano?
2: Yung last song ng second set, yung last dance namin ni FL sa Baguio.
1: Say.
2: Kaya, napaano ko eh, napaano ko kayo din. Uy, type mo nga dyan.
1: Say.
2: Wala na, pag ganun na, wala na akong cellphone pag tenok. Kaya nga, sa kabila.
1: Pero teka, hindi ko pa.
2: Nakapag-viber pa ako dun tayo 9 o'clock.
1: Tignan mo, pag dito, hindi ka na makatawag dito.
2: Wala na. 10 o'clock, ano ni? Kinukumpis.
1: Cut off na. Kinukumpis ka na yung cellphone mo.
2: Kaya 9 to 10 doon. Nakakapag-viber pa ako.
1: Talaga naman. Oh, ito. Na, hindi mo pa nasasagot to. Anong mas masaya kapag?
2: Pero sa akin, ano, mas masaya nga siguro ako. Itong mga ginagawang test sa akin, maganda lahat ang result. Diba?
1: Tama. Approve.
2: Oo, tapos kung matuloy man yung procedure, maging successful siya. So, mapapakinggan ko pa yung makakanta mo buo, di ba?
1: Yan, correct. Next year yan, next year. Abangan nyo next year.
2: Yes.
1: talagang umaano na ako dito. Pumapangako ako sa inyo dito, ha?
2: Kaya lang, huwag naman next year.
1: Eh, kailan? Ano, sa...
2: Ang layo pa nun eh. Ang dami namang okasyon na pwedeng mangyari.
1: Sige, sa ano na lang?
2: Birthday ka naman, may Pasko naman, may...
1: Ayoko, gusto ko sa ano, sa anniversary ulit ng R1. O kaya, kakanta na lang ako dito ng pag ano na, Burr Months na, Have yourself a merry little...
2: Oh,
1: wow, oh, ang ganda nun. Narinig ko yung sarili ko.
2: Pa ganyan eh. Parang lahat.
1: Alam mo kasi dati ako member ng... Dati ako member ng Intro Boys. Puro intro lang kami. Hanggang doon lang kami sa intro. Hindi ako lumalampas doon. Kasi yung boses ko, nakukuha ko yung mga mabababa, pero pagka doon na sa mataas, na ano na, hindi na siya kasama.
2: Hindi naman yan eh. Hindi kunin mo sa lower, di ba? Mag-start ka sa kaya mong...
1: Kaya nga gusto ko si Jonay Dano kasi medyo magka-team.
2: Kaya nga, yun ang naano kong bagay nga sa'yo. Pati yung pag, ano, yung kuha mo eh. Tapos yung mag-accompany sa'yo.
1: Hindi, tsaka matagal ko ng idol yan si Jonay Dano. Mga ano pa lang ako, first year college, yan ang pinapakinggan ko. Mga maganda ang mga awitin yan talaga. Tsaka kahit na mababa yung boses niya.
2: Maganda ang kwan. Yung parang
1: masakit. Parang kang niyayakap, alam mo yun? Oo. Parang ganun.
2: Yung mga, meron yung mga, ano, OPM na magaganda rin yung, yung mga, yung sayaw ng mabagal. Yung mga ganda.
1: Yeah. Diba? Gusto kitang isayaw ng mabagal. Sobrang bagal. Sabi ni Jess, ngayon na kaya kantahin yan, wag na next year. Wala, hindi kasali yung matagal pumindot ng tawag, Jess.
2: Oo nga pala, Saturday dapat.
1: Wala.
2: Color yan.
1: Tumawag, alas dos na, ano yun?
2: Ay, wala na.
1: Oo, oh, diba?
2: Ako noon 12:30.
1: Sinasabi ko sa inyo eh.
2: Nagwawala ako.
1: Tignan mo? Uy, pero huwag nyo namang agahan masyado yung tao. Grabe naman kayo. Sabi ko, yung malapit na mag-alas 12, huwag nyo namang mamaya naman.
2: 12:30 na nga eh. Ano pa ba yun?
1: 12:30? Aw! Pasok na yung 12:30 pala. Kala ko, 11, mga 11 pa lang.
2: Pag 11:30, doon ako mag-
1: sabi ni Just, 12:08 ako tumawag, puno na raw. Oh, eh.
2: Oh, kita mo, naunahan ko siya.
1: Correct, correct.
2: 12:03 ako eh.
1: O, i-invite nyo kayo. Alam nyo kayo ang mag-invite doon sa mga iba pang yung mga nakikinig na nahihiya. Kasi kanina may sabi nahihiya daw. Ate Mel, patunayan ninyo na
2: masarap po dito magpagkwentuhan. I-invite sana ako, pero... Paano yun? Kung kaming dati na hirap na hirap pumasok. Taga lang kayo.
1: Ayaw mo na. I-invite mo din siya. Alam nyo, ngayon lang kayo nakakita ng yung host, inuutusan yung mga kulay na i-invite yung iba pa. Hindi kasi, para alam nyo naman tayo dito, we are very inclusive. So, halina po kayo dito at magsitawag
2: po
1: kayo.
2: Oo nga, sige na po. Tawag na kayo para maiba-iba naman yung mga hosts dito.
1: Siya mismo nagsabi. At least hindi ako nagsasabi. O, di ba? Ang galing ko, di ba? Hindi ako nagsasabi niyan. Kayo nagsasabi niyan.
2: Pero naman. Kasi, syempre.
1: Pero sabi mo, paminsan-minsan lang. Wag. May disclaimer pa din.
2: Hindi, sayang naman kasi yung slot, di ba?
1: Tama.
2: Eh, okay naman kung kuan. Sana naman kayo, marinig din namin.
1: Yan.
2: Para masaya. May ibang version naman ng kuan.
1: Ayan.
2: Kwento.
1: Diba? Gusto ko yan. Gusto ko yan yung kayo yung nagpapatotoo dito sa ating programa. Okay yan. Very good kayo dyan. O siya, sige. Tingnan ko nga kung ito ba yon. Someone that I used to love.
2: Kasi yung request ko kasi nasa playlist niya na pala.
1: Ah, yung kanina. Na-play na kanina.
2: Okay na.
1: Alright.
2: Okay. Gusto ko rin naman yan.
1: Okay. I-play na natin mamaya pagkatapos ng call mo. Maraming thank you, Ate Mel.
2: At, thank you.
1: Good morning. Happy weekend. Si Ate Mel lang kasi sabi ni Jask, magdadrama na naman si Kuya Dan pag walang caller. Tama. Mabuti alam ninyo. Pag wala akong kausap, kinakausap ko yung sarili ko, kaya dapat kausapin niyo ako. Mas masaya pagka nagkukwentuhan tayo. Di ba nga ni... Si Miss Erlinda Villaluz ay bumabati ng magandang umaga. Pa-request naman po ng kantang Iingatan Ka. Iingatan ka. Puro na. Sige, ililista na lang at medyo napuno ang ating song requestan dito. Sunshine by Elton John ang request naman ni Miss Mimi Trinidad. Ilista mo lang dyan ang ilista. Parang utang sa tindahan. Patrick, ilista mo nga lang dyan. Yung mga mga song request natin dito. Okay, sige. Dahil 2:37 na po ng umaga. Teka, pakinggan muna natin itong awitin na request sa atin. Ang ating caller na si Ate Mel. Minsan, meron tayong mga nakasalubong sa buhay na the moment na tayo ay magkakausap, kasama natin sila, ang saya. And then one day, sasabihin natin that you're just someone that I used to love. When I wake

0: Pili kitang gising. Oo, dahil alam niyo naman, kwentuhan lamang tayo dito. At para mas lalong gising, okay din yan, papartneran mo ng kape. Oo. At saka syempre tinapay. Kaya naman, para sa masiglakas na araw, katuwang po ng DZMM ang Gardenia sa paghahatid ng serbisyo publiko. Salamat sa pagbabahagi ng masarap at masustansyang tinapay para sa ating mga kapamilya. Hatid sa inyo ng Gardenia. Hello, hello sa mga nagkakape-kape na dyan at pinapartneran ng tinapay. 2:53 ang oras natin. Tuloy natin. Mas masaya kapag ano ba? San ba? Ano bang mga ginagawa na mas masaya? Okay, comment nyo dito. Babasahin natin mamaya ha, yung inyong mga comments sa aking Facebook page, Dan Capuchon. Hanapin nyo lamang yan. Tingin tayo ng comments. Let me see. Si Kuya Joseph Tabucolo. Uy, Kuya Joseph, kumusta? Sabi niya, good morning, Kuya Dan. Mas masaya kapag sumasapit ng December kasi bigay na naman ng 13-month pay. Tama. Kore. Hello, hello, Kuya Joseph ng Bataan. 2:53 ang oras natin. Kausapin na natin ang ating next caller. Punta naman tayo sa Antipolo. Nasa linya natin si Ate Jennifer. Ate Jennifer, good morning.
1: Hi, Kuya Dan. Good morning.
0: Bakit ganun yung hiningan? May ganun ka muna sa simula, Jennifer.
1: Kuya Dan, bakit late ako?
0: Bakit ka? Saan?
1: Bakit ako panghuling-huli ako?
0: Ay, hindi ko alam. Ako na naman ang magigisa dito. O bakit daw na late? Hindi ko alam. Oo. Bakit? Dapat pang ilan ka ba dapat?
1: Dapat ano?
0: Dapat first.
1: Magkasunod kami.
0: Ah! Uy, sobrang layo. Sobrang layo mo nga. Kaya si Kuya, kauna si Kuya Rowan, iba ka, hindi ko alam eh. Wala din akong control kung sinong lumalabas dyan. Yun lang kinakausap ko eh.
1: Pero kaya din okay lang kasi okay lang. Nakapasok pa rin.
0: Yan. Thank you. Salamat sa mga pangunawa ninyo na binibigay sa amin dito sa programa. Parang feeling ko tuloy, parang ang hirap nga din, ano, pagka... Teka, wait a minute. Bago tayo magpatuloy, parang may radyong malapit sa'yo, Ate Jennifer, ha? Ayan. Nawala mo na si Ate Jennifer. Oo. Hello? Okay na ba? Lumayo ka na ba?
1: Ayan, okay na po.
0: Alright, okay. Oh, ito na. Dugtungan mo ang salita mas masaya kapag... Kapag ano?
1: Mas masaya kapag... Siyempre, kapiling ko ang aking mga mahal sa buhay.
0: Akala ko kung sino. Yung kamay ko, hindi ko na alam kung saan ako pipindot eh.
1: Siyempre, kuya, mas special yung ano.
0: Yung family. Tama, di ba? Masaya kasama ang family. At saka, sino pa ang masaya kasama?
1: Mas special ang aking mind.
0: Ang aking
1: mind.
0: Wow! Uy, grabe naman yung tawagan ninyo. Nakaka 2012 yung ganyang mind. Ibig sabihin, akin ka lang.
1: Yes.
0: Yun ang tawagan ninyo, mind. Kaya pala ayaw mo sabihin yung pangalan ng isang araw kasi ang tawagan nyo pala ay mind. Yes. Siya din, tawag niya din sa'yo, mind. Parang yung pamain na po, pamain. Wala. So, na-mind mo siya, Ate Jennifer.
1: Siyempre naman.
0: Okay, very good. At least eh, yung daw bang spelling ng mind nyo ay may later, may letter H? Ha? May H ba yon? Kasi para mas mahagod, di ba? Mind. May letter H ba yon?
1: Oo naman, Kuya Dan.
0: May letter H. Saan? Sa dulo tsaka tagkabilang dulo, may letter H para mas mahangin, ano? Mas mahangin kasi parehas. Mas romantic eh. Pag parehong...
1: Oo, parehas.
0: Ikaw ang aking mind. Para mauubusan ng hining. Hello, ma. Good morning, ma. Si Ate Jennifer, daming nalalaman, nakakainis. Nakakainis, daming alam. Ay, nako.
1: Uy, di pa kuya dyan, sabi ko nga, di ba, mas masaya pagkasama ko.
0: Ang bang special sa buhay? Sabi ni Jeffrey, ang spelling daw ng mahine ay M-H-Y-N-E. Ang hirap na ng spelling.

0: Kailing Jeffrey, ha? Parang naguluhan na ako saan talaga yung H. Ay, pero, ang dami nagsisend ng mga spelling ng mine. Dapat daw maraming H. Kasi pag maraming H, mas mahagod, mas dama, mas talagang mapapa.
1: Oh, yeah!
0: Yun. Papa, oh, yeah. Tama. Okay, wala naman akong ano dyan. Tsaka, alam mo, nararamdaman ko naman. Alam mo, sa kwentuhan pa lang dito, talagang iba ang saya mo ngayon, Ate Jennifer. Masaya ka din dati, tawa ka din ng tawa dati, pero ngayon kasi may kilig eh, nararamdaman ko eh. Umaabot dito sa Mother Ignacia yung kilig mo ngayon eh.
2: Ramdam ba kuya dyan?
0: Kasi sabi ko lang, di ba?
2: Ramdam na ramdam.
0: Oo, umaabot dito, pumapasok dito sa Sergeant Isguera Gate. At least happy for you, di ba? At least natagpuan mo ang magpapakilig sa iyong puso at matatawag mong mahal. Mahay. At maraming age para talagang masaya-masaya ang pagsasama. Mahay. Yung iba nga nilalagyan pa ng ko eh. Mine ko. Mine na nga ko pa. Na para bang may aagaw pa dyan sa iyo. Oo, yung iyo na talaga, mine ko. Naubusan ako ng hangin sa katawan, Ate Jennifer. Kaka-mine ko dito. Okay na yun. Maraming salamat.
2: Okay na.
0: Okay, maraming salamat. Okay, shumout out ka na muna. Oh. Ano?
2: At least nakasagot ako, kuya. Ganun, diba?
0: Oo, at least nasabi mo na ang inyong tawagan pala dito ay... Sabay naman siya, oh. Talagang gustong gusto din, oh.
2: Oh,
0: shumout out ka na. Shumout out ka. Shout out mo na yung mga gusto mo. Shout out. Wala ka na dyan.
2: Binabati ko si ano, si Berna, belated happy birthday. Si Berna, di ba?
0: Oh yeah, oh, belated happy birthday kay Berna.
2: Tapos, syempre, especially, ang aking wine.
0: Ang iyong, ano, sorry, wait lang. Ang iyong...
2: Ayaw ko na.
0: Ang dali naman magbago ng isip nito. Isa na lang. Ang iyong...
2: Ayaw ko na, Hayden. Tama na yun.
0: Last na. Isa na lang. Last na nga. Ang iyong...
2: Why?
0: Ano masasabi mo sa iyong mind? Dali, ano masasabi? Ano masasabi mo sa iyong mind?
2: Na, alam niya na yun.
0: Ito naman, sinout out mo, tapos wala ka naman sasabihin pala sa kanya. Ano ba? Dapat may message.
2: Okay.
0: Ayaw mo na, o sige.
2: Eh, alam niya na yun kung anong
0: gusto mo sabihin. Sa sige, o mine.
2: Sure.
0: Mine, alam mo na daw ha, pamine na lang ha. Sige. Ano, yun lang, meron pa.
2: Tapos, binabati ko yung, ayaw ko na
0: pati yung
2: dito,
0: makatulog na kasi. O, wag na. Ayaw mo na. Ang bis ko kausap. Ano na lang ang iyong song request? Ilagay mo na dito song request mo.
2: Pwede ba kuya dyan yung ano? Yung kahit maputi ang buhok ko kay ano?
0: Kahit mapula pa eh. Ilagay natin ano. Ano bang gusto? Ano ba? Kahit mapula, ilagay natin yan. Kaninong version? Meron tayong Noel Cabangon, may Sharon Cuneta, may Ray Valera. Anong mo gusto?
2: Sharon na lang,
0: kuya. Sharon, alright, sige. Lagay natin.
2: Tapos na pa, kuya, dan.
0: Sige, ano pa? Ay, nako, ano pa?
2: Isang linggong pag-ibig
0: by Imelda Papin?
2: Oo, by...
0: Oo. Okay, sige.
2: Lang, kuya,
0: alright, salamat, Ate Jennifer. Good morning.
2: Bye-bye.
0: Pagod akong kausap kayo lahat ngayon. Parang ang saya-saya ng mga araw ninyo. Oo. Nakakaubos ng energy kasi ang daming H. Mahay. Magandang umaga. Uy, uso yan dati nung high school. Yung antawagan, mine, di ba? Mine ko. Aking mine. Oo, mahay. That may H. Tapos meron pa ako dati na kaka-schoolmate, ang tawagan nila ng kanyang boyfriend at girlfriend, expensive ko. Alam niyo kung bakit expensive ko? Mahal ko. Expensive. Ang arty-arty ng mga tawag. Alam niyo, kanina iniisip ko pala yan. Anong, wala pa akong tawag sa mga nakikinig ng RYM. RYMers? Anong tawag ko sa inyo? Bigyan nyo nga ako ng ano, mamaya. Magsasong tayo, tapos titingnan ko kung ano mga entry ninyo. Rhymers. Oo nga, maganda din yan. Naisip ko din nga yun isang araw. Ka-rhymers nga eh. Ka-rhyme nga actually, ka-rhyme. Oh, maganda yun, ka-rhyme, di ba? Kapamilya, kaserbisyo, ka-rhyme. Mm-mm. Yan, tama. Kasi ano naman tayo, RYM. Though may H. Nalagyan lang. May H yan, oh, di ba? Kasi napag-usapan eh. So, ayan na lang mga ka-rhyme. Oh, ganda naman. So, dapat ba yung mga sasabihin natin dito magkaka-rhyme? Ganun ba yun? Ilang H yung merong rhyme? Anli, bahala kayo mag-decide kung ilang H ilagay ninyo dyan. Sabi ni Marian, mine ko, 29. Naka-signature pa yan sa ano niyo, sa cellphone niyo. Pag nag-GM, nakalagay sa ilalim, mine ko underscore 29. Mine, kumain ka na ba? Ay, pagod ako today ha. Pero masaya, masaya. Masaya talaga kapag marami kayong tumatawag at nakikipagkwentuhan kay Kuya Dan. Pagpatuloy natin yan sa oras natin 3:04, magbabalik po ang Remember Your Music.
3: Remember Your Music sa DZMM

Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay. Kasabi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, ang oras, 5 minuto makalipas ang alas 3 ng umaga.

0: mga awiting masarap balik-balikan. Balik-balikan. Remember your music. Remember your music. Kasama si Kuya Dan.
1: Oras natin, 3:22 na po ng umaga. Ngayon naman, basahin natin ang inyong mga comments sa ating Facebook page. Sa kwentuhan natin ngayon, July 25, 2026. Mas masaya kapag... Tingnan nga natin kung bakit mas masaya itong mga nasa comment natin. Sabi ni Dai Cheryl Tuazon, mas masaya kapag may kapanatagan at peace of mind. Namiss ko pong makinig at mag-entry Kuya Dan. Pabati po ng belated happy birthday sina Ate Bern na magtibay at Ate Martina Manaay. At good morning po sa mga nakikinig kasama ko. Happy weekend. Happy weekend. Maraming salamat. Oo. Sabi ni Kuya Pat, hirap ng ganitong umaga Kuya Dan. On and off ang ulan dito sa Mindoro. Actually, dito nga din eh. Ano daw, sabi nung misis ko, malakas daw ang ulan sa labas. Hindi ko kasi nakikita dito sa... Pero malakas ang problema, nakamotor na naman ako nga ni. kasi hindi na ako hinahabol ng mga aso. Mabuti naman, no? Nabuwag na yung asosasyon, so hindi na nila ako hinahabol. So ang problema ko naman ngayon ay maulan na ulit. Sana pagkatapos ng hanggang 4 pa naman, may isang oras pa para tumigil yung ulan. Sinasabi ko sa yung ulan ka. Tumigil ka dyan, ha? Sabi ni Geraldine Lopez, Kuya Dan, good morning at sa lahat ng puyaters. Masaya kapag kumpleto ang pamilya. Masaya kapag walang nag-aaway sa family. Masaya kapag fiesta, kapag may dumarating na kaibigan na matagal mong hindi nakita. Masaya kapag malapit na ang Pasko, bagong taon. Kapag December, masaya na buwan. Hi, buti maaga akong nakaipon ng tubig. Masaya kapag gumaling na ako at hindi ko na need na laging nasa ospital at umiinom ng maraming gamot. Nakakapagod ang uminom ng maraming gamot at dumaan sa maraming medical test. Masaya kapag nababasa mo ang message namin at napapatugtog mo ang mga requested song. Pa-request ng Happy by Michael Jackson, sabi ni Ms. Geraldine Lopez. Simon Wright, mas masaya kapag kasama ko ang tatay ko pero hindi kapag wala siya. Sa katunayan, he left for Colorado yesterday. Left for Colorado. At babalik siya ulit sa bahay sa Sunday evening. Kailangan lang ng tatay ko ng ilang araw na malayo sa akin. At nagkaroon siya ng magandang karanasan sa Colorado matapos makuha ang eksaktong natanggap niya. Happy and safe, pleasant weekend, Kuya Dan, sabi ni Simon Wright. Taga-ibang bansa to si Simon Wright, kaya no. Maraming salamat. Cory Alejandro, mas masaya kapag dumating ang December 31 kasi merong family reunion, kompleto ang pamilya at walang tigil ang kumustahan sa isa't isa. Meron kaming parlor games at agawan ng pera. Pwede po bang sumali din sa agawan ng pera? Paano po ba mag-qualify dun sa agawan ng pera? Gusto ko din yun. Nona Damian, mas masaya ang dating panahon na wala pang mga gadgets at mga toxic na politician. Tama. Mas magagalang ang mga tao, lalo na sa matatanda, nagmamano at laging may po at opo. Sabay-sabay kumakain, nagdarasal, masunurin. Ngayon kasi, yung iba, nawawala ng tradisyon ng matatanda. Happy-go-lucky. Marami ang nakalimot sa mabuting asal ng matatanda, sabi ni Miss Nona Damian. Sabi ko sa inyo, ha? Sabi ni Lori Santos, mas masaya kapag kasama kita. Sino yun? Lori Santos, hindi mo sinabi kung sino. Oo, sino yung mas masaya kapag kasama? Hindi ko naman alam yan. Miss Maria Dulce Orate, ay kilala ko na pala kung sinong mas masaya kapag kasama. Alam nyo kung sino? Edi si Mai. Si Mine, oo, si Mine ni Kuya Ruel at saka ni Jennifer. Maria Dulce Orate, sabi niya, mas masaya pag kumpleto ang pamilya, lalo na pag may okasyon sa mga lakaran man o pasyal. Ngayong kulang na kami, hindi ko alam kung ano magiging birthday anniversary. Pasko at bagong taon namin. Oo nga pala. Nito-nito lang yun nangyari, ano, Miss Maria Dulce. Wala, no... Feeling ko yung ganyan, hindi mo naman talaga mapapalitan o hindi mo na matutumbasan yung feeling na kasama natin yung mga taong nawala minsan sa buhay natin. But then again, no, ang design natin bilang mga tao ay magpatuloy at mamuhay pa rin kahit na mahirap at masakit. Maraming salamat, Miss Maria Dulce. Erlinda San Andres, mas masaya pag nakakatanggap ng ayuda sa senior kasi may pandagdag sa pambili ng maintenance na gamot. Wala kasing mahingi sa barangay health center. Mas masaya pag walang pasok ang mga anak ko, kompleto kami at saka nakakapagpahinga ako. Nakatambay-tambay sa tindahan, nakikimarites nga ni Kuya Dan. Ayos lang yun. Sabi niya, ganun lang po pag senior na kasi. Sabi ko nga sa inyo, pwede naman magmarites. Basta wag lang yung marites na nakakasira ng buhay. Oo. Marites responsibly, everybody. Okay? Hindi yung marites na bibigyan ka ng impormasyon tapos ibibigay mo, na-revise mo na. Ano yan? Hindi pwede yung ganyan, your honor. Marry me, Canada, Havines. Kuya Dan, mas masaya sana mapanood at makinig sa'yo kung walang ganiring warning. Ano ba yung warning dyan? NDRRMC, Orange Rainfall Warning sa Abra at Ilocos Sur. Maghapon kasing buhos ulan dito sa Vigan. Tapos ngayon, madaling araw, alert. Sana okay ang lahat. Nakakahagas, Kuya Dan. Alam niyo ba yung nakakahagas? Yung nakakahagas ay word namin sa Quezon. Ibig sabihin parang nakakapanik, no? Pag sinabing, ay, andun si ano, hagas na hagas. Ibig sabihin na sobrang nagpapanik, no, nahahagas. Ay, mag-iingat ho dyan, Miss Marimi. At naway gumanda na ho ang panahon dyan bukas, mamaya actually. Frank Plata Crawford, good morning Kuya Dan. Mas masaya pag nagkakaroon kami ng family reunion saan man dako ng mundo tulad ng darating na October 5 to 12. Magdadatingan dito sa Toronto. Toronto. Lahat ng kapatid ko at family nila at ang granding reunion. 2 years ago sa San Diego kami nag-reunion sa eldest brother namin. Sa August 7, susunduin ko sa San Diego ang 89 years old kong mother para magstay sa akin until November before umuwi ng Pinas. Yan ang nakapagpasaya sa akin, Kuya Dan. Ang aming family bonding with our mom. Priceless. Wow. So, yan naman nun. Actually, di ba? Ang saya naman, sa totoo lang, masaya talaga ang mga family reunion. Nagiging hindi lang siya masaya kapag ka, alam mong ang daming issue sa isa't isa. Pero, dapat talaga masaya ang mga family reunion. Dapat ito yung nagbibigay sa atin ng inspirasyon. No? Dapat yung feeling natin, parang gustong-gusto natin makita yung iba pa nating mga kapamilya na hindi nakasama. But then again, no? Ang dami nangyayari sa buhay habang tumatanda. Eh, di ba? Oy, si Sir Henry Felicio, good morning Kuya Dan. Para sa akin, mas masaya pag malapit na magtapos ang kontrata dito sa barko at makasama na ang pamilya ko. Pa-shoutout po sa MV Marahaj. Sabi ni Sir Henry Felicio na nasa ano ba kayo ngayon? Kasalukuyan ba kayong nasa laot ngayon, Sir Henry? Magandang umaga sa inyo. Mag-iingat ho kayo dyan. Dora Fiesta Santos, mas masaya kung 7 days a week ang RYM. Uy, patulungin niyo naman si Kuya Dan. Gagawin naman yung 7 days a week. Masayang weekend, Kuya Dan. Truly admire your very sincere and personalized treatment with all your fans, listeners, and callers. Mabuhay ka. Salamat. Thank you. Wala na naman ako masabi. Speechless na naman ako. Maria Fe Flores, Kuya Dan, good morning. Mas masaya kung sama-sama ang familia at magkakasundo at respeto. Thank you so much. Request forevermore ng Side A. Si Jericho Ferrer, busy day daw, sabi niya. Si Vanya, sabi niya, hello Kuya Dan, mas masaya kapag bare months na. Agree. Yung tipong biglang iba yung simoy ng hangin at dahil dyan, sasabihin ko na rin na mas masaya talaga ang Paskos. May tatalo pa ba sa Pasko sa Pinas? Sa Pinas ba yun o ng Pinas? Hindi ko alam. Sobrang nakakamiss. Yun lang and happy weekend. Actually, pwede bang pag August 1, magpatugtog na tayo ng Have Yourself a Merry Little Christmas? Masarap mapakinggan yung mga ganong kanta. Maraming salamat sa mga comments ninyo. Mamaya yung ibang mga habol babasahin natin. Pero oras natin, 3:31. Mag-commercial muna tayo at ilang tugtugan, magbabalik pa rin po ang Remember Your Music.
0: Remember Your Music sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Pag-unlad ng ekonomiya.
2: Kaya sa mga nakikipagsabwatan upang kunin ang pondo ng bayan at nakawin ang kinabukasan ng ating mga mamamayan. Hiya naman kayo.
3: Transportasyon.
2: At tiyakin, tama ang kalidad, matibay, at nasa takdang oras ang pagtatapos.
3: Kalusugan.
2: Kapag may kailangan kayong dalhin sa emergency, covered na rin po yan ng PhilHealth.
3: Kabuhayan. Mga batas na mag-aangat sa buhay ng mga Pilipino.
2: Mahalaga ang bawat buhay ng Pilipino.
3: At mga pangako at proyekto ng ating gobyerno sa nakaraang taon, susuriin kung nabigyang katuparan. Alamin at tutukan sa State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. The DZMM Special Coverage ngayong July 27, simula alauna ng hapon. Pangungunahan ni Rica Lazo, Peter Musngi, Danny Buenafe at Tony Velasquez sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Sa ating pang-araw-araw na buhay, mayroon at mayroong gumugulo sa ating isipan. Pwede mong ikwento yan. May makikinig sa'yo.
4: Ako to, si Chang Ami.
3: Kasama si Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon, sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
5: Kapag nanay, kailangan maging magaling sa pag-budget. So, dapat nakatutok kami sa pag-budgeta para alam namin yung update daily ng mga piligid, mga kailangan sa pang-araw-araw. DZMM Radio Patrol sa I-30. Una sa balita, una sa public service.
3: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
0: Remember your music.

0: mga awiting masarap balik-balikan. Balik-balikan. Remember your music. Remember your music. Kasama si Kuya Dan.
1: Oras po natin, 3:43 ng umaga. Sabi ni Sir Noel Galvez Jr., "Good morning, Kuya Dan. Mas masaya kapag mababati mo ako at ang lahat ng graduating student ng IRIST Graduate School." Uy, alam ko yung IRIST malapit yan sa may Puresa, di ba? Oo, malapit sa may Nagtahan. Tama ba, Sir Noel? "Mas masaya kung hindi uulanin ang aming graduation bukas July 26 para hindi mahirap magbiyahe." Tama. Sana ho hindi umulan. Actually, palabas na, di ba, alam ko palabas na si Quiapo eh. Yung mga habagat na lang ang problema natin eh. "At mas masaya pag maraming gala at sana mas masaya pag walang pasok ang lahat sa Monday." Sabi niya, charot. "Happy weekend, mga kapamilya," sabi ni Sir Noel Ocampo Galvez Jr. I think nabasa ko na ang inyong mga kasagutan at mga entry. Maraming salamat. Gusto lang mag-thank you sa lahat ng mga kasama pa rin natin sa mga sandaling ito. No? Lalo-lalo ng mga nakikinig sa atin habang nagbabiyahe. Batiin na natin ating mga kuya dyan. Taxi driver, bus driver, jeepney driver, TNVS, motor taxi, truck driver, kasama mga pahinante. Maraming thank you dahil nandyan kayo at laging sinasamahan ng ating mga kwentuhan dito sa Remember Your Music. Okay, alam nyo na, no, Sabado na matulog tayong lahat ng mahaba. Sabi nga ni Sir Noel ang balita. Ang gising natin dapat showtime na daw. Tanghaling tanghali na. Ako nga, lampas pa dun eh. Lampas pa dun ang ano ko eh. Teka, may si Ethel Mendiola pala eh. Meron din. Sabi niya, "Kuya Dan, ang entry, masaya po kapag totoo pong pinapakita sa pamilya, hindi plastikan. And sorry nga po pala sa kalokohan ng BFF ko si Paul Roger Lau. Nag-promise po kasi ako sa kanya na mag-usap kami at tatawagan ko siya. Kaya lang po, narinig niya naman po yung tawag sa akin habang nasa devotion kami kanina." Kaya pala sabi niya, tatawag ka daw sa kanya. No problem, no problem. Maraming thank you. Sabi niya, ano, may kadugtong pa pala. Sabi niya, "Dahil magkakaroon po kami ng gathering sa Pasay sa August 21 at 22. Kung hindi naman po, tinawagan kanina, pinupunta ka, usapin ko naman siya biglaan." Sabi niya, "Nahihiya tuloy ako sa kalokohan." Ayan yun na. Wala nang hiya-hiya dito sa ating programa. Maraming salamat sa inyo, no, sa mga nagpadala ng mensahe, tumawag, nag-comment, nag-DM. Next week ulit ang ating kwentuhan at tugtugan. Kaya huwag kayong mawawala. Tuesday, syempre. So, alam niyo na, pag ganitong weekend, gawin ang mga bagay na gusto ninyong gawin. Tsaka yung mga dapat talaga ninyong tapusin, go, go, go lang. And of course, huwag kakalimutang ipahinga ang katawang lupa. Parang si Kuya Dan, ipapahinga. Pero hindi, may mga weekend na ang dami mo rin talagang kailangan gawin. Pero meron din namang chill-chill lang. At sana itong weekend na ito, maging chill-chill lang din para sa inyo. Okay? Okay, last round ng checking. Bago ako magpatugtog ng mga masasayang kanta dito. Kasi baka may malampasan ako, may magtampo. Wag na nga magtampo. Ayun naman eh. Siyempre, gusto ko lahat, nababasa ko at nasa shoutout ko dito. Kung pwede nga lang, lahat ng mga song request niyo ilagay ko lahat dito. Yun nga lang. Again, explain ko ulit na siyempre, alam niyo naman sa RYM, meron tayong playlist talaga na talagang nire-ready namin para sa inyo, para ma-enjoy ninyo yung mga tugtugan. Siyempre, pag may tumawag, no, priority yung song request kasi nakipagkwentuhan siya on air, no? He took the chance or she took the chance na nilakasan ang loob, kaya una yung kanya. Tapos pagka naman may time, siyempre nailalagay ko din yun sa inyo. At sa abot na makakaya ko lahat ay pinipilit kong ilagay. Yun nga lang, talagang may hangganan tayo. Pero maraming thank you. I really, really appreciate you all. Magpa-practice na ako ng kakantahin ko sa next anniversary. Oras natin, 3:47. Simulan natin ang pagpapagana ngayong Saturday morning with a song from Manilyn Reynes. Gising na, bango na. Alam niyo nang gagawin. Yug-yuga na ngayong July 25, 2026. Igalaw mo na yan. Here's Mr. Disco. Good morning, everyone!

July 25, 2026. Araw na po ng Sabado. Good morning! Ay, makakapag-rest-rest na tayo. Ano? Maraming salamat sa pagsama kay Kuya mula pa Tuesday morning. Hanggang ngayon, ang oras po natin. Hoy, 6 na minuto bago mag-alas 4 ng umaga. Gawin ang mga bagay na gusto at dapat gawin ngayong weekend na ito. Pero syempre, huwag bibitiw. Dapat dire-diretso lamang ang pakikinig at pagtutok dito sa DZMM. Dahil susunod na, yan tayo kasama si Noel Alamar at Dennis Datu. Habang inyong Kuya Dan, uwi na muna. Tuesday na lang muna ulit tayo magkwentuhan, okay? Maraming salamat. Until then, nakakasama ninyo nag-iisang balbas sa radyo. Ang inyong Kuya Dan, remembering you only here on Remember Your Music. Tuloy-tuloy ang sayawan ngayong Sabado morning. From BSC and Company, here's Awitin Mo. Isasayaw ko. Bye-bye.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kaysaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon, noon, ngayon at sa mga darating pang panahon. Patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcast na ng Pilipinas. Ang oras?
1: 4:03.
2: Saan ka man sa buong bansa, angat ang kwento mo. Yan tayo! Walang balintang palalampasin, hitik sa istoryang di ka mabibitin. Yan tayo! Yan tayo! Ito ang programang magtutulay, magseservisyo at makikinig sa boses ng Pilipino. Kasama sina Noel Alamar.
3: Noel Alamar.
2: At Dennis Datu.
3: Dennis Datu.
2: Saan man sa mundo, ipagmalaki ang kwento ng lahing Pilipino.
1: Yan tayo!
0: Hoy! Good morning, good morning, good morning mga kaibigan. Umaga na naman, alas 4 ng umaga. Ito ang programa na maghahatid sa inyo ng mga balita mula sa iba't ibang panig ng bansa. Ako po si Noel Alamar.
4: Nako, maulan. Dahil sa habagat at bagyong Quiapo, ano ba yon?
0: Quiapo.
4: Eh bakit hindi sa Quiapo? Okay, may binabaha, maraming binabahang lugar sa Davao City. Sa Antique, sa Lawag, tayo po'y makikibalita mamaya dyan. Alamin natin ang sitwasyon sa mga lugar na apektado nitong habagat at na nagdudulot ang malakas sa pag-ulan kung saan yung marami ang binaha. So yan po ang ating mga itatampok din po natin, ang mga kwentong nagbibigay ng impormasyon at inspirasyon anuman ang panahon, dahil may mga kwentong na yun tayong kapupulutan ng aral at ano pa, inspiration siya.
0: Inspiration. Yan.
4: Ako po si Dennis Datu.
0: Nasaan ka man sa Pilipinas, bida ang kwento ng Pilipino, dahil
1: yan tayo.
2: Yan ang mga balita.
0: Hindi pa tapos. Christine, game.
4: Ano?
0: Sandali lang. Game.
2: Yan ang mga balita.
4: Okay, narito na mga balita.
0: Oh, sige. Game.
4: Nagpahiwatig si Pangulong Marcos na posibleng matalakay sa State of the Nation na address sa Lunes ang issue ng korupsyon. Pahiwatig lang. Pero tumangging magbigay ng detalye ang Pangulo sa particular na issue sa korupsyon na tatalakayin sa SONA at nagsabing abangan na lang ang susunod na kabanata. Halos patapos na rin ang preparasyon ng Pangulo sa talumpati sa Lunes. Sa SONA noong nakaraang taon, inupakan ng Pangulo ang iba't ibang isyong iniugnay sa korupsyon, kabilang mga manumalyang fraud control project. Anong nangyari?
0: Kaugnay ng flood control projects, itutuloy ko yan. Kumakalat sa social media mga aligasyon na umunoy may mga middlemen na nag-aayos mga kasong may kaugnayan sa flood control projects sa Office of the Ombudsman. Ayon sa mga post, may mga personalidad umanong nakaiwas sa pagsasampa ng kaso matapos magbigay ng tinatawag na matinding lag. Kasabay nito, nanawagan na ilang mambabatas para sa pantay na pagpapatupad ng batas, kasunod ng mga tanong kaugnay ng mabagal na pag-usa ng mga kasong may kinalaman sa umano'y anomalya sa flood control funds. Wala pang tugon ng Office of the Ombudsman ukol sa kumakalat na aligasyon sa social media.
2: Rahasada ng mga balita sa buong bansa. Balita mula Luzon.
0: Simula natin ang pagbabalita sa iba't ibang panig ng bansa sa Northern Luzon. Patuloy na naka-heightened alert ang Philippine Coast Guard dahil sa epekto ng bagyong Quiapo sa Cagayan at Isabela. Patuloy na minomonitor ng Coast Guard District Northeastern Luzon ng sitwasyong pandagat habang tinutulungan ng mga tauhan ng mga komunidad sa pagsisiguro ng mga maliliit na bangka at iba pang sasakyang pandagat. Nakikipag-ugnayan din ang PCG sa mga LGU at iba pang ehensyo upang matiyak ang maagap na pagtugon sa epekto ng bagyo.
4: Sa Albay, nailigtas ng mga otoridad ang isang ina at apat niyang anak matapos silang gawing hostage ng kanilang padre de pamilya sa bayan ng Libon. Armado ng kahoy at basag na bote ang suspect ang i-hostage niya ang kanyang pamilya. Hinawakan ng suspect patiwarik ang bunso niyang anak habang hino-hostage. Ilang beses nakipag-negosasyon ang mga pulis sa suspect pero tumanggi siyang pakawalan ang mga mag-iina. Dito na nagdesisyon ang Albay 2nd Provincial Mobile Force Company at Special Action Force na isagawa ang rescue operations kung saan nailigtas ang mga biktima at naaresto ang suspect.
2: Balita mula sa Visayas.
0: Sa Dumaguete City, magpapakalat ang Negros Oriental Police Provincial Office ng Civil Disturbance Management Team at Reserve Personnel para tiyakin ang seguridad sa lalawigan sa araw ng SONA ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Lunes ayon sa Northern Negros Oriental PPO spokesperson Captain Stephen Gerald Polinar. Minomonitor na ng polisya mga grupong inaasahang magsasagawa ng rally, motorcade at protesta sa Dumaguete City. Anya, gumagana ang sistema tulad ng isang call center hub sa Maynila. Parang hindi yun yung kasunod nun. Anyway, yun, naka-alerto po ang Negros Oriental Police Provincial Office.
4: Hindi nare-review eh. Samantala, sa Iloilo City, 40 barangay ay nakaranas ng pagbaha dahil sa habagat na pinalakas ng Bagyong Quiapo. Inalerto na ng City Disaster Risk Reduction and Management Office ang mga residente, particular sa mga nasa coastal areas, na magsagawa ng preemptive evacuation. 12 barangay ang binaha sa Molo District, 8 barangay sa La Paz District, City Proper at Manduriao na may tig-6 na barangay, Haro at Lapus na may 3 barangay at Arevalo na may 2 barangay. 100 na pamilya o 435 na individual ang tumutuloy ngayon sa mga evacuation centers.
2: Balita mula sa Mindanao.
0: Yung last paragraph ng Negros Oriental Provincial Police Office ko, hindi yun eh. Ito dapat, nakatakda rin mag-deploy ng 2 CDM team ang Provincial Mobile Force Companies kasama ang mga tauhan ng Reactionary Standby Force Support Force upang palakasin ang seguridad sa lungsod. Yun. Eh bakit nasingit yung 911 na yun? Sa Zamboanga City, namahagi ang 32nd Infantry Battalion ng Philippine Army ng 5,000 iba't ibang school supplies sa Etub Elementary School sa Sumisip, Basilan bilang bahagi ng outreach program. Ayon kay Lieutenant Colonel Jerwin Manghuyup, commander ng 32nd IB, mahigit 315 mag-aral mula kindergarten hanggang grade 6, kabilang mga estudyante ng Madrasa Islamic School ang nakilabang sa programa. Kabilang sa pinamahagi ang mga school supplies, mga notebook, ballpen, lapis upang makatulong sa pag-aaral ng mga bata. Nagsagawa rin ang 32nd IB ng feeding program para sa 315 mag-aaral bilang support sa kanilang wastong nutrisyon at pangkalahatang kalusugan.
4: Sa Sultan Kudarat, 5 barangay ang nalubog sa baha sa bahay ng Lambayong dahil sa malakas na ulan dulot ng habagat. Ayon kay Mayor Francis Eric Recinto, kabilang sa mga binahang barangay ay ang Pinkiaman, Tinumeges, Odtong, Caridad at Seneben. Bukod sa mga bahay, nalubog din sa baha ang mga kalsada at sakahan. 500 pamilya na ang apektado ng baha sa nasabing bayan.
2: Yan ang mga balita. Luzon, Visayas at Mindanao. Yan tayo!
0: O Dennis, ang kagaling at ikaw itim na itim.
4: Galing ng blue.
0: Ah, blue ba yan? Dark blue.
4: Navy blue. Ay, iba, navy blue, black, dark blue.
0: Dark blue.
4: Pero sa camera, mukhang itim.
0: Oo. Kumusta ka raw, sabi ni Marina?
4: Sino Marina? Ah, sa si Victoria. Victoria. Ako nga, kaya ako umuwi sa Batangas noong Huwebes hanggang kahapon, ay nagpaani ako ng rambutan at ang dami ng rambutan.
0: Oo.
4: Nakita mo yung story ko.
0: Oo.
4: Hitik na hitik. Oo. So yun, napaani ko eh, naka 20 mil naman.
0: Aba! Bibili sana ako ng lansones kasi sabi mo penge. Eh ayaw ko pagbayarin. Inalisan ko. Tumikim lang ako ng tatlo.
4: Kaya, maulan ba sa Mindoro?
0: Wala. Oo. Bago ako umalis nung Huwebes ng Miyerkules ng madaling araw, umulan ng malakas.
4: Ayun.
0: Kaya nagkaroon ng brownout buong Oriental Mindoro.
4: Oy, may rally mamaya sa Mindoro, mamaya, sa Kalapan, tungkol sa problema sa kuryente.
0: Kuryente.
4: Aba, wala, hindi na masulusulan niya ng Ormeco.
0: Mm-mm.
4: Palagi na lang. Ay,
0: oo, pero in fairness, bihirang-bihira na yung brownout.
4: Bihira na ba?
0: Bihira na. Ang nagiging problema lang, ang pinapalagan, yung mataas na singil. Kasi
4: oo,
0: yung
4: nga.
0: June, 18.97 per kilowatt hour.
4: Eh, sabi ni Gob dati, di ba, bababa?
0: Ngayong July.
4: Hindi, nung nagbukas dati yung nung nakataang taon.
0: Oo.
4: Bababa daw na magkano?
0: 12.
4: 12?
0: 12. 12.
4: Ayun, isa sa pinakamataas ng Mindoro. Ano ba rin yan? Ang daming planta dyan, ah. Bakit ganun?
0: Ganun. Kasi ang sabi ng Ormeco, hindi pa raw... bumibili pa lang pa daw sila sa mga emergency power procurement.
4: Hindi, pinangako nila nung nakarang taon na ibababa eh.
0: Kasi nga, hindi pa raw tumatakbo yung 57 megawatts. Dahil...
4: Ay, puro pangako.
0: Oh, dahil hindi pa aprobado ng ERC.
4: Eh niya, bakit niya ipinapangako? Hindi naman pala aprobado.
0: Abay, ewan ko dyan.
4: Oy, naku. Oy.
0: Anyway, mamaya may rally. May rally doon.
4: Tingnan natin. At nung nakaraang linggo, nasa Laguna ako, tinutukan ko yung flash flood doon.
0: Sa Mapagong.
4: Mapagong, Kalamba.
0: Oo.
4: Na-inaction na naman. Parang sabi ni Mayor Ross Rizal, ay hahanapan nila ng relocation site. Kasi nagugulat ako, doon pala napakasikip pala nung papasok ng Mapagong.
0: Yes, oo.
4: At puro gilid ng ilog nakatira. Sa ilog na talaga nakatirik yung mga bahay.
0: Oo.
4: Kaya natanga yung flash flood. Ay na-recover na nung Huwebes.
0: Yung isa. Oo.
4: Isa pa yung nahanap.
0: Meron kasi doon sa bandang taas ng Mapagong, merong pader. Yung pader na yun, yung humaharang doon sa tubig. Okay?
4: Saan taas?
0: Doon sa Mapagong. Doon sa...
4: Parang wala naman. Sino may sabi nun?
0: Nakita ko. Oo. Tapos, binabaha yung mga kotseng nakaparada doon. Ginawa ng mga residente, binutas.
4: Saan yun?
0: Binutas yung pader. Nalimutan ko na kung anong sitio. Yun yung rumagasang tubig papunta doon sa ilog. Oo.
4: Baka ibang lugar yan.
0: Sa Kalamba, sa Mapagong. Yun ang nakalagay eh.
4: Ewan ko lang. Kasi nung nandun ako, wala naman kaming pinakita si Kapitan doon. Wala.
0: Banda rin, mataas pa doon sa Mapagong.
4: Yung
0: galing
4: yun.
0: Kananlog.
4: Ay, kay Anlog, bandita na ng Tanawan, ano yun, Tagaytay.
0: Yes, yun doon lang galing kasi yung tubig. Kausap ko si...
4: Ang galing ng kay Anlog, ang daan yun sa kabila, San Juan River yun. Hindi sa San Cristobal, magkaiba.
0: Hindi sa San Cristobal River.
4: Iba.
0: Okay. Anyway.
4: Pero, on the go. Ano ba yung nabalitaan ko dyan sa Laguna? May on the go ambulance. Ano ba yun?
0: Yung style na ala 911.
4: Pa ba sa Laguna?
0: Magsisimula yan sa October. Yung 911, emergency services yun ng provincial government ng Laguna. Magkakaroon ng mga ambulansya. Meron ng siyam na unit ngayon na bago.
4: So, ambulance on the go, re-responde yan?
0: Re-responde.
4: Sa bawat area?
0: Bawat emergency call.
4: Saan ang command center niyan?
0: Sisimulan yung proyekto sa 4th District kasi.
4: Ang 4th District ay yung mga...
0: Yung Louisiana, Magdalena, Santa Cruz, yung area na yan. Sa October. So magkakaroon ng hotline na parang 911.
4: So hindi pa na ilo-launch yan?
0: Hindi pa, October.
4: Governor Aragones?
0: October. October.
4: Ayan. Ano sabi ni Bukal?
0: Magkano daw yung ginastos doon sa sopa? Sus ko naman, tigil-tigilan nyo na yan. Magkano raw yung production?
4: Ang
0: tutuwa
4: ko, daming proyekto sa Laguna na maganda. No? Samantala, oras natin, 4:17.
0: Ano ba pag-uusapan natin ngayon? Sa kwentong layon, meron tayong rice wine. Umiinom ka ba ng wine? Hindi ka umiinom yan.
4: Eh, umiinom ako ng wine. Pero yung hindi ito yung mga traditional na rice wine. Ba? Yung mga nabibili na natin.
0: Yan, yung mga French wine.
4: yan.
0: Sa Ifugao, pupunta tayo doon mamaya. Tipsy bulul. Tipsy na bulul pa. Yan. Oh, meron din tayong green thumb. Ano ba pag sinabing green thumb? Ikaw ba yung green thumb?
4: Ay, hindi ko alam kung green pa ito.
0: yung pag may itinanim ka, siguradong mabubuhay. Yun ang green thumb.
4: Yan ang sabi. Magaling sa paghahalaman.
0: Ayan, oo.
4: Sa Cebu yan, ha? Pupuntahan natin. Dating teacher, content creator ngayon na si Rapi ba ito? Rapi Kapalaran. Mula sa pagiging high school teacher daw sa Cebu, sa loob ng 10 years, ay ngayon po ibabahagi niya ang kanyang passion sa gardening. At kaya umalis sa pagiging teacher to.
0: Maliit ang sweldo siguro.
4: Hindi, malaki sa publics.
0: Malaki na. Malaki. Oo, siguro nahihirapan. Walang pambiling chok. Anyway, tapos iikutan natin yung mga lalawigan, yung mga probinsya, na may epekto itong habagat dulot ng bagyong si Quiapo. Iikot tayo mamaya. Sa pagpapatuloy ng ating program.
4: Oy, si Ricky Ricky Brosas ng Kalbayog ay nanonood sa atin. Hi daw kay Paul Anthony and AR Fanatics daw diyan sa Kalbayog City.
0: Kasama ko si Asia kahapon, iniimbitahan ka sa birthday party mamaya ni Eldar.
4: Kulit-kulit nga, tawag ng tawag. Sige, pwede.
0: Sige, magbabalik kami. Diyan lang kayo. Happy birthday, Eldar. Diyan lang kayo.
2: Hawak kamay sa mga hamon ng buhay. Iyan tayo. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Pag-unlad ng ekonomiya.
5: Kaya sa mga nakikipagsabwatan upang kunin ang pondo ng bayan at nakawin ang kinabukasan ng ating mga mamamayan. Mahiya naman kayo.
2: Transportasyon.
5: At tiyakin tama ang kalidad, matibay, at nasa takdang oras ang pagtatapos.
2: Kalusugan.
5: Kapag may kailangan kayong dalhin sa emergency, cover na rin po yan ng PhilHealth.
2: Kabuhayan, mga batas na mag-aangat sa buhay ng mga Pilipino.
5: Mahalaga ang bawat buhay ng Pilipino.
2: At mga pangako at proyekto ng ating gobyerno sa nakaraang taon, susuriin kung nabigyang katuparan. Alamin at tutukan sa State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. The DZMM Special Coverage ngayong July 27 simula alauna ng hapon. Pangungunahan ni Rica Lazo, Peter Musngi, Danny Buenafe at Tony Velasquez sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Sa ating pang-araw-araw na buhay, mayroon at mayroong gumugulo sa ating isipan. Pwede mong ikwento yan. May makikinig sa'yo.
6: Ako to, si Chang Ami.
2: Kasama si Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon, sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
7: Kapag nanay, kailangan maging magaling sa pag-budget. So, dapat nakatutok kami sa pag-babalita para alam namin yung update daily ng mga piligid, mga kailangan sa pang-araw-araw. DZMM Radio Patrol sa Ice 30. Una sa balita, una sa public service.
2: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Mula sa Batanes hanggang Tawi-Tawi, sama-sama tayong makinig sa Kwentong Nayon! Kwentong Nayon!
0: Oy, ito na mga kaibigan, mula sa isang century-old na tradisyon ng Ifugao. Paborito mong puntahan itong Ifugao, di ba?
4: Hindi pa ako nakapunta dyan sa Ifugao.
0: Oo. Yung binibigyan ng bagong buhay ang kanilang rice wine sa pamamagitan ng modernong flavor tulad ng ube, coffee at cinnamon. Sa Ifugao, ang tawag sa traditional na rice wine ay baya, baya, hindi tapoy, na mas ginagamit naman sa Mountain Province. Sa likod ng innovation na ito ay ang layuning maipakilala ang mayamang kultura ng Ifugao sa mas maraming tao habang patuloy na sinusuportahan ng mga lokal na magsasaka at pinapahalaga ng traditional na paraan ng paggawa ng rice wine. Isang patunay na pwedeng magsama ang kultura at inobasyon para mas makilala ang mga produktong tunay na gawang Pilipino. Nasa linya natin si Armand Camhol, ang may-ari ng Tipsy Bulol. Good morning, Armand, si Noel at si Dennis.
8: Good morning po, sir, Noel and sir Dennis.
4: Yes, sir. Good morning, sir, ma'am. Nasaan kayo sa Ifugao ngayon?
8: Andito po ako ngayon sa Kiangan.
4: Kiangan?
0: Kiangan.
4: Saan yung Hungduan? Saan yung Hungduan?
8: Hungduan po yung katabi pong munisipyo ng Kiangan. Magkalapit po sila.
4: Ah, ano ba ang capital ng Ifugao? Banawe? Hindi.
8: Lagawi.
4: Lagawi.
0: Lagawi.
4: Oo. Yun. Kumusta ba dyan sa Ifugao ngayon, Arman? Maulan ba?
8: Hindi naman po. Although medyo malamig dahil may parang may bagyo.
4: Oo.
8: So, mas cool.
4: Ay, tamang-tama itong rice wine. Pampainit.
0: Pampainit.
4: Opo. Ano ba tama? Ano man tamang pronunciation doon? Baya o baya?
8: Pagbigkas ko dyan ay baya.
0: Baya. Baya.
4: Ayun. Baya. Oo. So itong rice wine, matagal na niyong ginagawa dyan. Traditional na ginagawa dyan sa Ifugao. Di ba?
8: Yes po.
4: Oo. Eh, bakit mo naisipan na gumawa ng mga bagong flavors?
8: Meron na pong mga sort of commercial na nagbebenta rito at gumagawa.
4: Mm-mm.
8: Kaya lang, lang po siya sa local market dito.
4: Mm-mm.
8: Lang po sa Ifugao at mga Karatig na bayan. Gusto ko lang po sana na ipakilala naman sa mga mas malawak ng mga mamimili, halimbawa sa Manila, sa kahit sa ibang bansa, para naman matikman nila. So, siyempre, parang kailangan mo ng pambukas na flavor na hindi masyadong strange sa kanila.
4: Mm-hmm.
8: Hindi masyadong kakaiba. Kaya naisip ko na gumawa ng mga flavors na may coffee, may cacao, may cinnamon at may ube.
4: Mm-hmm. Anong lasa?
8: Yun po. Hindi siya overwhelmingly na ganun ang lasa sa mga flavors nila. Parang fusion siya.
4: Mm-hmm.
8: Parang infusion ng natural na flavor ng rice wine saka yung mga flavors na ginamit.
4: Eh, kumusta ang pagtanggap ng mga customer mo nung makitang aba, may rice wine na may flavor na ube, coffee at cinnamon?
8: Parang may dalawa po kasi o even tatlo na set ng customers. No? So, yung mga locals na nakasanayan na talaga din sa original flavor, parang sige nga, subukan natin. Meron din yung sa mga Manila na of course, na-intriga sila, ano tong bayana, ano tong rice wine na to na may ganitong flavor. So, hindi ko magkakapareho yung parang reaction nila.
0: Anong ginagamit mong flavoring? Natural o artificial?
8: Natural po. Natural talaga. So, pag gumagawa po ako, pumupunta po ako sa mga palengke rito, sa Iyangan, sa Lagawi, at umuwi ako sa amin sa Hungduan kasi originally po sa Hungduan ako. Kumukuha ako ng ube, tapos may mga coffee dito. Meron din nagpo-produce ng kakao. Pero yung cinnamon talaga yung binibili ko sa labas. Kasi labi siya.
4: Saan sana nakakarating yung mga produkto mo, Armand?
8: Sa Manila, may nakapunta na sa Taiwan, sa US din. Pero starting pa lang po. So hindi siya masyadong volume. Parang niche product na konti-konti pa lang, pero umuusad naman.
4: Oo. Ano bang pangarap mo dyan sa iyong produktong rice wine na yan?
8: Hindi naman largely commercial, pero yung gusto ko lang na maipatuloy yung way of paggawa namin ng alak dito. Kasi masyado ng yung mga tao dito, di ba, syempre may mga commercial alcoholic drinks. Yung mga beer, yung mga hard liquor na hindi masyadong maganda sa katawan. So, Gusto ko ibalik yung pagtingin nila sa dati nang kinagawian na inumin na may probiotics pa, no?
0: Mm-hmm.
8: Healthy. Hindi kagaya nung... Kasi yung mga iniinom na commercial drinks, patay na wala nang... Wala ka nang makukuha doon eh. Alcohol lang eh.
0: Mm-hmm.
8: So, yun yung gusto kong introduce. And medyo secondary na lang siguro yung commercial aspect. Pero, hindi. Kailangan din naman pagtuunan yun. Kasi pag di mo pinansin yun, hindi yung magsasaktid yun.
4: Di ba nakakalasing talaga yan?
0: Ilang percent ang alcohol niyan? 12?
8: Mga 10 to 15%.
0: Ah, 10 to 15. Paano yung bottling? Ikaw na rin ang gumagawa ng bottling?
8: Ako na rin po. So, home base, small scale, yung sirap
0: po niya. Paano yung bote? Saan ka kumukuha ng supply ng bote?
8: Nagpapadala po ako mula sa nagpapaship po ako from Manila.
0: Mm-hmm.
4: Magkano ba ang rice wine mo?
8: 700 to 800 po.
4: Oh, maganda mga pangregalo 'yan,
0: mm-hmm.
4: Di ba?
0: Oo, tapos okay. Nakalagay doon sa native na basket. Yan, oo.
4: So, nabibili na ba 'yan sa mga ano, sa mga
0: grocery?
8: Currently, by order and then by production, wala pa po yung nilalagay sa mga
0: shelves.
8: Ano po. So, medyo maliit pa lang po yung volume ngayon.
4: Diyan ba, sa Ifugao, marami talagang gumagawa ng wine?
8: Yung rice wine, yung baya po, marami pong gumagawa. Pero yung commercial, medyo dito lang sa local, dito lang sa, mismo sa Ifugao. Saka hindi siya nakapackage in a good-looking bottle.
0: Mm-mm.
8: So, yung gamit po yung mga, alam niyo po ba yung mga, ano, yung 4 campers ng, ano?
0: Ah, yun, ganun lang. Oh, nakikita ko nga yan eh.
4: So, ikaw, ang ginagawa mo, pinagaganda mo yung packaging, yung pinaayos mo para... May angat naman sa may panlaban natin sa malalaking brand.
8: Yun po, yun po yung ginagawa ko. Saka hindi ko po dinidilute or hinahaluan ng kung ano-ano. And then yung ginagamit ko po talagang pang yung yeast na ginagamit ko ay yung indigenous, yung native na yeast namin dito.
0: Mm-hmm.
8: Di ako gumagamit ng kung ano-anong pang-ferment.
4: Ay sino na ba DTI ba tinutulungan ka?
8: Hindi pa naman po. Although may Philippine assistant, pero hindi pa yung talagang masasabi mo na ano, malaking tulong.
4: Nabibili na ba yan sa OTOP? Ba yan? OTOP? One town, one product?
8: One town, one product. Last year, pero ito yung medyo issue ko kasi ano, full-time teacher po ako. I'm also doing my PhD, so medyo medyo konti yung time ko para gumawa. Medyo wala akong bigyan mo yung time.
4: Ayun, sige. Okay, saan hangad namin na magtagumpay ka pa sa rice wine mo? Baya. Ah, tama ba?
0: Baya.
4: Baya.
0: Baya. Baya. Yun. Parang sa Marinduque, bale, yung baya, alam mo ba yun?
4: baya.
0: Yung ba sa Marinduque, baya.
4: Yun. Alam ko may G ito eh.
0: gaya. Yun lang yung sabi ni Dennis. Paano ka, may social media page ka ba para kung gustong makipag-ugnahin yung mga gustong bumili?
8: Meron po akong Facebook
4: page.
8: Yung pangalan ko po, meron po akong Facebook account. Yun po pwede mag...
4: Anong Facebook account mo, Arman?
8: Arman Bukan ni Kodam Campbell. Medyo mahaba.
4: Mahaba.
8: Pero yun po yung ginamit ko para ipag... yung nag-contact po sa akin from your
4: station. Ayun. Sige. Okay, minsan mapasyal kami dyan. Hindi ko pa narating ang hungduan.
0: Saan ba ang daan dyan? Sa Nueva Vizcaya?
4: Parang. Tama.
0: Bagabag?
4: Mountain opo, Province?
8: Opo.
4: Medyo malayo nga. No?
8: Meron po actually na incoming na okasyon dito sa Hongdon eh. Yung hindi ko alam kung nakita niyo yung tinatawag na punok o yung parang nag meron silang ritual sa river na parang tug of war. Hindi ko alam kung nakita niyo na pata niyo. Pero upcoming ngayong August
9: 21
8: sa Hataw Hongdon.
9: Sa Alfonso Lista ba Ifugao?
8: Sorry pa ulit po.
9: Alfonso Lista Ifugao yon?
8: Ay, hindi po. Sa Hataw Hongdon.
9: Hindi, yung Alfonso Lista. Bayan ng Alfonso Lista.
8: Ay, yung Alfonso Lista. Yun naman yung lowland area po. Medyo malayo sa amin.
9: Ah, yun ang narating ko.
0: Ayun.
9: Di, kasi parang sa may Isabela ang daan nun eh, di ba?
8: Opo, Isabela po yun.
9: Ayun, yun ang narating ko. Sa malapit sa Ramon, Isabela. Sige.
8: Opo.
9: Salamat, Arman.
0: Salamat, Arman. Good luck.
8: Salamat din po. Salamat.
0: Okay, mga kaibigan.
2: Ang galing mo! Ang galing ng Pilipino! Iyan tayo!
0: May G, ha? Paano?
9: Bagya.
0: Bagya.
9: Oo. Yeah.
0: Oo. Sa Marinduque kasi. Yun bang ganito sa kanila? Yung bayang ganito? Yan. Ganun yun.
9: Bukod pa yung ngani, ha?
0: Bukod pa yung ngani.
9: Parang ano nila yun, eh. Parang ala, ay.
0: Ala, eh.
9: Sa Batangas naman.
0: Oo, sa Batangas.
9: Ala. Ganun.
0: Sige. Tuloy-tuloy na tayo. Nasa-zoom naman natin si Rafi Kapalaran, si Teacher Rafi.
9: Teacher kanina, ngayon teacher din.
0: Teacher din, oo. Isang content creator, may-ari ng Rafi's Green Time. Good morning, Rafi. Sinuwela si Dennis.
10: Hi po. Good morning po, Sir Noel at Sir Dennis.
9: Ayun.
0: Oh, bata pa to.
9: Bata pa. Poging-pogi.
0: Poging-pogi.
9: Nasa Cebu ka ba? Nasa Cebu?
10: Yes po. Cebuano po.
9: Ayun.
0: Cebu City.
9: Maulan ba ngayon dyan?
10: Yes, Cebu City. Yes po, maulan po dito.
9: Oh, ay, paano yung litsyon natin?
0: Oo nga, masarap pa naman ng litsyon dyan, walang sarsa. Pero walang baha sa Cebu City.
10: Meron po.
9: Yun.
10: Especially po sa city talaga.
9: Oh, kasi noong November, noong ano bang bagyo yun, yung nasalantaan Cebu, nandyan ako sa Mandawi, Lapu-Lapu, hanggang Talisay, inihintay yan. So, November yun eh, alam ko. Anong bagyo nga yun? Tino.
10: Bagyong Tino po.
9: Tino. Bagyong Tino. Tino. Yun, na talagang wala akong makainan nung gabi.
0: Hindi ka nakakain lechon.
9: Wala, kasi sarado lahat. So, puro ingay ng generator na narinig ko sa business district. Pero nakabawi na naman na maayos na ang Cebu ngayon. Eh, bata ka pa, Rapi Kapalaran, dati kang teacher, naging content creator, ay bakit nahilig ka sa pagtatanim?
10: Actually po, since maliit pa po siguro ako, mahilig na po talaga ako sa pagtatanim. At until now po, nadala ko po talaga yung pagtatanim ko po. Most especially po na may mga anak na po ako, so mas need talaga na magtanim talaga tayo.
9: Mm. So ano-ano ba yung mga tinatanim mo, Rafi?
10: Actually po, marami po talaga, including fruit trees po at tsaka mga vegetables.
9: Backyard
10: mostly po, yes po, mostly po sa mga tinatanim ko ay mga edible plants po para po may makain po talaga dito sa bukid.
0: Mga gulay, ganun.
10: Yes po.
9: May strawberry pa.
10: Yes, meron din po.
9: So, pa, yung hobby mo lang yan, hindi mo ba binibenta yan?
10: Pag sumobra na po talaga at hindi na po namin maubos yung mga produce po namin ay binibenta din po. At pag meron akong mga friends na pumupunta dito or mga neighbors po, nagbibigay din po kami.
9: Oh, so paano nakakatulong yung mga pagtatanim mo sa inyong pamilya?
10: Actually po, sobrang laki po talaga ng tulong kasi po pag hindi mo na binibili yung mga pagkain mo, ay laking tipid po talaga, tapos masisiguro mo rin na yung mga kinakain ng pamilya mo ay masustansya din at healthy po.
9: Ayun, wala mga chemicals.
0: Maganda yung kita, kaya iniwan niyo yung pagtuturo.
9: Galun ba yun, Rafi?
0: Galun ba yun?
10: Medyo okay-okay din naman po, but yung reason ko po talaga is to spend more time po sa family ko. And at the same time, kumikita din tayo po ng konti.
9: Paano? So yan ang laman ng iyong mga social media, yan ang nagiging content mo?
10: Yes po, pagtatanim at I focuses on gardening tips and tutorials po. And then ngayon po ay from farm to table na, so nag-harvest po ako, tapos pinapakita ko rin sa mga followers ko po kung paano po niluluto yung mga harvest ko po from my plants po.
9: Paano ba? Kasi green thumb ka daw. Ano ba sabihin ng green thumb?
0: Kahit anong itanim, tutubo. Tama ba?
10: Yes po. Actually po, when we created our page, we decided to call it green thumb po. And as we all know, the green thumb word refers to a person na nakapagpapatubo talaga ng mga halaman, mga tanim. That's why we call our followers as green thumb. But in reality po, lahat naman po tayo ay pwede naman po talagang maging green thumb or pwede na makapagpatubo po ng tanim. It's a matter of willingness to learn. So kailangan matuto po tayo, science po ng pagtatanim para maging successful po tayo sa mga tinatanim natin.
9: Oh, so talaga bata pa lang mahilig ka na. Talagang bakit? Pamilya ba kayo ng mga magsaka?
10: Yes po, my father was a farmer. Until now po nagfa-farm po. Mm-hmm. Yun po yung income na nakapag-paaral po sa aming mga magkakapatid, yung pagiging farmer po ng papa ko. That's why importante po talaga sa akin yung farming at incorporate ko rin po sa life ko po.
9: Grabe, ang daming mga pananim mo.
0: Iba-iba, may rambutan,
9: may strawberry, may avocado,
0: may talong.
9: Parang may kmarang, may pinya.
10: Yes po, meron din po. May breadfruit.
9: Oo nga, nakita ko. Lahat na lang, lahat. Buti tumutubo lahat dyan.
0: Gaano ba kalaki yung taniman mo? Ilang ektarya?
10: Almost 1 hectare po. Tapos yung ginagamit ko for gardening, mga 300 to 400 square meters po.
9: So may kalabasa. Hindi ba mahirap magtanim? Hindi ba magpatubo, no?
10: Dito po sa Pilipinas, maswerte po talaga tayo dahil kahit saan po natin tinatanim, yung mga laman po natin tumutubo talaga.
0: Fertile yung kung ano? Fertile yung lupa. Saan ka lang tutulong organic farming techniques sa experience na rin o kumuha ka ng konting kaalaman sa agriculture?
10: Actually po, sa experience lang po talaga kasi po noon, yung papa ko po, yung nauso po yung pag-spray po ng mga prutas at gulay, na-observe ko po na hindi po talaga nakakatulong, mas lalo po na lumalaki po yung problema. So I decided po na mag-research po kung paano po talaga na maging successful po yung pagtatanim natin. That's why I decided po na mag-organic na lang po talaga at yung pagtatanim ay natural lang po.
0: When you say organic farming, pati yung mga fertilizer dyan, organic. Hindi yung commercially available na mga fertilizer.
10: Oh yes po, talaga pag sinabi nating organic ay hindi po tayo gumagamit ng chemicals, including po yung mga pesticides.
0: May makopa ba yung nakikita kong kulay pula na yun? May nakita yes pa po. Akong bibingka eh.
9: Buti na tubo dyan, pati strawberry, pati mga kung ano-anong mga, ano ba, dapat sa malalamig na lugar lang, pero tumutubo din pala dyan.
10: Yes po, dapat sa malamig din yung strawberry po, hindi po siya mag-i-exceed po sa 20 degrees Celsius po.
0: Buti angkop yung klima sa Cebu. Di ba mainit sa Cebu?
10: Oh, sa city po, medyo mainit.
9: Kayo, saan kayo
10: yung strawberry po naman ay nag-a-adjust. Meron naman po tayo ngayong available na mga heat-resistant po ng strawberries.
9: Ayun. So ngayon, hindi ka pa ba nagbebenta sa ano, sa susupply sa palengke?
10: Sa ngayon po is personal consumption lang po talaga yung mga produce po namin dito. Kasi marami din po kami dito sa bahay. Tapos yung mga kapitbahay ko rin na mga kapatid ko lang, mga parents ko po. Yan, sila po yung sinusupplyan ko talaga ng mga vegetables po.
9: Hindi ba nakakapagod na magtanim? Lalo na kapag ba nagtanim ka, tapos hindi naman tumubo, tapos hindi naman bumubunga. Di ba? Parang hindi ba na... Ay, ayoko na. Tagal bumunga.
0: Kumusta ba yung mga mansanas mong galing Davao?
9: Ayun, puro dahon.
0: Baka hindi angkop yung klima. Hindi,
9: pwede naman. Ano mga tips mo, Rafi, sa mga gustong mag-gardening, magtanim?
10: Yung sasabi ko lang po, before tayo mag-engage into gardening talaga is pataasan po natin yung knowledge po natin sa science po ng ang pagtatanim. Kasi po, hindi po pwede na magtatanim ka na lang dyan diretso tapos hindi angkop yung ang klima mo sa inyong lugar tapos yung lupa na ginagamit mo sa mga tanim na itinatanim mo. So, hindi tayo magiging successful pag kulang po yung kaalaman natin. So, if gusto natin na magtanim, so, much better na mag-research po tayo. Tapos, yung access po naman ng mga videos po na mga tutorials sa pagtatanim ay nasa social media naman po. Madali din pong matutunan. So, yan. Knowledge po muna before tayo mag-engage po sa particular activity na gusto natin.
0: Yung pagiging content creator mo, kung saan mo binabahagi ang kaalaman mo tungkol sa pagtatanim, marami pa namang mga interesado. Hindi yung basta-basta na lang i-follow ka o ibig ko sabihin, nag-i-engage sa'yo, nagtatanong kung paano, yung mga ganon.
10: Basing po sa experience ko po, yes, marami po and most of my followers po, mga nanay po na gustong matuto po ng pagtatanim at tapos nagtatanim po sa bahay. Nag-message po sa akin kung paano ba magpatubo ng ganitong vegetable. Then yun po, nagiging busy po tayo sa pag-i-engage po sa mga followers natin.
9: Ay, hindi ka ba nag-conduct ng mga training, seminar?
10: Sa ngayon po, hindi po. I focuses po on video creation po talaga.
9: Ito, kumikita na sa sa pagtatanim, kumikita pa sa social media to si Rafi.
0: Tapos busog pa yung pamilya.
9: Kaya nga. Ilang taong ka na ba, Rafi?
10: I am 36 years old po.
9: Batang bata pa.
0: Sinong katulong mo sa gardening?
10: Actually po, yung garden ko po dito is a one-man farm po talaga. Ako lang po talaga and I spend most of the time, mga 3 to 4 hours a day kasi I'm also a full-time father din po.
9: Ayun.
0: Talagang yung pagtuturo, iniwan mo na?
10: Yes po, medyo gimingaw po ko. Ano pa yung gimingaw? namimiss ko rin po yung pagtuturo. Kasi naman po, I had been teaching for more or less 10 years sa public school. At namimiss ko talaga. Tapos yung content ko naman is pagtuturo din, sharing tips. So, yan, happy din po.
9: Happy din. Sa ibang paraan lang, sa ibang, tuturo din, pero hindi na sa
0: ibang
9: school.
0: Paraan.
9: Sa ibang paraan.
0: Saan sa Cebu yung farm mo?
10: Pinakamalapit lang na yung known na place is Talamban.
9: Talamban.
10: So, malapit lang sa, yes, Barangay Talamban po. Actually, nasa Barangay Budlaan po talaga ako. It's a mountain barangay po dito po sa Cebu City.
9: Ayun.
10: Malapit na po sa Central Highway.
9: Okay. Oo. So yun, nakakatawa. So ano yan, yung kubo, pinagawa mo talaga para doon ka gumawa ng mga content?
10: Yes po, actually po, yung first po, yung kubo ko po, yung payag ay for goat house po talaga yon. But yung malapit na matapos, I decided na, naku, sayang naman to pag yung mga kambing lang ang titira dito. So I decided na gawin ko na lang na outdoor kitchen.
0: Maganda eh.
10: At yun, dyan na po ako nagko-content po, dyan nagluluto.
9: Ayun, may mga dalanghita. Dalanghita, marami. Lahat yan tanim mo, saging.
10: Yes po.
0: Sibuyas ba yun? May nakikita pa akong luya eh.
10: Yes, dami din po akong luya.
9: Ayan. Galing oh.
0: Ganda. So diversified. Yung mga high value crops, vegetable, saging, saba, kompleto. Lahat.
10: Yes po, sa awa ng Diyos.
9: sige. Rafi, maraming salamat. Ano na lang ang may papay mo sa mga gustong magtanim, subukang magtanim para magkaroon naman ng sariling sariwang gulay na hindi nabibili.
10: Yes po, sa mga gusto pong magtanim, start lang talaga. You have to engage yourself to gardening po. Magtanim po tayo. Then pag may failure po, that's the time na pwede na tayo mag-research at mag-learn po sa mga mistakes natin para sa susunod po ay maging successful na dahil Yung pagtatanim talaga, pag nakapag-ani ka na, it's a very fulfilling talaga na hobby. Mm-hmm. Na i-enjoy mo na, pastime, nawawalan yung stress mo, tapos nakakakain pa tayo ng healthy. So kahit nasa city po tayo, pwede po tayo mag-containerized gardening. So walang reason po na hindi po tayo makapagtanim.
9: Hydroponics, di mo sinubukan, Rafi?
10: Nasubukan ko na rin po, but usually po I focuses on natural farming talaga at hindi po gumagamit ng chemicals.
9: Okay.
0: Ayos.
9: Sige, Rafi, thank you ah.
0: Thank you.
10: You're welcome po.
0: Ayan, mga kaibigan.
11: Idol! Idol kita! Yan tayo!
9: O, diba? Nasa Cebu, pumunta tayo ng Cebu.
0: Mm-mm.
9: Ang ganda ng Cebu talaga.
0: Maganda. Mainit lang.
9: Oo. Ang daming talim na talong.
0: Wala, no? Maunlad na ang Cebu.
9: Oo.
0: Maunlad na.
9: Tahimik pa. Nakita ko yung mga talong ni Rafi. Ang lalaki.
0: Oo.
9: Sa yung kapitbahay namin, nagtatalim ng talong, meron pala mga tradisyon yan, may mga pamahiin sa pagtatalim.
0: Alam na alam ni Mayor Elgin yan.
9: Dapat daw pag nagtatalim ng talong, di ba pag daw dapat...
0: Yung distancing?
9: Oo. At saka yung para malalaki yung bunga, dapat may pagbabatayan daw. Sino nagtatalim ng talong, dapat ay hubo.
0: Maraming model. Ay, nako. Oo.
9: 449.
0: Mamaya, iikutan natin mga kaibigan yung mga probinsya na naapektuhan ng habagat at ng bagyong Quiapo. Ikaw talaga kung ano-anong kung anong naiisip mo. Ano ba yung mga story ang tututukan mo ngayong linggong ito?
9: Ay, marami kasi SONA na. State SONA of the na. Nation address. Yung nakabantay tayo sa SONA. Maraming magaganap, ha?
0: Marami ring
9: maraming mga rally.
0: Rally. Tsaka, o, yung mga photographer. Baka kayo mahila. Tapos,
9: dapat daw hindi green thumb.
0: Ano?
9: Green hand.
0: Green, oo nga, ano. Tapos,
9: halika nga rito, Precious.
0: Sino yan?
9: Si Precious eh.
0: Sinong Precious?
9: Ayan, nagme-message eh.
0: Tapos, anong tawag ba dito?
9: Mahirap daw magtalim na thumb lang eh.
0: Maliit.
9: Precious ha.
0: No, ang aga-aga, Precious.
9: Aga-aga ha.
0: Tapos, yun nga, inaasahan yung kaliwat ka ng protesta. May tatlong grupo na ata na binigyan ng permit para magsagawa ng kilos protesta.
9: Yun, merong pro-BBM na doon sa may Sandigan Bayan, yung mga militante naman nandoon sa may Commonwealth, sa may bago mag St. Peter.
0: Yeah. Oo, and siyempre ang lead security force dito ay NCRPO. Nakasuporta ang mga pulis nang galing Calabarzon, galing Mimaropa, galing Central Luzon at kung saan-saan pang PNP units dito sa Luzon para siguraduhin na magiging maayos at tahimik yung mga sasagawang kilos protesta.
9: Alright.
0: Mm-hmm.
9: Oras natin 4:51.
0: Magbabalik po kami. Diyan lang kayo.
12: Sina Noel Alamar at Dennis Datusa. Yan tayo! Mga balitang kumpirmado, sigurado. TZMM. Pag-unlad ng ekonomiya.
5: Kaya sa mga nakikipagsabwatan upang kunin ang pondo ng bayan at nakawin ang kinabukasan ng ating mga mamamayan. Mahiya naman kayo.
12: Transportasyon.
5: At tiyakin tama ang kalidad, matibay. At nasa takdang oras ang pagtatapos.
12: Kalusugan.
5: Kapag may kailangan kayong dalhin sa emergency, covered na rin po yan ng PhilHealth.
12: Kabuhayan. Mga batas na mag-aangat sa buhay ng mga Pilipino.
5: Mahalaga ang bawat buhay ng Pilipino.
12: at mga pangako at proyekto ng ating gobyerno sa nakaraang taon, susuriin kung nabigyang katuparan. Alamin at tutukan sa State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. The DZMM Special Coverage ngayong July 27 simula alauna ng hapon. Pangungunahan ni Rica Lazo, Peter Musngi, Danny Buenafe at Tony Velasquez sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
13: Ano mga concerns? Ano mga issues?
12: Pagkakampi ng masang Pilipino.
13: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
12: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
13: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
12: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga.

0: Lalo ngayon matraffic sa Talsata, hindi ka mainip. Magkinig ka na balita, DZMM, Roger Patro sa S30. Una sa balita, una sa public service.
1: Araw-araw, sa paghahatid natin ng balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan, nakamit po ng DZMM Teleradio ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines, TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po, kapamilya.
2: Kapag nanay, kailangan maging magaling sa pag-budget. So dapat nakatutok kami sa pag-balita para alam namin yung update daily ng mga piligid, mga kailangan sa pang-araw-araw. DZMM Radio Patrol sa Ice 30. Una sa balita, una sa public service.
1: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon, at sa mga darating pang panahon. Patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay, kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Oras!
1: 4:56 ng umaga.
2: Hawak kamay sa mga hamon ng buhay. Iyan tayo. Rasada ng mga balita sa buong bansa. Balita mula Luzon.
0: Simulan natin ang pagbabalita sa Baguio City. Naglaan ang pamahalaang panlalawigan ng Kalinga ng 500 hektaryang lupain para magamit ng Armed Forces of the Philippines kasabay ng muling pagpapatibay ng suporta nito sa paghimok ng mas maraming kabataan pumasok sa mga military academy sa bansa. Ang 500 hektaryang lupain sa bayan ng Rizal ay dodonate sa AFP para sa mga pagsasanay militar o posibleng pagpapalawak ng umiiral itong kampo sa Tabuk City. Ang Kalinga ay dating itinuturing na baluarte ng New People's Army, ngunit edineklara na itong insurgency free.
1: Sa Baguio City pa rin, 11 sa 31 deep wells na sinuri ng lokal na pamahalaan ang bumagsak sa National Bacteriological Water Safety Standards. Ayon kay Albert Payan, head ng Environmental Health and Sanitation Division ng City Health Services Office, isa sa mga pangkaraniwang dahilan ng pagbagsak sa test ay mga operators ng mga deep wells ay itinigil nila yung mga chlorinators na ginagamit sa pag-disinfect ng tubig bago i-distribute ito. Sinuspindina ng lokal na pamahalaan ang operasyon ng mga deep wells na bumagsak sa test at inatasan na magsagawa ng maintenance bago muli payagang makapag-operate. Natuklasan naman ng lokal na pamahalaan na may 1,187 na illegal deep wells sa Baguio City at 280 lamang ang nag-ooperate ng legal. Noong nakaraang taon, nagkaroon po ng diarrhea outbreak sa Baguio at natuklasan na ang pinagmulan nito ay mga contaminadong tubig na isinusupply sa mga food establishments.
2: Balita mula sa Visayas.
0: Sa Iloilo City, magpapakalat ng Police Regional Office 6 na mahigit 4,800 police at force multiplier simula Hulyo 26 para tiyakin ang seguridad sa Western Visayas kaugnay ng State of

0: Donation address si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Lunes ay kay Pro 6 Acting Regional Director Brigadier General Randolph Suanyo na sa 3,900 na ang mga i-deploy. Ang 3,900 sa mga i-deploy ay mga pulis habang ang natitira ay mga force multiplier. Patuloyan niyang minomonitor ng intelligence unit ang sitwasyon sa seguridad at nakahanda na rin ang mga unit na magbantay sa mga inaasahang kilos protesta. Pinayagan ang mga pagtitipon sa mga itinakdang Freedom Park nang hindi na kailangan ng permit habang hinihintay para mga otoridad ang mga aplikasyon para sa mga rally sa ibang lugar.
1: Sa Bacolod City, nasa pangalaga na ng Department of Social Welfare and Development Office o DSWD ang isang high school student matapos makumpiska sa kanya ang hinihinalang marihuana sa eskwelahan. Nakumpiska sa 17 taong gulang na estudyante ang hinihinalang tuyong dahon ng marihuana sa security inspection sa gate ng eskwelahan.
2: Balita mula sa Mindanao.
0: Sa Cotabato City, arestado ng pinagsanib na puwersa ng pulisya at militar ang isang wanted person na sinasabing sangkot sa pagpatay sa 44 na miyembro ng PNP Special Action Force noong 2015 at sa pananambang sa mga pulis sa Maguindanao del Sur. Kinilala ng Maguindanao del Sur Police Director Colonel Michael John Mangahis ang suspect na si Muslimin Amilil, 45 taong gulang na umano'y bomb maker ng Bangsamoro Islamic Freedom Fighter at Dawla Islamia. Ayon kay Mangahis, hindi nalabas si Amilil nang arestuhin sa kanyang pinagtataguan sa barangay Tocalinipaw sa Mamasapano, Maguindanao del Sur. Sinasabing advisor din siya ng Paninekelan Criminal Gang na iugnay sa pananambang sa Sheriff Agwak noong Marso kung saan 5 polis ang nasawi at 3 ang nasugatan.
1: Sa kaugnay na balita, kaugnay po ito dyan sa Maguindanao del Sur, ay nabawi po ng mga otoridad ang 2 high-powered firearms matapos ang isang inkwentro ng sa mga teroristang grupo na kasagupan ng 38th Infantry Battalion ng Philippine Army, ang Dawla Islamia Hassan Group, Bangsamoro Islamic Freedom Fighters o BIFF at Paninekelan Group sa barangay Inaladan sa bayan ng Sharif Saidong Muistapaha. Kabilang sa mga na-recover ay isang M16 rifle at M1 Garand rifle.
2: Yan ang mga balita. Luzon, Visayas at Mindanao. Yan tayo! Panahon, patrol!
1: Samantala, kumuha tayo po ng update sa lagay ng panahon. Kumusta na ba itong bagyong ating minomonitor itong sea at ang habagat, no? Nasa linya po natin ang ating weather forecaster mula sa Pag-asa, si Ma'am Veronica Torres. Magandang umaga, Ma'am Veronica.
3: Magandang umaga din po sa inyo at sa ating mga taga-subaybay sa DZMM Teleradio. Ngayong araw nga, may minomonitor pa rin tayong or bagyo. Pero ito ay lumabas na ng ating Philippine Area of Responsibility kanina alas 2 ng madaling araw. And ito ngang dating si Bagyong Quiapo ay huling namataan kanina 4 a.m. dito sa may 320 kilometers west ng Basco, Batanes. Nagtataglay ng lakas na hangin na 120 kilometers per hour malapit sa sentro at bugso na abot sa 150 kilometers per hour. Kumikilos sa direksyong west-northwest sa bis na 25 kilometers per hour. Kahit nasa labas na ito, nating area of responsibility nakataas pa rin ang signal number 1 sa Batanes, sa western portion ng Babuyan Island, sa northwestern portion ng Cagayan, northern portion ng Apayao at sa may Ilocos Norte. Meron din tayong gale warning sa northern seaboard ng Luzon, pati na rin sa seaboards ng extreme northern Luzon. Kaya kung maaari, huwag mo nang pumalaot sa malugaran na iyan dahil magiging maalon hanggang sa napakaalon ng karagatan. Meron din tayong nilalabas na weather advisory. Ito ay updated kanina alas 5 ng madaling araw kung saan 50 to 100 millimeters ngayong araw posible dulot ng Bagyong Quiapo sa Ilocos Norte, Ilocos Sur, Apayao at Abra. 50 to 100 millimeters naman ng mga pag-ulan dulot ng habagat sa Mizambales, Bataan at Occidental Mindoro. At tingnan muna pinakahuli.
1: Veronica? Yes po. Oo, ang daming lugar na binabaha. Meron sa Lawag, nakikita ko, Ilocos Norte, meron sa Guimara, sa Antique, sa Davao City,
0: Sarangani.
1: Matindi pagbaha. Habagat pa rin ito, ano?
3: Opo, so yung mga ulan more on sa northern Luzon, dulot ng bagyong Quiapo, pero yung the rest of the country naman ay dulot na po ng southwest monsoon o habagat.
1: So hanggang kailan magpapatuloy itong mga pag-ulan na ito?
3: Nakikita natin, posible nga magpatuloy yung mga ganitong pag-ulan at least until Monday. Although pagdating ng Monday ay mas konti na yung mga areas na nakikita nating ulanin.
1: Anong weather outlook natin sa zona sa Lunes?
0: Dito sa Manila.
3: Opo, sa Metro Manila po, pagdating ng Monday, nakikita nga natin na posible pa rin yung makulimlim na panahon at mga kalat-kalat na mga pag-ulan. So, pwede yung mga pag-ulan natin, mga light to moderate with at times heavy rains.
1: Ayun. Salamat. Wala namang bagyong minomonitor, bagong bagyong papasok, no?
3: Tama po kayo. Wala na po tayo ibang namomonitor na LPA or bagyo, maliban nga kay dito kay Bagyong Quiapo.
1: Okay. Maraming salamat, Ma'am Veronica Torres ng PAGASA.
3: Thank you.
1: Ayun.
0: Ayun.
1: Quiapo. Ang sunod sa Quiapo?
0: Divisoria. Kanina ka pa, Dennis.
1: L na.
0: Kanina mo pa ako binibigla eh.
1: L.
0: Oh, ano oh. L?
1: Oh. Liberisa.
0: Liberisa.
1: Libertad. Pasay. Libertad na.
0: Kailangan pong tumawa. Ang dami pong disaster na nagaganap sa bansa ngayon. Kawawa ang Sarangani, dilindol na.
1: Ito, nasa linya po natin si Dong Rueli Rapsi, ang head ng Provincial Disaster Risk Reduction Management Office ng Cagayan. Makibalita po tayo sa sitwasyon sa Cagayan sa pananalasa ba o nanalasa ba yung bagyong Quiapo doon. Ano ba naging epekto? Magandang umaga, Sir Rueli.
4: Magandang umaga po sa inyo at sa inyong mga taga-subaybay po.
1: Maulan pa po ba dyan? Nakalabas na daw po ng bansa, ng PAR, itong si Quiapo.
4: Huminto na po yung pag-uulan dito sa downstream, sa upstream, sa southern portion po ng province, kagabi pa. And itong umaga, wala nang pag-uulan doon sa northern portion, yung areas of concern natin, yung mga coastal municipalities natin, kung saan sila yung itinaas natin yung preparedness level nila from Bravo into Charlie Emergency Response Protocol.
1: Opo.
4: At sila rin yung nag-ulat ng as of 10 p.m. Last night, ang umabot na report is that 300 individuals inside the evacuation centers.
1: Ano po ang mga naging epekto? Nagkaroon po ba ng mga pagbaha?
4: There are flash floods. Yung biglaang pagtaas ng tubig dahil sa biglaang pagbagsak ng ulan. Kagyat din namang bumaba yung tubig. Dahil yung rate ng absorption ng lupa, hindi naman ganun ding kabilis ang absorption. Pagkamat tuyot na tuyot kami sa tagal nung panahon ng wala kaming pag-uulan.
1: Opo. Anong mga bayan po nakaranas ng flash flood?
4: Ito po yung bayan na Alcala, bayan ng Bagao, at bayan ng Santa Teresita. Kamalanyugan.
1: Okay. So wala namang landslide, wala na din pagbaha. Kumusta po supply ng kuryente?
4: Nagkaroon ng interruption. Although na-restore na ang bayan ng Lalo at Santa Teresita. Pero naibalik na po ang power niya. Tag-iisang mga barangay lang po.
1: So, hindi naman po malaki ang naging epekto ng bagyo dyan sa Cagayan?
4: Hindi naman po naging malaki yung epekto. In fact, beneficial sa amin yung pagbagsak ng tubig.
0: Dahil sa ulan. Dahil sabi nyo nga, matagal tuyot, yung tagtuyot.
4: Yes po.
1: So, nakatulong pa?
4: Kulang pa.
1: Oo. Yun. Pero baka mamaya mag-uulan pa dyan. Kumusta ba yung mga sakahan natin ngayon? Patay na mga pananim o may mga nagtatanim pa ngayon?
4: Magtatanim na ngayon. At nagkaroon na ng pag-uulan, sir, ano? Pero nung hindi umulan dito, ang ulat po ng Office of the Provincial Agriculturist natin, 65,000 hectares affected. Estimated cost niya is on the damages is around 200 million.
0: Aba, malaki rin, ano?
1: Oo, at least ngayon, dahil sa pag-ulang, dulot ng bagyong si Quiapo, ay makapagsimula na itong ating mga kapatid na magsasaka para makapagtalim sila ng mga palay, mais, ayan, yung mga pangunahing produkto dyan sa Cagayan. Anyway, maraming salamat po, sir, sa pagtanggap sa aming tawag. Ingat po kayo dyan.
4: Maraming salamat po sa inyo at sa inyong Tagasubaybay.
1: Susubukan din natin kumuha ng makakapanayam sa Kalayan, Cagayan, Kalayan Island, din sa Kalayan. Babuyan Group of Islands to, nasa Babuyan to.
0: Oo, tinatawagan na natin. Oo.
1: Okay.
0: Sa Babuyan, si
1: Charles Castillejos.
0: Castillejos.
1: Uh-oh. Yung Babuyan Group of Islands, nandiyan yung bayan ng Kalayan. Kalayan Island. Oh, yun. So, malayo yun eh. Dulo na eh. Malapit na. Papuntang Batanes yun eh. Mm-hmm. Yung mga isla-isla, Babuyan Group of Islands. Maraming baboy dun.
0: Siguro. Itbayat.
1: Itbayat, Batanes yun.
0: Batanes
1: eh.
0: Na yun.
1: Mas malayo yun.
0: Cagayan pa itong, kung ano yan.
1: Oo, Cagayan. May isang bahay doon nasakop ng Apari yata. Tapos yung iba, Cagayan Islands na. Oo. Nasa linya po natin.
0: Ito
1: nasa
0: na.
1: Linya na ba? Wala
0: sa
1: pa?
0: Wala pa. Tinatawagan natin si Charles. Andiyan na.
1: Line 2. Si Charles Castillejos ang head ng Municipal Disaster Risk Reduction Management Office ng Kalayan, Cagayan. Magandang umaga, Sir Charles.
0: Morning, Charles.
5: Good morning po, sir.
1: Opo. Eh, tama ba, Charles? Itong Kalayan Island, kasapi kayo, ka-grupo kayo ng Babuyan Group of Islands?
5: Yes po, sir. Ito po yung sentro ng Municipality of Kalayan, including the Island of Camiguin, Dalupiri, and Babuyan Claro po, sir.
1: Ayun. So, ang Kalayan is isang isla din sa Babuyan Group of Islands?
5: Yes po, sir. Ito yung center of the government ng LGU Kalayan.
1: Ayun. Ako, mahirap pala dyan pumunta. Gano'n ba kahirap pumunta dyan, sir?
5: Ay, medyo mahirap po, sir, kasi ang pinagamit lang namin na mode of transportation dito, sir, yung mga bangka, yung tinatawag namin mga lampitaw dito, yung local name. Meron din aeroplano noon, kaso lang medyo huminto pa sila hanggang ngayon, sir.
1: Saan ang sakayan? Sa Apari?
0: Pagudpud ba?
5: Apari po, sir, and Claveria and Santa Ana po. Yun ang point of destination namin po, sir.
1: Claveria, Claveria, Santa Ana at saka Apari. Mga ilang oras po ang biyahe papuntang Kalayan?
5: More or less, sir, 5 to 6 hours po, sir.
0: Malayo. Kung pala ito eh, Group of Island din. Yung sabi niya, Camiguin.
1: Oo, Babuyan Group of Islands.
0: Oo, Fuga.
1: Yan.
0: Dalupiri.
5: That's included yung Fuga, sir. Bali,
0: Dalupiri, Camiguin, Babuyan.
5: And Babuyan Clara.
1: Yung Fuga ay Apari na may sakop.
5: Yes po, sir.
1: Ayun, okay. Eh, kumusta ba ang buhay dyan? Gusto kong mapuntahan yan, Kalayan. Lagi ko lang naririnig tuwing may bagyo. Kumusta ba ang, paano ba ang buhay dyan?
5: Parang katulad din sa mainland, sir. kompleto naman kami sa mga amenities dito, sir.
1: Gano'ng karaming populasyon dyan?
5: More or less, sir, mga 20,000.
1: Aba, marami. Okay.
0: Marami rin.
1: Ayun. So, kompleto.
0: May kuryente.
1: May palengke, may kompleto kayo.
5: Yes po, sir.
1: May mga sasakyan din.
5: Meron, sir.
1: Ayun. Ay, kumusta ba? Lagi kayong dinadaanan ng bagyo. Ay, kumusta ba ang Kalayan?
5: Ay, sir, resilient na po ang mga tao dito. Sanay na po sa bagyo. Kaya pag may na kaming bagyo, naghahanda na kami before the onslaught of bagyo po, sir.
1: Oo, kasi laging ang dami ng bagyong dumaraan. Lagi nababanggit yung Babuyan Group of Islands, Kalayan. Pero hindi ako nakakarinig na nasalanta kayo ng matindi.
5: Last last year, sir, yung Super Typhoon Nando, medyo malakas yun, sir. Kaya medyo matagal kaming nakapag-rehabilitate sa aming mga agrikultura at saka infrastructure namin, sir.
1: Ngayon itong bagyong Quiapo, ano po naging epekto?
5: Sir, sa awa ng Diyos po, sir, ano naman, medyo mahina. Tropical cyclone lang po siya, kaya parang ano lang po, sir.
0: Ulan lang.
5: Parang tribulada kung makasak sa amin dito.
1: Walang inilikas po? Walang mga naging pagbaha?
5: As of this moment, sir, wala naman reported na evacuees. Ewan ko lang mamaya kung may magre-report sa aming mga barangays. Kung meron man, wala pa naman as of this time, sir.
1: So hindi ganun kalakas ang ulan dyan?
5: Kahapon lang, sir. Mga before lunch, yun na nagsimula na yung medyo malakas na ulan. Pero blessings din sa amin, sir, kasi hindi na nakapagtatanim lang mga palay ayun dito kasi tagal nang walang ulan.
0: Yung tagtuyot, ano?
1: Mm-mm. Yung ibang, opo, sir. Yung mga islang barangay nyo, may mga nakatira ba doon?
5: Yes po, sir. Marami.
1: Oo. So, kumusta sila? Okay naman po. May linya pa ng komunikasyon? May signal? May kuryente doon?
5: Meron pa namang kahapon, sir. Pero hanggang ngayon, kasi last night, na wala na kami ng kuryente hanggang ngayon. Sana may balik mamaya. Hopefully.
1: Sana.
0: Bakit? Dahil patuloy ba yung pag-ulan hanggang ngayon o wala na?
5: Wala na po, sir. Maganda na po ang panahon ngayon. Humupa na yung ulan at saka hangin mga madaling araw na po siguro, mga 2 o'clock o 3 o'clock po, sir.
1: Ayun. Pwede na ba masyal sa Kalayan? Maraming napuntang turista dyan, di ba, Sir Charles?
5: Yes po, sir. Every summer po, marami kaming tourist dito. Galing sa mainland.
1: Yan, malapit na ba yun sa Batanes?
5: Medyo malalim yung laro rin po, sir. Mga 9 hours yan.
0: Malayo pa rin. Oo. From Apari, mga 5 to 6 hours papunta dyan sa inyo, sa Kalayan.
5: Yes po, sir.
0: Oo. Anong best time? Kasi gusto ni Dennis pumunta dyan eh. Summer. Anong best time pumunta dyan? Summer?
5: Yes po, sir. Kasi
0: kalmado.
5: Ngayon, sir, palaging medyo masama na ang mga panahon. Pero pag summer po, sir, maraming sasakyan na pabalik pa punta sa mainland pag summer po, sir.
0: Ayun. May mga accommodations naman dyan. May mga hotel, transient houses, yung mga ganon.
5: Marami po, sir. Mga resorts dito.
1: Ayun. Sige. Maraming salamat, Sir Charles, ha. Ingat kayo dyan sa Kalayan.
5: Thank you din po, sir.
1: Si Charles Castillejos, ang head ng MDRMO sa Kalayan. Sa Babuyan Group of Islands.
0: Ang layo pala nun sa Apari.
1: Apari, nakarating na ako dyan.
0: Apari.
1: Oras natin, 5:16 ng umaga.
0: Marami lang
1: po
0: kayo
1: tayong kakausapin, ha.
0: Marami pa po tayong kakausapin. Calling na daw doon sa mga susunod pa. Ayan. Tapos, yung Cebu. Sinusubukan natin kaninang makipag-ugnayan sa Cebu City. Davao City. Pero ang sabi nung Davao City RRMO is PIO daw tayo makipag... ang binigay na number, yung trunk line nung...
1: lagi talaga mahirap tawagan yung Davao. Tayo lagi makakausap lang. Line 12, nasa linya natin ang Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office head naman ng Antique, si Sir Broderick Traim. Supin na natin dito. Sir Broderick, magandang umaga.
6: Magandang umaga po sa inyo, Sir Noel at Sir Dennis.
1: Ay, balita ko po ay talagang binahadi ng ilang lugar dyan sa Antique.
6: Tama po yan, dahil natamaan kami ng malakas na ulan kahapon.
1: Mm-mm.
6: At yun ay nag-trigger ng mga rain-induced landslide ng lupa at mga flooded areas tayo na report po.
1: Saan ito mga landslides po na ito at pagbaha?
6: Yes po. Ito ay sa Southern Antique, mostly yung mga bayan dito.
1: Oo.
6: At yung problema lang kasi yung major thoroughfare natin, ito yung natamaan. At ito'y bigay ng problema kasi hindi makapasok at hindi makalabas yung mga sasakyan.
1: Mm-hmm.
6: Palabas ng Antique po kasi national road po yung
1: sambayan po yan, sir.
6: Sa bayan po ng Hamtik.
0: Hamtik.
6: Ah, Hamtik. Mga limang bayan ang affected dito, pero ito yung bayan ng Hamtik. Ito po yung severely affected ng baha at landslide.
1: Ano po ang mga bayan na apektado, sir?
6: Meron tayo dito sa capital town mismo, sa San Jose, sa Sibalom. Itong malaking bayan din ito. At Bugasong, no, sa Central Antique, Hamtik, at meron tayo sa Tobias Fournier, ito sa Southern Antique.
1: May mga baha pa po ba ngayon?
6: Sa ngayon, malaking improvement ng weather. No? Wala na tayong ulan. At subsided naman po yung lang mga reported na mga baha kapon. However, maintain lang natin yung evacuation, no? May mga preemptive evacuation na tayo kagabi kasi forecast pa ng pag-asa na baka umulan pa at mag-trigger uli ng mga pagbaha.
1: Gaano ba kalalim ang naging pagbaha po, sir?
6: More than 1 meter po yung sa
0: malalim.
6: Almost 2 meters sa ibang bahagi po. Kaya maraming bahay din ang mga naapektuhan at nakaregister din tayo dito ng mga 23 na mga bahay. Ang 8 dito ay totally na nasira.
0: Na damage.
6: At meron din tayong partially na mga 15 sa tatlong bayan. Especially dito sa Hamtik pa rin yung...
0: Hamtik yung nasentrohan.
1: Bakit po, ano yan? Dahil sa flash flood, natangay yung bahay?
6: Opo. Medyo din ito. Mga flooded area talaga ito. Mga low-lying areas.
1: So napakalakas ng pagbuhos ng ulan dyan kahapon, sir?
6: O, mula nung kagabi pa.
1: Ilan po mga na-evacuate, sir? Hello, sir? Si Sir Broderick Train. Hello, sir? Hello?
0: Nawala. Babalikan po natin.
1: Oo. Kasi medyo matindi pala ang pagbaha doon. 1 to 2 meters ang lalim. Ang mga apektado ay Hamtik, Bugasong, San Jose,
0: tsaka yung National Highway, yung
1: limang bayan daw, ano ba yung iba pa, hindi ko na maalala. So may mga bahay na nasira dahil sa pagbaha. Titingnan natin, tinatanong ko gaano karaming apektadong pamilya, gaano karaming nailikas, at may mga landslide din. So alamin natin, meron bang mga naapektuhan ng landslide doon sa area? May mga natabunan ba?
0: At kumusta yung mga national highway? Passable na ba yung mga national highway? Yung papuntang Iloilo and other areas. Nasa line, yan. Naputol po tayo, Mr. Train. Opo.
6: Opo.
1: Opo. Ilang pamilya po yung nailikas natin, sir?
6: Sa kagabi po, may naiwan pa sa evacuation center ng mga 295 families po.
1: Yung mga landslide na binabanggit nyo, sir, may mga naapektuhan ba? May mga natabunan?
6: Wala naman po. Yun po ay pasalamat tayo. Wala tayong mga fatalities o casualties dito. However, nagbigay lang ng maraming na-stranded lang po. 5 hours sila na na-stranded. Kasi hindi sila makakross talaga kasi malalim ang tubig at yung debris, medyo natagalan din ang pag-clear ng ating DPWH at mga local government units. However, mga 2 p.m. kahapon, pasabal na po lahat.
0: Pasabal na lahat.
6: Po.
1: So ano po mga pangangailangan nyo yun dyan sa Antique, sa mga apektado dyan na bayan?
6: Natugunan naman po yung mga basic na mga relief needs ng assistance, no, ng ating local government unit dito. However, siguro recurring kasi yung flooded sa national road dito sa Hamtik. Siguro pabilisan lang nila yung pag-ayos ng kanal dito o yung may mga construction.
7: This sound is processed by Stereo Tool. Go to stereotool.com.
6: Kasi malapit dito sa dagat, once na magbangga sa high tide, talagang
0: babaha.
6: Umakit ng tubig. So, siguro may mga design or something na pag-aaral pa para maayos yung pang plano dito sa ating national road something.
1: Okay. Maraming salamat po, Sir Broderick Train, ang head ng PDRMO Antique, at mag-ingat po kayo dyan.
6: Po sa inyo. Magandang araw.
1: Magandang umaga po.
0: Ayan, sige, magbabalik po kami. Diyan lamang po kayo. Marami pa po tayong pag-uusapan at interview.
2: nagtutulungan sa oras ng pangangailangan.
8: Yan tayo!
2: Yan tayo! Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM!

0: TZMM, número uno sa aksyon.
1: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemex Forte ako. Ang Plemex Forte ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagbubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemex Forte. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex. Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Pag-unlad ng ekonomiya.
3: Kaya sa mga nakikipagsabwatan upang kunin ang pondo ng bayan at nakawin ang kinabukasan ng ating mga mamamayan. Mahiya naman kayo.
2: Transportasyon.
3: At tiyakin tama ang kalidad, matibay, at nasa takdang oras ang pagtatapos.
2: Kalusugan.
3: Kapag may kailangan kayong dalhin sa emergency, covered na rin po yan ng PhilHealth.
2: Kabuhayan. Mga batas na mag-aangat sa buhay ng mga Pilipino.
3: Mahalaga ang bawat buhay ng Pilipino.
2: At mga pangako at proyekto ng ating gobyerno sa nakaraang taon, susuriin kung nabigyang katuparan. Alamin at tutukan sa State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. The DZMM Special Coverage ngayong July 27 simula alauna ng hapon. Pangungunahan nina Rica Lazo, Peter Musngi, Danny Buenafe at Tony Velasquez sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Nagtutulungan sa oras ng pangangailangan. Yan tayo! Yan tayo!
4: Sinusubukan natin mga kaibigan makipag-ugnayan sa National Water Resources Board dahil ito pong Angat Dam ay patuloy daw na bumababa yung level ng tubig.
5: At isa sa maapektuhan talaga dyan ay ang San Jose del Monte, Bulacan. Kaya sila'y naghahanda na din dahil sila ang mukhang masasapol dahil lahat ng tubig na pangangailangan, tubig nila ay nanggagaling sa Angat Dam.
4: Mm-hmm.
5: So ang pinangangabahan ay baka bumagsak pa sa 149 meters sa pagtatapos ng taon ang level ng tubig dyan sa Angat Dam na malalampasan niya yung
4: critical.
5: Yung naitalang 152.90 meters noong 2019 El Nino.
4: Mm-hmm.
5: Eh pag nagkaganon, ako, talagang mamumblema tayo sa supply ng tubig.
4: Ayan, oo. Eh, alamin natin yung mga paghahanda, ano, nasa linya natin, si Dr. Sevilio David Jr., Executive Director ng National Water Resources Board. Good morning po, Dr. David, si Noel at si Dennis.
6: Ay, good morning po, kasamang Noel at Dennis at ating mga kababayan po.
5: Opo. Opo. Ano na po ba ang sitwasyon ngayon sa Angat Dam? Patuloy po bang bumababa ang level ng tubig?
4: Tubig?
6: Tama po yun, no? Patuloy po bumababa itong level ng tubig sa Angat Dam. Kasi lukuyan po, dahil na po itong wala pong mga pag-ulan, no?
5: Mm-hmm.
6: Na nararanasan, no? Doon po sa Angat Watershed na sa lukuyan. At ito pong bagyong Quiapo, no, ay masa po sana tayo na itong makapagpadulot ng bagyong ulan kung maihila po nyo itong ito pong habagat, no. Umiiral po sa ngayon.
5: Pero hindi po ba nakatulong? Di ba umangat ang tubig dahil dito sa bagyong Quiapo?
6: Sa ngayon ay wala po, no. Hindi pa po wala pong significant na pag-ulan na nangyayari po, no, doon po sa Angat na watershed.
5: Oh, unok.
6: Para po sana makatulong para sa level niya sa kasalukuyan po ay bumababa kasi sa ngayon.
5: Ano po ang level ngayon ng tubig? Ilang metro po?
6: Sa ngayon po ay nasa 150.6 meters po, no, at ito po ay mababa na, no, 160 na critical level na tinataguriyan po natin.
5: Uh-uh.
6: At ito po ay inaantabayanan po natin, monitor po natin maigi at nakikipagtulungan po tayo, no, NWSS, no, para naman po mapangalagaan, no, ang mga supply ng tubig na bukod po sa Angat Dam ay nakahanda pong umantabay po at makatulong ng karagdagang supply po.
5: Ngayon po ang kanyang 150 meters ang level ng tubig?
6: Mga ganun po, mga 150.6 meters po.
5: Bumaba na yun. Bumaba pa pala lang bumaba. Noong isang araw lang, ay nasa 151 pa. Ay ngayon, bumaba agad ng ambilis. So, ano ang pinaka inaasahan nating sagad na mababa nito?
6: Sa ngayon po, ang level ng tempo naman ay yung pinakamababa ay umabot po ng mga, ano po yan, pinakamababa po niyan, yung mga 100, ano po yan, 101 po, no? Pero, ano po kasi, pagpababa po ang dam ay parang ano po yan, no? Pakipoto, kumikipot po ang pailalim yan, no? Na hindi naman po dire-diretso yan. Kaya, sabi ko, ito po yung inantabayan natin na huwag naman po sana siyang masyado bumaba. Kasi nga po, ang gusto natin mangyari, makabawi agad din, no? Ito po yung mga pag-ulan na aasahan natin itong mga buwan ng Agosto. Ay sana po ay hindi rin masyado mababa para mas makabago pa rin po agad para mapaghandaan na rin po natin yung mga pangailangan natin sa mga susunod na buwan po, dahil na rin po sa ayon po sa pag-asa ay baka po maramdaman natin itong full impact, no, ng El Nino.
4: Super El Nino raw yan.
5: Gano, hanggang gano na lang kalaki po ang kayang isupply na tubig ng Angat Dam sa MWSS?
6: Sa ngayon po ay 460 meters pa rin po met ang ano ang alokasyon na binibigay po natin sa NWSS. Pero sa kaya nitong sitwasyon po, ang NWSS naman po ay binamanage yung release at hindi naman po kinukuha, no, yung kabuoang alokasyon, no, para naman po hindi rin masyadong bumaba at mapabilis itong pagbaba ng level ng Angat Dam. Ginagamit na rin po, no, yung tinatawag ng mga nating ibang mga mapagkunan ng tubig, no, kagaya po ng mga deep wells, ito pong mga tubig po sa Laguna Lake, oh, mga mga water treatment facilities po diyan. At ito pong La Mesa Dam ay tinitingnan na rin po kung paano makatulong, no, para mo po hindi kahit po na 40 cubic meters per second ang itong ang alokasyon ay hindi po kinukuha ng kabuuan yon dahil para po magamit at ginagamit ng ibang pagkukunan po ng tubig sa ngayon po.
5: So yung sa mga irrigation sa agrikultura, talagang nilimitahan nyo na?
6: Sa ngayon po ay patuloy pong suspendido, no, yung pagka-release po ng tubig sa para sa irrigation. Wala pa po nung Mayo, no, nung medyo patuloy na po bumaba at sa ngayon po ay inantabayanan po natin at kung makarecover po ng sapat po para naman po matugunan yung pangailangan din sa irrigasyon. Pero sa ngayon po ay mas prioridad po itong tubig sa ngayon ng Angat Dam na limitado ang supply para po sa water supply para dito po sa Metro Manila at karating lugar po.
5: Kaya dapat talaga magtipid ng magtipid sa tubig. Cloud seeding ba kaya po?
6: Actually, nagkipag-ignayan po tayo sa pag-asa kung pwede pong gawin yan. Pero sabi nga ho nila ay hindi po masyadong kinukonsidera sa ngayon kasi nga po dahil may mga habagat po umiiral sa ngayon. No? Kaya nga po, usually po kasi pag habagat ay may mga pag-ulan po mararanasan. Kaya sa ngayon po ay patuloy po pagkipag-ugnayan po natin sa pag-asa kung may mga pagkakataon po na magkaroon ng cloud seeding operations. Pero sa ganit karselo ko yung sitwasyon po ay hindi pa ho nagsasagawa, no? At dahil nga po inantabayanan itong mga posibleng pag-iral po ng habagat po dyan sa Angat Watershed.
5: Okay po, maraming salamat po Director Sevillo David Jr. ng NWRB. Maraming salamat po. Okay, Doc. Tipid ka. Magtipid ka sa tubig, Noel, ha?
4: Huwag ka na muna maligo.
5: Nasa linya naman po natin si Governor Trina Fermalo ng Romblon. Mainit po ang issue ngayon dyan, lalo po sa may Sibuyan Island.
4: Oo, tungkol sa mining.
5: Sa mining, dahil inendorso na po ng Sangguniang Bayan na aprubahan ng San Fernando ang application ba ng
4: Altay
5: Mining Corporation. Nakakalungkot talaga ito nung mabasa kong aprobado na ng Sangguniang Bayan. Oo. Talagang sabi ko, naku po, masisira talaga ang napakagandang likas na yaman ng Sibuyan Island.
4: Oo, sinusubukan kong kausapin si tawagan si Mayor.
5: Hindi nasagot eh.
4: Oo, hindi sumasagot.
5: Siya yung humarang dati, di ba?
4: Doon sa truck.
5: Ano bang magagawa pa natin? Mahahamang pa ba natin ito? May pag-asa pa ba tayo? Nasa linya, Governor Trina Fermalo ng Romblon. Good morning po.
4: Morning, Gob.
7: Good morning po, Sir Dennis, Sir Noel.
4: Kumusta na po kayo, Gob?
7: Okay naman po. Okay naman po kami. And yun na nga, nabanggit ninyo. Uh-uh. So, ito yung ikinaharap ngayon ng Sibuyan Island.
5: Uh-huh.
7: Pero, nag-aantay pa po kami. Wala pa po yung Sangguniang Bayan Resolution, yung actual na written copy.
5: Uh-uh.
7: So, siguro, antayin po namin yun bago kami maka-ano ng next steps po namin.
5: Opo. Ano po ba nangyari? Bakit na-aprubahan ng Sangguniang Bayan yung resolusyon, yung endorsement? Akala ko namatay na itong
4: issue na yan.
5: Ito. Akala ko wala na eh. Bakit nabuhay po muli?
7: So, bali ang MPSA po or ang Mineral Production Sharing Agreement ng Altay or yung previous company bago sa kanila, ito ay na-aprubahan noong 2009 and this is for 25 years. So, hanggang 2034 po ang parang saklaw.
5: Mm-hmm.
7: Pero yun na nga, because it needs to comply with the requirement, so yun po ang tinitingnan nila sa ngayon. So, actually, sa barangay level, sa Barangay Espanya, kung saan yung site, hindi po na-approve yung kanilang endorsement. Wala silang naibigay na endorsement.
5: Mm-hmm.
7: Nagbutuhan ng barangay council and nanalo na hindi magbibigay ng endorsement.
5: Mm-hmm.
7: So, nag-elevate naman sila sa Sangguniang Bayan and yun po, according naman doon sa mga nasa San Fernando, nagulat din sila na nagkabotohan na kasi kaka-endorse lang noong July 6. So, ang in-expect po natin is magkakaroon ng mga ilang committee hearings, pagpapatawag ng mga eksperto, public hearing or consultation sa komunidad, which is hindi 'yon ang necessarily na nangyari pa.
5: Bakit napakabilis
7: so, kaya
5: naman?
7: Nagulat na nagkaroon ng botohan na ng last week.
5: Bakit ganoon nagkagano?
7: So, pero 'yun na nga po, sa ngayon wala pa yung mga hindi natin po alam ang mga dahilan ng mga Sangguniang Bayan members. Usually kasi po ang sinasite nila is development na makakatulong sa komunidad, mga trabaho, ganun.
5: Oo. Pero ano po, kasi napakaingay na ngayon, talagang maingay na mga residente, talagang naglalali, nagno-noise barrage, talagang tutol sila ang karamihan. Ano po ang magagawa pa natin dito?
7: Ano pa naman po, hindi pa naman yun ang final endorsement. Bali, ano po talaga, kasi it really has to meet the requirement of community acceptance. So, kung very obvious or very visible na medyo umaalma ang komunidad doon. So, hopefully, makita yun at papakinggan din ng national government. Kasi ang hiling naman natin is dumaan siya sa tamang proseso. Na hindi naman parang nabigla or binigla. Kumbaga kasi hindi natin maintindihan bakit pinasa na at that point in time. May karapatan naman ang kumpanya kung mag-apply sila. And may karapatan ang Sangguniang Bayan magdesisyon. However, mas maganda sana na dumaan nga sa buong proseso. Hindi lang isang committee hearing or isang as a whole pa yun, no? So, ibig sabihin, usually sa mga ganyang bagay, maraming committee hearing dapat yan at saka may consultation sa
5: community.
7: Public, lalo na sa mga lugar kung saan maapektuhan.
5: So, parang minadali, Governor, yung pag-aproba?
7: In one way, parang ganun kasi hindi siya necessarily naka-calendar sa session nila that time. So, kaya nga po, ang hinihiling ko is yung pagtingin sa proseso, bakit parang na ganun, nabigla. Kasi wala siya sa calendar for that session.
5: Yan po ba idadaan pa sa sanggunian ang panalawigan?
7: Posibleng dumaan pa sa sanggunian ang panalawigan.
5: Uh-oh.
7: So, yun ang haharapin naman.
5: Kasi itong endorsement ng sanggunian ang bayan, isa pa lamang sa mga requirements to. Napakarami pa. Requirements at mga pagdadaanan. So, hindi ibig sabihin inaprubahan ng sanggunian bayan ay tuloy na yung mining.
7: Yes.
5: Yun.
7: Definitely, ano pa rin yun. Kumbaga, nadismaya ang tao. Kasi mas maganda kung at that level ay hindi na endorse. Pero yun na nga, it is just one of several steps that they have to take.
5: Okay.
7: So, ang sa atin lang naman po, hindi naman tayo totally against sa MENA. Kasi sabi nga natin, di ba, yung ating mga kagamitan, mga cellphone, mga electric vehicles, ganyan ang usual na reason na binibigay. Pero, as to large-scale metallic mining in Sibuyan Island, yun po ang amin medyo tinututulan. Dahil alam natin na ang Sibuyan ay isa sa mga most ecologically and biologically diverse na lugar sa buong Pilipinas. Ang daming species na doon lang makikita.
5: Mm-hmm.
7: And alam natin na pwede talaga ito maapektuhan, no? So talagang kailangan pag-aralan ng mabuti at syempre makinig sa komunidad kasi sila ang andoon, sila ang maninirahan kung ano man ang may mga epekto na idudulot. They have to live with that, diba? So we have to take into consideration kung sila ay pabor or hindi sa ganung bagay sa kanilang lugar.
5: Opo. So sana talaga mapag-aralan ang mga igi yan. Kasi noong 2023 talagang nagpakita ng pagtutol ang mga
4: taga-residente.
5: Sana ganun pa rin ngayon ano po at ang maapektuhan talaga niyan yung Mount Gitting Natural Park, 15,000 na hectare na protected area. Nako. Sana po ay mapag-aralan ito ng mabuti, Governor Trina Fermalo.
7: At saka syempre po, yung ano, yung ang tinitingnan dyan, yung water supply, yung quality ng tubig, and then yung possibility of landslides or other hazards. Kasi ang Sibuyan Island, pag titingnan nyo talaga yung geohazard map, prone siya, no? Sa mga landslides and other factors. So syempre, in light of the fact na ang dami nating mga bagyo na dumadaan, mga problema sa climate change. So, we have to take all that into account.
5: Oo. Nagkausap na po ba kayo ni Mayor ng San Fernando?
7: Opo. Nag-uusap naman po kami palagi.
5: Eh, ganun pa rin po ba siya?
7: At siya naman po, si Mayor, ay ganun pa rin naman ang plan.
4: Mm-hmm. Mahaharang pa rin ang mga truck.
5: Hindi na.
7: Hindi, kumbaga po, syempre, papeteksyonan kung ano yung
5: kasi
7: likas na yaman na meron natin.
5: Kilala naman natin si Mayor na talagang tutol siya sa mining. Sana ganun pa rin naman yung kanyang stand niya na talagang ayaw niya sa mining.
7: Ano, gawa po na wala pa yung resolution, wala pang nagpipirma. It's up to the sanggunian by members if they want to reflect kung talaga bang bilang sila ay binoto ng taong bayan. Do they really represent the voice of the people? And may time pa sila if they want to retract their signatures or if they want to retract their position, pwede pa po. Pwede silang magbago ng isip.
5: Oo. Permando na ba yung resolution, yung endorsement?
7: Wala pa po. Wala pang lumalabas.
5: So baka nagbabagong
4: isip. Baka nagbabagong isip yung anim na kunsihal.
5: Baka nagbagong isip. Natatakot. Sige.
4: Teka muna, may tanong pa ako. Ma'am, may crisis po ba ng energy sa Romblon?
7: Hindi naman crisis talaga, pero kumbaga may konting power outages, lalo na nung summer po, medyo mahaba-haba yung time no sa ibang isla. So syempre naka-apekto po yan sa ating ekonomiya, sa quality of life ng taong bayan. So last week nagkaroon po tayo ng dalawang energy dialogues, kasama yung dalawang electric cooperatives, ang NAPOCOR, ang ibang mga power providers para mapag-usapan niya kung paano mas mapaganda at mapaayos yung supply ng kuryente sa amin.
4: Magkano po per kilowatt hour dyan? Kunwari po yung sa Romelco.
7: Hindi ko na po maano kung ilan
4: Ah, oo. And may isang magandang balita pa, Dennis, eh, ang distance, babalik na yung flight na from Clark to Romblon.
5: Sunlight,
4: oo. Okay.
7: Yung, okay. Nabalitaan ko po sa August po.
4: August.
5: Tuloy na yun.
7: Oo.
5: Sige. Maraming salamat po, Governor Trina, Fermano Fabic. Ingat po kayo lagi.
7: Sige po. Salamat. Magandang umaga.
5: Oo. Napaka yung boses talaga ni Governor.
4: Oo. Malumanay.
5: Malambing.
4: Oo. Hindi mo masasabing ginising.
5: O, nakalimutan ko tayo diamond route ng barko para matutuloy na daw eh.
4: Oo. Eh, sa sunod siguro, interviewin natin. Mahirap kasing, ayaw kasi magising ni Governor Dolor eh. Subukan natin si Marinduque sa sunod. si Governor Go sa sunod. Kung yung diamond route, eh, ano na talaga yung plano.
5: Okay. 5:44, babalik kami.
2: Nagtutulungan sa oras ng pangangailangan. Iyan tayo. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
8: Tatamaan po tayo ng presyo.
2: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
8: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
2: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
8: Hindi natin napapansin, patuloy po ang pagtaas ng presyo.
2: Alvin L. Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
9: Ano mga concerns? Ano mga issues?
2: Pagkakampi ng masang Pilipino.
9: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
2: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
9: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
2: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Pag-unlad ng ekonomiya.
3: Kaya sa mga nakikipagsabwatan upang kunin ang pondo ng bayan at nakawin ang kinabukasan ng ating mga mamamayan. Mahiya naman kayo.
2: Transportasyon.
3: At tiyakin tama ang kalidad, matibay. At nasa takdang oras ang pagtatapos.
2: Kalusugan.
3: Kapag may kailangan kayong dalhin sa emergency, covered na rin po yan ng PhilHealth.
2: Kabuhayan. Mga batas na mag-aangat sa buhay ng mga Pilipino.
3: Mahalaga ang bawat buhay ng Pilipino.
2: At mga pangako at proyekto ng ating gobyerno sa nakaraang taon, susuriin kung nabigyang katuparan. Alamin at tutukan sa State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. The DZMM Special Coverage, ngayong July 27, simula alauna ng hapon. Pangungunahan ni Rica Lazo, Peter Musngi, Danny Buenafe at Tony Velasquez sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Hawak kamay sa mga hamon ng buhay. Yan tayo.
5: Balik tayo sa Yan Tayo. Tayo po'y dadako sa Kalapan City. Oriental Mindoro. Meron pong bahay doon na mag-asawang matanda, senior citizen.
4: Sa Barangay Suki.
5: Barangay Suki, Kalapan City. Kagabi po, I mean, natagpuan po yung mag-asawang matanda, senior citizen, na walang malay. Ano ba nangyari dito? Colonel, Michael. Lieutenant Colonel Michael Caragayan, hepe ng Kalapan City Police. Magandang umaga, sir.
4: Morning, sir. Si Noel po is, at saka si Dennis.
10: Yes po, sir. Good morning po sa atin po. Good morning si Police Lieutenant Colonel po ito. Karagayan po ito ng Chief of Police po ng Kalapan City Police Station. Magandang umaga po.
4: Good morning po.
5: Ano ba nangyari, sir, doon sa mag-asawang matanda na natagpuang walang malay?
10: Yun nga po. Kagabi po, may tumawag po sa atin dito sa impilan natin dito sa station po na meron po nga daw natagpo ang ito yung matanda, kaya pumunta po ang kapulisan natin doon at nag-conduct po ng investigation. Ayun po, at nakita po natin yung isang yung matanda pong babae ay isinugod pa natin ng hospital.
4: Mm-mm.
10: At yun, tapos yung isa, yung lalaki po, ayun po ay nakitang wala nang buhay doon sa kanyang kanilang bahay.
5: Apo, ano lang natin sir ha? Anong oras po natagpuan nito sir?
10: Mga 7 o'clock ng gabi po.
5: Sino nakadiscover sir?
10: Yung isang kwan po, yung nagdala po ng pagkain doon pa upang sana magbigay si yung pamangkin niya po, magbibigay sana ng pagkain doon ay yung pagpunta niya, yun nga po, nakita niya na na-discovery niya nga wala nang buhay yung isa, yung matandang lalaki.
5: Ilan taon po ito, sir?
10: 86 years old po itong kwan, yung matandang lalaki.
5: Okay, saan po siya nakita, sir? Sa kwarto niya?
10: Opo, sa may kwarto niya po na nawala ng malay po.
5: Yung babae naman po, sir, saan natagpuan? At ilang taon po ito?
10: Doon naman po sa sala po, sa bahay din po.
4: Opo.
5: Ilang taon naman itong babae, sir? Hello? Hello, sir? Hello? Yun.
4: Nawala. Ayan.
5: Ilang taon yung babae, sir?
10: Wala po yung signal.
5: Ayun po. Ilang taon po yung babae, sir?
10: Magbibigay po ako ng update dun sa edad po ng babae kasi kagabi, nung interview namin ay hindi po ma-interview. Then, ngayon ongoing pa naman yung investigation. Yung full details po ay ibibigay ko.
5: Sige, sir.
10: Natapos po yung investigation po namin.
5: Ito, yung mag-asawa, sila lang ang nasa bahay, sir? Sila lang nakatira doon?
10: Opo, sila lang po dalawa yun sa mag-asawa kasi yung anak po nila ay nasa abroad po.
5: Ano to? May mga saksak? May tama?
4: Oo, anong sa nakita nyo po, initial?
10: Sa initial po na investigation sa tulong po ng kuwan natin, ng SOCO, ng Regional Forensic Unit po natin ng Mimaropa ay wala naman pong saksak o anong mga parte na nakita. Pero bibigyan ko po kayo ng full details pagkatapos po ng pag naibigay po ng RFU Mimaropa ng SOCO ang kanilang report po.
5: So wala pa kayo
10: isang magandang kwan nito ay wala naman pong nakitang first entry ganyan. Tapos ay yung cellphone at saka yung mga relo ay ando lang din naman po doon sa bahay nila.
4: So walang palatandaan, may robbery o yung gano'ng pinasok, wala pong palatandaan?
10: Opo, yun po yung isang magandang sa doon sa panang wala pong palatandaan na gano'n. And bibigay ko po ang final final investigation report upon the yung report po ng SOCO natin.
5: So parang nakikita nyo ba initial, walang foul play?
10: Opo, yun po yung masasabi ko na wala for the initial investigation ay wala naman pong foul play.
5: Oo, kasi parang wala namang sugat, walang nawawala.
4: Walang forced entry.
5: Baka old age na talaga.
10: Opo, actually po, yung ayon dun sa yung nagdala ng pagkain sa initial investigation natin ay nakatatlong na-stop na rin po ito tatlong beses yung biktima natin. Tapos yung isa yung babae naman po, yung isang babae ay may Alzheimer's disease naman na.
4: Basta yung panawagan po ninyo na nabasa ko statement nyo, wag ka agad magbigay ng haka-haka.
5: Kasi kagabi kumalat, may robbery daw, so wala pa, kaya dapat ingat tayo sa
4: pagbibigay naman yung lalo sa social media para maiwasan yung panic. Ano po?
10: Yun nga po yung pag-iusap ko po sana sa ating mga kababayan, lalo na dito sa lungsod ng Galapan na sana po sa sunod na pa yung mga ganitong pangyayari ay antayin na lang muna pong mag-conduct po ng investigation ng police at ibibigay din po natin ang pag natapos ang investigation ay ibibigay naman natin ang full report upang sa ganun ay maiwasan nga. Tama nga po kayo, sir, na para maiwasan ang panic sa mga mamamayan natin dito sa lungsod ng Galapan.
5: Ang dami agad vlogger na nagpo-post.
4: Ang dami agad vlogger. Ang sabi, nako, ano ba nangyayari sa Galapan? Hindi na safe ang Galapan. Napakatahimik po ng Galapan. Maiba ako, Colonel. Maiba ako. Ano po yung paghahanda ninyo para sa rally mamaya? May inaasahan pong rally mamaya dyan sa Calapan City tungkol sa Kuryente.
10: Ayun nga po. Dahil sinasaan natin yung rally ngayon, ay meron naman tayong

0: Tingnan po natin yung official report ng PNP. Thank you very much, Colonel Caragayan. Salamat po.
1: Okay, yun.
0: Yun.
1: So,
0: you're welcome.
1: Kahapon kasi kagabi kasi ang ingay sa social media doon sa Kalapa, nagpakagulo na.
0: Nako.
1: Eh, hindi naman mga verifikado yung mga pinagpopopos.
0: Oo.
1: Eh, may mga saksak daw at may mga kung ano-ano. Meron pa daw na, ano daw, mabaho na daw.
0: Mabaho na raw. Oo.
1: So, yung mga ano talaga. At least nilinaw sa atin. Oras po natin, 5:55. Magbasa muna tayo ng mga mensahe.
0: Si Sosimo Gasmin. Naku, nakita ko yung picture ni Sosimo.
1: Oh.
0: Andun sa ating malaking poster.
1: Saan?
0: Dun sa yung anniversary, 40th anniversary sa Caloocan. Hindi ako nakapunta, birthday kasi nung anak ko eh.
1: Oh.
0: Dun siya nagpa-picture. Ang ganda ng kuha mo doon. Kung ano yung kuha natin dito, yung shoot dyan. Oh, happy birthday doon sa aking anak, si Jolo. Sosimo Gasmin, happy birthday daw kay Barangay Kagawad Larry Cunanan ng Poblasyon Balacat City sa Pampanga.
2: Happy birthday!
0: And happy viewing kay Jairus Reyes and Jimmy Cibal. Sabi ni Sosimo Gasmin. And sino pa? Si Gina, yung kapatid ko nasa Dubai. And yung kapatid ko si Chinky nasa Las Vegas. Pagaling ka. Pagaling ka, Chinky, dyan sa Las Vegas. And susunod na?
1: Si ano? Ano ba susunod? Anong ganap?
0: Oo, wala ka bang papatiin dyan?
1: Magbe-birthday si Mara Erica Lesaba. Happy birthday.
0: Si Mara. Oo. Oh, kumusta ba si
1: payaman?
0: Kumusta ba si Major na ba yung asawa niya?
1: Apa, Major.
0: Major na.
1: Nasa ano pala siya sa Kalapa nakasign?
0: Ngayon,
1: matagal na.
0: Aba.
1: Doon kaya nag-usap ko hindi tayo nakikita pag nasa Kalapa sa ano, sa regional.
0: Aba, mapasya lang ko nga pala yan doon. Ang alam ko kasi nung huli nasa CIDG siya eh. Yung
1: lagi
0: pala.
1: Siya CIDG pero nalipat siya sa Kalapan.
0: Pero sa CIDG pa rin. Ayun. Oo, so...
1: O ano?
0: Ano pa?
1: Lana.
0: Ano? Ano pa? Sandali lang daw. Oo.
1: Paalam na tayo.
0: Susunod na po.
1: Si Victoria Tulad at Christian Yusores.
0: Sa anong ganap? Mm-hmm.
1: Ay, si Lina Ho. Di natin binabati ngayon. Oh. Lina Ho, nakatutok sa atin. Si Chris Pardilla. Talaga umaga po sa inyo. And si Maria Lisa de Guzman ng Zambales. Evelyn, hello. Maganda umaga.
0: Ilan ba nanonood sa atin sa YouTube ngayon?
1: Si Damian. Ano nga pangalan?
0: Nora.
1: Nona. Yan, si Nona Damian. Marami pa dito. Hindi ko na mabasa yung iba.
0: O, ingat-ingat po mga kaibigan. Ha? Lumabas na po yung...
1: Bagyo.
0: 10,000 daw yung nanonood sa atin.
1: Saan? Oh,
0: sa
1: 10,000
0: sa
1: YouTube.
0: Ayun pa, may pahabol.
1: Ayan. Si Jenny Bell Silvano, shout out po sa taga-Ipil, Zamboanga. Watching po sila ngayon. Amor de los Santos, happy 48th anniversary DZMM Teleradio. Maria Lisa de Guzman, good morning po. Ay, ito, nabati ko na to. At saka si Chris Pardilla. Yung...
0: Okay, susunod na po ang Anong Ganap?
1: Anong Ganap?
0: Christian Yosores at ni Victoria Tulad. At natapos na nga po yung dalawang oras sa paghahatid namin ng mga balita at impormasyon mula sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Mga kwentong bumubuo ng kasaysayan ng bawat bayan at buong bansa. Ako po ang Conrad ng Bayan, Noel Alamar.
1: Oy, sa susunod na linggo po ha, muli po tayong sama-sama makikinig sa boses ng mga Pilipino. Ako po si Dennis Dato.
0: Ano man panahon, ano man sitwasyon, laging taas mo. Dahil,
1: yan tayo.
0: Bye-bye.
1: Ingat mga kapamilya. 5:50.

hawak kamay sa mga hamon ng buhay. Iyan tayo. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.

0: Tatamaan po tayo ng presyo.
1: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
0: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
1: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
0: Hindi natin napapansin, patuloy po ang pagtaas ng presyo.
1: Alvin L. Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
2: Ano mga concerns? Ano mga issues?
1: Pagkakampi ng masang Pilipino.
2: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
1: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
2: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
1: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Pag-unlad ng ekonomiya.
3: Kaya sa mga nakikipagsabwatan upang kunin ang pondo ng bayan at nakawin ang kinabukasan ng ating mga mamamayan. Mahiya naman kayo.
1: Transportasyon.
3: At tiyakin tama ang kalidad, matibay. At nasa takdang oras ang pagtatap.
1: Kalusugan.
3: Kapag may kailangan kayong dalhin sa emergency, covered na rin po yan ng PhilHealth.
1: Kabuhayan. Mga batas na mag-aangat sa buhay ng mga Pilipino.
3: Mahalaga ang bawat buhay ng Pilipino.
1: At mga pangako at proyekto ng ating gobyerno sa nakaraang taon, susuriin kung nabigyang katuparan. Alamin at tutukan sa State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. The DZMM Special Coverage ngayong July 27 simula alauna ng hapon. Pangungunahan ni Rica Lazo, Peter Musngi, Danny Buenafe at Tony Velasquez sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.

0: Ang oras, 6:02 ng umaga.
1: Gumising sa umagang puno ng impormasyon at balitang ngayon mo lang malalaman.
2: Anong ganap?
1: Mga eksklusibong panaya mula sa mga taong laman ng balita.
2: Anong ganap?
1: Mga isyu at kwentong dito mo lang maririnig at matutunghayan. Insider ka sa talakayan. Kasama sina Christian Yosones at Victoria Tulad. Huwag nang magpahuli. Alamin kung
2: anong ganap?
1: Anong ganap?

0: Good morning.
1: Magandang umaga.
0: Good morning. Good morning. Good morning. Pinilit. Good morning po, kapamilya. Happy, happy Saturday. It's July 25, 2026. Good morning po. Good Saturday po sa ating lahat. Gising, bangon na po. Meron pong pasok sa mga may pasok. At merong pahinga sa mga may pahinga.
1: Oh.
0: Sana all!
1: Sana all talaga. Sana all.
0: Sana all. Ako po si Christian Yosores.
1: Hi! At ako po si Victoria Tulad. Ano ba ang uusog ko pa? Eh, yung mic naka ano. Ayan! Good morning mga kaservisyo at mga kapamilya. Today is July 25, meaning dalawang araw na lang.
0: So na.
1: Kaya ba natin?
0: Kaya naman, oo.
1: Kakayanin natin.
0: Kaya. Oo. Kaya nga ako nag-quote ngayon eh, oh. Diba?
1: Ay nako! Kami po ang inyong mga kaservisyo at kapamilya. At kami rin po ang inyong mga kasama sa balita at impormasyon tuwing weekend.
0: Siyempre, dito lamang po yan sa DZMM Radio Patrol sa East 30 na napakikinggan sa 630 kHz sa AM band at sa bayang napapanood sa DZMM Teleradio Cable Channel. Para po yan sa mga balitang kumpirmado.
1: Serbisyong sigurado para sa walang patid na pagbabalita at serbisyo publiko. I-follow at i-like ang DZMM Teleradyo Official Facebook page at mag-subscribe sa ating DZMM Teleradyo YouTube channel. Higit 1.5 million na po tayo, kaya subscribe na para sa tuloy-tuloy na live stream at updates.
0: Mahalaga po ang boses ninyo mga kaserbisyo at kapamilya, kaya sumari sa ating talakayan. Mag-send sa ating Viber number 0919-278-3000 o sa mga social media accounts ng DZMM Teleradyo. At promise po, babasahin namin yan maya-maya lamang. Huwag maging outsider, laging maging in sa mga balita at talakayan. Alamin kung
1: anong ganap?
2: Anong ganap?
0: Ano nga bang ganap?
1: Mag-stretch nga muna tayo.
0: Mag-stretching muna tayo.
1: Kailangan ko talaga.
0: Parang na-suppress yung stretching na yun. Mag-unat-unat po mga kapamilya sa mga may pasok po for Saturday. Kung kayo po ay nasa kama pa, pero meron kayong pasok, abay, kilos na po, bangon na po. Huwag po kayong tumulad sa akin na tinanghali ng gising nung isang araw.
1: Alin? Yung...
0: Nung Miyerkules.
1: Pinatawad ka na ba ni Johnson?
0: Pinatawad naman ako ni Johnson. Sana napatawad na rin po ako.
1: Iba ang sinabi ni Johnson sa akin.
0: Iba pala ang kwento. Pero mga kapamilya, tayo po ay nasa ano na, nasa papasok na po tayo sa huling linggo ng July.
1: Ay, oo nga.
0: Di ba ganun kabilis po ang takbo ng oras?
1: Kung parang months na.
0: Kung anong inahaba ng Mayo, 'di ba? Ang daming ganap ng Mayo pati ng June. Siya namang ibinilis ng July. Ang dami rin pong nangyari, 'di ba? At indikasyon po ng papatapos na ang July ay dahil nga po magsusona na ang presidente sa Lunes, na yan ay siyempre lagi pong idinadaos sa huling Lunes ng buwan ng Hulyo.
1: At partner ha, nasa fifth sona na ang pangulo.
0: Yes.
1: Patapos na rin yung termino ng pangulong Marcos.
0: Nangalahati na.
1: Lagpas na.
0: Oo.
1: Oo. Alam mo yun, parang kaka-election pa lang, 2022. Tapos ngayon, gearing up na tayo for 2028. Ang dami nga po natin nakikita ng mga political na nangyayari sa bansa na lahat ay paghahanda para sa 2028.
0: Pero ang mga ganap ba yan na nangyayari sa politika ay napapakinabangan po ba natin?
1: Nako, yan ang
0: nararamdaman po ba natin ang benepisyo ng pag-uumpukan ng bawat mga opisyal? Ano ba ang balik po sa atin, considering na nabanggit mga partner, mag-e-election na naman. Nakatayo ba ay nakita po ba talaga natin yung mga ipinangakong pagbabago at talaga po bang umangat kahit papaano yung antas ng pamumuhay natin? Malalaman natin yan sa sona ng Pangulo sa Lunes kung ano po ang kanyang iuulat sa bayan. Abangan po ninyo ang mga special coverage ng DZMM at saka ng ABS-CBN. Dahil ihahatid po namin sa inyo mga pinakahuling ganap dyan sa batasang pambansa sa araw po ng sona. Pero bago yan, balikan po muna natin ang mga malalaking ganap sa linggong nagdaan.
2: Anong ganap?
0: Una sa listahan, pagbabanta ni Vice President Sara Duterte natapos ng talakayin ng Depensa at Prosekusyon, isyu sa maanamalyang paggasto sa confidential funds, sunod na isasalang sa impeachment court.
2: Anong ganap? ganap.
0: When we say partner na natapos na ang pagtalakay ng Senate Impeachment Court doon sa Article of Impeachment na grave threat.
1: Uh-oh.
0: Ibig sabihin ba noon ay yun na yun, tapos na ang talakayan doon o in the future ay mapag-uusapan pa siya?
1: Actually, hindi pa siya tapos talaga, partner, dahil meron pang chance yung defense to present naman yung kanilang mga testigo, yung kanilang mga ebidensya. So, kaya mahaba tayo eh. So, merong ni-request na trial dates yung prosecution. Meron din syempre ni-request na trial dates yung defense. At mamaya malaman natin kay Attorney Michael Poa dahil ang tagapagsalita po ng defense team, dahil parang may plano. Pinag-iisipan ng impeachment court na imbes na confidential funds agad yung isunod, eh yung defense team na ang isunod at pag-usapan naman nila yung side nila ng tungkol sa Article 4 o grave threats.
0: Okay.
1: Kasi ang nangyayari, puro prosecution, tapusin nila, tapos saka pa lang yung defense. Pero parang baka okay din na prosecution, defense, para hindi nawawala yung train of thought mo doon sa topic na yon. Yung hindi ka babalik pa uli na parang, ano nga uli nangyari dyan? Ito pala yon. So, parang pinag-uusapan yan ayon kay Senate President Win Gatchalian.
0: Sa bagay kasi yung binabanggit mo, partner, na yung train of thought, kung halimbawa ay matapos ng prosecution yung presentation ng kanilang witnesses doon sa apat na articles of impeachment, tapos babalik na naman tayo to round one kapag yung depensa na ang nag-present ng kanilang mga witnesses. So, ang sinasabi po natin na natapos na ang pagtalakay doon sa Article 4 ay sa parte ng prosecution na i-present na nila yung kanilang witnesses. Meron ding ipe-present ang defense na witnesses nila per Article of Impeachment. Kaya pala naman talaga ganun kahaba.
1: Kaya mahaba. Kasi kung ang prosec lang, eh parang may 11 days, may 31, may 8, tapos parang may 10. So, hindi yun naabot ng 92 kasi 92 yung ni-request ng both. 92 yung total eh, so far eh. So, meron talagang defense. Ang tanong, kaya na ba ng defense agad? Kasi syempre, ang mindset mo, after ka pa ng lahat, saka ka pa mag-aano eh, magpe-present nung sa'yo eh.
0: Kumbaga,
1: tapos biglang isasapa ka na, ipapasok ka na agad next week.
0: Mm-mm. Eh, nakita naman din natin na itong unang tatlong linggo ng impeachment trial ay medyo naging challenging yung pagsunod dun sa kanilang at itinatakda na one witness per day.
1: Oo nga.
0: Hindi talaga siya strictly na nasunod, hindi ba?
1: Two days pa nga, maximum. One witness, di ba?
0: Oo. So, talagang ano lang, scheduled lang yung ano yung itinakda dito, pero hindi natin masasabi kung hanggang kailan matatapos ito dahil well depende rin sa part ng defense kung halimbawa ay gusto nilang ubusin lahat ng witnesses na i-present nila kasi sa prosecution binawasan nila, di ba?
1: Pero kahit nga nagbawas sila, sabi ni Senator Ping, ang tagal pa rin eh kasi nga lumalabas one witness per day or kada two days ang nangyayari. So, medyo mabagal nga.
0: Well, at least next week, kahit papaano makapahinga tayo ng kahit maikli lang dahil nga may sona. Pero magbabago na ang schedule next week
1: Oo, partner. 10 o'clock
0: Mas
1: na.
0: Maaga.
1: 10 Mas maaga. 10 a.m. to 3 p.m. ang start. Tapos afternoon, 3 p.m. to 4 break, 4 p.m. up to sawa session naman.
0: Matutulog pa ba ang mga taga-Senado?
1: Matutulog pa ba tayo?
0: Di ba? Abangan po natin next week dahil mas maraming ganap po ang posibleng asahan dyan sa mataas at mababang kapulungan po ng Kongreso.
2: Anong ganap?
1: Samantala, Pangulong Marcos ipinatawag ang Chinese Ambassador kaugnay ng pananakit sa dalawang sundalong Pilipino sa Ayungin Shoal.
2: Anong ganap?
1: Di ba parang after nating mag-celebrate ng 10th anniversary ng arbitral win, parang sunod-sunod yung aggression na naman dyan sa West Philippine Sea, yung China Daily video.
0: Yes.
1: Tapos, itong pamamalo sa dalawang taga-Navy ba?
0: Philippine Navy.
1: Oo. Tapos, kahapon.
0: Meron bang bagong-bago
1: yung tatlong vessels. Paano tama ba?
0: Inikutan?
1: Oo. Tsaka binomba ng tubig.
0: Bagong-bago na naman po. So, what does it say doon sa ano natin, sa sitwasyon natin tsaka sa posisyon ng gobyerno? Kasi nga po, tuwing may mga insidente sa West Philippine Sea, lagi na cha-challenge ang gobyerno dahil ang stand ng gobyerno, hindi tayo may party-party dito sa gilid.
1: Bakit po yung ilaw natin?
0: Parang gigiling ako dito. Sige kayo.
1: Yung ilaw mo sa
0: going back sa discussion. Na-distract ako dito sa ilaw sa gilid. Well, going back sa discussion, partner. Kasi nga laging sinasabi ng gobyerno, diplomatic tayo, hindi tayo maikipag-tapatan sa kanila. Pero yung China, it seems like hindi talaga nila kinikilala yung ganong stand ng Pilipinas. Parang lagi silang trigger happy na, Every once in a while, susundot. para tapos, maitaon talagang reactive tayo.
1: Sunod-sunod pa. Tapos hindi ba nga sinabi nung Chinese ambassador nga ba na huwag ka sumayaw, partner, baka sumayaw din ako. Na parang hindi kasi sumunod doon sa kasunduan ang Pilipinas kasi parang may inaayos daw doon sa BRP
0: Sierra Madre,
1: which is not within yung pinagkasunduan ng Pilipinas. At ang sinasabi ni Defense Secretary Chodoro, Gibo Chodoro, anong kasunduan yun? Wala namang ganung kasunduan. Sila lang ang nagsasabi niyan.
0: Yung ano daw, 2024 arrangement, provisional arrangement between Pilipinas at China, na sinasabi ng China, ang naratibo nila, under that arrangement, kailangan daw magpaalam ng Pilipinas at China sa any activities na gagawin natin doon sa West Philippine Sea.
1: Mm-mm.
0: Kasama na doon yung mga resupply mission at bawal daw magtayo ng structures doon sa contested territory, yung mga areas. Pero paano naman naging posible yun?
1: Uh-oh.
0: Eh tayo nga nagmamayari nun, diba? Internationally acknowledged at granted sa atin.
1: Mm-mm. So, saan nang gagaling yun? Sino ang kinausap nila kung meron man para magkaroon ng ganyang, ano tawag? Agreement?
0: Provisional agreement.
1: Provisional agreement.
0: O, kasi two things eh. It could also talagang meron talagang ganong arrangement.
1: Uh-oh.
0: So, sino ang opisya ng Pilipinas na nangako ng ganong arrangement?
1: Mm-mm.
0: Or pwede rin talagang guni-guni lang nila, gusto lang talaga nilang palutangin na meron ganong arrangement.
1: Parang yung nine dash line.
0: Oo.
1: Na bigla lang nilang pinag-.
0: Ipit tayo eh.
1: Mm-mm.
0: Pero alam mo ha, may chika ko lang partner na.
1: Yes.
0: It medyo trick yung term na ipinatawag ang Chinese ambassador.
1: Ano
0: eh.
1: Ba talaga?
0: Medyo trick term kasi may mga sources tayo na nagsabi na matagal na rin pala talagang nakaschedule.
1: Book
0: na talaga yung pag-uusap ng Pangulo at ng Chinese ambassador. Nagkataon lang siguro talaga nung scheduled na nung Chinese ambassador, may nangyaring ganyang mga insidente.
1: So parang hindi as authoritative yung dating, gano'n?
0: May ganong punto, pero syempre, which is. Pero at the end of the day, and doon naman, pumunta pa rin naman talaga ang Chinese ambassador.
1: Mm-hmm.
0: Pero yung mga bulong-bulungan na maaaring pinagalitan daw, naging mainit yung kanilang iusapan, nagalit ang presidente.
1: Mm-hmm. Ah, talaga? May gano'n?
0: May ganong mga bulong-bulungan eh. May mga ganong whispers from the bubwits.
1: From the hallways of Malacañang.
0: Yes, pero hindi natin ma-confirm yan. Although, ang sabi ni Yusie Claire ay mula daw doon sa labas ng kwarto kung saan nag-usap ang presidente at ambassador, medyo dinig daw ang boses ng presidente.
1: Na nagagalit.
0: Hindi nila in-specify. Medyo dinig daw. Pero ano bang iisipin mo kung medyo naririnig mo ang boses ng dalawang tao mula sa isang kwarto?
1: Ay, malaman natin kay Yusie Claire.
0: Bukas. Pero all in all, ang bottom line, ang gusto daw ng presidente, magkaroon ng reset. Ma-reset natin yung relations with China, mas maging maayos ang paikipag-ugnay natin sa kanila moving forward.
1: Pero ang ironic din, di ba? Tama, kasi nandito rin yung foreign minister ng China.
0: Yes, kasi
1: meron nangyayari lahat ASEAN ng aggression
0: nito.
1: So parang ano to, pinapakita ba ng China na ang might niya, lalo na at merong ganitong klase ng malaking pagtitipon dito sa ating bansa.
0: At parang hindi nasinda kasi andito rin ang Secretary of State ng Amerika.
1: Yes.
0: Nakilang alyansa ng Pilipinas.
1: Correct. Mm. Oo. Ay, nako.
0: Abangan.
2: Anong ganap?
1: National Bureau of Investigation nagtatag ng Task Force versus Sea Games Probe. Blue Ribbon, iimbestigahan ang umunay flood control project sa Taguig. Tama ba ang pangalan nung
0: task force
1: ay Cash Cow? If yun niya, tama ba?
3: Cash Cow.
1: Tama po? Oo.
3: Cash Cow.
1: Ano, paano may translate yun?
3: Parang ano eh.
1: Ginatasan. Oo eh. Oo.
0: Parang ginatasan. Oo.
1: Bakang ginatasan. Basically, pinagkakitaan.
0: Oo.
1: Diba? At ang, syempre, without, kahit na hindi pinangalanan, pero sinabi ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano na siya yung pinatutukuyan. Kasi 2019 SEA Games, siya po ang chairman ng organizing committee niyan. So, binanggit po niya yan. Tama ba? This week yan?
0: Yes.
1: This week yan. Eh? Nitong Lunes, if I'm not mistaken, dito nga po sa trial na in-address niya yung isyong yan bago sila nag-start talaga nung trial at bago humarap si NBI Director Melvin Matibag sa Senator Judges. At dinedenay nga po niya yan. Sabi niya lahat naman ay naimbestigahan na at wala namang, kahit na wala silang makikitang anomalya. Yun po ang kanyang sinasabi.
0: At yung investigation ng Blue Ribbon Committee doon sa flood control project sa Taguig,
1: oo,
0: most likely magsisimula yan kapag nagbalik na ang session.
1: Yes, hindi lang natin sure kung gaano ka-soon.
0: Mm-mm.
1: Dahil nga mag-a-adjust pa sila ng mga committee hearings, ng session, ng trial. Pero meron din daw, at si Senator Pink, nakausap namin ni Robert kahapon, partner, sabi niya, yun nga, yung mga infrastructure projects dyan sa Taguig na ghost umano, either sa Blue Ribbon niya ipadala yung mga nakakalap niyang information or idiretso na raw niya sa Ombudsman.
0: Pero paano kaya ire-reconcile yung, kasi diba ang iginigiit ni Senator Cayetano, mismong DPWH, mismong si Secretary Vince Deason daw, ang kanyang ikinukot na walang katotohanan yung mga ghost flood control projects sa Taguig, existing yung mga yun.
1: Oo. Mm. Pero, sinasabi ni Senator Ping, may mga information siya, may mga nagka-come out pa nga raw eh.
0: Mm-mm.
1: At may mga nahanap na raw sila ng mga projects na parang redundant, hindi mas redundant eh, basta parang pinagkakitaan na rin yung ilang projects. So, ang sa tinanong natin si Senator Ping, so ito ba ay revenge? Kasi nagsasalita si Senator Allen against him. Ang sabi niya ay, si Senator Allen daw kasi yung maingay. At dahil sa ingay, at dahil inatake, inamin naman ni Senator Ping, dahil inatake yung kanyang integridad, eh syempre, dedepensa siya. At dahil maingay si Senator Allen, yun yung naging priority ngayon.
0: Well, it's always political.
1: It's always
0: with
1: political.
0: These politicians.
1: Ibig,
0: isa lang ibig sabihin ng partner. Bukod sa impeachment, bukod sa pagbabalik ng sesyon, bukod sa budget na pag-uusapan pa rin, abangan nyo rin dyan sa Senado yung flood control investigation.
1: Gusto mo sumama sa amin sa Senado?
0: Okay na kami sa Malacan niyan. Okay na yan.
1: Parang kailangan ni Robert ng isa pang tao dun.
2: Anong ganap?
0: At seguridad sa batasang pambansa hinigpitan na bilang paghahanda sa SONA ni Pangulong Marcos sa Lunes. Bukas pa may mga karagdagang update pa tayo sa SONA dahil nga po magtatalong party ang Pangulo sa Lunes. May mga updates sa report tsaka may mga road closures, diba, na ipatutupad. Abangan po natin ang mga updates dito po sa DZMM.
1: SONA is 4 p.m.
0: Okay. Pero
1: Monday,
0: as early as 2 p.m. meron na tayong special coverage. And syempre starting ng maaga ng Lunes ay may mga ipatutupad na traffic scheme dyan sa paligid ng batasan. Kaya stay tuned po sa mga updates dito po sa DZMM.
1: Tama.
2: Hello
0: sa mga malalaking ganap sa linggong nagdaan. Antabayan na po ang mga nagbabagang balita later sa Radyo Patrol Balita alas 7
1: weekend.
4: Panahon Patrol.
0: Pero sa oras na 6:20 kasama na po natin si Sir John Manalo mula po sa Pag-asa Weather Forecaster. Ano po ang lagay ng panahon this Saturday, Sir John? Good morning.
1: Good morning, Sir John.
5: Magandang umaga po, Ma'am Victoria at Sir Christian. At ganoon din sa ating mga taga-subaybay dito sa DZMM. Update po, patungkol dito kay Bagyong Kia po. Kahapon ng alas 5 ay mas lumakas pa nga po ito into severe tropical storm. At kaninang alas 2 ng madaling araw ay nag-typhoon category pa ito. At 2:20 ito lumabas ng Philippine Area of Responsibility. At dahil sa kanyang intensity, kahit nasa labas na ito ng PAR, ay may mga nakataas pa rin sa signal number 1, particularly dito sa probinsya ng Batanes, western portion ng Babuyan Islands, northwestern portion ng mainland Cagayan, kasama yung northern portion ng Apayao at Ilocos Norte. Pagdating naman sa mga pag-ulan, ay mas malaki na po yung naibawas in terms of cloudiness, pero posible pa rin na umabot ng at least 50 millimeters yung mga pag-ulan dito sa Ilocos Norte, Ilocos Sur, Apayao at Abra dahil pa rin sa extension ng kaulapan itong si Bagyong Kia po. Samantala, yung habagat naman ay patuloy na nakaka-apekto at dadala ng maulap na kalangitan, kaya may kataasan pa rin tsansa ng mga pag-ulan dito sa Zambales, Bataan at Occidental Mindoro. Dito po sa Metro Manila ay may mga kaulapan pa rin na posibleng magdulot ng mga pag-ulan na panandalian lamang in terms of mga thunderstorms. Mas mababawasan pa po yan bukas, at lalo na sa SONA ay mga isolated rain showers and thunderstorms na lamang po yung posible. At yan po yung ating update mula dito sa DOST Pag-asa.
0: Isang tanong lang, Sir John, kasi laging maulan po kahapon pati po nung Huwebes. Within today ba, ganun pa rin ba asahan natin sa Metro Manila yung malalakas na pang-ulan?
5: Opo, posible pa rin po yun, pero mas mababawasan na po yung probability na mangyari yung ganun ka-intense na mga pag-ulan, except kung magkaroon ng mga severe thunderstorms.
0: Opo, pero yun ay magiging dulot na lamang po ng thunderstorm. Hindi na po yung epekto nung buntot yung Bagong Kia po.
5: Yes po, tama po yan, Sir Christian.
0: Opo. And meron pa tayong maagang forecast lang, Sir John, sa Lunes dahil Sona. Kung ano ba ang expected dito sa Metro Manila naka-weather?
5: Opo, yung mga cloudiness po natin. Actually, naglabas po tayo ng special weather outlook para sa Monday. At ang yung mga kaulapan natin ay mas mababawasan na po by Monday. Kaya mga localized na thunderstorm na lamang yung posibleng magdulot ng mga pag-ulan.
0: Okay po. Sir John, maraming salamat at ingat.
1: Thank you, Sir John.
5: Maraming salamat din po. Ingat po tayo.
0: Si Sir John Manalo ang ating Pag-asa weather forecaster. Magdala pa rin po ng payong, magdala pa rin po ng kapote at pakiplano na maigi ang inyong mga lakad para po hindi maipit sa traffic kapag bumuhos na po ang malakas na ulan.
1: Ingat po!
2: Anong ganap?
0: Sa oras na 6:23, bila pa ulit-ulit namin sinasabi ni partner ang State of the Nation address sa Lunes, ito po muna tayo.
4: DCMM Sona 2026. Sona 2026.
0: Isa po doon sa mga binanggit ng Pangulo sa kanyang Sona last year ay of course ang kanyang update at mga plano sa sektor ng edukasyon. Bukod sa kalusugan, bukod po doon sa flood control, isa rin sa nakita ng Pangulo na mahalagang paksa sa kanyang Sona last year ay yung usapin po ng edukasyon. At para talakayin natin kung ano ba ang nagnyari sa sektor ng edukasyon sa nakalipas na taon mula po sa huling Sona ng Pangulo, kasama na po natin ang Undersecretary for Human Resource and Organizational Development ng Department of Education, si Undersecretary Wilfredo Cabral. Yusek Willie, magandang umaga po sa inyo. Christian at Victoria po sa DZMM.
1: Good morning po, Yusek.
6: Yes, magandang umaga po sa inyo, Sir Christian and Ma'am Victoria. At lahat po ng inyong tagapakinig.
0: Maraming salamat din po, Yusek, and good morning po sa Department of Education. Siguro, simulan natin ang pagtalakay po, Yusek, sa pagbabalik tanaw. Kindly give us your review or observation sa DepEd po for the past year sa sektor po ng edukasyon. Paano natin isasalarawan ang education sector sa nagdaang taon po?
6: Sa pangmumuno po ng ating Secretary Sani Angara, marami na po tayong mga reforma na tumutugon sa pangangailangan ng edukasyon, at ang mga hakbang pong ito ay naglalayo na palakasin ng ating mga teachers at non-teaching personnel, entirely the workforce of the department, at kabilang po dito yung pagtatalaga ng mga bagong posisyon, pagpalawak ng ating mga career progression para sa ating mga guro, at pagbibigay ng mga training at professional development. Particular din po dito ay ang pagbabawas ng or pag-streamline ng workload ng ating mga guro sa mga pampublikong paaralan.
0: Ito po sa nabanggit ng Pangulo sa kanyang Sona last year, I remember yung hiring ng mga karagdagang teaching personnel. Nasaan ang estado natin doon, Yusek? Ilan pa ba yung mga available slot natin para po sa mga teachers, at na-fill in ba yun sa mga nagdaang buwan?
6: Opo. Sa katunayan po, yung mga posisyon na naitalaga noong 2025, 99% po ng ating 20,000 na mga teachers na na-create last year, at 10,000 po na mga administrative officer, ay lahat po ito ay filled up na. At dahil po nagkaroon ng mas malinaw na staffing parameters sa mga paaralan, naaprubahan din po ng DBM ng ang budget para sa 2026, at makakalaga po tayo ng 6,000 school principal one items, at karagdagang 11,268 na administrative officer. Tinataya natin na lahat ng eskwelahan, 45,928 schools, ay mabibigyan ng tigi-isang administrative officer, at may dagdag pa po tayo na project development officer na may bilang na 5,000 para sa taong ito.
0: Mm-hmm. So, sabi natin,
6: yan po yung mga...
0: Opo.
6: Yes po.
0: So ibig sabihin, Yusek, na-fulfill naman kahit papaano yung pagdating doon sa hiring ng mga karagdagang teaching personnel, dahil as I mentioned nga po, parang almost 100% nagkaroon ng mga may almost 100% ng may hired doon sa in-announce or binuksan ng mga slot for teaching personnel.
6: Yes po. totoo po yan at yan po ay may mga datos tayo at mga records na naisubmit na sa atin sa central office.
1: At tama ba, Yuse, kasi may na-cover po akong hearing nyo po ng DepEd sa Senado, may binanggit din po kayo na mag-hire na rin ng mga additional school counselor associates. This is different pa po sa mga guro, di ba? Kasi itong mga to ay nakafocus talaga doon sa counseling sa mga estudyante. Tama po ba?
6: Tama po. Ngayon pong taon, meron po tayong 10,000 school counselor associate at madadagdagan pa po ito ng another 5,000 patapos po natin na maisaayos yung mga unfilled guidance counselor simula pa noong 2021 dahil mas pinaganda at nilagyan ng tama at angkop na qualification standards at ito po ay naprubahan na din ng civil service. At sa kasalukuyan patuloy po na nag-announce, nagpo-post at nag-fill up na po tayo. Nasa proseso na po ng hiring, selection and placement ng ating mga division para mapilapan yung 10,000 school counselor associate.
1: That's very good news, partner, di ba? Lalo't may mga insidente ng school violence, ng bullying. Yusek, doon lang po pagdating sa salary ng mga guro. Hanggang ngayon ay umaaray po ang maraming guro. Binabatikos po ang Department of Education dahil hindi pa rin po nila na achieve yung kanilang target sana. Tama po ba na entry level 50,000 pesos ang hinihiling po nila? Ano po ang status ng kanilang request?
6: Well, malinaw po ang posisyon ng ating secretary na hindi naman natin sinasagkaan ang mga hiling, pero ito po ay desisyong hindi lamang nakasalalay sa kung ano ang desisyon ng kagawaran. Pero sa kasakalukuyan, patuloy naman po tayo sa pagbibigay ng oportunidad dahil yung expanded career progression ay nagbibigay po tayo ng opportunity for them na ma-promote sa mas mataas na posisyon at tumaas ang kanilang sweldo. Maaring hindi po ito direktang tumutugon sa kahilingan, pero katulad po ng ating sinasabi, decision po ito na pagbabatayan ng mga relevant agencies at pwede po natin namang suportahan kung kakayanin. Yan po yung mga direction na tinitingnan po natin.
1: Opo. So ngayon po ba, Yusek, magkano ang entry level po? Sa ano ba, Teacher 1?
6: Sa Teacher 1 po ay nasa 32,000 na po sila. Yan po yung kanilang minimum salary grade. At sa bawat antas ng promotion, nadadagdagan po ito hanggang teacher 7 sa linya ng mga classroom teachers at kung matugunan yung mga qualifications at requirements para sa mas na mataas na posisyon, aabot po ito sa salary grade 18 and 19.
0: Tama po ba, Yusek, hindi na ganon kakomplikado yung promotion sa ating mga teachers at mga school personnel dahil doon sa career progression program na inilunsad ng gobyerno? So, ibig sabihin, yung mga siguro bagong pasok na mga teacher, hindi nila kailangan maghintay ng napakatagal na panahon bago sila ma-promote kasi meron ng mechanism para sila ay mag-advance sa susunod na level kung gugustuhin man po nila.
6: Tama po. Yung pong expanded career progression ay katulad ng inyong nabanggit ay tinitingnan natin kung makita at makita natin at ma-demonstrate ng mga teachers na yung mga kompetensiya na kinakailangan para sa mga susunod na position ay pwede na po silang ma-promote. And dati po kasi bago ka maging teacher 3, teacher 4, teacher 3 or master teacher, kailangan mo ng mas mataas na educational background. Pero ngayon, teacher 1 to teacher 7, hindi po kailangan na master's degree and so on para lang ma-promote. Ngayon po, ang kailangan lang is kung ano yung kasanayan sa pagtuturo at ito po ay magbibigay ng oportunidad para ma-promote after the career progression.
0: Na-resolve po ba natin yung naging hinaing noon ng ilang mga teachers na despite meron tayong expanded career program, parang yung iba nahihirapan pa rin na makapag-advance sa kanilang teaching status or teaching level dahil ang dami daw pong requirements, hindi agad na-approve, ang tagal nung proseso nung approval kahit may mga submitted na silang mga requirements kahit sila naman po ay qualified?
6: Pagkatapos po nating mailabas yung ating Department Order on Expanded Career Progression, naglabas po ulit tayo ng kaukulang amendment para matugunan yung mga hinaing ng mga guro at naglagay tayo ng transition period simula nung 2025 hanggang 2028 para matugunan ang kanilang mga hinaing at tungkol man po doon sa bagal o bilis ang kailangan po natin na makita na ang mga requirements na isinamid ay sang-ayon sa kung ano po yung qualification standards na inaprubahan naman ng civil service. Bukod pa po dito ay kailangan po natin na i-manage kung ano po yung budget or financial allocation na dapat na magamit para sa fiscal year na pagpo-promote ng ating mga guro.
0: Pinabanggit niyo kanina, Sir Yusek Willy, na ano, yung mga school counselor associates, ibaba ba yun sa mga guidance counselors?
6: Base po doon sa Republic Act 12080, ang atin na pong nasa Index of Occupational Service sa Department of Education ay may bago ng pangalan. School Counselor Associate 1 to 5, School Counselor 1 to 4 at Division School Counselor. Iba pong nomenclature pero parehas po ang trabaho ng School Counselor sa Guidance Counselor. Ito po ay tugon doon sa panawagan dahil sa kakulangan ng Guidance Counselor, Registered Guidance Counselor. Tugon po ito para doon sa pangangailangan natin na ma-address yung mga bullying at mental health and wellness ng ating mga estudyante sa paaralan.
0: At kumusta po yung naging hiring doon, Yusek? Kasi I remember, binanggit niya ng Presidente last year, Sona, na kailangan i-boost yung hiring para sa mga school counselors. And I think very relevant ito ngayon dahil po sa unfortunate incidents po na nangyari sa mga paaralan last month.
6: Tama po yun. Katulad po ng nabanggit ko kanina, na-create na po yung 10,000 na ibigay na po yung kaukulang NOSCA sa ilang mga division at nag-umpisa na po tayo ng pagpupuno ng mga positions na yan. Mm-hmm. Para doon sa mga school counselor or dating guidance counselor na registered, tatahakin naman po nila yung past of reclassification. So, itutugma po natin yung kanilang current position sa kanilang qualification sa bagong position katulad halimbawa ng Guidance Counselor 1, 2, and 3 or Guidance Coordinator i-reclassify po natin sila sa bagong position na SC or School Counselor 1 to 4 at mag-o-open na din po tayo ng division counselor.
1: Mm-mm. Sir, isa rin doon sa mga hinaing na mga teacher, and if I'm not mistaken, nabanggit din po ni Pangulong Marcos sa SONA niya last year, yung pagbabawas ng workload ng mga guro. Ano po ang mga, ilan doon sa major na pagbabago ng DepEd para po ma-address ito?
6: Naglabas po ang ating secretary ng isang department order. At bago po natin nilabas yung department order, ay nagkaroon po ng suspension ng implementasyon ng resource-based performance management system at inayos po natin kung ano yung mga requirements na isinasubmit ng mga teachers. At nung ilalabas po natin yung ating guidance on that, ay nabawasan na po yung mga reports prepared and submitted ng ating mga teachers by around 60%. At yan po ay patuloy po nating ipinapatupad at patuloy pa rin ang pag-review at pag-i-issue ng kung anumang mga kinakailangan pa para matugunan ang mga inaing na ito.
1: Apo, anong report, sir, yung binawas?
6: Halimbawa po, doon sa ating MOBs, sa means of verification, yun pong dating 49 na kailangan nating isumite sa pagtatapos ng taon, naging 8 na lamang po siya. At yan po ang ginagamit nila sa kanilang application for expanded career progression.
1: I see, I see. At Yusek, dahil nababanggit na rin po natin yung school bullying, I'll take the opportunity na rin po sana. So aside po doon sa pag-hire nyo po ng mga associate, guidance associates, ano pa po ang ginagawa ng DepEd to address yung school violence?
6: Marami na po ang ating ginagawa at isa po diyan, una ay pagkakaroon ng pamantayan para sa tinatawag nating strengthening safe and learning environment in school. Nagsagawa po ang DepEd ng mga drills. Nagkaroon po tayo ng pagtataya ilan sa mga eskwelahan natin ang merong mga equipment katulad ng CCTV, scanner, at yung pagbibigay ng kaukulang training para sa ating mga teachers at school personnel para makapaghanda sa kung ano man ang mga posibleng mangyari sa loob ng paaralan.
1: Tama 'yon. Yung ano 'yon, yung safety, merong mga, 'di ba, may earthquake drill tayo.
0: Yes.
1: Sa mga schools ngayon nagkakaroon ng mga safety drills talaga kapag may pumasok na may dalang baril or what. Kasi yung anak ko nagkaroon din sila ng ganoon
0: Okay.
1: Tsaka 'di ba, sir, sa Manila, somewhere sa Manila yung naging pilot po niyang safety drill na 'yan.
6: Opo, yan po yung National Safe School Summit and
1: Ayun.
6: Safety Drills. Safe at nagkaroon po tayo doon ng active shooter drills. Kasabay na din po dyan ang pagsasagawa ng school security audit na pinatupad natin.
1: Mm-hmm. Mas maging prepared pa mga estudyante at mga guro.
0: Yeah, po. So sa SONA, sa Lunes, Yusek, sa parte po ng DepEd po para sa sektor ng edukasyon, ano po siguro yung inaasahan ninyo na sana'y mabanggit ng presidente na achievement and plano pang moving forward para po sa ating education sector?
6: Atin pong tinitingnan na sa SONA ng Pangulo ay muli niyang titiyakin ang kanyang mga sinabi na at totoo po na ginawa naman ng ating Pangulo na ang edukasyon ay primary priority ng ating kasalukuyang administrasyon. At ito naman po ay nararamdaman ng kagawaran at tingin ko may ilalatag pa na mga panibagong hakbangin para bigyan ng mas malinaw na direksyon ang ating mga hangarin para sa edukasyon ng mga bata.
1: At baka rin mabanggit, partner Yusek, yung kakapirma lang ng Pangulo na Last Mile and Be the Schools Act noong Thursday.
0: Yes, this week lang.
1: Oo nga. Very ano yan. Milestone din yan. Yusek,
0: at kasama yun sa mga priority bills.
6: Opo. Kung ano po, marami din po ng mga benepisyo na nakasaad, nakapaloob sa batas na ito. At kung maipatupad natin yung implementing rules and regulations, marami pong mga last mile school na nasa gira areas ang mabibiyayaan ng legislative act na po ito.
1: Okay, abangan po namin ang mga babanggitin ng Pangulo sa kanyang SONAR, especially sa education sector na may pinakamalaking budget
0: for
1: 2026. 1.3 trillion pesos.
0: Almost every year.
1: Yusek, thank you so much po.
0: Salamat, Yusek.
6: Maraming salamat po at magandang umaga po sa inyong dalawa at good sa lahat ng tagapakinig
1: po. Apo, good morning po. Salamat po.
0: Si Undersecretary Wilfredo Cabral, Undersecretary for Human Resource and Organizational Development ng Department of Education.
4: DZMM Sona 2026. Sona 2026.
2: Anong ganap?
0: At muli nga po, abangan po ninyo ang mga special coverage ng DZMM at ng ABS-CBN News sa Lunes para po sa State of the Nation address ni Pangulong Marcos diyan sa Batasang Pambansa. Bukod sa education sector, ano pa kaya ang babanggitin ng Pangulo sa kanyang talumpati?
1: For sure, merong corruption, merong West Philippine Sea, may ekonomiya. Yan yung mga malaking themes natin for this year.
0: Pero mababanggit kaya ang mga issue sa politika, ang impeachment ni VP Sara?
1: Ikaw ang nakakaalam niya.
0: Sabi ni UC Clear, nasilip na nila yung listahan ng mga priority topics na maaring i-consider ng Pangulo sa kanyang Sona speech. Pero walang in full detail kung alin ba talaga doon yung priority. At ano ba talaga yung hindi babanggitin at ano ang mga sasabihin.
1: At maging watchful din tayo sa mga nangyayari days before the Sona. Kasi may isip mo, bakit may ganyan ngayon? Babanggitin ba yan sa Sona? Ano ba yung achievement ba yan for the fifth year? Let's see on
0: abangan
1: Monday.
0: Sa Lunes. Ang oras po natin ay 6:43 ng umaga. Magbabalik po ang Anong Ganap?
4: Anong Ganap? Sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
7: Rain, rain, go away!
8: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemix for Kids. Ang Plemix for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdamang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
7: Cough, cough, wet away! Yay!
8: Pambatang lagundi, Plemix! Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemix for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Tayo na

0: Trending sa DZMM kasama si Jing Castañeda. Hello mga kasambuhay, i-trending na yan. Seryosong government info gagawing viral worthy. At trending lifestyle topics talagang may silbi. Mga kwentuhang makabuluhan. Umaapaw sa inspirasyon ang usapan. Ito na ang bago ninyong tambayan. Trending sa DZMM kasama si Jing Castañeda. I-trending na yan. Kada Sabado alas 3 ng hapon. Kita-kits mga kasambuhay.
1: Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan at masasayang usapan. Alvin L. Chico, alas 6 at sasamahan pa ni Doris Bigonia, alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Sila Christian Yosores at Victoria Tulad. Anong ganap?
2: Anong ganap?

0: Good morning! Nagbabalik po ang... Anong ganap? Kasama niya pa rin Christian Yesores.
1: At Victoria Tulad po.
0: At natuloy-tuloy po yung ating diskusyon tungkol po sa sona ni Pangulong Marcos sa Lunes. Balikan lamang po natin din yung ilan pa sa kanyang mga sinabi at paano nga ba natin ito iintindihin at uunawain sa papasok po ng ika-limang taon sa termino ni Pangulong Marcos Jr.
2: DZMM Sona 2026. Sona 2026.
0: Sama na po natin ang Assistant Professor ng Department of Political Science ng Ateneo de Manila University, si Professor Arjan Aguirre. Prof. Arjan, welcome back. Good morning.
1: Good morning, Prof.
3: Ay, magandang umaga, Christian and Victoria, at saka sa ating mga tagapakinig.
0: Maraming salamat, Prof. Welcome back. Andito na naman tayo para pag-usapan ang SONA, ang mga ipinangako at mga naging platforms ng Presidente last year. Siguro in a nutshell, kung inyo pong ilalarawan, mula doon sa mga binanggit niya sa SONA last year, may nakita ba tayong improvement or changes or any significant na development after niyang ilatag yung iba't ibang mga plataforma at expose sa kanyang huling SONA?
3: Para sa akin, kung susumahin man natin yung mga nabanggit niya last year, parang ang naging message kasi dito is nagbigay siya ng mga ambitious na mga goals. Kumbaga, marami siyang binalak tapos hindi naman ito natupad. Nakakalungkot kasi yung mga pwede nga natin ma-highlight dito, yung mga controversial na mga issues that time. For example, yung flood control. Yun nga, hanggang ngayon, naghahanap pa rin tayo ng kasagutan. Yung sa presyo ng bigas, yung electrification. So ito yung mga bagay na naramdam talaga ng mga tao. Tapos Christian and Victoria, kung mapapansin ninyo, mas challenging itong 2026 SONA niya. Kasi maliban dun sa long-standing problems na hinaharap natin, may mga dumagdag pa. For example, yung gera sa Middle East, yung pagtaas ng mga presyo ng mga gasolina. Tapos itong hidwaan na nag-erupt na talaga full-blown sa impeachment. So ito yung mga bagay na na parang inaasahan ko na magpapakulay pa o magdadagdag pa ng parang complication sa magiging speech niya sa SONA 2026.
0: Mm-mm. Siyempre kapag ang mga ahensya ng gobyerno ang tatanungin mo, sasabihin nila siyempre accomplished. Hindi naman sila aamin kung meron mga loopholes o mga shortfalls yung kanilang mga agency sa pagpapatupad ng mga ipinangako ng Pangulo. Pero tayo pong observers, tayo pong publiko na tayo yung ipinangsangkalan doon sa mga pangako na tayo ang maikinabang. Sa observation ninyo, Prof. Arj, naramdaman ba natin yun? Talaga bang na-fulfill sa level natin yung mga binanggit ng Pangulo?
3: So again, kung susugang ko ba yung sinabi ko kanina, kumbaga nagbigay ng mga ambitious claims or mga ambitious plans yung ating Pangulo nung nakaraang SONA. Tapos na-outpace nito yung delivery niya. So parang hindi siya nakapag-deliver talaga. Ramdam ito ng ating mga kababayan. Kumbaga itong, for example, sa ekonomiya na nga lang, di ba? Yung unang taon ng kanyang pag-upo, nakapagpangako siya ng mabilis na pag-unlad na ating ekonomiya. Pero kung titingnan ninyo, yung growth natin noong nakaraang taon, hindi ganun ka-bilib-bilib. Tapos, yun nga, yung sinasabi ko kanina, electrification, pumunta tayo sa iba't ibang lugar sa Pilipinas. Sabi ko sa inyo, nagbabrownout pa rin, nakakalungkot. At kumbaga, parang ito yung mga bagay na hindi na sana parang pinong problema, pero hanggang ngayon problema. Tapos dumagdag pa yung pagtaas ng mga ng bilihin, tapos yung pagtaas ng presyo ng krudo. So, kumbaga parang masasabi ko na kumbaga may direction, may naipangako, mayroong gustong gawin, pero nga, na-outpace ng ambition yung delivery.
0: Opo, anong dahilan kaya noon, Prof, yung binanggit mo na na-outpace ng ambition yung delivery? Ano kaya ang siguro mga naging challenges o humadlang doon sa pag-fulfill ng Pangulo or ng administration doon sa mga inilatag na pangako for this year?
3: Yun nga, masasabi natin na meron naman mga exogenous factors na hindi naasahan. Kumbaga, at meron ding mga, kumbaga, inaasahan na mga factors na dapat naiwasan. Kung ikaw ay magaling na, sabi natin, manager o kaya administrator, kung magaling kang presidente, kumbaga, ma-anticipate mo itong mga bagay na ito. So mga hindi inaasahan, yun nga, sinasabi ko yung pagputok ng gera sa Middle East. Walang kasalanan doon ng gobyerno. Pero dahil nga, bilang isang presidente, sana nakapaggawa ka ng parang long term parang solution dito sa mga ganitong problema. Kumbaga, bilang presidente, hindi lang dapat band-aid solutions yung mga nagagawa mo. So, yun yung mga bagay na parang nasusukat yung pagalingan ng isang administrasyon. Eh. Now, doon naman sa mga inaasahan natin taon-taon, ito, another example, ha, yung water shortage problem. So, ano to, taon-taon ito, Christian Victoria. Sana itong mga bagay na to, tubig, kuryente, parang sana nagagawa nito ng paraan na kumbaga seryosohin itong problemang ito, hindi take for granted. Ito yung mga bagay kasi na ano, ramdam ng ating mga kababayan, kaya hindi ko sila masisisi na parang sa mga nga, sa mga SONA na dumarating, parang nakikita lang nila dito puro pangako lang o kaya parang pa-showbiz ba.
1: Lalo't basic needs eh. Parang basic na nga. Di ba yung lagi na sinasabi natin, basic na lang yan.
0: Dapat hindi na problema yan. Oo.
1: Prof, na banggit nyo kanina yung impeachment. Do you think dapat may banggitin ang Pangulo sa kanyang SONA sa nangyayaring impeachment? Or medyo masyadong political naman na?
3: Siguro para sa akin, ano, wag na muna niyang haluan ng parang toxic politics yung kanyang magiging plano for this fiscal year. Isa, kumbaga, bigyan niya ng emphasis or ng priority yung ating mga kababayan. Bugbog na yung mga kababayan natin, Victoria and Christian. Eh. So, yung politika siguro iwan na muna niya doon sa Senado. Kasi total, gumagana naman ang ating institusyon. Kumbaga, magtiwala na lang siya kung ano magiging outcome. Kumbaga, ang aking pakiusap na lang, asikasuhin niya yung dapat niyang asikasuhin dito sa kanyang nalalabing mga taon. Ito kasing zona niya na ito, penultimate ito eh. So, papunta na tayo dun sa patapos na termino niya. So, sana itong penultimate zona niya ito, tutukan yung mga bagay talaga na magkakaroon ng impact sa buhay ng ating mga kababayan.
1: At looking back dito sa nagdaang isang taon mula nung last zona niya, how would you characterize yung admin on the political front? Alam natin na sobrang dami talagang mga naging issue, lalo na nga po natuloy na itong impeachment. Do you think nakasama sa admin, sa ating bansa rin, itong mga nangyari sa politika? Masyado na bang personal, masyadong para sa kapakanan ng ilan lamang?
3: Yun. So ako, balikan ko yung sinabi ko kanina na exogenous, yung mga hindi inaasahan. So ito, isa rin ito sa mga bagay na parang hindi natin inaasahan na kung saan merong gumugulong na impeachment complaints sa House, tapos sa Senate, di ba, nagkaroon sa latter part ng session nila, nagkaroon ng leadership squabbling.
1: Yes.
3: Ito yung mga nakagulo pa sa proseso. So ako, para masasabi ko lang dito is,

0: mga sa Senate na maipush talaga yung mga reforms na gusto niyang gawin, tapos yung mga investigation talaga na nailatag na nila nung mga nakaraang buwan, sana magtuloy-tuloy na talaga ito at sana magkaroon tayo ng closure dito.
1: Opo, paano po kaya paghahandaan ng administrasyon o ng Pangulo yung other possible exogenous events, Prof? Kasi nabanggit mo nga na parang nabigla eh. Kasi hindi naman inasahan yung gera sa Middle East, tapos yung impeachment, talaga matutuloy pala talaga siya this year. Eh paano kung sa pagpasok po ng panibagong taon, may mga, I think, same level of events or maaring worst events pa na mangyari na hindi ba paghahandaan? Paano kaya yun dapat harapin ng administrasyon?
0: Yun nga, Christian, sana maging proactive sila. So yun yung other request. So remember, di ba, nagkaroon sila ng cabinet reshuffling. Naging ano lang sila eh, parang nakatutok sa short-term mga solutions. Mm-hmm. Kasi nakita ko na ano eh, yung kanila naging behavior ng mga nakaraang buwan. Even in SONA niya ng 2025, nakita ko doon parang response lang ito sa pagbulusok ng kanyang trust rating, yung kanyang approval rating.
1: Yes.
0: Parang naging half-hearted siya, naging lukewarm eh. Doon sa mismong long-standing problems, yung mismong seryosong problema ng bansa. Mm-hmm. Tapos dumating pa itong mga exogenous na mga pangyayaring ito na talaga nagpa-aggravate sa mga problema. Kaya hindi ko masisisi yung ating mga kababayan na yun nga sa lumipas na lumabas ng mga surveys, kung makikita rin nyo sa Pulse Asia, sa SWS, di ba? Gumalaw yung numero ni President Marcos na bumaba yung kanyang approval ratings. So ito yung parang ano eh, parang consequence dun sa mismong parang lukewarm na pamamahala.
1: Mm-mm.
0: So ako, ang request ko, sana itong penultimate SONA maging aggressive na siya, maging alam mo to, talagang proactive na yung kanyang pinaplano at yung kanyang magiging responses sa ating mga problema.
2: At speaking of, dahil nga ito ay penultimate na nasona ng Pangulo, second to the last na, Prof, konti na lang yung natitirang panahon sa Marcos admin at ang daming kaaway ng Marcos admin. Mm-mm. So paano po ang, how best should the President handle yung natitirang taon niya in power, considering na ang dami po niyang kaaway, considering na baka maging Duterte admin tayo by 2028, ano yung mga talagang dapat niyang gawin ma-ensure na matapos within the final 2 years ng kanyang admin?
0: Kung ako yung advisor niya, no? Sasabihan ko siya na mag-identify talaga siya ng kanyang parang pet bill or yung kanyang legacy na naiiwan sa ating bansa. At ang siguro next na i-advise ko is sana yung magiging programa niya, yung kanyang gustong gawin ay yung talaga makaapekto sa buhay ng tao. So yung binanggit ko kanina, electricity, energy, di ba? Kasama yun sa campaign niya eh, di ba? Meron pa siyang windmill dun sa kanyang mga advertisement or campaign ads niya. Sana tuparin niya yun, napababain niya yung presyo ng ating kuryente. Kasi alam mo, ito mga bagay na ito, ramdam to ng ating mga kababayan. Yung bigas, binabanggit niya talaga dati, gusto niya pababain yung presyo ng bigas, ganyan. Tapos nakita natin maraming delays, mga ganyan. So ako, yun yung ano ko, yun yung parang kung ako'y pabibigyan na magbigay ng advice, yun sana yung aking pakiusap na kung gusto mong maalala ka ng ating mga kababayan, kung gusto mo talaga na mayroong magkaroon ng malaking impact yung pamamahala mo, matandaan ka, siguro kahit mag-solve ka lang ng isang problema na talaga may impact sa nakakaraan.
1: That would be enough, Prof. At least. Opo. Quickly lang, Prof, yung flood control, dahil yun talagang biggest na naging pasabong last year's SONA. Sa tingin po ninyo ay dapat makapagbigay ng konkretong update ang presidente, kasi for the past months, lagi tayong naniningil, hindi ba? At ang dami niya ng statements and promises. May sinabi pa siya na bago magpasko, may mga makukulong, pero ang dami pong hindi satisfied doon sa itinatakbo ng investigation sa flood control. Ano po siguro yung dapat niyang banggitin na would convince the public as an update sa issue po ng flood control scandal?
0: Salamat. At nabanggit mo yung update, kasi ang formula talaga ng SONA is dalawa ang kanyang parts. Magbigay ng update at ano yung plano mo.
1: Mm-mm.
0: So yung SONA natin ngayon, 2026, sana talaga may mabanggit siya dyan sa flood control na yan. Kasi imagine mo, pinaputok niya yan 2025,
2: Mm-mm.
0: naging controversial nga siya eh. Tinalo niya pa yung 2024 na SONA na kung saan pinatigil niya yung POGO, pinatigil niya yung madugong drug war. Dito sa 2025, ang pinaka-highlight dyan, yung mismong flood control, mahiya naman kayo. So sana dito sa 2026, i-update niya tayo, o ano ba talaga nangyayari, i-explain niya kung bakit may delay. at kung bakit

0: kumbaga yung mga inaasahan natin na makasuhan, hindi pa nakakasuhan. Mga recommendations lang eh, mga nababanggit lang sa mga conversation. Tapos number two, Christian, sana mabanggit niya yung kanyang commitment na maipasa yung mga batas na talaga magpapahina sa corrupt practices sa ating gobyerno. For example, yung Cadena Bill, yung Anti-Political Dynasty Bill. Sana anti-political dynasty bill na to, sana naman mapalawak pa yung coverage niya, hindi lang sa second degree of consanguinity and affinity. Tapos yun nga, yung Party List Reform Act. Ito yung mga bagay na sana mabanggit niya sa SONA.
1: All right po.
2: At marami rin po tayong sana. Sana yes, nga po ay marami sana po natin sa SONA. Thank you so much po, Prof.
1: And looking forward, after SONA, siguro makapagkwentuhan ulit tayo, yes, Prof, para balikan lang natin yung mga ilalatag ng presidente sa kanyang SONA.
0: Maraming salamat.
1: Thank you, Prof. Till next time po. Si Professor Arjan Aguirre, Assistant Professor po mula sa Department of Political Science ng Ateneo de Manila University.
3: DCMM SONA 2026. SONA 2026.
1: At least nabigyan tayo ng kahit quick na outlook lang kung anong pwedeng asahan at kung paano ba tayo maging critical doon sa pagtutok sa SONA ng Pangulo sa Lunes.
2: Ano ba yung mga dapat natin marinig? Kasi syempre ang daming... Sabi ko wala akong mic eh. At ang daming nating dapat marinig. Lalo na at ang daming sasabihin ng Pangulo, baka makalimutan natin yung main points na he should be addressing.
1: Abangan sa Lunes! Mabilis sa pagbati ng good morning kila Ryan Suarez at kay Sir Kento Ito sa Asian Development Bank Government Relations Unit. Good morning! Happy Saturday!
2: At happy belated birthday po sa aking classmate nung elementary na si Marvin De La Rosa.
1: Happy birthday, Marvin!
2: Marvin Rosa! Bye! Bye, Marvin!
1: Magbabalik po ang Anong Ganap! Pero susunod na ang Radyo Patrol Balita alas 7 weekend.
3: Anong Ganap sa DZMM. Mga nagbabagang balita sa Radyo Patrol Balita alas 7 weekend. Susunod na.

0: oras.
1: 7:02.
2: Patas. Balance. Balance. Kumpirmado. Malalaking balitang kinalap sa loob at labas ng bansa. Radyo Patrol Balita alas 7. Weekend.

0: ating Radyo Patrol Balita alas 7 weekend. Bagyong Quiapo, nakalabas na ng Philippine Area of Responsibility. Metro Manila, apektado ng habagat.
1: Momento sa sahod sa Metro Manila, epektibo na ngayong araw. Malakihang dagdag presyo sa diesel at gasolina. Namumuro na naman sa Martes.
0: Kamara, PNP at MMDA, all systems go na para sa sona ni Pangulong Marcos sa Lunes.
1: Padre de Pamilya na hinihinalang lulong sa droga, arestado matapos i-hostage ang misis at limang anak sa Albay.
0: Palestinian timbog matapos sumalisi at pagnakawan ang hotel sa Quezon City.
1: At pilot episode ng inaabangang seryeng Someone Someday, umeri na.
0: Yan po ang ating mga headline. Ako po si Christian Yosores.
1: At ako po si Victoria Tulad.
0: Sa detalye ng mga balita. Good news muna mga kapamilya, epektibo na ngayong araw ang aumento sa sahod dito sa Metro Manila. Hinati sa dalawang bugso ang inaprobahang 85 pesos na dagdag sahod na 60 piso ang unang ibibigay ngayong taon, habang 25 pesos naman sa January 2027. Ayon sa Department of Labor and Employment, tinatayang higit 1 milyong minimum wage earners sa Metro Manila ang maikinabang sa dagdag sahod.
1: Namumuro ulit ang malakihang dagdag presyo sa produktong petrolyo sa Martes. Sa unang apat na araw na trading sa world market, 6 pesos na ang itinaas sa kada litro ng diesel, halos 6 pesos sa gasolina at 4 pesos and 30 centavos sa kerosene. Dahil na rin umano sa nagpapatuloy na bakbakan ng Amerika at Iran. Sa pagtaya naman ng ilang stakeholder, pwedeng umabot ng higit 7 pesos ang itataas sa diesel at hanggang 6 pesos kada litro naman sa gasolina. Umaalma naman ang ilang motorista at TNVS driver sa patuloy na pagtaas ng presyo ng petrolyo.
2: Magiging mahirap po para sa amin kasi nga po, yung pagtaas po ng sahod parang hindi pa naman po namin nararanasan or nararamdaman.
3: Yung pagtaas medyo hindi na balanse. Dapat kasama din talaga.
4: Saan po?
3: Sa fuel discount. Ayun ang ano namin.
4: Kasi
3: mahirap eh. Masyado mataas ang gasolina.
1: Sa Lunes naman, mag-aanunsyo ng price range ang Department of Energy.
5: Walang pahinga, hindi lang Pilipinas kundi buong mundo, ano? Ayoko nga mag-announce na preemptive eh. Kaya hintay na lang by Monday kung ano yung announcement. But parang imbis na mag-improve ang sitwasyon, parang ano, lumalawak pa.
0: Sa iba pang mga balita sa oras na 7:06, apat na bayan sa Cagayan ang binaha dahil sa malakas na ulang dala ng bagyong Quiapo. Sinabi sa DZMM ni Cagayan PD RRMO Head Rueli Rapsing na kabilang sa mga binahang munisipalidad ang Alcala, Pagao, Santa Teresita at Calamanyugan. Habang 300 individual ang inilikas sa mga evacuation center. Saglit ding nawala ng kuryente sa Lalo at Santa Teresita. Ayon kay Rapsing, kahit na inabang ang mga sakahan sa ulang ibinagsak ng bagyo, kulang pa ito.
6: There are flash floods, yung biglaang pagtaas ng tubig dahil sa biglaang pagbagsak ng ulan. Kagyap din namang bumaba yung tubig. Dahil yung rate ng absorption ng lupa hindi naman ganoon ding kabilis. Hindi naman po naging malaki yung epekto, in fact beneficial sa amin yung pagbagsak ng tubig.
0: Dahil sa
6: ulan, kulang pa.
0: Mahina naman ang epekto ng bagyo sa bayan ng Calayan. Sinabi sa DZMM ni Calayan MDRRMO Head Charles Castillejos na walang inilikas na residente dahil sa bagyo. Pero hindi pa na ibabalik ang supply ng kuryente kahit huminto na ang pag-ulan.
7: Kahapon lang, before lunch, yun lang nagsimula na yung medyo malakas na ulan. Pero blessings din sa amin, sir, kasi hindi na nakapagtatanim ng mga palay dito kasi tagal nang walang ulan.
1: Halos 300 pamilya ang pansamantalang nasa mga evacuation center sa Antique matapos bumaha sa maraming lugar dahil sa habagat. Sinabi sa DZMM ni PDRRMO Head Broderick Train, lubhang apektado ng pagbaha ang bayan ng Hamtik at hindi pa madaanan ang ilang kalsada. Wala namang naiulat na nasawi o nasugatan sa pagbaha.
4: Sa ngayon, malaki improvement ng weather, no? Wala na tayong ulan at subsided naman po yung lang mga reported na mga baha kapon. However, maintain lang natin yung evacuation, no? May mga preemptive evacuation.
0: Pinaha ang ilang lalawigan sa Mindanao dahil sa ulang dala ng habagat. Mistulang naging talon ang pagragasa ng baha mula sa bundok sa Barangay Tinoto, Maasim, Sarangani. Tinangay naman ng rumaragasang Macar River ang isang lalaki na na-stranded sa gitna ng ilog. Nakaligtas ang lalaki ng makaahon sa Pampang. Sa bayan ng Glan, nawasak ang pansamantalang daanan sa Aquino Bridge dahil sa malakas na agos ng tubig. Nagsisilbing daanan ng malalaking sasakyan ang nasabing detour route. Sira rin ang Maladi Bridge sa Malabang Lanao del Sur dahil sa epekto ng habagat. Inabisuhan ang mga residente at motorista na iwasan ang pagdaan sa tulay habang sinusuri ang pinsala.
1: Naglatag naman ng temporary evacuation sites ang lokal na pamahalaan ng Davao City dahil sa pagbahang epekto ng habagat. Lumikas ang ilang residente ng Los Amigos, Matina, Bangkal at Talomo Proper matapos umapaw ang Talomo River kaya bumaha. Namahagi rin ang hot meals para sa mga apektadong residente habang patuloy ang pag-monitor ng mga otoridad sa panahon at level ng tubig sa mga binahang lugar.
8: Panahon! Panahon! Patrol!
0: Sa oras na 7:09, nakalabas na ng Philippine Area of Responsibility ang bagyong Quiapo kaninang alas 2 ng madaling araw. Ayon po sa PAGASA, huling namataan ang sentro ng bagyo sa layong 320 kilometers kanluran ng Basco, Batanes at kumikilos sa bilis na 25 kilometers per hour. May dala itong hangin na 120 kilometers per hour at bugso na aabot sa 150 kilometers per hour. Pero kahit nakalabas na ang bagyo, nakataas pa rin ang Tropical Cyclone Wind Signal No. 1 sa Batanes at western portion ng Babuyan Islands, northwestern portion ng Cagayan, northern portion ng Apayao at Ilocos Norte. Patuloy namang makakaapekto ang habagat sa Zambales, Bataan at Occidental Mindoro. Gayun din sa Metro Manila at nalalabing bahagi ng Luzon, Visayas, Zamboanga Peninsula, Barm, Northern Mindanao at Caraga at natitirang bahagi ng Mindanao.
1: Samantala, timbog ang 36-anyos na Palestinian sa pagnanakaw sa hotel sa Barangay South Triangle, Quezon City. Balita hatid ni Radyo Patrol Rowan Cueto. Rowan!
9: Good morning, Victoria. Ayon sa Quezon City Police District, nangyari ang insidente sa hotel sa Timog Avenue kung saan namataan ng hotel security sa CCTV. Suspect na kinukuha ang trash bag at cash box mula sa cafe nito. Agad namang hinarang ang suspect sa labas ng establishment at naaresto. Na-recover sa suspect ang mahigit 5,000 cash bag, at backpack. Sa verifikasyon ng pulisya, lumalabas na may mga nauna ng kaso ang Palestinian kabilang estafa, unjust detention, resistance and disobedience to a person in authority, paggamit ng fictitious name at isa pang kaso ng theft. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Rowan Cueto, DZMM.
1: Maraming salamat, Rowan Cueto.
0: Nasamsam ang 4 na milyong pisong halaga ng hot meat sa bodega sa Valenzuela City. Sinalakay ng mga tauhan ng NBI at National Meat Inspection Service ang bodega kung saan natuklasang expired na ang 17 metriko tonelada ng mga karneng baboy na pinininiwala ang ibinibenta online. Sinasabing ibinibenta rin bilang beef trimmings ang mga nasamsam na karne na nasa kusuriyanan ng NMIS.
1: Sa oras na 7:12, tukoy na nang pulisya ang suspect sa pagpatay sa 70-anyos na retiradong BIR commissioner at kasambahay nito sa Quezon City. Sinasabing asawa ng pamangkin ng biktima ang suspect na nakilala dahil sa kuha ng mga CCTV at transaksyon nito sa isang electric pay kiosk sa Novaliches. Punyo 15 na matagpo ang tadtad ng saksak sa leeg ang dating commissioner, gayon din ang kanyang kasambahay sa North Fairview, Quezon City.
10: Nagpadala siya ng pera ng 10,000 pesos sa isang numero. Upon follow-up operation namin, napag-alaman namin na itong number ay pinagmamayari ay ang pamangkin ng senior citizen na biktima. Positibong in-identify niya to na ito yung kanyang asawa na si
0: Misis at 5 anak na iligtas matapos i-hostage ng kanilang padre pamilya sa bayan ng Libon. Balita mula sa Albay, hatid ni Vince Villar.
11: Matagumpay na nailigtas ng pulisya ang mag-iina sa pang-hostage ng padre de pamilya gamit ang kahoy at basag na bote sa Zone 2 Barangay Alongong, Libon, Albay, Biyernes ng umaga. Sa ulat ng Albay Police Provincial Office, kinilala ang suspect sa pangalang Richard, 35 anyos, isang magsasaka. Hinostage nito ang kanyang 29 anyos na asawa at limang anak na edad mula isang taong gulang hanggang 10. Sinubukan ng PNP na makipagnegosasyon sa suspect para sumuko at pakawalan ang mag-iina, pero nang makita hindi ito papayag, saka na gumamit ng taktika para pasukin ito at tuluyang maaresto. Nailigtas ang mag-ina pero dinala sa ospital ang panganay na anak na lalaki matapos magtamo ng sugat sa ulo. Pinaniniwala ang lulong sa illegal na droga ang suspect nang gawin nito ang pang-hostage. Maharap sa kasong serious illegal detention ang suspect. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa DZMM. Vince Villar!
0: Maraming salamat, Vince Villar!
1: Natagpuan namang patay ang 86 anyos na lalaki sa loob ng kanyang bahay sa Barangay Suki sa Calapan Oriental, Mindoro. Sinabi sa DZMM ni Calapan City Police Station Chief Lieutenant Colonel Michael Caragayan na nadiskubring wala ng buhay ang senior citizen sa kanyang kwarto habang isinugod naman sa ospital ang kanyang misis. Ayon kay Caragayan, walang nakitang foul play sa naturang insidente pero patuloy ang investigasyon ng pulisya.
7: Yung pamangkin niya po, magbibigay sana ng pagkain doon ay yung pagpunta niya, yun nga po, nakita niya na na-discovery niya nga wala nang buhay yung isa yung matandang lalaki. Wala naman pong saksak o anong mga power play na nakita. Wala naman pong nakitang first entry.
8: DZMM Sona 2026. Sona 2026.
0: Halos patapos na ang pagsusulat ni Pangulong Marcos ng talumpati para sa kanyang ikalimang sona sa Lunes. Hindi nagbigay ng maraming detalye sa magiging paksa sa talumpati ang Pangulo na nagsabing abangan ang susunod na kabanata sa tanong kung matatalakay ang isyu sa katiwalian. Pero pagtitiyak ng Pangulo, ilalatag ang mga naging hakbang ng pamahalaan sa pagtugon sa epekto ng tensyon sa Middle East.
12: I will make sure that people know all of the things that we have done to navigate this very difficult period in our history where we are buffeted by all of these external forces. But nonetheless, our response has been good, and we have had to make adjustments, but those adjustments have been effective and have served their purpose, and I know that...
0: Nauna nang kinansela ang pasok sa Quezon City at Maynila sa Lunes kaugnay ng sona ng Pangulo na magsisimula alas 4 ng hapon sa Lunes.
1: Handa na ang kamera sa ikalimang State of the Nation Address ni Pangulong Marcos sa Lunes. Sinabi sa DZMM ni House of Representatives Office of the Secretary General Executive Director Marmoy Salonga na naipadala na ang mga imbitasyon sa mga dadalo sa SONA. Nauna nang iginiit ni House Secretary General Cheloy Garafil na magiging simple pero marangal ang ikalimang SONA ng Pangulo sa Lunes. Walang A-lister na mga direktor at artista ang kasama sa SONA habang ang PCSO Corral ang aawit ng lupang hinira.
13: Every year po naman pa ano po, very strict po ang security natin. Hindi naman po nagbabago. Ayon po sa aming Sergeant at Arms, all systems go na po. Ay siguraduhin na ang mensahe ng Pangulo ay marinig po ng lahat ng tao para sa buong Pilipinas po.
0: Mga hakbang sa pagsugpo sa korupsyon ang pangunahing nais marinig ng mga Pilipino sa sora ni Pangulong Marcos sa Lunes. Sa survey ng Pulse Asia noong June 28 hanggang July 6, halos 30% ng mga Pilipino ang gustong malaman ang anti-corruption drive ng pamahalaan, kabilang ang pagpapanagot sa mga sangkot sa maanomalyang flood control projects. Nais din ang mga Pilipinong marinig ang mga hakbang ng pamahalaan sa tumataas na presyo ng bilihin, problema sa kahirapan at kampanya laban sa illegal na droga.
1: Sa Sona pa rin ng Pangulo umaasa ang ilang transport group na bibigyang pansin na pamahalaan ang sektor ng pampublikong transportasyon. Para kay Altoda President Melencio Vargas, makatutulong kung tataasan ng LTFRB ang fuel subsidy sa 15 pesos mula sa kasalukuyang 10 pesos. Umaasa rin ang Altodap na pagbibigyan ang hirit na 2 pisong taas pasahe. Hindi naman lalahok ang Altodap sa mga ikinasang protesta sa Lunes.
14: Matagal na po kami nag-antay, no?
15: Yes.
14: At talaga pong nagtiis kami kahit po napakataas ng diesel. Mm-mm. Hindi po kami makatigil dahil mahal po namin ang pasahero namin. Gusto po namin ng pasang Mazda ay makipag-usap sa lamesa. Nakukuha naman po sa pag-uusap yan eh.
0: Abiso po mga kapamilya, asahan ang pagsisikip ng daloy ng trapiko sa ilang kalsada sa Commonwealth Avenue sa Quezon City sa Lunes. Partikular po yung malapit sa batasang pambansa para sa ikalimang sona ni Pangulong Marcos. Simula Lunes ng hating gabi, maglalatag na ang MMDA ng concrete barriers mula sa Capitol Heights hanggang Batasan at maglalagay rin ang traffic cone sa Philcoa kung saan magkakaroon ng zipper lane. Magbubukas din ang zipper lane sa Fairview mula Doña Carmen hanggang Litex. Para sa listahan ng mga alternatibong ruta at iba pang detalye, maaaring bisitahin ang Facebook page ng MMDA.
1: Mahigit 3,000 pulis ang ipakakalat sa Maynila para magbantay sa kilos protestang ikakasayon ng United People's Initiative sa Liwasang Bonifacio bukas, araw po ng Linggo. Ayon kay Manila Police District Spokesperson, Police Major Philip Ines, sisiguraduhin ang kanilang puwersa ang Peace and Orders of Freedom Park. Gayon din sa U.S. Embassy, paligid ng Malacanang, Menjola at iba pang Freedom Park sa lungsod. Magpapadala rin ang MPD ng karagdagang pulis sa Quezon City para naman sa SONA ni Pangulong Marcos Jr.
16: Iban sa Manila yung SONA, pero siyempre yung lugar na palagi natin binabantayan kasi may mga pagkakataon na may mga lightning rallies dito. Mga ganun, di ba? Kaya may mga mag-rally din dito sa lugar. Nakabantay tayo doon.
0: Sa iba pang mga balita, sa oras na 7:20, ipinapasabpina ng National Bureau of Investigation ang mga organizer ng Southeast Asian Games noong 2019 para sa investigasyon ng umano'y irregular na transaksyon sa palaro. Ayon kay NBI Director Melvin Matibag, 7 direktor ng komite na namahala sa SEA Games ang pinahaharap sa Task Force Cash Cow na magre-review sa umano'y mahigit 6 na bilyong pisong pondo ng organizing committee. Sa Lunes, inaasahang haharap sa NBI ang ilan sa mga ipinatawag habang ang iba naman ay sa Martes. Nauna nang nilinaw ni Pangulong Marcos na hindi target ng investigasyon ang Senate Minority Leader na si Senator Alan Peter Cayetano na umupong chairman ng 2019 SEA Games. Una na rin itinanggi ni Cayetano na may kontrobersya sa 2019 SEA Games.
1: Humiling ang kampo ni dating House Speaker Martin Romualdez sa Bureau of Immigration na mag-sorry at bawiin ang pahayag sa plano umano ng mambabatas na lumabas ng bansa. Sa nilagdaang demand letter, tinawag ng legal team na fake news ang pahayag ng immigration at sinabing tila pinalalabas ng kawanihan na sinusubukang takasan ng kongresista ang jurisdiksyon ng Sandigan Bayan. Babala ng mga abogado ng mambabatas, gagamitin ni Romualdez ang mga remedyong legal sakaling bigo ang immigration na ituwid ang pahayag nito. Una nang sinabi ng immigration na naabisuhan sila sa umano'y naunsyaming biyahe ni Romualdez kasunod ng pahayag ng Office of the Ombudsman na sinusubukan umano nitong lumabas ng bansa kahit may precautionary hold departure order. Samantala, naghain ang panel of investigators mula sa Ombudsman ng supplemental complaint for preliminary investigation laban kina Romualdez, dating Congressman Zal Dico at iba pa kaugnay ng maanumalyang flood control projects. Tiniyak naman ang kampo ng dating speaker na handa silang harapin ang anumang reklamo.
0: Abangan sa sports, 4-time NBA MVP LeBron James Lilipat na sa Philadelphia 76ers sa susunod na season.
1: At ulan na dala ng bagyong Quiapo, di nakatulong sa Angat Dam. Ayon sa NWRB, level ng Angat, sad-sad pa rin. Yan at iba pang mga balita sa pagbabalik ng
0: Radyo Patrol, Balita Alas 7 Weekend.
17: Radyo Patrol, Balita Alas 7 Weekend. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
15: Kahit may edad na kami, masigla pa din.
18: Tuloy lang sa activities on the go.
15: Dahil sa healthy lifestyle at tulong ng Arthrosyn.
19: Para sa mga active adults, may Arthrosyn. Ang Arthrosyn ay undernatured type 2 collagen at MSM. Kasama ng proper diet at exercise, maaaring makatulong ang Arthrosyn.
15: Let's go!
18: Make your move, baby.
19: Arthrosyn, get going!
20: Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis? Mag-Arthrosyn! Mabibili ang Arthrosyn sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Arthrosyn ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
21: Ano mga concerns? Ano mga issues?
22: Pagkakampi ng masang Pilipino.
23: Ang programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
24: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
25: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
24: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
26: Pagbuhay at kabuhayan ang nakataya. Kailangan ng mga tagapagbalitang maaasahan at mapagkakatiwalaan. The morning news team you can trust for the news that really matter. Mga balitang kumpirmado, sigurado, araw-araw sa inyong morning news team sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.

0: Them ng bayan, Peter Musngi at Rica Lazo. Balitapatan, Lunes hanggang Biyernes alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
1: Ang oras ay 7:25. Walang naging epekto ang bagyong Quiapo sa Angat Dam kung saan patuloy pang bumababa ang antas ng tubig. Sinabi sa DZMM ni National Water Resources Board Executive Director Sevilio David Jr. na walang ulang bumagsak sa Angat Watershed na makatutulong sana para muling tumaas ang tubig. Sa kabila nito, hindi pa anya kinokonsidera ng PAGASA ang cloud seeding sa Angat Watershed dahil sa pag-iral ng habagat na nagdadala ng mga pag-ulan. Sa datos ng DOST PAGASA kahapon, bumaba pa sa 150.98 meters ang level ng tubig sa Angat Dam mula sa 151.45 noong Huwebes.
2: Huwag na po sana siyang masyado bumaba kasi nga po, ang gusto natin mangyari, mga pag-ulan na aasahan natin itong mga buwan ng Agosto para mas makabago pa rin po agad para mapaghandaan na rin po natin yung mga pangailangan natin sa mga susunod na buwan.
3: Itinanggi ni House Prosecutor Tere Redon ang aligasyon ni Senator Judge Robin Padilla na tinututulan nila ng kapwa prosecutor na si Representative Laida De Lima ang paglahok sa impeachment trial ni Senator Judge Jinggoy Estrada at Rodante Marcoleta. Sinabi ni Redon sa DZMM na walang basihan ang akusasyon ni Padilla na kinokontra nila ang partisipasyon ng dalawang senador na nakakulong sa New Quezon City Jail dahil sa kasong plunder.
4: Ang posisyon naman ho namin dito ay sa dulot-dulo ang magpapasya po, hindi naman po prosecution. Mm-hmm. Ang magpapasya po kung magpa-participate o hindi. Mm-hmm. Ang mga detenido pong mga senator judge, yung Senate Impeachment Court po mismo, una. Mm-hmm. At pangalawa, yung pong mga korte na meron pong jurisdiction sa kanila po.
1: Attention po sa mga pasahero ng LRT2, mas maikli ang operasyon ngayong araw ng tren dahil sa aayusing mainline track sa pagitan ng V-MAPA Station at J. Ruiz Station. Ang huling biyahe ng tren mula Recto Station ay alas 8 ng gabi, habang alas 7:30 ng gabi ang huling biyahe mula Antipolo Station. Naglaan naman ng LRTA sa pakikipagtulungan sa iba pang ahensya ng gobyerno ng 6 na shuttle van, 4 na bus at 3 coaster bus bilang alternatibong masasakyan ng mga apektadong pasahero. Babalik ang regular na operasyon ng LRT2 bukas, July 26, alas 5 ng umaga.
3: Sa iba pang mga balita, lalaki arestado matapos mahulihan ng mahigit 1 milyong pisong halaga ng shabu at mariwana sa buy bust operation. Nagbabalik si Radyo Patrol Rowen Cueto. Rowen.
5: Morning, Christian. Dinampot sa buy bust operation ng isang lalaki matapos magbenta ng ilegal na droga sa pulis na nagpanggap na buyer sa barangay Don Bosco, Paranaque City. Mahigit 200 gramo ng shabu at 30 gramo ng mariwana o kush na nagkakahalaga ng mahigit 1.4 milyon pesos ang nasamsam suspect. Nasa kustudiya na ng Paranaque City Police ang suspect na naharap sa kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Rowen Cueto, DZMM.
3: Maraming salamat, Rowen Cueto.
1: Sa labas ng bansa, sinibak na sa International Criminal Court si Prosecutor Karim Khan dahil sa serious misconduct. 82 sa 125 member states ang bumoto para tanggalin si Khan na iniimbestigahan dahil sa sexual assault sa kanyang staff na babae. Noong Mayo 2025, voluntaryong bumitiw sa kanyang tungkulin si Khan para harapin ang reklamo laban sa kanya. Noong nakaraang buwan, sinuspinde naman si Khan ng governing body ng ICC. Tiniyak naman ang kampo ni Khan na kukwestiyonin ito ang desisyon.
3: Sa sports, nagpasiklab ang ilang Filipino para-athletes sa International Table Tennis Federation World para Future sa Nakhon Ratchasima sa Thailand. Kabilang dito si Jonah Peña na nag-uwi ng silver medal sa women's class 7 singles. Nasukit naman ni Lay Marie Manginsay ang bronze medal para sa Class 9 singles. Samantala, inanunsyo ni four-time NBA MVP LeBron James na maglalaro siya para sa Philadelphia 76ers sa susunod na season matapos umalis ng Los Angeles Lakers. Sa social media post, umaasa ang 41-anyos na NBA superstar na matutulungan niya ang Sixers na muling masungkit ang kampyonato. Huling naging kampyon sa NBA ang Sixers noon pang 1983.

0: pilot episode ng modern feel-good romance serye na Someone Someday Kagabi sa streaming platform Netflix.
1: Uy!
0: Tampok sa serye ang natural na chemistry ng mga bida nitong sina James Reed at Catherine Bernardo. Kapansin-pansin din ang magandang visuals at mabibigat na eksena sa mahigit 40 minutong episode. Sa Lunes, July 27 naman mapapanood ang television premiere nito sa iba't ibang ABS-CBN partner platforms.
1: Abangan ko yan.
0: Tama. Mm-hmm. Samantala, kasama naman sa inaabangang ASAP XP Australia 2026, si kapamilya actress host Anne Curtis. Ngayong araw, inaasahang magpe-perform ang 30 kapamilya stars na kinabibilangan ng actress. Ibinahagi rin ni Anne ang kanyang pananabik na makita at makabonding ang mga kapamilya sa bansa kung saan siya lumaki. Ang nasabing event ay ang isa pang international stop ng ASAP.
1: Kailan kaya yung schedule natin?
0: Secret yun. Bigla lang tayong pupunta Australia.
1: Sa may kami, barangay, 672. Para sa ASAP
0: kami.
1: At yan po ang kabuuan ng mga balitang itinampok sa Radyo Patrol Balita alas 7 weekend. Ako po si Christian Yosores.
0: At ako naman po si Victoria Tulad. Magbabalik pa ang...
1: Anong ganap?
2: Radyo Patrol Balita alas 7 weekend. Mga balitang kumpirmado, sigurado, TZMM. Pagbuhay at kabuhayan ang nakataya. Kailangan ng mga tagapagbalitang maaasahan at mapagkakatiwalaan. The Morning News Team you can trust for the news that really matter. Mga balitang kumpirmado, sigurado, araw-araw sa inyong Morning News Team sa TZMM. Radyo Patrol 630 at DZMM Tele Radyo.
3: Ano mga concerns? Ano mga issues?
2: Pagkakampi ng masang Pilipino.
3: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
2: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
3: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
2: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Tele Radio.

0: ng Bayan, Peter Musni at Rica Lazo. Balitapatan, Lunes hanggang Biyernes alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Sa ating pang-araw-araw na buhay, mayroon at mayroong gumugulo sa ating isipan. Pwede mong ikwento yan. May makikinig sa'yo.
1: Ako to, si Chang Ami.
0: Kasama si Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon, sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.

0: Tandem ng Bayan, Peter Musngi at Rica Lazo. Balitapatan, Lunes hanggang Biyernes alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Huwag magpahuli sa balita. Laging alamin kung anong ganap? Anong ganap? DZMM Sona 2026. Sona 2026.
1: Sa Sona 2025 ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., pinakatumatak sa mga sinabi ng Pangulo ang ibinunod niyang korupsyon sa mga flood control projects, kung saan ilang opisyal mismo ng gobyerno ang sangkot umano sa mga kickback o pagbulsa ng pondo. Kaya hindi naproteksyonan ang mga Pilipino sa mga malawakang baha nang manalasa ang malalakas na bagyo at habagat noong nakaraang taon.
2: Mahiya naman kayo sa mga kabahayan nating naanod o nalubog sa mga pagbaha. Mahiya naman kayo, lalo sa mga anak natin na magmamana sa mga utang na ginawa ninyo nang binulsa nyo lang ang pera.
1: Sunod-sunod ang ginawang inspeksyon ng Pangulo sa mga flood control projects sa iba't ibang lugar sa bansa na siya mismo ang nakakita ng kapalpakan ng ilang proyekto. May ilang substandard o mahina ang material, habang may ilang ghost project o hindi talaga nagawa kahit pa idineklarang natapos. Para matutukan ang investigasyon ng iskandalo, inilunsad ang sumbong sa Pangulo website kung saan nakalista ang lahat ng flood control projects at pwedeng magpadala ng reklamo ang publiko. Itinatag din ng Independent Commission for Infrastructure na nag-imbestiga sa loob ng 6 buwan sa iba't ibang opisyal at kontraktor na idinawit sa mga questionabling infrastructure projects. Sinampahan ng reklamo at ikinulong ang ilang personalidad, kabilang ang mag-asawang kontraktor na sina Sara at Curly Discaya na humakot ng malaking kontrata sa flood control projects. Hindi rin nakaligtas maging ang mga dati at kasalukuyang opisyal ng gobyerno, gaya nila dating Senator Bong Revilla at incumbent Senator Jinggoy Estrada na nakakulong na ngayon habang iniimbestigahan ang kanilang mga kasong graft at plunder kaugnay ng anomalya. Ilang senador at kongresista rin ang patuloy na iniimbestigahan dahil sa pagkakadawit sa iskandalo, pati na ang mismong pinsan ng Pangulo na si Congressman Martin Romualdez na nagbitiw bilang House Speaker sa kasagsagan ng investigasyon. Sa kabila nito, patuloy ang pagkalampag ng publikong nakukulangan sa aksyon ng gobyerno dahil hindi pa nakakasuhan at naparurusahan ang mga itinuturing na big fish o malalaking personalidad at opisyal na sangkot, gaya ni dating ako Bicol partyless Congressman Zaldico na nagtatago ngayon sa Europa at humihiling pa ng asylum sa France matapos ipaaresto ng korte dito sa Pilipinas. Aminado si Pangulong Marcos na maging siya ay hindi pa kontento sa ginagawa ng gobyerno sa mga maanomalyang flood control project.
3: Well, I cannot say that we have done enough because we are not done yet. Unfortunately, the more we look, the more we find.
1: Yan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa Sona 2026. Ito ang Radyo Patrol, Christian Yosores, DZMM.
0: DZMM, Sona 2026. Sona 2026.
4: Anong ganap?
1: Abangan nyo po sa Lunes, mga kapamilya, ang special coverage ng DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio sa 5th State of the Nation address o Sona ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Alauna po yan ng hapon kasama sina Peter Musngi, Rica Lazo at Tony Velasquez at ang buong pwersa po ng Radio Patrol para maghatid ng mga pinakahuling update sa Sona ni Pangulong Marcos. Sa oras po na 7:38, balik po tayo sa ilan pang mahalagang paksa dahil hindi tayo mag-move on sa usapin ng impeachment dahil weekly tayong may schedule kasi. Weekly tayong makakasaksi ng mga ganap dyan sa Senado. Wala tayong no choice kundi tumutok dyan sa impeachment trial.
5: Yes, at kailangan nating tumutok.
1: Yes, and partner.
5: At kaugnay niya. Naku, hindi natin nakikita to.
1: First time nga ata to.
5: Oo, ang tagal ko na siyang hindi na-interview. Tsaka yung mga staff, sina Miss Sophia, hindi ko nakikita. Welcome back po natin si Attorney Michael Poa, defense lawyer at tagapagsalita po ni Vice President Sara Duterte sa defense team. Attorney Poa, thank you so much.
6: Welcome. Hi, Ms. Victoria, Sir Christian. Good morning sa inyo at long time no see, Ms. Victoria.
5: Sure, huwag kayong magsasawa.
1: Mahaba-haba pa to.
5: Opo, hanggang next
6: baka paano man ako magsasawa? Araw-araw nga tayo.
5: Kaya nga. Kayo na nga po. Sir, so next week, ang inaasahan natin ay Confi Funds for Wednesday. Pero may sinasabi rin po si SP Win na pinag-uusapan na pwedeng defense na muna ang defense muna ang magsalita on Article 4 or grave threats. Kumbaga, di ba, ang schedule kasi, puro prosecution, tama, tatapusin lahat ng article, tapos saka pala magpe-present ang defense, babalik tayo sa Article 4 uli.
6: Tama.
5: Pero ang gusto, tapusin na yung sa side ninyo. Are you considering this? Anong final doon?
6: May ganung usapan. Actually, I wasn't inclined to disclose na may ganung usapan kasi hindi ko alam kung private yung conversation. Mm-hmm. But since nabanggit na po ni SP Win,
5: yes,
6: may ganung proposal na inihain sa amin sa both sides. No? At binigyan lang kami ng oras para pag-isipan kung ito ay, dahil syempre it will affect the proceedings at yung preparations, dahil syempre ang expectation is talagang mauna yung prosecution.
5: Yes.
6: So they were gonna give us time sana to think about it. Sa ngayon, pinag-iisipan pa rin namin. They gave us until this coming week to think about it. No? So sa ngayon, pinag-iisipan, but of course, kasi may mga considerations tayo, meaning nakapag-prepare na kasi tayo dito sa naunang format. Diba? At I think in the previous impeachment trials, ganun din yata yung naging format. If I'm not mistaken, kasi I was trying to look back at the previous impeachment proceedings at mukhang ganun yung naging format. But nonetheless, we're still considering kasi ang usapan naman is if one side is not amenable to the change, status quo na muna tayo. Oh, okay.
5: Pero better ba yun, yung original format, sir? Kasi makakalimutan ng tao yung Article 4. Or mas gusto nyo yung mas leaning kayo towards doon sa dati dahil bigla kayong magpe-present, iba yung preparation nyo.
7: Hindi ba mag-discarril yung discarte nyo doon?
6: May pros and cons po, both, no? In fact, initially, syempre kung titingnan mo, mas maganda na magkasagutan na talaga.
5: Mm-hmm.
6: But because yun na yung nailatag na magiging order ng trial, yun nga din ang isang kinoconsider namin, syempre yung availability of witnesses, for example, yung mga ganyang bagay, more on the logistical side. So, yan yung mga bagay na pinag-iisipan pa namin sa ngayon. And of course, that has to be consulted also with the client. No? But I think by next week, we'll have an answer. No?
5: Pero halimbawa, sabihin nyo na, okay, sige, okay kami na kami mag-present. Di ba kailangan ng 5 days? Para ipasabina yung...
6: I think bibigyan naman kami ng time to at least yun yung usapan. Although yun nga, I'm not sure kasi if I can really disclose the details ng usapan. That's why medyo careful lang ako. But for sure naman, I mean, everyone's reasonable. So kung magkakaroon man ng change, I'm pretty sure bibigyan din ng time ang bawat panig to prepare for the change. Diba? So, but yun lang, no? Medyo when we think about it, kasi yun na yung expectation nung umpisa na ganito. Ito yung takbo ng trial. So, hindi pa kami nakapag-decide if we're amenable to the change.
5: Ang deadline nyo to decide, sir, ay Monday?
6: I think Monday yung unang binigay. Oh. Although, I think pag-uusapan pa kung kaya magbigay ng final by Monday. But importante kasi yan kasi meron tayong Wednesday na setting dapat for yung initial witnesses, no, ng prosecution for their evidence in chief as regards yung confidential funds.
5: Mm-hmm.
6: So as much as possible, by Monday gusto din naming magbigay ng aming komento ukol doon, and then we'll see also kung ano sasabihin din ng prosecution. Kasi kailangan naman yan both sides in agreement kung hindi naman talagang status quo in fair, para lang for the sake of fairness. No?
7: Pero sa Article 4, attorney, ilan po ang supposedly na inilista po ninyong witnesses?
6: Sa Article 4, actually, hindi ko mabigay yung exact number ngayon. No? I have to go back to the PTB that we filed. But technically, marami din kasi kaming reservations dun sa Article 4 na maaari naming i-present. No? Yung sa Article 4 kasi medyo may mga common witnesses din talaga tayo with them. Kasi yun lang naman yung mga taong involved, kumbaga. But yun din yung taong mga nakita natin doon sa committee hearings, doon sa Committee on Justice. So halos doon din umiikot. Although meron kami mga nireserve witnesses, kung sakali man, hindi ba natin alam kung magpre-present din kami ng expert, kumbaga, pagdating sa Article 4, since parang state of mind yung pinag-uusapan, diba? So, yun naman, I think as far as Article 4 is concerned, ready naman kami. But again, it's just, syempre, marami din tayo pinag-iisipan, like availability nga ng mga witnesses. And aside from that, yung nauna na nausapan na ganito yung format. So we were really prepared for that kind of format. So the change, we'll have to see first if it will have a great impact, no, dun sa aming napili ng strategy.
7: Pero yung mga common witnesses po ninyo ng prosecution, paharapin pa rin po ba nyo sila or na-resolve yun nung initially silang ipinresent ng prosecution?
6: Kung sa tingin naman namin, hindi na kailangan, hindi na rin namin gagawin. As you notice, nag-withdraw na rin ng witnesses yung prosecution. So kung sa tingin namin, we were able to already achieve what we wanted to achieve with those witnesses in terms of cross-examination, hindi na kailangan. Ayoko lang siguro magsalita muna sa ngayon and telegraph what our strategy is. But sa totoo lang, kung hindi naman kinakailangan, I think we are one with the idea na wag na lang i-present kasi sayang din ang oras ng impeachment court.
5: Mm-mm. So linawin lang natin, sir. Kayo pa rin ang spokes. Kasi di ba may soft advice si Presiding Officer Chiz Escudero. Pili kayo kung okay lang sa inyo. Mm-mm. Either spokes o kayo ay yung talagang mag-question sa floor. Kayo ay, you still remain dun sa two positions.
6: Sa ngayon, unang-una, I just wanted to make it clear na sa aming pananaw, out of genuine concern naman, yung kasi maraming lumalabas online na kung ano-ano eh, diba? So, I don't think we should politicize that matter. I think it was a genuine concern from the presiding officer, no, na baka since ganito nga, na nandito kami speaking while we are also counsel, there's really a real risk na minsan ma-discuss yung merits whether gusto namin o hindi, hindi maiwasan. And sabi nga niya, as the hearing progress, the trial progresses, baka lalong mag-slip kami, no? One way or the other. But so I had to consult yung ating client, of course, ang Vice Presidente ukol dito. And the initial reaction was, the inclination is for me to really just stay on as lawyer rather than the other way around when it's a spokesperson. No? So, yun talaga ang gusto ng kliyente. At kung yun ang gusto ng kliyente, yun ang masusunod. But in the meantime, wala pa naman din kaming nakikita na hahaligi bilang spokesperson. So, status quo muna siguro sa ngayon. Okay.
7: So, pwede pa nating kulitin si attorney sa mga susunod.
6: Oo, kasi hindi naman pwedeng biglang mawala ng spokes, eh, diba? And spokespersons also play a vital role. Lalong-lalo na, as you've seen in the last 2 weeks, medyo technical yung mga nangyayari. So, you need someone to laymanize and simplify things. Kaya, ito rin yung mga naging consideration namin. Now, but kung kailangan naming pumili, siguro yun dun na lang para maklarify natin. Kung kailangan naming pumili, I will most probably stay as counsel. Because, you know, I have my assignments also as counsel. But, and we'll try to look for a spokes. Pero kung wala namang mahanap pa, importante that we maintain that may kumakausap sa media at naghahayag ng aming posisyon. So, I'll remain as spokes muna for the time being.
5: So, you will look for a spokes outside the legal team? Kasi di ba may deputy kayo, sir, si Attorney Justin Gular, nakamukha po ng aking partner.
7: Baka pwedeng ako mag-sub minsan.
6: Christian, baka gusto mo mag-spokes na lang.
7: Sabi ko nga, Attorney, magsusot na ako ng ganyang barong, pwede na kami mag-tandem ni Attorney Justin.
5: Saan mo meet po si Attorney Justin?
6: No, but yeah, well, yun kasi yung payo na
5: outside,
6: someone na hindi counsel of record, kumbaga, no, sa impeachment court para maiwasan yung pag-violate ng sub-judice. But hindi pa namin alam eh. Wala pa kaming napipili. In fact, I'll be very honest with you, we haven't started looking pa for one. It's something that I'll have to talk to the principal one-on-one. Kasi syempre, the client will also have to be comfortable with those folks.
5: At nabanggit niyo po, nakausap niyo ang Vice President. May napag-usapan ba kayo tungkol dun sa how Article 4 went in terms of dun sa presentation ng prosecution?
7: May feedback ba siya?
5: May feedback ba siya?
6: Well, ano naman, siya naman, ina-update naman namin siya. So, nung huli kong kausap, hindi na kinailangan ng parang feedback talaga on Article 4. But she has her inputs all the time, every day. Actually, meron siyang mga input na binibigay pag, kunyari, sinasabi ko sa kanya, ito yung next witness. So, meron siyang mga input na binibigay sa amin and it's being discussed. Sa amin naman, we really feel that we were able to achieve naman yung targets namin through cross-examination. Again, may difference yung target mo when you present your evidence in chief o yung talagang ikaw na yung magdalatag ng ebidensya doon naman sa as compared to targets mo sa cross-examination. But we feel, in all honesty, without yung sinasabing pagtataas ng bangko, diba? We just feel that we were able to achieve naman the targets in terms of testing yung credibility ng mga witnesses and to pinpoint yung mga inconsistencies na nangyari sa investigation. Kasi halos lahat nakatutok dun sa naging NBI investigation, eh, di ba? So we feel confident that we were able to achieve those.
5: At tama ba ang target nyo rin, sir, ay yung may, speaking of targets, kasi meron kayong nilalatag na context. Particular dun sa nung humarap si NBI Director Matibag, nilatag nyo rin yung survey. Ano yung, can you explain lang po for the, para mas maunawaan ng ating publiko, bakit mahalaga yung context at bakit nabanggit pa yung survey?
6: Yung context, again, without going into the merits, yung context, kumbaga,
5: context just, nung online press briefing.
6: Yes. We just started introducing that, no, through cross-examination. Kasi ang, syempre, ang pananaw natin is kung marinig mo lang yung isang, ayoko namang sabihing splice, but just, you know, isang portion, very short portion, at ang narinig mo lang ay yung utterance, which we never denied naman the utterance, diba? Pero pag narinig mo lang yon, iba yung dating, eh. As compared to pag narinig mo yung bakit ba umabot doon sa ganong utterance. And not just with that video, syempre, ang gusto rin natin mapakita yung context in general, meaning even events leading up to that video. Yan ang gusto, hindi pa natin mapakita yun sa cross-examination, although may mga tanong-tanong na kaming binabagsak doon sa mga witnesses just to show that there was something more than just that press conference. At pangalawa, yung survey, it was just really to show na yung tiwala pa rin ng tao sa ating Vice Presidente. Now, whether that has any probative weight or anything pagdating sa impeachment court, of course, I cannot comment. Depende na yan sa appreciation nila. But that wasn't the main naman, that wasn't the main argument. But it's really more on the context, which I feel we will be ready to show when it's our turn talaga to present. Kasi importanteng mapakita sa taong bayan kung iisipin natin kung banta nga ba yung nabigkas o nasabi o hindi banta yon because of certain things, no? At yun ang gusto naming ipakita. Kaya very important ang context in any aspect, no? Kahit actually throughout all the articles, I think context will be very important.
5: Pero ang ulit-ulit na sinasabi ng prosecutor, the fact is sinabi pa rin ng Pangulo yung mga words na yon na may kinausap siya at pumayag at hindi niya dinenay a couple of days after nung ma-interview pa siya noong November 26. So kahit may context po tayo, meron pa rin ganung pahayag ang Vice Presidente.
6: Yes, but the pahayag will now turn into an argument on whether banta ba yun o hindi.
5: Mm-hmm.
6: Diba? Yun yung importansya ng context, eh. Kasi pag narinig mo yun, pwede mong sabihin na banta yun. Pero ang point namin is, yun yung kinakontest namin mismo, yung characterization ng utterance as a threat, no? Bilang banta. In fact, during the hearings, diba, meron ng mga questions even from senator judges on banta ba talaga, yes, to or something else. So yun talaga yung gusto nating ipakita. Na sabi ko nga parate, kahit sa ibang pahayag, kahit dito sa stasyon nyo, is hindi naman siguro magbabulahan na tayo kung sabihin natin walang utterance. Yes. Diba? Meron naman yun, and I think that's an established fact. Pero ano ba talaga yung ibig sabihin doon ng utterance na yon? Ano ba talaga yung gustong ipahayag ng utterance na yon? Yun ba talaga ay banta o hindi? And that is why we are putting that very issue, no? Before the impeachment court kung yun ay threat.
5: Sorry, last from me on this point lang, sir, partner. Kung hindi yun banta, ano yun?
6: Yun ang hindi ko pa sasabihin sa iyo sa ngayon. But Definitely, we have our theory there. Mm-hmm. And that is something. I think if you listen online, marami na rin discussion dyan from legal analysts and other lawyers, no, kung ano siya. But that is something we want to put in issue. That is something that we will strive to present para maintindihan ng taong bayan kung bakit sinasabi namin that it does not qualify as an impeachable offense.
7: Kaya dun pumapasok yung context sa sinasabi rin yung attorney to put yung the entire picture and not just based on a specific portion of that online press conference.
6: Oh, and I think, ano naman eh, hindi lang naman defense yung humingi ng context, di ba? Kung napansin nyo, nung pag nagpe-play kami ng parts of certain videos, kahit yung prosecution humingi ng context. So, I think we all in agreement that context is important.
7: Apo. Isa rin po sa naging highlight this past week ay yung papasampina na ng Senate Impeachment Court doon sa financial at tax records ni VP Sara. Ang laking contention kasi nga po ang sinasabi, kailangan may authorization of either the Vice President herself or the President. So ano ang initial take po ng defense team doon na may ganong desisyon ang Senate Impeachment Court kahit under the rules ay dapat nga may authority from either parties?
6: Yung authority, that's beyond question, no? Because that's under the law, under Section 71 ng ating tax code or yung tinatawag nating National Internal Revenue Code. Very strict kasi yung tax code natin. Usually, yung pag-disclose ng ganyang taxpayers' information